0: kain, huwag mong pinapagalitan.
1: Eh, binigyan kasi may kaso na nga ako sa Korte Suprema tungkol sa Antada. Antada.
0: Ela, ang magandang umaga sa iyo. Ganun kay Sir Leo Bellias ng Jetty Petroleum. You have to say goodbye. Meron ba? Ay,
1: tapos Michelle Cochinillo. Always
0: ano beautiful. Ano Cochinillo ka mo? Masarap din yun.
1: Masarap.
0: Anong pang-apelido niya? Cochinillo?
1: Cochinillo.
0: Ah, Cochinillo. Nagugutom. Kutsinili.
1: Sa giginto, Bulacan.
0: Oh, yan. Thank you. Maraming salamat. I hope po nabasa ko ng mga 90% yung mga pabati. Tomorrow naman po, susubukan natin ulit. Ganyan po, pag medyo hayahay, medyo walang segment, may time tayong bumati.
1: At
0: pero pag
1: meron tayong
0: may guest,
1: natututunan. Natututunan.
0: Thank you. Maraming salamat. Susunod ng tandem ng bayan with the one and only Mujana Masa Doris Bigonia and Robert Antemano Mano. Ako po si Alvin Alchico, magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday! Good morning.
2: Boses na gigising sa umaga,
3: Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas! Basta AM, MM!

0: Miss Beautiful, pwede bang makahingi ng tutut time, please?
1: Ang tutut time po natin ay 8:03.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
3: Ganda!
2: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
1: Ayan na ang ating mga friendship, kaya sila yung humahangos, kaya tayo din ay dapat, ito na nga.
0: Kalma lang,
1: ito yeah. Na nga, nag-i-intro na nga. Magpapakilala lang tayo, partner, baka na naman makalimutan natin.
0: Mamaya kumuda na naman tayo ng
1: Alam mo yung mga bunga nga natin, walang tigil eh, hindi ba? Pero dahil yan ang iniisip natin ngayon na huwag tayong makalimutan,
0: mm-hmm.
1: Magpapaalala po kaming dalawa dito. Ako po si Doris Bigornia.
0: Magandang umaga ko naman po si Robert Mano at nanonood at nakikinig kayo sa paborito ninyong Tandem ng Bayan.
1: Wala na bang ibang ng tandem kundi kami ni Robert? Huwag na kayo maghanap. Oh, good morning po sa ating lahat. Although partner, may mga balita tayo na hindi masyado kagandahan.
0: Pero masyadong sensitibo.
1: Yun na, panguna na natin ito. No? Masyadong may mga sensitibo tayo mga balita.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung mga bata ba ngayon may eskwela?
0: Meron, may pasok.
1: So mas mabuti na yung mga magulang ang makarinig dito mga interview natin dito para maliwanagan tayong lahat.
0: Mm. At sa mga nangyaring ito, ang tinutukoy po natin ay yung sunod-sunod na kaharasan involving ang mga estudyante.
1: Mm.
0: Meron sa Cavite at ang recent yung kahapon sa Tacloban. Diba? Ang mahalaga po dito, babalikan po natin ang pangunahing tungkulin ng mga magulang o guardian.
1: Correct.
0: Diba? Kailangan ay nasusubaybayan natin.
1: Tama.
0: Kailangan ay nalalaman din natin kung ano yung hinanakit emosyon o nararamdaman ng mga bata, ng mga anak natin o ng mga binabantayan natin na kids para po na-address po ito at hindi nila kinikimkim.
1: Correct.
0: And then eventually mag-lead sa hindi maganda kung masulsulan, may mapanood na gayahin ko kaya ito. Ginawa pala ito sa ibang lugar, gawin ko kaya dito sa amin. Diba? Yung mga ganun, maiwasan.
1: Oo, ang sa kasamaang palad, hindi naman masyado kasamaang palad, kundi ang masaklap na katotohanan ay naandyan po kasi ang social media.
0: Mm-hmm.
1: Ang teknolohiya ay pabilis ng pabilis at hindi natin mapipigilan yan. Kaya lahat ay go with the flow.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang sa pag-go with the flow na yan, kasama na rin po yung mga masasama
0: yung risk,
1: na hindi naman gawain partner, yung impluensya.
0: Gawain mismo, partner.
1: Kasi
0: alam mo, partner, kasi di ba sa ibang lugar, ibinan yan eh. Kapag minor ka, hindi ka pwede mag-social media.
1: Tama.
0: Kasi merong gumagamit na na-discover nila na yung mga typical, akala mo lang nag-gaming ka lang.
1: Correct.
0: Akala mo yung anong, naglalaro lang yan ng ganito.
1: Oo.
0: Pero may hidden na mga command, may hidden na mga chat na tinuturuan ng karahasan at tinuturo mismo sa bata kung anong gagawin niya.
1: Jesus, Mario, diba?
0: Paano kung walang nakasubaybay? Kung paano kung paulit na yun yung nakikita at naririnig at tinuturo sa kanya?
1: Kaya
0: paano may iwasan ng bata yung ganun?
1: Kaya malaki rin ang nagagawa partner kung ikaw ay isang magulang. Yung ikaw ay sensitibo doon sa nangyayari sa anak mo. Kapag ka medyo may konting kaibahan sa kanyang pag-uugali, red flag na yan. So, dapat asikasuhin mo na.
0: Tsaka, huwag po kayong papayag, mga nanay at tatay, tito at tita, lolo at lola, na nakatutok lang sa cellphone, computer, laptop, desktop, at sabi, hindi, laro lang po ito. Ano lang po ito, scan lang. Hindi po. Kasi po, ang dami po nakapaloob sa mga yan. May mga behind o mga tagong messages dyan na dapat
1: Meron pa lang ganun.
0: Na may mga command partner, di ba? Na dapat ay nasusubaybayan po natin. At higit po sa lahat, lagi po, ibalik po natin yung sabay-sabay tayong kumakain.
1: Kaya
0: tapos, pakipagkwentuhan tayo sa kanila kung kumusta sila.
1: Ngayon sabay-sabay nga nasa mesa, pero lahat
0: sabay-sabay na kayo ko sa cellphone. O siyempre sila nanay at tatay dapat bawas-bawasan din. Mas more on interaction sa inyo pong mga bagets, 'di ba? Mahalaga po kasi nalalaman ninyo kung kumusta 'yung maghapon nila.
1: Correct, correct. Dati tinatanong pa ng mga magulang 'yan eh. At sumasagot naman 'yung mga anak.
0: Tama.
1: Ngayon 'yung mga anak pag tinanong mo, kumusta naman ang eskwela mo ngayong maghapon?
0: Okay lang, tapos attack! Di ba? May mga ganun sa laro.
1: Huwag kang maingay dyan, sinasagot ko pa ito.
0: Okay, ang dami na sinabi.
1: Oo.
0: Huy! Narinig ko ba sila? Ay, ano po yun?
1: Kaya nga. So, yung mga ganung klaseng pagbabago ng ugali ng mga anak natin, isa po yan sa malaking red flag na dapat nating ina-address agad-agad.
0: Correct. At syempre, binibisita nyo rin po yung community, yung lugar kung saan siya tumatamba, yung eskwelahan, the classmates, di ba, yung mga friends niya, kinikilala nyo rin po bilang magulang. Huwag niyo pong hayaan na on their own. Kasi po, doon din naman sa batas natin, kapag minor ang nakagawa, may pananagutan ng magulang partner.
1: Dapat.
0: Diba? Babalik at babalik pa rin sa kanila. Kahit na minor yan, sabi mo, ay, hindi yan makakasuhan. Ay, what? Pero yung magulang, meron.
1: Correct. Kung malaman kriminal, ano ba yung sinabi nung ang kausap namin na asik ng DepEd? Kung wala mang kriminal, merong civil liability rin. Mm. Kasi meron, patandaan po natin, meron pong namatay. Meron
0: may
1: pong
0: mga nasugatan. Diba? At hindi natin iniisip na mangyayari ito sa isang paaralan sa peaceful community dito sa Pilipinas. Sa iba bansa lang natin naririnig yung mga ganyang incident, diba? Sa mga paaralan. Pero dito ay parang nakakatakot na may umabot na sa ganung punto.
1: Kaya nga, yung mga ganyang klase na pangyayari ay hindi natin maiwasan na talagang nakakalungkot. Oo, kaya lang minsan, yung mga kalungkutan natin, dinadaan natin sa, ang tawag mo doon, partner, para lang hindi masyadong seryoso. Kailangan po natin...
0: Dinadivert mo ng konti.
1: Dinadivert natin ng konti, kagaya ng pagdivert natin kay Alvin L. Gico. Hindi ko alam kung bakit sumasayaw sa harapan ko.
0: Ah, kaya pala.
1: Oo, kaya... Siya ang nagtatrapik, gumaganyan.
0: Alam na ibig sabihin.
1: Ay, magre-report daw?
0: Hindi, gumaganyan.
1: Ah, time check. Time check pala.
0: Hanapin mo na yung button mo dyan.
1: Ay, oo nga. Ay, sorry. Dapat malungkot. Ganun lang.
0: Tutut time.
1: Tutut time.
0: Ang ating pong oras, alas 8:11 ng umaga.

0: At partner, dahil 8:11 na.
1: Dahil dyan.
0: Ay, ikutin na natin. Mm-hmm. Alamin na po natin ang mga balitang nakalap ng ating radyo. Patrol, roll, roll, roll, roll! Patrol!
1: Yes, bago yun ah. Pang-headline niya lah.
0: Partner, syempre ito nangyari sa Tacloban City.
1: Uh-oh.
0: Ay nag-create ng awareness, diba, sa mga tatay, magulang, sa mga community. And of course, lalo na sa mga legislators natin. Importante, anong gagawin natin next after this? Diba?
1: Alam mo, ang kinakatakot ko naman din, partner, wait lang ha, Pamela Vasquez. Uh-oh. Yung lagi na lang natin na-experience na Ningas Kugon.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, issue sa atin. Ngayon, concern tayong lahat. Mm. After a few weeks or up till another scandal, saka na, wala na, makakalimutan na ito eh.
0: Ang mabigat na katanong dyan, partner, nung nangyari ito kasi kahapon, medyo inaaral ko lang. Ang parang ang nakikita ko, effect na ba ito ng kawalan, number one, ng mga tumututok na guidance counselors? So kung bang napunan natin early on yung mga kakulangan sa guidance counselors, hindi tayo abot sa ganitong moment, di ba, na nagkakaroon na ng sakitan at ang nag-i-involve mismo, mga bata, mga estudyante.
1: Hindi natin naisip yan noon dahil hindi tayo aware kasi hindi talaga nangyayari noon.
0: Or kapag sinabing nabubuli, kapag sinasabing stress, wala lang yan, huwag niyong pansinin yan, di ba? Nagkulang ba tayo sa ganoong aspeto? Kaya ito, nire-rip na natin. Kumbaga, ano ba tawag doon? Yung resulta. Di ba? Nakikita na natin because nagkaroon nga tayo ng pagkukulang doon sana sa aspeto ng buhay ng mga bata na dapat natugunan nung time na nangangailangan sila ng guidance.
1: Malaki sana nga, tama ka partner, malaki sana ang nagawa ng mga guidance counselor. Kaya lang, sa pag-uusap nga namin kanina ni Alvin El Chico, wala kasi pumapasok na guidance counselor. Bakit ka mo? Napakaliit ng sweldo eh.
0: Kaya nga. So ito, kung nakita ito ng mga mambabatas, total, kaliwat ka na naman po yung panawagan ninyo, doblihin nyo po sapagkat yung ilan daw mambabatas na nawagan para sa investigasyon sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. At yung panawagan na investigasyon po na yan, ay lagyan nyo po kalakip na kung ano pwedeng maitulong sa atin, ha? Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
2: Yes, good morning, Tandem. Tama kayo, no? Sa magkakahiwalay na pahayag, sinabi ni House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima na kailangan ng agaran at komprehensibong investigasyon sa nangyari. Nakapanlulumo at nakababahalaan niya na nangyari ang ganitong klaseng karahasan, lalo na sa paaralan na una dapat sa prioridad ang kaligtasan ng mga estudyante. Diin pa ng mambabatas na dapat magtaguyod ng mas epektibong mga mekanismo para maiwasan ang mga ganitong insidente gaya ng pinaigsig na koordinasyon ng DepEd, DILG at mga LGU. Nais namang maimbestigahan ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino sa Kamara ang lumalalang insidente ng karahasan sa mga eskwelahan sa bansa kasunod nga ng pamamarila ng dalawang menor de edad sa Tacloban City. Ito'y para makabuo ng mga panukala para mapaigting ang suporta sa mga mag-aaral at pangangalaga sa mga paaralan sa Pilipina. Nanawagan din si Passive Representative Roman Romulo sa PNP at DepEd na magsagawa ng agaran at impartial na pagsisiyasat para masiguro ang pananagutan sa nangyaring trahedya. Ipinatitiyak din ang psychosocial at iba pang klase ng tulong sa mga biktima at makiusap sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nagpaabot naman ng mga kongresista ng lubos na pangkiramay sa mga pamilya ng mga nasawing mag-aaral. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Tuloy natin, partner, yung Council for the Welfare of Children na nawagan ng mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Isa pa yan, minsan kasi kung sino-sino lang yung tatayo dun sa gate.
1: Kaya nga. Oh. At saka, kulang. Ano? O dito, umupo ka nga, Alvin El Chico.
0: Trio sa umaga tayo.
1: Oo.
3: Wala akong pakialam.
1: Wala kang input. Wala kang
0: print na.
1: O, ipatulog ka na. Bakit?
3: Papa natin, naranasan ko eh.
1: Ah, talaga ba?
3: Mahirap nito pa. Gas!
1: Hoy, matigas daw ang ulo ninyo. Ay, nako. Saan na nga tayo?
0: Ito na nga. Ayan. Yung Council for the Welfare of Children na nawagan ng mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan kasunod ng sunod-sunod na insidente. Sa loob po ng paaralan, yung binabanggit ko, partner, na minsan parents lang yung tatayo doon. Minsan kung staff lang nila. Pero yung skills kasi, tsaka paano iba masisecure yun? Na walang dalang...
1: Tama, ano, tapo,
0: yung pag-ikot pa, yung mga lihim na lagusan, alam natin yan sa mga estudyante, yung padder over the backboard,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes, oh, butas lang yan na ano eh. Pero ang masaklap din doon, partner, yung mga security, okay. Unang-una, walang pondo para mag-hire ng mas marami. Kaya ang resulta, isa o dalawang security guard, ang ratio noon 2 is to 2,000, 1,000. Ganyan. Talagang mahirap talagang bantayan.
0: Kaya narito na po, balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
4: Good morning, Robert at Doris. Nanawagan ng Council for the Welfare of Children na palakasin ang school safety measures kasunod ng mga insidente ng karahasan sa ilang paaralan kabilang ang pamamaril sa Tacloban City na kinasuwi ng mga mag-aaral. Ang CWC dapat manatili ligtas ang mga paaralan para makapag-aral ang mga bata nang walang takot sa karahasan. Binigyan din ng ahensya ang pagpapalakas ng school-based child protection mechanism, mental health programs, violence prevention initiative at early intervention systems. Nagpaabot din ng pangkirami ang CWC sa pamilya ng mga nasawi at nanawagan ng sapat na psychosocial at mental health support para sa mga apektadong estudyante, pamilya, guro at school personnel. Kasabay nito, iginiit ng CWC na dapat ding mapangalagaan ang karapatan ng mga suspect na parang mga children in conflict with the law. Alisunod sa Juvenile Justice and Welfare Act, hindi sila dapat ituring na kriminal, kundi mga batang nangangailangan ng intervensyon at proteksyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Roen Cueto. Samantala, ang seguridad sa Rizal High School sa Pasig City. Ito yung pinakamalaking high school partner sa buong Pilipinas.
1: Oo.
0: Mahigpit o maghihigpit kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atin ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
5: Tandem Robert at Doris sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa Rizal High School sa Barangay Kanyogan, Pasig City. Kapansin-pansin ang mahigpit na seguridad sa pagpasok ng mga estudyante ngayong umaga. Nakapila mga security guards sa gate ng paaralan at isa-isang sinusuri ang laman ng mga bag ng estudyante para makita kung may dala mga ito ng ipinagbabawal mga gamit tulad ng armas, patalim, maging mga vape at sigarilyo. Ayon sa isang security guard na tumangging humarap sa kamera, nasa 4 silang nagpapanatili ng kaayusan sa paaralan at sapat naman anya ito para masigurong walang makapapasok na ipinagbabawal na gamit. May mga rumoronda ring pulis sa paligid ng paaralan. Paliwanag ni Kanyogan Substation Officer in Charge, Police Captain Catalino Gazmen Jr., mahigpit ang seguridad sa paligid ng Rizal High School, lalo tuwing pasukan at uwian ng mga estudyante. Sa kabila nito, sinabi ng pulis na dapat sa bahay pa lamang nasisiguro na ng mga magulang na nasa maayos na kondisyon ang kanilang mga anak bago magtungo sa paaralan. Narito ang kanyang pahayag.
6: Tuloy-tuloy naman na yung ating nare-render na police assistance since nung nag-open yung classes natin until now. Malaki yung ginagampanan ng ating mga magulang. Siyempre, yung unang-una, tinitingnan nila yung kaligtasan ng kanilang mga anak bago pumasok. Tingnan nila yung mga gamit nila.
5: Yan nga ang tinig ni Police Captain Catalino Kibol Gazmen Jr., ang officer in charge ng Kanyogan Substation ng Pasig City. Sang-ayon naman dito, yung mga magulang na ating nakapanayam na nagsabing pinakamainam sa pagsisiguro sa kalagayan ng mga estudyante ang gabay na nakukuha mula mga kasama sa bahay. Narito ang tinig ng ating nakapanayam.
7: Kailangan talaga, advice lagi natin mga anak natin para maiwasan yung mga gano'n. Sa mga ganyan, dapat di kinagaya. Di pa mga bata, lumalakas ang loob nila eh. Mga babatso, apa, pwede pala yun, pwede. Pwede dapat. Kailangan, matas pa rin mga bata.
5: Tandem, bukod sa mga pulis at security guard, may force multipliers din na nakakalat sa paligid ng Rizal High School para magpanatili ng kayusan. Ito yung mga barangay peacekeeping safety officer ng barangay Kanyogan. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, naabot sa higit 11,000 ang kanilang mga estudyante, isa sa mga pinakamarami sa buong Metro Manila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, D. DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legazpi. Pumunta tayo ng Maynila, partner. Sapagkat ang Pulis Maynila i-deploy daw sa mga paaralan para sa dagdag na seguridad. Mm-hmm. Ang ilang magulang, pabor sa pagkakaroon ng mga magbabantay na pulis sa labas ng paaralan. Iba rin kasi yung visibility. Iba yung messaging nito doon sa mga bata.
1: Correct.
0: Na, oops, may nakabantay.
1: Oo. Alam mo yung makita lang ng mga bata yung nakaparada na mobile. Mm. Mobile ba ang pronunciation doon? Matatakot na eh.
0: Oo.
1: May konting pigil sa kanilang mga kakulitan.
0: Kung may kalokohan, maniisip nila, oops,
1: andyan pala
0: kami. Baka may ganun. Mm-hmm. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa lungsod ng Maynila. Hatid ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish.
2: Good morning, Robert at Doris. Alas 6 kaninang umaga, sakto sa oras ng pagdating ng mga estudyante sa paaralan. Nang pumuwesto yung mga Pulis Maynila sa labas ng Manuel Araulio High School sa Ermita, Maynila. Nasa 5 personnel mula SWAT yung nakita kong tumayo sa labas ng gate at inobserbahan yung mga pumapasok na estudyante. May nakapaskil din sa gate na babala kaugnay ng mga bawal na dalhin sa loob ng eskwelahan gaya ng patalim, vape, sigarilyo at pentelpen. Sa panayam, sinabi ni Manila Police District Spokesperson Major Philip Ines na tuloy-tuloy yung pagbabantay sa higit 200 eskwelahan sa Maynila, mapapribado o pampubliko man. Pati umano yung mga polis mula sa admin office ng MPD ay ide-deploy rin sa labas kung kakailanganin. Sinabi naman ng principal ng paaralan na brisk checking lamang yung ginagawa ng kanilang gwardiya. Kung minsan rin ay magsasagawa o nagsasagawa ng random check ng advisor sa mga estudyante. Ngunit mismong estudyante dapat yung maglalabas o magpapakita ng kanilang gamit mula sa kanilang bag. Ikinapanatag naman ng ilang magulang gaya ni Jesse nang maabutan yung mga nakaposting polis ng ihatid ang kanyang grade 8 student na anak kanina. Nababahalaan niya ito matapos mabalitaan ang nangyaring school shooting sa Tacloban, kaya mahalagang may dagdag seguridad sa mga paaralan. Narito kanyang pahayag.
8: Pabor na pabor po kasi pero seguridad yung mga estudyante na para sa safety ng mga anak namin dahil doon po sa napabalita doon sa probinsya. Napakasakit sa magulang na merong balita na gano'n. Sana po sana hanggang matapos yung school year hanggang meron pong ganito.
2: Robert at Doris, past 7 a.m. kanina, sinubukan din natin ikutin yung iba pang eskwelahan. Katulad dun sa Paco Catholic School, iba pang mga eskwelahan to sa lungsod ng Maynila. So far, wala na akong nakitang mga nakaposting police. Ang sinasabi kasi ng MPD, tuwing oras ng pasukan, yung mismong tanghalian, yung maraming umuuwi dahil shifting nga yung kanilang mga klase, at saka yung mismong oras ng uwian, yun yung magiging oras ng ikot ng pulisa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Marami salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol, roll!
9: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, Radyo Patrol, Flash! Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
0: Memorize na po natin ito every day na lang, mga taga-Bisayas. Ito na po ha. Ito na. Yellow alert na naman po. Nako po. Ang mga taga-Bisayas, ang nasa Visayas grid natin, simula po yan, 4 ng hapon hanggang 9 ng gabi. Siyempre, ang dahilan, partner, insufficient. Ibig sabihin, kulang po yung reserba
1: manipis
0: na kuryente. Manipis eh. Uh-huh. Manipis na manipis eh, na hindi kayang punuan yung contingency requirement. Kaya po ganyan, nasa yellow alert. At siyempre, dahilan, may mga coal plant na hindi na gumagana.
1: Bumagsak.
0: At ang demand natin ay napakataas. Muli ah, nasa yellow alert ang Visayas Grid, 4 p.m. to 9 p.m.
9: DZMM, Radyo Patrol, Flash! Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
0: Tama yun, partner. Tama naman.
1: natataranta ako sa pagpindot-pindot. Kaya ayoko dito sa gitna.
0: Napaka-teki mo nga. Tingnan mo, lahat siya nagawa mong pindutin. No?
1: Ayoko nang
0: diba, ganito. Tingnan mo. Oh. O, tapos, ang mamamaster mo na lang niya na isa pa, kada bagitin yung pangalan mong Doris, di ba?
1: Ang
0: sasabihin, ganda. Paano nga yan?
10: Ganda.
0: O, tingnan mo sasabihin ko, Doris Bigornia!
10: Ganda!
0: Oh, yan. Oh,
1: may libre ka sa akin pandesal, ha? Oh, di partner, gawin na natin yung tutot natin.
0: Tututay po natin, 8:26 ng umaga.

0: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
1: Po yun, kami po. Si Doggy Wawa.
2: Nauna pa si Doggy Wawa magsabi siya, kami po.
1: Masyadong mainitin ang ulo ni Doggy Wawa ngayon. Siguro dahil nga bunsod yan ng mga pangyayari na nakikita natin sa ating kapaligiran ngayon. Pero, hindi tayo dapat magpanik dahil lahat naman yan ay pwedeng solusyonan sa pag-uusap lang yan.
2: Habang maaga, dapat maaga ang solution partner.
1: Correct, correct. At ang mga tamang ahensya ng gobyerno, kumilos naman kayo. Pero infer, papunta na o nandoon na sa Tacloban si DepEd Secretary.
2: Kahapon, lumipad na siya agad. Kasama yung ibang mga official ng DepEd.
1: Mabuti naman.
2: To check, di ba? To oversee din at pumunta doon sa pamilya at makiramay, lalo na doon sa mga nasawi, ha? Sa pamilya nila at doon sa mga nasa ospital. Imaginin mo na lang yung trauma partner ng mga nasa ospital. At yung mga bata mismo na nakarinig ng putukan during that period.
1: Mm-hmm. Ako, hindi ko alam siguro. Ganito na ako tumanda, pero at marami na ako na experience. Na-cover, ano? Pero hindi ka pa rin masasanay partner. So, yung trauma ando doon lagi. Kaya dapat, alagaan po natin mayroong intervention na gagawin. At ang pagpunta po doon ng Secretary ng Education ay malaking bagay na rin po yun para sa mga magulang at sa mga apektadong estudyante.
2: Saka yung mga naglilipa na po na video, di ba?
1: Meron ba?
2: Nung incident, wala namang nakitang directly na binaril niya. Pero yung tunog, yung putok, yung tunog ng putok, yung sigaw ng mga bata, may mga ganun. Baka much better na
1: ibaba
2: na. Kasi yung ibang mga hindi naka-experience doon, baka magka-trauma din kapag pinanood nila. O kaya baka matrigger naman yung iba. Na sabi, ay, gayahin natin.
1: Copycat.
2: Na-stick to. Kaya po doon sa mga may guidance council o sa mga schools, di ba? Baka pwede po na bagamat sa Tacloban nangyari, kung balayo man sa inyo, ay turuan pa rin po natin yung mga bata, i-reassess natin. Ano?
1: Yung mga ganyan kasing video, ganyan mga klase, mga balibalita, ang bilis kumalat, partner.

0: hindi mo mapipigilan. Kaya ano na lang ang pwede nating gawin ay kanya-kanya tayong pagbabantay. Mm-hmm. Mga magulang at estudyante, sabay-sabay tayong matuto dito sa nangyaring ito.
1: Yan yung recent na incident po, dahil nga sunod-sunod, meron, kaya nag-raise na rin ng alarm yung mga mambabata sa iba't ibang organization dyan. Ano. Pero bukod po sa issue na yan na tinutukan natin kahapon pa, ang issue hindi pa po natin dapat pabayaan,
0: yan,
1: yung epekto pa rin partner eh.
0: Correct.
1: Nung napakalakas na lindol dyan sa Mindanao, higit 1 million yung mga individual na naapektuhan nun. Kailangan nating humingi ng update. Ano, kung kumusta na yung sitwasyon nila? Na ibalik na ba yung dapat ibalik? Mm-hmm. Nadaraanan na ba yung mga dapat daanan?
0: Back to normal na ba?
1: Mm-hmm. Kausapin po natin ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense. Baka matawag ko ulit si Sir na attorney. Magpanyero na.
0: Panyero.
1: Si Sir Judy Castillo. Sir Judy, magandang umaga po. Welcome po ulit sa Tandem ng Bayan with Doris and Robert.
0: Good morning, sir.
2: Good morning!
3: Magandang umaga, Ma'am Doris. Magandang umaga, Panyero, Robert.
1: Sabi ko sa iyo.
0: Panyero. Panyero. Ano ba? Ikaw, Panyero mo
1: go,
0: to.
1: Go, go, partner.
0: Sige. Sabi nga ng aking Panyero na si Robert Mano, kailangan lang natin siyempre hindi kalimutan at manakala ka ay magbigay tayo ng update para din malaman ng mga apektado na hindi po kayo kinakalimutan
1: correct.
0: At patuloy po ang pagtulong na ginagawa natin. Nasaan na po tayo ng state dito sa pag-aalaga sa ating mga apektado ng lindol?
3: Tama, Ma'am Doris. No? Nasa early recovery na tayo dito sa ating isinasagawa. No? Bagamat siyempre may mga kababayan pa rin tayo na nandoon pa rin sa mga evacuation centers, no, as we speak. No? In fact, meron pang 63 na evacuation areas na ongoing pa rin po. Kumbaga nandun pa yung mga kababayan natin, no, at hindi pa nakakabalik sa kanilang mga kabahayan. No. Ito po ay aabot sa 25,000 na mga kababayan natin ang hindi pa rin nakakabalik po sa kanilang mga bahay.
0: 25,000 na individual yan po?
3: Opo, opo. 25,500 na mga kababayan po natin ang nasa evacuation centers pa po.
0: E, kamusta po ang kanilang kalagayan? Alam po natin, napakahirap kapag kayo ay nando doon sa evacuation center. Paano ang tubig, paano ang pagkain, paano yung gamot ng mga bata, yung mga matatanda. Paano po hinahandle ito ng OCD?
3: Actually, Ma'am Doris, no, not just the Office of Civil Defense, kundi yung buong response clusters po. Mm-hmm. No? So itong mga kababayan natin na nandito sa evacuation centers, ang namumuno po, no, for the camp coordination and camp management ay yung ating mga social welfare and development offices. So magkakasama po dyan from national, regional, at saka ang mga local po na pamahalaan. Ano? So iba't ibang ahensya po ang magkakasama. Una-una po siyempre yung mga pangangailangan nila doon, ano? So, yung shelter, yung mga pagkain, ano, at saka yung mga medical, saka kasama na rin po, no, yung napag-usapan natin dati, yung mga psychological first aid sa mga kababayan natin. Opo, so tuloy-tuloy po na isinasagawa ito. And at the same time po, ano, meron ng mga cash assistance, meron na rin po nung mga early recovery ng mga livelihood o kabuhayan, ano, na mga cash for work o yung mga kung ano po mga pwede nilang pagkakitaan. So sinisimula na po iyon.
0: Opo. Mm-hmm. Pero sa likod po nitong pagtulong na to, tuloy-tuloy ng pagtulong, ay hindi pa natin masasabi na back to normal na sila doon?
3: Opo, may hindi pa po natin talaga masasabing back to normal. Unang-una po siyempre yung mga struktura, no, at saka mga bahay nila na nag-undergo nga po ng mga structural integrity assessment, and then siyempre yung recovery po, no, rehabilitation po ng mga infrastruktura na iyon, lalo't medyo madami-dami po, no, yung infrastruktura po na affected, no. So far umaabot po ng mahigit 800 po na damage infrastructure ang nangyari dito. Umaabot na nga po yung cost of damage to 1.3 billion na cost of damage to infrastructure. So medyo madami-dami po yun na, Ma'am Doris. Oh. Kaya kung so nasa early recovery pa lang po, no, kumbaga on that road to early recovery. Pero kung masasabi natin na totally back to normal, medyo may kailangan po pong gawin.
1: Opo. Sir Juni, dun po sa bilang ng nasawi natin, nadagdagan pa po ba ito? At paano po yung nasa 30 plus na nawawala? Hahanapin pa rin po ba sila o hukayin pa rin yung lugar kung saan itinuturo na naroon po sila?
3: Yung sa mga casualties po, ano, Sir Robert, yung doon po sa mga hindi nakaligtas, no, ito po yung nakakalungkot, no, yung 77. Meron pong 77 na mga kababayan tayong hindi nasawi, ay hindi nakaligtas po. Ano, this is after the verification ng management of the dead and missing. Kung mapansin niyo po, ano, may nabawasan ito ng isa kasi nga po doon sa validation, ano, so nakita po yung number of that na 77 pala. Yung 31 naman po na nawawala po, no, karamihan po dito yung mga doon sa nangyaring mga landslides po, ano, mga gumuhong lupa. Ito po tuloy-tuloy pa rin po na isinasagawa, no, yung search or rather the retrieval operations dito sa mga lugar na ito. Yung naging challenge ka lang po, no, kasi yung mga heavy equipment hindi naman po yun makarating talaga doon sa mga pundok. Opo, kaya pero tuloy-tuloy po na pinaghahanap itong mga kababayan natin.
1: Opo. Sabi niyo, sir, eh medyo nasa early recovery stage na tayo. Kapag mga ganyan, paano na yung sentro ng pagtulong sa kanila? Paano na yung mga ginagawa doon sa mga community na nasira, Sir Juni?
3: Opo, yung mga early recovery po, no, syempre kasama na dyan yung pinag-usapan nyo sa kabuhayan, ano, and then yung mga shelters nila, no, kung paano po yung magiging temporary shelter man yan, ano, na kumbaga i-elevate na, no, from the tent cities kung ano yung mga pwede nang gawin na mga mas sturdy na matitirhan ng ating mga kababayan. Mga shelter assistance po, na namimigay na rin ng mga shelter assistance kung ito man po ay sa pamamagitan ng mga gamit, no, shelter kits, or kung yung mga shelter assistance po, ano, yung ESA or emergency shelter assistance, ito naman po ay cash assistance, no. So yun po ang mga isinasagawa natin, ano. And then ganun din po, no, yung para maibalik sa unti-unti sa normal, no, the other sectors also or in the clusters, kapareho nung sa education cluster. So may mga temporary or mga alternative learning centers na din. Ganun din po yung sa mga health cluster, no. So iba't iba pong clusters ito na may kanya-kanya na pong ginagawa for the early recovery efforts.
0: Oh, Sir Juni, meron po ba tayong natatanggap na tulong mula sa mga ibang bansa?
3: Opo, may mga nag-offer po ng mga other countries po, ano. Yung nauna na po dyan, yung Malaysian government po, no, nagbigay po ng mga bigas. Yun po, no, ay isinama naman doon sa mga family food packs po ng DSWD. And then may mga iba pa pong mga nag-offer din po at saka mga other assistance also from other countries.
0: Ayun. O, partner, kasi naalala ko pagka nagko-cover ako ng kalamidad. May agad-agad eh. Chuchi Foundation?
1: Aha.
0: Oo. Tumulong po ba ang Chuchi Foundation, Sir Juni?
3: Tama po kayo, ma'am. No? Hindi lang ang Chuchi Foundation. No? Even from the other NGOs, international non-government organizations, at saka pribadong sektor din po. No? So, tulong-tulong talaga po gobyerno at saka pribadong sektor po.
0: Oh, ilang linggo na ba ito, partner? Ilang araw na?
1: Nakaka 2 weeks na ba? Tama, parang 2 weeks
0: mga
1: na
0: 2 weeks na. Sa loob po ng 2 weeks na yan, Sir Juni, sa ngayon, ano po yung masasabi natin na pinakakailangan na dapat ay agad-agad na maibigay sa kanila?
3: Sa ngayon po, no, moving to the temporary shelter na po, yung mas sturdy po, no, na mga matitirhan ng ating mga kababayan. Yun na yung po ang efforts na nandoon, no. Although syempre tuloy-tuloy pa rin po syempre yung mga relief at saka yung mga sa other non-food items po, no, binibigay pa rin natin ito sa mga kababayan natin ng mga nasa evacuation centers, pagkain, no, mga sanitary kits nila, no, mga hygiene kits, no. Tuloy-tuloy po yun na pinoprovide ng anong ating pamahalaan at saka ng mga pribadong sektor po.
1: Bumalik na po ba yung klase nila, Sir Juni, doon?
3: Meron na pong mga nagbabumalik na klase, no? Tsaka, pero although may mga areas pa po, ano, and then some of the areas also, lalo yung mga hindi pa tapos yung structural integrity assessment or hindi na talaga magamit, ay yung nga pong binabanggit ko kanina ng mga alternative learning centers, no, na isinasagawa po ng education na cluster naman. So yung iba po ay may mga tents. Yung iba naman po ay kung maayos naman yung kanilang mga struktura ay nakakabalik na po. So may mga nagbalik na po na klase.
0: Ayun. Ay, mabuti naman. Pero yung po sinabi nyo, kanina partner, sabi ni Sir Junie, nagbibigay din ng psychological na intervention.
1: Importante, importante.
0: Oo. Sa 2 weeks po na yan, Sir Junie, ano po sa palagay nyo yung naitala na kaso na sa palagay nyo talagang kumbaga ay sukdulan ng epekto sa kanila?
3: Siyempre po, Ma'am Doris, no, yung mga kababayan natin ano, na mga nawalan sa buhay, nawalan ng mahal sa buhay. So isa po yun sa matinding kumbaga na napagdaanan talaga ng ating mga kababayan doon. Kaya yun po ang inuna din ng ating pamalaan, no, at saka lalo ng mga clusters ng health at saka ng protection clusters, no, na mapangalagaan po, no, yung psychological state kumbaga ng ating mga kababayan na nawala ng mahal sa buhay. Ganun din siyempre yung tulong na kailangang ibigay po, no. Ang importante kasi doon unang-una siyempre, no, mailabas nila yung kanilang saloobin, no, dito sa nangyayari, and then magkaroon sila ng assurance, no, na there is help na matutulungan sila, no, ng gobyerno man o ng mga pribadong sektor. So napakahalaga po yun, no, at saka hanggang sa maisip po nila, no, na kung paano nila maibabalik po, no, yung control sa kanilang mga sariling buhay. So yun po yung psychological first aid nila.
1: Sir Junie, left and right din kasi talaga yung nangyayaring mga sakuna, hindi naman natin ginusto, bagyo, lindol, o kung ano-ano pa po tumatama sa ating pong bansa. For the preparation ninyo dun sa National Disaster Resilience Month, ano pong meron dito at yung mga activity dito na ano yung itinuturo naman sa publiko para po kahit papan, if ever man mangyari yun, ay at least ay napaghandaan po.
0: Handa, oo.
3: Tama po, Sir Robert and Ma'am Doris, no. Ito nga pong buwan ng Hulyo, so the whole month of July, ito po yung observance natin ng National Disaster Resilience Month. Taon-taon po ito, no. Dito po, kumbaga, isinusulong natin, ano, ito nga pong mga paghahanda, itong mga ginagawa, no, para maging resilient tayo, no. At saka yung totoong ibig sabihin po talaga ng resilient. Ngayong taon po, ang ating pong tema ay naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas.
1: Mm-hmm.
3: So, yung mga ating ipinapakita po dito, ano, iba't ibang ahensya ng gobyerno, pribado din na sektor, no, mga kababayan natin, ano, buong bansa po ito, ano, lahat ng hanggang sa barangay po, ano, ay in observance of this. So, ipinapakita po dito, ano, ano yung mga ginagawang paghahanda, ano yung mga ginagawang pagkilos, no, para kumbaga ay makamit natin yung pagiging panatag, no, or pagiging resilient natin sa ating bansa.
1: Iba yung pakiramdam kapag panatag ka, partner, eh, di ba?
0: Oo, yung kumbaga
1: safe, parang ganun.
0: Oo, para kang nakapag-ipon ka ng hindi lamang kaalaman, di ba? Paghahanda rin.
1: Kasi hindi ka naman mapapanatag hanggat hindi mo nalalaman yung mga tamang gawain, mga dapat gawin, mga hakbang sa panahon ng disaster.
0: Mamaya para ka lang dyan, ikot lang ikot, kaya, wala ka na-achieve, na-achieve. Wala ka namang
1: natutunan na pwede mong i-apply, di ba, kapag nangyari. Kagaya niyan, kay Super Bagyo na nga ba siya?
0: Oo,
1: Super Typhoon Francisco. Sir Junie, kumusta po yung monitoring natin dito sa mga kababayan natin sa Norte?
3: Opo, nung nakaraang linggo pa nga po, ano, dahil nga may expected tayo na itong bagyong Francisco, nagpalabas na po, no, ang OCD at saka NDRMC po nung mga paalala sa ating mga kababayan, sa ating pong mga local DRRM councils din, ano. Unang-una siyempre yung pitra na sinasagawa, yung alamin saan, kailan at paano, gano'ng patindi yung tatama sa kanya-kanyang lugar. And then nakapreposition din po yung mga resources natin at saka mga assets, no, magdating po sa tao, sa mga kagamitan, ganun din yung mga family food packs, no, non-food items. At saka napakalaga po, nabanggit nyo kanina, no, yung mga impormasyon, ano, na dapat nakukuha nila yon ng ating mga kababayan through our local DRRM councils. At saka hindi man po kasi tatama ng direkta, no, sa kalupaan itong bagyong Francisco, pero po syempre yung dun po sa karagatan, ano, lalo itong north and eastern part, no, ng Luzon, so yung mga travel restrictions po, ano, yung mga bawal na paglalayag, lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat, so yun po ang ipinaabot natin doon. And then meron din po syempre bukod dito sa bagyo, syempre yung pinalakas na habagat, So may mga pag-ulan po, no? Kaya tuloy-tuloy din yung ating pagpapaalala sa ating mga local DRRM councils na maging handa po at sa ating mga kababayan na alamin po yung mga dapat gawin.
0: Opo. Ay, partner at Sir Juni, gusto ko lang i-point out.
1: Oh.
0: Marami po tayong mga kapamilya, mga kababayan na sinasabi, oy, meron daw super typhoon. Pero bakit hindi ko naman nararamdaman? Wala naman pag-ulan dito sa lugar namin. So bakit ako maghahanda?
3: Opo, no, kahit malayo po itong super typhoon, no, dahil nasa northern na part po nung ating bansa, nasa loob siya ng FAR. Pero po pinalalakas po kasi yung habagat, no, kaya may mga pag-ulan na nangyayari, no. And then meron po pong mga localized thunderstorms usually po bandang hapon at saka gabi, no. Kaya pansin natin kahit dito sa atin sa Metro Manila po, ano, nung linggo medyo malalakas yung mga ulan, no. So meron pong mga pinapaabot pa rin na maabiso ang PAGASA na may mga pag-ulan po. Kaya dapat alam natin kung ang ating mga barangay bahay kasama dun sa mga lugar na yun.
0: Ayun, lagi dapat handa, partner. Alerto at handa, di ba?
1: Hindi yun, dapat nawawala ang pagiging alerto sa lahat ng bagay.
0: At saka dapat yung tamang impormasyon lang po. Sa kina Sir Juni lang tayo, kay Panyerong Juni lang tayo makikinig.
1: Kay Attorney Juni lang tayo makikinig. Attorney, Sir Juni Castilla, maraming salamat po sa inyong oras.
3: Sir Robert, may pahabol lang.
1: Ay, go ahead po.
3: In connection with the National Disaster Resilience Month po, ano, yung July 1 po, tumutok po sila sa Civil Defense PH para sa ating kick-off. And then, inaanyayahan po natin yung lahat, no? July 5, araw ng Linggo, alas 5 ng madaling araw po, meron pong resilience run or walk sa Ayala po. So, sana po makasali lahat.
1: Ayun. Alam mo naman ang mga kabataan din ngayon.
0: Tama.
1: Yan ang mga gusto nila ng mga activities. Sinasalihan talaga nila.
0: Mas mabuti pa yung
1: nila.
0: Ganyan. At least handa ka, may alam kang impormasyon. Kesa yung kung ano-ano ang nga pumapasok sa kukote ninyo na hindi naman kagandahan ang resulta.
1: Correct. Kaya, sir, maraming salamat po ulit.
3: Maraming salamat po.
0: Thank you.
1: Si Sir Juni Castillo, tagapagsalita po ng Office of Civil Defense. Partner, pihit tayo, balikan natin yung issue doon sa nangyari sa Tacloban. Warning lang po doon sa mga nanonood at nakikinig sa atin dahil patuloy na binabantayan natin itong sensitibong balita po na ito. Eh, kung may mga bata po siguro kayo nakasama or kung kayo rin po ay medyo bantay lang po tayo ng konti at bigay natin yung paliwanag para mas maunawaan po nila.
0: Yes.
1: Kaya lang po, kailangan natin talagang pag-usapan para mahanapan ng solusyon at hindi na maulit yung mga ganito,
0: yan.
1: Partner. Diba? Makakausap po natin ngayon yung isang kagawad sa Barangay 84 sa San Jose sa Tacloban City. Sapagkat kabilang po si Kagawad, partner, doon sa mga agad na rumesponde doon sa paaralan. Hihingi tayo ng kwento sa kanya kaugnay doon sa nangyari kahapon.
0: Sige.
1: Kausapin po natin si Kagawad Carlo Caloy Mabansag ng Barangay 84 San Jose, Tacloban City. Kagawad, magandang umaga po. Doris Bigornia at Robert Mano sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning. Kagawad.
2: Good morning po.
1: Ayan. Kagawad, doon po sa nangyari kahapon, nung itinawag po sa inyo, una, paano po ninyo nalaman yung information at nung nalaman po ninyo, ano yung naging action po ninyo agad dyan sa barangay, sir?
2: Yung una po nangyari po, kinontak po ako ng mga estudyante ng mga followers sa page ko na kailangan daw nila ng tulong, kailangan nila ng police, ambulance, tsaka kasi may namamaril daw na mga kapwa estudyante. At hindi naman ako, nagagad-agad naman ako pumunta agad, rumesponde din po sa area. Bago po ako pumunta sa area, coordinate po kagad ako sa police station 1. And then, kung nakaresponde na kagad sila, tsaka kinontak ko yung isang pulis na nasa area kung ano yung sitwasyon para oras ng pag-respondi ko doon naman sa area, alam ko na yung gagawin ko. Tsaka nakatawag na din po ako lahat sa 911 sa Tacloban Command Center na kailangan talaga ng ambulance. Tsaka pagpunta ko doon sa area, nagano talaga ako na ano yung kalagayan ng area kasi crowded na talaga. Naririnig mo pa yung mga putok ng mga baril ng
1: ibig sabihin sir na dumating ka ongoing pa yung pamamaril.
2: Yes po, pagpunta ko po doon may ano pa. And then pag ano ko po, nakita ko po kagad na may yung isang kabarangay po namin may binubuhat na bata na kailangan talaga madala sa ospital at saka naman po. Pasalamat po ako dun sa naka Ford Ranger na sasakyan na hindi po nagdalawang isip na isakay yung bata sa oras na yun. Kasi ano talaga eh, emergency talaga. Kasi nagkulang din po ng ambulance.
0: Oh, kagawad.
2: Kasi sa sobrang daming mga bata na involved dito sa shooting incident.
0: Opo. Kagawad dyan po sa barangay ninyo nangyari yan. Doon po sa mga nasawi o doon sa mga nasaktan, kakilala nyo po ba mga pamilya nito? Yung mga bata mismo, kakilala. At yung mga suspect po, kayo po ba ay may alam sa kung ano talaga ang posibleng nangyari at nagkaganito po ang ganap dyan sa eskwelahan na yan?
2: Actually po, yung eskwelahan na yan ay hindi po sa barangay ko. Sa tapat lang po ng barangay, tapat po ng eskwelahan is barangay po din namin. So nakapag ano kagad ako sa kanila, tsaka yung mga nadami yung mga patay po din, yung namatay po, isa po sa anak po ng barangay Tanod namin.
0: Anak ng barangay Tanod, partner, yung isa sa mga namatay.
1: Kaya nga.
2: Oh. Yes, partner.
1: Opo. Sir, buti
2: nung nasa ano po, makikita po niyo sa video na nagba-viral na isang bata na nagsara ng pintuan. Pinto. Is ano po, para katabi lang din po na ang ano, isang na, yung anak ng barangay Tanod namin na namatay. Mag-neighbor lang po sila, lahat po yan ay mababait na mga bata na opo, na nadamay opo. Lang sa
1: yung dalawang suspect, sir, opo. Kakilala niyo po?
2: At hindi lang po dalawa kasi may mga sugatan po. Hindi ko po kilala yung mga suspect.
1: Mukhang hindi sa taga barangay nila, ano, mukhang hindi taga doon.
2: Hindi, katabing barangay lang po din namin yung suspect, pero hindi ko kilala kasi mga bata pa po.
1: Pero kagawad, buti na lang, nung nandun kayo nagkakaputukan, nakuha pa rin ninyong madala sa ospital yung mga wounded. Buti kaya hindi kayo yung pinaputukan o pinagbalingan. Nakita nyo ba sila during that time nung pumuputok mismo?
2: Hindi po, nasa labas pa po ako noon ng paralan. At saka, bago po mangyari, pagpunta ko po doon, yung isa pong ano, yung isang suspect na ano, dalawa kasi sila yung nagpaputok doon. Yung isang suspect is na hawakan na ng mga pulis. Tsaka yung isa naman po, nandun pa sa loob na nagpapaputok pa.
0: Oo. Ano po ang naging reaction naman po ng ibang mga estudyante, ng mga guro? Paano po? Siyempre, kagulo yan. Ano po, kagawad?
1: Kanyang takbo.
0: Oo.
2: Yes po, magkagulo po talaga. As in, na-warshock po talaga lahat eh. Ngayon po, pati yung mga teacher at mga estudyante is ano talaga, trauma. Nasa trauma, pati pa nga ako parang nagpapanik pa, kunting ano lang, kunting
1: tunog,
2: ano lang, putok. Mga putok, parang ano kagad.
1: Kasi syempre, nandun ka sa pinaka-peaceful na environment na alam mo pinaka-safe ka, diba? Tapos biglang magkakaganoon.
0: Correct.
1: Kaya yung takot na lang nung estudyante, nung teacher, nung mga nag-respond doon, plus na magulang partner, syempre.
0: Tapos maririnig mo, hindi lang sa bayan na eh, yung putukan at saka yung hiyawan ay ang pangit na ano na reaction, experience yung gano'n. Ano po, kagawad?
2: Opo.
0: Oo, yung mga bata.
1: Yung mga magulang nung nasawi, kagawad, ano mga sentimiento nila? May mga sinisisi ba at ano ang naging usapan doon naman sa magulang nung dalawang sospek kung nakapag-usap na po at nakapagharap?
2: Hindi ko pa po alam kung nakapag-usap na po sila. Pero ano talaga, gusto talaga ng hustisya ng mga magulang na namatayan. Hustisya po talaga yung gusto nilang makuha.
0: Opo, opo.
1: Lahat po ay dalangin natin yun.
0: Correct. Lahat tayo.
1: At manatili ng ligtas yung mga community natin.
0: In the meantime, partner, suspendido ang klase. Tama po ba, kagawad, hanggang sa Friday yata?
2: I'm not sure kasi nakita ko pa lang po suspended yung ngayong araw.
1: Pero kung
2: di
1: kasi,
2: di ba, suspended hanggang Friday.
1: Oh, yung dugo doon, yung mga nasirang gamit.
0: Eh, kailangan i-preserve lahat yun dahil yun ay ebidensya.
1: Oo, bahagi yun ng investigasyon.
0: Tama.
1: Di ba, after that, tsaka mo palang pwedeng galawin yun.
0: Oo, correct.
1: Tsaka kung na-trauma pa partner yung mga bata, wag na muna talagang papuntahin sa school hanggat hindi nagagawa yung psychosocial intervention.
0: Tama.
1: For the meantime, sir... Carlo, Sir Caloy, maraming salamat po sa inyong oras at syempre maraming salamat din po ano kasama ng iba pa pong responder diyan ng PNP at iba pa doon po sa pagtulong naman sa mga estudyante po na nasugatan,
0: yung mga civilian na trauma, na napadaan lang.
1: Correct.
0: Oo,
1: na tumulong din.
4: Thank you po, kagawad.
1: At nagtakbo ng mga pasyente. Maraming salamat po, sir. Thank you.
0: Thank you.
2: Thank you so much. Thank you so much.
1: Si Sir Carlo Caloy Mabansag, kagawad po sa Barangay 84 sa San Jose, Tacloban City sa Leyte. Yung San Jose na yung partner na eskwelahan. Malapit yan papunta dun sa may sa may pa-airport ng Tacloban.
0: Ah, talaga? Oo.
1: Eh, kasi syempre, di ba, nag-cover tayo ng Bagyong Yolanda dyan. Na master natin yung mga area dyan. Yun, yung peaceful yung community na yan nung pinupuntahan namin. Kahit even after the incident nung super typhoon, nung nagre-recover na sila. Maayos dyan eh.
0: Resilient sila. At nakabangon, di ba?
1: Siyempre, patuloy po yung ating panalangin at pakikiramay doon po sa pamilya ng mga nasawi at dalangin din natin yung paggaling naman partner nung mga nasugatan. Tama. At siyempre, yung takot, yung trauma, sana po ay kahit papano ay maibsan na mula doon sa lahat ng nakarinig, nakasaksi po doon sa hindi
0: nakaramdam.
1: Sana nakita.
0: Di ba, partner, ramdam mo
1: lakas,
0: yun eh. Kapag
1: lakas ng doon sa video, pagka bang-bang yung bata eh.
0: Oo,
1: talaga sumisigaw, takot-takot. Sana maka... alpas din tayo dito.
0: Okay.
1: Samantala,
0: sigurado
1: partner.
0: Sigurado naman malalagpasan natin ito. Okay. Samantala, anong sabi mo samantala?
1: Shoutout muna natin ang mga nanonood sa atin. Aba, 25 million ha, viewers and listeners sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio. Hello kay Mon and Luna. Sabi, hello po sa best tandem ng bayan. Hello from our Doggy Wawaw. We are big fans of Miss Doris. Tinan mo nga naman, si Doggy Wawaw niya nanonood habang nakabukas sa teleradio. Nanonood sa atin, partner. Oh.
0: Hello, Doggy Wawaw.
1: May parisibo na nakikinig si Doggy Wawaw.
0: Maraming salamat sa inyo, Mon and Luna. Ernesto Balderosa, salamat din sa iyo. Good morning. Lovely seeing and hearing you always in the morning.
1: From Pitobo, Quezon. Si Dulce, magandang umaga po, Ma'am Dulce. Wilhelmine Apino, good morning everyone. Good health daw sa ating lahat. Salamat po. At si Pocholo. Pocho. Sabi niya, kahit anong higpit ng seguridad, gagawa at gagawa ng paraan ng kriminal para gumawa ng krimen. Pero just the same, hindi natin pwedeng tanggapin na ganun lang. Diba? Gagawa din tayo ng gagawa ng paraan para hindi magawa. Diba? Cheryl Urbano, magandang umaga po. Sabi niya, ibang-iba po kasi ang pagdidisiplina ng mga magulang noon kumpara ngayon. Si Nini Ichon, sabi niya, mag-iigpit lang ang security kapag may insidente na nangyayari.
0: Yan nga ang sinasabi ko. Mamaya-maya kakalimutan na.
1: Hindi dapat ganun, partner.
0: Magluluwag na naman.
1: Partner, batiin ko lang ha. Ito everyday daw nanonood at nakikinig sa atin. Ang mga nagtitinda at may pwesto dyan sa Baliwag Bulacan Public Market Wet Section. Everyday daw na nakatutok sa atin. Maraming salamat po. Kung tayo mamili, may discount tayo dyan.
0: Salamat po.
1: Orly De La Cruz, Rhea De La Cruz Santiago, Leo Santiago, at syempre good morning din po kay Richie Pangilinan, Jesse Estrada, at Jenny Lintag. Good morning.
0: Good morning po sa inyo. Syempre pa, huwag ka na magtampo na net magno. Binabati na kita ngayon. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: At bati ko lang ng happy birthday.
0: Sino yan?
1: Ang isa sa magigiting na principal dyan sa Cavite, ha? Si Sir Mark De La Cruz. Happy birthday, Sir Mark!
0: Happy birthday!
1: O, paano? Eksakto, alas 9.
0: Sakto,
1: bye-bye time!
0: Bye-bye!
1: Bye!
0: Thank you, partner!
1: Thank you!
0: Si Doggy Wawaw mo!
1: Doggy Wawaw, let's go!
5: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saulan.
0: Nakikisaw-saulan!
5: Ito ang Tandem ng Bayan!

0: Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa darating pang mga panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 9:01.
1: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya patay ang isang 10 taong gulang na bata habang dalawa pa ang sugatan matapos sumabog ang isang unexploded ordnance o UXO sa Arakan North, Cotabato. Ayon sa pulisya, naliligo umano sa sapa ang mga bata nang makakita ng pampasabog ang isa sa kanila at tinamaan ito ng batong inihagis na naging sanhi ng pagsabog. Isinugod sa ospital ang mga nasugatan. Agad namang rumisponde ang mga sundalo sa lugar. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente kung paano napunta roon ang pampasabog. Sa ibayong dagat, hindi bababa sa 18 ang nasawi sa France habang patuloy ang matinding heatwave na bumabalot sa malaking bahagi ng Europa. Aabot na hanggang 42 degrees Celsius ang temperatura sa ilang lugar, kaya naglabas ng red heat alerts sa France, Spain at Italy at pansamantalang isinara ang daan-daang paaralan. Kabilang sa mga nasawi ang 2 bata na naiwan sa loob ng sasakyan habang may ilan ding matatanda na hindi na kinakaya ang matinding init. Nitong weekend, umabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura, dahilan para ipagbawal ang alak sa taunang Fête de la Musique. Ayon sa mga eksperto, dulot ito ng mainit na hangin mula sa Sahara na nagdudulot ng tinatawag na heat dome kung saan naiipon ang init at tumatagal ng ilang araw. Nagkaaberyan na rin sa transportasyon, pagkamatay ng ilang hayop at panganib sa kalusugan ng publiko habang inaasahang magtatagal pa ang heatwave sa mga susunod na araw. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: Ay, naku. Napakalungkot na araw yung kahapon, Rica, no? Pinag-uusapan pa lang natin eh yung how toxic social media is. Pinag-usapan din natin yung dalawang insidente ng pananaksak sa eskwelahan, di ba? Although, this was only a few days ago.
1: Yes, last week lang yun.
0: Oo. Mm-hmm. Tapos ngayon, yung sa Tacloban naman ang bumungad sa atin na, you know, kaya pinili ko ito. I believe that the children are our future, di ba? Pero we are unable to take care of them as a society.
1: Yes.
0: Oo, wag na tayong maglulundag at magsisigaw na kasalanan nito, kasalanan yan. It's our societal culture din siguro na, well, wala naman nangyayari. O ngayon, may nangyayari. Mm. And then, how do we react? And how does one check this in light of kung gaano nga katoxic ang social media. Ano to eh, damay-damay na to. Social media, the school, the family, and perhaps even religion.
1: Mm-hmm.
0: No? Pag pinasok natin yun, medyo very complicated na topic yan.
1: But, di ba, these are all the facets that affect life eh. And yun yung nga yung nakaka-worry, partner, is kung sinasabi nga natin itong mga nakaraang araw, nakaraang mga buwan, how low can we go?
0: Yeah.
1: Pag kinukumpara natin yung gobyerno natin. Now we have to also look inward, no, as a nation. How low can we go? Dahil nakikita natin ngayon kung paano nagiging affected ang ating mga kabataan on everything that they have been seeing, 'di ba? Nawala yung kultura natin ng respeto sa isa't isa.
0: Mm-hmm.
1: Nawala yung kultura ng maski yung pagmamahal at pag-intindi sa kapwa.
0: Mm-hmm.
1: Umabot na tayo, partners, sa point that even our kids have no more or are already challenging yung conscience nila.
0: Oh.
1: 'Di ba? Yung parang moral compass natin ay nalihis na.
0: Or it's also maybe perhaps about being desensitized already, no? Dahil, Diyos ko, dati-rati, Rica, no? Ito, babalik na naman tayo sa nakaraan, pasensya na po. Pag nanood kami ng movie nung araw na bata pa si Isabel, swerte na kaming maka-isang movie sa dalawang linggo eh.
1: Mm.
0: Eh ngayon, di ba, anong tawag mo doon? Yung walang patlang na panunood ng iyong Netflix at kung ano-ano pang streaming.
1: Ah, yung doom scroll na sinasabi ko sa iyo dahil tuloy-tuloy ka nga nanonood.
0: And it's all within our reach, di ba? Kasi hindi naman napakamahal noon.
1: Yeah.
0: And then you also have news from all over the world.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Na violence, di ba? Violence everywhere. Ito nga rin yung pinag-uusapan namin ni partner Tony kahapon, partner, you know. Kung even the source, no? Baka naman mamaya, even the source, you also have to look at how we put out things, no? Maski sa pagbabalita, paano ba natin to itatrato sa mga ipinapalabas na movies, sa mga TV series, di ba? Meron nga tayong mga board eh. Board that screens yung mga pinapalabas natin. Meron tayong MTRCB. But really, merong mga still alarming scenes na lumulusot eh. Diba? So, tas ang warning lang, yung sa umpisa lang, napatnubay ng magulang ang kailangan.
0: Eh, ano ba naman yun?
1: Oo, andyan ba lahat ng magulang natin? Hindi naman na tayo all the time there, diba?
0: Yes.
1: Sa pangangailangan natin.
0: And the thing to do now really is, kabi-kabila na naman ang investigasyon.
1: Mm-hmm.
0: Nakakalimutan na naman sa ibang mga issue dahil napakalaking, at dapat lang na busisiin ito dahil napakalagim ng pangyayari.
1: Mm-mm.
0: Pero kanina iniisip ko, ang matindi talaga, parang ang luwabas na pandemic na ito sa Estados Unidos eh. Sa US po, alam ba ninyo na there were 235 K-12 school shooting incidents in 2025 alone?
1: Last year
0: lang yan.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kung ang hahanapin mo yung school shootings that resulted in injury or death, in 2024, there were 39. Oo. So, sabi ko yung total kaya, ilan kaya ang total? from 1966 through early 2025.
1: Sa US yan.
0: Sa US ito, ha? 2,980 K-12 school shooting incidents. And even this, yung sharing of this information may be quite questionable, no? Pero ang pinupunto lang dito is ang dami nang nangyari sa states na K-12 school shootings, ano ha? Meron pa ngang isa na 32 ang patay. Isang incident, isang school lang yon, ha? So, where are we leading to? Ano mga pinatupad nila? O, bibigyan namin kayo ni Rica ng ilang mga measures na meant to reduce the risk, not totally eliminate, reduce the risk of school shootings. Alam mo ba na may tinatawag sila doon, meron tayo dito na duck, cover, and hold.
1: Mm-mm.
0: Meron sila doon na run, hide, fight.
1: For shooting yan?
0: Yes.
1: Oo.
0: For shooting incidents,
1: o, takbo ka muna,
0: run,
1: magtago ka,
0: hide, fight.
1: At kung wala ka ng choice, ganun?
0: Oo. Ito, sample lang ito. Ang dami nito eh. Ito mga pinatupad sa US, no, ha? Na pwede rin nating kapulutan ng mga tips and surveillance system. Metal detectors in some schools. At marami pa. No? So these are the things that we can learn from.
1: Mm-hmm.
0: And kasi nga sanay na ang US dito.
1: Mm-hmm.
0: Well, it's still going on.
1: Oo.
0: No. Pero sa atin
1: the rise.
0: The problem kasi here is okay, let's investigate. Tapos wala na.
1: Oo.
0: After a while.
1: Oo.
0: Oo.
1: Pero yun nga din kasi no, ang hirap kasi nating i-trace kung saan tayo nagsimulang magkulang para sa paggabay sa ating mga kabataan. It's really important that we would be able to find the root of it. Kasi sinasabi na dapat sa pamilya palagi, no? Pamilya palagi kasi ang pundasyon ng values natin. Tapos yung eskwelahan kasi naman ang susunod na pamilya.
0: Yeah.
1: But it's a community, di ba? Mm-hmm. To raise a child, it's a community. And yung factors ng social media, ease of access,
0: yeah.
1: Lahat yan kasi humuhubog sa ating mga kabataan. So ang tanong dito, meron pa rin ba tayo nung pinakagabay na itinuturo natin mula pa nung unang panahon hanggang sa mga kabataan ngayon para mapanatili natin etong ganitong ugali natin, ganitong kultura natin? Do we really still have that? Kasi nawala yun eh.
0: Wala
1: na. Diba?
0: And,
1: parang na-normalize ang patayan, na-normalize ang violence.
0: And it becomes more complicated dito sa Pilipinas because ang daming ang mga magulang ang nasa abroad.
1: Oo.
0: At doon sila naghahanap buhay.
1: And we really can't blame them.
0: Of course.
1: Diba?
0: Because para din sa pamilya yon. But at what cost?
1: Yes.
0: Yun ang tanong.
1: Social costs na tinatawag natin.
0: Sige, puntahan na po muna natin ang mga ibang balita, headlines sa Balitapatan ngayong araw ng Martes, ika-23 ng Hunyo, 2026. 40 basyon ng bala na recover sa pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban. Baril na ginamit ng mga binatilyong suspect na karehistro sa isang police at security agency.
1: Big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipinatupad na.
0: Yung Francisco lumakas bilang super typhoon habang kumikilos sa Philippine Sea. Signal number 1 nakataas sa ilang lugar sa Hilagang Luzon.
1: Pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban, pinaimbestigahan sa Senado at Kamara. Panukalang ibaba ang age of criminal liability, isinusulong din ng ilang senador.
0: Dating Pangulong Duterte, hindi na naman dadalo sa ikalawang status conference sa kinakaharap na kaso sa ICC.
1: Barko ng China na nagtangkang lumapit sa Zambales, Pangasinan at Ilocos, itinaboy ng Philippine Coast Guard.
0: Sa labas ng bansa, Amerika at Iran, nagkasundo sa roadmap para makabuo ng final peace agreement at matuldukan ng gyera sa Middle East.
1: 13 patay, halos 70 sugatan sa pagsabog sa Barzan Local Gas Supply Facility sa loob ng Las Rafan Liquefied Natural Gas Complex sa Qatar.
0: Yan ang ating mga headlines sa Balitapatan ngayong araw na ito. Samantala, standby Radyo Patrol. In the meantime, ang oras natin, 9:16, alas 9, EDC sa is ng umaga. Para sa inyo ng Department of Health. Archdiocese ng Palo, Leyte, hinikayat ang refleksyon sa mga itinuturo sa kabataan matapos ang pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban. Balitang kumpirmado, sigurado, magmumula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, go ahead please.
2: Peter at Rica, sa inilabas na pahayag ng Archdiocese of Palo, sinabi nito na nangyayari pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban ay mag-uudyok sa bansa, komunidad at pamilya na magkaroon ng refleksyon sa paraan ng pagpapalaki at pangaral na pinaparating sa kabataan. Kailangan anilang magtulungan para hindi na maulit ang malagim na sinapit ng mga estudyante at guro. Maski ang San Jose Parish Tacloban ay hinihikayat ang publiko na ipagdasal ang mga biktima ng trahedya, ipinapasadyos ang paghilom ng mga apektado at mga naulilang pamilya ng mga nasawi sa insidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado.

0: ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you, Trisha Lindo.
2: Susunod kampo ng mga akusado sa umunoy dispalinghadong flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Magsisimula ng magpresenta ng mga testigo ngayong araw. Ang balitang kumpirmado sigurado, hatin naman ni Radyo Patrol Zeus Regaspi. Zeus.
3: Kada Peter, batay sa schedule ng Sandigan Bayan 6th Division, nakatakda na magpresenta ng testigo ngayong araw ang kampo ng siyam na mga akusado mula DPWH Mimaropa kaugnay ng kinaharap na kasong malversation. Ang kaso ay nag-ugat sa Umanoy Substandard na Flood Control Project sa Bayan ng Nauhan, Oriental Mindoro. Kasama sa mga akusado ang dating Regional Director na si Gerald Pakanan. Ayon sa mga abogado ng depensa, nakatakdang tumestigo ang isa sa mga akusadong si Engineer Dennis Abagon, dating hepe ng Quality Assurance Division ng DPWH Mimaropa. Pero paliwanag nila, may mga nakabinbin pa silang motion na hindi pa nabibigyang resolusyon ng korte, kaya posibleng ito muna ang talakayin ngayong umaga at mapurnada ang pagsalang sa witness stand ni Abagon. Ngayong umaga rin, nagpapatuloy sa Sandigan Bayan 3rd Division naman ang paglilitis sa kasong malversation na isinampa laban kina dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado mula DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Peter at Rica, ang tinitignan natin ngayon, ang inaabaga natin sa Sandigan Bayan 6th Division ay kung matutuloy nga yung pagsalang sa witness stand ng akusadong si Engineer Dennis Abagon o kung tatalakayin muna ng korte yung mga motion na inihain ng depensa na ayon sa mga abogado ay hindi pa nabibigyan ng resolusyon hanggang ngayon. Kasama dito yung kanilang ifinail na motion for reconsideration for the denial of leave to file demur of evidence. Ito yung motion na naglalayong ipadismiss yung kaso laban sa mga akusado dahil walaan nilang matibay na ebidensyang inilatag ang prosekusyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
1: Okay. Zeus, pahabol tanong lang. Sino sa mga tinatawag na big fish ang nakaschedule sa Sandigan Bayan either today or in the next few days?
3: Pakiulit lamang ng tanong, Peter. Ano, okay. Medyo bumigay lamang yung signal.
1: Sino sa mga malalaking personalidad na merong mga kinakaharap na kaso ngayon ang nakaschedule na umapir sa Sandigan Bayan either today or in the next few days?
3: Yung nakaschedule na humarap sa Sandigan Bayan, Peter, ngayong araw ay yung mga akusado mula DPWH Mimaropa. Kabilang nga dyan, yung dapat natin testigo. Abangan natin kung matutuloy ito, yung pagtestigo ni Engineer Dennis Abagon, isa sa mga akusado mula DPWH Mimaropa. Doon naman sa 3rd Division, may waiver kasi yung isa sa mga pangunahing akusado, si dating Senador Bong Revilla, kaya wala siya ngayon dito sa korte. Ang nandito ngayon sa 3rd Division ay si dating DPWH 1st District Bulacan, Bulacan 1st District Engineering Office Engineer na si Bryce Hernandez. Siya yung nandito ngayon. Ano? At sa mga susunod na araw, Peter, meron tayong nakuhang schedule na rin, ano? Mula dun sa Sandigan Bayan na 3rd Division. Ang inaasahan sa July 7 ay yung mga contractor na nabanggit ni district o dating district engineer Henry Alcantara. Pero sa ngayon, Peter at Rica, ano, yan muna yung mga pangalan na naibigay sa atin at titignan pa kung yung lineup ng mga testigo sa paglilitis. Parehas yan sa Sandigan Bayan 6th Division at Sandigan Bayan 3rd Division.
1: Okay, very good. Maraming salamat. Zeus Legaspi live.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Bago natin kausapin ang ating unang panauhin, dagdagan ko lang, Rica, no, yung inumpisahan natin na ano yung mga measures na pinapatupad
2: sa US.
1: Sa US to reduce the risk of school shootings. Metal detectors in some schools. Meron yung tinatawag na walk-in metal detector.
2: Pero mahal yan. Mahal,
1: maaari, pero baka naman meron ng mura-mura ngayon. School resource officers who are police officers assigned to campuses. Medyo yan, medyo controversial yan kasi may mga eskwelahan talaga na ayaw nila ng mga police sa loob. But something to talk about. Panic buttons and emergency notification system.
2: Mm-hmm.
1: Ayan. Active shooter drills for students and staff.
2: Yan. Pwede natin gawin yan.
1: Ito pa. standardized lockdown procedures. Mm-hmm. Bigla akong napaisip na, kaya bang i-lockdown yung school?
2: Kaya
1: may mga lock ba yun?
2: Kaya
1: na. Sige, puntahan muna natin yung isa pang nakapanlulumong balita at pangyayari sa ating bansa. Ano po? Yung 7.8 magnitude na earthquake. Ang pag-uusapan natin ay sa tulong ng satellite data ay na-identify daw yung mga landslide areas at inilabas na ito ng PhilSA mismo. So, yung they can identify yung damaged areas, monitor changes to coastline, and track signs of recovery. Malaman nga natin mula sa ating subject matter expert, ang Director 4 po ng Space Information Infrastructure Bureau, the Philippine Space Agency, o PhilSA, si Dr. Mark Edwin Tupas. Dr. Tupas, good morning po. Si Peter at Rica dito sa Balita Patan.
5: Good morning!
6: Hello, good morning Peter and Rica and sa lahat po ng inyong tagapakinig. Magandang umaga po.
2: Good morning, Dr. Mark. Thank you.
1: Thank you and welcome to the program, sir. So, Dr. Tupas, with the help of satellite, ano po yung mga benepisyong makukuha natin? Is it tracking kung ano yung mga naging landslides o tracking those areas na magiging prone to landslide because of the 7.8 magnitude na lindol?
6: Okay, Peter, maganda po yung tanong ninyo at magandang pangunang tanong ito, no? So yung nakikita po natin sa landslide, yung sa ating images, sa satellite images, yung actual na nangyari. Hindi po tayo gumagawa ng risk maps. Iba pong ahensya ng gobyerno po natin ang gumagawa nitong mga risk maps. But yung amin pong pinamigay po sa ating mga kababayan ay yung ating mga mapa na nakita kung saan nandoon yung ating mga landslides.
1: Yun. Okay. So in other words, parang ito yung report kung ano yung mga lugar na naka-experience ng landslide. Tama po ba, Doctor?
6: Yes po. Tama po. Ito po yung mga areas kung saan nakita natin using our satellite imagery kung saan nawalan ng vegetation or nawala yung ating mga puno, nawala yung konting shrubbery. Yeah. And in the end, nakita po namin na naging bare soil na siya. And ito po yung ginagamit namin na indicator na meron pong landslide na nangyari dun sa lugar.
1: Okay. Mm-hmm.
2: So when it comes to talks about recovery and relief, yung paghanap natin, recovery nga, no? Ano pa tawag doon?
1: And recovery.
2: You got me. Search and recovery efforts natin for those affected kasi may mga hinahanap pa rin tayo. Gaano kalaki ang maitutulong nitong mga ganitong klase ng mga data?
6: Malaki po ang maituturong ng mga satellite images kagaya po ng ganito. In fact, hindi lamang po dito sa landslide event na nangyari ito. Marami na po tayong events in the past kung saan nakapagbigay din po ang PhilSA ng mga mapa ng ating mga landslides. So, ang karaniwan po namin ginagawa ay kumukuha din po kami ng datos mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at even sa mga open data na nakukuha natin on the internet, nilalapat natin yung mga information na yan. In some cases, pwede po tayong makakuha ng mga outline ng mga building at pag nilapat natin siya dun sa ating mga landslide hit na area, we can identify kung ano po yung mga infrastructure or mga buildings na tinamaan.
2: Mm-hmm. Yung area ba, Sir Dr. Mark, ng landslide, yun na, meron ba tayo, yung surrounding area ba no na ay delikado din? Paano ba natin mai-interpret yung mga ipinapakita ninyong maps? Katulad na lang po na ipinapakita natin on cam, no? Merong mga area na nawala yung vegetation. But the surrounding areas niyan, delikado rin ba yan?
6: Opo, tama po yun. Ano? I wouldn't say it for certain because hindi po ako geologist, but I would defer dun po sa ating mga ahensya tulad ng MGB at CBOX kung saan po mas nakakaalam po sila sa mga ganitong mga bagay. Mm-hmm. Pero sa ating pong karanasan, karaniwan ang mga areas kung saan nagkakaroon ng landslide, yung mga surrounding areas, it's also prone to these types of things happening again.
1: Are there conclusions na po, Dr. Tupas, as a result of yung mga nakita ng ating satellite imagery, ano, ibig bang sabihin po noon, yun ang precursor

0: mga event.
1: Okay, so let's talk about satellites para mas nasa inyo pong bakuran. Ano? How many satellites do we have sa Pilipinas?
0: Ah, so maganda pong tanong. Kasalukuyan po, meron po tayong dalawang sovereign satellites na ginagamit, si Diwata 2, and meron po tayong Novasar na data satellite na ginagamit. Ito po mga sovereign, ibig sabihin, ito po yung tayo yung nag-uutos kung saan po sila kukuha. Pero apart po dito, marami po tayong mga satellite data na nakukuha mula po sa ating mga kaibigan mula sa NASA, mula sa ESA from the European Union, even sa Korea and sa JAXA. Mayroon po silang mga binibigay sa ating mga datos. Yung iba dito, freely accessible over the internet. And ito po yung ginagamit natin to do these types of analysis.
1: How many, what percentage po ba ang idinidevote ng dalawang satellites na yon for purposes of PhilSA studies?
0: Sa ngayon po, itong mga satellites na to, obviously we try to make use tuwing dumadaan sila, no? As long as it's capable of taking images, yung lahat po ng datos na nakukuha po nila, we try to make sensible maps out of this. So hindi lamang po for disaster risk reduction, ginagamit din namin sila for maybe agricultural mapping, even for environmental monitoring and such, no? So we try to make the most out of every image that we get from our own satellites.
2: Recently, sir, no, dahil dun sa nangyaring malakas na lindol, nakita natin na nagkaroon ng coastline, yung pag-angat ng coastline doon sa may coastal uplift. Nakita din po ito, na-track din po ba ito natin sa satellite natin?
0: Yes po. So bukod po dito sa mga landslide maps na amin pong pinamigay, meron din po tayong na-generate na mga damage maps dun po sa area sa ng Gensan, as well as nakagawa din po tayo nung coastal uplift na mapping na ginawa po natin using the same satellite data po. Yung satellite data po na ginamit po natin in this particular case, ito po yung Sentinel-2 na nanggaling dun sa European Space Agency.
2: Yung damage maps na inyong binigay, malaking tulong yan para dun sa rescue efforts natin, no? Especially for the hard hit areas. Every kailan kayo nagpo-provide ng new data for our recovery personnel?
0: Sige po, maganda pong tanong, ano? Kasi yung mga satellites naman po natin, and even po yung mga satellites na ating hiniram or ginagamit galing po sa ibang mga bansa, hindi naman po sila nakatutok 24/7 sa ating mga area, no? So karaniwan, ang mga satellites po na ito, meron silang mga revisit time o bumabalik-balik sila, yung iba tuwing 6 na araw, yung iba tuwing 12 days. So sa amin po sa PhilSA, tuwing merong pagkakataon na makagawa tayo ng mapa na makakatulong sa ating mga kababayan, we try to do it po. So in a way, about every 6 to 12 days, we can generate images such as this. But again, depende rin po yan kasi kung mapapansin niyo po yung mapa po namin na binibigay, minsan natatakpan naman po ng clouds. So tuwing walang clouds, syempre doon po meron tayong magagamit na datos.
1: Opo. Bukod doon sa dalawang sovereign satellites na inyo pong binanggit, meron pa bang ibang mga privately owned satellites na pag-aari ng mga Philippine companies?
0: Sa ngayon po, wala pong privately owned na mga satellites na Pilipino po ang nagmamay-ari. Although, syempre, ang PhilSA, we're trying to push na magkaroon ng mga ganito, no? Kasi gusto natin na yung space science and technology hindi lamang po sa mga ahensya ng gobyerno, but even for the commercial sector. Pero sa kasalukuyan po, wala pong ganitong mga kompanya. Although mayroon pong foreign tayong mga nabibilhan na mga high resolution na satellite data, yun din po, nagagamit din po natin sa mga DRR efforts natin sa ngayon. Pero sa kasalukuyan, wala pa pong Philippine companies na ganito po yung ginagawa.
1: Is PhilSA a regulatory body po for satellites na nasa usually dumadaan sa Pilipinas?
0: Maganda pong tanong. Sa ngayon po, hindi po kami regulatory body. So we try to harmonize and coordinate with the different branches of the government, ano, para po hindi naman tayo, kasi kagaya na nabanggit ko, minsan bumibili po tayo ng datos. Ayaw naman po natin na pare-pareho yung binibili or nagduduplicate ng effort

0: ating mga government agencies. So we try to harmonize it by coordinating yung efforts natin sa gobyerno sa paggamit ng satellite data. But in terms of being a regulatory body po, hindi po, wala po kaming ganung mandato sa ngayon.
1: Sabi niyo po kanina, meron po tayong dalawang main satellite, no, na ginagamit sa Pilipinas. But I do remember, Dr. Mark, na meron tayong mga maliliit na na-launch na satellites before. If tama yung, kasi I do remember na may na-interview ako dati na nag-launch sila ng maliliit na satellites. Ang aim nila is to either help the help on agriculture, help on tracking storms, yung mga ganyan. What happened to those small satellites natin na ni-launch before?
0: Rika, magandang tanong. Ano? Yung mga satellites po na na-launch na po ng Pilipinas, marami na sila, if I'm not mistaken, mga 7 or 8 na po yung ating mga satellites. So nauna po dyan si Diwata 1 and si Diwata 2. Si Diwata 1, kaya ko po hindi siya nabanggit, kasi kagaya ng mga iba pong maliliit natin na satellites, nag-burn na po sila into sa ating atmosphere, no? Kasi yung mga maliliit na satellites natin, kapag mababa yung kanilang altitude or mababa yung kanilang orbit, eventually napupull po sila na gravity. And pag napull po sila na gravity, they move towards the planet, ano? And then dahil maliit sila, they completely burn up dun sa ating atmosphere. So yung mga maliliit po natin na mga satellites na ito, yung iba dito for demonstration purposes, yung iba mga 10 by 10 centimeters lang po, yung Maya series po natin ng nano satellites, they demonstrate certain capabilities or certain engineering feats na kayang gawin na natin, ano. They already deorbited and sa ngayon hindi na po siya nagagamit.
2: Ano na po nangyari kay Aguila?
0: Ah, si Aguila. Okay. Siguro si Aguila, hindi ko po alam kung sino na pong nakakaalala kay Aguila, pero siguro na katulad ko na may mga puting buhok na maalala pa. No?
2: We speak the same language.
0: Si Aguila po, it's an old communication satellite po na it was owned by a private company ng somewhere in the Philippines, ano.
2: PLDT ata.
0: Apo. Pero ang pagkakaalam ko po, ito po ay binenta na nila. So hindi na po Pilipinas ang nagmamay-ari nitong satellite na to.
2: Kasi yun ang kauna-unahan yata, Rica, na ni-launch mula sa Pilipinas.
1: Oh, diba?
2: Aguila. Diba? So, meron ka ng Diwata.
1: May Aguila. Magkakaroon tayo ng, may Capri na rin dyan. Iba-iba na mga pangalan na rin. May Maya nga tayo narinig kanina.
2: So, kasi, kaya ako very interested dito, Dr. Tupas, ano. Ang balita ko, daan-daan yata ang satellites ni Elon Musk eh.
0: Tama po. So yung kay Elon
2: Musk. Dalawa.
0: Opo, dalawa lang po. Tama po kayo, no? Nasa hundreds na po yung mga satellites ni Elon Musk. Yung mga satellites po na nabanggit ko kanina, si Diwata 1, Diwata 2, ito po mga Earth Observation Satellites. Uh-huh. Ang target po nito ay makakuha ng mga images or mga pictures ng ating surface of the Earth, in particular ng Pilipinas. Ano? Yung kay Elon Musk naman po, ito ay mga satellites that provide internet. Kagaya po nung nabanggit nyo si Aguila din, it's also a telecommunication satellite. So yung mga iba't ibang satellite, marami din po silang iba't ibang gamit or iba't ibang objective.
2: Mm-hmm. Opo. Mm-hmm. Yung kumpanya ni Elon Musk na SpaceX, Rica.
1: Oo nga, naku.
2: Naglista, di ba?
1: Oo.
2: So now officially si Elon Musk ang first
1: trillionaire. Oo nga, hi daddy.
2: In the world.
1: Nako. Kasi naman to si Elon gagamit. I-donate mo Elon dito sa Pilipinas yung Elon mong data. Kasi gusto din namin natin madagdagan yung kakayanan ng PhilSA, di ba? Katulad na lang din nung naisip ko nga kanina, Dr. Mark, nung nagkikwentuhan tayo. Sa mga movies nakikita natin sa satellite, 'di ba, yung mga nag-crack na mga lupa, 'di ba? May mga nakita ba tayo sa lakas nitong last earthquake natin na baka may fissures sa mga previously wala namang problema areas before?
0: Sige po. So yun po, no? Unfortunately, yung ginamit po natin na satellite dito, yung nabanggit ko, yung Sentinel-2, hindi po siya ganun kalinaw for us to be able to identify yung ating mga fissures, ano, yung mga cracks dun sa ating lupa. Although alam ko meron kumakalat from the news, ano, na kitang-kita. We don't have that particular capability sa ngayon ano yung very high resolution data, maaari po tayong bumili ng datos na ganun.
2: Okay.
0: Pero sa para po doon sa mas malawak na pag-aaral, ang ginagamit po natin yung freely available galing po doon sa ating mga partners kagaya po galing sa ESA.
2: Oh.
0: And yun nga po, hindi po siya kinaya yung pag-identify ng features sa ngayon.
2: Ilan po bang megapixels yung...
1: sa camera ng cellphone niya eh.
2: Sa cellphone ba yun?
1: Hindi na, pang satellite. Megapixel. BGA camera, gano'n.
0: Pero Peter, maganda po yung inyong tanong. Ano? Kasi sa mga satellites po, meron din po tayong tinatawag na resolution.
1: Yeah.
2: Yes. High res.
0: Ang resolution po na tinatawag, ang gamit po namin in, sa Earth observation, we quantify it in terms of gano'ng kalaki dun sa ground yung nakikita mo.
2: Mm-hmm.
0: So for example, yung ginamit po natin na data para din sa ating landslide maps, yung kanyang resolution ay 10 by 10 meters. Ibig sabihin, ang isang pixel niya, it can resolve an object that is the size of 10 by 10 meters.
2: Mm-hmm.
0: Kaya dun po sa tanong ni Rica, syempre kung ganun kalaki yung pixel mo, hindi mo na makikita yung mga biyak na nasa loob ng ganun pixel.
1: Gano'n ba kalaki yung 10 by 10?
2: Na 10 meters by 10 meters
1: oo,
2: po ba?
1: Oo, gano'n kalaki yun.
2: Oh, malaki yun ah! Ito oh! Yan oh, itong booth natin.
1: Ah, so ganito kalaki.
2: Oh, so in other words, that is 100 square meters. Tama po?
0: Tama po.
2: Tama. Oh. Oh. Pag meron kang loteng 100 square meters, so ba,
1: susyalin ka na. Oo. Napapaisip kasi ako eh, di ba? Kasi nizo-zoom in, zoom out pa ba natin yung mga nakikita natin sa satellite? Tulad nung sinabi mo nga partner, di ba? Kung may megapixel nga yan, di pwede nating makita pa lalo yan on closer, tawag dito, closer viewing pa.
0: Ayun po, yung mga satellites po na yung Sentinel-2 po na banggit ko, hanggang doon na po yung kanyang kakanan. Meron pong iba na, for example, yung mga binibenta ng mga ibang high-tech na companies abroad, nakakaabot sila ng mga 0.3 by 0.3 meters. No? So it's less than 1 square meter naman
1: so
0: yung
1: kakayanan
0: ng mga ganun. Meron po tayong access sa mga ganun, pero if you consider po kasi na bumili ng mga ganung kamahal na mga images, it might not be cost-effective. Hindi naman natin natutugunan yung mas malaking area. So we prioritize po yung mga images that we can get most of the time, yung madali nating ma-analyze, and yung constant na may stream tayo ng data.
2: Kailan po ba pumaimbulog si Diwata? Yun.
0: Ah, maganda po ang tanong. Hindi ko na rin po naman. Yung unang diwata po, ano? Hindi ko na rin na matandaan, ano? Pero makailang taon na rin po.
2: Palagay nyo, more than 15 years na?
0: Ah, hindi po. Si Diwata 1 po, in fact, 10 years pa lang po siya since unang nilaunch. Noong 2014. If I'm not mistaken, umabot po siya ng 4 or 5 years in orbit. And after that po, yun, nag-deorbit na siya.
2: Pag nag-deorbit na?
0: Ibig sabihin po, bumaba na po siya, lumapit na po siya papunta sa Earth, and dahil maliit po siya, kagaya nung nabanggit ko kanina, nasusunog na po siya sa ating atmosphere.
1: Ah, so meron talagang lifespan ang mga satellite natin. Mm-hmm. Dapat pala, challenge pala yan sa inyo, Dr. Mark, no?
2: Bakit ba?
1: Gagawa ng bago ulit. Oh.
2: Dapat may budget.
1: Oh. Ay, ayun. Nasa kasi, ano, malita yung mga budget
2: masyado
1: na yan.
2: Baka masyado nang matanda yung technology. Walang filter.
1: Yeah. Teka lang, kasi na-curious ako dito, partner. Sinabi kasi Dr. Mark na ginagamit din ng PhilS researchers together with the Ateneo de Manila University yung nighttime light data for disaster assessment and recovery monitoring. Yung ilaw sa gabi. Tama ba itong pagkakaintindi ko? May na-assess din tayo dito?
0: Tama po. So yung kagaya po nung ginagamit natin na nabanggit ko, no, yung sa landslide, kumukuha po ito ng images tuwing alas 10 ng umaga. And meron naman pong ibang mga satellite na tuwing gabi sila kumukuha ng mga images. Kagaya nung nabanggit ni Rica, it actually gives you nighttime lights.
2: Yeah.
0: Yung analysis po ng nighttime lights, it's also very useful tuwing merong mga ganitong kalamidad. Kasi alam natin na kapag merong ilaw, meron tayong movement or merong socio-economic activity na nangyayari. Mm-hmm. So tuwing humihina yung ating mga ilaw sa gabi, it's an indication na humihina yung activity dun sa isang particular city or in a particular area. So kagaya po dito sa nangyaring lindol, meron po tayong na-monitor na pagkat yung unang gabi po pagkatapos po ng lindol, nakita natin na halos buong Gensan, hindi naman buo pero mga kalahati mahigit siguro nawalan ng kuryente. Mm-hmm. Yung ibang mga areas katulad ng Glan, Sarangani, nakita po namin na halos walang ilaw dun sa mga areas na yon. Okay. And it's an indicator na yun nga, bukod sa walang kuryente, it might be an indicator na mayroong infrastructure damage na nangyari.
1: So, totoo ba yung sa movie, Dr. Mark, nakikita natin na sa space na mamatay yung ilaw, ganun?
0: in a way po, meron pong ganung capabilities yung iba. Pero doon po sa meron tayong access siguro, hindi naman po ganun. Kasi halos daily po yung access natin doon sa mga satellites. Hindi naman every second natin nakikita yung ano.
1: Pasensya na. Palipan rin kami sa space, Dr. Mark.
2: Pasensya na, Dr. Tupas, at medyo babad sa Netflix itong partner. Last question.
0: Okay lang po kasi maganda din po na napaparating natin sa ating mga kababayan, no, na yung mga ano po yung mga limitasyon and ano yung meron tayo ngayon.
2: Ito na technology. Gusto kong malaman, personal inquiry ito. Yung bang satellite natin ay nag-orbit around the Earth or basically umiikot siya at the same pace as the Earth kaya nananatili siyang above the Philippines?
0: Maganda po ang tanong. So yung karaniwan po na ginagamit natin kagaya ng Diwata 2, it's polar orbiting, so umiikot po siya, hindi po siya geostationary. Yung karaniwan po ng mga geostationary satellites natin, ito yung mga ginagamit natin for weather, ginagamit natin for telecommunication. Yeah. Pero ang kadalasan po natin ginagamit for Earth observation or yung kumukuha ng mga picture, ito po yung mga umiikot sa ating mundo, no? So nag-orbit around the Earth.
2: Opo. Nako, hindi naman po sa nagmamagaling, ano, pero I think it's really time for the Philippines to have another 2 or 3 more satellites. Kasi kung yung si Diwata nga, medyo... Mm-hmm. Bumababa na. Oo.
1: So gagawa natin ng bago para lilipad na ulit. Kasi mababa nga lang ang kaya lipad rin ng isang Diwata. So dapat mga mas matataas na.
2: Ano ba mas matataas?
1: Hindi ko nga alam eh. Tumuro tayo sa propulsion methods nila, mga ganyan-ganyan.
2: Dr. Tupas, maraming salamat po. And this is very interesting for us kasi sa totoo lang, and no offense meant, meron pala tayong PhilSat.
1: Meron. Active ang Philippine Space Agency natin. Sa napakarami mga bagay. Dr. Mark, thank you so much for your time. Good morning. We'll call you again.
0: Marami pong salamat.
2: Si Dr. Mark Edwin Tupas, Director 4 po ng Space Information Infrastructure Bureau, Philippine Space Agency. Ayan, kita mo nga naman ano. Ilan ang satellite na Pilipinas? Humigit kumulang sa dalawa.
1: Pero meron. Oh.
2: Tapos yung isa pa, satellite na mababa ang lipad.
1: Mababa. Tumatanda.
2: Ang oras, 9:46 with Pita and Rica. Sa Balita Patan, babalik po kami shortly.
3: Balita Patan. Balitaan at talakayan.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
5: Happy 40th anniversary, DZMM! Siyempre, una sa balita, una sa public service.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
6: Happy 40th anniversary sa aming minamahal na DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
7: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
8: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
3: Peter Musni at Rica Lazo sa Balita Patan!
9: Balita Patan!

0: Good morning. 9:49. Pag-usapan natin yung iba pang mga kalunos-lunos na pangyayari. Diyos ko po. Well, this time, this is about yung the numbers and the math of what is a quorum,
1: mm-hmm.
0: what is a two-thirds.
1: Oo, ayan na naman, matna naman.
0: Kasi nga, ang daming
1: nakamove-on na tayo.
0: Ang daming interpretasyon at saka yung mga theoretical possibilities
1: mm-hmm.
0: na hindi na natin alam kung paano nga ba ako ang natira labing apat na lang o labing lima?
1: Gano'ng karami nito magiging
0: paano ka pupunta sa 16?
1: Ayun,
0: kakausapin natin ay isa po sa mga iginagalang na political analyst na dati ring nasa Comelec yata si Attorney Romy Makeno, also an election lawyer, Attorney Romulo the Mac Makalintal. Ayan. Attorney Romy Mac, good morning and thank you for accepting our invitation.
2: Maraming salamat sa invitasyon, Peter and Rica, sa inyo mga nagpapanood, nagpapakinig. Isang karangalang lagi na maging bahagi ng inyo pala tuntunan.
1: Attorney, thank you po.
0: The honor is ours. Mm-hmm. Eka nga, opo.
2: As always po, karangalan yan. Isang karangalan.
0: Attorney Romy Mac, so we've spoken with senators, with congressmen, with previous Supreme Court justice, mga ganyan. Parang wala po kaming nakikitang unanimous decision on where do you base the two-thirds? Do you base it on the 24? Or kung ilan lang yung active na senador in this case of an impeachment trial conviction or acquittal?
2: Napakaliwanag naman kasi ng provision ng ating saligang batas. Two-thirds of all the members of the Senate. Kaya pag sinabing two-thirds of all the members, sinasabi natin nga ay 16. Ano, ha? At ayan ay hindi po pwedeng mabago sa ngayon.
0: Ano? Okay.
2: At ayan ay hindi pwedeng pag-usapan o maging bahagi ng isang compromise agreement among the defense and the prosecution panel. Yan ay isa, base sa aking experience dyan at saka base sa aking pagbabasa rin, hindi yan bahagi ng pre-trial conference. Hindi yan pwedeng maging bahagi ng pagtatalo nila during the pre-trial stage. Napakaaga pa para pagtalunan yan. Kasi unang-una, yung mga sinasabi lang mga senador na wala dyan, sila ba ay may tuturing na nating dismissed from service o no longer active members? Sila ba ay miyembro pa ng nasabing senado? So, yung katulad halimbawa ni Senator Jinggoy Estrada, remember siya ay nasa preventive suspension lamang. So, sa preventive suspension, ibig sabihin, hindi pa siya permanently dismissed or discharged from service. So, he is still a member of the Senate. Tsaka yung kanyang pagiging preventive suspension, yan ay suspension lamang at yan ay hindi tinuturing na interruption of service. Meron ang decision ng ating Korte Suprema sa bagay na yan, sa mga election cases, na sinasabi na when a government official is preventively suspended, hindi pa, wala pang interruption ng kanyang service. So siguro dapat yun ay maging bahagi ng panuntunan o bahagi ng pag-aaral ng lahat ng mga nagbibigay ng opinion sa bagay na ito. Nakakalimutan nila na yung preventive suspension ay hindi ibig sabihin na siya ay wala na sa serbisyo. Hindi iyan bahagi ng interruption of service.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
2: Kaya at sa ngayon, sa akin pala, walang makapagsasabi kung iyan ay... Sa ngayon, iyan ang provision ng saligang batas, two-thirds vote of all the members of the Senate.
0: Uh-oh.
2: And that is the rule at present.
0: Mm-hmm. Okay, so wala pong kinalaman. It's of no consequence. Yung sinasabi nila na there may be members of the Senate or Congress, as a matter of fact, na beyond the reach of the Senate. In other words, hindi sila pwedeng i-compel na mag-attend ng impeachment trial precisely because for varied reasons like being detained. So the total, the universe remains the same. It's 24.
2: Okay. Oh, kaya nga sinasabi rin na bagamat sila ay detained, sila ba ay considered ng not a member of the Senate? Alam mo, Peter Enriga, yan ay dapat maresolba ng Korte Suprema. Siyempre, sasabihin ng prosecution, dapat may bawas. Sasabihin ng depensa, walang bawas. Tayo mga nag-o-observe, we just make our opinion. Sa akin, I am just making my humble opinion on the matter.
0: Yes, so.
2: Pero merong nakapimbi na petisyon sa Korte Suprema ngayon tungkol sa bagay na yan. At napakalaking tulong ang magagawa ng ating Korte Suprema kung ito ay kanilang ire-resolba. Alam niyo na matatandaan niyo nung matanggal si Alan Peter bilang Senate President, naghain siya ng petisyon sa Korte Suprema. Kinwestiyon niya yung kanyang pagkakatanggal bilang Senate President. Bahagi ng kanyang petisyon ang isyung ito tungkol sa two-thirds vote. Ano nga ba magiging base number? Ganong merong missing senator at merong detained senator. Sana ito ay mabigyan ng resolusyon ng ating Korte Suprema para magkaroon ng kaliwanagan sa lahat ng panig.
1: Dito nga rin po ako nalilito, Attorney Romy Macno, dahil even kay Kong Jervil Luistro, sinabi rin niya na, at hindi lang po siya, no, marami na rin kami na interview ang nagsabi na kailangan muna magkaroon ng conviction of 16 bago iangat sa Korte Suprema even the question of gaano ba talaga karami yung dapat bumoto. Pero kung kulang nga po, kunyari, physically ang bumoto and we cannot really attain a number of 16, how can we even have that conviction?
2: Well, ito nga ang magiging problema nila, no, ha? Kaya nga sinasabi ko, ang makakaresolba lamang yan ay ang Supreme Court. Kasi both panels, magkaiba ang kanilang kuwan, magkaroon sila ng ibang interpretation. Sasabihin ng prosecution, pwede nang may bawas. Sasabihin ng, siyempre, kung ako sa defense, I would always insist on the 16 votes. So, napaka-gulo ng issue nito. At makikita ninyo na iba't iba ang mga opinion na lumalabas yan. Pero para sa akin, tanging Korte Suprema lamang ang makakaresolba yan. And hindi sa stage na ito pinag-uusapan yan, kundi as they go on with the proceedings, malalaman natin ilan ba o sino matitira dyan. Pero mahalagang magagampanan ng Korte Suprema ang kanilang tungkulin sa bagay na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng desisyon sa nasabing issue na kalakip doon sa petisyong inihain ni Senator Alan Peter Cayetano.
0: So in other words, not even the pre-trial conference can discuss this as a matter of an agreement between the prosecution, the defense, and the Senate itself.
2: Yes, hindi pwedeng pag-usapan niya sa pre-trial. Yung batas cannot be the subject of a compromise agreement. Ano, ha? Kasi batas yan eh. So sino mag-i-interpret niyan? Siyempre sa pre-trial, magkakagulo talaga sila, mag-aaway sila dyan. Kasi walang pwedeng gumawa ng decision. Even the clerk of court, even yung presiding officer, hindi siya pwedeng mag-decision. Oh, ito, kailangan bawasan natin ang threshold. Hindi po pwede. No one, no party could make a specific ruling kung sila na magiging threshold. Because both parties will have different opinions, different arguments on this issue.
1: But attorney, hindi po ba overreach ito sa Supreme Court considering that the impeachment process is a special power ng legislative branch ng Senate?
2: Hindi naman, dahil sa it involves a question of law. It involves an issue to interpret the law. Kaya dito papasok yung kahalagahan ng desisyon ng ating Korte Suprema. Kaya nga doon sa petition ni Senator Alan Peter Cayetano, this issue was raised. Maliwanag na maliwanag na sinabi niya doon sa kanyang petition na papaano na magiging threshold. Ito ba ay two-thirds of all the members, two-thirds of those who are not without not within the coercive power of the Senate? O papaano? So hanggang ngayon, lahat tayo ay on a suspended animation. Ano nga ba ang mangyayari sa bagay na ito?
1: Hindi po ba ang Senate as a trial court ang magde-decide nito within themselves?
2: Hindi po pwedeng mag-decide ang Senate. Ano, kasi mayroong batas eh. Kaya pareho sila magkakaroon ng issue. Ngayon kung sakaling halimbawa gumawa ng decision ng Senado sa bagay na yan, any person affected by the said ruling would always raise the issue before the Supreme Court. And only there and then can we know kung ano talaga ang magiging ruling. Okay. Pwede talagang pag-usap pag maging bahagi yan, pero pagka magkakaroon ng mga decision, Pero any deviation from the rule ay talagang magkakaroon ng effect yan para ito ay magkaroon ng issue na may padala sa ating Korte Suprema.
0: Ayun. There was a recent test survey po, Attorney Romy Maca, no, na ang lumalabas maraming naniniwala na baka hindi talaga maging basihan ang mga ebidensyang ipepresent sa impeachment trial on the way the senators will vote. And I'd like for you to comment on that, please.
2: Well, talagang yun naman ang mga senador naman. Alam naman natin na political, more of a political rather than legal, itong labanang ito dyan sa impeachment trial. Kaya hindi yan sa dami ng ebidensya na iharap, kundi kung paano talaga yung political inclination ng ilang mga senador. Kaya hindi natin malalaman kung ano talaga magiging position ng bawat senator dyan. Marami dyan, yung mga siyempre yung panig kay Sara, they would vote on the basis ng kailang paniniwala, pero hindi base sa legal talaga. Kaya kung halimbawa nga hindi nagkaroon ng conviction, well, kahit hindi naman pwedeng i-appeal sa Korte Suprema, maliban na lamang kung mali ang interpretasyon ng threshold number na dapat na maging basis to convict or to acquit.
0: So let's talk about yung the mathematical possibility, Attorney Romy Mac, that being the case na mukhang hindi magiging ebidensya talaga yung magdidikta sa botohan, ang majority ngayon ay may 13. They need 3 more to get to that two-thirds number.
2: Meron kayang makukuha
0: pang 3 considering na marami sa kanila ang nagsasabi na kahit na balatan niyo ako,
1: di ako lilipat.
0: Ang kulay
1: dito
0: ko.
1: Dito lang ako.
0: Ang kulay ko ay ganun
2: Pinag dyan mo makikita ngayon na hindi legal ang pinag-uusapan, di ba? Kita mo, hindi pa man wala pa bang ebidensya lumalabas.
0: Uh-oh.
2: Hindi pa ba nagsisimula ang trial, yung mga nagsasabi na kahit balatan mo ako, hindi ako lilipat.
0: Uh-oh.
2: So ibig sabihin, made up na ang Maynila.
1: Pero
2: na silang prejudgment on how they're going to vote. At siyempre, kilala naman natin yung mga tao yan, from the prosecution and from the defense. Alam natin kung sino yung mga senador na palig sa ganitong side at palig sa iba kabilang side. Yung mga actuations nila, makikita mo naman. So dyan natin makikita ngayon na talagang ito is more of political rather than legal. Kasi hindi pa man nagsisimula ang trial, ay alam na natin halos kung saan pupunta ang boto ng bawat senador ng ilan sa kanila.
0: So po, it's next to impossible to get 16. I mean, for the now ruling majority to get an extra 3 to make it 16.
2: Sa akin naman, as the trial goes on, baka naman yung ibang, yung tatlo, yung magic 3 na yan, baka makonvince din sila kung sakaling talagang malakas ang ebidensyang iharap ng prosecution. Nagtataka lamang ako na napakadami ng dokumento. Siguro, pamili na lamang sila ng talagang malalakas na dokumento that will appeal to the 3 others or additional senators and that will appeal to the people.
0: Yeah.
2: Kasi malaking epekto kung ang tao, kung mararamdaman nila kung ano ang magiging damdamin ng taong bayan.
0: Correct.
2: Kung sakaling lumabas ang mga ebidensyang ito.
0: Aha.
2: Kasi kung lumabas ang malalakas na ebidensya at ang taong bayan ay nakita nilang suportado mga ebidensyang yan, baka makumpinsi sila. Pero kung mahina ang ebidensya naman, baka yung ibang mga senador na yan, hindi rin sila maniwala na sila lilipat.
0: Oo, unless na maramdaman nila na nanganganib ka sa 2028, boy.
2: Yes, yun ang
0: diba?
2: Tama, that's the right word.
0: Oo.
2: Kung maramdaman nila nanganganib sila, doon natin makikita na ay napakalakas naman pala ng ebidensya magagalit sa akin ng tao bayan kung hindi ako boto na ayon sa ebidensya.
0: Huwag na natin pag-usapan yung konsyensya nyo.
1: Ako?
0: Butuhan na lang.
1: Missing yan. Nasa lost and hindi mo pa mapafind yung konsyensya na yan.
0: Basta, God knows Judas that day.
1: Jeep lang pala ito.
0: Attorney Romy Mack, maraming salamat po. What a very interesting discussion.
2: Yes, so kaya sinasabi ko lagi, yung siguro ba, dapat matandaan lang yung sinasabi kong preventive suspension. Remember na si Chinggoy on a preventive suspension. And there might be several or other senators who might be similarly situated. Tanda nila na yung preventive suspension is not an interruption of service. In other words, kung preventively suspended ka pa lamang, hindi ka pa tanggal sa servisyo. Katunayan, hindi binibilang yan. Yeah. Sa mga term of office, di ba, yung mga term of office na nakakatatlong taon na sa, nakakatatlong term na sa services, kahit na nagkaroon ng preventive suspension, hindi yun daan para sabihin na interrupt ang kanyang service.
0: Si Laila de Lima, hindi nga nagkaroon ng preventive suspension. Hindi pinasali.
2: Hindi pinasali, no? Depende talaga yan sa magiging tapo ng Senate trial. Yeah. And it's a very, very interesting na makita natin kung ano pa yung mga ibang mga dynamics niyan. And it's very interesting to have a discussion on the matter as the trial goes on. At may paliwanag sa taong bayan, paano nga ba nangyayari ito? Napakaganda ng program ninyo kasi ang taong bayan naliliwanagan nila ang both sides of the coin.
1: So asahan ka namin yan,
0: maraming salamat,
1: attorney,
0: Attorney Romy Mack.
2: Isang malaking karangalan na maging bahagi lagi ng palatuntunan ninyo at makapagbigay ng liwanag sa both sides. Ano, ha? Kailangan lagi ako, ang sa akin, I'm only an independent observer. Wala akong sinasabing kay ganito ako kung ginoon, kundi kung ano lamang talaga yung maganda natin may paliwanag sa taong bayan sa bagay na ito.
0: At matalas ng matalas po ang inyong mga paliwanag. Romy Mack the Knife, ganun.
2: Salamat naman.
0: Attorney Romy Mack. Thank you, sir.
2: Salamat sa inyong dalawa. Magandang huwagan. Pagpalain tayo ng pong may kapag. Salamat.
0: Thank you. Okay. Wala namang magre-reklamo kasi kung mag-overtime kami.
1: Dahil kami din
0: yung papalit eh. Alas 10 is 5. Tabayan.
1: Susunod
0: shortly.
1: Na.
3: Balita Papan sa DZMM.

0: Simha, how about me? That's 10:06.
1: DDCMM. Balita. Ngayon.
0: Kapamilya, nanawagan si Senate President Win Gatchalian sa mga lokal na pamahalaan na palakasin ang mga programa laban sa stunting o pagkabansot ng mga bata dulot ng malnutrisyon. Ito ay kasunod ng pagtaas ng kaso ng stunting sa bansa sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, kung saan umabot sa 25.3% ang bilang ng apektadong batang wala pang 5 taong gulang noong 2025. Ayon kay Senator Gatchalian, kailangang agarang kumilos sa mga LGU sa ilalim ng Early Childhood Care and Development Act para mapabuti ang kalusugan, paglago at pagkatuto ng mga bata. Dagdag pa rito, may nakalaang bilyong pondo para sa feeding programs para matulungan ang mga batang nasa early childhood stage. Vice President Sara Duterte sinabing resulta ng palpak na intelligence gathering ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
2: Rika, sa pahayag, sinabi ni Vice President Sara Duterte na nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City ay bunsod ng kakulangan ng pamahalaan sa intelligence gathering at pagsipat sa mga posibleng banta sa seguridad. Ayon sa pangalawang pangulo, inilantad ng pangyayari ang pagiging reactive ng pamahalaan na umaaksyon lamang kapag mayroon ang nasawi o nasaktan. Dagdag pa niya, katuwang ng pagpasok sa paaralan ang national security dahil dito makikita kung sino ang naki-impluensya at humuhubog sa kaisipan ng mga estudyante. Dapat anyang magsilbing wake-up call sa pamahalaan ang pangyayari at dapat nang umaksyon ng gobyerno para maging mas ligtas ang mga paaralan sa bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Samantala, pinagtibay na ang bagong pamantayan sa pagsasanay ng mga midwife o komadrona para mas maprotektahan ang mga nanay at sanggol sa bansa. Sa pagtutulungan ng Department of Health at iba pang ahensya ng pamahalaan, pinalawak ang kakayahan ng mga komadrona mula sa panganganak hanggang sa family planning, digital health at suporta sa gender-based cases. Layunin nitong punan ang kakulangan sa mga health worker, lalo na sa mga liblib na komunidad at masigurong may dekalidad na serbisyong pangkalusugan ang bawat Pilipino.

0: atin ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!

0: Kabayan with Danny Buenafe is on leave.
1: Yan, kaya tayo muna sasalo.
0: Kami muna ni Rica, ano po, dahil alam niyo naman, mga nangangailangan talaga.
1: Aray, ang aking headache, nagpaparamdam, sabi walang pera, walang pera.
0: tapos mayroon mga surprise pa from Meralco. Surprise!
1: Hi, buhay!
0: Pero yung kay ano naman, kay Kakay naman daw, ay, ano ba na yung pag-uusapan natin?
1: Yung 94,000 pesos niya na bill? Bahay ba talaga yun o mall?
0: Ganun din daw yung mga dati. I mean, within that number, yung kanyang historical bill. So, in other words, ang sinasabi ng Meralco, it's not an aberration o yung from out of nowhere. Kung halimbawa, dati-rati, 9,000 ka lang, 8,000 ka lang, biglang naging 94,000. Oo. Yun ang sinasabi ng Meralco. Now, we're not hearing any reply pa mula kay Kakay on hindi naman talaga ganun eh.
1: Pero naloka naman ako sa consumption ni ate mo, partner. Mall ba yun, ma'am? Kung kasi bahay lang daw naman daw yun. Uh-oh. Pero gaano ba kalaking bahay yun? Antindi naman ang consumption nila, madam.
0: Well, I'll tell you something. Merong maliit na hotel sa Isabela. Kaibigan ko, kamag-anak ko pa nga yung may-ari. Aba, nagpa 500,000 siya eh. Maliit na hotel
1: nila.
0: Ito. Ah, hindi ito yung napakagandang five star. Kaya
1: so posible pala talaga 'yon.
0: Ay, lalo na sa probinsya.
1: Kasi tinignan ko yung consumption namin, parang 600 kilowatt hour lang kami.
0: Ito pa isa. Pero para dun sa mga MSME. Na minsan pag marami kang aircon, lalo na yung mga floor type at saka yung mga ceiling type.
1: Ano yung floor type? Yung parang cabinet.
0: Yung mataas na gano'n. Yan ang mga tinatawag ko minsan ng mga three-tanner.
1: Malakas ba konsumo nun?
0: Abi, kahit na ano yan, kahit na inverter type yan, yung surge, yung unang sipa, lakas nun. No? At saka kung 6 at 8 ang ano mo.
1: Ang ganun mo.
0: Diba? Ibig sabihin, talagang aabutin ka talaga ng 100,000 dyan.
1: Ay, bala ko pa namang bumili nun. Hoy, may kaya?
0: May bago ngayon eh. Bilog siya.
1: Maliliit lang.
0: Floor type.
1: Oo,
0: pero very, aesthetically, very nice siya.
1: Talaga.
0: Kung yung mga nagpapakabit ng transformer, okay, eto po ah, bibigyan ko kayo ng tip ah. Kailan ko rin lang na-discover ito eh. Yung mga malalaking transformer pala, yung nasa kuryent, electric post,
1: yung mga parang drum.
0: Hindi po yan galing sa hindi po binibigay, pinapagamit ng electric cooperative yan or electric company. Binibili yan nung may-ari ng building kung saan kailangan mo ng transformer dahil masyadong malakas
1: ang surge
0: ang usage mo or requirement mo. Dahil meron kang mga refrigerator, meron kang mga chillers, meron kang katakot-takot na 2 or 3 tanner aircons. Madami pong ano yan. Meron pong malaking transformer na kahit na hindi nyo ginagamit, kumukonsumo ng kuryente. Babalikan po natin yan dahil meron na tayong mga reports. Para makatipid kayo, hindi nyo alam, kahit na hindi kayo gumagamit ng kuryente, yung mismong transformer kumukonsumo daw ng kuryente, nagre-reflect sa bill mo.
1: Nako! Di dumadagdag pala yun sa binabayaran mo.
0: Exactly, kahit na wala kang ginagamit. Sandali lang at meron tayong mga naglalagab live na Radyo Patrol reports. Ito na sila. Kache-check-in lang. Dami. Una, Pangulong Marcos Jr. pinatitiyak ang mabilis na pagpapatupad ng mga proyekto para makahikayat ng mga investor sa semiconductor at AI, Artificial Intelligence. Balitang kumpirmado, sigurado, live mula sa Malacanang, Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, go ahead.
2: Peter at Rica, target ng pamahalaan na makahikayat ng mas maraming kumpanyang mamumuhunan sa sektor ng Artificial Intelligence at semiconductor para makalikha ng karagdagang trabaho para sa mga Pilipino. Ito ang tiniyak ng Malacanang kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang mga proyekto at insentibo na maghihikayat ng investment sa dalawang industriya. Ayon kay Executive Secretary Ralph Rec, online ng administrasyon na gamitin bilang puhunan ang malawak na karanasan ng bansa sa electronics at semiconductor manufacturing na bumubuo sa malaking bahagi ng exports ng bansa, kung saan 3 milyong Pilipino ang kasalukuyang nagtatrabaho sa mga technology-driven industries. Kabilang anya sa mga hakbang na isinusulong ng pamahalaan ang pagpapalakas ng Luzon Economic Corridor, isang inisiyatiba na nag-uugnay sa Subic-Clark, Metro Manila at Batangas para makahikayat ng mas maraming negosyo at investments. Muli din anyang bubuhayin ang Semiconductor and Electronics Industry Advisory Council para tumulong sa pagpapalawak ng industriya at paghikayat sa mga bagong investors. Target ng semiconductor at electronics industry na mapataas sa $110 billion ang halaga ng electronics export ng bansa pagsapit ng 2030 sa pamamagitan ng pagpapalawak ng integrated circuit design, advanced packaging at semiconductor manufacturing. Samantala ay naman sa Business Conversion and Development Authority o BCDA, mahigit 50 kumpanya na ang nagpahayag ng interes na mamuhunan sa bagong pasilidad o proyekto sa New Clark City na nakatakdang maging sentro ng AI infrastructure, semiconductor manufacturing, data centers at iba pang advanced technology industries sa bansa. Samantala, magiging abala si Pangulong Marcos sa ilang pribadong meeting sa Balacanang ngayong araw. Mamaya naman naiharap sa isang press briefing si Undersecretary Kerr Castro ng alas 2 ng hapon.
0: At Christian,
2: ang balitang kumpirma... Yes,
0: Christian, mawalang galang na. Meron na bang reaction ng Malacanang tungkol doon sa pagbibitiw ni UK Prime Minister Keith Starmer?
2: Sa ngayon, Peter, ay wala pang nilabas na pahayag ang Malacanang kaugnay ng development diyan sa United Kingdom.
0: Ayun, oh, ito kasi sa US, alam mo, hindi pa nga nagre-resign, in-announce na ni Trump na magre-resign. Nauna pa yung announcement ni Trump. Pero mukhang may bago nang papalit in the meantime. So today with all these things happening, ano ha, yung sa Tacloban, yung sa Sarangani, etc. Ano ang prioridad ng Pangulo in as far as those two incidents are concerned?
2: Ang basically naman part, Peter, anong sinasabi ng Malacanang kasama sa inibigyang prioridad ng Pangulo, yung lahat ng mga nangyayaring yan, andyan ang mga government agencies.
0: Uh-oh.
2: Sa pamamagitan ng DepEd, pati na rin ng DSWD, pati na ng ilang mga ahensya na nakatutok para mabigyan ng karampatang atensyon at priorities yung pagtugon dyan sa mga nangyari, lalo na sa Tacloban, pati na rin yung nangyaring lindol sa Sarangani.
0: Okay, got it. Baka ako gusto niyang meetingin yung DepEd Secretary.
1: Nagpunta na doon sa Tacloban si Secretary.
0: Oo nga, pero between the president and him, diba? And as a matter of fact, even the PNP siguro. Ano, ha? Maraming salamat. Christian Usores, extra please.
2: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Usores, TZMM.
1: Susundan mga pahayag ng 18 bagmen wala ng kredibilidad ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia matapos siyang akusahan at tumanggap ng pera. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa COMELEC at ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
3: Good morning, Riga. Peter, nanindigan si Attorney Levy Baligod sa kanyang pahayag na umuray nakatanggap si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na mga maletang may lamang pera mula sa 18 bagman ni dating Congressman Sal Di Koch. Ayon kay Baligod, 4 na maleta at 1 bag na may pera umano ang ibinigay kay Garcia ng dating kongresista. Iginit naman ni Garcia na wala ng kredibilidad ang mga pahayag ni Baligod dahil hindi umano nagtutugma ang mga ito. Sinabi rin ni Garcia na tila umano'y tinuturuan ni Baligod ang mga bagman kung ano ang kanilang sasabihin na anya nagpapakita na maaaring hindi nila inilalahad ang katotohanan. Bagamat sinabi ni Garcia na ipinagtataka niya kung bakit siya dinadawit sa usapin gayong wala namang umano siyang kinalaman sa mga proyekto sa flood control, iginit naman ni Baligod na hindi ito ang pangunahing issue kundi kung may naganap na paglabag sa batas. Nauna lang pinabulaan ni Garcia ang aligasyong tumanggap siya ng pera at sinabi niyang pinag-aralan niyang magsampan ng mga kaukulang kaso lamang sa mga bagman ni Ko at sa mga nasa likod ng mga paratang. Posible rin naman ang idinadawit si Garcia kaumpay ng nalapit na hanalan sa presidential elections sa 2028. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz! Samantala, crime scene reconstruction isinagawa ng PNP sa Dipakulao, Aurora, kaugnay sa investigasyon sa pagkasawi ng 2 Ateneo de Manila University student-athlete. Balitang kumpirmado, sigurado, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Good morning, Marlene.
4: Peter at Rick. Rica, bandang alas 4:30 kaninang madaling araw, sinimulan na ng PNP-CADG katuwang ng Forensic Group, Local Police at MDRMO ang pag-asagawa ng crime scene reconstruction sa Dipukalo, Aurora na bahagi ng investigasyon sa pagkamatay ng mga Ateneo athlete na sina Rene Batarbonia at Divine Adili. Layan ito na matukoy ang kondisyon ng dagat ng mangyaring insidente, matukoy ang lalim nito at matunto na eksaktong lokasyon ng mga biktima gamit ng CCTV footage at mga salaysay ng mga manlalaro, coaches at impong saksi sa insidente. Gumamit din ang investigating team ng sonar o sound navigation and ranging equipment para tukuyin ang tukok topography sa ilalim ng dagat, gayon din ng 3D scanner para naman sa pag-capture ng mga high-accurate spatial data ng shoreline. Kasabay nito, nagsasagawa rin ng safety audit ang mga investigador upang beripikahin kung may sapat na warning signages at kinakailangan ng emergency safety measures sa nasabing beachfront area. Ayon sa CADG, layo ng mga hakbang na ito na malinawan sa buong pangyayari sa trahedyang sinapit ng mga biktima upang masigurong maihatid sa kanila at maging sa kanilang pamilya ang hustisya. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos, driver ng dating DPWH engineer na sangkot sa flood control project scandal sa Bulacan. Humarap na sa Sandigan Bayan ang balitang kumpirmado sigurado at ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus, go ahead.
5: Rica at Peter, sa kanyang pagtestigo sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong umaga, inilantad ni Edric San Diego ang kanyang karanasan bilang dating driver umano ni ex-DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Ni San Diego, 10 beses siya nag-deliver ng mga kahong galing sa opisina ni Alcantara sa Bulacan tungo sa isang kilalang hotel sa Maynila. Selyado anya ang mga kahon at hindi niya sinilip ang laman ng mga ito pero hinala niyang cash ang nakasilid dito. Isang engineer Carlo Rivera na umano'y chief of staff ni Alcantara ang pinagdedeliveran ni San Diego ng mga kahon. Mismong si San Diego rin ang nagre-report kay Alcantara na naihatid na ang mga kahon sa hotel. Ang pagde-deliver ng kahong-kahong umano'y pera ay tumutugma sa salaysay ng mga naunang testigo tulad ni Sally Santos ng Sims Construction Trading na nagsabing siya ang nagwi-withdraw ng pera mula bangko, nagsisilid nito sa mga kahon at naghahatid sa opisina ni dating DPWH Bulacan Engineer Bryce Hernandez. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: Samantala, Batasan Hills National High School, naku, malaking high school to, naghigpit na rin sa seguridad ngayong araw kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban kahapon. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
6: Tama ka dyan, Peter. Aminado ang principal ng paaralan na malaking hamon sa kanila ang panatilihing ligtas at maayos dito sa loob at labas ng campus dahil isa ang Batasan Hills National High School sa may pinakamaraming populasyon na mag-aaral sa buong bansa. Ang ilan lamang sa mga hakbang para sa pinaigting na seguridad dito sa paaralan ngayong araw ay ang pag-check ng mga bag ng mag-aaral na pumapasok sa paaralan. Malaking bagay rin aniya ang pagbabantay ng kalapit na Batasan Police Station sa pag-iinspeksyon sa loob at paligid nitong paaralan. Narito ang pahayag ng principal ng Batasan Hills National High School.
7: Actually, na-shock talaga kami nung makita namin yung tapos may mga na-share na ng mga videos. So, mang kagandahan naman dito sa QC dahil naglabas kagad din sa SDO ng mga protocols, nag-check ng yung mga guard namin ng mga metal detector. So, mas sinaiten pa yung pag-check. Tapos, mayroon na rin kaming maagap din ang Station 6. So, kanina nandito sina Colonel Tubiera. So, from 6 ng umaga, tapos shifting, tapos uwian, laging nandyan yung mga police sa labas. So,
6: yan ang pahayag ni Joseph Palisok, ang principal ng paaralan. Nakatakda na rin aniyang makipagpulong sa PTA o Parents Teachers Association ng paaralan tungkol sa insidente ng pamamaril ng isang estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban kahapon para maiwasan ang katulad na karahasan sa kanilang paaralan.
0: Nico, yes, so yung linawin lang natin, ha, yung mga pulis nasa labas ng eskwelahan. Just outside, yes. Oo, no? Hindi sila inside.
6: Tama, ano, Peter, ano, nag-inspection sila dito sa labas at nakabantay sila dito sa labas na ng paaralan. Pero yung iba, may mga nag-ano lang din, inspection lang din doon sa loob. Pero walang, wala silang baril na dala, no, dahil nga nag-inspection lang sila. Pero dito sa labas, ito, naka-full gear sila yung mga polis na nakabantay.
1: Etong mga polis na nandito, Nico, yung pinapreposition ba tawag dito ng PNP dahil 'di ba nung nagbukas ang klase naglabas talaga sila ng security forces?
6: Yes, preposition na 'yan. Ayun yung mga tinatap na mga polis o mga tauhan ng QCPD lalo na kapag mga ganito ang heightened alert sa mga paaralan.
0: Meron naman mga private security personnel. I mean, yung mga SG ba?
6: Yes, meron pa din. Meron pa din, Peter. Yung mga ano naman, yung mga security personnel na yan, sila naman yung mga nag-i-inspeksyon doon sa mga bag na mga pumapasok, lalo na ng mga mag-aaral. At nag-iikot-ikot na rin. Sila na rin yung na nag-iikot-ikot. Kasama na rin yung ilang mga teachers na inassign ng principal, yung tinawag nga nila na formation officers. Ito, nag-assign yung principal ng formation officers para mag-iikot-ikot sa paaralan.
0: That's very good. Ito yung... Baka naman parang sa mall lang ito, tusok-tusok ng bag.
6: Pero then, Peter, kasi kanina napansin ko talaga, talagang inaano talaga nila, binubuksan yung bag,
0: okay,
6: tapos talagang tinitingnan nila yung bawat gamit doon sa loob ng bag.
0: Pero wala silang magic wand, yung metal detector?
6: Wala silang metal detector, pero meron sila ng stick. Yung stick, yung para mas mabuksan yung mga
1: barbecue stick.
6: Parang
1: drumstick yata yun.
0: Kaya nga,
1: pantingin.
0: Kaya nga, tinutusok-tusok.
6: Tapos talagang binubuksan naman nila yung bag. Unlike sa mall kasi ngayon, parang dinedetect na lang nung ano eh, no, parang garret. Ngayon, wala naman silang garret, pero pinapabuksan talaga yung mga bag tsaka yung mga bulsa ng mga bata.
0: Pero ano, shout out sa PNP ha? At least hindi na zero visibility.
1: Oo, meron nakita
0: meron
1: naman
0: visibility.
1: Na sila.
0: Very good yun. Malaking bagay yung pag nakita, wapasok ka.
1: Matakot ka eh.
0: Pare, may pulis.
1: Oo.

0: Ang tanong sa iyo, Rica, ano ang lake sa Pilipino?
1: Lawa.
0: Yun. Kung wala kang kapera-pera, anong tawag doon?
1: Yeah. Pwede ba sabihin yun?
0: Hindi
1: ako sure eh.
0: Ganun din, sure. Lawa din yun.
1: Ah, lawa din ba yun?
0: Pare, lawa akong atiks.
1: Okay. Alaws. Alaws naman sa iyo ba? Alaws, alaws.
0: Okay, pag-usapan natin to kasi meron pong phenomenon na nangyari. There was a leak after the quake.
1: Oo nga.
0: Oo, saan nangyari
1: pero
0: ito?
1: Pero bakit?
0: Oo, artificial na lawa. Lumitaw daw sa Davao Occidental matapos ang magnitude 7.8 na lindol.
1: Parang nasa Radawan daw kasi, partner, yung ano, daluyan ng tubig.
0: Oo.
1: Kaya naipon.
0: Parang instant swimming pool. Kaya ba ito? Ganun ba yun?
1: Oo.
0: Makakausap po natin ang butihing namumuno ng Pidrimo ng Davao Occidental, si Ginoong Harry Chester Camoro. Sir Harry, good morning po. Si Peter Atrica dito sa Balita Patan sa Kabayan.
2: Good morning!
3: Hello po, sir. Good morning po from the people of Davao Occidental.
1: Good morning, sir. Salamat
0: thank you,
1: po.
0: Thank you very much po for your time. Sir, paki-explain, ano po itong lawa or lake na biglang lumitaw at bakit lumitaw pagkatapos po nung pagyanig na 7.8 magnitude?
3: Yes, sir. Itong impounded water po, igaling po ito na nung nagkaroon ng major landslides doon sa mga areas affecting si Abad Santos, Davao Occidental, particularly sa southern part po ng isang munisipyo namin, which is our boundary with the municipality of Glad, no, Sarangani Province. Mali, ito po ay landslide, earthquake-induced landslides sa aming mga major rivers, no, doon sa area. Kaya ngayon, nagiging, ano siya, nagiging parang lake, no, na karoon ng lumalaki kasi ang tubig doon kasi galing rainforest din ang source ng water natin doon.
0: Okay.
3: Kaso, ang nangyari kasi, sir, dalawang level kasi ito. Mayroong isang minor at saka mayroong isang major. Magkatabi lang po sila.
0: Okay.
3: Yun yung nangyayari ngayon doon, sir.
0: So, paanong naging enclosed yung area na yun? Kasi parang lumalabas na mayroong maliit
1: ganun?
0: Na dam.
1: Oo.
0: Parang ganun po, no? Parang mayroong maliit na dam doon na ipo ng tubig.
3: Yes, sir. Ang nangyayari kasi sa parang isang half face of the mountain kasi yung tumabon doon sa river natin, sir. Kaya mahirap po na ano, mahirap makalabas yung
0: tubig.
3: Main water natin na dumadalay from the bundok, kaya nag-i-impound siya ngayon.
0: Ayun. Okay. So, let me see if I understand this correctly. So, nagkaroon ng landslide, natabunan nung gumuhong mga lupa at mga bato.
1: Daluyan.
0: Oo, yung ilog. Ganun po ba? Portion ng ilog?
3: Yes, sir. Yung the whole ilog talaga, the whole stretch ng ilog.
0: Ah, okay.
1: So, paano yun, sir? Kailangan bang madedredging ba yung ganyang kalaki kung landslide yan? O magkikreate na ng bagong waterway yung tubig mismo?
3: Yeah, ma'am. Yung unang approach kasi namin, napag-usapan namin na magkakaroon muna ng human intervention doon sa to solve the problem ngayon. It so happened na on the second week, medyo hindi pa stable yung ground doon sa taas kasi landslide materials yung tumabon doon. Ngayon, on our third week, already napasok na po ng team, no?
0: Okay.
3: Ang area at saka nagkaroon na ng mga aerial surveys at saka analysis. The best thing that we can do for now is nagma-manual dredging kami, gumagawa kami po ng kanal.
0: Okay.
3: And with the use also of water pumps para doon sa Opo. So ang ano, sir, ang mangyayari nito ngayon, we will be waiting for the ano, the heavy equipments, no, kasi ongoing din ang repair ng DPWH para makapasok doon sa area mismo. Area mismo para makapasok.

0: para makapatong sila at
1: okay.
0: doon magkakaroon ng paggawa ng kanal.
1: Okay. Meron bang apektado po dahil sa bigla na lang nagkaroon ng lawa po diyan, ng instant lake? Ano? May mga pamilya po ba o mga kabahayan na naapektuhan?
0: Yes, sir. Ang una naming sinecure po yung downstream na mga sitio, which is around 5 sitios in Barangay Nuwing. Kasi ito yung labasan na area, sir, ng water.
1: Oh.
0: And we were preparing for a flash flood, no, kung mangyari ito. So at least safe na yung mga families. Meron po kaming tent city na nilagay sa Barangay Nuwing Elementary School. Andun po lahat ng mga IDPs, no, na saka meron tayong pagkain doon, may water, may kuryente, may internet. At least makapag-ano din sila sa kanilang mga families outside. Yung sa taas, sir, sa San Isidro, yun yung area na may daming talaga. Meron na kaming constant coordination with the barangay na isilikas na po yung mga areas na flooded na. Pakunti-kunti naman po yung bahay na flooded kasi mga farmlands ito, sir, na niyugan. So, most of the houses there ay parang ano lang, yung bahay lang ng mga nagbabantay sa kanilang mga farms po.
2: Paano po ang gagawin natin dun sa unang area po, yung sa Nyogan na nabaha? Kasi mag-over saturated po ang lupa dyan, Sir Harry. No? At pangalawa po, dun po sa parte ng lawa, ng daluyan ng river na natuyo na po dahil hindi na napuntahan ng, hindi na nalalagyan ng tubig.
0: Yes ma'am, gumagawa na po na tayo ng daan ngayon doon para makaakyat yung mga heavy equipments natin. Yun yung priorities natin. And then, yung past days na nag-operate kami, nag-debris clearing kami kasi ang daming mga niyog na natumba para makadaloy, tuloy-tuloy yung water if lalabas po.
1: So, in other words, tinangay yung mga coconut trees?
0: Hindi sir, natumba sa landslide po.
1: Natumba. So hindi siya napunta doon sa parang instant lake, ano. Okay. In the meantime po, yung mga nangangailangan halimbawa sa irrigation, meron bang epekto po 'yan?
0: Hindi naman po ito irrigated area, sir, kasi ano ito, mga niyog-niyog lang po ito.
1: Okay.
0: Wala po tayong mga rice lands po dito sa taas.
1: Meron na ba kayong initial report on how many coconut trees po yung bumagsak?
0: Yan ang ongoing ngayon ang ano sa ang ating ano agricultural sector po. Inuna lang kasi namin yung management of evacuees and
1: yes.
0: Other structures po. Opo.
1: Okay. Last na lang po mula sa akin ano. So kung halimbawa po na meron bang advantage kung i-maintain po yung lawa na yan o mas maraming disadvantage kapag pinabayaan natin yan?
0: Disadvantage po sir. Most
1: okay.
0: Disadvantage po talaga para sa mga residents po doon.
1: Okay. Ibig sabihin, kailangan tuyuin yan. Hindi dapat may tubig yan.
0: Yes, sir. We will have the normal flow of the river po talaga dapat.
1: Okay.
2: Oh, Sir Harry, gaano kahaba po yung river outflow na natigilan po dahil dito sa napigilang paggalaw ng tubig?
0: I have the figure pero hindi ko na ano ma sa daming pinagagawa.
1: Okay.
0: Pero if you can imagine a mountain na isang face ng mountain left and right,
2: mm-hmm.
0: yung the whole left side bumaba. Parang mm-hmm. ganun kalaki.
1: Mm-hmm. Nahati.
2: Na ano talaga?
0: Nahati yung bundok.
2: Cut-off talaga. Pero kung yung sa bundok din po, Sir Harry, syempre malaki din ang epekto nito doon sa, may epekto din po ba ito sa kabuhayan ninyo? Yun pong na landslide na malaking bahagi ng bundok?
0: Yes, ma'am. Kasi yung, syempre natabunan yung ano nila, yung panghanap buhay nila na coconut. Tsaka, alimbawa, kung mag-harvest ng coco, ayun nga, nakikita ko, nag-harvest pa rin sila, pero nakabalsa na, meron nang sinakay na doon yung coconut sa balsa para makuha nila doon sa area.
1: Okay.
0: Pero the area now is restricted na po sa other except lang kung meron talagang ang gawin doon sa area, kaya pinapayagan ng Philippine Armed Forces natin po.
1: Hindi mura yan. Ha? Sir Harry, magkano po ngayon ang bawat ulo ng buko ang bilihan?
0: Ang sa kilo ata dito, sir, nasa mga 50, gano'n.
1: Oh, kita mo
0: 50
1: na.
0: 50 or 60, gano'n. Oh.
1: Kita mo yun, Rica? Gano'ng kadami yung mga ulo ngayon at saka yung mga buko na... Eh, dito sa amin ngayon, yung binibilan namin sa labas ng subdivision namin. Oh. 55 na nga, kada buko eh.
0: Ano yan, sir? Buko juice yan sa'yo. Hindi. Doon sa taas na, kopra.
1: Kopra. Okay, kopra. kaya pala kilo-kilo. Oh, pero mahal pa rin. Opo.
0: Yes po.
1: Meron mga evacuee pa po ba sa inyo? Meron pang mga nasa evacuation center?
0: Yes, sir. Ginamintain po namin yung may evacuees. Kasi kailangan hanggat hindi namin ma-solve yung problema sa taas, and they will be staying in the evacuation centers po. Mm.
1: Okay, maraming salamat po. Sir Harry, we appreciate your time, sir. At
0: Sorry, sir, for the past days kasi hindi talaga masagot. Pero
1: It's okay. Opo,
2: busy po talaga kayo. Naintindihan po namin yun, sir.
1: Nalaman po namin yun. Uh-huh. Opo, at mabuhay po kayo at sampu ng inyong mga kasamahan na gumagawa ng katakot-takot na
2: effort.
1: Tulong.
2: Oo.
1: Thank you, sir Harry.
0: Sige po. Sir, parigas ka kay Ma'am Camille.
2: Opo, sige po. Iparating po namin. Salamat, Sir Harry. Po.
1: Sigurado kayo si Camille po.
0: Mga friends natin.
1: Ayan. Opo. Thank you, sir.
2: Salamat, Sir Harry.
0: Thank you, sir. Thank you po.
1: Sir Harry Chester Camoro, head ng Pidrimo, Davao Occidental. Ang oras, alas 10:40. Babalik po kami ni Rica in just a short while.
3: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
5: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkahira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili pa nilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.

0: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
1: Source ng information ay ang DCNN radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood natin ng DCNN. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DCNN. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
0: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
2: Mahalaga ang DCMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DCMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Happy 40th anniversary, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
6: Oras, 10:45. Ano muna tayo, ha? Check sa petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. Mm. Oo. Again.
7: Huwag mo akong bigyan ng bad news.
6: Oo. Mukhang matutuwa ka dito.
7: Ah, yan.
6: Kasi, di ba, nung kamakalawa, bumaba na. Below 80 ang Brent crude, ano, ha? Oo. So, nung Friday, actually, bumaba na siya ng 78.84. Nung Monday, kailan ba yun? Kahapon lang yun, ano? Aba, 81.56 na siya, eh. Kasi nagalit na naman nga yung Iran, sinara na naman yung Hormuz. Aba, we are happy to tell you that as of now, ang presyo po ng Brent crude ay $77.99. Let's pray that this holds. Uh-oh. On the other hand, medyo sumimplang yung ating piso. Kahapon ay 60.78, ngayon ay 61.34 per US dollar.
7: Oh, nagbabadya. Huwag naman sana, no? At saka mag-usap na nga kayo, Donald Trump and Iran. Hindi man lang US, di ba? Donald Trump talaga, eh. Boss, maka naman po.
6: Boss.
7: Hirap na tayo lahat.
6: Okay, pag-usapan natin yung, ano, yung stunting. Opo. Hindi po ito yung sa, ano, sa pelikula. Oo.
7: hindi stunt double.
6: Masakit po ito. Lalo na sa amin. Kasi ibig sabihin yung hindi pagtangkad.
7: Oo, yung nababansot na tinatawag.
6: Oo. At ang dami na nating problema sa mga ano, sa edukasyon. Ito pa ang isa. Ang kausapin po natin ay ang Senior Science Research Specialist po ng DOST, FNRI, si Ma'am Josie Desnacido. Ma'am Josie, good morning po.
8: Good morning.
7: Ma'am Josie, maganda umaga po.
6: Ay, nasa,
7: baka naka-mute pa si Ma'am Josie. Oo. Tingnan lang po.
6: Ang pag-uusapan natin, yun nga po, yung mukhang merong bansot stage ang ating mga mag-aaral. Ano, ha? At lumundag sa 25% in 2025. Oo. The first increase in a decade.
7: Oo, at matagal na natin pinoproblema yan, yung pagkabansot, partner, di ba? Kaya nga, marami na tayong mga programa sa DepEd at DOH na maglaan talaga ng budget para may libreng pagkain, breakfast man lang, doon sa ating mga estudyante para
6: alam mo ba ba yung
7: dito.
6: CLIM?
7: Hindi.
6: Oo, yun.
7: Pero narinig ko yun, no? Triba, narinig ko yan.
6: Oo, binibigyan kami noon ng CLIM. Oh.
7: Ano yung CLIM?
6: Binaligtad na milk.
7: Ah!
6: hindi, pero... Hindi pa,
7: excuse
6: hindi pa mas,
7: me po.
6: nandito na si Ma'am Josie. Ma'am Josie, Can you hear us already? Ala pa. Awampay. O sige. So yun, merong kaming ano noon, merong mga libreng milk ano ha. Pero hindi pa nga uso yung powdered milk niya yata.
7: Oh, hindi ito yung gatas na sinustro. Kasi yun yung uso sa amin.
6: Oo. Oh,
7: gatas na sinustro.
6: Ano pa ba ang binibigay sa amin noon? Oh. Madami. Mga mas alaga yata kami.
7: Oh, oh.
6: Kasi kung konti pa lang.
7: Oo, oh, konti pa lang. Ngayon kasi ang laki na talaga ng budget ang kinakain, partner, di ba? Na dati nga hindi pa kaya na everyday ay may meal na binibigay para sa mga bata. Parang if I remember, parang sabi, 60 days lang muna, 'di ba? Ang meron or ilang araw lang muna sa isang semester para lang at least kahit papaano ay makatulong sa nutritional needs ng development ng ating mga kabataan. And mahirap habulin ang stunting kasi ito yung yung formative years ng mga bata, 'di ba? Yung early stages ng kanilang development.
6: It means out of every 100 Filipino children under 5 years old, about 25 are stunted. Oh, ito na si Ma'am Josie. I think she's online already. Ma'am Josie, good morning po.
9: Good morning po sa ating lahat.
6: Ayan. Hi, good to see you.
9: Hello po. Good morning.
6: Okay. So, pinag-uusapan po namin ni Rica. Nag-i-interviewan kami dalawa habang nag-iintay kami. Opo. I mean, this is very, very alarming. Mm-hmm. Yung
9: yes.
6: 25 out of 100 are bansot? Can you talk more about that, ma'am?
9: Opo. So, ang child stunting po, ito po ay isang form na undernutrition na kung saan ang bata po ay maliit po para sa kanyang edad sapagkat hindi po niya nakuha yung sapat na nutrition na kailangan po niya sa paglaki. So, napakalaking issue po ito. Mahalagang issue po ito sa Pilipinas, ang pagiging stunting o stunted o pagiging bansot o panlak na isang bata dahil apektado po nito ang kalusugan, ang utak at kinabukasan po ng mga bata. So, base po sa pag-aaral ng DOST FNRI, ito po yung 2025 updating survey, napaka-latest po nito. So, ang resulta po ay 25.3% ng mga batang children under 5 ay stunted po, bansot o pandak. So, ito po ay maituturing na high public health concern po sa bansa. So, ano po ang ibig sabihin ng 25.3? Isa sa bawat 4 na children under 5 po ay stunted o pandak po.
6: Wow.
9: So, ito po ay base sa pinaka-latest na survey po ng DOST-FNRI.
7: Opo. Pero ma'am, ano po ba ang meron po bang physical manifestations ang pagiging stunted ng isang bata? Kasi ma'am, hindi naman talaga katangkaran din naman po ang mga Pilipino.
9: Opo.
7: Di po ba? Paano ba natin na-differentiate ang genetically shorter Filipinos over stunted children?
9: So yun nga po, ang mga Pilipino nga po, so common na po sa atin ang pagiging hindi naman po gano'ng katangkaran. Pero posible pa rin po na maiwasan natin ang pagiging stunted po ng mga bata. So ito po ay dapat nating isipin yung tinatawag natin na first 1,000 days. Ano po ang ibig sabihin po nito? So mula po sa pagbubuntis po ng nanay, dapat po ang kanyang nutrition hanggang sa magkapanganak siya, hanggang sa maging 2 taong gulang na po ang bata. So kailangan po na tugunan po ang malnutrition, maging wasto po ang nutrisyon ng nanay habang nagpupuntis po siya para ang ilalabas po ninyong bata ay maging marusog. Para hindi po sakitin, para po maiwasan po natin ang infeksyon at magtuloy-tuloy po ang kanyang development at saka growth.
6: Why is this happening po? Samantalang I think generally accepted na mas maganda ang nutrisyon ng average Filipino sa ngayon compared to decades ago, di po ba? At kung may kinalaman din yung nutrisyon para sa nanay even prior to birth, how does one explain that?
9: Opo. So yun nga po, dapat din po na maging magkaroon po ng kaalaman, ng wastong kaalaman po ang ating mga nanay unang-una po sa tamang nutrisyon. Ano po, sa kanya po sarili habang nagbubuntis siya at ganoon din po sa bata. So sana po exclusive breastfeeding po talaga ang kailangan. So ito po yung bago po mag 6 months months ang bata. So, sa loob po ng 6 months, dapat po ay ma-practice na po exclusive breastfeeding para po matugunan po ang wastong nutrition ng bata, maiwasan po ang sakit, at hindi po maging sakitin ang mga bata. So, napakalaga po talaga na mula pagbubuntis pa lang, alam na po ng nanay ko ano po ang dapat niyang gawin, kainin, sapat, at saka di kalendad po ang pagkain na kanyang kakainin.
7: Ma'am Josie, kung affected po ang health ng bata, no, simula pa ng pagbubuntis ng nanay, nalalaman na po ba ang stunting doon sa tinatawag nating newborn screening?
9: Sa newborn screening po, nakikita na din po dito ang mga epekto po, ano po, ng bata. Pero pag po siya itinimbang, so, doon po nalalaman at kinukuha din po yung kanyang taas, yung growth po niya at saka development. Doon po na talagang nakikita na talagang mababa po siya sa kanyang edad. So, nabanggit ko nga po kanina, base din po sa pag-aaral ng DOST-MNRI, ay hindi lang po dahil sa kakulangan at kalidad ng pagkain, kundi ang mga Pilipino po, nakita po sa resulta na mas ang mga bata na galing po sa mahirap at saka po sa mga rural areas na hindi po, nalimitado lang po ang kanilang access sa pangkalusugan at sa pagkain, legalidad ng servisyong pangkalusugan at childcare, sila po talaga ang nakakaranas ng stunting.
6: Kung meron pong survey on stunting in the Philippines, meron po bang rehiyon o ilang rehiyon na namumukod tangi na mataas ang stunting stats?
9: Opo. Base po sa aming pag-aaral, ano po, so yung 25.3% na po na stunting prevalence po sa ating mga under 5 children po. Kabilang po dyan ang mga rehiyon na BARM. Ito po ang ating Sampuanga Peninsula at saka Mimaropa. Sila po ang tatlo talaga sa namumukod tangi po na mataas po talaga ang prevalence o yung rate po ng bata na nagiging bansot at saka po bandak.
7: Nababawi po ba, Ma'am Josie, ang stunting? Kung kunyari po, on the first 4 years ng bata, hirap talaga ang magulang. Kalaunan ay nakakabawi-bawi, pinapakain na ng masustansyang pagkain. O yung epekto po ba nito ay permanent na, early stage pa lang?
9: So ito po yung dapat nating tandaan. Ano po, irreversible po ang stunting. So ito po ay chronic malnutrition. So ibig sabihin po nito, talaga pong pag meron na po, standard na po ang bata, so yun na po idadalhin niya paglaki. So malaki po talaga ang epekto nito sa kanyang pag-aaral, sa kanyang kalusugan, at ganun din po sa kanya pong kinabukasan. So dapat po ang bata po ay magkaroon po ng focus sa kanyang pag-aaral. Pero nangyayari po, nagiging poor performance po siya, pala absent. So mas madali po siya napuan na iba't ibang sakit dahil po sa condition na ito. So ito po ay dapat po talaga, maganda po talaga itong programa ng gobyerno natin na meron po tayong first 1,000 days law, at ito po ay dapat nating suportahan dahil mula pagbubuntis po ng nanay hanggang sa 2 taong gulang ng bata, matutugunan na po ang nutrisyon ng bata. So, para maging epektibo po siya at yung pag-unlad po ng bata ay tuloy-tuloy.
6: Pero let's talk about yung first 6 months after birth. Kung halimbawa,
9: after birth,
6: so within that period po at na-determine na medyo may stunting issue na yung bata, meron po bang magagawang paraan? May intervention ba para hindi naman matuloy yung stunting na yun?
9: Opo. So yun nga po, marami naman po talaga ginagawa ang pamahalaan para mabawasan po yung child stunting. Ano po? So nabanggit ko na po kanina, ang unang-una dyan po talaga yung first 1,000 days na tinututukan po talaga nito, yung pagbubuntis ng nanay, ano po, hanggang sa 2 taon ng bata. So ito po yung tinatawag na kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act. Meron din po tayong tinatawag na yung Universal Feeding Program. Maganda nga po ito, pasada na po ito sa ating House Bill. Ito po ay naglalayong mapalawak po yung programa po. Hindi lang po para sa mga daycare na bata, kundi ganun din po sa grade 3. Ito po yung tinatawag natin masustansyang pagkain para sa batang Pilipino app. So napakaganda po niyan. Meron din po tayong Malnutrition Reduction Program. Ito po yung programa po ng DOST FNRI. So ang discarding naman po nito, ito po yung tinatawag na DOST Pinoy, na ang programang po ito ay nagbibigay po ng mga complementary foods po na gawang DOST FNRI. Kabilang na po dito yung pagpapakain po ng ating enhanced Nutriban. So meron na po tayong mga iba't ibang variants. Ito po yung ating galabasa, kamote, at saka
7: ay, may flavor! Po. Gusto ko yan.
9: Opo, masarap po ito. Ito po, alam nyo, 1970 po itong Nutriban, pero ngayon po ay mas in-enhance pa po ng DOST FNRI para matugunan po ang malnutrition, kabilang na rin po ang stunting. So napakarami po programa. Meron din po kung ano po yung programa po ni Senator Cayetano, yung Anti-Stunting Action Plan. Ito po yung panukala sa batas po ito sa Kongreso at saka sa Senado. Anti-Stunting Action Plan o ASAP Council. Meron din po tayong mga programa ng DSWD, yung Walang Gutom 2027. So ang flagship po nito ay ang magbigay po ng ayuda sa mga mahihirap para makabili po ng masustansyang pagkain. So ang prioridad po nito ay mga nanay na buntis at ng mga nagpapasuso. So napakarami po talaga nating mga programa sa gobyerno na dapat natin pong suportahan.
6: Pero
9: lalo
6: mukhang
9: na po sa health center. Kasi libre naman po ito.
6: Opo, pero mukhang hindi pa po tayo talaga nakakaagwanta as far as stunting is concerned. Tinitingnan ko po yung report ng WHO at sa mga ASEAN countries. Aba, isa pala sa pinakamataas ang Pilipinas eh.
7: Opo. Ay, matangkad pala tayo. Oo, ay, mataas pala.
6: Mataas ang stunting. Yung prevalence ng stunting. Samantalang sa Malaysia, Thailand, Singapore, and Brunei, generally low to very low prevalence.
7: Ayan. Kaya kailangan talaga nating tutukan ito dahil nga ang mga kabataan ang kinabukasan ng bayan.
9: Tama po kayo.
6: Yes, I believe the children are our future.
9: Kami po sa DOST FNRI, wala po kaming asawa na nagsasagawa po ng nutrition survey para makapagbigay po ng data at resulta na makakapag-provide po sa ating mga government agencies, academe, sa ating mga policy makers para po malaman yung talaga yung pang-nutrition ng mga Pilipino. At kami rin po ay nagde-develop, parang sawa nagde-develop ng mga complementary foods para po makatulong sa atin po, sa ating gobyerno, para po mabawasan, maibsan po ang malnutrition kabilang na po dyan ang stunting.
6: Yeah, right. Okay.
9: Tulong po tayo.
7: Tama yan, ma'am. Salamat po sa po naman, ma'am Josie.
6: Opo. Sa ngalan po ng nagseservisyo, Ninya Corpus. Thank you very much, ma'am Josie Desna Sido, Senior Science Research Specialist ng DOST FNRI. Ano yung FNRI? Food and Nutrition Research Institute. Ayan. Thank you, ma'am. And
9: salamat,
6: you have a
9: po,
6: good day.
9: Okay.
6: Susunod na po!
7: Nagsiservisyo with Ninya Corpus and Migs Bustos. Nakasama
6: si,
7: nito
6: si Jack ngayon.
7: Si Jack ngayon.
6: Si JB.
7: Okay.
6: Hanggang bukas!
7: See you tomorrow. Nakasama niyo po Rica Lazo.
6: Peter Musngi.
7: God bless everyone. Ingat!
6: Good night.
5: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Ating oras, 11:03 ng umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo, Ninia Corpus. Isang magandang Tuesday morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 23, 2026. Aba, ang bilis ng panahon, malapit na pong matapos ang buwan na ito.
1: At hindi lang partner yung buwan na ito, ang first half ng 2026.
0: Oh my goodness. Grabe. Merry Christmas.
1: Diba? Dalawang buwan na lang, magka-countdown na lang tayo.
0: Diba?
1: Magbo-bear months na naman.
0: Siya nga po pala, ngayong umaga, ang kasama ko po ay si Jack Batalyones. At si Migs Bustos po ay pabalik na. Kahayaan naman natin siyang makasama ang kanyang family.
1: Maganda yung priority yan. Kailangan natin yan yung work-life balance nga.
0: Kaya sa susunod tayo naman ulit. Ganun
1: Magbabawian tayong dalawa naman. Magsusumbatan tayo.
0: Kumusta ka, partner? Ano naman ang breakfast mo kanina?
1: As usual, tinapay kasi medyo nag-diet tayo ng konti. Kaya
0: Iba-diet ka.
1: Once na lang ako kumakain sa isang araw ng kanin.
0: Ang daya mo. Ako, hindi pa ako nakakakain. Pero may baon akong nilagang saba. Nasa bag ko ngayon.
1: Ako, nagbaon din ako ngayon. Gumawa lang akong sandwich sa bahay.
0: Wow! Ano naman yung ginawa
1: mo? Pero syempre, hindi naman magpapagam na nilagyan ko ng gulay yun. As in,
0: Ano naman yan? Baka naman cheese?
1: Egg. Wow. Saka luncheon meat.
0: Why not?
1: Nilagyan ko ng cheese.
0: Uy, masarap yan. Alam mo, yung egg sandwich, partner. Sa mga sandwich po, paborito ko yung egg sandwich. Yung the usual, yung may mayonnaise, may egg, diba? Tapos imamash mo.
1: Nung wala ka, partner. Pero alam ko, nakikinig ka nun. Pinag-usapan na yung mga nutritious na baon.
0: Mahirap yan. Challenging yan para sa mga magulang.
1: Pag-uwi
0: ng anak mo, tingnan mo yung baon. O hindi?
1: Minsan, hindi nga umabot sa kalahati na bawas .
0: Diba? Masama loob mo pag ganun. Nakakapanlumo minsan, lalo na dun sa nag-prepare. Kasi pinrepare niya yun . Mm-mm. So isipin mo, saan ba ako nagkamali?
1: Pagbabaunin mo na lang siya ng pera para dun siya bibili at mainit.
0: Pinag-uusapan rin namin yan ng asawa ko. So debate sa amin yan. Kasi yung anak ko na mag-grade 3, for the first time, pwede na siyang bumili sa canteen. Kasi hanggang grade 2, hindi pwede.
1: Baon talaga.
0: Sa grade 3, pwede na. So maraming bata ang excited. Mm-mm. Ang tawag sa kanila, hello money.
1: Ang problema lang dyan sa minsan hindi sila kakain dahil iniipon nila yung pera nila dahil may gusto silang bilhin. Yun lang ang problema sa dyan.
0: Yes, one is baka hindi sila bumili ng pagkain kasi meron silang gustong bilhin. Yeah. And two, malamang sa hindi, bibili sila ng hindi nutritious na pagkain. Doon sa number 2 ako, medyo concerned. Kasi kahit bigyan mo siya ng pera ngayon, malamang bibili niya yung mga french fries, fried chicken. Diba yung mga nilublob, sa salitang nilublob, sa mantika, para crispy.
1: Kasi syempre, bigyan mo ng pera, di mo naman asahan na bibili yan ng mga chop suey or pinakbet,
0: dapat nga wala sa school yung mga french fries na yan, sa totoo lang. Pag-isipan nila, may batas ata na bawal na yan talaga. Pero pinalitan naman ng juice. Ang juice po, ang taas naman sa asukal.
1: No sugar content. No.
0: Kaya talagang dapat i-review yung mga pinapakain sa eskwelahan. Para yung choices, wala kang choice kundi bumili ng healthy.
1: At naman ako ng myth nung last episode. Ano yun? Di ba natin pineapple juice na nagpapababa?
0: Na hindi nagpapababa.
1: Yung margarine, hindi naman daw talaga proven na nagpapatangkad. Tinanong ko yun talaga.
0: Ilalagay sa kanin ng bata tayo, di ba?
1: Para tumangkad.
0: Ang galing talaga ng advertising nila, no?
1: Di ba yun kagad Pag nakita matangkad yung tao, ng margarine na yun. Which is hindi naman.
0: Hindi. Ang nagpapatangkad, siguro well-balanced diet. And kanina narinig naman natin, yung stunted growth. At saka dapat talaga matandaan ng mga nanay na nag-uumpisa talaga habang nagbubuntis. So kung ikaw ay nanay na hindi ka kumain ng tama at malnourished ka or undernourished, yung anak mo, ipapanganak mo, na ganun din.
1: Yeah,
0: at nag-umpisa na doon pa lang. So, mahirap nang balikan yan.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kaya dapat yung mga nanay po na nagbubuntis, dapat talagang alagaan. Pakainin.
1: Oo, tsaka partner, yun lang, bilang magulang nga ay hindi lang naman yung health ang ano natin. Siyempre, yung well-being na mismo sa mga eskwelahan, which is napakainit na topic ngayon, di ba?
0: Opo, alam mo, nakaka-trauma, no? Every time makita mo online yung mga usap-usapan. Pero ito po yung mga mahirap na usapan, mga hard conversations na minsan kailangan nating harapin.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na yung mga eskwelahan ngayon, mapapaisip na tayo, partner.
1: Oo.
0: Kumusta ba yung security? Diba?
1: Doon sa nangyari na yan, doon sa Tacloban, Hispano. Una, nakikiramay tayo, of course, sa
0: of
1: family.
0: Of course, opo.
1: Doon sa ano,
0: grabe.
1: Bilang mga magulang din, I'm sure napaka-hirap.
0: Hindi mo alam paano ka magsusurvive sa ganitong klase ng trahedya. Nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng saksakan sa Cavite, nagkaroon ng shooting sa eskwelahan dyan sa Tacloban. First month of school, ang daming mga nangyari. So, kailangan talagang matutukan, mapag-usapan para malaman po natin how to address.
1: What needs to be done para hindi maulit yung ganyan.
0: And how we can go back, isipin mo, magnilay-nilay ka, sana na-prevent yung ganitong sitwasyon. Papaano ba? Ano ba ang pwede natin gawin para in the future, wala na pong ganitong mangyari?
1: Okay,
0: so ang ating question of the day, I'm sure maraming sasagot nito, no? Ang question of the day po natin, lagi bang babad sa social media ang inyong anak? Ayan po ha, mag-viber po kayo sa 0919-278-3000 at mag-message po kayo sa amin sa aming Facebook. Live streaming po kami ngayon sa at DZMM Radio Patrol sa Istrenta. At live rin po tayo na napapanood sa PRTV Prime Media Channel 31. And of course, nasa YouTube po tayo. At syempre sa mga nakikinig, shout out sa mga aming loyal listeners sa 630 AM band. Lalo na po yung mga driver, di ba? Kasi di ba lagi sa atin nakikinig yan. Ingat po kayo sa biyahe. Ayan. So, partner, ngayong umaga, makakausap po natin si Miss M. Siya po ay isang psychologist at a program manager ng Philippine Mental Health Association. So, Miss M, magandang umaga po sa inyo.
2: Hello, Miss Nina and Sir Jack. Magandang umaga po sa inyo. At sa lahat ng nanonood, nakikinig, mga nasa social media, nanonood sa inyong programa ngayon.
0: Yung mga nasa social media. Yes. At least tayo yung pinapanood, hindi mga YouTube shorts na walang kwenta. Hindi naman lahat walang kwenta. Minsan okay naman. But anyway, Miss M, unang-una, ano po ang inyong naging reaksyon doon sa nangyaring balita kahapon na pamamaril dyan po sa Tacloban?
2: Yes, Miss Nina, nakakalungkot talaga no, ang mga balita pag makikita natin yung mga nangyari kahapon. At even hindi lang kahapon, nung mga nakaraang linggo dahil sa insidente sa eskwelahan. So talagang nakakalungkot. Maaaring mag-alala talaga ang makakapanood din ito at makapag-isip kung ano ba yung nangyayari, bakit ba may mga ganitong pangyayari sa loob ng eskwelahan. So talagang nakakalungkot siya, Miss Nina and Sir Jeff.
1: Yun nga, ma'am, pinag-usapan nga namin ni partner Nina na yes, nakikita natin sa ibang bansa. Minsan nga pag napapanood ko yung nangyari sa US, sabi ko buti yung sa Pilipinas is hindi walang ganyan, walang bihirang nangyari. Although meron nga ako dati, partner and ma'am, na kinover na isang ganyang instance sa Kawit, Cavite noong 2013, yung random din, yung pinagbabaril niya yung kapitbahay.
0: Oo nga, walong, grabe yun, ha?
1: Walong tao ang nabaril niya isang buntes, pati yung dog na nakasalubong niya. At dalawa sila ang gumawa noon. Yung isa, meron siyang tiga-load ng baril niya.
0: Grabe. Tandem.
1: Yung isa tiga-load lang naman. Tapos siya yung, ano, siya yung shooter. Yun lang yung nearest thing na nakita ko sa random. Pero ngayon nagulat nga ako na ito, much more ang worst talaga dahil nga sa eskwela. Oo, sa eskwelahan nangyari.
0: Mm-hmm.
1: Yun nga, pero ma'am, ang sinasabi dito is bullying daw, yung naging ugat. Ano po reaction nyo dyan?
2: Regarding sa ganitong mga sitwasyon ano, at saka sa ganitong karahasan na pangyayari. Actually, Sir Jack and Miss Nina, maraming factors ang maaring panggalingan o pagmula nito. Kasama dito yung psychological factor. So, ito yung related sa kaisipan, damdamin, at behavior or action. Kasama din dito yung social na aspeto, yung relationships, ano, sino-sino ba ang mga kakonekta ng isang tao, ano-ano ba yung mga interaction na meron siya. So, the social aspect, and then the environmental, ano ba ang kanyang kapaligiran, kasama din dito yung estado sa buhay, ano ba yung mga exposed siya, saan ba siya exposed. So, dito papasok yung posibleng iba't ibang karanasan na meron ang isang taong nagiging marahas. Maaaring kagaya nito o kasama dito ang trauma o abuse. Maaaring ang family conflict, family neglect. Meron din ang peer pressure, yun yung ibang panggagalingan. Or bullying, ayan, isa rin ito. Plus, hindi din natin maalis minsan yung substance abuse or paggamit ng ipinagbabawal na gamot. And then the socioeconomic stress, hindi din ito mawawala, ano, yung estado sa buhay, ano ba yung lagay niya sa society. And emosyon, kasama din dito yung pag-handle ng emosyon. May mga matitinding emosyon o galit na hindi kayang i-control. And sometimes it could also link to a mental health concern. So maraming posibleng panggalingan ito or pag-ugatan, pero hindi natin ito agad matutukoy, Sir Jack and Miss Nimia, at hindi natin siya pwedeng i-assume. Kasi hanggat hindi dumadaan sa masusing psychological evaluation or assessment, we cannot label or we cannot diagnose a person na ay ganito kasi o ito kasi yung dahilan. So kailangan talagang dumaan ito sa masusing evaluation and assessment para malaman ano ba yung pinag-uugatan, ano ba yung pinanggagalingan. At simula doon para malaman ano ba yung gagawin, paano ba natin ito masusolusyonan.
0: Opo.
2: So doon papasok yung maaaring iba't ibang factors na pinanggagalingan
0: Opo.
2: Ito.
0: All right. So yes, marami talagang factors, ano. We of course agree, maraming mga pangyayari sa paligid. Minsan it's out of your control. But what can you control? For example, in this situation po, nakita natin yung isa sa mga namaril na bata ay kita mo naman makaasta, partner. Kala mo military, kala mo general.
1: Yeah, ibang klase nga
0: o yung
1: talaga
0: buhok niya. May mga pictures pa raw na nakaano sila, 'di ba? Outfit. So for me, well, ako, hindi man po ako expert at hindi ko sinasabi ito ang tama. Hindi lang to bullying eh. It goes beyond bullying. Kasi ang daling mag-blame. It's easy to say, bullying, kaya yan nagawa. And of course, it's not an excuse kahit na nabully ka, di ba? Imagine to do
1: right.
0: that, di ba? Na parang nangyayari lang sa mga gyera. So, at saka, yung factor po na planado, premeditated po, ibang klase po, Miss M, parang pag ganyan, malamang meron niyang psychological ano, 'di ba, or mental health problem, Miss M.
2: Ayan ang magandang mapag-aralan po, ano, kaya kailangan talagang masusing pagtuunan ng pansin yung evaluation, kasi dahil maaaring ang mga tao maraming maiisip, saan magaling, baka ito ay dahil dito, dahil diyan. Ang daming pwedeng maiisip ng mga tao kung saan ito nanggaling. That's why it's very important na talagang dadaan ito sa psychological evaluation and assessment to know ano-ano yung mga posibleng pinanggalingan niya. Ano-ano yung mga posibleng pinagmula nito. And then all the observations, all the behavior, and all the experiences na meron ng batang ito, yun ay mapapag-aralan, yun ay mapapagtingnan pagdating sa evaluation. Para overall makita ano yung pinagmulan, no? Ano yung pinag-uugatan ng ganitong behavior or action.
0: Isa pa sa mas importante rin sa akin, or kasing importante po, ibig bang sabihin, merong mga na-miss na warning signs po, no, na mga behavior sa mga batang ito days or weeks before the shooting. Ano po ba dapat bantayan ng mga magulang at ng mga guro? Kasi itong bagay na to talaga,
1: di ba? At yung
0: diba?
1: Guidance counselor.
0: Yes. Kasi nga may mga social media yan, may mga pictures. Imagine ko nakita mo na yon, na flag mo na. Hindi ho ba, Miss M?
2: Sa mga ganitong pagkakataon po, ano, napaka-importante yung observation ng magulang at observation sa eskwelahan. Nagkakaroon ba ng mga pagbabago sa kanyang pakikitungo or pakikisalamuha sa kanyang mga kaklase, sa kanyang guro, sa kanyang mga kaibigan. At bukod doon sa bahay, paano ba siya sa bahay? And tama po, napaka-importante yung social media kasi dito natin makikita ano ba yung pattern, no? Ano ba yung nakikita nating post ng ating mga anak. So actually, ang social media could also help kasi pag makita mo ang isang bata ay parang humihingi ng tulong, it is also a way para, okay, i-check ko nga yung anak ko. But at the same time, kung makikita na parang may kakaibang pattern na post itong anak ko, so doon pa lang, right immediately, pwede na talagang mag-check in ang mga magulang. At sa eskwelahan, pwede din silang mag-coordinate doon na parang napansin ko sa anak ko may ganitong mga post, may ganito ba siyang napapakitang ugali sa paaralan or sa eskwelahan. So it's really a collaboration and coordination po eh ng pamilya, ng komunidad at ng eskwelahan, ano? Napaka-importanting tingnan. At tama po kayo, kasama din yung social media because it could help, no? Makakatulong yun na tingnan, ano ba yung theme? Ano ba yung pattern ngayon ng anak ko sa kanyang mga post?
1: And ma'am, di ba, ang mahirap kasi partner, di ba, pag nakita mo yung tao, I mean, makita mo masaya, pero minsan hindi mo talaga malalaman kung ano yung pinagdadaanan niya, di ba po ma'am?
2: Yes, yes, tama Sir Jack. At saka na-mention ko din po ano yung iba, nagpapa-express or nag-i-express sila na kailangan nila ng tulong. Doon din makikita sa social media eh. That's why yung family member, they will ask, para po merong tendency yung anak ko na hindi magandang gawin sa kanyang sarili. So doon din nakakagawa ng paraan immediately yung pamilya na, okay, mukhang kailangan nating i-ask yung anak natin at baka kailangan niya ng mental health professional.
1: Yeah, baka may sinusuppress lang sa loob. Ako minsan yun sa anak ko, lagi ko tinatang, hey, pag may problema kayo, gusto ko mag-open up siya. I mean, hindi naman sa makikialam ako sa buhay niya. Pero I mean, pag dumating yung time, sabihin ko, hey, pag may problema ka, pwede kang lumapit sa akin. Dahil mahirap yung ano eh, nakikitang hindi ka approachable. Paano kung sinusuppress lang niya sa loob yung problema niya? Tama, ma'am?
2: Yes, yes, exactly, Sir Jeff. Dapat talaga regular check-in yan sa mga magulang. Kumusta ba ang araw mo? Kumusta ba ang school? Kumusta ba ang mga kaklase mo? Kasi doon din sila pwedeng magsabi na meron silang hindi magandang nararanasan sa eskwelahan or meron silang magandang experiences sa eskwelahan.
0: Oh, kaso, alam mo, partner, may problema ako dyan minsan eh. Kumusta ka na? Ano nangyari sa school? Lalo na
1: ako sa ako, tinatanong ko lagi yung anak ko. Kasi ma'am, partner, di ba yung anak ko nag-work na layo? Tinatanong ko, kamusta work? Well, sabi niya, well, pareho lang, ganun lang.
0: Diba? Ano
1: ko, baka good. Kasi okay. Ano sa office.
0: Isang tanong, isang sagot.
1: Oo, tipid so, na tipid. No?
0: Oo, tsaka ayaw nila yung kinoconfront silang ganun eh. Or feeling nila awkward rin yung sitwasyon. Oh ha, pag dramatic ka naman, you're so dramatic.
1: Yung ano eh, hindi diba? Ka naman masyadong nagiging intrusive or ano. Pero papakita mo na open ka just in case na may problema
0: sila. Is there a way that can work sa mata po ng isang psychologist? Kasi ayaw nga nila ng confrontational, Miss M.
2: Actually, yung iba ang iniisip parang seryosong usapan, one-on-one agad.
0: Lalong ayaw.
2: Hindi ko po kailangan ganun agad-agad. Ano? Lalo na kung kayo ay tipo parang magkabarkada or magkaibigan ng anak mo, regular na kung paano mo siya kinakausap. Kumusta yung school mo? Hindi siya yung parang kailangan magsiset up tayo. Hindi naman kailangan ganun agad na magsiset up tayo ng one-on-one. Pag-usapan natin ng eskwelahan. Kung hindi naman ganun type yung iyong anak at mas nagsasalita kapag siya ay komportableng tinatanong mo lang ng casual conversation, that will do. Kasi mas na-appreciate din nila yon and assurance na okay, sabi ni mommy or sabi ni daddy, magsabi lang ako kapag ready ako. So, walang pressure. Hindi din natin sila pipilitin na ano ba nangyari sa school? Ano bang dapat mong ginagawa sa school? So, hindi ganun kasi nandun yung parang threatening in a way. Lalo silang hindi magsasabi, lalo silang hindi mag-open up. So, be comfortable in asking. A casual conversation will do. It starts with that. Until mas maging komportable at mas mag-open up yung bata, mas maging mas bukas sa kanyang loob yung kanyang i-open up, then it will follow will follow.
0: Opo.
2: So yung magsasabi natin Miss Nina and Sir Jack na nandyan tayo para sa kanila, napakalaking bagay noon para sa kanila.
0: Yes.
2: Kahit hindi sila nagre-react or hindi sila nagre-respond.
0: Okay. Pasensya na, last question, pero ito ay para sa lahat, no? Sa mga nakapanood po or very bothered sa napanood po nila sa social media, kasi hindi lang naman parang na-convicus nga of social media, kumalat na po yung mga video noong pangyayari. So marami ako naririnig sa mga co-parents, yeah, sa mga kaibigan na nakaka-trauma. So paano po rin i-manage po ng taong bayan, ng public, itong mga ganitong klase ng impormasyon para naman hindi rin sila ma-traumatize?
2: Opo. Napaka-importante dito na kailangan meron din tayong boundary, ano, kasi nakita na natin talaga yung detalye, maaaring napanood, nakita, nalaman na natin, at kung meron itong impact na kakaibang stress sa atin o pag-aalala or worry, might as well ilimitahan muna natin yung pag-alam sa detalye ng mga ito na impormasyon, lalo na yung general public. Kasi of course, hindi maiiwasan, maaaring mag-alala rin sila para sa kanilang mga anak sa eskwelahan, na kahit hindi ito yung eskwelahan na yon or kahit ibang eskwelahan, pwede silang mag-alala. So importante po na medyo may limitation din at reassurance din sa kanilang mga anak na nandyan sila, no, para sa kanila. Mm-hmm. And of course, I think in terms of coordination sa school, yan, very important naman po talaga din yon, yung regular communication sa school, mm-hmm, sa teachers, sa guidance offices, guidance counselor, it's also very important. But overall, in terms of the media exposure, baka kung medyo sobrang stressful sa inyo ito sa ngayon, mag-limit muna tayo, mag-step back muna tayo para dito, since baka ma-overwhelm din kasi yung emotions ng mga makakapanood. No? Kahit hindi talaga sila yung directly na affected, pero maaaring makagkaroon dito ng impact.
0: Oh, tama. Yun nga ang sabi nila, distress ka. Uh-oh. So medyo mag-aano ka sa social media muna, kasi kung masyado kang affected, di ba?
1: Actually,
0: katulad ko, ayoko na panoorin eh. Noong napanood ko isa, dalawang beses, hindi ko na kayang ulitin.
1: Mahirap. Kanina lang, nung nagdala ako ng laundry sa Miami, napadaan ako doon sa elementary school. Kung nakita ko, pinag-uusapan ng mga magulang sa labas. Lalo na yung mga pictures na lumalabas na kesyo kulto daw yung ano ng bata. Kasi nga, di ba milawas sa social media, yung nakashirt sila.
0: Yung t-shirt.
1: Yung kinokonnect talaga.
0: Oo, na-connected sa mga iba. Yun, dapat tingnan din. Imagine, siguro kasi kung hindi mo alam, nakita mo yung anak mo naka-t-shirt ng ganun, magtaka ka na. Ba't ka naka-t-shirt ng ganyan, yeah, di ba? Anyway, ibang usap, mamaya kausapin natin yung mga mga guests pa naman po tayo na susunod, ano, mula sa mga PTA po, kasama natin mamaya, ano, at saka yung tungkol rin po sa safety ng schools. Mm-hmm. At maraming salamat po, Ms. M. Noscal, ng Philippine Mental Health Association, for your time and for sharing your expertise po with us. Thank you, Ms. M.
1: Thank you, ma'am.
2: Maraming salamat po.
0: Ang oras po natin, 11:27 ng umaga. Magbabalik po ang nagseserbisyo, Ninia Corpus, at kasama ko po ngayon si Jack Batalyones.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo, Ninia Corpus, sa DZMM Radyo Patrol 630.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
5: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang oras natin 11:30 ng umaga.
0: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: Ngayon naman, makakasama po natin live dito po sa aming studio, walang iba kundi ang National PTA Association NCR Chair na si Sir Jasper Basmayor. Magandang umaga, Sir Jasper.
1: Yes, magandang umaga po sa lahat po ng taga inyong subaybay, Ma'am Nina, Sir Mix.
0: Si Jack po yung kasama ko, okay. Sir.
1: Jack.
0: Konti na lang, no? Tapat ka ng konti eh.
2: Hindi na magre-reklamo, no? Meron pong camera pa si Migs.
0: Mas bata sa atin si Migs eh.
2: Swerte na ako doon.
0: Oo, swerte tayo dyan, no? Okay, si kasama rin po natin ang National Movement for Safe Schools. At siya po ay isang certified campus safety and security manager na si Dr. Rally Abalon. Magandang umaga po sa inyo, sir.
3: Magandang umaga. We are so happy to be part of your program.
0: Yes, we are so happy and very timely po. It's my first time to interview you. Meron palang National Movement for Safe Schools.
3: Yes, ma'am.
0: Opo, ano po ito?
3: Ito po ay umbrella organization of so many who are going, ministering in different school. It so happened, yung Tacloban School na we are about to talk about, katabi na pinuntahan namin last year.
0: Katabi. So what do
3: we did training sa Leyte National High School.
0: Oh my. So gosh, could it have been prevented? Well, I don't know, no. Parang when you think about it, parang ang daming sana pero mahirap po magsabi noon eh.
3: Opo.
0: At least ngayon we can talk about moving forward. May I ask Sir Jasper po, yes, ang ating PTA National Parent Chair ng NCR. Ano po nag-reaction nyo when you heard this yesterday?
1: Siyempre po, unang-una kami po ay nakikiramay sa mga magulang na naulila po. Siyempre hindi po natin inaasahan ganun pangyayari. So kami po bilang mga magulang ay nag-aalala sa aming mga security ng ating mga anak. Siyempre kasama ng mga magulang at ang nais po nga namin sana po ay magkaroon pa ng mas malawak na pagtutulungan, shared responsibility po ang ating pong ang community mula po sa aming pong paaralan, sa ating pong mga magulang, sa ating pong barangay at mismo pong mga LGU po ay sana po ay magkatulong-tulong para po sa security po sa loob o lalong-lalo na sa labas ng ating paaralan. So kami po sa National PTA ay talaga pong nagkakandak din po ng mga pa-seminar po para po sa mga parental seminar. Mayroon po kaming tinatawag na sa anak ko, sagot ko, sa aming pong lungsod na dito po ay nakikipag-partnership po kami sa LGU through SDO ng Caloocan. And then doon po ay doon po ang mga nagtotalk po sa amin about po doon sa health, yung city health po natin, sila po ang nagtotalk about doon sa issue ng health issue, mga early pregnancy, and then yung syempre yung ating mental health. And then po mayroon din po tayo sa about naman sa city drugs ng ating abuse, so po, sila naman po ang nagko-conduct about po sa mga sa pag ng mga drugs or yun po para maiwasan po ng mga bata. And then syempre yung ating city social welfare para din po sa karapatan ng mga bata at syempre isa pa ang kailangan din po natin ay mga spiritual advisor para po naman sa spiritual empowerment ng mga magulang at syempre ng mga bata. So kami po mga magulang ay talagang gusto po namin na mas mapalawak pa, mas makatulong pa, responsibilidad po namin na talagang makisubaybay pa sa aming po mga paaralan for monitoring po ng labas at loob po. So kami po ay talagang gusto po na tumulong kasi nag-aalala po din kami na sa kalagayan po ngayon ay iba-iba na ang kaisipan ng mga bata dahil syempre yung ating digital age po.

0: talagang mas malawak na ang kanila pong mga napupulot na iba-ibang mga informasyon.
1: Mm-hmm. And Dr. Rally, anong tingin mo, what could have been done siguro para ano, naiwasan sana yung nangyari?
2: Well, maraming pwedeng tingnan na direction.
1: Uh-oh.
2: Pero right now, I think ang pinakamaganda tingnan, yeah, of course, it's a school problem.
1: Mm-hmm.
2: But right now, it is a societal problem. So, number one para sa amin, sa National Movement for Safe Schools is the home. The first base dapat inaayos mm-hmm. yung bahay, yung tahanan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yung karaniwang problema ng mga paaralan, galing po sa tahanan
1: mm-hmm.
2: na ipapasa lamang. So, pag in-address po natin ito, dapat hindi lamang po yung school,
0: yes.
2: right? That's why meron tayong kasama sa PTA. But also, let us also tignan yung pinanggagalingan talaga ng mga bata.
1: Mm-hmm.
2: Kasi influence sila in so many ways. Yes, andyan po yung media, pero basically yung raising up, yung environment, ang laki pong contribution sa kanila eh.
1: Mm-hmm.
2: So sa ayon po sa National Movement for Safe Schools, we conduct training. We also produce materials. Kasi mm-hmm. para po sa amin, hindi lang sapat ang magkaroon ng seminar.
1: Mm-hmm.
2: Dapat ilagay sa kamay nila na mayroong paraan, matuto, magkaroon ng awareness.
1: Mm-hmm.
2: Kasi meron po kami ginagawang mga studies in different schools na pag nag-conduct po ng awareness seminar, 50% kaagad ng incidents ng, let's say, bullying,
1: mm-hmm.
2: bumaba ka agad. It's because of the awareness.
1: Mm-hmm.
2: So, para po sa amin, maganda po yung mga bagay na inisyatiba,
1: mm-hmm.
2: pero tignan po natin na mas mahaba pa sigurong pag-address. So that, hopefully, God willing, wala na po siguro maisusunod pang pangyayaring ganito.
3: Mm-hmm. Opo, yung ginawa nyo sa Leyte, no?
2: Yeah,
3: National High School,
2: yes,
3: ano po yung mga tinuro nyo sa kanila?
2: In particular po, anti-bullying.
3: Ah, okay.
2: Kasi yun po yung hinihiling po ng school kasi medyo parang rampant as compared pa nga sa San Jose. Sa San Jose. Sa kailang marami.
3: Kasi, okay, unfortunately, yun nga, ano, may mga namatay, imagine. Pero actually, Jet, naalala mo last year, yung mga estudyante na nagsaksakan sa may bridge?
1: Yeah, sa may
3: last
1: passing.
3: Last year ba yun?
1: Sa may passing yun.
3: Dito,
1: yeah,
3: di ba?
2: Tapos
3: may babae,
2: sinabunutan,
3: sinampal, hindi mo akalain, ano pa itong mga bata ito? Nasapian ba mga ito? Opo.
2: I also go there.
3: Oh,
2: kasi
3: okay.
2: it's our some court of advocacy ministry na nung karoon po ng ganung klase, we go to the school, some friends, teachers there, and we offer our help patungkol sa how to handle yung bullying. Kasi outside school na yun eh.
1: Mm-hmm.
2: Pero nonetheless, nagsimula po yung alitan, away sa loob. Mm-hmm. So lumabas sila, dun sa nagkaroon ng parang some sort of encuentro na.
1: Mm-hmm.
2: So
3: how do you address that kind of problem? I know it's a mahabang usapan ito, pero siguro in a nutshell, sa madaling sabi, paano po?
2: Kung sa school-based po ating gagawin, what we did in different school, let's say, Campaginaldo High School, Juan Sumulong High School, mga Quezon City.
1: Mm-hmm.
2: So what we did is last year then, we have a drive, a saturation drive, lahat ng section, binigyan kami ng 15 minutes to have an awareness. From grade 7 hanggang sa pinakamataas na senior high,
1: mm-hmm.
2: all of them receive the awareness, some sort of seminar. Maiksi lamang, pero it helps them to understand ano po nalaman nila, basic rights
1: mm-hmm.
2: of everyone na wala pong pwedeng manakit sa kahit sino man kasi equal rights ang bawat mm-hmm. isa. Dapat alam ng mga bata yan. Pangalawa, dapat alam ng bata kung siya ang biktima o bullied kasi mm-hmm. meron po tinatawag na bullying triad. The bully, the bullied, and the bystander. Kung alam po natin yung tatlo pong iyon, alright, so we will be able to stop the bullying. Alright? So, sa awareness, pinag-uusapan po iyon. Kung ikaw ang bully, dapat alam mo i-handle yung mga inner tensions mo. Kung ikaw naman yung biktima, dapat alam mo rin kung paano i-handle.
1: Mm-hmm.
2: Kung ikaw ang nagiging biktima. And we do it in a small way.
1: Mm-hmm.
2: Ginamit namin ito. Tapos, kung sakasakaling ikaw ay bystander, dapat meron kang stake.
1: Mm.
2: Hindi pwedeng may sinasaktan na
1: nanonood
2: ka lang.
1: Yeah. Mm.
2: May mga iba nga, Sir Jack, may ginagawa ng iba eh.
1: Mm.
2: Hindi na tumulong.
1: Nang
3: tumawa pa.
2: Sabi niya, hawakan mo sa tenga, batukan mo nga,
1: iiyak na yan. The fact na tumatawa.
2: Iiyak na yan. So, nadagdagan pa lalo. As bystander, tinuturoan po natin sila, you have a role. Don't be passive. Don't be active to become a bully buddy. But also somebody who is a caring bystander.
1: Mm-hmm.
2: Kasi who knows, baka kapatid mo ang next na victim.
1: Uh-oh.
2: Diba? Mm-hmm. So what we are saying, in a seminar's awareness, it helps.

0: the student and even the person of the school to understand basic rights. Mm-hmm. Tapos yung unang-unang gagawin ng isang biktima mm-hmm. para hindi po kasi siya mabully uli. Mm-hmm. If I may add, Sir Jack, Ma'am Ninia, yung initial response po ng biktima sa bullying, yung initial response, halimbawa, nung siya ay mabully, umiyak siya. Mm-hmm. Ibig sabihin po, the following day, ibubully uli siya. Mm-hmm. Kasi your immediate response determine kung magpapatuloy yung bullying o hindi na. Kaya po, ang bata po umiyak, sigurado kinabukasan. Kasi mm-hmm. parang sinasabi niya sa bully, yung sa kanyang luha, mm-hmm. binabayaran niya, gawin mo sa akin to kasi kayang-kaya mo ako.
1: Parang may guest tayo that is stand up against uh-oh. Bullies.
0: Yeah, that's one.
1: You have to show na hindi ka magpapabully.
2: Hindi ba yan?
1: Hindi ka mukhang, sorry to say, hindi ka mukhang kawawa, hindi ka iiyak, hindi ka parang, di ba, tatakbo na lang.
2: Kundi ako nagkamali yung advocacy ni General Torre, di ba? Nagkaroon pa siya ng parang
1: run against diba?
2: Bullying na ano. Pero ito, ano din partner, di ba, I think tama ba yung nabasa ko, yung sa UK, yung about mm-hmm. sa paggamit ng social media, mm-hmm. yung 16.
1: Diba,
2: Sir Jasper?
1: Binana nila?
2: Sir Jasper, oh, ikaw, anong si ano tingin mo doon? Should we follow
1: 16 and below? Or yeah. Even in Australia, it's being done. I think Malaysia uh-oh. Also.
3: Yung about po sa ating mga ano, no,
1: social banning media. Social uh-oh. Media.
3: So, dapat nga din po na mo-monitor din po talaga ng mga magulang yung mga paggamit po ng mga anak nila. So yung pagban nga po doon sa ibang bansa, kung dito din po sa atin ay masyadong hindi pa ready ang kaisipan po ng ibang sa atin eh. Mm-hmm. Medyo advance ang syempre doon sa mga Western kaysa dito sa atin. Eh medyo dapat mas mabantayan pa ng mga magulang, unang-una mga magulang pa lang sa kanilang bahay pa lang. Kung ano po yung mga ginagamit ng mga bata, ano yung mga social media na kanilang
1: pinapatron. Pabor po ba kayo o hindi?
3: Pabor ako na mabawasan.
1: Total ban.
3: Kasi medyo, syempre, ang ating education minsan ay mas mabilis din po makapulot sa social media. So, dapat ay marunong at tinuturo din ng mga magulang.
2: Problema kasi, partner, pag binan, mas lalong magtatago eh.
1: Mm. Lalong, may ganon, parang yung sa cellphone, sa mga SIM card diba? Na kala mo. O di, binili nila yung mga SIM card ng mga tao na ka-register.
2: Diba?
1: Pag may paraan, may paraan. Pero parang drugs rin po yan, di ba? Sinabi mong ban. O di ban, pito. Kahit na maglupasay ka dyan and whatever, di ba? Bawal ang drugs, di ba? Bawal manigarilyo, di ba? Eh, kahit anong gawin mo, bawal ang bawal. Parang political will. I think yes. Also, with the total ban, I think meron naman po atang, hindi man siya total ban. No? Just ban from using social media like TikTok and Instagram and Facebook, I think. But you can research, you can still use it, di ba? Kumbaga,
0: restriction, ma'am, is a good one. And we do also dapat yung study ng certain social media na talagang abusive, talagang merong pattern na sinisira yung kaisipan ng mga bata, that we ban. Mm-hmm. Diba, no? Alam naman natin, medyo meron isang track record na nakakasira. Mm-hmm. I think we should ban those things. Social media.
1: Like yung Roblox.
2: Oh, di ba? Oh,
1: di ba may brainwash? May brainwash yung mga bata.
0: Saka yung momo something nung araw.
1: Wala pa nga yun eh. Pero yung sa Roblox, na-intercept po yun ha. Hinuli yung mga bata, nakita yung mga homemade bombs. So iba pa yun. And it could happen also. Hindi lang bullying or whatever. Na-brainwash sila.
0: Yes.
2: Mahirap din kasi yung nakikita nila sa social media. Yun nga, sinasabi yung copycat, di ba?
1: Pwede rin. Yung nga po nakakatakot. Sir, so Doc Rally, ano pong pwedeng gawin ngayon ng National Movement for Safe Schools? Kasi kami mga magulang, like Sir Jasper, and lahat na magulang pinag-uusapan, parang syempre, napabahala po kami.
0: Yes, ma'am. That is the natural response po natin. Pero we don't stay there. So, sa amin po, sa National Movement for Safe Schools, hinihingaan po ako ng statement. Sabi ko, yeah, good statement is a very, very good. Mm. But we have to do something about it. Hindi pwedeng, of course, if it is a paper statement, it's just a paper or just a statement. So what we did, we have some advocates in different parts of the country. We started to talk about it and mobilize and do more beyond what we are already doing sa mga seminars namin. No? So ang dami ko kasing tawag sa akin.
1: Kasi po, isa lang that I want to point out, may pattern na siya sa social media.
0: Yes.
1: Nagpo-post na siya ng may mga selfie na may barrel, naka-military. I mean, kung nakita yon,
2: red flag.
1: Opo. Yes.
0: Saka yung sinusod na damit.
1: Itsura pa lang niya.
0: Yung damit kasi sinusod niya, copycat from another country.
1: Na namamaril. So, hindi alam siguro nung tita na yung, di ba, may picture sila.

0: dapat kaya yung mga guidance counselors na school, dapat nagiging fina-follow nila yung mga students. Siguro, di ba?
1: Pero sa
0: o, magiging, ano, para makita mo yung post
2: naman,
0: ng
2: privacy.
0: Ano,
2: yeah. Ano oh, kaya yan?
0: Di ba kasi doon mo makita yung mga post ng bata.
3: Sa DICT kung ano. Siguro may way na meron silang...
2: Yeah. Sa DICT, baka merong silang makitang parang itetrace nila, aalisin mo na, di ba? Kunyari, nakita na kamilitary, may hawak na baril na bata. Dapat out, ano na
1: yes,
2: yun?
1: Yes, automatic na yun.
2: Automatic, di ba?
1: Kasi naghahapla ng actualization yun eh.
2: Oo, at saka pwede mo itrace. Kaninong social media to?
1: Yes.
2: Imagine tong 14 years old, may picture ng ganito.
1: Yes.
2: Di ba?
1: Yeah.
2: Mm-hmm. So, kailangan yan ng medyo, ano yan eh.
1: The start mo, ano eh, ini-internalize nila muna eh. Ini-internalize ng mga bata eh. Until a time, they actualize it.
2: And this was planned.
1: Oh, planned
2: sir, this was planned. Oh,
1: hindi basta-basta yan.
2: Tsaka random.
0: Kaya nga,
2: yung madaling mag-blame na bullying, but random eh. Wala naman silang target.
0: Tsaka kaka-start lang ng school year eh. So, ano yun? Kailan? Naipon lang yung galit na yun within a few...
1: Pwede po compounded.
0: One week or
1: pwede
0: ano, diba?
1: Compounded.
0: Or nanggaling pa ba yan from last
1: pwede
0: year?
1: Rin, sir, pwede
0: diba?
1: Rin, pwede rin.
0: Kaka-start lang ng school eh.
2: Opo. And isa ko pang tanong, dun sa gun ownership accountability, ano po ang inyong say dyan, Doc Rally?
1: Alam mo, ma'am, marami pong schools of thought dyan. Iba dapat daw magkaroon, iba dapat daw ay wala.
0: Mm-hmm.
1: Pero dapat meron tayong healthy understanding. Are Filipinos ready for that kind of privilege? Kasi privilege, pagkakaroon ng license, privilege yan eh. Are we ready for it? If we are ready, dapat nabigyan silang kaalaman that you are responsible. Parang nagutan mo yan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nasa iyan. Hindi mo pwedeng hayaan sa kung saan makukuha ng kung sino man. So what we are saying sa amin, sa National Movement for Safe Schools, may mga nakadikit po yan na mga usapin.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang po ito isang usapin sa Tacloban.
0: Uh-oh.
1: Ito po ay marami pang mga bagay dapat haharapin. As we engage with a larger picture, sana matouch base yung area po ng homes,
0: yes,
1: area po yung mga legalities na pagkakaroon po ng access ng mga bata sa baril. Diyos ko, baril, di ba? How can we do that? No? So, para po sa amin, we are already doing something in our organization, touching base sa local, sa grassroots.
0: Mm-hmm.
1: Ang importante ko kasi, salamat ako sa inyong programa kasi we have a platform to say something with what we are already doing. Ano? Kami kasi, national level, yung mga kinakas po namin ay binabato po namin sa grassroots, sa probinsya.
0: Yes, kaya nga po.
1: Yung po ang tulungan po namin.
2: And okay, wala na rin tayong oras. Sayang, very interesting.
0: Ang daming pwedeng i-tackle pa sa topic na to.
2: As a final question na lang to both our guests, siguro po bilang mga magulang rin and representing the PTA and also yung Safe Schools, ano po? Ano po kaya siguro ang dapat natin palitan ngayon sa ating mga kabahayan, sa school, sabi niyo nga home and school, para masigurado na sana hindi na ito mangyari uli, Sir Jasper?
4: So sa amin po, hinikayat po namin ng mga magulang na yun nga, sabi nga po natin, yung komunikasyon po nila sa kanila pong mga anak, mas tignan yung relasyon nilang dalawa, noong mga parent and mga anak nila. Kung nasaan na ba ang kanilang anak, kung medyo napapalayo na, kailangan na sigurong kausapin. At kung hindi man, hingi ng tulong, nandiyan naman po sila at mga kamag-anak pa.
0: Mm-hmm.
4: So para po yung ating, siyempre, mga bata po talaga medyo sa dami na nang pumapasok na idea and then pag-aaral. Sana po kami, inihiling ko sa kapwa kong magulang, na subaybayan, maigi ang kanilang mga anak sa pamamagitan nga ng mga social media na ginagamit. So, yun lang po. Para sa National PTA Philippines po, kami po ay nangihikayat sa mga magulang po ang ating pong mga anak ay ating pong tingnan.
2: Opo. And Doc Rally?
1: Sa amin po, sa National Movement for Safe Schools, una sa lahat po ay we are intensifying more of others to come on board.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi po kaya ng iilan, katulad po sa amin, na meron pong heart para po sa safety ng paaralan at individual students. Kami po kasi ay nagte-training, nagbigay ng materials. Pero I realize, hindi po siya sapat. We need more people who understand, alright, going to the schools basically. Kasi kung gagawin mo lamang na Facebook, magpo-post ka lamang, I think hindi po siya sapat. We have to go where really the issues are.
4: Yes.
2: On the ground. At sabi niyo nga, very important and very eye-opener rin po eh. It starts at home.
1: Yes.
2: Sa bahay talaga nag-uumpisa. So, at responsibilidad po yan ng mga magulang or ng guardians po. So, naku, maraming salamat. Marami po kaming natutunan sa inyo. Sir Jasper Basmayor ng National Parent Teacher Association. Thank you, sir. And Dr. Rally Abalon ng National Movement for Safe Schools. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.
0: Salamat.
4: Thank you po.
0: Thank you po.
2: Okay, mamaya naman po ay medyo good news tayo, ano, partner. Punta-punta naman tayo sa teknolohiya pagdating sa mga bagay-bagay. Kasama natin mamaya ang DOST, PTRI, Philippine Textile Research Institute, sa pagbabalik po ng nagseservisyo Nina Corpus at Jack Batalyones. Ang oras po natin, 11:50 ng umaga.
5: Nagseserbisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
6: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
5: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanin, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanin. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
6: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
7: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
8: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Happy 40th Anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Oras natin, 11:53 ng umaga.
1: Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
3: Okay, sa puntong ito, mga kasama naman natin, partner, malapit sa puso mo itong usapin na ito, si Dr. Julius Niano Jr., ang Director for ng DOST, Philippine Textile Research Institute. Magandang umaga.
4: Sorry. Magandang umaga po. Uh-oh. Magandang umaga. Nice to be back.
3: And kasama niya si Richmond Manzanares, tama po sir, head po ng non-woven research and development, tama, ng DOST, Philippine Textile Research Institute. Magandang umaga na nasa pag-ano dito. Sir, una-una, partner, anong-ano natin dito sa textile? Kahapon kasama
2: diba,
3: natin is yung
2: kasi kasama namin ang Habi Council. And then we were talking about Habi, which is woven. Ngayon naman, non-woven. Ano yun? May ganon. Tapos Stella, Sir Julius, what is non-woven? It's when hindi hinabi.
4: Yes, hindi siya hinabi. Yes. Opo, so technically kasi, we have three types of fabrics. Construction. Yung knitted natin, yan po yung suot nyo. Yan yung knitted na fabric. Yeah. Yung t-shirt, polo shirt. Yun yung knits. And then we have the wovens. Yun yung perpendicular yung sinulin mo. The one you're wearing, the one I'm wearing. So, kwan po yan, woven yan. But there's such a thing as non-woven. So, it's neither knitted nor woven. So, it's non-woven. And technically, this is a market na mas malaki po kahit pagsamahin mo yung knits and wovens combined. So, it's a huge market. Pero primarily for technical textiles. And these are actually materials na ginawa na hindi dumaan sa sinulid. Uh-huh. Walang sinulid na kailangan. So it's just the fibers and then directly you make it into yarns. Make it into fabrics. Uh-huh. Kaya siya meron na tayong two-dimensional fabric ngayon because technically these are just fibers interlocked. Kung alam niyo yung concept, how do I make it a layman? Uh-huh. Parang alam niyo yung concept ng dreadlock sa buhok. Parang ganun po. Parang
2: tinitirin mo lang.
4: Yes, entangled yung fibers. That's why
2: walang machine?
4: There's a machine, of course.
2: May machine. Sir Richmond, how does, can you explain to us na kaya naming ma-picture kasi I'm sure complicated. Is it that complicated?
5: Very complicated po, no? For example po, kasi po ang mga non-movements po natin ay hindi po dumaan sa stitching, sa weaving. So ito po ay binuo sa isang proseso, tinatawag na mechanical processes or thermal processes, kung saan po mechanical process ay tinutusok-tusok po si fabric po para po makabuo tayo ng isang planar na fabric. Ang tawag po dito ay needle punch. So, yun po yung proseso para po makagawa po tayo ng ganitong fabric. On the other half po, yung mga thermal bonded po. Ito po yung mga dumadaan po sa mga may init na like sa oven po para po ma-cure yung isang pag-lay ng isang mga, for example, polymeric substances or materials. At magkakaroon naman po tayo ng mga ganitong melt blown or span lead na woven. So ito po ay ginagamit din po sa mga fruits or pagbalot po ng mga fruits para po hindi na po tayo gagamit ng pesticides. Babalutan na lang po natin ng mga prutas at mapoprotektahan po siya sa mga pesticides.
3: Anong materials ang commonly ginagamit?
5: Depende po sa applications. For example po, pag needle punch ng wovens po, nakikita po nating magandang material ay pwede pong mga natural textile fiber base and of course meron din po tayong mga polymeric base na materials na ginagamit.
4: Very wide, actually. Very wide yung material base niya.
2: May bag sa harap mo na napakaganda.
4: Actually, kailangan natin siya i-convert into something.
2: Para makarelate tayo. Patingin nga nung bag, Sir Julius, ano yan?
4: Kasi actually, ang gusto natin mangyari, di ba, from this fabric.
2: Ganun mo nga, para makita sa
4: kailangan
2: television.
4: Kailangan natin makakreate lang ng isang material that can actually, this is nearing the leather consistency. So para pwede siyang magamit for a lot of applications. But you know, the bags and accessories is just one facet. Ang malaking application talaga ng non-wovens natin ay pakipasa. I ay sa kwan, industrial application. Mm-hmm. Ah, filters. Okay. You know, the face mask is a non-woven material. Uh-huh. Yung carpets natin is non-woven. The headliners of our cars are non-woven materials. Mm-hmm. The filter in the aircon are non-woven. So, napaka-wide. Yung, even yung, yung itong acoustic
2: kwan. Yes, may mga nakikita akong non-woven video.
4: Yes, exactly.
2: Oo, na-realize ko na. Nakita mo ng sample.
4: So, napakalaki po nung market base. And in Southeast Asia, ito yung kaya natin pasukan because of the fiber materials that we have. So, sayang naman yung market.
2: Pag sinabi yung fiber material na meron tayo, ano yan, galing sa plants?
4: Yes, also, similarly, from plants.
2: Oh, okay.
4: Pwedeng organic? Banana. Yeah, yeah, pwedeng banana, okay. Saging, pwedeng pinya. Opo. So, yung wovens natin, dumadaan kasi siya sa sinulid. So, naging sinulid before siya maging tela. Ito, yes. Hindi na siya dadaan sa sinulid, tela siya agad.
2: Ah, so anong karaniwang plant or halaman ang ginagamit po ninyo?
4: Well, technically, ito po ay anything fibrous. So, yung ating abaca and banana and pineapple are already part of the discussion. Okay. Cocoquire is also included.
2: Sandali lang po, ha?
6: DZMM Radyo Patrol Flash!
2: Meron tayong flash report mula kay Radyo Patrol Nico Bagsik.
7: Nina at Jack, magkakasunod na truck ng bumbero ang dumadaan dito sa Sauyo Road dahil tinaas na sa pangatlong alarma ang sunog na tumutubok sa isang residential area sa bahagi ng Pantabangan Street, Barangay Sauyo, dito sa Novaliches, Quezon City. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating impilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Nico Bagsik.
6: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
2: Balikan po natin ang ating mga guests dito po sa Philippine Textile Research Institute. Okay, so sir, yung mga kanina tinatanong ko, anong halaman? And yung mga halaman yung na sinabi mo, doon din galing yung mga pinya, abaka, etc. Yes, hindi ba kayo nagkakaroon
4: conflict,
2: ng
4: hindi.
2: Conflict?
4: Hindi. Yes. Kasi ang sinulid, meron yung kailangan consistency para mo magawang pino at maging sinulid. So anything na hindi pumasok doon, bagsak mo na woven application.
3: Pero,
4: okay na.
3: When it comes to price, much cheaper ba?
4: Hindi po sila pare-pareho ng opo. Hindi sila pare-pareho ng market kasi na pinupuntahan. But mind you, the natural fibers, for example, yung kawayan, ano, napakaganda ng acoustic barrier properties niya and we were able to confirm that. So pwede siyang gamitin for internal ng mga sinehan, etc. So these are making all of these imported materials locally available. So import substitution yung pasok muna natin. But prices will definitely, of course, equalize once you have the economies of scale. So, papunta rin tayo doon.
2: Pero at least, nandyan, alam, aware. At saka siguro naman yung mga kumpanyang may, anong tawag dyan, di ba? May care. Ating mga kababayan sa gawang atin, who are willing sana po to spend kahit a little more.
8: Yeah.
2: To, di ba, para gamitin yung gawang Pilipino.
4: Yeah, which is nice kasi we are launching this one next week.
8: Okay.
4: And we have partnered with local companies. One of them is Sarao.
2: Ano yun, yung jeep?
4: Yes. Di ba?
2: Sarao.
4: So, titingnan natin paano siya, how it became innovative enough for Sarao to actually take a look of it. Mm-hmm. So, ayun po yung mga...
2: Saan lalagay doon sa jeep, sa taas?
4: Sa upholstery.
5: Sa upholstery.
4: Saka sa headliners.
2: Upholstery.
3: Dagdag na ba? Aesthetic na.
2: Kabuti naman yung, alam mo yung Sarao, parang wala naman ako nakikita. May electric pa nga.
4: But you're relaunching na the electric vehicle. So, papunta tayo doon sa part na yun.
2: Mahal rin kasi. Pero yun nga if you care about our country, magbayad ka kahit mas mataas.
3: Oh, may konting premium lang talaga, di ba?
2: Oo, lalo na yung mga
3: naman,
2: may kaya. Huwag na kayong masyadong, tawag doon. May kaya ka na nga eh. Huwag mo na tawaran, di ba? Okay, siguro pang huling mensahe, Sir Doc Julius, about this Onward event. Sinong mga imbitado? How do we attend? How do we participate?
4: Well, itong Onward event po, this is the launch of our non-woven textile products. So, ito ipauna po dahil we'll also be launching the facility in Taguig very soon. It will be done at the at a mall dito sa Quezon City and it actually shows you how it can be used mula po sa agrikultura, sa loob ng bahay, even health, even wellness, hanggang anting marating hanggang mobility. So, kitang-kita niyo po how these non-woven textiles are part actually of our day-to-day lives. Little did we know, parang ganun. Little did we know, kasama na pala natin yan. Hindi lang siya sinusuot Nakikita rin natin yan sa ating struktura. So, I hope you could join us. It will be a public event. It's an open event and there'll be a two-day exhibit as well to show kung ano po yung length and latitude of what we could do with non-woven textiles.
3: Okay. Sige po, sir. Nako, again, thank you. We're looking forward na ano, thank you sa pagbisita sa amin. Ang dami pa sana akong tanong pero wala na tayong oras.
2: Actually, very interesting.
3: Yeah, oh.
2: Ang galing nung transition natin kahapon, mga hinabi ngayon, hindi hinabi, nagawang gawa sa atin na galing rin sa halaman. Kakatuwa, no? Yan pala yun. Yung mga pambalot ng sapatos at bag, yan yun. O yung parang
4: felt.
2: Opo. Alright, nako, salamat sa lahat ng nag-text sila. Albert Mazangkay at sila Ben Francis Rances, Tita Dulce, Juro, maraming salamat. At eto partner, kailangan mo to para sa mas masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang Gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga pamilya or kapamilya, of course. Okay, ngayon po ay babatiin ko lang nasa New York, Iggy Bumagat at Albert Andrada. Hello, hello.
3: At si Miss Vange sa SSS Media Affairs, nakikinig sa
2: ngayon. Uy, Miss Vange, na-miss na namin ang SSS. Kailan ba babalik ang SSS? Dami natin tanong sa kanila.
3: Correct.
2: Ayan po, balik po kayo. Okay, maraming salamat sa ating mga guests, Sir Julius, Dr. Julius Liano Jr. ng DOSCPTRI and of course, si Richmond Manzanares ng Non-Woven R&D na head ng PTRI rin. Right. Thank you sa inyo.
3: Thank you, sir.
5: Thank you po.
3: Salamat po.
2: All right, partner.
3: See you later. Oo, see you later. Natin. Punong-puno tayo ngayong araw.
2: 5:30 po.
3: Yeah.
2: Arangkada Balita. Dito po sa 630 AM band.
3: See you later. Ingat po.
2: Ito po si Ninia Corpus, nagseserbisyo. Bye.
3: Bye.
8: Nagseserbisyo, Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBB, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin, 12:05.
1: Basta AM, AM, AM, DZMM.
2: Kapoy planado, tumalabas sa initial investigation natin ay pagpasok pa lang nila, hindi pa sila pumasok yung mismo mga building sa may bintana, nagpapaputok na po sila.
3: At tandaan natin, ang kabataan, ang umusa nag-i-influence sa kabataan, hindi magulang, kung hindi mga kaibigan, yun mga social media, yun ang dapat ingatan natin sa mga bata.
4: Pinuntahan po namin bawat room doon sa hospital po. As in, matindi po yung trauma. Pati po magulang, nang nalaman nilang taga-defensa nila kami, naiyak na yung bata.
5: Malaki yung ginagampanan ng ating mga magulang. Siyempre, yung unang-una, tinitignan nila yung kaligtasan ng kanilang mga anak bago pumasok. Tignan nila yung mga gamit nila.
6: Napakasakit sa magulang na merong balita na gano'n. Hanggang matapos yung school year, hanggang meron pong ganito.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon. Pamamaril ng 2 minor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon, planado ayon sa Philippine National Police.
1: Impluwensya ng online game, isa sa mga posibilidad na sinisilip ng pulisya sa insidente ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban.
0: Korte Suprema, hinimok na makialam at desisyonan ang threshold o kailangang boto kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Sandigan Bayan, ibinasura ang panibagong motion para i-dismiss ang kaso laban sa 7 akusado mula DPWH Mimaropa.
0: Bagyong Francisco, posibleng unti-unti nang humina mamayang hapon.
1: At Vice Ganda at Nation's Girl Group Bini, wagi sa Star Awards for Music.
0: Bagay na tanghali Luzon, Visayas at Mindanao, ako po si Jeffrey Hernaez.
1: At ako po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, lumutang sa inisyal na investigasyon ng Philippine National Police na planado ang pamamaril ng 2 estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. Sinabi sa DZMM ni PNP Acting Spokesperson Colonel Allen Reyco na hindi pa man nakapapasok sa loob ng gusali ay nagpaputok na ang mga sospek na edad 14 at 15 anyos na grade 9 students. 40 basyon ng bala at 2 magazine ang narecover sa paaralan. Sa huling datos ng pulisya, umakyat pa sa 20 ang sugatan habang nananatili sa 3 ang nasawi. Tinanggal na sa pwesto at nasa restrictive custody ang policewoman na tiyahin ng isa sa mga sospek at may-ari ng isang baril na ginamit sa krimen. Nakarehistro naman ang isa pang baril sa security agency sa Cebu City. Patuloy pang inaalam ang motibo sa krimen. Una nang lumutang na may kinalaman sa bullying ang insidente.
2: Ito po ay planado. Lumalabas sa initial investigation natin ay pagpasok pa lang nila, hindi pa sila pumasok yung mismong mga building, sa may bintana, nagpapaputok po sila. Ay nakarecover tayo ng as of now at least 2 magazines. So wow. Definitely ay nag-reload pa po to. At ito nga po yung kamag-anak nung ating policewoman na naturuan nga. So marunong po talaga mag-reload pa.
1: Samantala, sinisilip ng pulisya ang posibilidad na naimpluwensyahan ng online game ang pamamaril ng 2 estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos Mars.
3: Rica, sa panayam sa Campo Crame, sinabi ni Police Regional Office 8 Director, Police Brigadier General Jason Capoy, na lumabas sa kanilang inisyal na investigasyon na may kaunting kaalaman sa paggamit ng baril ang 14-anyos na grade 9 student na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. Siya ang gumamit ng 9mm Glock na baril at pamangkin ang sinibak na policewoman na may ranggong Police Staff Sergeant sa PRO 8. Naniniwala rin ang pulisya na posibleng naimpluwensyahan ang bata ng online shooting game na Gore Box na nagpapakita ng matinding karahasan at gore effects sa mga manlalaro nito.
4: At one point in time, nadala kasi daw ito sa shooting range. Hindi naman siya ganun kagaling or kabiyasa, but alam niya paano i-manipulate yung pag-release ng magazine, pag-reload. As per ano ma'am, investigation po natin, Gore Box po, Gore Box. Just like the Roblox, may laro, may shooting din, ganung firearm.
3: Lumabas din sa forensic examination na 39 mula sa 40 basyon ng bala na narecover sa crime scene ang nagmula sa 9mm Glock na baril. Sabi ni Brigadier General Capoy, isang buwan umanong pinagplanuhan ng 2 ang pag-atake mula pa noong May 1 na mistulang pinag-aralan pa ang batas. Batay kasi sa mga screenshot ng kanilang chat, batid ng 2 na hindi maaaring maikulong ang mga menor de edad. Samantala, nabatid rin sa investigasyon na ang .38 caliber na baril naman na ginamit ng 15 anyos sa suspek ay pagmamayari ng kanyang lolo na isang dating security guard. Sa ngayon, nasa kusodiyan na ng mga otoridad ang 2 na kasalukuyan pa rin iniimbestigahan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padierno.
0: Nagtungo si Education Secretary Sunny Angara sa San Jose National High School sa Tacloban City kasunod ng nangyaring pamamaril ng 2 estudyante na ikinasawi ng 3. Sinabi sa DZMM ni DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations Roger Masapol na nakipagpulong ang kalihim sa mga guro, prinsipal at mga tauhan ng PNP bago bisitahin ang mga biktimang nasa ospital. Suspendido na niya ang klase sa paaralan hanggang Biyernes para bigyang daan ang psychological first aid ng mga guro at school personnel at mailatag ang mas mahigpit na seguridad sa paaralan. Nagpaabot na rin ng tulong pinansyal ang DepEd sa mga biktima habang pinag-aaralan na rin ang distance learning para sa mga estudyanteng matinding na trauma sa pangyayari.
5: Pinuntahan po namin bawat room doon sa hospital po, as in matindi po yung trauma. Pati po magulang, nang nalaman nilang taga-Depen Central, kami naiyak na yung bata. So ang tinitingnan namin, I'm sure itong mga batang to, kahit pa makalabas na silang hospital, parang ayaw pa nilang pumasok sa school. So ang gagawin po ng DepEd is mami mag-device po kami ng mechanism for distance learning muna sa mga batang ito, na as in mataas po yung trauma level nung.
0: Dagdag ni ASEC Masapol, patuloy ang investigasyon kung may kapabayaan ng pamunuan ng eskwelahan sa pangyayari.
1: Natroma ang ilang estudyante at guro sa San Jose National High School sa Tacloban City matapos ang pamamaril ng dalawang estudyante kahapon. Kwento sa DZMM ng isa sa mga rumisponde na si Kagawad Carlo Mabansag. Nakatanggap siya ng message sa kanyang page mula sa mga estudyanteng nangihingi ng tulong at ambulansya dahil sa umano'y pamamaril. Kaya agad-anya siyang tumawag sa police station at Tacloban Command Center para magpadala ng pulis at ambulansya sa paaralan. Nang makarating sa paaralan, naabutan at narinig pa ni Kagawad Mabansag ang ilang beses na putok ng baril. Nadatnan niya rin ang ilang estudyanteng sugatan na pilit binubuhat ng mga kapwa estudyante. Ang isa sa tatlong nasawing estudyante, anak-aniya ng isang barangay tanod, habang kapitbahay naman ito ang estudyanteng tinamaan ng isara ang pinto ng classroom. Dagdag pa ni Kagawad, hanggang ngayon, nagpapanik pa rin ang mga estudyante at guro at maging siya maski sa kaunting tunog lang.
6: Lala, kuya na, mababait na mga bata na nadamay lang. Na-warshock po talaga lahat eh. Ngayon po, pati yung mga teacher at mga estudyante is trauma. Gusto talaga ng hustisya ng mga magulang na namatayan.
0: May payo po ang isang counselor at registered psychologist sa mga magulang o guardian para bagabayan ang mga batang posibleng may pinagdaraanan o issue sa mental health. Sinabi sa DZMM ni Dr. Lilian Nanggi na importanteng maramdaman ng mga bata na pinakikinggan ang kanilang saloobin o pinagmumulan ng sama ng loob. Dapat din anyang maging mapagbatyag sa pagbabago sa mga behavior at habit ng bata. Gaya kung ang dating masiyahin ay biglang hindi na nakikisalamuha, sobrang haba matulog o kaya ay hindi na nakakatulog. Gayun din ang pagbabago sa gana sa pagkain. Dagdag ni Dr. Gui, dapat unti-unting kausapin ang bata, iparamdam na hindi siya nag-iisa at ipaunawa kung kailangan ng magpakonsulta sa eksperto.
7: Tandaan natin ang kabataan, ang umusa nag-i-influence sa kabataan, hindi magulang, kung hindi mga kaibigan, yun mga social media, yun ang dapat ingatan natin sa mga bata. Ang pag-iisip natin, kailangan din alagaan at hindi naman ibig sabihin pumunta ng professional, may diprensya ang pag-iisip. Tulong lang para ma-improve tayo.
0: Kasunod naman ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban kahapon, sinabi ni Dr. Gui na dapat magkaroon ng pagkakataon ng mga estudyante na iproseso ang nangyari sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga kapwa nakakita sa krimen.
7: Yung mga victims do a group, small group therapy, lahat kayo mag-usap. Kasi minsan, pag natotrauma sila, hindi sila magsasalita. Nandiyan yung natatakot sila. They have to talk about it. Dapat na maintindihan natin, mailabas natin yung takot nila. At lalong-lalo na dapat ma-assure natin na safe sila.
0: Para po sa mga kapamilya nating mayroong pinagdaraan ng emotional o mental challenges, maaari pong tumawag sa mga numero ng National Mental Health Crisis o NCMH hotline na 1553 o 1-800-1888-1553 para sa Luzon-wide toll-free landline. 0917-899-8727 para sa mga Globe at TM subscriber at 0919-057-1553 para sa mga Smart at Talk and Text subscribers.
1: Hinigpitan na ang seguridad sa ilang paaralan sa Metro Manila kasunod ng insidente ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Sa Rizal High School sa Pasig kung saan aabot sa 11,000 ang estudyante, nakapila na ang mga security guard sa gate ng paaralan at isa-isang sinusuri ang laman ng mga bag ng mga estudyante para makita kung may dalang ipinagbabawal na gamit tulad ng armas, patalim, vape at sigarilyo.
0: Nasa 4 na po ang security guard sa paaralan habang may mga rumoronda ring pulis sa paligid nito.
8: Tuloy-tuloy naman na yung ating nare-render na police assistance since nung nag-open yung classes natin until now. Malaki yung ginagampanan ng ating mga magulang. Siyempre, yung unang-una, tinitignan nila yung kaligtasan ng kanilang mga anak bago pumasok. Tignan nila yung mga gamit nila.
1: Sa Ermita, Maynila, mag-aalas 6 kanina nang pumuesto ang ilang pulis Maynila sa labas ng Manuel Araulio High School para binabantayan ang mga papasok na estudyante. May nakapaskil din sa gate na babala kaugnay ng mga bawal na gamit sa loob ng eskwelahan. Sinabi ni Manila Police District Spokesperson Major Philip Ines na patuloy ang pagbabantay sa higit 200 eskwelahan sa Maynila, privado man o pampubliko. Ikinapanatag naman ng ilang magulang ang mga nakaposting pulis sa labas ng paaralan.
9: Pabor na pabor po kasi mayroong security yung mga estudyante na para sa safety ng mga anak namin dahil doon po sa napabalita doon sa probinsya. Napakasakit sa magulang na mayroong balita na gano'n. Sana hanggang matapos yung school year, hanggang mayroon po ganito.
0: Sa ibang balita, umarangkada na ikatlong pre-trial conference impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Umaasa ang House prosecution na matatapos ngayong araw ang pagmamarka ng ebidensya. Pero ayon sa depensa, posibleng abutin pa ito hanggang Huwebes. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Maro. Robert!
10: Jeffrey, naging orderly o maayos ang pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa nakalipas na 2 araw. Pagpunta naman ngayong araw dito sa Senado para sa ikatlong araw ng pre-trial conference, dumating ang magkabilang kampo na may mali-malito mga dokumento na ipinasok sa committee room na pinagdarausan naman ng pre-trial conference. Sabi ni Representative Gerville Ruistro na maayos ang 2 araw ng pre-trial conference kahapon at walang naging pagtatalo. Ngayong ikatlong araw, sinabi ni Ruistro na gusto na nila itong tapusin pero baka hindi kayanin dahil libo-libo ang mga dokumento ng magkabilang panig. Sinabi pa ni Ruistro na inadapt ng defense team ni VP Sara ang marami nilang dokumento sa prosekusyon at iminungkahi nila ang markings ng common exhibit dahil parehong dokumento lang ang gagamitin. Pero umayaw ang defense team dito kaya separate markings pa rin. Sabi naman ni Attorney Michael Powa, spokesperson ng defense team, malabo silang matapos sa pre-trial conference ngayong araw at maaari silang abutin ng hanggang Huwebes. Tinanggihan anya nila ang common markings sa exhibit dahil nagiging maingat lang sila sa mga dokumento at gusto nilang gumamit ng sarili nilang dokumento kahit kapareho lang nang nasa prosekusyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Maro, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Maro.
1: Pinasura ng Sandigan Bayan ang panibagong motion para i-dismiss ang kasong malversation laban sa 9 na akusado mula DPWH Mimaropa na kapwa akusado ni dating Congressman Zaldy Co. Kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Balita mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
11: Rika, hindi kinatigan ng Sandigan Bayan 6th Division ang motion ng 7 sa 9 na akusado mula DPWH Mimaropa na layong ibasura ang kasong malversation laban sa kanila dahil sa kakulangan umano ng ebidensya. Nag-ugat ang kaso laban sa mga dating tauhan ng DPWH Mimaropa sa umano'y substandard na flood control project sa bayan ng Nauhan, Oriental Mindoro. Sa inilabas na resolusyon ngayong umaga, sinabi ng Sandigan Bayan na walang basehan ang inihaing motion for reconsideration for the denial of leave to file demurrer of evidence ng kampo ng mga akusado. At dahil ngayong umaga lamang nailabas ang resolusyon, humingi ng 3 araw ang kampo ng mga akusado para muling humarap sa korte. Kaya ipinagpaliban ang pagpipresenta nila ng testigo na gagawin sana ngayong araw. Sasalang sana bilang testigo ng depensa ang isa sa mga akusadong si Engineer Dennis Abagon, ang dating hepe ng Quality Assurance Division ng DPWH Mimaropa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. ipinulong sa kamera ang panukalang layong panagutin ang sinumang mag-uudyok ng perjury o pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay. Balita mo na sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, BAM!
12: Jeff, inihain sa kamera ang House Bill 9851 na layong tukuyin at parusahan ng suborn o subornation bilang separate crime o hiwalay na krimen sa ilalim ng revised penal code. Ibig sabihin, paparusahan ng mga individual na sinasadyang manipulahin ang paglilitis dahil sa panunuhol o pamimilit sa ibang magbigay ng huwad na pahayag under oath o habang nakapanumpa na magsabi ng totoo. Ayon kay Akbayan Party List Representative Shel Joknon na isa sa mga nagsusulong ng panukala, layo nito mapigilan ang pagmamanipula sa mga testigo at mapangalagaan ang integridad ng proseso at ng hustisya. Mas mataas na parusa naman ang ipapataw kung opisyal ng gobyerno ang lumabag kasama ang absolute perpetual disqualification mula sa anumang posisyon sa gobyerno o ahensya. Gayun pa ni Diokno, nagagana ang hustisya kung ang mga testigo ay malaya at totoo makakapagsalita. Kapag napapanagot naman ang mga nag-uudyok na magsinungaling ay maibabalik ang tiwala ng publiko sa mga institusyon at maprotektahan ang karapatan ng bawat Pilipino. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Thank you, Pamela Vasquez!
13: Hinimok ang Korte Suprema ang makialam at desisyonan ang threshold o kailangang boto para ma-convict o ma-acquit sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ng election lawyer na si Romulo Macalintal na magkaiba ang magiging tugon ng prosecution team at defense team sa threshold, kaya kailangang desisyonan na ng Korte Suprema bago pa ang paglilitis. Dapat din anyang tukuyin ang mataas na hukuman kung tuluyan ng hindi pwedeng maging huwes ang senador na pinatawan ng preventive suspension at ang senador na nagtatago. Dagdag pa ni Macalintal, hindi overreach o lagpas sa jurisdiction ng Korte Suprema dahil may question of law sa isyung ito.
0: At abangan ng headline ngayon sa Visayas.
14: Motorbangka ng mga dadalo sana sa kasal sa Lapu-Lapu City, lumubog.
13: At 400 pamilya apektado ng sunog sa Davao City. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon!
15: Headline Ngayon!
16: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
17: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
16: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
18: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
16: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
19: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Headline ngayon. Ulat. Ulat. Panahon. Panahon.
1: Oras po natin, 12:26. Humina na po ang bilang typhoon ng Bagyong Francisco habang kumikilos sa Philippine Sea. Huling namataan ng bagyo sa layong 380 kilometers sa silangan ng Apari sa Cagayan. Ang lakas ng hanging umaabot sa 175 kilometers per hour at pagbugsong 215 kilometers per hour. Nanatili ang signal number 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan, kasama ang eastern portion ng Babuyan Islands. Inaasahan naman lalo pang hihina ang bagyo bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga. Pero ingat pa rin mga kapamilya dahil hahatakin pa rin ang po ng bagyo ang habagat na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao, habang localized thunderstorms ang makakaapekto sa Metro Manila at ang lalabing bahagi ng Luzon. Samantala, binabantayan din ng pag-asa ang isa pang bagyo na tatawaging Gardo sakaling pumasok ng par.
2: Samantala, nananatiling kanselado ang operasyon ng ilang pantalan dahil sa bagyong Francisco. Balita mara sa PCG at ni Radyo Patrol Steve Raz.
3: Riga, kanselado pa rin ang mga biyahe ng mga bangka at barko sa Batanes, Cagayan at Babuyan Islands dahil sa patuloy na epekto ng bagyong Francisco. Ayon sa Philippine Coast Guard, bagamat walang operasyon sa mga nasabing pantalan, wala namang natatalang stranded na mga pasahero sa ngayon. Ayon kay Coast Guard spokesperson Commander Noemi Cayabyab, nakatutok kayo ng PCG sa pakikipaugnayan sa mga local government unit para mas mabilis ang pagtugon sa mga lugar na mangangailangan ng suporta para sa evacuation. Kahapon, itinaas na sa heightened alert ang lahat ng operational units sa northeastern Luzon, kabilang mga deployable response group na binubuo ng mga rescuer, medical personnel, floating assets at land mobility units. Puspusan din ang information dissemination campaign ng PCG para palalahanan ng mga mangingisdan na ipagpaliban muna ang pagpalaot. Ipinalala rin sa mga residenteng nakatira malapit sa baybayin na agad dumikas bago dumating ang malalakas na ulan at matataas na alon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz!
0: Headline sa Visayas at Mindanao!
2: Lumubog ang motorbangka na sinasakyan ng mga dadalo ng kasal sa isang isla sa Lapu-Lapu City. Balita mula sa buhay ni Annie Perez. Annie.
4: Nailigtas ang siyam na pasahero na papunta sana sa isang kasal sa Panganan Island, Lapu-Lapu City sa Cebu. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasira ang makina na sinasakyang motorbangka. Nang hampasin ito ng malalaking alon, doon na sila natagpuan sa May Sulpa Island malapit sa Olango Island. Kagad nagsagawa ng search and rescue operation kasama ang ibang mga ahensya bukod sa City Disaster and Risk Reduction Management Office. Naibalik na sa mainland Lapu-Lapu ang mga pasahero, kabilang ang isang senior citizen at tatlong menor de edad. Pero isinailalim muna sila sa medical check-up bago pinauwi. Wala namang naiulat na nasaktan. Patuloy na iniimbisigahan ang insidente habang hinihintay na magsampa ng marine protest ang kapitan ng bangka. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Ani

0: District ang sanhi ng sunog. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
1: Maraming salamat, Hernel Tokmo!
2: Tinatag ni Pangulong Marcos Jr. ang ilang plano ng gobyerno para masolusyonan ang problema sa baha ng ilang lugar sa Cebu. Balita malaman na kanyang hati ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
3: Richard, minaplano ng pamahalaan na magtayo ng 70 metrong dam sa itaas ng Mananga River bilang bahagi ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa Cebu. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos inspeksyonin ang rehabilitasyon ng Mananga River sa Barangay San Isidro, Tarisay City nitong Martes o nitong Lunes. Ayon sa Pangulo, kabilang ang Mananga River sa mga pangunahing pinagmumulan ng baha sa lalawigan kasama ng iba pang malalaking ilog sa Cebu. Bagamat bumutinaan niya ang kalagayan ng lugar matapos ang rehabilitasyon ng mga flood control structure, hindi pa tapos ang mga hakbang ng pamahalaan para maiwasang maulit ang matinding pagbaha. Kabilang sa mga isinagawang hakbang ang pagsasaayos ng flood control facilities, paglalagay ng bagong drainage system para mapabilis ang pag-agos ng tubig at relokasyon ng mga residente nakatira sa mga lugar na idineklarang no-build zone dahil sa panganib ng pagbaha. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, bahagi na ng National Expenditure Program o National Budget para sa 2027 ang planong dam project na inaasahang makatutulong para makontrol ang pagdalo ng tubig mula sa itaas ng ilog bago ito umabot sa mga komunidad na mababang bahagi ng lugar. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, TZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.
1: Naniniwala ang grupong kontra sa karahasan sa mga kababaihan na hindi sagot ang pagpapababa ng criminal age of criminal liability sa insidente ng pamaril sa paaralan sa Tacloban. Balita mula sa QC, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico.
4: Jeff at Rica, tahasang kinontra ng grupong ACTIVE o Action Against Violence and Exploitation ang question ni Senator Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang criminal liability ng mga kabataan kasunod ng pamamaril sa isang mag-aaral sa isang paaralan sa Tacloban kahapon. Ayon kay Attorney Tim Sevilla, ang founder ng ACTIVE, hindi nakikita ang mas malawak na hamon sa sistemang panlipunan ng bansa patungkol sa usapin ng youth violence o karahasan sa mga kabataan. Knee-jerk reaction o pabigla-bigla lang aniya ang panawagang ibaba ang pananagutang kriminal ng mga kabataan na hindi magiging solusyon sa mga kaso tulad ng pamamaril ng 14 years old na mag-aaral sa Tacloban. Narito ang kanyang pahayag.
5: We need to look at this school shooting in Tacloban from a broader perspective. Yes, of course, the Juvenile Justice and Welfare Act needs to be fully implemented. Kung meron tayong non-violent positive discipline law, it will teach parents and it should not be on criminalization. It should be capacitating parents and teachers as well how to positively discipline.
4: Yan ang pahayag ni Attorney Tim Sevilla, ang founder ng Action Against Violence and Exploitation tungkol sa pagpapababa ng criminal liability ng kabataan. Giniit naman niya na may dapat na pananagutang kriminal ang mga magulang ng batang namaril sa Tacloban at dapat ding maharap sa kasong kriminal at administratibo ang paaralan dahil sa insidenteng humantong sa kasawian ng 4 na mag-aaral. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsig, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsig.
2: Mahigit 1 bilyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo nasabat sa pantalan sa Maynila. Balita mala Maynila, hatin ni Radyo Patrol, Trish Shalindo. Trish.
6: Rica, aabot sa 1.7 billion pesos ang halaga ng nasabat na smuggled na sigarilyo ng Bureau of Customs, NBI at DIR sa pier sa Maynila. Binuksan ang ilan sa 23 container at doon tumambad ang kahon-kahong sigarilyo na gawa sa Dubai at China na unang inideklara bilang consumer goods. Walang tax stamp at ang ilan ay walang health hazard sa label sa kaha. Hindi na rin nakaalis ang barkong nagbaba ng mga produkto na bumiyahe mula Cebu at dumaong nitong Biyernes. Nagsasagawa naman ng backtracking ang otoridad sa isa pang container van na nakalusot habang sisirain ang mga puslit na sigarilyo para hindi na mapakinabangan. Kabilang sa mga kasong posibleng kakarapitin na mga sangkot ay paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at paglabag sa National Internal Revenue Code. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Trisha Lindo.
1: Sumugod ang ilang grupo sa harap ng korte sa Las Piñas para ipanawagan ng maayos na serbisyo ng Prime Water.

0: pressure sa mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan. Balita mula sa Las Piñas, atin ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen?
1: Jeff, nagprotesta ang nasa 200 miyembro ng mga grupong Celda at Sentro sa Las Piñas para ihain ng kanilang mga reklamo laban sa Prime Water at panawagan ang mas maayos na serbisyo ng tubig para sa 100,000 residente ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa mga nagprotesta, nagtungo sila sa nakalistang tanggapan ng Prime Water sa Las Piñas para magsumite ng mga reklamo kaugnay ng madalas na pagkawala ng tubig at iba pang problema na sa serbisyo. Pero pagdating sa lugar, sabi umano ng tauhan ng gusali na ilang taon nang wala roon.
2: Pwede kasing daan.
1: Sumugod sa harap ng Regional Trial Court, Branch 253 sa Las Piñas kung saan kinwestiyon nila ang kaso na isinampa ng Prime Water laban sa lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte na nagsasagawa ng serbisyo ng tubig lang sa lungsod. Ayon kay Jonathan Chua, miyembro ng grupong Celda, hindi dapat mabaliwala ang hinaing ng mga residente na matagal na nakararanas ng problema ng serbisyo ng tubig.
2: Pwede kasing daanin sa technical at legal na usapin po itong Prime Water, pero hindi po natin mapapasubalian yung katotohanan, yung kalbaryong taon-taon nang dinadanas ng mga mamamayan ng San Jose.
3: Sorry.
1: Wala pa namang pahayag ang Prime Water kaugnay ng protesta ng ilang grupo. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
4: Showbuzz ngayon!
5: Showbuzz ngayon!
6: Ikinatuwa ng fans ni It's Showtime host Vice Ganda at ng Nation's Girl Group na Beanie nang mapabilang sila sa early winners ng 17th Star Awards for Music. Nasungkit ng Beanie ang Dance Recording of the Year para sa hit na Salamin Salamin. Habang nanalo naman si Vice Ganda ng Best Christmas Song para sa Rainbow Christmas. Kabilang din sa mga nagwagi si Juan Carlos at Angela Ken, Shanti Dope at Sponge Cove. Nasahang madaragdagan pa ang mga parangal ng ilang artists kabilang ang Beanie sa Awards Night sa June 28.
0: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
6: Si Rica Lazo hanggang bukas sa
0: Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
7: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, late lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapag bigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan, para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: bago pa man sumikat ang araw.
1: Kape.
2: Good morning.
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
1: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
5: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Charos Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
2: Victor, kung sakali bang isama ka ni Tita Karen mo papuntang Korea, sasama ka?
3: Maganda po ba doon?
2: Oo naman. Ibang bansa yun eh. May snow doon. Diba sabi mo gusto mo makakita ng snow? Malinis doon. Walang mga lamok at langaw. Hindi tulad dito sa lugar natin.
3: Sasama po ako. Pero gusto ko kasama ka. Kayo ni Lola.
2: Eh kung ikaw lang. Kasi hindi pwede kay Lola mo ang sobrang lamig.
3: Ay, hindi po. Yoko po.
4: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Ang nakaraan, mabilis na umusad ang mga taon. Matiwasay na napalaki ng mag-inang Sonia at Melissa si Victor. Si Melissa ang itinuring na ina ng bata. In the course of 6 years, wala ni katiting na balita kay Karen mula sa Korea. Tuluyan na ring tumigil ang pag-aaral si Melissa at nag-focus ng pagtatrabaho sa ahensya. Doon niya nakilala ang masugid na manliligaw niyang si Paolo. Sa una'y hindi buo ang tiwala ni Melissa sa binata dahil hindi niya alam kung kaya nitong tanggapin ang anak-anakan niyang si Victor. Kaya ng oras na nakumpirma ni Melissa na buong pusong tinanggap ni Paolo ang bata, mabilis niyang sinagot ang binata. Sa huli, biglaan ang pagsubot ni Karen sa bahay nila. Mga kapamilya, pakinggan natin ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatan nating Toy Car dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Nang muli kong makita si Karen, para akong nakakita ng multo. Nanlamig ang buo kong pagkatao. Sa una nga'y parang panaginip lang ang lahat. Hindi ko maipagkakailang hindi tuwa ang naramdaman ko sa biglang pagsubot ni Karen, kundi nervyos, labis na tampo at matinding

0: Melissa, ito oh. Sukatin mo itong mga sapatos. Mama Melissa, sino po siya?
1: Anak, siya ang tita Karen mo. Kamag-anak ko siya. Kiss mo siya, baby.
0: Ang sarap mo namang humalik, Victor. Ang laki-laki mo na. Alam mo ba nung huling kita ko sa'yo? Nung baby ka pa lang, sobrang liit mo noon. Ah, marami akong pasalubong para sa'yo na galing ng Korea. May stuffed toys, may Atari, Game & Watch. I'm sure magugustuhan mo lahat yun. Talaga po? Yay! Thank you po, ah!
2: Melissa, dalhin mo muna sa kwarto si Victor. Ayokong marinig niya ang lahat ng pag-uusapan dito.
0: Alam ko po, masama ang loob niya sa akin, Tita Sonia.
2: Mabuti alam mo. Buhay ka pa pala. Pagkatapos ng ilang sulat, para kang bulang biglang nawala. Pero ganun pa man, nakita mo naman siguro. Nairaos namin ang pagpapalaki kay Victor, kahit na mahirap. Tapos ngayon, makalipas ang ilang taon, bigla kang susulpot dito na parang kabuti.
0: Tita, napakarami ko pong naging problema sa Korea. Kung iisa-isahin ko po sa inyo...
2: Problema? Bakit? Kami ba walang problema?
0: Tita, alam ng Diyos na ni minsan, hindi kayo nawala sa isip ko. Lalo na ang anak ko.
2: Yun naman pala eh. Alam mong wala kaming hiningi sa'yo na kahit na ano. Ang hiniling ko lang noon, ipaalam mo kung anong lagay mo doon. Kung buhay ka pa o ano. Pero hindi mo rin naibigay.
0: Patawarin niyo po ako. May tamang panahon po siguro para ikwento ko sa inyo lahat. Babalik na lang ulit ako sa Linggo.

0: Mabutit na tsyempohan mong wala ang nanay, Karen. Huwag ka mag-alala, huhupa din yun. Bigyan mo lang siya ng ilang panahon pa. Tulog si Victor kapag ganitong hapon, pinapatulog namin siya.
1: Kumusta naman kayo?
0: Okay naman kami, kahit papano. May trabaho naman ako, nakakaraos.
1: Melissa, salamat sa lahat. Sorry sa lahat.
0: Hayaan mo na yun. Tapos na yun eh, ganun talaga eh. Ang mahalaga, okay si Victor. Okay kami. Ikaw?
1: Kahit paano, maginhawa ng buhay. Bumili kami ng bahay sa Makati. May kayang pamilya ng napangasawa kong Koreano. Si Kim Jong-soo. May restaurant sa Korea si Kim. Mahal na mahal niya ako, Melissa.
0: Eh di maganda. Yan naman yung mahalaga. Maayos tayong lahat.
1: Marami nang nabago sa buhay ko. Hindi tulad ng dati.
0: Kailan kayo babalik sa Korea?
1: Depende. Depende sa magiging sitwasyon.

0: Yun bang sinasabi mong girlfriend mo? Kukuha ka ng girlfriend, may anak pa? Ang daming dalaga dyan, Paolo!
1: Dad, mahal ko po si Melissa.
0: Kung ako sa'yo...
1: Huwag na huwag niyong sasabihin hihiwalayin ko si Melissa, Dad. Minsan yun ang sinako pang buhay ko.
0: Magulang mo ko, Paolo. We know what's good for you. Walang magulang na hindi hinangad ang ikabubuti ng kanyang mga anak.
1: Dad, kapag pinakialaman niyo ang relasyon namin ni Melissa, I'm telling you, aalis ako dito sa pamamahay niyo.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Kalusugan ng yaman ng...
4: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
5: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pala ang mga ako rito, pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung naging resulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadelic Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Nung araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pakapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: As a commuter,
4: Charo, kahit labag sa loob ko, wala akong choice kundi ang pumayag sa tuwing kukunin ni Karen si Victor para mamasyal. Halos araw-araw, dinadala niya sa kung saan-saan si Victor. At araw-araw ding napupuno ng takot ang dibdib ko. Takot na baka isang araw, wala na akong madatnang Victor sa bahay namin.
5: Mama Melissa, tignan mo! Ang daming biniling laruan sa akin ni Tita Karen. May stuffed toy at saka tong airplane. May sobrang laking puzzle. Ang ganda!
6: Talaga, Victor? Nagustuhan mo?
5: Oo naman, Mama. Sobrang bait ni Tita Karen. Marami ba siyang pera? Kasi ang ganda ng kotse niya eh.
6: Nagtatrabaho siya sa Korea, kaya ganun. Victor, kung sakali ba na isama ka ni Tita Karen mo papuntang Korea, sasama ka?
5: Maganda po ba dun?
6: Oo naman. Ibang bansa yun eh. May snow dun. Diba ang sabi mo gusto mo makakita ng snow? Malinis dun. Walang mga lamok at langaw. Hindi tulad dito sa lugar natin.
5: Sasama po ako, pero gusto ko sasama ka. Kayo ni Lola.
6: Eh kung ikaw lang. Kasi hindi pwede kay Lola ang sobrang lamig.
5: Ay, hindi po. Ayoko.
6: Maganda sa Korea. Meron doon mga roller coaster. Ibibili ka niya ng maraming robots. Lahat ng gusto mo. Kaya niyang bilhin, anak.
5: Opo. Sama ako!
6: Nagtatampo ka ba sa akin, Paolo?
7: Ha? Saan? At bakit naman?
6: Kasi ngayon ko lang pinagtapat sa iyo na hindi ko tunay na anak si Victor.
7: Melissa, huwag mong isipin yun. Ewan ko kung maniniwala ka sa akin, ha, pero kahit nung una pa lang, alam ko, hindi mo tunay na anak si Victor.
6: Ha? Paano mong nalaman?
7: Wala. Ewan ko. Nararamdaman ko eh.
6: Ay, sweetheart. Natatakot ako. Paolo, halos araw-araw nasa bahay si Karen. Lagi niya isinasama si Victor sa mga lakaran. Kung ano-anong binibili niya sa bata, binubulag niya sa material si Victor. Nararamdaman ko. Paolo, hindi niya lang kami madiretso ni nanay, pero parang gusto niya nang bawiin sa amin si Victor.
7: Melissa, hindi naman kasi ganun kadali yun.
6: Kung mangyari yun, hindi ko kaya, Paolo. Si Victor ang sentro ng buhay ko.
7: Melissa, tumingin ka sa akin ng diretso. Hindi niya makukuha sa atin si Victor. Hindi.

0: Bakit kayo pumayag na isama ni Karen si Victor nung wala akong pahintulot? Mahigpit kong binilin sa inyo. Huwag na huwag kayong papayag kung wala ako.
1: Anong ikinagagalit mo, Melissa? Eh, isasama niya lang daw at kakain sila sa labas. May masama ba doon?
0: Anong oras na? Gabi na. Eh, paano kung hindi niya naisoli sa atin si Victor?
1: Pwede ba naman yon, Melissa? Kahit papaano, kilala ko si Karen. Hindi niya magagawa yung mga ganong bagay.
0: Nay, matagal na nawala si Karen sa atin. Nag-iibang tao. At hindi niyo alam kung anong tumatakbo sa isip niya.
2: Melissa! Mama! Sayang wala ka! Nanood kami ng sine ni Tita Karen. Nakakatakot! Ang ganda! Tapos, kumain kami ng pizza. Sana nakasama ko!
0: Karen, hindi ko binabawalan na sumama sa'yo si Victor. Pero sa susunod naman, kung kukunin mo siya, eh sana naman ipaalam mo sa akin ng maayos. Respeto naman! Ako ang kinikilala niyang ina.
3: Wala akong nakikitang masama sa ginawa ko, Melissa. Unang-una, anak ko siya.
0: Pero ako ang kilala niyang ina.
3: Kung ganito pala magiging takbo ng usapan, ilagay natin sa legalidad ang lahat ng bagay. Matagal ko nang iniisip ang bagay na ito eh. Pero ngayon, buo na ang desisyon ko. Sa ayaw o sa gusto niyo, babawiin ko sa inyo si Victor.

0: Charo, kahit inaasahan ko na, pero tilang bombang sumabog pa rin ang mga salita ni Karen tungkol sa pagbawi kay Victor. Napuno ng galit at hinanakit ang puso ko.
1: Hindi ba tama ako? Tama lahat ng hinala ko. Bumalik si Karen hindi para kamustahin lang si Victor, kundi balak niya talagang bawiin sa atin ang bata. Bakit kailangan niya kunin sa atin si Victor?
2: Melissa, anak, wala tayong magagawa. Siya ang lihiti mong ina ni Victor. May karapatan siya.
1: Maayos na tayo, Nay. At may sarili na siyang buhay sa Korea. Kung bakit ginugulo niya pa lahat ng mga bagay.
2: Anak, uulitin ko. Malinaw sa ating lahat na siya ang tunay na ina ni Victor. Noon pa kita sinabihan na huwag mong ibigay ang lahat sa bata dahil masasaktan ka lang.
1: Siyam na buwan niya lang dinala sa sinapupunan niya si Victor. Ako, sa loob ng anim na taon, araw at gabi, wala akong inisip kundi ang kapakanan ng bata. Sinong natataranta kapag inaapoy siya ng lagnat? Sinong umiiyak kapag may dinaramdam siyang sakit? Sinong gumigising sa madaling araw para lang ipagtimpla ng gata si Victor? Ako lahat yun, Nay! Ako! At pati sarili kong kinabukasan at pag-aaral, binaliwala ko. Mapalaki ko lang na maayos ang bata. Tapos ito lang.
2: Anak, ina rin ako. Kaya alam ko ang lahat ng bigat dyan sa dibdib mo. Saksi ako kung paano mong ibinuhos ang lahat para kay Victor. Pero ano bang magiging habol mo? Niwala kayong malinaw na kasunduan.
1: Nay, kahit anong mangyari, hindi ako papayag na makuha ni Karen si Victor. Hindi! Hindi!

0: buhay ay laging puno ng sorpresa. Mga sorpresang sa iyo'y lubos na magpapasaya. Ngunit may mga sorpresang dudurog ng buo mong pagkatao. Sa pagkikitang muli ni Karen at Paolo, ano ang magiging hakbang ni Melissa ukol dito? Tuluyan na bang mawawasak ang lahat ng mga pinapangarap niya? Huwag kaliligta ang subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Toy Car dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto matapos ang 12:00 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, hindi pa maituturing na back to normal na sa Mindanao mahigit 2 linggo matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Spokesperson Juni Castillo na nasa early recovery stage pa lang ang Mindanao kung saan mahigit 25,000 individual pa ang nanatili sa mga evacuation center. Marami pa rin anyang istruktura at bahay ang sinusuri habang sumasailalim pa sa rehabilitasyon ang ilan. Sa sektor ng edukasyon, sa Alternative Learning Center din muna, idinadaos ang eskwela. Sa huling datos ng OCD, 77 ang naiulat na nasawi dahil sa lindol habang 31 pa ang nawawala. Pumalo naman sa 1.3 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura.
3: Hindi pa po natin talaga masasabing back to normal. So far, umaabot po ng mahigit 800 po na damaged infrastructure ang nangyari dito. Medyo madami-dami po yun. Nasa early recovery pa lang po. No? Pero kung masasabi natin na totally back to normal, medyo may kailangan po pong gawin.
2: Sa ibang balita, patay ang isang lalaki matapos saksakin ng binatilyong nakarambulan sa Tabuk City, Kalinga. Balita hatid ni April Rafales. April.
4: Patay ang isang 21-anyos na lalaki matapos umano siyang saksakin ng isang 16-anyos na binatilyo sa Barangay Bulanaw Norte, Tabuk City. Batay sa salaysay ng isang testigo sa pulisya, pauwi na ang biktima at kanya mga kasamahan ng harangin umano ng grupo ng nasa 7 individual na nauwi sa komprontasyon at suntukan. Habang nagkakagulo, nakita umano ng testigo na hinahabol ng suspect na naka-jacket, bull cap at shorts ang biktima at saka sinaksak. Idinaklarang dead on arrival ang biktima sa ospital. Naaresto naman ang menor de edad na suspect sa follow-up operation. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa motibo ng krimen at posibleng pananagutan ng iba pang sangkot sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
2: Maraming salamat, April Rafales. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
1: DZMM Balita Ngayon!
5: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
5: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
0: Magandang Martes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, solo for today lamang po. At may mahalaga pong tungkulin ang aking napakaganda partner Liza Aquino. Kaya po babati na po tayo kaagad sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa Channel 26 sa Sky Cable. Sa lahat ng ating kapamilya naman worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, iWant, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio, at syempre kagaya ni Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate, at Tita Lina ho, nakatutok din sila dito sa
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: At para hindi po maging solo si Attorney Noel Del Prado, samahan niyo po ako sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga tanong, mga pagbati at komento sa ating Televiber hotline 0919-278-3000 At pwede rin po kayong maging live caller. Agahan nyo po ang tawag sa 8924-4101, Locals 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
7: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
0: Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Narinig nyo kanina sa balita yung mga krimen o krimen di umanong ginawa ng ating mga kabataan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon.
5: Usapang legal. Usapang legal. Usapang batas. Usapang batas.
7: Komplikado yan.
8: Komplikado yan.
7: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
0: Ngayon po, mainit po sa ating balita yung mga krimen o alleged na krimen na ginagawa ng mga kabataan. Kung kaya nga meron na namang nagpapanukala, ilang kongreso na po itong ipinapanukala, mabuti na lang hindi pa pumapasa, ipinapanukala na naman na ibaba yung tinatawag nating age of criminal responsibility. Ngayon, bakit ko po sinasabi na naman at hindi dapat? Dahil naniniwala po tayo na ang problemang ito, yung tinatawag nating youth or juvenile offending o yung mga tinatawag nating children in conflict with the law, ay hindi lamang isang law enforcement problem. Kasi kung ito ay law enforcement problem, sige, mas tama, mas akma, papanagutin kung sino man yung gumawa, ikulong, patawa ng parusa, pagbayari ng danyos, pagbayari ng mga nagastos ng mga biktima at ang kanilang mga pamilya. Pero kapag pinag-uusapan po natin ang children in conflict with the law, ay hindi po ganun kasimple. Dahil kung tutuusin natin, aminin man natin o hindi, hindi ito, strictly speaking, na peace and order problem lamang. Merong aspeto para sa ating kaligtasan, sa ating kumbaga pakiramdam natin ng security, safety nating lahat dito sa ating lipunan. Pero kung tutuusin natin, kumbaga masyado namang simplistiko yung pagtingin sa mga krimen na ginagawa ng children in conflict with the law, na sila lamang ang mayroong pananagutan. Kung tutuusin, ayon sa ating konstitusyon, ang lahat ng kabataan, at ito po, walang distinction, whether yung bata na yan ay biktima, yung batang yan ay children in conflict with the law, o bata na nakasasaksi sa lahat nitong mga nangyayari sa lipunan, hindi lamang ng mga krimen, lagi pong inuutusan ng ating gobyerno dahil laging may karapatan ang mga kabataan sa tinatawag nating special protection under our laws. Tama ba ang dinig ninyo? Opo, tama po. Kahit na children in conflict with the law, ang utos po ng ating konstitusyon, bigyan lahat ng bata without distinction nung tinatawag nating special protection of the law. Pero sabi natin, kahit na nung pinag-uusapan natin ito dati, parang masakit sa dibdib, masakit, mahirap tanggapin, mahirap maunawaan na gumawa ng krimen. Bakit sila bibigyan ng special na proteksyon, bibigyan ng mga serbisyo? Kasi kung tutuusin po, kapag sinuri natin lahat ng krimen na nangyayari, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, gaano kalaki po ba yung proportion o yung percentage ng mga krimen na ginagawa ng bata? So kung tutuusin, napakaliit po. Wala lang po si Attorney Noel Del Prado nung exact na mga datos, pero yan ay makukuha natin sa mga ahensya ng pamahalaan, sa Juvenile Justice and Welfare Council, or even sa Philippine National Police, yung ating mga index crimes, yung mga pagnanakaw, panluloob, pagsasnatch, yung mga physical injuries, whether serious physical injuries, slight or less grave, yan lahat ay kumbaga sumahin natin, kunin natin yung total. Napakaliit pa rin po. Kumbaga, kapag ikinumpara natin sa lahat-lahat ng krimen na ginagawa sa buong Pilipinas, na ginagawa ng mga adults, hindi lamang ng mga bata. So, bakit po tayo maglalagay ng isang batas na magpapakulong na naman sa mga bata. Bakit ko po sinasabi na naman? Kasi medyo maikli po yung ating memorya. Yan pong Juvenile Justice and Welfare Act, yung RA 9344, relatively ay bago-bago. Wala pa po yung 50 years. At kung tutuusin natin, kagaya din ng mga bata, sa murang edad, syempre marami pang adjustments na ginagawa. Yung pinakamalaking objection naman dito, parang sinasabi, yung mga bata na yan, lalo na po yung napaka, kumbaga, kalat sa media at social media, itong nangyari kahapon, yung pamamaril ng isang 15 taon at isang 14 na taong gulang na estudyante. At napaka, kumbaga, napakalungkot, nakakapanghina na makita natin na yung inaasahan natin na ligtas na lugar, yung ating mga eskwelahan, eh parang ngayon nag-aalala yung mga magulang ipadala yung kanilang mga anak sa eskwelahan kasi hindi na ligtas. So dito po, kumbaga, nakahalo-halo natin yung takot, yung pangamba, yung galit, lalo na dun sa mga biktima at yung mga pamilya ng biktima. Pero kapag pinag-uusapan din po natin ito, halimbawa, hindi ilang araw lang, last week lang, kung di ako nagkakamali, pinag-usapan ulit natin yung bullying, hindi ba? So dito, dahil sinasabi na baka yun yung nag-udyok o yun yung mitsa kaya nangyari ito. So kung tutuusin natin, hindi ito simpleng bagay, hindi lamang siya usapin, halimbawa, ng peace and order, security, hindi lamang sa ating komunidad, pati na sa ating pamahalaan. So, para maglapat tayo ng isang solusyon na walang, kumbaga, malinaw na koneksyon doon sa ating problema. So, kailangan natin tingnan ano ba yung ugat ng problema. At kaya nga, napakahalaga yung papel ng ating mga psychologists, child psychologists in particular, maunawaan, magkaroon ng pag-aaral, hindi lamang itong mga recent na pamamaril at pananaksak, yung pananaksak yata, hindi ko nagkakamali, kanina lang, dyan sa Cavite, yung pamamaril kahapon sa Tacloban, nagbibigay sa atin ng impresyon na parang sobrang kalat. Pero tandaan natin, maghuhunos dili po muna tayo, lagi natin sinasabi, huwag mag-alala, magtanong lang, manigurado, gaano ba kalaganap ang problema na ito? Gaano ba ka-urgent yung pangangailangan ng bagong batas na tutugon sa ating, kung maituturing natin, societal problem, problema ng ating lipunan sa mga minor de edad na nakagagawa ng krimen. Kung tutuusin natin, mayroon nang sagot sa ating batas. At kapag sinasabi nating batas, yan yung Juvenile Justice and Welfare Act o yung RA 9344 as amended by itong mas bagong susug dito, itong RA 10630. Pero yung pinakamaganda, pinaka-akma na tugon ng batas dito, ito, nababanggit na rin natin dito sa kaunting review lang tayo dito sa Hello Attorney. Ito po yung Intensive Juvenile Intervention and Support Center. Ang acronym niya po ay IJISC. Ulitin ko lang po, Intensive, parang Intensive Care Units Hospital. Tama po kayo, parang ganun po ang layunin nito at ito yung function nito. Intensive Juvenile Intervention and Support Center. Saan po ito matatagpuan? Matatagpuan po ito sa lahat ng, or dapat matatagpuan po ito sa lahat ng bahay pag-asa. Ano po ba yung bahay pag-asa? Yan po yung Youth Rehabilitation Center. Stress ko lang po, pag bibigyan natin ng diin. Youth Rehabilitation Center na dapat ay mayroon ang bawat lokal na pamahalaan. So doon pa lamang po sa RA 9344, meron ng utos yung batas na magkaroon nitong tinatawag nating Intensive Juvenile Intervention and Support Center. Ito po ay kumbaga, serbisyo within the center ng bahay pag-asa. At ito po, ang sabi ng batas, ito ay specialized, highly structured, facility and program embedded doon sa ating mga rehabilitation center. Particular doon sa mga dalawang uri ng mga kumbaga tinutugunan. Yung mga youth under 15 years old, okay, tandaan natin, youth under 15 years of age, at yung mga youth na nag-re-offend o yung tinatawag nating committing repeated offenses, yung mga pasaway, paulit-ulit, pabalik-balik sa ating mga rehabilitation center. Bakit po ito yung, kumbaga, dalawang tuto ng IJISC? Sapagkat dito po nakikita yung pangangailangan. Bakit ba sila paulit-ulit na tinatawag nating re-offending, paulit-ulit na nag-offend o nagiging children in conflict with the law? At ano ang nagtutulak, halimbawa sa isang bata na below 15 years old para makakommit nitong mga heinous crimes o yung mga grabe, grave offenses like murder, like yung rape or even kidnapping. At ito po, karaniwan, ang imposable penalty po dito ay yung tinatawag nating reclusion perpetua or life imprisonment. So ito na po yung pinakamatataas. Para po sa mga nagsasabi or nag-object dito sa RA 9344 at lahat ng kanyang mga susog na batas or amyenda, sinasabi, bakit hindi ikukulong? Hindi po totoo yun. Sa katunayan, ito pong mga suspect or children in conflict with the law na nahuli kahapon ay nasa kustodiya ng pulis, pero hindi po sila mananatili sa kustodiya ng pulis dahil, kumbaga, ang tama pong disposition sa kanila ay mailagay dito sa intensive juvenile intervention at support center. Bakit po parang may special treatment? Opo, sapagkat yung kanilang nagawa ay out of the ordinary. Kung tutuusin, kahit na nga ito ay nagawa ng isang above 18 or ng isang adult, eh, kumbaga, kahindik-hindik pa rin po. Lalo na, kumbaga, lalo tayong nagugulat, lalo tayong nagagalit na ito ay kayang gawin ng isang minor de edad. Sa mga nagsasabi po na dapat ibaba yung age of criminal responsibility, may mahaba na po tayong kasaysayan dyan. Napatunayan na po natin na noong panahon na 9 years old ang age of criminal responsibility, opo, totoo po yan. At kailangan nyo lang pong tingnan yung mga lumang version ng ating revised penal code. Nandyan po dati yan. Kapag sinasabi nating 9 to 12, yan na po yung katumbas ngayon ng ating 15 to 18. Bakit ko po sinasabi yun? Dati po kasi, pag ang bata ay below 9 years old, yan po yung age of absolute criminal irresponsibility. Ibig sabihin, hindi po siya pwedeng kasuhan ng kahit na anong kasong kriminal. Ang katumbas na po niyan sa bagong batas, ito na po yung age of criminal responsibility, 15. Kaya kapag below 15, absolutely wala pong criminal responsibility. Pero hindi po ibig sabihin na wala ng responsibility, hindi na siya mapananagot. Malayo po yan sa katotohanan. Sapagkat ang katotohanan, papanagutin po siya ayon o nararapat sa kanyang age or yung age-appropriate intervention. Yan po yung mga tinatawag nating diversion programs, rehabilitation programs, at iba't iba pang intervention program, lalo na kung nakakommit ng heinous crimes. Ito nga yung intensive juvenile intervention and support center. Ano po yung nakapaloob dyan? Interdisciplinary, multidisciplinary po. Nandiyan na ang abogado, nandiyan na ang social worker, nandiyan na ang psychologist, nandiyan din po ang medical doctor. Inaalam po, nandiyan na rin po yung mga counselors, nandiyan din po yung mga peer counselors. Kasi minsan yung mga bata, na lalo na yung mga teenager, minsan kapag matanda yung kausap nila, parang hindi sila bukas, hindi sila nakikinig. Mas nakikinig sila doon sa kanilang kapwa bata, yung kaedad nila or mas matanda lang ng ilang taon sa kanila, na nauunawaan yung kanilang pinagdadaanan, hindi dinidismiss yung kanilang mga nararamdaman, yung kanilang nararanasang sakit, yung mga nakakatroma na kanilang mga pinagdadaanan. Kung minsan, higit na epektibo yung mga tinatawag nating peer counselor. Pero sa iba't ibang bata po, iba't iba rin ang kanilang pangangailangan, iba't iba rin yung pinakikinggan. Yung iba nakikinig doon sa kanilang mga religious counselor, yung pare, yung madre, yung kanilang pastor at iba pa. At yan, nandyan din po yan sa batas. Meron din po tayong mga NGO na nagbibigay ng libreng serbisyo sa counseling. At ito po ay iba't ibang uri. Merong mga may Bible study, merong mga kagaya nun, kausap nila, kapwa nila bata, group therapy session, may group intervention. Meron din po na tinatawag tayong family intervention, hindi lang yung bata, hindi lang yung child in conflict with the law. Kasama sa pag-uusap yung kanilang nanay, tatay, lolo't lola, kung sino man yung nag-aalaga nung panahon na nagawa ang krimen. So kung tutuusin po, marami po tayong mga intervention na hindi matatawag na punitive. Kasi pag sinabi po nating punitive, ang knee-jerk reaction po lagi o yung parang pag nagkasala, parusahan, ikulong, dapat maunawaan niya, dapat matauhan siya na mali yung kanyang ginawa o mga ginagawa. Tama pong lahat yan. Pero tandaan po natin, ang mga bata, kagaya din natin matatanda, hindi po tayo pare-pareho ng tinatawag nating maturity. Hindi rin po tayo pare-pareho ng level ng ating intellectual capacity. At higit pa doon, hindi rin tayo pare-pareho ng emotional capability. Yung iba, mas madali nating makita, oo nga, nagkamali ako. Oo nga, nagkulang ako dito ng ingat, pag-iingat. Pero para po sa mga bata, lalo na yung mga, ayon sa pag-aaral ng mga psychologist, hindi nga 18 yung matatawag na age of full maturity. Yung ibang child psychologist na nag-aaral sa development or yung maturity ng ating brain o brain ng mga tao, sinasabi nila hanggang 21, hanggang beyond the age of 21, eh nagde-develop pa, nagmamature pa yung utak, yung kalooban ng isang tao. Kung kaya nga, hindi pwedeng one size fits all na solusyon. Hindi rin pwedeng lapatan ng peace and order solution ang isang problema na malinaw na malinaw na multidimensional, multidisciplinary approach ang kailangan. At hindi pwedeng laging sigaw, hindi pwedeng laging corporal punishment, hindi pwedeng laging sa kulungan, sa presinto ka na magpaliwanag. Kaya po, sa ibang bansa, pinagbawal na rin, hindi lamang dito sa Pilipinas, yung pagkukulong ng bata sa murang edad. Bakit po? Dahil napatunayan. At ito rin, hindi lang kompleto yung datos sa Pilipinas, pero maraming pag-aaral, tignan natin dyan sa DSWD, na yung maagang pagkukulong sa mga bata ay hindi talaga nagtutuwid sa kanilang landas. Kabaligtaran po ang nangyayari. Ito yung nagtutulak sa kanila sa higit na mas marami, mas madalas na re-offending. At marami sa kanila, mas maagang nakulong, eh, mas maagang na ingrain o napagtibay, tumigas yung kanilang kalooban, wala na akong pag-asa. Hindi na ako magbabago. Kaya eto na, tatahakin ko na tong landas ng krimen, tatahakin ko na tong landas kasi wala namang tumutulong sa akin, wala naman akong suporta, wala akong gagabay sa akin sa tamang landas. At yan po ay nagdulot ng maraming, kumbaga, matatawag nating from being juvenile delinquents, dati yan ang term sa PD 603, talaga pong naging adult delinquents. Hindi na sila nag-mature. Kasi nga po, walang tamang intervention na maituturing nating age appropriate. Sabagkat dati po, walang ibang solusyon kundi kulong. Ikulong yung 9-year-old, ikulong yung 10-year-old. So kung meron kayong katabing bata dyan, isipin nyo, kung yung batang yan ay ikukulong, anong tulong, anong aral, anong kinabukasan ang naghihintay sa kanya matapos siyang ikulong? So dahil 1:25 na po ng hapon, eh magbibigay daan lang po tayo sa ilang mahalagang paalala, pero magbabalik pa rin po. Tinitingnan ko po yung ating YouTube live, ang dami nang nakaabang. Sa hula ko pa, marami nang nagre-react at nagtatanong. Pero iniintay pa rin natin si partner Liza, baka bukas nandito na siya. Magbabalik pa rin po, maya-maya lang, ang Hello Attorney.
1: Hello Attorney sa DZMM.
8: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, eh nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
9: Katulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
10: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
11: Lumaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
12: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bike.
0: Nagbabalik po, solo for today po, Attorney Noel Del Prado. Tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, iimbestigahan na ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon.
13: Magandang hapon, Attorney. Imbestigahan na ng Senado sa July 1 ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City kung saan tatlong estudyante ang nasawi. Pangungunahan ni Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senator Riz Ontiveros ang investigasyon sa susunod na Miyerkules kung saan kasama rin sa sisilipin o titingnan ang banta sa online radicalization sa mga kabataan. Nang kay Ontiveros, muling bubuksan ang pagdinig kung saan aalamin ng komite kung may papel ang mga online platforms para ma-brainwash at ma-radicalize sa mga kabataan para makagawa ng karahasan. Tinukoy ng senadora ang naunang investigasyon noong April 14 kung saan nabunyag na mga online platform ay gaming spaces ay nagagamit umano sa pag-groom, pagmanipula at pag-radicalize ng kaisipan ng mga kabataan sa karahasan. Titingnan naman babatas kung may sapat na ginawa ba ang lahat ng online platforms para hindi mapagsamantalahan ang mga kabataan. Giit ni Ontiveros kung ginagamit ang internet para mambiktima ang mga o biktimahin ang mga bata. dapat lang na may managot at hindi puro kita lang ang ina

0: Otopropyo investigation laban sa policewoman na nagmamay-ari ng baril na ginamit sa Tacloban school shooting. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
1: Attorney magkasagawa ng Otopropyo investigation ng National Police Commission laban sa babaeng pulis na nagmamay-ari ng 9mm Glock na baril na ginamit ng kanyang grade 9 na pamangkin sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte kahapon. Ayon kay NAPULCOM Vice Chairperson and Executive Officer Commissioner Rafael Calinisan, layo ng kanilang investigasyon na matukoy ang mga possible administrative liabilities ng policewoman sa naturang malagim na insidente na ikinasawi ng tatlo at ikinasugat pa ng 20. Giit ni Calinisan sa biyaman o kapabayaan ang dahilan ng pagkapagamit ng pulis sa kanyang service firearm sa kanyang pamangkin ay kinakailangan nitong magpaliwanag. Kapag napatunayan na may pananagutan, maaari siyang maharap sa mga kasong grave misconduct o grave neglect of duty na may katumbas na parusang suspension, demotion o tuluyang pagkakatanggal sa serbisyo. Sa ngayon, inatasan na niya si NAPULCOM Regional Director for Eastern Visayas, Risty Simay, na pabilisin ang investigasyon sa kaso kasabay ng pakikipag-ugnayan sa isinagawang hiwalay na investigasyon ng 13 National Police. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. 5 dayuhan na aresto ng Bureau of Immigration sa hinihinalang online scam hub sa Paranaque City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Bureau of Immigration, hatid naman ni Radyo Patrol Steve Ra. Steve, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Attorney. Arestado ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang 5 dayuhan sa isang operasyon sa isang condominium sa Paranaque City matapos i-raid ang isang hinihinalang online scam hub. Base sa intelligence report ng BI, isinasagawa ang panloko sa nasabing lugar para sa mga love scam at cryptocurrency-related fraud activities. Kinilala ang mga naresto na sina ang Chinese national na Tang Shun, Malaysian national na si Chia Kong Lun at mga Burmese national na sina Kum Choi, Miu U at Kiao Tin Kin. Batay sa investigasyon, nadiskubre ba na may paglabag sa Philippine Immigration Laws ang mga dayuhan. May unat din na ginagamit ang ilang condominium units para sa illegal na online operations at may mga manggagawang hindi pinapayagang makaalis sa lugar. Nasa kustudiya na ng BI ang 5 dayuhan para sa dokumentasyon habang hinihintay ang deportation at iba pang immigration proceedings. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat Steve Raz at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Nagbabalik po ang umuubong Noel Del Prado. Pasensya na po. Akala ko nakasarado yung mic. Yan po ang mahirap pag wala ang aking partner. Wala nagbabawal sa akin. Partner Liza, alam ko nakikinig ka ngayon at nasa daan. Ingat-ingat. At ang dami rin bumabati sa'yo dito sa ating YouTube Live. Meron lang tayong natanggap na ilang mga tanong. Sa tingin ko, ito ay related. So, babasahin ko po lahat muna bago ko pag-uusapan. Sabi ni Sergeant Putik, question Attorney Noel, totoo ba na kahit juvenile, pag na-prove na may discernment sila, pag commit ng crime, ay may criminal liability pa rin sila? Ang gandang tanong. Pero yes, okay? Si Zach naman, Zach Tolentino, sabi niya, Attorney, question po, paano po after intervention program umayos ang bata? Ano po ang mangyayari dito since ang crime ay nakapatay sila? Okay. Si Social Life Posting naman, related doon sa kanina, discernment. Sabi niya, Attorney, my question is, the incident looks like it's premeditated. At paano nagiging defense yung bullying ng mga bata pag napunta to sa korte? Si Marvin Riabad naman, ang tanong niya, applicable ba sa minor de edad yung nasa juvenile justice and GCT yung good conduct time allowance na ina-apply sa mga PDLs? Sasagutin po natin lahat yan. Pero sa buod po nitong lahat ng ito ay yung distinction doon sa tinatawag nating intent at yung tinatawag nating discernment. Kapag sinabi nating intent, yan yung kumbaga kilos ng kalooban, yung tulak, bakit mo nagawa? Ano ang intention mo nung ginawa mo ito? At sa batas, yung intent, hindi mo kailangan bigkasin na gusto ko siyang patayin o gusto ko siyang nakawan. Yung intent, laging ini-infer. Kumbaga, intelligent guess, hinuhulaan doon sa ano yung

0: na patutunayan na ginawa mo or overt acts. Halimbawa, meron kang hawak na baril, pinutok mo sa direksyon na merong pwede maging fatal. Yung intent to kill ay, kumbaga, makikita doon sa overt act ng pagpisil ng gatilo na nakatutok sa isang tao. Okay. Yung discernment, bagamat ito ay nanggagaling din sa pagproseso ng ating isipan at ito ay relevant sa mga children in conflict with the law, yan ay yung sinasabi ng Korte Suprema, yan yung kakayahan ng isang bata na timbangin yung tama ba o mali ba yung aking nagawa. At kasama doon yung consequences, yung bunga ng aking tama o maling ginawa. So makikita natin dito kasi may evident premeditation. Unang-una, hindi natin pwede ang husgahan mula sa labas. Kasi unang-una, hindi natin nakikita yung buong pangyayari. So para masabi, dahil kumbaga, hindi dahil may preparasyon, meron ng evident premeditation. Hindi ganun po yon. Ang ibig sabihin lamang po ng evident premeditation mula doon sa unang udyok hanggang doon sa krimen, meron nangyaring deliberation sa isipan na nagkaroon siya ng na-resolve niya sa kanya, oh, gagawin ko to, at ginawa nga niya. Pero bago po natin ituloy ito, kasi maganda, pupuntahan ko yung isang galing mismo sa Korte Suprema na sa isang kaso ng CICL na nagdi-distinguish between intent and discernment. Pero sa ngayon, nasa linya na po natin si Candice. May tanong po siya tungkol sa condominium. Candice, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney.
1: Hi, good afternoon po.
0: First time or?
1: First time po. Okay. Thanks po sa opportunity.
0: Go ahead, Miss Candice. Go ahead sa inyong katanungan.
1: Apo, question lang po regarding po dun sa case po namin with the condominium somewhere in Tagaytay. May concern po kami kasi hindi po namin siya nabayaran since pandemic. Pero hinuhulugan na namin siya since 2010. And then, nagbigay po sila ng notice regarding reschedule of payment dahil nga po pandemic. And then, ang sabi po dun sa notice nila na magpa-follow up pa sila is final na yung kanilang sinubmit sa amin na new payment scheme. And then, hindi na po nila ako binalikan. And then, nagpunta po ako nun sa BDO to follow up about it. Tapos, hindi na rin po nila ako binalikan. And then, after ilang years na, sabi po namin, puhulugan pa rin namin yung bahay. Tapos wala pa rin pong nagpa-follow up sa amin. Until one time, may tumawag na po since matagal na nga po. Ang sabi, pwede po namin kunin yung condo po pala, pero kailangan nabayaran na namin in full. Ang tanong ko lang po, as of this time na 2026 na po, may right pa po ba kami or ano po yung chance na pwede pa po namin mabawi yung condominium?
0: Okay, kung tutuusin.
1: Thank you po.
0: Paalala lang, Ms. Candice, or alias Candice, wag po tayo magbanggit ng mga kumpanya para bilang dagdag na pag-iingat. Pero yung sa tanong po ninyo, may tanong po ako. Unang-una, yung po bang bayad ninyo, nakakalahati na ba, higit sa kalahati, malapit ng matapos, o wala pa sa kalahati?
1: Hindi ko pa po siya fully na-compute, pero mga 15 years or 20 years po kasi yung kinuha naming payment, and then siguro po mga nasa na 9 years na po namin siya binabayaran.
0: So sa tingin ko substantial na yung inyong, maliban na lang kung karaniwan sa ganyan yung nasa dulo yung may mas malaki yung balloon payments, hindi po ba? Pero ganun pa man, kasi ang maganda dito, Ms. Candice, nanggaling sa kanila mismo yung alok na mag-restructure. Pero nung sinabi nilang i-restructure nila, meron ba silang malinaw na inilahad na bagong terms and conditions? Ibig sabihin kasi, di ba, sinasabi nyo, pumalya kayo at karamihan naman sa atin pumalya nung pandemya dahil walang kita, walang negosyo, walang trabaho lahat. At mukhang naunawaan naman yun ng kumpanya kung kaya nga after the pandemic may alok sila na i-restructure natin yung mga hindi nyo nabayaran, may naipon kayong interest. At batay sa inyong sinasabi, hindi naman kayo nagkulang ng paalala, nasa na, ano na, ano yung next step. Hindi po ba sa kanila yung pagkukulang? Pero dito, Ms. Candice, yung bang inyong pagfa-follow up ay verbal ba o written? Meron ba tayong email, text, or anumang communication na magpapatunay na hindi kayo natulog sa inyong mga karapatan?
1: Opo, actually, since after pandemic, nagpunta po kami sa BDO na branch. Okay. Sorry po.
0: Okay lang, okay lang. Sige, go ahead.
1: Nagpunta po kami sa isang bank para po ano po yung concern namin. And then sinabi po nila na pumunta na lang sa isang branch sa Makati para po doon ayusin. Ngunit may tumawag po sa amin na third party, hindi po from banko, na yun nga po, na pinapayagan po kaming bilhin pero po kailangan full na po yung ano namin. Meron po akong email din aside from pagpunta sa banko na nagpa-follow up po ako sa kanila. Yun lang po. Ayun. Yung ano. Pero matagal na po yun, attorney, mga after pandemic pa po.
0: Ah, okay. Pero kumbaga ngayon kasi wala pang malinaw. Kasi kung tutuusin, yung meron bang na bago doon sa terms bukod doon sa kailangan nyo nang bayaran yung buo. So wala talaga dito, talagang binigyan ba kayo ng deadline for the, kumbaga, sinasabi na yung balance, bayaran nyo na ng buo. May deadline po ba yun?
1: Wala po silang binigay na deadline. Tapos via tawag lang po. Wala po communication.
0: Okay.
1: Opo.
0: So kung tutuusin ngayon, Ms. Candice, walang ibang pinaka-epektibong paraan, kailangan ninyo maglinaw. Kasi kung tutuusin, ang kanila namang interest ay mabayaran sila. So kung tutuusin mo, kung dati nag-alok sila ng parang loan restructuring, ngayon makipag-usap kayo. Halimbawa, sinasabi nila, kailangan nyo ng bayaran ito. Ha? Ito yung principal na utang nyo pa. Baka pwede pa kayo mag-negotiate na hindi namin kaya yung buong yan. Baka pwede divided by installments natin. Pero dito kasi, para kayo yung nagre-renegotiate, parang bagong kontrata ang tawag dyan sa batas, novation. Papalitan nyo na yung dati ninyong kasunduan. At dapat, Ms. Candice, para sa inyong protection, para din sa protection ng real estate company, nakasulat lahat ng inyong mapagkakasunduan. Kung ilang buwan, kung papalitan na nila yung rate of interest, dahil kumbaga may matagal ng natenga, hindi kayo nakabayad. So yun ay maaari pa ninyong pag-usapan lahat, kasi wag kaagad na magsasampa tayo kaagad ng kaso. Kasi pag hindi, kumbaga, nasunod yung mga kasunduan na yan, tsaka tayo nagkakaroon ng, or pwede nating isipin yung mga legal na remedios. Sa ngayon, wala pa naman silang demand letter. O kaya wala pa silang sinasabi na kakanselahin na namin yung kontrata.
1: Opo, ngayon po nga po. Parang nakalimutan na po nila yung case namin. So hindi po namin alam kung binigay na po nila yung unit namin sa iba or pwede pa po namin bang kunin.
0: Oo, kailangan nyo talagang malaman. Kasi kung tutuusin, yung 9 out of 15 years, mas substantial yung nabayad nyo kaysa hindi nyo nabayaran, assuming na equal installments. Pero ganun pa man, kahit ano pa yung kumbaga ratio ng paid sa unpaid ninyo, mabuti pa rin na kwentas claras pa rin ang usapan. Makipag-usap po tayo at huwag tayong kumausap dun sa third party. Diretso po tayo doon sa main office ng real estate company or doon sa kanilang authorized na banko. Kasi yun lang po yung, kumbaga, ano man yung sabihin nila, ay yun ang inyong mapanghahawakan. Pero wag po kayong tumigil doon sa sasabihin nila. Kapag may sinabi sila, pwede po ba isulat natin yan, pirmahan natin, ipanotary natin, para din po sa, kumbaga, proteksyon ninyong dalawang partido. Ms. Candice?
1: Okay po. Mm-hmm. Okay po.
0: At kapag kung meron na kayong pag-uusap, tawag po ulit kayo dito para kung ano man ang, kumbaga, hindi katanggap-tanggap yung sasabihin nila, pwede natin kayong ma-advise. Pero sana, pag tumawag kayo, Ms. Candice, kung meron kayong mga, kagaya niyan, yung mga communications, pieces of communication, maipadala nyo, or even, meron po ba kayong kopya ng original contract? Kasi doon, kumbaga, sa ngayon, hindi nyo pa binabago yung original contract. So, kung tutuusin, medyo bound pa rin po tayo doon. Pero kung tutuusin, meron na silang, kumbaga, may tolerance na sila doon sa hindi nyo pagbayad at may offer na nga sila na i-restructure na natin itong loan. Kasi nga, naunawaan naman nila, hindi nyo naman gusto talaga itigil, kundi beyond everybody's control naman yung pandemic. Force majeure po yun.
1: Mm-hmm. Okay po. Sige po, tatawag po ako ulit para mag-follow up and mag-i-inquire din po ako kapag pinayagan po kaming kunin yung unit regarding naman po sa mga association dues na na-meet namin.
0: Ms. Candice, huwag natin kalimutan lagi yung documentation. Kahit email lang yan, exchange, sa Viber, sa text, napakahalaga po yan para kumbaga maproteksyonan ang inyong interes. Okay po?
1: Maraming okay po. Thank you. Thank you, attorney.
0: Ayan. Maraming salamat, Ms. Alias Candice. Hindi niya sinabi kung taga saan siya, no? Okay. So, sa ngayon po, meron pa tayo ilang minuto. Hindi pa ako nakakabalik sa ating mga kasamahan dyan sa YouTube Live. Pero, magbibigay daan po tayo sa ilan pang natitirang mahalagang paalala. Magbabalik pa rin po. Solo for today, Attorney Noel Del Prado. Magbabalik pa rin po ang Hello, Attorney.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM.
3: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
4: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
3: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
5: Ako po si Efren Cabay, sotoy po ng DZMM. Matagal na po, parokyala po kami pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigonia ang nagbabalita, tuwan-tuwa po kami. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM. Una sa balita at una sa public service.
6: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Batas? Hello, attorney yan! Kakampi mo si Liza Aquino. Sagot yan ni Attorney Noel Del Prado.
0: Subukan po nating sagutin ang tanong ni Glenn ng Pasig tungkol sa affidavit. Glenn, magandang hapon. Welcome to Hello, Attorney. Glenn?
7: May tatanong lang po ako.
0: Go ahead po.
7: Affidavit.
0: Okay. Go ahead po. Hello? Go ahead po.
7: Kasi meron kasi lote yung lola ko na apat na lote. Ngayon, yung tatlo meron ng petolo. Tapos yung isa, wala kang title. Ano kasi ng ano po yun, ng dark. Ito po ay napalipid na sa landang, kaya lang yung lolo ko na matay na. Ang inaano ng akin na ang inaano ng dar sa kanila na ipahalan daw sa anak ng lolo ko yung wala pang title. ngayon na to niya nag-decision ang lawyer na ipamanda doon sa...
0: Sir Glenn, medyo hindi po malino yung ating linya. Sir Glenn, hello? Konting pi... Ayan, okay po. Hello? Go ahead po. Yes, Sir Glenn. Sabi ninyo, may isang lupa na wala pang titulo. Pero ito ay galing sa Department of Agrarian Reform. Ibig sabihin, ito ay award under the Comprehensive Agrarian Reform. Pero karaniwan, kapag may award, may pangalan kung kanino na i-award. So ang sinasabi mo ba, nasa lolo mo pa rin nakapangalan yung award na yon pero wala pang titulo?
7: Wala pang titulo, pero natin pa ito sa mailan ba? Kaya lang nag-mediation ng under na kung kanino daw ipapangalan sa silang magkapatid sa natatay ko. Ngayon, pinangalan niya doon sa may isang kapatid ng tatay ko. Nag-ano naman sila na pwede naman doon ipangalan. Kaya lang mayroong agreement na samantalang ipangalan sa kanya, pero pag-aatihan pa nilang apat.
0: Naku, hindi ko po naintindihan yun.
7: Mayroong matagadit na pinanggawa sila na hindi namin alam, pinatermahan doon sa tatay ko, na parang iwiwid na ng tatay ko ang kanyang rights na wala na siyang haagulong kung ipapangalan sa kanya doon sa kapatid ng tatay ko.
0: Sir Glenn, kasi hindi po malinaw sa akin ano yung naging nature nitong sinasabi niyong mediation sa Department of Agrarian Reform. Kasi kung tutuusin po, sa batas po yung mga beneficiaries, hindi naman po yan basta parang raffle kung sino ang mabunot kanya. Karaniwan po, pinatutunayan na ang beneficiary ay qualified beneficiary under the law. So hindi ko maintindihan kung bakit magkakaroon ng paano nagiging legal yung kung sino ang napili ng inyong tatay, siya yung sa kanya ipapangalan. At hindi ko maintindihan kung bakit or paano magkakaroon yung tatay ninyo ng apat na award from Department of Agrarian Reform. Kasi sabi nyo, apat na, na lote, pero yung tatlo may titulo, yung isa, hindi ko rin maintindihan bakit naiwan.
7: Pero yung isang lote, hindi pa nakapangalan doon sa lolo kasi yun nga, namatay na. Ang inaano lang daro, kung kanino daw yung pangalan doon sa apat na magkapatid.
0: So yung lolo ninyo talaga ang awardee. At kumbaga naging, kasi kung tutuusin, karaniwan po na nalilipat, kung tama po ang pagkakatanda ko sa batas, karaniwan kung sino yung anak na siya mismo ang nagtatanim, yung tailor, siya talaga dapat yung nararapat na mabigyan. Kasi tandaan po natin, ang layunin nitong Comprehensive Agrarian Reform, isa sa mga prinsipyo dyan ay yung lupa para sa nagbubungkal or land to the tiller. Yung mismong kumbaga itinuturing na qualified beneficiary ay dahil siya yung taong naging kasama o yung siya mismo yung nagtatanim nung panahon na ito ay pag-aari pa ng yung original owner.
7: Yan na po, attorney. Kasi nung namatay yung lolo ko, bali, tatay ko na ang pinaano ng lolo ko eh. Sila, parang siya na yung na siya na magsaka doon nung matanda na hindi na kaya mag-ano.
0: Okay. Sir Glenn, kasi kulang na tayo sa oras, Sir Glenn. Buhay pa ba yung tatay mo?
7: Opo, buhay pa po.
0: So ibig sabihin, yung kanyang ginawang affidavit, kumbaga, pwede nyo pa siyang tanungin, ito ba ang intention ninyo? At tandaan po natin, dahil yan ay programa ng Department of Agrarian Reform, hindi naman po yan subject basta-basta sa agreement ng mga partido. Kung kaya nga kung yan ay pinapayagan ng Department of Agrarian Reform, ibig sabihin meron po yung legal na batayan. Hindi ko lang po alam ngayon dahil kulang po tayo sa detalye. So kung papayagan po yan ng Department of Agrarian Reform at yung tatay po ninyo na sinasabi ninyong nararapat, magwe-wave siya ng kanyang karapatan, wala naman pong illegal doon. Kasi habang buhay siya, malaya po siyang igiit ang kanyang
7: parang... Pwede ba nakawin sa ato niya yung affidavit sa Pinerman?
0: Hindi ko po alam kasi kung ano yung nakalaman doon sa affidavit eh. Para masabi ko po sa inyo na... Sir Glenn, kasi po kulang po tayo sa oras. 4 minutes na lang po. Baka pwede po ipadala niyo yung dokumento kung ilang pages po yan doon sa ating Televiber hotline. At kapag nabasa ko na po yan, pwede po bukas or sa Huwebes, tawag po kayo ulit para mapag-usapan po natin. Sige po. Pero ipadala niyo po muna yung dokumento. At yung kung... Kailangan ko rin po maunawaan, hindi lang po yung affidavit, ano yung mga patawag dyan, ano yung nature ng patawag sa DAR. Kunin din po natin yung detalye na yun. Kasi hindi ko po alam kung yan ay, kumbaga, sanction, doon lang nagkaroon ng mediation sa DAR, o yan talaga ay mandated ng...
7: Parang ano lang ito, parang nagbuto-buto lang sila mag-ato, parang tatlo kasi ang... Nagkakapatid sila doon sa isang kapatid nila.
0: Kaya nga po. So, kumbaga, kahit makita ko yung dokumento na yan, kahit sabihin ko walang illegal sa dokumento, eh hindi ko po matitiyak na yan ay papayagan o kakatigan ng DAR. Kasi tandaan po natin, kung hindi pa yan nakapangalan at yung DAR ang final na magbibigay ng karapatan, eh ipapaalam nyo lahat sa DAR.
7: Nakunta ako doon sa may DAR, parang order na doon eh. May pinakita silang order na itama.
0: Yan po, kailangan po muna mabasa yung order kasi baka po yung affidavit lang kulang po sa aking pag-aaral. Kasi kailangan pong, pag sinabi ko sa inyong pwede nyo pangkapitan yung order na yan, dahil nabasa ko, napag-aralan ko po. Kasi karaniwan sa order, hindi lamang po nakalagay dyan yung ano yung mga facts, kundi pati yung batas na pinagbabatayan ng order. Opo. So, padala nyo po lahat yan muna at bago po tayo mag-usap ulit. Okay po ba, Sir Glenn?
7: Okay po.
0: Yan, maraming salamat, Sir Glenn. Dahil 2 minuto na lang, hindi ko po kayo lahat mababati. Kasalanan po yan ni Attorney Noel Del Prado dahil wala po yung aking partner Lines Aquino na magaling mag-manage ng oras. At syempre mahirap din po magbasa at kausapin yung ating mga callers ng sabayan. Kaya po, ang ginagawa ko po ngayon, si-screenshot ko po lahat ng inyong mga comments at subukan po namin kayo muling batiin at kumbaga sagutin ang lahat ng naiiwan pa pong katanungan. So yan po. Dahil 2 minuto na lang, nais kong mabilisan na lang dahil hindi kami natapos kanina ni Sergeant Putik, Zach Tolentino, Social Life Posting Marvin Riabad. Sa mga bata po, ang CICL, ang reckoning, ano yung, kumbaga, edad? Dapat yung edad kung kailan nila na-commit yung krimen. Kung sila ay below 15, at wala ang... Kasi tinatanong dito yung sentensya. Meron po sila under the revised penal code privilege mitigating circumstance so na 2 degrees lower kung sakali sila ay masisentensya. At kung sila ay 15 to 18, 1 degree lower sa imposable penalty na itinatakda ng batas. Pero hanggang dun muna po muli, tutuloy natin. Itatabi ko po itong inyong mga katanungan na pinadala sa YouTube at Televiber Hotline. Pero ngayon po, ngayon mismo, ay susunod na ang aksyon ngayon kasama si Doc Dennis Ngo at Tita Winnie Cordero. Pero bukas pa muli magbabalik Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino para sa Hello Attorney. Hanggang sa muli.
8: Hello Attorney sa DZMM.

0: ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob ng sa nakalipas na 40 taon. Ngayon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, oras po natin, 2 o'clock.
1: DZMM, Balita Ngayon!
2: Kapamilya, nagsagawa ng crime scene reconstruction ang mga otoridad sa beach sa Dipacolao, Aurora, kaugnay ng pagkasawi ng dalawang student-athletes ng Ateneo basketball team na sina Divine Adili at Rene Baterbonya. Ito'y para matukoy ang eksaktong nangyari sa insidente kabilang ang kondisyon ng dagat at kinaroroonan ng mga biktima. Gumamit din ng mga makabagong equipment katulad ng sonar at 3D scanning para masuri ang lugar. Sinuri din ang presensya ng mga warning sign at safety measures sa naturang beach. Tiniyak naman ng mga otoridad na masusi nilang iniimbestigahan ang kaso para matukoy ang pananagutan at makamit ang hustisya para sa mga biktima. Samantala, sunog sa Sauyo, Quezon City, umabot na sa pangatlong alarma. Naritong kumpirmado. Siguradong balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
3: Napula na ang sunog na tumubok sa isang residential area sa barangay Sauyo, Quezon City. Ganap na 12:57 kaninang tanghali. Sumiklab ang sunog katabi lang nitong mga bahay ang isang talipapa sa bahagi ng Naval Street. Itinaas ng Bureau of Fire Protection sa ikatlong alarma ang sunog bandang 11:42 a.m. dahil mabilis kumalat ang apoy sa mga magkakatabing bahay na gawa sa light materials. Naging hamon din ang sa mga bumbero ang makilid na eskinita at daanan papunta sa lugar. Sa sobrang laki ng natupok, Trish, naubusan pa ang ilang fire truck ng tubig kaya tumulong na ang ilang mga residente sa pag-igib ng tubig gamit ang mga timba para ipang-refill sa fire truck. Pansamantalang mananatili sa kalapit na covered court at multipurpose hall ang mga nasunugan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik. Sa ibang balita, ilulunsad ng Department of Tourism ang bagong kampanyang Discover More to Love para mahikayat ang mas maraming Pilipinong maglakbay sa loob ng bansa. Mag-aalok ang DOT ng mga discounted at curated travel packages mula sa iba't ibang hotel at tourism stakeholders. Ayon sa DOT, dagdag ito sa Love the Philippines campaign at tutulong sa pagpapalakas ng domestic tourism na patuloy na pangunahing nag-aambag sa ekonomiya. Umaasa rin ang ahensya na mapapataas pa nito ang bilang ng mga biyahero at kita sa sektor ng turismo.

0: mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Tricia Lindo.
1: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon Ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
2: Hello po! Hello! Mga ating mga kuyong, mga nining, mga tutoy! Isang hapong kay ganda, Luzon, Visayas at Mindanao! Narito naman po ang Tambalan, ang programang handang umagapay, handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi rin bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
3: Magandang hapon, mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Aksyon Ngayon na maghahati na isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon at ito ang Aksyon Ngayon!
2: Napuno ng pagdadalamhati ang ating bansa, actually, sa maraming dahilan.
3: Yes.
2: Diba? Maraming mga insidente ngayon na talaga namang kalunos-lunos at isa na dyan yung kahapon na naganap na barilan sa isang eskwelahan dyan sa Santa Tacloban.
3: Sa Tacloban,
2: mm-hmm. Sa Visayas.
3: Mm-hmm.
2: Bigyan po natin ng positivity,
3: yes,
2: ang insidenteng ito, mm-mm, na sa pamamagitan ng pagtulong.
3: Mm-hmm.
2: Actually, tatanungin natin ang isa sa mga nanay ng nasawing estudyante kung meron na ba silang natanggap na tulong dahil kabigla-bigla ito di ba?
3: Biglaan. So lahat, physical loss, emotional loss,
2: nandyan.
3: Lahat. Hindi ko mailarawan.
2: At isa na sa isang mabigat na loss, yung financial
3: loss.
2: Diba? So kailangan din nila tagalan ng isang tinik kung tayo ay makakapagtanggal ng isang tinik sa kanilang alalahanin, why not?
3: Yes.
2: Diba? Yan po
3: agree
2: ang
3: tayo,
2: ating,
3: sir. Oo.
2: Right. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang. Pero syempre, pagkatapos ng lahat ng yan, magbubukas pa rin po ang ating klinika sa Istrenta.
3: Tatalakayin natin ang usapang screen time at anong epekto ito sa child development.
2: Wow. Okay. Sige. I guess, nakonekta ito doon sa pangyayari.
3: Nangyayari, di ba? Marami tayong nakikita dahil sa social media, kung mga short film, yung mga naka-attach. Parang ginaglamorize ang hindi tama.
2: Or hindi kasi, di ba meron tayong mga classification sa mga napapanood natin?
3: Yes.
2: Ages 16 plus, 18 plus, 13
3: kung
2: plus.
3: Guided by parents.
2: Parental guidance, ganyan. Hindi kasi nasusunod yun .
3: Wala. Dahil ito ay free form . Hindi ko alam. I think hindi naman siya nakakategorize yata.
2: Hindi.
3: Wala,
2: hindi siya
3: nakakategorize. Wala siyang categorization, wala siyang classification.
2: Unless ang nana, ang magulang, ay will go through the process of limiting
3: access and then limiting the sites na pwedeng bisitahan.
2: Right.
3: Bisitahin ng bata.
2: Oo. Pero syempre, hindi lahat ng magulang has the capability and the time.
3: Yes, mas may alam pa ang mga kabataan sa gadgets.
2: That's right. Ang pinag-usapan nga na nabanggit ko sa pag-uusap namin kahapon,
3: yes,
2: without guidance, certain films or movies can be misinterpreted by children.
3: Tama ka dyan, Tita Winnie, dahil ginamit mo yung word na interpretation.
2: Mm-mm.
3: Pwede nating titingnan yan on the good side,
2: yeah,
3: and the learnings,
2: yes,
3: na pwede.
2: Yes.
3: Or, bahay, advantageous.
2: Uh-oh.
3: On the bad side,
2: uh-oh,
3: on the bad experience naman.
2: Alam mo na pinag-uusapan namin, pinarinig ko sa apo ko kahapon, sino yan? Kahapon si yung apo ko,
3: yes,
2: habang
3: yes,
2: uuwi kami.
3: Pinarinig
2: ko sa kanya yung news item.
3: Mm-hmm.
2: Kasi naka-tune in kami sa headline sa hapon.
3: Tama.
2: And that was the item being discussed. Tapos tinanong, nagulo siya, may shock. Tapos tinanong ko siya, how do you feel about this? Sabi niya, how old are they? Gumanon. 14, 15. Yeah. Older kids can really tend to be violent. Sabi niyang ganyan.
3: And where is he coming from when he said that?
2: Sabi ko sa kanya, so are you okay with that?
3: Yes.
2: Of course not, Lola. Sabi niya, kaya lang, it happens every day.
3: So?
2: People die every day.
3: Die every day?
2: Yes.
3: Ano ang karanasan naman niya sa eskwelahan?
2: Wala naman siyang ganun. Kaya lang, since I am always listening,
3: yes,
2: sa news, and tendency ay makarinig din siya.
3: Mm-hmm.
2: Ang sabi niya lang sa akin na medyo na tumatak sa akin was, it's just so sad, Lola.
3: Mm-mm.
2: Na
3: ang
2: daming mga nangyayaring ganyan,
3: hmm,
2: ngayon. So, pero imo, 11 years old lang yun, ano?
3: Yes.
2: Pero medyo natuwa rin naman ako na yung konteksto,
3: mm-hmm,
2: naiintindihan
3: tama,
2: niya.
3: Tama, nakukuha niya.
2: Oo. So more on that, maya-maya po sa ating klinika sa Istrenta. At syempre, magbibigay tulong pa rin po tayo sa mga biktima ng lindol sa Malapatan Glan, Sarangani. Pare, ha? Lahat ng yan, marami pang iba dito lamang po sa ating programang
3: Aksyon Ngayon.
2: Ito na nasa mobile phone natin si Nanay Erbea Fabian. Siya po ang nanay ng isa sa mga nasawing estudyante dyan sa Tacloban sa San Jose National High School, na si Chris Lawrence Fabian. Hello, Nanay Erbea. Magandang hapon po.
4: Magandang hapon po.
2: Ayan. Una po sa lahat, kami po ay nakikiramay sa sinapit ng inyong anak. Ilan taon na po si Chris Lawrence?
4: 15 po, ma'am.
2: 16?
4: 15 po. 15.
2: 15. 15, okay.
4: Opo.
3: So grade 9 din.
2: Grade 9 din po ba yon?
4: Grade 10 po.
2: Grade 10 na. Okay. Kilala ba niya yung mga bata na sumugod sa classroom?
4: Yung isa po, Ma'am Winnie, is classmate niya po ng grade 9. Last year po, classmate niya. Pero, ang ano po dun sa batang yon, ang pagkakaalam po, dahil Boy Scout din, mabait naman po, hindi po ko po akalain na magagawa niya yung ganitong sitwasyon na pamamaril po.
2: Kahit...
4: Yung isa po kasi, hindi po yung payat po na bata, ang pinakabata, ang sinasabi ng 14 years old.
2: Apo.
4: Siya po yung bumaril sa anak ko.
2: Paano niyo po nalaman yun, Nay?
4: Yung pagkasawi po ng anak ko, pagkabaril
2: po
4: ba ni Chris?
2: Na yung 14 years old ang mismong nakabaril kay Chris Lawrence.
4: Hindi ba po nag-viral lang din siya ng anak ko ng pagsarado po ng pintuan, nahagip po, siya po. Tapos may nagturo po. Siya po ang ano. Yung mga classmate po na anak ko na kadarating lang din po ngayon na napagtanungan namin. Yun po yung tinuro nila.
2: Paano po nyo nalaman na nangyari sa anak nyo?
4: Ano po kasi, Ma'am Winnie, ganito po. Dito po sa harapan ng bahay, ang kapitbahay po namin, ng pari ko, na kwento niya po kay tatay na nasabi niya po na may terorista daw na pumasok sa high school.
3: Terrorist.
4: Sa San Jose National High School po. Si tatay po, inan mo niya ako na, Bea, punta ka ng school, may terorista daw na nakapasok.
2: Mm.
4: Nagkabarilan na daw doon, may patay na daw na bata.
2: Mm.
4: Check mo ang mga anak ko. No po?
2: Opo, opo. Sige po.
3: Yes, opo, nanay.
4: Tapos, yun po yung nanak ko. Tapos, ang una po, ang grade 7 ko, kasi dalawan mo po sila, ang grade 10 ko nga at ang grade 7 ko. Ang grade 7 ko po, may nagsabi sa akin na teacher na, doon po daw unang nagkabarilan sa section po ng grade 7 ko, grade 7 Adelpha.
2: Mm-mm.
4: So, pumunta po ako doon, wala naman ng tao. Tapos, yung kaibigan po ng anak ko na si Chris, nasa lubong ko, sabi, tita, si Chris po may tama. Saan? Sabi ko, sa shoulder. Sabi gano'n. Nasaan siya? Sabi ko gano'n. Tita, hindi po namin alam kung saan siya dinala. So, nangyari mo mo yun eh, dumiretso po ako sa papuntang classroom ng anak ko. Doon pa lang po sa flagpole. Ang mismong crime scene, sa room po ng anak ko, na pinaka-last room po.
2: Mm-mm.
4: Ngayon, pagkaano ko pa lang po, naupo po kami, ang tito niya, nagpunta, nakiusap ko, pwede mag-verify. Pinasilip po, pero hindi talaga ano. Pero yung forma pa lang po nung nakadapa na bata, anak ko na. Pero hindi pa po nag-sink in sa amin. Tapos, Ma'am Winnie, ang nangyari po, yung isang teacher po niya, teacher sa math, sabi, Ma'am, si Chris po, nasa loob, confirm siya yung isa. Lahat po na nakakakilala ng teacher sa amin. Sabi, Ma'am, hindi po si Christian. Huwag muna po kayo mag-ano. Hindi po yun. Binibilhin pa po si Chris ko ngayon. Pero Ma'am, ang kapit sana po dito, ang barangay chairman po ng barangay 84, si Ma'am Kalipara, tinignan na po, mata sa mata, parang yun na po yung indikasyon na hindi po nila masabi by words. Pero yung pagtingin po nila sa akin na kinukonfirm po nila na anak, isa po yung anak ko na nasa loob kasi dadalawa nga lang po. Ngayon, nasa clinic na Ma'am Winnie, kumabatak po ang oras. Talaga, naging hysterical na ako. Hindi niyo po maano yun na yung anak ko. Kasi talaga naririnig ko na yung mga tao na yung anak ko patay na. Tapos biglang after mga siguro pa 1 hour, may tumawag yung yanan ko pong lalaki. Nagpunta daw po dito yung kaibigan ng anak ko na sinabi na sa hospital daw po yung anak ko. Nadaplisan nga lang daw po. Di, ako po ito, napatayo, biglang lumakas kasi po, parang po yung anak ko. Tapos lahat po ng hospital, ilang hospital po yung pinantahan namin, hanggang sa pinakahuli-huling hospital na EBMC, pang-anim po kung di ako magkakamali, pamuwi ni. Wala naman po, wala silang record. Pati po yung isang bata na si Joanne, si Separa po, ang isa pang bata na. Dito lang din po, kabarangay namin, mga ilang hakbang lang po yung bahay, sa klase po ni Chris. Kasama ko po ang nanay niya, may tumawag na, pinapapunta na po kami ng school. Doon po, doon na nag-sink in sa amin ang mga kapatid ko na anak ko na nga siguro yun. Pero ayaw ko pa pong anuhin. Pagdating po doon, yun nga, anak ko na mamuhin eh. Anak ko na po. Na-confirm ko na po. True video and true picture po ng police na pinakita sa akin.
2: Nasa na ho ngayon si Chris Lawrence?
4: Nandito po sa bahay. Nakaburol po dito sa bahay. Kami po, Ma'am Winnie, nakipagsapalaran po dito kasama po ang mga biyanan ko. Kasi tubong Pampanga po talaga kami. Kapampangan po kami, purong Kapampangan. Talaga Pampanga po kami. Dito po kami naghanap buhay para mabigyan po ang mga bata ng magandang buhay, ng kinabukasan. Pero sa isang iglap po, sabi nga po nila, hero yung anak ko. Pero mamuhin ni nasa ng hero, nasa tabaong.
2: Bakit po nila nasabing hero si Chris Lawrence?
4: Kasi po, ma'am, ang una daw, may pinapasok muna siya ang kaklase niya para masindan. Tapos sinarado niya yung portahan dahil nagpusil na yung suspect. Tapos yun, ma'am, sinaril po yung anak ko.
2: Napakahirap ng dinaranas nyo ngayon, Nanay Erbea, no? Pero naisip nyo na po ba kung anong hakbang ang inyong gagawin pagkatapos ng...
4: Nag-ano na po kami kagabi pa sa police station po. Magkakaso po kami, pinaano na po namin, pinautopsy na po namin ang mga bata para mas tumiboy po yung magiging ebidensya namin laban sa kanila. Ang masakit lang, Ma'am Winnie, sabi po nila dahil yun nga po, ano sila?
2: Menor de edad.
4: Kung parang maghihintay pa kami ng ilang taon. Pero silingin lang, Ma'am Winnie, Pero hanggat maaari po, sa mga recent interview ko din po, Ma'am Winnie, isa lang po ang sinasabi ko. Kung hindi po nila makukulong ang mga bata, kailangan po ang magulang ang managot. Kung pwede ang magulang ang managot, kung pwede, kung talagang magulang dapat ang makulong. Bakit po, Ma'am Winnie? Kasi, imagine po, at the young age, Ma'am Winnie, nakalok sila ng putil, ng baril po, marunong po silang magkasa, marunong po silang magtalagang magbaril, ma'am. Asler po sila. Talagang, para silang mga pulis talaga na marunong kasi po, tinuruan po sila, ma'am. Tinuruan po sila ng mga relatives nila na humawak ng baril.
5: May magpapatunay po ba niyan? Night?
4: Opo, meron po, ma'am. Meron po mga screenshot po. Meron po mga picture na nagpa-fire ano po sila. May nagpahawak po ng baril sa kanila na tinuturuan silang magbaril.
5: Sige, Erbea. Masakit at napakahirap ng dinaranas ng nyo ngayon, ng pamilya nyo, di ba? Pero, syempre, kailangan nating ilaban ang nangyaring dito kay Chris. At kaisa kami sa inyo sa laban na ito. Pero, Erbea, matanong ko lang, may mga pangailangan ba kayo na gustong ipanawagan dahil sa bigla ang pagkamatay ni Chris? Ay, naku, nawala. Hello?
6: Nalobat yata.
5: Nalobat yata. Oo, nag-clock, ganun, ano? Nandito sa linya natin, sa tatawagan natin ulit si Erbea, no? Napakasakit ng kanyang kwento. Ang sakit nun, Doc, na mismong ikaw makita mo na nakabulagta ang anak mo.
6: Na-confirm na niya sa sarili niya. And then, nabigyan pa ng pag-asa nung pumunta siya sa anim na ospital. Nung natawagan ulit siya, alam niya na-confirm na sa puso niya.
5: Well, tingnan natin kung ano ang tulong na maibibigay ng Department of Social Welfare and Development. Hello, Erbea. Nasa linya natin si Secretary Rex Gatchalian para tumugon sa ilan sa mga pangangailangan nyo. Ha? Sandali lang. Hello, Secretary Rex. Magandang hapon po, Tita Winnie at Doc Dennis kasama nyo ngayon.
6: Good afternoon, sir.
7: Hi, Winnie. Doc Dennis, thank you for having me. Magandang hapon sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Pagpasensya nyo na, unahan ko kayo kung choppy, baka maputol tayo kasi nasa earthquake zone ako ngayon.
5: Okay. This will be quick. Gusto, alam nyo naman po ang nangyari doon sa mga estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban. Nasa linya po natin yung isa sa mga yung nanay sa isa sa mga bata na nasawi sa insidente. May ano po kaya ang tulong na maibibigay ng DSWD sa kanila, Sec Rex?
7: Ma'am, una po, nakikiramay ang DSWD sa pagpanaw o sa pagkasawi ng inyong anak. Kung hindi ko alam ko mula kahapon, meron kayong mga nakikitang mga social worker na naka-red na vest na kasama nyo. Actually, Winnie, Doc Dennis, yesterday nung nangyari yan, magkasama kami ng Pangulo sa Cebu at agad-agad niya akong inutusan na ang ating mga social worker kailangan tabihan ang lahat ng mga pamilya na mga nasawi at pati na rin yung mga nasaktan. Kasi importante yung trauma counseling at yung psychosocial intervention.
6: Correct.
7: Pero bukod dyan, yung mga medical bills, pwede ng DSW, ang instruction ko sa nila, tulungan sila. At yung mga burial assistance din natin. Gagamitin natin yung assistance to individuals in crisis situation natin na mga na pondo.
5: Okay.
7: Diyan papasok yung AIC. So kung di ako nagkakamali, Winnie, baka kasama na ni ma'am yung social worker. Kasi ang report sa akin, hindi naman umalis yung social worker natin doon sa mga areas kung nasaan yung mga pamilya.
5: We heard that also, Sec Rex, and we just wanted to confirm that from you. Pero should they be going through the same process o medyo may exception po muna?
7: No, iba na tayo sa ganito. Like what happens in extraordinary cases, we need help out sa earthquake dito sa Genta na may mga nasawi rin, kami na nag-home delivery.
5: Okay.
7: Kasi alam namin na wala na, masyado marami na silang pinagdaraanan para gumawa sa proseso na sila ang pupunta sa amin.
5: Right.
7: Ang utos ng ating Pangulo, Pangulong BBM, is kami ang aabot, kami ang pupunta. Actually, me ni Doc Dennis, nagkataon lang kasi I landed in Gensan yesterday to attend to be cash transfers here, no, para sa mga biktima ng Lindol.
6: Yes, sir.
7: Pero tomorrow morning, ako naman ang magpupunta ngayon. Anong ko, nandun si Secretary Angara. Mm-mm. Ako naman at ang Juvenile Justice Executive Director kasi attached agency namin yun. Kami naman ang lilipad doon and I will personally, Winnie, Doc Dennis, I will personally go to the where the families are, both yung injured at yung mga nasawi.
5: Very good. Very good to know, Sec. Rex. Ang importante i-push natin, Secretary, yung psychosocial intervention kasi napakalaking trauma po nito sa mga bata, lalo na yung directly concerned sa incident. Sec.
7: You're correct, Winnie. Actually, kaya nga inuna ko yun na ikwento sa inyo kasi yung financial, it goes without saying.
5: Right.
7: Kumbaga, yes. Alam natin may programa. Pero first time ata nakaranas ang ating bansa ng ganitong shocking na pangyayari.
5: Yes.
7: This is a school shooting na normally nakikita lang natin sa mga ibang bansa.
5: Mm-mm.
7: But yesterday, we the psychological barrier, kumbaga natawid natin na nangyari sa sarili nating bayan. Kaya nga, alam namin na very important yung trauma counseling, yung psychosocial. So, DOH has their team, DSWD has their teams, DepEd has their teams, and we're all working together kasi hindi lang naman yung mga namatayan at yung mga nasaktan ang may trauma, kung hindi yung buong komunidad.
5: Right.
6: Yes.
7: I think the children who were inside while it was happening, the parents who were watching online while their children were inside, I know those are scars or trauma na matatagalan na gamutin at hindi yan mapapawi ng isang gabi lamang.
6: Tama.
5: Very good. Maraming salamat, Secretary.
7: Winnie,
5: yes.
7: Doc Dennis,
5: yes.
7: Siguro, I'll take this opportunity, siguro marami nakikinig sa inyong programa. Part of the healing process is the community also cooperate. Kasi alam nyo, ang dami nang nagpo-post online ng mga letrato ng mga bata, mga chat. Supposed, I don't want to call supposed, but hindi ko kasi alam kung validated or hindi pa, mga chat, mga posts. I think, alam, everybody wants the truth.
5: Yes.
7: Everybody wants reasons and answers. Uh-huh. Pero by us using social media to keep on propagate so many things, baka hindi makabuti sa community as a whole.
5: Right.
7: Uh-huh. Kasi alam naman natin, ang mundo natin is social media driven nowadays. Pag may labas pa sometimes, yung emotions will be the better off.
6: Yes.
7: So ang panawagan ko siguro sa community, tayong natin, let's avoid posting unvalidated or unverified reports because it will exacerbate the situation. Dahil lalo na dun sa mga biktima na may namatayan at na-injure. Yun siguro as a community, we can do that.
5: Well said, Secretary. Maraming salamat. Good to know. All hands on deck on this. Maraming salamat po, Secretary.
6: Thank you very much, Dr. Secretary.
7: Last request ko, baka pwede i-text sa akin ng producer niyo yung name ng ating nanay na kasama.
5: Of course.
7: Tomorrow, I'll make sure na tama sa mga papuntahan ko.
5: Of course. Thank you, Secretary. We will.
7: Thank you, Winnie.
6: Thank you very much.
5: Si Secretary Rex Gatchalian, ang mismong head po, sekretaryo ng ating Department of Social Welfare and Development, Erbea. Hello? Hinihingi ni Sec. Rex ang number mo kasi gusto kanyang bisitahin. At nabanggit naman niya na naririyan na ang kanyang mga tauhan sa DSWD. Meron ding mga tauhan dyan ng DOH at ang DepEd para umasiste sa inyong mga magulang, sa mga bata.
4: Yes po, Ma'am Winnie. Actually, kanina po, galing na po dito ang DSWD. May nakita po na po ng sa amin po. Kanina pong umaga.
5: That's good.
4: Tapos pa po, inaasikaso na po nila kami. Tapos nga po, kung ano pa daw po yung kailangan namin. Punta lang po, or mismo sila na po yung pupunta dito sa bahay.
5: Oo. May panawagan.
4: Kaya pumunta na po sila kanina.
5: Oo.
4: Nagbigay na po ng tulong.
5: May panawagan ka, may karagdagang panawagan ka ba, Erbea?
4: Opo. Kung ano po, sana po, kaya ko po inuulit-ulit po para po makarating po kay sa mga ano po natin, kinaukulan. Sa mga senador po, lalo na po kay Senator Robin Padilla, na kung yung sinusulong niya pong batas na yung mga nasa ano po, nasa minor age na 10-year-old na pwede na pong makulong dahil sa ginagawa nilang kasalanan, sana po maisulong na yon kay President po, kay Vice President, sa lahat po ng Senador. Sana po maano na po yung, maisakotoparan na po yung inaanong batas ni Senator Robin. Kasi po, Ma'am Winnie, sa ano po natin, panahon po natin ngayon, ginagamit na po ang mga bata para ang mga talagang totoong magkakasala, hindi po sila yung managot, ang mga batang inuutusan nila.
5: Mm-hmm. Sige, tingnan natin po, kung ano ang magiging hakbang ng ating mga mambabatas tungkol dyan, Erbea. Muli, nakikiramay kami sa inyo, sa inyong pamilya. Lakasan yung inyong loob at tayo'y hahanap ang hustisya ay nasa inyong panig, ha, Erbea?
4: Opo.
5: Sige, ingat kayo, ha?
6: Ingat po, ma'am.
4: Opo, salamat okay. po, Ma'am Winnie.
5: Bye-bye, bye-bye. Yan po si Nanay Erbea Fabian, ang nanay ng isa sa mga nasawing bata sa San Jose National High School sa Tacloban, si Erbea Fabian. Napakabigat po nung pag-umpisa ng ating programa. Pasensya na po kayo, ha? At kailangan din naman nating ma-reach out o mahawakan kahit man lang balikat ng mga involved or naapektuhan sa insidenteng ito. Ipagdasal po natin ang mga batang nasawi, ang mga batang nasaktan, at ipagdasal din natin ang naiwan nilang mga pamilya. At higit sa lahat, ipagdasal din po natin yung dalawang bata na malamang hindi nila naiintindihan o hindi nila nalalaman ng lubusan kung ano ang kanilang ginawa. Marahil sa ating kaisipan, punong-puno sila ng emosyon na hindi maipaliwanag. Ipagdasal po natin ang mga batang ito. Yun naman po ang ating pwedeng gawing tulong. Yeah. Diba, Doc?
6: Meron din silang pinagdadaanan. Yeah. Yun lang ha. Medyo ang expression nila ay nakaresulta ng nakaresulta ng damage at human life. Maliban doon, sabi ko nga yung buong komunidad, yung eskwela. It's trauma. Tama kasi sinabi mo, si request mo kay Secretary Rex na kailangan alagaan in mental health ng mga tao doon dahil yung imprint, nako Tita Winnie, makita mo lang yung eskwela, makita mo lang yung classroom, iba ang flashback.
5: Oo naman. At saka paulit-ulit. At yung panawagan ni Secretary Rex sa mga netizen, huwag na po tayo makadagdag ng sakit sa mga sugat ng mga biktima ng naganap na ito.
6: Lalabas naman ng katotohanan.

0: Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at bilis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig.

0: ng sandali lamang po'y magbubukas na ang ating klinika sa Istrenta. Pag-uusapan po natin today
1: tungkol sa gadgets at social development at child development.
0: Yan. Baka may mga katanungan po kayo para gabayan, magabayan ng inyong mga anak. Abay, magtanong na po kayo sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio Social Media Accounts. Pwedeng-pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber Hotline number
1: 0919-278-3000 or sa ating DZMM Landline 892-44101, Local 567-1567-2 or 5673.
0: Balita. Todo-todo pagbabalita ng Radyo Patrol. Una sa Hanay, autopsy report. Autopsy report sa labi ng mga nasawing Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Dili, natapos na ng National Bureau of Investigation. Balitang kumpirmado, sigurado, yahatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, medyo gibberish ang iyong signal. Babalikan natin si Bert Dizon maya-maya lamang. Hanapan natin ng magandang linya si Bert. Samantala,
1: sa Korte Suprema, pinawalang bisa ang GSIS rule sa survivorship benefits ng secondary beneficiaries. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Korte Suprema, Radyo Patrol, Steve Raz.
2: Magandang hapon, Doc Dennis at Tita Winnie. Pinawalang bisa ng Korte Suprema ang isang patakaran ng Government Service Insurance System o GSIS na nag-aalis ng karapatan ng secondary beneficiaries na makatanggap ng survivorship benefits mula sa mga yumaong miyembro na may 3 hanggang wala pang 15 taon ng serbisyo. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Henry Jean Polinting, idireklara ng 3rd Division ng Korte Suprema ang Section 24.2.2 ng Revised Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No. 8291 o GSIS Act of 1997 ay lampas ang kamangyarihan ng GSIS, kaya hindi ito maaaring patupad dahil salungat ito sa umiiral na batas. Umiikot ang kaso sa reklamo ni Petronilo Larocco kaugnay sa pag-claim niya ng survivorship benefits para sa kanyang anak na si Christy Larocco, isang public school teacher na may 13 taon ng serbisyo sa gobyerno at 12 taong kontribusyon na sa GSIS na namatay ng dalaga at walang anak. Ayon sa SC, pinanggihan ng GSIS ang kanyang aplikasyon.

0: pension dahil hindi siya itinuturing na primary beneficiary at dahil kulang sa 15 years ng serbisyong yumaong membro alinsunod sa kanilang IRR. Pinagtibay ng Court of Appeals ang desisyon ng GSIS kaya umakyat sa Court Suprema ang kaso. Sa desisyon, sinabi ng Supreme Court na sa ilalim ng GSIS Act, maaari makatanggap ng survivorship benefits ang secondary beneficiaries kung walang primary beneficiaries dependent sila na sa serbisyong membro sa oras ng kamatayan at may hindi bababa sa 3 taon ng serbisyo. Ayon sa SC, wala sa batas ang pinatupad ng GSIS na kailangan ang 15-year service requirement para sa secondary beneficiaries. Binigyan din ng Court Suprema na kahit may layunin ng GSIS na ayusin ang hindi patas na sitwasyon sa ilalim na batas, hindi ito maaaring baguhin sa pamamagitan lamang ng administrative rules. Ipanagbalik na ng Court Suprema ang kaso GSIS para sa muling pagkwenta ng nararapat na benepisyo para sa nagreklamo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz.
2: Samantala, balikan po natin ang balita tungkol sa autopsy report ng dalawang Ateneo athletes na si Rene Baterbonia at Divine
1: Adili,
2: mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Itawin ni Doc Dennis bago yan, dumating na nga dito sa National Bureau of Investigation ang dating coach ng Ateneo Blue Eagle na si Tab Baldwin, bandang 1:40 ng hapon kanina. Nang dumating si Baldwin kasama ang kanyang mga abogado, agad naman silang dumiretso sa tanggapan ng NB High Homicide Division. Hindi na nagpa-unlock ng panayam si Baldwin sa miyembro ng media, ngunit baka sa mukha nito ang kalungkutan. Samantala, natapos na ng NBI ang autopsy report sa mga labi ni na Ateneo student athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili na nasawi sa isang team building activity sa isang resort sa Dipacolaw Aurora noong June 8. Ayon kay NBA Director Atty. Melvin Matibag na ipadala na sa pamilya ang resulta ng autopsy report. Inaasahan rin na ngayong linggo ay matatapos na ng NBI ang investigasyon dahil nga sa pagharap ni Baldwin ngayong araw. Dagdag pa ni Matibag na pagkukumparahin ang magiging testimonya ni Baldwin sa NBI sa nauna nitong testimonya na ibinigay sa CIDG.
4: Every statement, importante po yan. Actually, that's why I don't want to give a partial or initial report na sasabihin ko, pwedeng ganito, ganyan. We want to finish the investigation. What we are avoiding here is maging parang personal or political yung basis. We will base our findings on the evidence and testimonies ng mga ating mga interviewer.
3: Yan ang bahagi ng pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado
2: Bert,
3: ito.
2: Bert?
3: Yes, Tita Winnie.
2: Hindi ba ibibigay sa media ang resulta ng autopsy?
3: Oo, Tita Winnie, so far ang sabi ni Attorney Melvin Matibag, ongoing pa kasi yung ginagawang investigation. Once na magkaroon sila ng final report, at ayaw din naman magbigay ni Attorney Melvin Matibag ng mga initial report kasi nga baka magkaroon din ng kalituhan. So ang sabi niya, ay ibibigay yung kabuuan ng report once na makumpleto na yung ginagawang investigasyon. Lalo na ngayon ay humarap na formally dito sa tanggapan ng NBI si Coach Tab Baldwin at inaasahan nga na bago matapos itong linggo ay makakapag-provide na sila ng komprehensibong report about dun sa nangyaring insidente ng pagkamatay ni Rene Baterbonia at ni Divine Adili sa Aurora.
2: Ito okay, win. Thank you Bert. At, yes Bert. At yan ang balita.
3: Bert Dizon, DZMM.
2: Thank you, Bert Dizon.
1: Ilan pang buwi at antena na pinaniniwalaang mula sa China na nanatili pa rin sa Baho de Bansinlok ayon sa Philippine Navy. Narito ang balitang kumpirmado sigurado kay Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
5: Doc Dennis Kitawini, bagamat naialis na sa loob ng Baho de Bansinlok ang nadiskubring floating structure ng China, sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na nanatili pa rin sa lugar ang presensya ng ilan pang boya at antena na pinaniniwala ang nagmula rin sa Beijing. Ayon kay Trinidad, batay ito sa pinakahuling Maritime Domain Awareness Flight ng militar kung saan namataan ang ilan pang boya at antena sa may bukana ng Baho de Masinlok. Bukod dito, binabantayan din ngayon ng Philippine Navy ang presensya ng Chinese research vessel na huli namang namataan sa labas ng shoal. Nilinaw na wala pa silang namamataang anumang kahinahinalang aktibidad dito sa katubigang sakop ng Pilipinas. Gayet naman ng AFP, magapatuloy ang mahigpit na pagpatrolya sa kalagatang sakop ng teritoryo ng bansa at asahan pa ang mas maraming maritime cooperative activity ng Pilipinas kasama ang iba pang mga kaalyadong bansa sa hinaharap. Samantala, mula June 16 hanggang June 22, bumaba sa kabuuang 17 ang ng mga barko ng China ang namumonitor sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea, partikular na sa Ayungin Shoal, Bajo de Masinloc, Escoda Shoal at Pag-asa Island. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ang oras, alas 2:42.
2: At sa oras na yan, meron po tayong pasasalamatan.
7: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
2: At bago po tayo magpatuloy mga kapamilya, magkita-kita tayo sa July 18. Sabado po yan, next month. Sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City para sa DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang alas... Simula alas 9 ng umaga, hanggang 300 katao po ang pwedeng ma-accommodate ng ating medical mission at may libreng gamot pa. Pagsapit po ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths, may libreng merienda. May pachampurado ba tayo dyan? Gupit, payong legal, oral reading, at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating mga partners. May livelihood workshops din po para sa mga may livelihood. Sana po gamit kayo ng period, ano? May livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artist tulad na nina Brian Chong, Ann Rain, Ian Manibale, 162, Ejaa, at iba pa.
1: At pagpatak ng alas 4 ng hapon, makipag-banding sa mga paborito niyong anchors at reporters at sama-sama natin balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon din makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM. First come, first serve lang po ito, mga kaserbisyo. Kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40. Apat na po tayo.
2: Punta ka, Doc?
1: Hindi na natin. Ayusin natin ang schedule. Medyo tight pa.
8: Bukas na ang klinika sa East 30 sa Action Ngayon!
1: Bukas na ang klinika sa East 30 ang gagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampinyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungan medikal.
2: Bakit mo napili ito, Doc?
1: Eh well, yun nga, may binanggit ka kaninang umaga, karang pagsimula ng ating programa. Itong mga nangyaring insidente nga, sabihin natin, oo, maaaring meron yan development issue
2: okay
1: sa bawat tao.
2: Mm.
1: Paano tayo humarap, sabihin natin, sa problema,
2: mm-mm,
1: sa mga suliranin?
2: Mm-mm.
1: Ah, meron bang kinalaman ng social media dito? Kasi pag pinag-usapan natin ang gadgets, screen time, social media sila eh.
2: Oo, naman.
1: Hindi naman sila karabihan, ang alam ko, ay hindi po ginagamit yan bilang electronic books. Ibang usapan yon. Diba? Yung iba sa atin, gusto pa rin libro. Pero karamihan, pag nagbukas ka ng media or ng gadgets, or meron tayong tinatawag na screen time, siya po ay nakikipaglag at inaalam niya ang buhay ng ibang tao o naglalaro lamang.
2: Oo, totoo naman yan. Yung iba, nanonood ng mga short films.
1: Yes,
2: though.
1: May mga short films, mga short skit na drama. Minsan, hindi nila tinatapos yung buong pinapanood nila.
2: Mm-hmm.
1: Nakikita o napapanood lamang yung portion na exciting na hindi naman okay.
2: Right. So, paano natin i-impose itong limitations na ito?
1: Ako naman, ang tingin ko, lahat na sa magulang pa rin.
2: Correct.
1: Palaking factor ang magulang. Sino ang bumili ng gadget?
2: Ah.
1: Hindi naman kaya ng bulsa ng isang kabataan, ang bata, bumili ng gadget.
2: Uh-oh.
1: Sino ang nagbibayad ng tinatawag natin airtime or internet time or wifi?
2: Uh-oh.
1: Magulang.
2: Mm-mm.
1: Diba?
2: At sino nagbibigay?
1: Sino nagbibigay?
2: Sabi mo nga, oo, diba?
1: Kaya bottom line nito ay may kinalaman ang upbringing ng kabataan, ng bata.
2: May nababanggit silang isang game, Doc, na hindi ko alam na nagtuturo pala ng pagpatay?
1: Yes, meron naman dyan. Kaya nga meron tayo...
2: Game?
1: Oo, games and everything yan. Saka very violente ang games natin.
2: Right.
1: Pero pinapalabas nila ito ay parang dapat maging alerto ka para makita mo kung sinong bumabaril sa'yo at paanong umilag at paanong gumante. Para sa akin, too soon, and hindi natin kailangan yan sa ating sosyedad, sa isang society natin.
2: Naku, magagalit sa iyo ang mga baget sa
1: wala
2: mga sinasabi.
1: Wala akong pakialam magalit kayo kasi ganito
2: sinasabi
1: yan.
2: Mo.
1: Sinasabi ko rin sa mga estudyante ko yan, meron tayong mga gadgets, magpasalamat tayo. Pangalawa, gamitin natin sa ating kabutihan. Kaya ko binanggit yung electronic books, alam mo naman ang aming libro sa medisina, sa pre-med, ay makakapal.
2: At mahal.
1: At mahal. Mm. At minsan hindi available sa ating bansa.
2: Right.
1: Pero meron tayong access na tinatawag, license naman, magbabayad tayo para magkaroon ng tinatawag na electronic books.
2: Okay.
1: So sa loob ng gadget natin, gamitin natin bilang textbook. Pero hindi natin dapat gamitin ito bilang para isang medium na parang ayun, pampalipas oras. Which is, para sa akin, matulog ka. Makipag-interact ka sa magulang mo, sa kapatid mo, sa mga kaklase mo. Ang face-to-face, nakita mo ang kahalagahan ng interaction sa kapwa-tao during COVID. Noong sinabing lockdown tayo, hindi ba gustong-gusto mong lumabas?
2: Mm. Gusto mong makakita ng tao.
1: Yan ang pagkakata mo mag-gadget. Ba't ayaw mo? Dahil wala. Alam mo. Walang silbi. Walang kasagutan na ibibigay sa'yo ng gadget na ito.
2: But on the other hand,
1: yes.
2: Doc, may punto ka naman sa sinasabi mo. Kaya lang, hindi rin dapat natin iwaksi o kalimutan ang kagandahang idinulot ng teknolohiya.
1: Oh, yes.
2: Diba? Nung araw, napakahirap makakontak ng mga kamag-anak mm-hmm. natin
1: communication.
2: Abroad. Diba? Communication. Like, sabi, diba, nabanggit nga natin one time, nung araw, para ang cassette tape
1: mm-hmm.
2: pinapadala sa mga OFW
1: na kausap mo lang, tape recorder. Lo, anak, kumusta ka
2: walang
1: na dyan?
2: Sagot. Huwag ka mag, ang sagot will happen
1: another cassette tape one month later.
2: Right. So, ngayon, real time.
1: Yes.
2: At talagang anytime, convenient mm-hmm. to all parties, pwedeng makakommunicate.
1: Maski na gabi kayo dyan sa ibang lugar, kami dito ay umaga, nakakapag-usap kayo.
2: Diba? That's one.
1: Yes.
2: Yun ang isa. Kasi nangyayari, Doc, nakakalimutan yung totoong use.
1: Yes. Tamang sinabi mo, Tita Winnie, ang teknolohiya, lalo pa yung mga gadget, ito may mga screen effect na ito, hindi ito kalaban.
2: Totoo.
1: Hindi to kalaban.
2: Kaya lang, yun nga, subject to interpretation.
1: Correct.
2: Ang ibang content. Mm-mm. Kasi iba-iba ang pag-intindi, iba-iba na nga ang pag-intindi ng bawat tao. Kahit manood tayo ng pelikula, Doc, tayong dalawa, magkakaroon tayo ng ibang point of views.
1: Yes.
2: Lalo na ang mga bata na walang giya o walang guide.
1: Tama.
2: Diba?
1: Kaya nga ang palagi kong ako, since nagtuturo ako sa kolehiyo o universidad, sinasabi ko, ang screen time nyo dapat, magulang nyo, kapatid nyo, hindi sila forever.
2: Mm-mm.
1: Hindi sila forever. And while nandyan sila, please, sila ang screen time mo. Oo!
2: Alam mo, lungkot na lungkot ako, Doc, pagka halimbawa sa restaurant.
1: Sinabi mo, sige, go!
2: Yung isang pamilya, kanya-kanyang gadget.
1: Mm-mm.
2: At talagang pati bata, may sarili ring gadget.
1: Yes.
2: At hindi sila nag-uusap.
1: At hindi nila alam, may epekto ito sa social development and child development.
2: How?
1: Sabihin mo na lang, okay, physical, anong ginagamit mo sa gadget? Di mata mo. Alam mo naman yung tinatawag na blue light. So nagkakaroon ng digital eye fatigue. Magre-reklamo ang bata na parang pagod na pagod siya. So nagkakaroon ng headache. Eh syempre, naka-stiff neck ka na. Naka-stiff ka ganyan. Steady ka lang. Hindi mo naman kausap. Wala naman kayong, hindi naman babibo itong kausap pong screen eh. So magkakaroon ng stiff neck strain, shoulder pain, back pain, lahat-lahat na. Nakakuba ka pang ganun. Poor posture. Higit sa lahat, anong nakikita mo sa mga timbang? tumataas dahil walang physical activity. Kailangan steady ka eh. Hindi pwedeng may gumalaw eh. Di ba? Yung signal, di mag-weight gain. Okay ba sa kalusugan yan? Physical lamang yan.
2: Physiological pa lang yan, di ba? E paano yung psychological and mental?
1: The mental, emotional well-being is very, very important. And it's super affected. Because social media, binanggit mo yan, Tita Winnie. May papakita ba akong problema ko? Na wala akong panggastos? Na bulok ang aking bubong na butas na?
2: Hindi lang yan, Doc. Study shows, may mga pag-aaral, and I know you know it, na ang mga bata na young, at a young age na super exposed sa gadget ay nagkakaroon ng social anong tawag mo,
1: deprivation,
2: may psychological effect
1: malaki
2: na nagkaka tantrums, ang hirap paliwanagan.
1: Correct. Nagkakaroon ng pag-iiksi ng kanilang attention span. Di ba?
2: Dahil maiksi na nga talaga.
1: Maiiksi na o wala pa. Na, iiksi pa. Dahil sabihin natin, may paraan silang pa i-fast forward. Nag-beginning pa lang ng pelikula o short story, ha, na 32 minutes lang. Gusto nila first minute nasa 31st minute na.
2: Or marunong silang mag-scroll.
1: Yes. Magkakaroon ng stress and anxiety.
2: Okay.
1: Magkakaroon ng tinatawag na social comparison. And then what will happen? Kung hindi ka very strong in yung confidence o confianza, magkakaroon ka ng low self-esteem.
2: Because of
1: bakit
2: what you
1: si Tito Winnie meron, ba't ako wala?
2: Yun.
1: Di ba? Para sa naggamitin natin to aspire. Okay sana.
2: To learn. Ako, Doc, gustong-gusto ko yung tawag dito yung mga tutorial.
1: Oh, yes.
2: Di ba? Paano magtahi?
1: Paano magluto?
2: Yun,
1: nung COVID. Itong si Doc Dennis nyo, walang alam sa kusina. Aba!
2: Diba?
1: Alam ko pala, ito palang ginagamit sa oven at range.
2: Inspiration!
1: Yes.
2: Diba?
1: Yung mga tinatawag natin short stories na good experience.
2: Yes.
1: Learnings. We learn from the problems of others without being, you know, overconfident. We learn also from the success of others.
2: Pero alam mo, nakakalungkot. Kasi kung titingnan mo yung views noon as against, as compared to other nonsense stuff, ang baba.
1: Pero babalikan ko yung sinabi ko, Tita Winnie. At the end of the day, Magulang.
2: Right. O yan, baka may mga katanungan po kayo ha. Magbabalik po tayo at sasagutin yan ni Doc Dennis sa ating klinika sa Istrenta.
1: Yes.
2: Dito lamang po sa
1: Aksyon Ngayon.
9: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
10: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, trip lang ako nanood at nakapakinig si GMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumimo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary of DZMM. Una sa balita, una sa public service.
9: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
11: Happy 40th anniversary! DZMM, una sa balita, una sa public service.
12: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Tanong tayo, Dok.
1: Bago yung sagutin ng tanong, si Kahini, gusto mo lang batiin ang tatay ng kaibigan ko, si Uncle Dennis Ong.
2: Ay, Uncle Dennis!
1: 98 years old na siya. Araw-araw, sinusubaybayan tayo dito. Araw-araw, Tita Winnie.
2: Uncle Dennis, thank you!
1: Yes, and of course, happy birthday kay Ma'am Mabel Panghulan po. Ayan, yung nanay-nanayan
2: namin. Happy birthday!
1: Yes.
2: O may tanong, Dok, si Mara. At paano ba mas mababawasan yung screen time ng mga bata? Nahihirapan din kasi kami na magbaba ng screen time since mas convenient na rin sa amin na pinapanood na lang namin sa mga YouTube para malibang sila. Pero, totoo po ba mas nabe-brain rot yung bata dahil sa pagse-cellphone?
1: Ganito yan. Rot. Lahat ito ay depende sa edad, depende sa maturity, depende sa magulang. Dahil nakita nyo, sinabi nyo rin po, ginagamit nyo ang advantage ng ang screen time para tumahimik sila para maging pirme. Yeah. Pero bakit? Hindi na ba pwede kausapin mismo? Karanasan nyo bilang magulang, ikwento nyo. Makipagkwentuhan kayo noong edad nyo ba siya. Pero huwag nyong gamitin pagkakataon para pagtuturuan siya, nawawala siya ng ganay.
2: Si Lawrence, meron po bang long-term effect sa health ng bata na babad sa phone sa murang edad pa lang? Lalong-lalo na sa mental o social nila? Kasi baka ito rin po yung dahilan kung bakit mahiyain po yung anak ko.
1: Yun nga. Meron siyang social comparison, meron siyang social deprivation, mawawala po ang capability niya to communicate, right, at syempre mag-maintain ng eye contact. Sinong ka-eye contact niya? Ang screen.
2: Uh-oh.
1: Anong eye to eye dun? Wala.
2: Tsaka yung relationship.
1: Yes.
2: Diba? Parang,
1: paano sumagot?
2: Uh-oh.
1: Paano magmahal? Paano mainis?
2: Paano makipaglaro?
1: Yes.
2: Sa totoong bata.
1: Totoo.
2: Alam nyo, natutuwa nga po ako yung apo ko nakamit ng mga kalarong totoong bata. Natuto siya mag-bike.
1: Para madapa. Para mapawisan. Oh. Hindi ba?
2: Kahit,
1: hindi yung parang kaunting galos lang. Okay lang yun. Bata eh.
2: Nung araw, ganyan naman tayo.
1: Yes.
2: Although ako po, sabik din sa paglabas nung araw dahil babae, hindi masyado
1: bawal,
2: pinapalabas. Bawal. Pero marunong ako mag-text, marunong ako magtumbang preso.
1: Tumbang preso? Chinese garter.
2: Yes! Saya. Nasa Facebook at TikTok si Doc.
1: Ay, pwede nyo lang gamitin ang ating official username po at Doc Dennis Official. Mga kapamilya, mag-follow, mag-like, mag-share. Para sa iba pang mga payong, may dekal o anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan, mag-message lang po kayo.
2: At kami magpapaalam na hanggang bukas po. Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero.
1: Ako po ang inyong kapamilya, Doc Dennis.
2: At ito po ang
1: Aksyon Ngayon.
2: Bye-bye! Bye-bye.
6: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
13: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kami po'y kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 2 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: Balita ngayon!
2: Kabanghilya, isang artificial lake o lawa ang biglang lumitaw sa gitna ng ekta-ektaring lupain sa Davao Occidental matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Apektado ng tubig ang ekta-ektaring mga nyog at ilang kalsada habang mayroong bahay na bubong na lamang ang kita. Sinabi sa DZMM ni Davao Occidental PDRRMO Head Harry Chester Camora na nabuo ang artificial lake dahil natabunan ng gumuhong bahagi ng bundok ang ilog, kaya naipon ng tubig dahil naharangan ang daluyan. Inilikas na anya ang ilang pamilyang apektado habang gumagawa na ng daan para maiakyat ang mga heavy equipment para sa isinasagawang dredging operation. Sa ngayon, restricted o hindi muna pinapayagang pasukin ang lugar.
3: If you can imagine na isang face ng mountain, left and right, mm-hmm. yung the whole left side, bumaba. Parang mm-hmm. ganun kalaki. Nahati yung bundok. Okay. Disadvantage po talaga para sa mga residents po doon. Kung mag-harvest ng cocoa, pero nakabalsa na, meron ng sa kinakay na doon yung coconut sa balsa para makuha nila doon sa area.
2: Sa ibang balita, Cybercrime Investigation and Coordinating Center pansamantalang ipinagbabawal ang online game na Gorbox matapos ang pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Naritong kumpirmado, siguradong balita, hatid ni Radyo Patrol, John Garner. John.
4: Patricia, itinailalim sa temporary ban ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang gaming application na Gorbox kasunod ng paunang investigasyon sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa CICC, lumabas na isa sa mga estudyanteng sangkot ay regular umanong naglalaro ng nasabing gaming application. Sa pahayag, sinabi ni CICC Undersecretary Renato Paraiso na pansamantalang ipinablock ang Gorbox bilang pag-iingat habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ani Paraiso, hindi maaaring baliwalain ang posibleng impluwensya ng mga gaming platform sa naganap na trahedya at makakatulong ang pansamantalang pagbabawal para matukoy kung may naging papel ang laro sa mga itinilo sa mga estudyanteng sangkot sa pamamaril. Kasabay nito, tinaiting din ang monitoring sa mga online activity na may kaugnayan sa Gorbox at iba pang kahintulad na platform na posibleng may kinalaman sa karahasan, katuwang ang Council for the Welfare of Children. Sa ngayon, hinihikayat ng CICC ang publiko na i-report ang anumang online threat o pang-abuso sa hotline na 1326 o ipadala sa email na report at cicc.gov.ph habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pamamaril sa Tacloban City. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Seguridad sa ilang paaralan sa Metro Manila mas hinigpitan na kasunod ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City kahapon. Pagpapababa ng criminal age of criminal liability hindi sagot sa shooting incident sa Tacloban ayon sa isang grupo. At PNP CIDG nagsagawa ng crime scene reconstruction sa resort kung saan nasawi ang 2 Ateneo athletes. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalinto.
1: DZMM Balita Ngayon!
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
6: Ako to, si Chang Ami.
7: Good afternoon! Good afternoon!

0: Magandang afternoon, mga kapamilya, mga keserbisyo. Tayo po'y araw na ng Martes, June 23, 2026. At welcome po sa ako to, si Chang Ami. Isang oras na naman po tayong magsasama at magkukwentuhan. Ngayong hapon po na ito, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Maulan man, makulimlim o maaraw dyan sa lugar ninyo, ay ingat-ingat po ha. At nako eh, uso ang sakit, no? Marami ang inuubo at mga sinisipon. Kamusta po sa mga team bahay? Ano po bang merienda natin? Mga team radyo? Good afternoon po. At welcome sa programa ang handa pong makinig sa kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panguhusga. Ano man pong usapin sa buhay, sa trabaho, sa mental health, ay kayo ho ang bida sa ating kwentuhan everyday dito po sa ako to, si Chang Ami. Dahil gusto ho namin, eh, pare-pareho ho tayo magkaroon ng matatag na mga relasyon. Kaya kami po ay nakikinig at nagbibigay payo din kasama ang ating mga ekspertong psychologist, psychiatrist, pati na rin po ang life coach. Yes, dahil ngayon pong araw ng Tuesday, ay maya-maya po sa ating pong ikwento mo kay Chang, ay mapapakinggan po natin ang kwento naman ng isang lalaking may problema sa relasyon sa kanyang mga magulang at pati na rin po sa kanyang sarili. So gagawan po natin ng paraan na siya ay matulungan sa sandaling oras na meron po tayo dito sa programa. Kaya bilang mga tagapakinig at mga nanonood, eh syempre, all ears tayo sa ating pong kapamilyang magbibigay ng kwento mamaya. Ano, para tayo po ay makatulong kasi ang concern po niya ay una sa lahat, paano malalabanan yung trauma, yung takot at yung health anxiety na nararamdaman po niya sa ngayon. Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo dito po sa ako to, si Chang Ami. At yun pong ating mga... Ako, may nakita ko doon nagmimerienda ng coffee at Spanish bread. Ay, si Kelly Sheila Vera, 6253. Magandang mainit na hapon, Chang Ami. Ayan na nga, gising na gising na. Ay, si Mayora Sheila. Ano ba ang ano? Ay, may banana cue at karaoke. Paborito ko po yan. Alam mo, ang lakas makahappy ng karaoke. Kasi ang tagal ko pong hindi nakatikim niyan. At si tanging si Franco Reyes lang. At sinong bumili ngayon? Ah, galing kay Attorney Noel. Ah, so ibang karaoke yan? Ah, dun din? Ay, oh, dito ba, alam niyo po, ang chismis eto. Dito daw pala sa Quezon City Hall. Sa paligid-ligid po dyan, ay may mahahanap kayong napakasarap na karaoke. Ay napag-alaman ho namin na dyan pala masarap. Kaya si Attorney Noel ay bumili din. Ako, Attorney Noel, maraming salamat dahil nung last week, ang nag-introduce po sa amin ng masarap na karaoke na yan ay si Representative Franco Reyes. Iba talaga yan si Representative Franco. Ang lakas mo, boss. Ang sarap, kasama pa si Paul Bea nung sila'y galing dyan sa QC Hall, no? Sa munisipyo, ngani. Tapos doon sila nakakilala ng nagtitinda ng masarap na karaoke. Eh, nako, yung ating team online, gising na gising. Nandyan po sila, si Mami Ligaya Ching Tan. Hello daw sa inyong lahat at sa Aminatics. Aba, kay Remy Matthew Manu. Shout out daw sa mga mapapakinggan sa Remy United Radio. Aba, may ganun ha. Magandang hapon po. Si Lirio Cabalan, 9630. Magandang hapon. Shout out kay Darwin Cedillo Cabalan. Lirio Cedillo Cabalan. Ryota Takeshi Cabalan. Ohara Rosario Cedillo Cabalan. Mga taga Barangay Katmon, Malabon City. Hello po sa inyong lahat. Thank you sa inyo pong suporta. Hello din kay Virgo Profogo. Shout out naman kay Donald Figueroa Bagawisa at sa mga taga San Miguel, Bulacan. Ay very soon daw siya ay magvo-volunteer sa Red Cross. Naging first aider ako tuwing intramurals from 2017 to 2023. Ay good job ka dyan, Donald. Hello din kay Mine Gale. Good afternoon. Mommy Tess Villamin, yes, happy Tuesday. Let's choose to be happy and positive kahit napakarami pong mga pangyayari ay makulimlim daw doon sa kanilang lugar. Ingat po, Tita Alicia Palomo, magandang afternoon also to you. Ganon din kay Elvi Vedua, Carioca at Turmeric Tea ang merienda ko tiyang ami dito sa Binangonan, Rizal. Uy, ang sarap naman. Tita Lina ho, kape-kape-kape sa mainit na hapon. Oh yes, thank you Don sa aking masarap na kape. Nariyan na rin, syempre binabati natin si Nathan Galvez, 97.98. Always, hindi nagbabago. Ay, si Chang Ami, salamat po. Nalito lang po ang Chang Ami nyo, always. And ano, thank you. Si Marvin Riabad, kape-kape from North Caloocan. At hello din, magandang hapon kay Roberto Clemente. At kung kayo po'y may kwento na nais pong ibahagi at idulog at ilapit po sa ating mga ekspertong psychologist, psychiatrist at life coach, pwede po kayong mag-text or mag-viber sa 0919278300 at pwede rin po namin isadula ang inyo pong kwento sa aming drama tuwing araw ng Biyernes sa Chang Ami Presents na napapakinggan din po sa ating Spotify account. Hanapin nyo lamang po sa Spotify ang Chang Ami Presents. Nona Damian, magandang hapon. Ay yes, Mommy Tess, thank you. Itong aking ipit ibigay ng aking makeup artist na si Rosita Colapo. O, diba? Napakasipag niyan si Rosita Colapo. Magandang hapon, LV. O, yan, nabati na natin si LV Vedua. Sino pa ba? Naku, si Mommy, Tita Babes ng Pasig City. Always din yan nakatutok sa atin. Si Nona Damian, Tita Cory Alejandro, o sino pa ba? Ha? Wala akong nakalimutan.
1: Si Chang Ami.
0: So sa ating pong pagbabalik, o time check muna tayo. Oras, mga kapamilya, 3:15 ng hapon.

0: Rancho Patron! Panukala na naglalayong kilalanin ang nakasanayang pangalan ng mga transgender, intersex at non-binary Filipinos, inihain po sa Kamara. Narito ang balitang kompirmado sigurado mula Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pa, magandang hapon!
1: Magandang hapon siyang Ami. Sa ilalim ng House Bill 9929 o Lived Identities Recognition Act na tinatawag ding Charmaine Bill, kikilalanin ng batas ng pagkakakilanla ng mga transgender at intersex sa pamamagitan ng simple at accessible na proseso kung saan maaari ng ihanay ang legal documents sa pagkataong nais nila. Kabilang dito ang pangalan at gender marker nang hindi na kailangan dumaan sa magastos at mahabang proseso sa korte. Ayon kay Akbayan Party Representative Percy Sendanya na isa sa mga nagsulong ng panukala, na kung sa trend online tungkol sa pangalan ng orange na ginawang o gawing Charmaine, ay kayang-kaya rin ito unawain at o unawain ang mga trans at intersex. Sa cloudy ng panukala, ang survivors ng gender-based violence at child abuse na nais magpalit ng pangalan para sa kanilang kaligtasan. Sa ilalim ng clerical error law, pwede magpalit ng pangalan ng individual kung nakasanayan o mas kilala sa publiko ang naturang pangalan ng petitioner. Yan ang balita firmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: O bago lang tayo mag-break, naku, hello-hello sa ating mga kapamilya. Diyan naman sa Melbourne, Australia. Happy Tuesday, Irene Libre. Si Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. At si Don Paya, C2W. Pa-shoutout kami dito sa Santa Elena, Baras, Nabua, Kamsur. Hindi pa ako nakakarating dyan. Palagi po akong nakasubaybay sa programa ninyo. Maray na hapon po sa ngamin. Ay, maray na hapon. Josh Kyle Edip Official at si ALBB4. Magandang hapon. O magbabalik po ang ako to si Chang Ami. Sandali lamang.
3: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapakinig.
4: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrella, una sa balita, una sa public service.
5: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
0: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
5: May kasama kang makikinig sa'yo.
0: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
5: Ako to, si Chang Ami.
0: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
5: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Kwento mo kay Chang. Kwento mo kay Chang Ami.
0: Bago po ang ating ikwento mo kay Chang, meron po muna tayong gustong pasalamatan.
10: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Kayo po ay nakikinig sa Ako To si Chang Ami at trigger warning lang sa ating mga tagapakinig at yung mga nanonood po sa atin. Maselan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon, kaya kung kayo po ay may pinagdaraanan o nangangailangan o mangangailangan po ng tulong, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline na 0917-899-8727. Yan po ay para sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 naman po para po sa ating mga smart subscribers. At ngayong hapon nga po, sa ating ikwento mo kay Chang, ay makakausap po natin ang ating kapamilya na itatago na lamang po natin sa kanyang alias na si Lon. Hi Lon, magandang hapon. Si Chang Ami to, kamusta ka?
11: Hello po, magandang hapon po.
0: Si Lon ay 32 years old, tama?
11: Opo.
0: O single ka pa?
11: Single pa po, ma'am.
0: Ha? Single pa?
11: Single pa po.
0: Single. Okay. Ikaw ay pangalawa sa tatlong magkakapatid, tama?
11: Yes po.
0: Mm-mm. So, kasalukuyan ay ano itong pinagdaraanan mong problema, Lon?
11: Bali, ma'am, yung una kong problema is na sagot na rin naman po, ma'am. Yun naman po sa akin ay tungkol po sa ano ko, ma'am, sa mental health po.
0: Po, opo. So yung unang po ninyong problema ay kung okay lang pwede pong matanong, ano 'yon? Na nasolusyunan na.
11: Yung unang problema, bali ito yung po sa pamangkin ko, ma'am. Eh.
0: Okay.
11: Na sa nanay ko po.
0: Mm.
11: Bali
0: meron kayong hindi pagkakaunawaan?
11: Opo, ma'am. Gawa ng pagka sa maliit na bagay po ay na laging napapagalitan yung aking pong pamangkin, yung apo po niya.
0: Nang iyong mama, nang magulang mo. O nang kanyang nanay. Sino ang nagpapagalit po? Lola po o nanay niya?
11: Balin, ang lola po.
0: Ah, magkakasama po kayo sa isang bahay?
11: Opo, magkakasama po.
0: Ilan po yung pamangkin niyo?
11: Dalawa po
0: sila nakasama sa bahay. So,
11: apo,
0: ang nagagalit po ay ang lola. Bakit po?
11: Apo. Eh, hindi naman po talagang makulit yung pamangkin ko, yung bata.
0: Ilang taon po ba?
11: 7 years old na po.
0: Okay.
11: So, mga napapagalitan. Sa kunting ano lang po, mambali, kunting pagkakamali lang. Eh, may ano pong si nanay parang laging galit na
0: naku.
11: Kahit mga simpleng bagay lang po, napapagalitan, inumura, gano'n. Kumbaga, pwede naman po siyang kausapin na kahit may hinahon lang, gano'n, sabihan.
0: Yun yung pinapakiusap mo sana kay mama mo.
11: Kaya minsan po nagtatalo kami kasi hindi po gusto kasi yung gano'ng pagtrato sa bata.
0: Oo. Eh, kamusta ba si mama, Lon, nung ikaw ay lumalaki naman? Ikaw, bilang isang, nung ikaw ay bata pa, kamusta si mama?
11: Ganun nga po, ma'am, yung nakikita ko, kaya nagagalit po ako kasi ganun din po ako pinalaki ng aking magulang.
0: Kaya, so parang ayaw mong ulitin na ulit sa pamangkin.
11: Ayaw po. Dahil kasi nag-impact po sa akin yung naranasan ko na parang nawalan ako ng self-confidence. Ganyan. Nawala ng kaibigan, unti-unting nahihiya, ganun po.
0: Alam mo ba sa murang edad mo na yon kung bakit laging galit si mama?
11: Hindi ko po alam.
0: Hindi mo
11: maintindihan. Kaya minsan may isip ko bakit, bakit laging galit yung magulang ko? Tama ba na yung mahal ka ba talaga ng magulang mo? Pero hindi mo maisip kasi hindi po kasi sa tama na yung ano eh. Yung pagdidisiplina.
0: Oo, so pakiramdam mo, hindi na siya tama.
11: Opo, lumalagpas na po sa ano.
0: Mm-mm. Kaya kapag ganun ang nangyayari at nakikita mo na sa pamangkin mo, nasasaktan ka. Tama?
11: Okay. Ganun po. Parang na, umuulit lang po yung parang nangyayari po sa akin nung mabataan ko.
0: So parang merong naging nadulot na trauma. Tama ba ako, Lon? Nagka-trauma ka?
11: Bali, hindi ko naman po masabing trauma, pero yung po bang masasabi kong galit po na
0: namuo na galit
11: sa akin pag, kasi pag sa paghihigpit.
0: Oo. So, nabigyan ka ba ng pagkakataon na sabihin yon kay mama mo?
11: Bali, nung bata po, wala po akong, hindi ko po masasabi yun. Ngayon lang po, nang laki na ako.
0: Kamusta yung reaction ni mama pag sinasabi mo yun?
11: Sinasabi po nila na hindi raw ganun ang kanilang pagtrato, yung pag-ano sa... Kahit nararanasan ko naman po yun nung kabataan ko. Kasi sa totoo lang po, wala naman akong kalaban-laban kasi bata ako. Kahit yung tatay ko po, kinakampihan pa yung nanay ko. Ganun.
0: Talagang meron talagang naging kaguluhan tungkol saan kung ano ba talaga yung tama sa hindi when it comes sa pagdidisiplina, hindi ba? Merong iba, okay. Sinasabi nila, okay yun, nadisiplina ako, walang naging epekto sa akin. Yung iba naman ay nasa sitwasyon mo, Lon, na sinasabi na hindi siya okay at merong naging epekto din sa akin, hindi ba? So, sa ngayon, ang concern mo ay sa mental health mo. Ano ba yung mga nararanasan mo para maipaliwanag natin sa ating psychiatrist? Sige, go ahead, Lon.
11: Ma'am, sa ngayon po, minsan kasi pag masyado po akong nervyoso po. Parang madali na po akong nervyoso yan, ganun. Na konting sugat lang, konting sakit lang, parang kinakabahan agad ako na ganun po yung pakiramdam ko. Tapos, nang pagkaminsan po sa gabi, nanginip po ako ng masama eh, nang hindi maganda.
0: Ah, nag-overthink ka.
11: Ay, doon naman po ba po, yung pong mga kunyari po, nasasaktan ako, ganun, medyo nag-overthink.
0: Opo.
11: Kasi po sa mga nakaranasan ko noon, katulad po nung kumain ako, nakain ko pala, sira na po. E di, yun po, nanalo po yung tiyan ko, nasira siya po.
0: Meron ka ba ang mga naging traumatic experiences habang ikaw ay lumalaki? Ano yun?
11: Bali, yung nasa Maynila ho ako, bali, ako po ay na-hold up, nakuhanan ng cellphone, na-scam po. Tapos na yung pong napahiya sa nung tao sa labas ganun
0: sa harap ng maraming tao. Opo. Pag nangyayari po 'yun, uminaalala kayo. Ano po ba ang ginagawa niyo kadalasan?
11: Yung sa mga bagay pong 'yun, bali tawag nito. Nung na-hold up po ako, medyo nagkaroon po ako ng trauma dati.
0: Yes, kahit sino naman. Ako rin, pinasukan din kami ng bahay dati, na trauma din po ako talaga.
11: Opo. So, yun nga ho, bali, wala naman po akong ininom na gamot o basta
0: opo.
11: Parang pagtagal-tagal po, medyo nawawala na rin yung trauma, gano'n.
0: Yun nga po. Pero, talaga. Sige po, meron pa ho kayong nais na idagdag.
11: Ako, pagdating nga po nung mga itong yun naman po mga para ako yung natatakot, lagi akong hinihimatay.
0: Ay, hinihimatay po kayo.
11: Nung kabataan ko po yun, na-experience ko na po kasi.
0: Oo.
11: Parang nervyoso po ako, ngayon sobrang takot. Magdidilim na yung paningin ko hanggang sa yun, makawala na po akong ulira.
0: So, kayo po ba ay nakapagkonsulta na sa isang eksperto, sa isa pong psychiatrist? Ano po ang sabi sa inyo?
11: Ako, ma'am. Bali, nagpa-check up po ako dito sa PGH. na binigyan po ako ng reseta ng gamot, pero hindi ko po alam kung ano yung diagnose.
0: Ay, hindi po nasabi sa inyo?
11: Hindi pa, ma'am. Bali, nangyari po kasi noon na mayroon pong parang testing po yun na parang 1 month na pag-inom, ibabalik po, babalik po ako sa kanila kung mayroong pagbabago.
0: Hindi na po kayo bumalik.
11: Hindi po ho na today, gawa ng, wala na ho akong pambili ng gamot.
0: Mm-mm.
11: At yun nga po, wala po akong trabaho na.
0: Ay, wala ho kayong trabaho sa ngayon?
11: Opo, ma'am. Bali, wala na rin po akong trabaho ngayon. Na,
0: dahil po? Dahil sa?
11: Ano man, bali, hindi na po ako makahanap. Sa online po ako kasi nasa probinsya ako, ma'am.
0: Opo, opo. So, hindi po kayo nakahanap ng trabaho na ngayon?
11: Opo.
0: Pero naghahanap po kayo?
11: Opo, marami na pong beses. Wala, ano po,
0: opo.
11: Naghahanap na ako.
0: Mm-mm. Ano po ba ang dati ninyong trabaho?
11: Sa fast food po ako, ma'am. Opo.
0: Ah, nagtatrabaho po kayo sa isang fast food chain.
11: Po.
0: Mm-hmm. Tapos nag-end na po yung kontrata ninyo doon.
11: Po, nang yun po nung nag-apply ako.

0: So sa ngayon, ang sitwasyon mo, Lon, ay wala kang trabaho pero naghahanap ka, pero nag-aalala ka din sa mga nararamdaman mo at yung kondisyon ng iyong mental health. Tama?
1: Tama.
0: Sige, tayo po'y pagkatapos po namin mapakinggan yung inyo pong mga concern ay magbe-break lang po tayo at sa ating pagbabalik ay makakasama po natin ang ating Tuesday psychiatrist para gabayan at bigyan din ng tulong si Kuya Lon. Huwag po ninyong ibababa ang telepono, ha? Babalikan po namin kayo. Sa pagbabalik po natin, makakasama natin si Dr. Catherine Tan. Dito po sa Ako To si Chang Ami. Pero teka muna, oras po natin 3:33 ng hapon. Magbabalik po kami, sandali lamang.
2: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
3: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanin, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyaning. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
2: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ami Perez sa
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kwento mo kay Chang.
1: Ako to, si Chang Ami. May nakikinig, may nagmamahal. Nagbabalik po ang Ako to, si Chang Ami. At kausap nga po natin sa linya ng telepono ang ating kapamilya na si Lon. At makakasama naman natin ngayon ang ating psychiatrist na si Dr. Catherine Tan. Doc Kat, magandang hapon. Happy Tuesday.
2: Hello, good afternoon, Chang Ami. Good afternoon, Lon. Good afternoon sa ating viewers and listeners. I realize DZMM pala is millennial. So happy anniversary.
1: Happy anniversary. Thank you. Happy anniversary to all of us. So, Lon, nabahagi mo yung iyong mga karanasan, yung iyong mga pinagdaanan. So parang may mga tanong po siya eh, Dr. Kat. At nabanggit nga po niya na at this point, parang may alitan sa kanilang pamilya at parang madalas nga eh gusto na niyang umiwas. Tama ba, Lon?
3: Opo.
1: Mm-mm. At ang nakikita mong solusyon doon ay ang paglipat mo ng bahay. Tama ba?
3: Yes po, parang ganun po.
1: Mm-mm. Kasi nakaranas din siya na hindi naman niya matatawag na trauma, Doc Kat, pero

0: Na nga, yung usual nating mga nanay na galit sa umaga, syempre hirap sa budget, konting bagay, nakasigaw. Dr. Kat, yun talaga yung parang part na ng everyday life ba natin yan talaga?
1: Pero ano ah, Chang Ami, although parang dinonormalize,
0: yeah,
1: but from the description of Lon, it sounds very abusive yung bawat galaw mo. Tapos may comment.
0: Oh,
1: and then,
0: he mentioned siya healthy talaga. Nagmumura.
1: There are studies showing pa nga na verbal abuse is even worse than physical abuse.
0: Oh, talaga
1: it
0: po.
1: It sticks to you.
0: Totoo din naman.
1: Yeah, so, it sounds like nga na very problematic yung relationship ni nanay. So, I was listening kanina nga na kinakwento ni Lon na he gets triggered, especially ginagawa din ni
0: sa pamangkin
1: Lola.
0: Na.
1: Sa pamangkin sa ni Lon. So, eto na naman, generational trauma, paulit-ulit lang yung mga experience. Pero I also suspect, Lon, you pointed out your mom gets mad a lot. Now, what if she actually has a similar condition such as yours? Eh, kadalasan, napapasa din yan.
0: Like papasa, genetics. Oo.
1: Yeah. And one of the symptoms actually is irritability.
0: Yeah. So, Lon, nung ikaw ba ay lumalaki, naabutan mo pa yung lola, yung nanay ni mama, na pag kinakausap siya, ay ganun din. Kagaya kung paano kakausapin.
2: Bali, ma'am, hindi po sila lumaki sa lola po eh.
0: Yung
2: nanay po.
0: Oo. Sa nanay ng mama mo, hindi siya doon lumaki.
2: Opo.
0: Saan siya, nung lumalaki siya, sinong kasama niya? Naikwento ba niya?
2: Ibang lola po yung kasama niya.
0: Ah, iba. Pero na-witness mo ba kung ganun din siya kausapin or itrato sa kung paanong paraan na ikaw ay tratuhin?
2: Hindi naman po.
0: Ah, magkaiba.
2: Mabait naman po yung lola na kinalakihan niya.
0: Kinalakihan mo, yung nakita mo.
2: Kinalakihan po ni nanay po.
0: Oo. So, meron ka bang idea, Lon, kung saan ang gagaling at bakit ganun lagi si mama?
2: Hindi ko po alam, ma'am. Bali, yun nga rin po ang tinatanong kasi baka siguro po sa dahil sa kulang po sa kaalaman, ganun po. Pakikisalamuha, ganun. Parang siguro po kasi pakarandaan ko parang tingin nila tama yung ginagawa nila. Pero dawin na parang sumusobra na po yung ano nila.
0: Na ang hirap din ipaliwanag kasi.
2: Lumalagpas na po sila sa linya na
0: yeah.
2: Sa pagdisiplina po.
0: Yun ang sabi naman ni Sheila, yung ating viewer online, baka daw nasa menopause na rin si mama. Yun din, isa rin. Iko-consider mo rin yun.
2: Hindi man bali kasi nung bata po ako eh. Ilang taon din.
0: Ilang taon lang siya noon?
2: 40, mga 39 lang po, ma'am.
0: Oo. So, yun ang mahirap talaga, Dr. Kat. Yun yung nakakalungkot na mahirap nang ituro sa ating mga minamahal na senior. Kasi nga, yun yung kinagawian nila na akala nila'y okay.
2: Opo.
0: Dr. Kat.
1: Yeah, I have to agree. And we actually have to remind din yung mga seniors din natin. Kasi ano ba yung importante para sa inyo, yung ego ninyo or your relationship with your children? Kasi gusto ba nga ninyo na, yun nga, pinag-uusapan on live radio na like your son would like to move away from you because you're toxic. Diba? So, nakikita natin, yung ginagawa natin is affecting yung pinaka-relationship ng family members ninyo.
0: Oo. Tapos ang nangyayari ngayon, Dr. Kat, sa mga online ay nagtataka yung iba bakit daw ang daming pamilya ngayon na hindi nagkakaroon ng relationship na in-expect nila na pag family, dapat close kayo, dapat bonded kayo, pero hindi nila nare-realize na may epekto kung bakit kayo ganun tratuhin kasi kung ano yung ginawang pagtatrato. Tama ba?
1: So, Like ano din, yung nakikita nga natin na, yun nga, iniisip porket family, you can do anything. Pero when we talk about do anything, it's abusive already to an extent. So, and then, ano, there's a statistic that came out pa nga na 57% of children up without a father. So it's like, what's the family values there? Yung beliefs, yung paano yung pagtrato. And then, yun nga, porket na, yun, a lot of times, people actually weaponize pa nga yung Bible eh, na porket honor your parents, ano, they can do anything. Pero to the point that's already abusive. And then, people forget, may katugtong yun. Ang sinasabi din sa Bible ay, ano, do not, parents, do not exasperate your children.
0: Oh, so ano bang ibig sabihin nun, Dr. Kat?
1: I said, do not abuse the relationship of your children. Then you build yun. That relationship. Hindi ba that's what families are? Mm-hmm. Na you want to build that loving relationship that you would like to understand and coexist with each other. You would like to respect each other. Pero kabaliktaran yung nangyari eh. Nagiging abuso in a porket family. Now, you can do anything you want, pero to the destruction of the relationship,
0: yun
1: which is very,
0: nakakalungkot.
1: Very unfortunate. Kabaliktaran ng family.
0: Yeah, kaya yun talaga yung sad, sad, sad reality, no? At dito nga sa kaso na ito ni Lon, ang nangyayari, tama ba ako, Lon, na parang nawawalan ka na ng motivation na maghanap ng trabaho? Dahil sa ganun, yung sinasabihan ka ng cellphone ka kasi ng cellphone, eh, hindi nila alam, kaya ka nasa cellphone, naghahanap ka ng trabaho, hindi ba?
2: Bali, hindi naman sa nawawalan ako ng motivation, bali, tuloy-tuloy lang po ako na naghahanap po ng work para rin po sa akin. Kasi may gusto ko rin naman po akong bilhin, ganun po. Tsaka kung sakasakali nga po para makapag-start at makalipat nga po ng matitirhan.
0: So, ang concern mo ngayon ay yung health mo at yung anxiety na nararamdaman niya, Dr. Kat. Mahirap din yung labanan sa araw-araw.
1: Yung sa description. So, again, sa ating mga viewers and listeners, there was some information that was shared by sa researcher natin. And from the description of yung sa mga nararamdaman ni Lon, Lon, I wouldn't be surprised if you're actually experiencing symptoms of generalized anxiety disorder. So yung mga ganitong uring condition, so matindi nga yung anxiety affecting how you view yourself, how you interact with others, and then affecting yung capacity ninyo to work or take care of yourself. So situations like this, we would probably recommend taking medications. I suspect ha, yung sinabi nga ninyo that you saw a psychiatrist in PGH, kasi you mentioned na parang trial muna yung medication for a
0: 1 month daw.
1: Yeah, so possibly that could have been a antidepressant. So admittedly, so the main medication for anxiety are antidepressants, pero they don't take effect right away. It can take about 4 to 6 to 8 weeks before we see yung full effect niya. So possibly that was the medication that was started on kay Marlon.
0: Kaya talagang mahalaga na makabalik ka doon, Lon. So, kailangan natin i-set muna kung ano yung mga priorities mo, no? Kasi at this point, sabi mo nga, wala kang trabaho.
2: Opo nga, may. Yan po. Pero pwede naman po siguro. Hello po.
0: Sige, go ahead, Dr. Yeah, Kat.
1: Yeah, I was gonna add. So, Lon, I am so glad you went back to your province.
0: Uh-oh.
1: Because actually, I'm a contractual psychiatrist for your province.
0: Ay,
1: we actually,
0: wow.
1: Yeah, we actually have a program at, I don't know what it stands for, OMPH.
0: Okay.
1: So it's led by Ma'am Binky Tria and yung psychologist natin si Ma'am Bea.
0: Okay, so pwede
1: So,
0: siyang lapitan ni Lon.
1: And we have free medications, we have free consultations. So, dalawa kaming psychiatrist, and we also have doctors who are trained in MH gap or mental health gap, yung program ng DOH, para may training yung mga doctors natin on the ground in terms of mental health. So that would be Dr. Liave. Pero we have consults, we do online consults for your province.
0: Ah, that's good news.
1: That's
0: Naku,
1: our
0: maraming
1: Texas. Texas
0: salamat,
1: at
0: Doc.
1: work.
0: Oo.
1: Yes.
0: So, Lon, ibig sabihin, hindi na natin po problemahin kung ikaw ba ay pupunta pa ng, tawag dito, ng PGH. Kasi nandiyan na mismo sa lugar ninyo, Lon.
2: Opo, ma'am. Bali, tanong ko, ma'am, na meron po ba si Minadok sa dito po sa lubang po, ma'am?
0: Oo, meron daw.
1: Sa ano,
2: Meron.
1: I don't know what it stands for, OMPH. Pero ito, how about through Paloma,
0: Yes,
1: I'll
0: oo.
1: ask yung contact, si I'll ask kay Ma'am Bea how you can get in touch with her para magpa-schedule.
0: Oo.
1: Kasi we do everything online. Well, at least, ako and yung kasama kong psychiatrist kasi we're not based in your province. So we do yung services namin online.
0: Oh, that's a good public service. Thank you, Dr. Kat. So, Lon, ayun, oh, one problem solved. Pwedeng makausap natin yung sinabing mga pangalan ni Dr. Kat na mga kasamahan niya na psychiatrist din at doktor dyan sa lugar ninyo. So, i-connect namin kayo doon para makapag-usap kayo at mailapit ka at makahingi tayo ng tulong para dito sa iyong mga concerns sa iyong mental health, ha? Na hindi mo na kailangan lumuwas dito sa Pilipinas tuloy, sa Maynila. Oo, sorry naman, naisip ko tuloy nasa Amerika ka. Oh, na-manifest ko yata, Lon. May bala ka bang magtrabaho abroad?
2: Dito lang mo.
0: Oo. Eh, talagang ano, yung isang public service na yan, yung paghahanap ng trabaho, eh, tatanungin natin sa ating executive producer na si Mayora Sheila kung papaano pwedeng matulungan ka na makahanap ka ng trabaho. Diyan ba sa lugar ninyo o gusto mo dito sa Maynila?
2: Bali, ma'am, dito na lang po siguro. Hindi ko, wala po kasi akong makukupahan doon, ma'am.
0: Oo
2: Wala po.
0: nga eh. Pero diyan, eh, yung plano mo na gusto mong bumukod ng bahay, itutuloy mo pa ba yun?
2: Dali, medyo hindi pa, ma'am. Pagka meron na lang po
0: Mm-mm.
2: talaga akong, alam, ma
0: Oo.
2: may magagamit po.
0: Yeah. So, sa ngayon, pansamantala, siguro magandang mapapanood mo kay na mama itong episode natin para din mas maunawaan niya yung pinagdaraanan mo siguro, no, Lon?
2: Kaya gusto ko rin po, ma'am, bumukod gawa ng kasi yung bahay po eh wala rin kaayusan, ma'am. Dito ako naglilinis. Ang problema, ma'am, wala eh. Balik ko po yung kalat.
0: Oo. Eh kasi talagang ganun. May mga kasamang iba sa bahay, eh, di ba, Dr. Kat?
1: Kasi may mga bata pa,
0: Oo, may mga bata.
1: Pero like I said nga, kailangan pag magpapakonsulta, ready yung pasyente. Pero I was pointing out, I suspect your mom has anxiety too.
0: Oo, baka meron din siyang pinagdaanan in the past, Lon, na baka hindi na rin niya nabahagi sa iyo o naikwento, di ba? Kaya ganun din yung, kumbaga, may trauma din siguro si mama, no? Kaya kailangan natin ng medyo mas mahaba-haba pang pangpasensya at pangunawa.
2: Hindi ko po alam. Wala po
0: Di.
2: kasi nakukwento sa amin.
0: Oo. Wala siyang naikukwento. Kaya
2: Ang
0: siguro,
2: nakwento lang po, ma'am, sa akin na siya po ay nag-ano sa lola po, dun po sa pinsan po din nila na nagtraba sa nagpunta po sa Manila sa Tondo po. Yun po yung mga nakukwento nila sa akin.
0: Pero yung papa, nandiyan pa, buhay pa, kasama niyo pa?
2: Bali na dyan po sa Maynila, ma'am.
0: Ah, nagtatrabaho sa Maynila, magkalayo sila.
2: Hindi, ma'am, bali, ano po, sa nag-ayos po nung ATM niya, ma'am.
0: Ano po?
2: Nag-ayos po nung ATM niya.
0: Parang mekaniko siya, ano? Anong
2: Ma'am,
0: ATM?
2: ATM card, ma'am, ATM card po.
0: ATM card ni Papa mo. inaayos niya dito sa Maynila.
2: Opo, ma'am.
0: O, pero matagal na siyang umalis sa inyo? Paano?
2: Nung 1 week lang, ma'am, bali. Nung sanding ko lang po.
0: Ah, 1 week pa lang. Okay. Ah, lumuwas siya para asikasuhin yon. Pero may trabaho naman si Papa.
2: Wala naman, bali sideline lang po.
0: Ah, sideline na lang din. Okay.
2: Kasi lang, ano na po siya, senior naman.
0: Eh, so, sino ang gumagastos sa mga pang-araw-araw ninyong pangangailangan?
2: Mary, si Papa na lang din po mamang nag-work, gawa nga mga ano. E, minsan, pag wala, dito na lang, nag-ahanap na lang po kami mam dito sa probinsya.
0: Mm-mm. Ano ba yung mga sideline na pwede mong pasukin?
2: Sideline, ma'am. Bali, nag-ahanap din mam ako dito sa ano. Wala naman po kasi akong tagalito, ma'am. Mahanap gawa ng sa construction, mayroon man problema, hindi ko po kaya yung sa construction.
0: Hmm. So, saan ka ba magaling sa palagay mo, Lon?
2: Bali, ma'am, sa computer lang, ma'am, ang ano ko eh. Parang medyo, alam ko po, ma'am.
0: Mm-mm. Nakapag-aral ka ba tungkol doon sa computer?
2: Meron, ma'am, bali, college po na...
0: Nag-graduate ka ng ano?
2: Graduate, ma'am, yung... 4 years po.
0: Nang ano?
2: Sa IT, ma'am. IT. Po.
0: IT. Oh, naku eh, maraming ano dyan, pangangailangan. May demand yan. Di ba, Dr. Kat? Kaya talagang wag lang mawawala ng pag-asa, no, Lon?
2: Apo, ma'am.
3: Yeah. And it's very good then na ano, you're seeking help sa atin. And yeah. Then through, ano, ano, yung pala may advantage pala yung probinsya ninyo.
0: Oo.
3: Specifically probinsya ninyo. Yeah.
0: Oo. At least yung isang problema natin ay medyo na-solve natin ngayong hapon, ano, Lon? Yung concern mo tungkol sa iyong mental health. So dito sa iyong trabaho ay gagawa natin ng paraan na matulungan ka dun sa iba pang public service program dito sa DZMM, ha? Tatawagan ka namin.
2: Bali, saan po ba naman? Sa online din po, ma'am.
0: Ay, hindi ko pa alam. Malalaman natin. Pero yung inyong pag-uusap ni Dr. Kat at nung kaibigan niyang doktor na i-refer sa'yo ay sa online din. So, off-air, pag-uusapan natin kung paano ka namin pwedeng matulungan, ha?
2: Hindi po, ma'am.
0: Oo, ako? Tsaka ikaw pala ay graduate ng college. So, ikaw ay... may chance ha, may laban tayo. No, Lon, huwag ka lang mawawala ng pag-asa.
2: May problema rin ako, ma'am.
0: Ano?
2: Yung TOR ko, ma'am, hindi ko po nakukuha eh.
0: Yung inyo pong?
2: TOR po, tsaka yung diploma, ma'am.
0: Ah, yung diploma. Hindi nyo nakuha sa school. Bakit po?
2: Kasi ma'am, ang nangyari, ma'am, yung pong, nung graduate po kami, papel lang po yung binigay sa amin.
0: Ah, hindi mo nabalikan yung official na diploma. Bakit? May utang? May balance? Sa ano?
2: Hindi po man. Bali, lahat po kami. Ganun lang binigay sa amin.
0: Oh, ano bang school yan? Tayo'y mananawagan?
2: Sa ano, ma'am? Access computer po.
0: Ah, sa computer?
2: Opo.
0: O sige, kukunin na lamang namin yung detalye off-air para tayo ay malaman natin kung paano pwedeng makahingi ng tulong doon sa paaralan mo, ha? Lon.
2: Papa man, sige po.
0: Mm-mm. O meron ka pa bang question kay Dr. Kat?
2: Bali yun, ma'am, yun sa mga panaginip po ba? Krama na rin po ba yun sa mga ano po ba? Kaya yun, ma'am?
3: Yeah, pwede pa rin din sa anxiety. Kasi ano eh, yung panaginip natin, it's more of yung sa subconscious natin eh. Mm. And then, you also mentioned that you would tend to experience sleep paralysis.
0: Oh, nahihimatay so, din daw siya.
3: Yeah, yung sleep paralysis, ito yung, kasi sa, specifically sa rapid eye movement stage ng sleep natin, yun yung stage na nagde-dream tayo. And when we dream, our body cannot move. Kasi kung hindi, we're gonna act on our dreams. But usually because of matinding stress, some cases we would wake up during REM stage. So, wide awake tayo, but our body is still in REM stage. So, hindi ka tayo makagalaw. So, people would think nga na you're being possessed. But it's actually because of stress. So yung mga na-describe ni Marlo, ni Lon nga, it looks like it's more of yung symptoms natin of anxiety. That's why
0: Anxiety,
3: I am
0: oo.
3: looking forward to explaining to you yung mga treatment options natin further.
0: Ayun, oh, yun daw eh, maaring ano din, loan, parte ng iyong mga nararamdaman at pinagdadaanan sa ngayon. So, maipapaliwanag yan once na makapag-schedule na tayo ng session ninyo online doon sa kaibigan ni Dr. Kat na tutulong sa atin, na doktor din.
2: Okay
0: Halon.
2: po.
0: O yan, kahit papaano eh, sa sandaling oras natin ay nakapagbigay tayo ng tulong sa ating kapamilya. Lon, salamat sa tiwala at good luck sa iyo ha at sa susunod pang journey ng iyong buhay. At off-air ay tatawagan ka namin ha para maipaliwanag sa iyo kung paano mo siya gagawin, itong mga dapat nating gawin ha.
2: Ako, ma'am. Salamat po.
0: Maraming salamat din at mag-iingat ka. God bless you, Lon. And maraming salamat again, Dr. Kat, at sa iyong kaibigan in advance sa magiging tulong na ibibigay natin kay Alias Lon. Thank you, Dr. Kat. Nakasmile ka na naman na maganda.
3: Well, Trang Ami, this is because of yung taxes natin. So, we would like to thank us taxpayers and the government is using our taxes properly.
0: Yes, kaya maraming maraming salamat. We'll see you again next Tuesday. Yan po si Dr. Catherine Tan, ang ating psychiatrist. Naku eh, nakakatuwa na tayo naman po ay nakatulong na naman sa ating kapamilya ngayong hapon. O di ba? Maple 630 Australia Garcia at si It's Lumi Official. Oh, may mga ganun daw senaryo talaga, parang certificate with GWA lang muna ang ibibigay ng school habang hindi pa ready yung POR. Pero within a month, pwede na makuha based sa experience ko dati. O baka lang hindi ni nabalikan nga ni Lon. Pero at least ngayon, eh, mas may papaliwanag na natin sa kanya. At at least ay nakatulong tayo sa loob ng isang oras. Ano, maraming maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa amin. Dito po sa ako to si Chang Ami. Susunod na ang headline sa hapon. Kasama si Sir Tony Velasquez. Ako pong Chang ng Bayan, Chang Ami. See you tomorrow. Bye!

0: CMM, numero uno sa aksyon. Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinala, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!
1: Oras po natin, 4:01.
0: Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay araw na Martes, 23 ng buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Pamabaril sa eskwelahan sa Tacloban kahapon. Lumalabas na planado. Ina ng isa sa mga nasawi. Nais mapanagutin ang magulang ng mga namaril na menor de edad. Sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan kabakailan. Isolated lang umano giit ng DepEd. Dating Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin, umarap na sa NBI. Crime scene reconstruction o muling pagbuo at pagsusuri sa insidente ng pagkalunod ng dalawang student-athletes sa Dipakulaw, Aurora, isinagawa ng PNP-CIDG. Ikalawang status conference sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, aarangkada ngayong hapon. At bagyong Francisco humina bilang typhoon, pero signal number one, nakataas pa rin sa ilang lugar. Kumusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon! Mga kapamilya, planado umano ang pamabaril ng dalawang estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon na ikinasawi ng tatlo at ikinasugat ng 20 iba pa. Sinabi ni Police Regional Office 8 Director Brigadier General Jason Capoy na lumalabas na isang buwang pinagplanuhan na pag-atake o mula pa noong aprimero noong Mayo at mistulang pinag-aralan pa ang batas. Batayan niya sa kanilang chat, batid ng dalawa na hindi maaring makulong ang mga minor de edad. Lumabas din sa inisyal na investigasyon na may kaalaman sa paggamit ng baril ang 14 anyos na gumamit ng 9mm Glock na pamangkin ng policewoman. Batay sa forensic examination, mula sa 9mm Glock ang 39 sa 40 basyo ng balang na-recover sa crime scene. Natuklasan namang pagmamayari ng lolo na dating security guard ang caliber 38 revolver na ginamit ng 15 anyos na binatilyo. Sa panayam naman ng DZMM, sinabi ni PNP Acting Spokesperson Colonel Allen Ray Co na nagpaputok na ang dalawa, hindi pa man nakapapasok sa loob ng gusali.
1: At one point in time, nadala kasi daw ito sa shooting range. Hindi naman siya ganun kagaling or kabiyasa, but alam niya paano i-manipulate yung pag-release ng magazine, pag-reload.
2: Ito po ay planado. Lumalabas sa initial investigation natin ay pagpasok pa lang nila, hindi pa sila pumasok yung mismong mga building sa may bintana, nagpapaputok na po sila.
0: Sinisilip na rin ng PNP ang posibilidad na naimpluwensyahan ang dalawa ng online shooting game na Gorebox na nagpapakita ng matinding karahasan at gore effects sa mga manlalaro. Kasalukuyan pa rin iniimbestigahan ang dalawang children in conflict with the law.
1: As per investigation po natin, Gorebox po, Gorebox. Just like the Roblox, may laro, may shooting din, ganong firearm.
0: Hindi naman inakala ng ina ng isa sa tatlong nasawing estudyante na magagawa ng isa sa minor de edad na children in conflict with the law ang pamamaril sa San Jose National High School kahapon. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Erbia Fabian, nanay ng nasawing si Chris Lawrence Fabian, na mabait at miyembro pa ng Boy Scouts of the Philippines ang isa sa mga estudyanteng namaril. Kaklase rin anya ito ng kanyang anak noong nakaraang taon, kaya hindi lubos akalaing magagawa ang pamamaril. Si Chris ang grade 10 student sa video na estudyanteng nagpapasok ng kaklase sa classroom at nagsara ng pinto pero tinamaan ng bala sa balikat. Nananawagan naman si Erbia na dapat managot ang dalawang estudyante pero kung hindi man makukulong dahil minor de edad, dapat magulang nila ang managot sa batas.
3: Sabi nga po nila, hero yung anak ko. Karamasan ng hero, nasa pabaong. Hindi po nila makukulong ang mga bata. Kailangan po ang magulang ang managot. Kasi, imagine po, at the young age mo, Winnie, nakalok sila ng putil, ng baril po. Marunong po silang magkasa. Marunong po silang talagang magbaril, ma'am. Asner po sila.
0: Sinabi naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na personal niyang bibisitahin ang mga sugatan at nasawing estudyante bukas. Inatasa na rin ang regional office na sagutin ang gastusin sa ospital at pagpapalibing sa mga biktima. At tiniyak na tututukan ang psychosocial intervention ng mga apektado.
4: Very important yung trauma counseling, yung psychosocial. So, DOH has their team, DSWD has their team, DepEd has their team, and we're all working together kasi hindi lang naman yung mga namatayan at yung mga nasaktan ang may trauma kung hindi yung buong komunidad. Eh.
0: Sinisilip ng Philippine National Police Commission ang pananagutan ng policewoman na may-ari ng isa sa mga baril na ginamit sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Ayon sa NAPOLCOM, nagsasagawa na ng sariling moto proprio investigation ang ahensya laban sa tiyahing pulis ng isa sa Children in Conflict with the Law. Nakadestino sa Police Regional Office 8 ang policewoman na isinailalim na sa restrictive custody. Sakaling mapatunayang may pananagutan, maharap ang pulis sa kasong grave misconduct o grave misneglect o grave neglect na may parusang suspension, demotion o pagkakasibak sa serbisyo. Isinailalim na sa temporary ban ngayong araw ang gaming application na Gorebox. Sinabi ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Undersecretary Renato Paraiso na pansamantalang binlock ang Gorebox bilang pag-iingat habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban. Hindi anya maaring baliwalain ang posibleng impluensya ng mga online platform sa pamamaril at makatutulong ang pansamantalang pagbabawal para matukoy kung may papel ang laro sa mga ikinilos ng mga estudyante. Ang Gorebox ay isang laro kung saan maaaring gumamit ang mga user ng iba-ibang armas para gumawa ng malawakang destruction o pagkawasa. Nilinaw ni Senador Kiko Pangilinan na may pananagutan sa batas ang mga minor de edad na gumawa ng krimen at maging kanilang mga magulang. Balita mula sa Senado, hatin ni Radyo Patrol Robert Maro. Kuyang Robert. Robert, babalikan po natin maya-maya si Robert Mano. Suportado naman ng PNP na ibaba sa 12 anyos ang edad ng pananagutan sa mga kabataang masasangkot sa krimen. Malita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yozores. Christian. Babalikan din natin maya-maya ang lahat ng ating mga Radyo Patrol. Sa iba pa nating balita, bumisita si Education Secretary Sunny Angara sa San Jose National High School sa Tacloban City kasunod ng pamamaril ng dalawang estudyante kahapon. Sinabi sa DZMM ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol na nakipagpulong si Secretary Angara sa mga guro, principal at mga tauhan ng PNP bago binisita mga biktimang nasa ospital. Kinansila na rin anya ang klase sa paaralan hanggang Biyernes para bigyan daan ng psychological first aid sa mga guro at school personnel at mailatag ang mas mahigpit na seguridad sa paaralan. Iniimbestigahan rin kung may kapabayaan ang pamunuan ng eskwelahan sa pangyayari.
5: Pinuntahan po namin bawat room doon sa hospital po. As in, matindi po yung trauma. Pati po magulang, nang nalaman nilang taga-defense nila, kami naiyak na yung bata. I'm sure itong mga batang to, kahit pa makalabas na silang hospital, parang ayaw pa nilang pumasok sa school. Mag-device po kami ng mechanism for distance learning muna sa mga batang ito na as in, mataas po yung trauma level. No?
0: Itinuturing naman na DepEd na isolated case ang shooting incident sa Tacloban, maging ang dalawang insidente ng pananaksak sa paaralan sa Cavite. Pero aminado si DepEd Undersecretary Malcolm Garma na kailangan ng ilang paaralan ng mas mahigpit na seguridad sa loob at labas ng kanilang campus. Plano ng DepEd na makipag-ugnayan sa PNP, barangay officials, tanod at community-based security group para maiwasan ang katulad na insidente. Nilinaw nga ni Senador Kiko Pangilinan na may pananagutan sa batas sa mga minor de edad na gumawa ng krimen at maging ang kanilang mga magulang. Balita mula sa Senado, hatin ni Radyo Patrol Robert Mano. Kuyang Robert!
6: So, si Senator Kiko Pangilinan na hindi pwede pakawalan lang ang mga minor de edad na gumawa ng krimen gaya ng dalawang estudyanteng na marila sa loob ng kanilang eskwelahan sa Tacloban City. Paliwanag ni Pangilinan na siya may akda ng Juvenile Justice and Welfare Act, may parusa sa mga minor de edad na nasangkot sa krimen at may proseso sa pagpapataw nito, gayon din sa pagtiyak na hindi na sila makakaulit sa paggawa ng krimen. Igrit pa ni Pangilinan na dapat mabilis at tamang ipatupad ang batas sa mga kabataang gumawa ng krimen.
7: Hindi totoo na walang pananagutan ang mga bata. Hindi totoong dapat silang pakawalan. At isa pa sa mga magulang, pwede kayong managot kung kayo ay nagkulang sa pag-alaga at kayo ay naging sangkot o kasabwat dito sa naging hindi tamang pagkilos ng mga bata.
6: Samantala, iginitamani na Senate Majority Leader Mig Zubiri at Senator Joel Villanueva na pagtuunan na ang mga panukalang layong higpitan ang social media access sa mga 15 taong gulang pababa. Sabi ni Zubiri, kailangan pantayan ng mas maigi ang mga bata online dahil sa edad nila, mabilis silang maimpluwensahan ng mga nakikita, nababasa at napapanood sa social media. Dagdag naman ni Villanueva, paalala itong dapat protektahan ng mga kabataan, hindi lang sa loob kundi pati sa labas ng paaralan. Sa kanyang Senate Bill No. 2071, inuobliga mga social media platforms na magtakda ng mahigpit na mekanismo para malimitahan ang paggamit ng mga menor de edad sa social media na pinaniniwalaan na pagkukunan ng ideya o pag-uudyo para gumawa ng karahasan. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Suportado naman ng PNP na ibaba sa 12 anyos ang edad na pananagutan ng mga kabataang masasangkot sa krimen. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
8: Tony, sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco na lumalabas sa mga datos na tumataas ang bilang ng mga children in conflict with the law o mga kabataang nasasangkot sa mga paglabag sa batas. Pinakabataan niya sa mga naitanag CICL ng PNP ay 9 taong gulang pero hindi na binanggit ng opisyal kung anong paglabag o krimen. Gayunpaman, nilinaw ni Con na susuriin pa rin mabuti ang pananagutan ng mga kabataang nasasangkot o lumalabag sa batas at hindi agad papatawan ng parusa. Ang pahayag ng PNP ay kasunod na muling pagbuhay sa usapin na amyendahan ng Juvenile Justice and Welfare Act kung saan isinusulong na ibaba ang age of criminal responsibility ng mga kabataan mula sa kasalukuyang 15 anyos. Ayon kay COSA ngayon, nakatakda pa rin sumailalim sa panlilitis ang 15 anyos na suspect habang ito turnover sa Child Protection Facility ng DSWD ang 14 anyos na isa pang suspect.
9: Pag 15 years old and one day ay considered as above 15 na po. So he, siya po ay mag-undergo at most probably makikita po ng DSWD that he acted with discernment at siya po ay will undergo regular trial, formal trial. But of course, while observing yung child protection protocols, yung isa naman po ay mandatorily na makokommit po sa child protection facility ng DSWD.
8: Tony, suportado naman ng Malacanang ang panukalang ibaba sa 12 anyos ang age of criminal responsibility kung saan tinawag ni Undersecretary Claire Castro na reasonable o makatwiran ang pagpapanagot sa naturang edad. Pero nilinaw ng Malacanang na kailangan munang mabasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bersyon ng panukala pero tiyak na susuporta nito basta't makabubuti para sa mga kabataan at taong bayan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Sa iba pa nating balita, humarap na sa National Bureau of Investigation ang nagbitiw na head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng mga manlalarong sina Rene Baterbonya at Divine Adili sa kasagsagan ng kanilang team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong 8 ng Hunyo. Hindi na nagpa-unlock ng panayam sa media si Baldwin na dumiretso sa Homicide Division pagdating sa NBI kaninang pasado 1:40 ng hapon. Kinumpirma naman ng NBI na natapos na ang autopsy report sa mga labi ni Baterbonya at Adili na naipadala na rin sa kanikanilang pamilya. Inaasahan ding matatapos na ngayong Linggo ang investigasyon sa pagkamatay ng 2 manlalaro dahil sa pagharap sa NBI ni Baldwin na ikukumpara ang testimonya sa pagharap naman niya dun sa PNP CIDG noong Biyernes. At kumuha tayo ng update sa pagharap sa NBI ni dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Balita mula sa NBI, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
8: Tony, bandang 3:45 ng hapon nang matapos ang pagbibigay sa laysay ni former Ateneo coach Tab Baldwin sa NBI Homicide Division. Kaugnay pa rin yan sa nagpapatuloy na investigasyon ng NBI sa mga nangyari sa Dipakulaw, Aurora noong June 8 na ikinasawi ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Attorney Daniel Darvin, legal counsel ni Baldwin, ang kanilang pagpunta sa NBI ay buong pagtalima sa Sabina upang magbigay linaw sa nangyari noong June 8.
10: Come before this office in the spirit of full cooperation, in full compliance with the subpoena, and in order to shed light on the incidents of June 8, 2026. So the investigation is ongoing. We've given our full cooperation, and let us allow the investigation to take its course.
8: Piniyak ng kampo ni Baldwin ang kanilang full cooperation sa ginagawang investigasyon. Nagpaabot din ng simpatya ang kampo ni Baldwin sa pamilya ni Nabater Bonia at Adili. Naging tikom naman ng bibig ni Coach Tad Baldwin sa pag-alis nito sa NBI. Pero baka sa mukha nito ang kalungkutan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, TZMF.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Nagsagawa ng crime scene reconstruction o muling pagbuo at pagsusuri ang PNPCIDG sa insidente ng pagkalunod at pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipocolao, Aurora. Layo ng crime scene reconstruction na alamin ang lagay ng dagat, matukoy ang lokasyon ng mga biktima na mangyari ang insidente at ripasuhin ang CCTV footage at testimonya ng mga manlalaro, coach at mga testigo. Gumamit ng sound navigation and ranging o sonar ang mga otoridad at nagsagawa rin ng safety audit para alamin kung may warning signs at emergency safety measures sa resort kung saan nangyari ang insidente. Bukas, ililibing si Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur habang ibinyahe na pabalik ng Nigeria ang labi ni Adili. Ayon sa pamunuan ng Ateneo de Manila University, dadalo sa libing ni Baterbonia ang Vice President for Basic Education ng Ateneo na si Father Joaquin Jose Mari Sumpaico, habang ang College Chaplain na si Father Sigmund de Guzman ang kasama sa pagbiyahe ng labi ni Adili pauwi ng Nigeria. Sa iba pa nating balita, iniimbestigahan ng Philippine Army ang insidente na umano'y pananakit ng isang training instructor sa ilang graduating trainee sa 2nd Infantry Division. Balita mula sa Camp Kapimpin at Tinirado Patrol, Marlene Pajernos. Marlene.
11: Tony, kasunodian ang mga ulat ng umano'y pambubugbog ng isang training instructor sa ilan sa mga graduating trainee sa kasagsagana activity sa Camp Kapimpin sa Caray, Rizal. Sa parehang sa DZMM, tumanggi muna si 2nd Infantry Division spokesperson Colonel Michael Aquino na magbigay ng detalye hinggil sa insidente, pero iginiit niyang hindi kukonsentihin ng kanilang hanay ang ganitong uri ng maling gawain sa kanilang mga tauhan. Sa ngayon, iniuhalay na niya ang naturang instructor para magbigay daan sa investigasyon at posibleng maharap sa kaukulang kaparusuhan kapag napatunayan ang kanyang paglabag.
12: Pwede siyang ground for discharge, no, if proven guilty. Kasi the Army is very strict when it comes to breach of discipline, and we will not tolerate any shortcomings conducted by our soldiers.
11: Bukas sana nag-graduation na ng naturang mga trainee, pero malaki ang posibilidad na ma-delay ito at hindi makatungtong sa entablado para magbigay daan pa rin sa naturang investigasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Mga kapamilya, itinuloy ngayong araw ang pre-trial conference kaugnay ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Mali-malit ang dokumento, ang bit-bit ng defense team at prosecution team pagpasok pa lang ng committee room kung saan isinasagawa ang ikatlong pre-trial conference. Iginiit naman ng prosecution team na naging maayos ang ikalawang araw ng kanilang pre-trial conference kahapon at walang naging mga pagtatalo. At kaugnay niyan, posibleng humiling ang House Prosecution Panel ng extension sa pre-trial conference kaugnay ng impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
13: Tony, nais ng House Prosecution Panel na palawigin ang pre-trial conference hanggang Sabado dahil sa dami o kapal ng mga dokumentong kailangang markahan. Sa press conference, sinabi ni Lead Public Prosecutor Jervy Lumistro na nakipag-ungnayan ng prosecution kay Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantum Jr. para sa kung ano pang magiging hakbang ang maaaring gawin para mapabilis ang naturang proseso. Kabilang dito ang pagdoble sa teams para sa marking of exhibit sa 8 at pagdagdag ng ilang araw, partikular ang Biyernes at Sabado dahil hanggang Webes lang ang tanggapan ng Senado. Sa ngayon, 4 na teams ang nag-aasikaso para sa pagmamark sa exhibit, kabilang ang mga ebidensya at iba pang dokumento hinggil sa articles of impeachment laban kay VP Sara. Ayon pa kay Congresswoman Luistro, sa confidential fund pa lang ay nasa 1,900 exhibits ang isa sa ilalim sa marking para sa DepEd habang higit 2,000 naman para sa Office of the Vice President. Sa kabila nito, nananatiling on track ang kanilang hanay na sa July 6 masisimulan ang trial proper dahil ang pre-trial order ay inilalabas 10 araw pagkatapos ng pre-trial conference. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMF.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
14: Ula, panahon.
0: Mga kapamilya, humina bilang typhoon si Bagyong Francisco habang kumikilos ito sa Philippine Sea. Uli itong namataan sa layong 380 kilometro, silangan ng Aparisa, Cagayan. Taglay ang lakas ng hanging umaabot sa 175 kph at pagbugsong umaabot ng 215 kph. Nakataas pa rin ang Signal 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan kasama ang eastern portion ng Babuyan Islands. Tataya ng pag-asa, lalo pang hihina ang bagyong bago ito lumabas sa Philippine Area of Responsibility, Webes ng gabi o Biyernes ng umaga. At susunod, seguridad sa ilang paaralan sa Metro Manila, masinigpitan kasunod ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headlines ang hapon. Oras po natin, 4:23.
15: Headlines sa hapon!
16: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
17: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
16: At tourism.gov.ph.
18: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nandun talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30, una sa balita, una sa public service.
16: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
19: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
20: Alamin po natin ano ang balita
19: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
21: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
19: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
20: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
19: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
21: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
19: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Traffic report. Traffic report.
1: Mga pamilya, silipin natin ang lagay ng trapiko sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Detalye mula kay Radio Patrol Bert Dizon. Bert.
2: Yes, Tony, may yes, Tony, sa mga sandaling ito na natiling maluwag ang ilang bahagi ng Rojas Boulevard. Sa mga motoristang mabagtas po sa southbound lane, asahan po ang kaunting pagbabagal sa panulukan ng Padre Burgos at Katigbak Drive hanggang United Nations Avenue, pero luluwag yan paglagpas ng US Embassy. May kaunting pagbagal rin sa bahagi ng P.O. Campo bago makaliko ng EDSA. Abiso po sa mga motorista, isasara po bukas ng alas 12 ng tanghali ang bahagi ng Carino Grandstand mula Katigbak Drive, Independence Road at South Road bilang pagdiriwang sa araw ng Maynila. Inaabisuhan po ang mga motoristang pumanap ng alternatibong ruta dahil sa inaasahang pagbabagal ng trapiko sa lugar. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Martes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 3 at 4 habang umiiral pa rin po ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Kasado na ngayong hapon ng ikalawang status conference sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Kabilang sa inaasahang tatalakayin sa status conference, ang deadline para sa medical expert report at pagtukoy ng protocol para sa paghawak ng mga confidential information. Ito na ang ikalawang beses na hindi dadalo si dating Pangulong Duterte na lumagda rin ng waiver para hindi sumipot sa status conference noong 27 ng Mayo. Sa naunang status conference, inanunsyo na sisimulaan sa 30 ng Nobyembre ang paglilitis sa dating Pangulo. Masinigpitan na ang seguridad sa ilang paaralan sa Metro Manila kasunod

0: ng pamamaril sa isang high school sa Tacloban City kahapon. Sa Rizal High School sa Pasig, nakapila ang mga security guards sa gate at isa-isang sinusuri ang bag ng mga estudyante para makita kung may dalang ipinagbabawal na gamit tulad ng armas, patalim, vape at sigarilyo. Nasa apat na po ang security guards sa paaralan habang may mga rumoronda rin na pulis sa paligid. Sa Ermita, Maynila, ilang pulis Maynila ang pumuesto sa labas ng Manuel Araulio High School kanina umaga. Sinabi ni Manila Police District Spokesperson Major Philip Ines na patuloy ang pagbabantay sa higit na 200 eskwelahan sa Maynila. Ipinaubaya naman ng Department of Justice sa Kongreso ang panukalang ibaba ang criminal liability o age of criminal liability ng mga minor de edad kasunod ng shooting incident sa Tacloban City. Balita mula sa DOJ, hati ni Radyo Patrol, Steve Rast. Steve!
1: Tony, bukas ang Department of Justice na magbigay ng legal opinion kung sakali mga miyandahan ang batas na layong ibaba ang criminal liability ng mga minor de edad. Sa ambush interview sa DOJ, sinabi ni Justice Spokesperson Paulo Martinez na nasa mga mababatas pa rin ang desisyon at mandato ng mga ito na alamin kung may pagkukulang o wala sa batas. Nilino ni Martinez na hindi nangangahulugan na dahil mga minor de edad ang sangkot sa insidente sa Tacloban City, wala na itong pananagutan sa batas.
2: Ang sabi po sa batas is, kung 15 to 18, kailangan alamin po kung may discernment. Discernment meaning, alam ba niya yung ginagawa niya ay mali. You'll have to look at the details of the incident. Look at the evidence if you're submitted. And then, alam niya ginagawa niya ay mali, then you file the appropriate charges with the Office of the City Prosecutor.
1: Samantala, sinisilip na rin ng DOJ ang posibilidad na may kinalaman sa violent extremism ang insidente at hindi lamang sa simpleng kaso ng bullying. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Mahigit 300 individual ang apektado ng sunog sa barangay Sauyo sa Quezon City. Balita mula sa Quezon City at ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
3: Tony, base sa isang tabala ng barangay sa Uyo, pumalo na rin sa 300 at 27 individual o hindi bababa sa 100 pamilya ang naapektuhan ng sunog na inabot ng ikatlong alarma. Ayon kay barangay sa Uyo, Kapina, Noel Bitug, pansamantalang magsisilbing evacuation center ng mga residenteng nasunugan, ang Villa Rosa Multipurpose Hall at Nia Village Covered Court, sinasabing na iwang sinaing ugat ng sunog. Pero nagpapatuloy pa rin ang sa investigasyon ang Bureau of Fire Protection para malaman ang pinagmulan ng sunog at kung magkano ang halaga ng pintala. Wala namang naitalang namatay sa sunog pero isang asong Pinoy o asin ang hindi maswerteng nakalita sa sunog. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Mga kapamilya, hawak pa rin at muling pinatunayan ni Coco Martin ang titulong Primetime King. Mainit na sinalubong at tinangkilik ang pilot episode ng bagong seryeng Sigabo na nakapagparehistro ng 404,000 peak concurrent viewers sa Kapamilya Online Live sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Sa watch party, kasama ang mga kapamilya at partners, nakahinga ng maluwag si Coco matapos umere ang kanilang pilot episode. Ikinagagalak niyang nagustuhan ng mga manonood ang kanilang pinaghirapan. At yan ang headline sa hapon hanggang bukas. Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
4: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Oras natin, meron tayong 32, makalipas ang alas 4.
1: Na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
2: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo?

0: Magandang hapon! Kumusta kayo mga ka-ATM? Okay ka na? Ako po si Maan Makapagal at ang aking partner ngayong hapon.
1: Maraming salamat po sa Diyos. Ako po si Winnie Delgado Jr.
0: Ay, mabigat pa rin sa pakiramdam.
1: Yung
0: nangyari ngang pamamaril dyan sa isang eskwelahan sa Jose National High School sa Tacloban City. At kanina nga ay bumisita si DepEd Secretary Sunny Angara doon para makiramay at magbigay tulong sa mga mag-aaral, mga guro. Lalo na sa ano ha, sa trauma na naramdaman nila. Ay kailangan dagdagan, Kuyang, na mga guidance sa counselor. Siguro mga psychiatrist din. Kasi sa dami, komunidad na yan eh, di ba? Kahit mga magulang, may trauma din.
1: Pero habang tumatakbo yung pangyayari, matapos yung pamamaril na yun, may mga information na lumalabas na nakaka-surprise eh, di ba? Nakakagulat yung mga information lumalabas. Di ba? Katulad nung may latest na lumalabas na pinagplanuhan pala.
0: Oo.
1: Hindi siya yung talagang... Kasi ano lumalabas, mga nabuli daw eh. Di ba? Pero lumalabas na mukhang hindi ganun eh.
0: Oo.
1: Dahil may mga info na pinagplanuhan. May una pa nga lumalabas, Mayo pa lang daw dapat meron eh.
0: Oo. Pero kasi wala pang pasok noon. So ibig sabihin siguro mga magkakaklase ito, no?
1: Oo.
0: Sabi nga ay magkakaibigan.
1: Mm-hmm.
0: Oo, at nasa restrictive custody na rin, no? Yung pulis na may-ari nung sabi mo nga yung pistol, 9mm pistol na inisyo ng PNP sa kanyang tiyahin, no? At siguro makakasuhan to dahil sa kapabayaan. Yung, sa kanyang baril.
1: Yung mga magulang, may mga lumalabas na po ngayon na wag na muna, iban nyo na totally. Yung isang gaming ano yata yun eh, application.
0: Ah, yung Gorebox.
1: Gorebox. Ano daw yun eh? Yan ay chaotic game. Meaning, pag ganong chaotic, ano yan? Expect mo na yung ganyang klase ng mga ano, ng mga level.
0: Oo.
1: Nung games.
0: Oo. Tsaka, napag-alaman ng CICC na isa daw doon nga sa nasangkot sa pamamaril ay naglalaro daw nitong Gorebox.
1: Lulun daw sa larong yan.
0: Oo. Na, kumbaga ano to yun, violente, madugo, nagpapakita ng self-harm, yun nga yung pang mga pagbaril. Kumbaga,
1: yun daw isa pa yung sikat na sikat ngayon sa mga bata, yung Roblox. Meron din daw ganun yun.
0: Oo.
1: Pero may portion yun na parang paid level. Doon sa paid level, nadudun daw yung... Pero accessible pa sa mga bata. Even yung mga... Eh, kahit hindi mo bayaran, accessible pa rin naman yung ano.
0: Correct.
1: Yung ibang level nung ano.
0: Oo. At ang sinasabi pa, ay lumalabas din sa social media, yung suot daw na t-shirt.
1: Mm-hmm.
0: Ay, umano ha, kapareho daw ng Columbine School shooting.
1: Actually, may naglabas eh.
0: Yung shooter sa US. 1999 kasi ito nangyari. Dalawang shooter sila.
1: May naglabas eh.
0: Oo.
1: Na same t-shirt yung suot-suot.
0: Oo. Na ang sinasabi nga, meron daw mga online spaces sa Pilipinas na nangihikayat ng karahasan, ng pasismo, ng neo-Nazism. Eh, alamin nga natin yan kay Police Major General Wilson Asueta, ang director po ng PNP Anti-Cybercrime Group.
1: Okay.
0: Oo. Sir, magandang hapon. Maan Makapagal at Willie Delgado Jr.
2: Yes, magandang hapon po kay Willie at kay Madam Maan. So, magandang hapon sa inyong mga taga-pakinig at taga-tagkilik ng iyong programa. So, well, nice ko pong ipaabot na dito ngayon sa digital environment natin, hindi lahat nababasa, nakikita at napapanood ng ating mga anak at nating lahat ay may mabuting epekto. So, proteksyonan natin ang ating mga anak laban sa cyber-enabled abuse at nihilis.

0: violent extremism's influence. So kailangan natin na aksyonan ito at dahil ito ay magdudulot ng actual violence.
1: Mm-hmm. All right.
2: So
0: ang ating ECG po ay proactive po tayo rito. So kailangan nating i-monitor at of course ipaabot sa ating mga kababayan na maging aktibo po tayo, lalo-lalo ang mga ating mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak through online activities, especially yung mga kanilang mga search history kasi ito mga virtual gaming platform at iba't ibang website na andyan sa internet ay kailangan natin mabigyan pansin.
1: Major, magsisimula pa lang tayo ng interview, nagpa-parting words ka na yata. Pero parang pamilyar sa akin si Major.
2: Oo nga, nakakasama tayo niyan sa mga operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group. Eh sir, eto nga, may sinasabi kasi, lagarap din daw sa diskusyon ngayon, no? At seryosong minomonitor ng PNP at ng mga research groups, so, no, sa ibang bansa, yung pag-usbong ng mga grupo na gumagamit ng internet para i-radicalize ang mga kabataan. Pumasok na ba itong grupong ito sa Pilipinas, sir?
0: Well, alam niyo po, itong mga websites nila, available po ito ngayon dito sa atin sa Pilipinas. Makikita niyo po ito pag nagbukas kayo ng internet. So, marami dyan na mga website na merong mga violent contents at nagpo-promote mga radicalizations, merong mga nihilistic violence extremism, at ito ay kailangan natin tingnan kasi they are engaged sa mga promotion of these iba't ibang idealism, itong mga self-help, self-harm, suicide, mm-hmm. promoting school shooting, mass shooting, mm-hmm. at nakakatakot ito pati yung mga contents pertaining to mga violence ay andyan po. So kailangan natin bantayan po ang ating mga kabataan kasi meron nga dyan, sinasabi ko, yung self-harm, yung mga suicide content. So kailangan natin mamonitor. Andyan po yan, hindi po yan nakatago. Available po yan sa internet. You can just search sa ating mga websites.
1: Major, hindi ho ba pwede yung gaya nung mga experiences sa ibang mga bansa?
2: Mm-hmm.
1: Kasi na-observe ko sa ibang mga bansa eh. Basta may kinalaman sa violence, sa lahat ng mga hindi pwede sa mga bata, automatic, kahit na ikaw matanda, ikaw ang nag-click nun, nagpunta ka sa site na yun, may automatic ka agad magbablock sa screen mo ng computer. Hindi ho ba pwedeng magawa natin yun, yung ganong klase ng ano?
2: Ang problema kasi, di ba, Major General, tago at privado yung chat room. Tsaka pinapasok nila nga yung mga online gaming.
1: Oo.
2: Sa mga messages noon, doon na.
1: Okay.
2: Pwede silang i-impluensyahan na lumipat ng ibang site. Yun na yung sinasabi mo. Kaso tago to eh. Tama ba, Major General, sir?
0: Yes, totoo po yan. So, kailangan natin sa ating mga kabataan ay mayroon tayong parental control and guidance. So, kailangan natin bantayan ng ating mga anak sa time nila sa pag-ano ng online screening session nila. So, well, sana magkaroon tayo ng mga system na through nationwide approach na mga system na ma-prevent ang mga ganyan na sistema. So, kailangan natin ng regulations for that, especially
1: kasi
0: sa NTC para sila naman ang nagko-control ng network dito sa ating bansa.
1: Tsaka yung DICT, di ba? Tsaka yung DICT general, di ba?
0: NTC para mamonitor din nila at ma-regulate nila maigi ang iba't ibang ating mga service provider na itong mga telcos.
1: Kasi let's face it, hindi naman from time to time nababantayan yung mga bata ay ng mga magulang di ba?
0: Yes. So kailangan natin ng mga policy proposal at mga batas para ma-regulate itong mga platform na ito na alam naman natin sila ay hindi dito sa atin na jurisdiction.
2: Oo, pakwento natin kay Major General Azueta. Itong kamakailan ay nasawatan nila or nailigtas nila itong 21 minors na under the influence of NVE. Ito ba yung nihilist violent extremism, no? na mga ano to eh, mga talagang sinasabi dito, wala nang walang ano, halagang buhay ng tao. Uh-huh. So, hinihimok yung mga kabataan na mag-plan ng paghahasik ng kaguluhan. 21 minors ito from Calabarzon, tama ba sir?
0: Well, actually 21 operations but we have 19 rescued minors na ginawa natin sa ating area. Mm-hmm. Not only in Calabarzon but also in to include some areas in Metro Manila. So ito po ay na-rescue natin sa tulong ng ating mga social worker sa locality and barangay. Then of course, yung local police kasama rin natin. So it was a product of a shared operation and of course, product of intel operations with the support also ng ating mga intel communities, local and foreign counterparts.
2: Mm-hmm. Pati FBI ay tumulong, di ba sir?
0: Yes, apo.
1: Hindi
0: so,
1: lang,
0: ito
1: hindi
0: po
1: lang
0: naman ano? Ay nailatag na rin natin at naibigay na rin natin sa ating social worker at of course, yung kaakibat nito, yung tulong ng kanilang mga magulang. So, nagkaroon na ng mga interventions. So, we were able to prevent serious outcome ng kung dala ng itong influence sa online.
1: Opo, hindi lang pala problema sa insurgency ang kinakaharap natin ngayon, especially doon sa mga kabataan. Kasi, di ba, doon sa issue ng insurgency, may mga nare-recruit na mga kabataan. Pati pala dito sa mga ganitong klase ng problema natin sa mga online-online, may mga kabataan na rin na-involve.
2: Tsaka ano eh, ang Amasaklap, ina-idolize nila, lalo yung mga Columbine shooters, yung mga nangyayaring mass shooting sa US, diba? Sa pamamagitan nga ng pagsuot ng mga t-shirt na yan, parang statement sa
1: ang
2: kanila.
1: Ang isa pa malaking problema natin ngayon, na general, yung mga lumalabas ngayon, parang totoo na sa computer.
2: Mm-mm.
1: Diba?
2: Mm-mm.
1: Parang nanonood ka ng realistic na ano eh.
2: Mm-hmm.
1: Na presentation na makikita sa mga internet eh. Gaano kalaki yung impluwensya ng ganitong mga development sa especially sa internet general?
0: Well, alam naman natin na ang mga virtual gaming at mga iba't ibang websites ay hindi naman lahat ay ano yan na mayroong ganun na mga violence activities. But ngayon nakikita natin na mayroong impact ito sa behavioral or attitude ng isang kabataan. So yung nakikita natin dito, yung nag-idolize, yung iba naman ay because of meron na tayo ngayon ng modern indoctrination or mindseting ng mga kabataan through ano yan, yung palagi kang nanonood, nagbabasa ng mga contents na iba't ibang violence propagations.
2: Mm-hmm.
0: And of course, to include itong mga mayroong radicalization. So, well, of course, itong ngayon na tinatawag natin na NBA, yung nihilistic values extremism, ito talaga po ay concern na rin globally. So napapag-usapan na po ito kasi ito ay may epekto talaga kasi nagpo-propagate na o glorification ng murder, glorification of mass shooting. So kailangan ma-address natin ito. So para within the country, dapat proactive po tayo lahat dito.
2: Oo. Sir, halimbawa isa akong magulang, no? Ano yung mga sinyales, mga indicators na kumbaga ay mukhang yung anak ay nai-influensya na ng ganito? Kasi alam naman natin yung henerasyon ngayon. Eh, di ba mga nagkukulong yan sa kwarto? Hindi na yan makwento. Kumbaga ay nagsasarili na, di ba? So, di ba,
0: yes.
2: Ngayon nga, ang hirap na nilang pakibagayan. So, ano yung mga indicator na dapat tignan ng mga magulang?
0: Well, lagi natin tandaan na yung pag-iwas sa pamilya at sa kaibigan, madalas mag-isa at labis na paggamit ng cellphone. So of course, ito ay focus na lang sa larong virtuality real games niya yan or playing ng mga games na involving talaga sa violence. So madalas na nagpapahayag ng mga kawalan ng saysay sa buhay o nagnanais mamatay or nagiging agresibo ito, mm-hmm. o nananakit, o mm-hmm. sinasaktan niya ang sarili niya. So, makikita mo kumisan, sila ay mayroong mga sugat sa kamay. So, dapat makita ito. Pero yung malaki talaga, yung pagbabago ng ugali. So, lalo-lalo na nagpo-post ng mga mapanganib o marahas na mga content sa kanilang mm-hmm. mga messaging apps o kanyang mga social media page. Mm-hmm. So, kaya kailangan natin na tandaan na huwag ito ipabahala ang kanilang mga sinyales.
2: Mm-hmm.
1: May factor ba ito dun sa mga introvert? General?
0: Yes, pardon,
1: may factor ba, oh, may factor ba ito dun sa mga yung may mga tao kasi na kampante na silang solo eh.
2: Oo, nais mag-isay kumbaga.
1: Ayaw nila na may ano.
2: Oo, makipaghalubilo.
1: Kaya nilang matapos ang maghapon.
2: Oo, nang walang kausap.
1: Yes, oh. 'Di ba?
0: Oh, totoo 'yun.
2: Mm-hmm.
0: So, kaya kailangan natin ng behavioral study also. So, wala pa tayong mga ganun na research. So, kailangan natin na itingnan natin ang mga ganitong mga pangyayari, lalo-lalo na sa loob ng bahay. So, alam mo, maraming mga na-rescued namin, ang karamihan ay from broken family. So, kumisan ito ay isang factor yung may domestic problem ang kanilang bahay. So, that's one. And of course, some are also victim of mga cyberbullying or bullied students. So, may effect ito. Sometimes, yung kanilang mental states, they are very prone. So, kasi may mga tao talaga makikita mo na mapag-isa o merong mga taong talagang loner. So, they are calling for attention, for love. Yan, mga taong pwedeng maging victims dito.
1: Oh, General, napakalaking problema ho nito ngayon, no? Kaya bang i-cover ng PNP ACG yung ganitong kalaking problema?
2: Saka yung challenge na tago kasi ito, oh. Eh. Diba?
0: Well, masasabi ko nga eh, this is an everyone's concern. So, this is a whole of the nation approach.
1: Okay.
0: So, lahat po tayo ay may role dito. So, lalo-lalo na po ang ating mga kabataan, ang ating mga magulang,
1: yes.
0: ang mga magulang. So, they need to be proactive. So, kailangan natin parental guidance, control, monitoring. So, kaya ang kasabihan nga natin, so, kailangan pamilyang may malasakit at ang ating pamayanang namamatyag.
2: Mm-mm.
0: So, komunidad na aktibo. So, ito ang kailangan natin.
2: Oo. Sir, kasi 'di ba sa sikolohiyan ng Pinoy, 'di ba, masyadong malapit ang pamilya natin, close knit. Marami rin mapakaibigan din tayo. Lahat ng problema natin na ikukuwento natin, no? Kumbaga meron tayong outlet, 'di ba? So parang nakakabahala
0: yes.
2: na hindi at isa pa, hindi lone wolf lang ito, no? Kumbaga ang sabi ay mga grupo-grupo. So ibig sabihin, ito lang ang sinisisi nyo, yung mga ganitong panghihikayat online. Etong nangyayari nga violence sa mga eskwelahan.
0: Hindi po natin sila sinisisi, but ang kailangan natin, maging proactive po tayo. So ang kailangan ay tulong-tulong po tayo rito. So, ang ating PNP ACG sa direktema ng aming chief PNP.
2: Mm-hmm.
0: So, na maging proactive. So, meron kaming PNP ACG Cybercrime Prevention and Cyber Safety Campaign. So,
2: uh-huh.
0: ang mga programa nito ay awareness and education.
2: Mm-hmm.
0: So, meron tayong Partnership and Alliance Program. Meron tayong Information and Media Program, and of course, to include itong ating organization and mobilization program and intervention and rehabilitation program related sa ating mga cybercrime awareness and to ensure yung digital safety.
2: Wait lang, medyo general, time check lang po tayo. Ang oras, 52 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.

0: Panghuli na lang, Police Mayor General Wilson Azueta. Sir, ano po yung pwedeng pagsumbungan, lalo ng ating mga magulang, kapag nakakita na sila, partner, no, ng sintomas, ng mga indikasyon na posibleng pasok na, no, sa impluensya ng mga grupong ito?
1: Well, meron tayong PNP-ECG hotlines. Mm-hmm. So, ibibigay namin sa iyo. So, ipa-plus yan. Then, meron tayong Facebook page. So, mm-hmm. I hope may plus. Ipo-forward sa iyo ng ating contact person. Oh, nandiyan na pala. So, yan. Mm-hmm. Naka-plus na. Then, of course, ipapaabot namin na kami ay meron kaming cyber awareness and education program na focus on youth and community. Meron kaming cyber awareness and educational program focus on students. So ito ay elementary and high school and college, and meron din kaming cyber pro kids program sa mga elementary at sa kanilang mga magulang. So ang ating mga ECG personnel in partnership sa iba't ibang schools. So, nagpupunta po sila para sa cyber awareness. So, discussing different cyber crime tips, prevention, and of course, itong mga modus operandi and itong latest ano natin, yung hygiene, cyber hygiene and prevention maging biktima ng mga online exploitations. So, then, ito na ang bago, itong awareness on nihilistic violence extremism. Then, of course, so, dito sa partnership natin at meron na tayo sa mga school na ino-organize na cyber warriors to help us also. And of course, para ang ating mga estudyante ay kaya nilang sila mismo ay magtulungan maging warriors to spearhead sa cyber educations.
0: All right, maraming salamat Police Major General Wilson Azueta, ang direktor po ng PNP Anti-Cybercrime Group. Thank you, sir.
2: Thank you, General. Thank you.
1: Okay, welcome, Willie and Man.
2: All right, si Reba.
0: Ayan. Okay, eh, Kuya, ngayon, kung merong...
2: Itatanong ko pa sana sa kanya.
0: Ano?
2: Gano'n nakalaki yung problema na nakakarating sa kanila, sumbong-sumbong ng mga magulang, di ba? Na ganitong, related sa ganitong klase ng ano?
0: Actually, buong mundo na raw ay nakatutok dyan sa pag-monitor sa mga grupong ito. Kasi hindi lang problema ng Pilipinas, US nga muna yung nauna dyan eh, di ba?
2: Okay.
0: Dahil sa mga campus, school campus shootings, dyan nagsimula din yan. So parang nagkaroon ng cult following, naging inidolize na itong mga shooter na to. At gagayahin,
2: pala,
0: gusto nilang gayahin
2: sa mga bansa. Kung magkakaroon pala ng ganyang klase ng mga problema, eh hindi lang insurgency sa ano, recruitment sa mga kabataan sa, yung mga insurgents ang nagiging problema natin ngayon.
0: Correct.
2: Even yung ganitong klase ng larangan, o ganitong, tawag dito, ganitong mundo, no? May mga nare-recruit na parang kabataan din sa ganyan.
0: Ayan. Eto, maiba tayo, Kuyang. Kung merong pre-trial conference, no? sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, I think ongoing na ngayon, dahil 4 o'clock daw ng hapon sa Pilipinas, ongoing naman yung status conference dyan sa ICC, sa International Criminal Court, sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano rin, pareho ba to ng pre-trial na pinag-uusapan, mga technical din, ano, mga schedules, sino yung mga testigong kukunin. Alamin natin yan, Kuyang. Si Attorney Christina Conti, ICC Assistant to Counsel, makausap natin via Zoom. Good afternoon, Attorney.
3: Good afternoon.
0: Maan Makapagal at Willie Delgado Jr.
3: Hi, Maan. Hi, Willie. Sakto, katatapos lang.
2: Tama-tama, balitaan nyo kami, Attorney.
0: So ito ba yung parang status conference? Yung pre-trial din? Conference?
3: parang ganon. Tama na kung objectives, kung ano ang mangyayari dapat or ano yung objective nung activity, pareho din malaman kung paano mas efficient na makapagpapatuloy yung hearing. Ganon din itong status conference. Nga lang, this status conference is one of several. Yun yatang sa impeachment ni Sara, medyo one, tatlo yon, di ba? Tatlong araw nilang sinet, tapos kumpara ha, medyo mas substantial yung sa impeachment ni
0: Sarah.
3: Impeachment. Dito kasi, medyo pasimula pa lang, tsaka small details, I would say, ang pinag-usapan kanina.
0: So, pangalawa na to, di ba?
3: Pangalawa na. Kaya, mas maikli yung agenda, sa totoo. Kaya nga, sabi ko, aba, para ang kinalabasan niya ta 1 2 3 okay na 1 2 3
0: oo kaya pala sabi kasi ko ha tapos na eh bakit sa atin isang buong araw
3: konti lang kasi yung nasa agenda dahil may iba pang mga bagay na naka-prioritize including unahin ko na may naka-pending na request for medical examination na maari mo ring tingnan na fitness to stand trial challenge
2: okay
3: kasi nakakubli na medical examination. Sabi, pwede po bang magpa-medical exam? Kasi karapatan naman yun ng akusado. Pero kaya nagpapa-medical? Dahil may duda doon sa fitness to stand trial. Mm. At ito yung dati na kasing natanong noong December. Nakaabang tayong lahat dyan. December, tapos January pinagpasyahan. Yung system ngayon, ito na talaga yung trial. Kaya, sige, fitness to stand trial. Noon kasi, fitness to stand pre-trial. Kung ano man, inulit lang na may deadline ang mga experts, ang independent panel of experts na magbigay ng kanilang medical opinion. Ito pa rin yung dati.
0: Okay. Attorney Christina Conti, saglit lang, bigyan natin ng pagkilala ang ating himpilan.
4: ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM?
5: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
6: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
7: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
8: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
6: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
9: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
6: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po ating bayan,
5: anong how much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
10: Bago pa man sumikat ang araw,
11: Kape!
12: Good morning!
10: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
13: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya
10: sa Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Oras natin, mayroon tayong 3 minuto makalipas ang alas 5.
1: ATM.
2: ATM. Anong take mo sa DZMM?
3: Ito pa rin ang ATM. Anong take mo? Kasama pa rin natin sa Attorney Christina Conti, ang ICC Assistant to Counsel. Good afternoon ulit, Attorney Conti.
4: Na-unmute ko pala.
3: Ayan, kanina ang sabi nyo ay titignan pa rin kung fit to stand trial naman ngayon si Pangulong Rodrigo Duterte.
4: Opo, dati may ganung order na. Nung nakaraan pa yun na status hearing, sabi, sige, tuloy na natin yung medical exam. Ngayon, nagtatakda kanina ng panahon kung kailan magsasubmit ng views o kaya observations patungkol doon sa naging report or magiging report ng mga experts. So, yan yung inaabangan lang. Kaya, sa totoo, chill lang yung mga tao ngayon at kanina nga yung dulo, nag-set ng ilan pang schedule bago yung November 30. Pero talagang, katulad ng impeachment ni Sara, kasado na November 30 ang trial ni Rodrigo Duterte.
0: Attorney, yung bang unang medical exam niya, tama ba? Ano ba yun? Lumilipas ba yun? May effectivity ba yun?
4: Hindi ko masasabi kung depende sa kumbaga pagkakasulat yun. Sabihin mo kasi na this is a permanent situation. Pero sa ICC, every 120 days, nire-review yung pangkalahantang sirkumstansya. So, sa totoo, hindi naman sumusunod kaagad-agad o simple yung trial or pre-trial chamber or yung trial chamber dun sa sasabihin ng doktor. Kasi ang sasabihin ng doktor, kaya niyang magbilang. Naaalala niya saan siya pinanganak. Kumbaga ganon. Pero pag sinabing fit to stand trial, pang judges yun.
0: Okay.
4: Hindi po siya parang isa-certify ng medical expert.
0: Yes.
4: Mas ang sasabihin niya, ito ang kaya niyang gawin, in my opinion, ganito. Pero yung decision na fit to stand trial, sa judges tayo makikinig. So in short, hindi po kayo pupunta sa isang doktor at sasabihin, Dok, i-certify mo nga akong fit to stand trial. Iba po yung sa atin kasi fit to return to work.
0: Yes.
4: Doktor yan. Pero yung fit to stand trial, yung ultimate decision mas doon sa judges.
0: So ang nag-a-assess nun huwes, depende dun sa report na binigay ng ng mga medical na yun tumingin.
4: Opo, mas guided by the assessment of the medical experts. Independent medical experts take note.
0: Okay.
4: Kaya siguro parang yung iba nalilito na, sabi ng doktor, ganito.
0: Oo.
4: Kaya lang, at tama naman yun, pwedeng magkakaiba sila ng sasabihin. Pwedeng may iba-ibang opinion. Pero ultimo, sa totoo, tinanong naman sila, anong tingin nyo, fit to stand trial ba? Based on these instructions.
0: Okay.
4: So nagbigay. At essentially, alam nyo, tatlo lang yun, yung fit to stand trial. Kaya pwede po nating isipin kung tayo rin. Una, naiintindihan mo ba kung ano yung ikinaso? Okay. Pangalawa, makaka-comment ka ba dun sa sinabi sa paratang sa'yo? May kaso ka daw. Huh? Kung ganun lang, hindi yun naiintindihan. Pero kung, hindi akong gumawa niyan. O, diba?
0: Okay.
4: Kung may mako-comment ka. And then pangatlo, kung makakapagbigay ka ng instruction sa abogado mo.
0: So parang halimbawa nagpatay mali siya lang. Pwede ba maging 'yon? Maging based din ng ng judge?
4: At diyan papasok yung mga medical expert.
0: Yun.
4: Kasi may ginawa silang psychological and even physical tests. So, kumbaga, sa intindi ko, meron silang paraan para malaman kung, sabi natin, nagpapatay mali siya o nagpapanggap yung isang tao. So, sa psychological tests na yon, malalaman kung, kumbaga, okay ba yung utak mo, takbo ng utak mo. Yung physical or physiological tests, merong bang para sa, kumbaga, sa section ng brain mo na tungkol sa memory, parang ganun.
0: Pero pero simula nung undergo ng examination si dating Pangulong Duterte, may changes ba hanggang ngayon?
4: Sa nababasa natin, ano, sabi po ng defense, ito pa yung dating abogado, sabi nung defense, and parang nadadapa-dapa. Doon nagsimula yun eh.
0: Okay.
4: Na sabi nila na nadadapa-dapa, kaya baka may naiba. Sa punto naman namin, ito, without the proper information, sa punto namin, kung yun lang naman pala na nadadapa-dapa, kailangan masubstantiate yun ng, kumbaga mas, ako na, nadapa din ako eh. Parang ganun. Mag-correlate doon sa mismong tanong. Kaya ba niyang isipin kung ano ang charges sa kanya? Kaya ba niyang sagutin yung charges? Kaya niya bang magbigay ng instruction sa abogado?
3: Mm-hmm.
0: Oh, eh, kasi so, meron namang kaso na mahina lang ang tuhod pero matalas pa rin ang utak.
4: Correct. At saka, sabi nga po namin, ang usapin kasi dyan sa medical, posibleng parang ino-overemphasize ng ibang grupo o ng ibang mga partido na parang nasistress na sila kaagad. Ako na-imagine ko yun, kung kapamilya po kayo ng isang tao na kung anumang marinig mong nangyari sa kanya, syempre, kakabahan ka.
0: Of course, oo.
4: Pero sabi nga ng ICC, nagbigay sila ng 24 hour na video monitoring sa loob ng selda ni Duterte.
0: Okay.
4: Kaya sabi ko, aba, edi pwede ito, two points ito, either kinakabahan talaga sila or talagang yun yung protocols nila na para factual, madaling ma-fact check yung mga sabi-sabi sa labas.
0: Yung kiniklaim,
4: ito ang video. Tapos ang huli ko pong alam ha, dito sa monitoring, sabi ng registry na patungkol doon sa detention, in the last 30 days, I think that report was as of last month or April, in the last 30 days, there have been no recorded falls. So, hindi naman siya nadadapa-dapa
3: in
4: recent.
3: So, parang pwedeng mind conditioning to, Attorney Conti. Kasi, di ba, kailan ba natin huling nasilayan yung dating Pangulo? I think
4: March 14, 2025.
3: So parang kung isipin mo, bakit hindi nila ma-produce ngayon? Kasi di ba, pwedeng umatende sa status conference. Pero we need na nga. So parang isipin mo, ay, baka mahina na siya. Di ba? Kaya hindi siya uma-attend.
4: Hindi kami, ayaw namin ganung mag-conclude na mahina na. Kasi, kumbaga
3: or
4: yung
3: strategy
4: excuse niya,
3: nila,
4: ayaw niya lang.
3: Oo.
4: Wala po siyang medical, kumbaga excuse slip, wala po siyang medical na sinasubmit eh. Na, pirma niya lang na hindi ako a-attend ngayon. Ganun lang.
0: Although sa status conference yata, hindi naman obligado yata, di ba?
3: Oo, hindi.
4: Hindi pa po, hindi pa naman.
0: So, meron pa siyang ano ngayon, meron pa siyang tawag dito, may mga pagkakataon pang mag-waive ng kanyang appearance.
3: Attorney Conti, tanong ko lang, kasi 'di ba may mga testigo na ang sabi, wag niyo kami kumbaga itago yung identity dahil sa takot na rin. Napag-usapan na ba sa status conference yung kung kailan magkakaroon ng private session, kung sa atin sa Senado ay ano 'yan? Executive session.
0: Oh,
3: iba ganun.
4: Meron na kanina nga na table yung parang ano ang trato natin sa confidential information. Sabi nila, same as before lang. Kaya parang bahagya lang yung naintindihan. Ano yun? Yung same as before, meron po silang protocols. Ang ire-review ko pa nga rin yun eh. So, protocols on confidential information, pero ibig sabihin lang po nun, kapag markado na confidential, katulad nung warrant of arrest ni Bato de la Rosa, nung una, kapag sinabing confidential, huwag pong ipabahagi sa publiko. Only if a document has been marked for public sharing, can it be shared with the public? Ganun lang po. Simple lang siya sa totoo, pero yun nga, ang hirap nito kapag, alam nyo naman, sa totoo, chismoso ang Pilipino. Kailangan makauna.
0: Kaya nga, wag na natin sabihin muna, di ba? I-text mo na lang sa amin. I-text mo na lang sa amin, attorney, pagkatapos yung interview natin, ha?
3: Tsaka yung kung sino na raw yung may warrant of arrest. Bulong mo nga, attorney.
4: Ay, nako, wala rin po akong alam. Privately or publicly. Pero ito, actually, media ang pinagtutukuyan nun.
0: Mm-hmm.
4: Kasi ang media na present doon, kung sa kanina naman parang walang private session, pero nung nakaraan,
3: mm-hmm.
4: may private session, parang tumigil yung live stream natin.
3: Mm-hmm.
4: Ang media, live nilang naririnig.
3: Mm-hmm.
4: Walang putol-putol.
3: Mm-hmm.
4: Ni-remind lang ulit yung media, kapag may narinig kayo in private session, huwag pong ibahagi sa publiko.
3: Meron ng kasunduan. O yan.
0: Even private session ba, naririnig din ng ano, may access din ng media?
4: Depende ha, pero nung nandoon kami, sinasara yung screen, kaya wala.
0: Okay. Ultimo audio wala maririnig.
4: Ultimo audio, isasara yung kurtina.
0: Okay.
4: Pero ang problema kasi minsan sa ganyan, true, pwedeng mag-signal na, ito na, magpa-private session tayo. Pero paano yung mga pagkakataon na nauna na, nabulalas na, oops, nadulas na, kumbaga, nasabi na, tapos, uy, teka, huwag mo sabihin, katulad nung isa sa sessions nung February.
3: Mm-hmm.
4: May parang ganung moment kung napansin nyo.
0: Mm-hmm.
4: Sabi nung isang party, wag na nating bulat-latin pa, pero sabi ng isang party, blah, blah, blah, blah, blah. Tapos, medyo makikilala mo yung witness.
3: Mm-hmm.
4: Kung preno yung kabila, sabi, uy, teka, sinasabi mo na, Your Honor, I call for private session.
3: Ayun, sige.
4: Nagsara na ng kurtina.
3: Okay.
4: So may ibang moments na kailangan talagang bantayan.
3: Okay. Okay. Maraming salamat, Attorney Christina Conti, ICC Assistant to Counsel.
0: Attorney, thank you.
4: Salamat, ingat.
3: Ang oras, 14 minuto, makalipas ang alas 5 ng hapon.

0: sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Dele Radyo.
1: Nagbabalik pa rin ang ATM.
2: Anong take mo?
1: O yan, tawagin na natin.
2: Nasa linya po natin si Attorney Benjamin Tolosa, ang legal spokesperson ng House Prosecution Panel. Attorney Tolosa, magandang hapon po sa inyo.
1: Good afternoon, sir. Attorney?
2: Alright, wala pa?
1: Oo.
2: Okay, inaayos pa. Kasi maganda malaman natin, ang House Prosecution Panel ay humihiling ng extension
1: Kasi
2: sa pre-trial conference.
1: Third day na ngayon, di ba?
2: Pangatlong araw ngayon.
1: So hindi pa kaya?
2: Dapat matatapos yan bukas. Mukhang hindi kakayanin dahil yung kahapon, sabi ni Secretary Bantog ng Senate, yung Article 1 pa lang, 4,000 na yung minamarkahan nila.
1: Voluminous
2: sa documents. Actually, combine na yon.
1: Okay.
2: Ng prosecution at saka ng defense. Pero mukhang mas nauna pang markahan yung ikalawang article eh.
1: Oo.
2: Kumpara doon sa unang article na minamarkahan.
1: Ang hirit eh, parang hanggang Thursday daw sa Webes.
2: Yun yung nakakalendar.
1: Kung
2: kakayanin.
1: Oo.
2: Eh, sa dami nga ng mga dokumento,
1: mm-mm,
2: mukhang hindi kakayanin. Kaya mukhang humihiling sila hanggang Sabado.
1: Sabado. So ibig sabihin, hindi na next week.
2: Next week, oo.
1: Ay talagang tatapusin
2: Sabado,
1: hanggang weekend.
2: Siguro para matapos.
1: Yan, kasama na natin via Zoom, Attorney Benjamin Tolosa, ang legal spokesperson ng House Prosecution Team. Magandang hapon, sir.
2: Attorney.
3: Magandang hapon ho, sir, ma'am. And magandang hapon ho sa lato na ating mga tagapakinig.
2: Opo. I understand they humihingi na extension ang prosecution na para doon sa pre-trial conference.
3: Oo, no. Ang layunin ho lang natin dyan, masigurado natin na matapos ho natin yung marking of evidence dito ho sa pre-trial stage dahil makakatulong naman ho yan sa pagpapabilis ng trial itself. Pero sinusubukan pa rin naman ho natin no, na matapos na sa lalong madaling panahon yung marking. For example, ho, no, by tomorrow kaya ho nagpapasalamat din ho kami sa secretariat team ho ng impeachment court. Ho, nag-allocate ho sila ng mas madami pa hong manpower no, para mapabilis po ho yung marking. For instance, mag-assign na ho sila ng 5 marking teams para ho dun sa pagmamark ng mga ebidensya para sa confidential transactions. No? And then yung dun sa 2 marking teams para ho dun sa unexplained wealth.
2: Ang sabi nung prosecution, mirror image ng mga ebidensya ng prosecution yung ginagamit o yung most likely gamitin ng defense panel. Kung magkaganon, hindi ba pwedeng tawag dito, consolidation marking gawin?
1: Mm-hmm.
2: Since pareho naman ang ebidensya gagamitin, pwede ba i-consolidate na lang yung pagmamarka?
3: Tama ho yan. Madami ho sa mga ebidensya ho namin no, na pinapamarkahan ay nakalista din ho sa pre-trial brief nila yan as their evidence. No? Kaya these are called as common exhibits. And tama ho sinabi nyo, normally kapag ho may common exhibits, isang dokumento lang ho ang mamarkahan ng dalawang partido para mas mabilis. Ano?
2: Yes.
3: Pero ang nangyayari, ang upon insistence of the defense, nagkakaroon pa ho ng separate marking no sa dalawang dokumento namin pero this pertains actually to the same document just different copies ano ho. So isa ho yan dun sa mga bagay na re-raise namin dun sa submission ho namin kahapon na we're requesting na i-direct ho no ng impeachment clerk na para ma-expedite isa na lang ho no? Siya naman ho, normal na proseso.
2: Ano po yung nakapag-contribute ng medyo tumatagal doon sa, kasi I understand eh.
1: Anong articles?
2: Yung articles doon. Alin doon?
3: Yung article 1 talaga. Confidential funds. Explained wealth. Dahil madami ho talaga ng dokumento ang involved dyan.
1: Mm-hmm. Naging mainit din ba yung diskusyon? Pwede ba sabihing pagtatalo?
3: Hindi naman ho. Normal naman ho minsan. Of course, nagkakaroon ho ng konting disagreement. Oh. For example, dun sa usapin ho ng dapat bang isang kopya na lang ang markahin ng dalawa or magkaiba pa bang kopya-kopya ang mamarkahin. Pero normal naman ho yan, nothing out of the ordinary.
2: Na-anticipate nyo ho ba yan na sa markings pa lang, eh, mukhang abutin tayo ng siyam-siyam.
3: Yes, that is why ho during the pre-trial conference, no, sinigurado ho namin na makapag-start na ho ng marking as soon as possible. No? Dahil alam ho namin magtatagal dito. Tulad ho nung nasabi namin dun sa previous na press briefings, no, for example, ang una hong pag-uusapan pa lang dapat yung dun sa proposed stipulation. So, kung hindi ho ang nangyari ay linagay na lang in writing ang comments ho namin dun sa proposed stipulations sa magkabila, eh baka mas malayo pa ho tayo ngayon sa marking. Baka kakasimula lang ho ngayon.
2: So, ayun.
1: So ang ibig bang sabihin, attorney, ay nilatag mo na ba lahat ng baraha dito? Wala ka ng itatagong alas? So wala ng mga surprise sa witness?
3: Yan ho dapat ang intention ng pre-trial. No? Dahil lang trust ho ng rules natin ngayon, ang gusto ho not to conduct trial by ambush na tinatawag ho. No? So dapat ho, para pagdating sa trial, it will not be conducted by maneuverings and surprises. No? Dapat lay your cards on the table, no? As early as the pre-trial stage. Kaya lang ho, no? Unang-una, dumarating ho dito yung dun sa usapin na kahapon, nag-file ho kami ng submission asking the impeachment court to direct the respondent to comply with the directive under the rules, no? Na dapat ho both parties, paglinis na nila lahat ng ebidensya at witness, kailangan ilahad na din ho doon ano ho yung summary ng magiging testimony ng witness. Hindi ho pwedeng pangalan lang at general purpose lang, no? Which is ang nakalagay ho nila is to disprove all of the allegations in the articles of impeachment, no? Dahil kung ganyan hong ka-general yan, sabi nga nyo ho, dapat lay your cards on the table na ano ho, eh hindi ho yun ma-achieve yung purpose na yun. No? So hindi makikita ng impeachment court ngayon, at this stage, kailangan ba talagang witness na to? Kailangan ba talaga ebidensya? Relevant bang sasabihin niya? Hindi ba paulit-ulit lang ho ito mga to? Ano? And if I could just one more thing about that subject, although as a rule, dapat lahat ng ebidensya nyo, no, i-identify na ho natin at this stage at mamarkahan na ho yan. Ano, kung ano ang hindi na-identify or na-mark, hindi na pwedeng mag-present during trial. Pero may exemption naman ho yan. No?
2: Uh-huh.
3: If it could be justified, why those documents or witnesses were not reasonably available during pre-trial conference, pwede pa rin ho yung payagan na i-present yung evidence during trial.
2: Kanino pong rules yung walang surprise witness dapat?
3: Rules of court, pati ho sa rules ng impeachment ho, no, na since inadopt naman din ho dyan.
2: Kasi kung hindi ako nagkakamali, attorney, nung time ni dating Pangulong Joseph Estrada, umubra yung surprise witness di ba? Yung babae, yung si ano pangalan ng babae yung sa bangko, yung clerk ng yung manager ng bangko. Hindi ba pwede yung ganun?
3: Tama ho. So kaya ho, like Kev said, general rule ho is dapat ilatag nyo na ho ang ebidensya nyo at this point. Pero subject to certain exemptions naman ho yan. Basta kailangan lang ho ma-justify sa impeachment court kung bakit hindi nyo pa nailista, no, itong witness na to, itong ebidensya na to during pre-trial.
2: So as a general rule, walang surprise witness pero merong reservation.
3: Tama ho yun, no? May reservation, pero hindi naman ho pwedeng general reservation lang. Kailangan at the end of the day, you should justify. Bakit hindi nyo yan na ilatag during pre-trial conference? Bakit ngayon mo lang yan ipipresenta during trial?
1: Sa tansya nyo, sir, Webes, tapos na? O abutin pa ng Sabado?
3: Well, sa ngayon ho, no, nag-set ho ng schedule for pre-marking conference hanggang Sabado. So pinipilit hong matapos ng mas maga, pero kung hindi hong matapos until Thursday, at least hanggang Saturday tatrabaho tayo dyan para matapos.
2: Pero kayo naman, wala kayong surprise witness?
3: Well, we don't really want to call them surprise witnesses, no. More of reserved witness, no. Kasi may mga ibang witnesses, hindi pa ho natin alam kung, for example, masisecure ho natin yung attendance nila, no.
1: Baka umatras. Pwede pa ba 'yun?
3: minsan din ho kasi meron naman dyan mga hostile witnesses. Mm-hmm. No? Dahil, for example, nagtrabaho ho sa opisina ng respondent. No?
2: Yes.
3: So, basta mahalaga ho dito, bago namin ipresenta yan, kailangan ho inform naman namin yung impeachment court and the other party about the identity of those witnesses.
2: Okay, kasi baka mamaya may bigla magbago isip eh, habang nasa nagtatrabaho before, nung nagkaroon na ng hearing, na bago isip, gusto na tumistigo. Yung mga ganun ba?
1: Oh,
2: okay. Anyway.
3: Possibly din naman po yan.
1: Opo, maraming salamat, Attorney Benjamin Tolosa, spokesperson ng House Prosecution Team.
3: Maraming salamat din. Maraming salamat sa pagkakataon.
2: Alright, thank you.
1: Ayan, teka lang. Maraming salamat sa panonood, paikinig. Beth Gray, Nona Damian, at Eliazar Isidro. Susunod na sa radio at digital TV ang Arangkada Balita kasama si Nino Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila.
2: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook Page.
1: Bukas ulit.
2: Bye-bye!
0: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ako po si Efren Cabay. Sorry po ng DZMM. Matagal na po. Parokyala po kami, pamilya ng DZMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo, pag si Ma'am Doris Bigor niya ang kapalita, tuwan-tuwa po. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DZMM. Nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. Important anniversary, DZMM. Una sa balita at una sa public service.
5: Ako si Raymond R. De Los Santos. Para sa akin, simple lang ako nanood at nakapakinig si DZMM. Subalit, dahil sa unang pakapakinig ko na iyon, tumibo para sa aking isipan na ito ang isang programa na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pamahalaan para sa taong bayan. Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin na yun, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka apokos sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipo. Happy 40th anniversary sa DZMM.
7: Alaga pa lang po ako nang nagra-radyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: habis.
1: Source ng information ay ang DCMN Radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DCMN. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang DCMN. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
3: Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
4: Kabanding.
2: Kasama si Tony Velasquez.

0: Abay, ikaw, umpisa pa lang natin, partner. Minamadali na tayo ng ating mission control.
1: Ayan ang maganda.
0: Dahil yung palang ating makakausap, kailangan sumakay na ng aeroplano, hindi maiiwan siya. So, ready na ba yung ating pong guest? Ha? Kayong nagmamadali, tapos mamadali. Hindi pala kayo ready, wala pala kayo.
1: Pinasok na nga.
0: Wala pala kayo.
1: Eto na nga, diba, pasok na.
0: Hindi, mga kapamilya, meron po kasi tayo mga kapanayam. Official po siya ng DepEd. Kasama ata ho siya dun sa, nag-inspect dun sa San Jose National High School. Mm-hmm. Dun sa may Tacloban, kung saan nga po nangyari yung malagim na pamamaril, no?
1: Mm-hmm.
0: Nung dalawang binatilyo na nakapatay ng tatlo katao at nakasugat pa ng 15 iba pa.

0: nauna po kayo.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
2: Nauna po kami.
0: So, kung kayo po ay nagpauna na dyan, sino-sino na po yung mga nakausap po ninyo bago dumating si Sec Angara?
2: Nakausap na po namin yung mga magulang ng mga bata. Pati yung mga bata po nakausap na namin. Inisa-isa po namin puntahan sa mga ospital.
0: Opo.
2: Nakausap na din namin yung principal at mga teachers, pati opo po yung PNP po, nakausap na namin.
0: Yung regional PNP po, opo.
2: Opo.
0: Sec, ano po yung pakay po ninyo na makausap din yung mga binanggit nyo pong mga personalidad?
2: Bali po, ang gusto lang po ni Secretary Angara, ipadama yung solidarity ng DepEd sa mga biktima. Kasi po, hindi po namin inaasahan na may ganitong mangyayari. Kaya po, sabi niya sa amin, immediately pumunta kayo doon. Sabi ko, magpuhuha lang kami ng damit para makapunta doon. So,
0: opo,
2: yun po, pagkababa namin ng aeroplano, alas 5 na kami dumating, diretso na po kami ng ospital.
0: Okay.
2: At doon po namin nakausap at nakita yung kalunos-lunos na sitwasyon ng mga bata. As in, mga bata pa talaga, dinanas na yung mga tama ng bala.
0: Opo. Pati principal, no? Sabi nung nakausap po niya yung school principal.
2: Yes po, yes po.
0: Oo. Ano pong sabi po sa inyo?
2: Actually po, Tony and Rica, nung kanina may conference kami with Secretary, hindi po makapagsalita si Principal, as in iyak ng iyak po. So hanggang kanina po, pag alis namin, hindi pa po talaga siya makausap. Medyo po trauma po talaga yung ano ni Principal. Hindi pa po siya makapagbigay ng salaysay. Pag mag-a-attempt siya magsalita, talagang umahagulhol na po sa iyak. Kaya binigyan namin muna siya ng panahon para matanggap at malampasan itong pangyayari.
1: Mm-hmm. Sec, nagkaroon po ba kayo ng pagkakataon na makausap din yung dalawang bata na dahilan po ng lahat ng ito?
0: Uh-huh.
2: Ay, wala po. Kasi nasa kustudiya po siya ng PNP.
1: Sinabi po ba ng PNP na bibigyan nila kayo ng pagkakataon na makausap sila eventually?
2: Siguro po pag na-transfer na sila sa MSWD. Kasi po, di ba, mga minor na edad ito, siguro pagkatapos ng ma-process ng PNP ang mga bata at makuna ng mga salaysay at maitanong na dapat na maitanong ay baka ma-turn over na sa MSWD, saka po siguro pwede na rin yung makausap ng mga taga-DepEd.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon po, wala pa po kaming pagkakataon na makausap.
1: Opo. Sir, ngayon po, nakausap niyo po no, lahat ng mga estudyante na nagkaroon po ng injuries doon, ang mga guro at mga magulang. Ano po ang susunod na hakbang ng gagawin ng DepEd tungkol po dito?
2: Kahapon po, kausap namin yung mga magulang at mga estudyante. Sa part po ng estudyante, I think yung sunod na kakaharapin ng DepEd is paano yung learning continuity nila. Kasi halos po lahat ng nakausap namin ng mga bata, yung pong 12 na nasa hospital pa po ay halos sabi nila, pare-parehas ayaw na nilang bumalik dun sa school. So ngayon, ang naisip namin sa aming sa curriculum group is maghahanda po kami ng mga different distance modalities po muna sa mga kabataan. Siguro mataas pa yung emosyon, kaya ganun po nasabi nila. Pero bukas po, magkakaroon po ng mga psychosocial sessions po ang ating mga guidance counselors. Una sa mga estudyante, especially po yung naka-witness ng pangyayari, at yung mga teacher po, magsasagawa po ng psychological first aid po yung ating mga counselors po.
1: Mm-hmm.
2: Katulong po natin dito ang mga kasama natin sa DOH, SWD, saka ang UP Tacloban. Nagbibigay po sila ng libreng services po sa DepEd ng ganito.
0: Sec, pasensya na, matanong ko lang ako, ilang minuto pa ho ba ang pwede nyo ilaan para sa amin? Baka kasi iiwan ka ng aeroplano eh.
2: Sige lang po.
0: Okay,
2: siguro mga 15 minutes.
0: Sige, tatawagin ka namin kapag yung boarding na po. Paging Sec okay. Roger Masapol. Yeah, okay. Sige, Sec.
2: Okay.
0: Medyo matanong ko din lang. Ano? Sabi niyo po, medyo traumatized pa yung mga bata. Ang narinig ko kanina, and you can confirm, parang until Friday po, ano, ay hindi po muna pinapapasok yung mga bata dun sa San Jose National High School?
2: Tama po yan, Tony. May diniklarang suspended yung klase sa doon sa school. At saka yung dalawa pang karatig na school niya, sinuspende rin ng klase until Friday.
0: Okay.
2: Yung sa buong Tacloban po, suspended until today, pero bukas mayroon ang pasok.
0: Okay, so except for the San Jose National High School and yung dalawang katabing school, wala pong pasok, pero Friday.

0: ay balik po sila?
1: Hindi po. Hanggang Friday po.
0: Ah, hanggang Friday suspended. So Monday, balik po
1: Monday
0: sila.
1: Monday na po.
0: But, yung sinasabi nyo nga po, for the students na nakaranas nitong trauma, maaring sila po ay bigyan na lang ng pagkakataon na distance learning muna.
1: Bali po, dalawa po ang lumalabas na wishes nitong mga bata. Number one, yun nga, mag-distance learning. Pangalawa, gusto nilang mag-transfer sa ibang school or even sa private school. Tutulungan po namin sila sa mga requirements.
0: I see.
1: At ang iba po, diyan, gusto rin munang mag homeschooling kung mayroong available homeschooling. Kaya yun po, kung ano po yung saan sila komportable habang sila ay nag-recover, ibibigay po ng tulong ng DepEd.
0: Can I ask ASEC also, no, because you're talking about yung pagbigay ng kalinga para sa mga mag-aaral, yung faculty po, dahil si principal traumatized yung faculty, ano po ang binibigay niyong tulong sa kanila?
1: Kanina po, nag-orient na po yung aming mga counselors. Yung mga available po kanina, prenosis na po sila. Ibig sabihin po, nagbigay na ng initial na psychosocial intervention. Pero kanina po, nung nag-usap kami with SEC, saka yung mga PNP and yung mga teachers nandun din, nandun din po si Mayor Mayor Alfred, saka yung Vice Mayor. At nakiusap po si Mayor na maging matatag yung mga teacher at ngayon, sila kailangan ng mga estudyante para lang maka-recover ka agad yung mga estudyante. Pero alam po namin na mayroon din dinadalang anxiety yung mga teacher.
0: Yes.
1: Kaya bibigyan din po namin sila ng psychosocial intervention.
0: Pero wala ho ba ang mga lumapit sa inyong mga guro na sinasabing mas gustuhin na nga nila na sila na mismo ay mag-distance learning na rin muna habang hindi pa sila nakaka-recover?
1: Ay wala naman pong ganoon. Parang mas ano nila na mabigyan muna ng atensyon yung mga biktima.
2: ASEC, kung mamarapati nyo lang po, no, baka pwede po kayong mag-share sa amin ng ilang mga sinabi ng mga
0: bata.
2: Kasi may mga lumalabas po na reports na kaya raw po ito nangyari dahil nabully daw po itong dalawang estudyanteng na Maril. Is there any truth po doon sa sinasabi na ito?
1: Lumabas din po ito, Ma'am Rica, sa social media, pero hindi pa po namin ma-establish yun. Kasi base po, kinausap namin yung kanyang advisor kanina, parang wala namang nakitaan na ganun yung sitwasyon na nabully din yung mag-aaral. Parang naghihiganti lang siya. Parang ang hirap pong i-establish pa sa ngayon po yung ganong klaseng scenario.
0: Yeah.
1: So basta po, ang nangyari is lumalabas nga na itong dalawang ito ay yung isa grade 10, yung isa grade 9. So, ibig sabihin, magka-class sila nung grade 8.
2: On?
1: Ang sabi ng mga guro, wala naman daw. Kasi itong ang isa, itong medyo malaki yung grade 9, voice out po ito at tumutulong pa sa guardhouse para ayusin yung palabas sa pagpasok ng bata. In normal condition.
2: So yung pong nangyari sa yung ginawa po nila out of their behavior talaga yon, ASEC.
1: Based po sa initial report po na nakuha namin Tony and Benrica.
0: Yeah.
1: Kasi parang nakuha namin yung convo nitong dalawa to, conversation sa social media.
0: Uh-huh.
1: Parang pinagplanuhan po talaga nila ng isang linggo itong pangyayari na to. So premeditated, lumalabas po allegedly na premeditated po yung pangyayari.
0: Premeditated, meaning to say, binanggit
1: pinagplanuhan po.
0: Pero meaning to say, dun sa convo, pinag-usapan ba nila yung dahilan kung bakit nila pinlanong gawin ito?
1: Yun ang hindi lumabas. Pero sinasabi nila na doon sa conversation, although hindi ko masiguro kung yung bang conversation po talaga ay galing sa kanila, pero kumalat na po yung social media na ginamit pa nga nila yung batas na sabi daw nung isa na makulong tayo diyan. Baka makulong tayo diyan yung sa juvenile justice law, di po ba? Sabi nung isa, hindi kasi minor pa tayo. So parang ganun po yung conversation na nakuha ng mga operatiba ng ating naging bisiga na ating PNP.
0: Opo. And after po ng itong pangyayaring ito, ay parang may panawagan nga daw na kailangan daw bantayan or ma-monitor na ngayon kung ano-anong mga sites ang pinupuntahan ng mga batang mag-aaral. Pero ASEC, how realistic is that proposal? Nagagawa po ba yan? At sino ang may responsibilidad na

0: i-monitor yung social media use or activities ng mga bata?
1: Tingin ko po, kung mababalitaan niyo, di po ba sa ibang bansa, binanap po talaga ang social media sa mga bata age below 16.
0: Yes, yes.
1: Ang pinakahuli po yung UK.
0: Uh-huh.
1: So tingin ko po, dapat nagsisimula yan sa bahay, sa magulang. And then sa DepEd naman po, yes, tama kayo, parang mahirap kung dapat nandito yung DICT, sila po yung mag-i-implement kung sakali man na iban yung social media sa kanila. Pero sa part po na DepEd, wala po kaming kakayahan na iban yan unless talaga pagtutulungan ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Pero ako po personally, pabor po ako dyan na medyo limitahan yung access ng mga bata sa unnecessary site po.
0: Oo. Even yung mga games na nilalaro nila online, di ho ba?
1: Opo, alam mo, ang popular nga sa atin ngayon yung Roblox, di po ba?
0: So, opo, oo. At saka ngayon,
1: pero
0: yung Gorbox pinangalanan na rin daw na nilalaro itong dalawang bata.
1: Nila. Oo. Opo.
0: So, ako para lang sa akin, kung meron pong ipatutupad nga na social media restrictions, eh dapat makita ko how effective it will also be sa pag-iwas nga po sa mga kabataan na ma-impluensyahan nga po, no, ng mga ganyan mga violent mga ano. Anyway, so Asik,
1: ang sa akin lang, Tony, ang ibig ko lang sabihin is that dapat hindi siya, kumbaga, hindi in silos yung yung ano, yung intervention, like pag nagbawal tayo ng ano, ng access sa social media, dapat may kasunod din, halimbawa yung LGU natin magdadagdag ng ano, nagdadagdag ng security personnel, o kaya DepEd mag-increase ng budget para makapag-hire ng mga
0: guards,
1: guidance counselor. So holistic po dapat yung approach.
0: Yes, tama naman po. And masasabi niyo rin ho ba, Asik, no, na in the values formation ng mga bata, meron pa rin hubang pagkukulang sa curriculum ng ating mga public schools sa pagtuturo ng tamang asal sa mga bata?
1: Parang ang tingin ko kasi, Tony, kasi ako naging teacher din ako noon nung ako ay bagong graduate sa college, so naging teacher din ako. Nagturo din ako ng values education.
0: Opo.
1: Tingin ko yung values education po, yung GMRC, magsimula dapat yan sa early grades po eh. Kasi sa pag nag-high school na, parang permanent na, parang hirap po ng baguhin. Pero tama po, kailangan meron tayong intervention sa curriculum. Na nandun naman po sa curriculum yung value formation, good manners and right conduct. Pero tingin ko po na outshine ng ano, influensya ng social media po.
0: Yes.
1: Mas malakas po yung influensya ng social media.
0: Yes, yes. I agree with you on that. Asik, kami dalawa ni partner, yun nga po pinag-uusapan namin kahapon. You can teach good manners and right conduct or GMRC, pero yung mismong implementation ng tinuturo, hindi mo rin maasahan na
2: napapractice ba?
0: Yes, kasi kumot na pinag-aralan mo sa isang school setting, ay gagawin mo yon sa personal na buhay mo, Asik.
1: Opo, opo. Kasi dapat magsimula po yan, Tony, Enrique, sa
0: bahay,
1: sa bahay po.
0: Yes,
1: talaga.
0: Yeah.
1: Ang problema ngayon kasi, ang mga magulang natin, hindi naman sa, ano, nagbabato ako ng sisi, pero madalas po kasi, pag busy talaga ang mga magulang, hindi na rin na susundan kung ano na yung mga behavior ng mga bata. Lalo na,
0: nung
1: panahon natin, kapag may PTA, very active yung mga magulang ko, pupunta sa school. Ngayon po, parang, yung mga pamangkin na lang ang pinapapunta sa school para kunin yung kanilang
0: parang
1: mga
0: guardian.
1: Car. At hindi na sila na-update ng teacher kung ano yung mga behavioral red flags doon sa kanilang mga anak. Kaya yun, sa mga magulang, baka kailangan ding suriin natin yung ating pagpapalaki o yung kung paano natin sila ginagabayan sa panglagaan.
0: Yes, kasi nga kahapon, ang pagtalakay po namin ni Partner Rica, no, ay hindi lang naman ito pong sa San Jose National High School yung unang insidente na karasan, pero meron pang mga nauna, yung saksakan nga po sa Cavite, di ho ba? It happened the first week of the school opening.
2: At dalawang separate cases yon.
0: Dalawang separate cases. So parang ang nakikita po ngayon, ano, na kahit sabihin na isolated incidents lang ito, sabi ng PNP, isolated. Pero baka po meron siyang kumbaga senyales, no, na talagang humihina na yung moral fiber ng mga kabataan at hindi na maaaring idaan lamang sa GMRC na pagtuturo para maituwid yung landas nila.
1: Parang gusto kong mag-agree sa iyo, Tony Enrica. Para, kasi yun nga, nawalan tayo ng control sa kanila because of, you know, itong technology na nga.
0: Yeah.
1: So,
0: yeah,
1: baka kailangan talaga, yung sabi ko kanina, na holistic yung approach. Na yeah, hindi lang isang aspeto yung ating i-address, kundi yung buo.
2: Mm-hmm. Asik, this would take a healing as a whole nation, eh, no? Para magsimula tayo ulit na turuan dahan-dahan. Hindi lang yung mga bata, kasi pati matatanda, nakikita natin, may ganito na tayong violent tendencies.
0: Violent, yes.
2: No?
0: Mm-hmm.
2: Hindi na siya...
1: Yung, yung isa pa, Tony, ma-share ko lang, no? Mm-hmm. Kung okay lang.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga teacher kasi natin ngayon, di ba, minsan yung teacher na rin nabubuli na rin ng mga estudyante, no?
0: Opo.
1: Minsan, sila na rin yung binubuli ng mga estudyante.
0: Sinasaktan,
1: no? May, yung attitude ng mga teacher, yung iba sa kanila, medyo, bayaan mo na nga lang, baka ma-social media pa ako, kaya baka masaktan pa ako, sige na lang, paalam sila sa buhay na. So, may mga ganun ang attitude yung ibang mangilang-ilang teacher natin, pero nakabahala po yung ganung yung attitude. Pero siyempre, gusto rin protektahan ng teacher yung sarili niya.
0: Opo.
1: At iba na po talaga yung ugali ng mga kabataan.
0: Parang naalala ko tuloy yung isang report natin, I think last week yun, partner. Yung teacher, hindi niya pinautang yung estudyante niya na umuutang.
2: Oh.
0: Sinaksak siya.
2: Nung estudyante?
0: Yes!
2: Dahil lang hindi nabigyan.
0: Hindi siya nagpautang. Tama ba?
1: Baka po yung ano... Tony, baka ito yung pinainom ng muriatic acid. Iba pa yun.
0: Kaya nga po, parang nagpa-flashback sa akin lahat ng mga school-related violent incidents sa ASIC. Eh, no?
1: Ang dami na.
0: Opo. So, after po ng visit po ni DepEd Secretary Sunny Angara dyan sa San Jose National High School, meron po ba siyang mga iniwan na instructions sa dun sa mga school regional officials?
1: Hmm. Opo. Unang instruction niya, kasi nung ikinento ng mga teacher na paano nakapasok yung baril, is dahil may guard naman, tatlo ang guard doon,
0: yeah,
1: pero 1,600 kasi yung estudyante, paano nakapasok yung ano. May random check naman sila sa bag, pero yeah, dumaan po yung estudyante doon sa likod. Kasi mababa yung fence.
0: Yeah.
1: Kayang talunin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya instruction ni sir, i-improve natin yung fencing. Itaasan natin para hindi na... That's the number. Kumbaga administrative lang yan,
0: yeah,
1: konting pondo.
0: Uh-oh.
1: Pero in the long term, nagpapasalamat kami kay General Nartais na may instruction sa kapulisan na i-increase yung visibility ng mga pulis sa mga eskwelahan natin dito sa Pilipinas. Sweet, tingin ko, ano po yan, talagang deterrent po yan eh. So, mas maganda po talaga na mangyari po yun, magkaroon ng police visibility sa mga school natin.
2: Mm-hmm. Sek, gusto ko lang din po malaman, no, throughout the years po, ano po yung mga ginagawa nating pagtulong at paggabay para doon sa ating mga guidance counselors na tinatawag po natin? Nakita po ba talaga nating may effect sila doon sa school community? Kasi nung ako po yung lumalaki, nag-aaral, parang sa totoo lang, Asik, parang di ko naman naramdaman ang purpose ng guidance counselor ko, kundi pupuntahan ko lang para pag-submitan ko ng slip kapag nalilate ako o nag-aabsente. Ano po ba, meron po ba tayong ganitong formative foundations?
1: Mayroon po, kasi noon po, kasi pag sinabing guidance counselor, parang unity po, na-guidance ka na naman, siguro pasaway ka. So ngayon po, ang ginawa po ng DepEd, nag-request po kami ng maraming items ng guidance counselor sa DBM. At ngayon pong taon, mag-hire po kami ng 10,000 guidance counselor sa buong Pilipinas. At ito ay i-deploy natin. May epekto po siya kasi iba na po yung approach ngayon, Ma'am Rica. Dahil siyempre susundan natin kung ano yung generation ngayon, kung paano i-deliver yung intervention, medyo may pag-agency na rin. So kaya po, tinitrain po natin ng maayos, tapos in-encourage natin yung mga schools natin, mga colleges, na mag-offer ng guidance and counseling courses kasi malaki po yung supply natin. Kakulangan po ng supply ng licensed guidance counselor. So kahit magbigay naman ng budget ang DBM, kung wala namang supply, wala rin po. So kaya po, unti-unti po nating pinupunan yung kakulangan. Sinasana po natin ang sweldo ng mga guidance counselor. Dati po salary grade 11 lang sila. Ngayon po sa bago nating mga items na i-create, salary grade 16 na po sila. So medyo attractive na po yan sa mga guidance counselor.
2: Mm-hmm. nakakagawa po ba tayo ng environment conducive to learning and care para sa mga estudyante natin, ASEC, kung napakarami na po mga estudyante sa isang klase?
1: Well, a challenge po talaga yan, Ma'am Vita, no, na dapat medyo ideal yung class size. Ang ideal po natin ngayon, dapat yung kinder dapat 25 lang, mm-hmm. yung kinder together dapat maximum of 30, mm-hmm. yung grade 4 to grade 12 dapat 40 lang siya. Pero dahil po sa kakulangan ng solid alaran at ngayon naman ay tinutuban na natin, medyo po nag-shifting po yung mga klase natin. Yung iba kahit may shifting, malaki pa rin, umaabot pa rin, ng lumalagpas pa rin ng 50. So, mahirap po. Ako naging teacher, mahirap pong i-manage po ang malaking bilang ng mag-aaral sa isang klase.
0: Opo. Ay, ma-share ko lang sa inyo, ASEC. Alam ko din po yung mga pinagdaraanan ninyo noon dahil yung mismong misis ko ay matagal na panahon din po naging teacher. At yung mismong nanay ko, naging teacher din po siya. Pero noong panahon ng nanay ko, iba pa yung environment noon. Mas simple pa ang buhay noon dito sa Pilipinas. Nung teacher yung nanay ko. Anyway, so ASEC, matanong ko lang, no, and partner, how important is it para po sa mga mag-aaral, lalo na dyan sa Tacloban, no, na ma-discuss with the students kung ano po yung nangyari dyan sa San Jose National High School? Kumbaga, instead of shielding them from the truth, dapat maipamulat sa kanila na ganito ang ginawa ng dalawang bambag-aaral, ganito yung naging epekto, at bakit sila posibleng ganun ang kilos, dapat po ba talakayin with the students?
1: Tingin ko po, kailangan po siyang talakayin para maunawaan, pero kailangan po eksperto po yung gagawa niyan.
0: Like who?
1: Ititrain po na yung mga guidance counselors po natin, saka yung ating mga learner rights and protection officers natin, pwede po, magbibigay po kami ng session sa kanila kung paano i-introduce yung ganong klaseng topic sa mga estudyante.
0: Ang feeling ko kasi, Sir Roger, no, dahil parang short of calling for a general assembly of the school, no, para i-address din yung kanilang fears at saka concerns, marinig din sila. Like for example, yung sabi nga nyo po, yung mga nasugatan, yun po yung mga nakausap nyo. But what about the rest of the student population? What are they feeling now and what are they thinking about this incident? Baka mamaya, and I'm not saying this could be true, baka mamaya iba dyan, pabor pala sa nangyari. Sabihin nila, ang galing naman ng dalawa na yon. Di ba?
1: Baka naman hindi naman ganun yung ano nila. Pero kailangan din po talaga ng psychosocial intervention ng mga bata, especially yung mga direktang nakasaksi nung ano.
0: Opo.
1: Alam mo yung sa Cavite. Ako rin ang pumunta doon after nung pangyayari, ako rin yung pumunta doon sa Cavite.
0: Opo.
1: Sa Bitel Academy. So, kakaawa akala ko sa US lang ang mayroong school shooting, mayroon na rin pala dito sa atin.
0: Tsaka yung stabbing sa Japan, ganun din eh. School, yung mga stabbing kasi walang baril.
1: Tingin ko kailangan din namin ng tulong na Tony ng mga ng ating media, no, sa papalaganap ng mga programa ng DepEd tungkol dito.
0: Oo. Ako I would think na it's probably helpful, no, for the schools to gather the students at kausapin sila na are you aware na may ganitong nangyari? Why do you think this happened? Para makita din natin yung ano ba perspektiba nila sa mga violent incidents na ginagawa ng katulad nilang kabataan, ASEC.
1: Share ko lang, Tony, doon sa Cavite, kinabukasan noon, pumasok na yung mga bata na kaklase ng mga sinaksak ng babae.
0: Kaklase,
1: tapos nagawa na ng ano ng psychosocial intervention.
0: Oo.
1: Nakita po namin masaya na yung bata after nung intervention ng ating mga psychologist. So, kailangan po talagang i-process lang. Sorry, Tony, nagtatawag na kami.
0: Okay.
2: But thank you for your time, ASEC. Salamat po.
0: Paging ASEC, Roger Masapo. Final boarding call, ASEC Roger.
2: Hindi makalipad.
0: Maraming si ASEC. Salamat, ASEC. Takbo, ASEC! Takbo!
1: Thank you po.
0: Assistant Secretary, the running Assistant Secretary Roger Masapol, no, ng DepEd Governance and Operations.
2: Napakahirap nito, partner.
0: Sa akin, very enlightening po itong mga pinamahagi, no, ni ASEC Roger dahil ay nakikita natin kung ano yung mga hakbang din na ginagawa ng ating school or DepEd officials para nga po makamag-process and move on din yung mga nasaktan dito sa pamamaril sa San Jose National High School. At kung ano din yung pangmalawakan na pwede rin gawin ng DepEd para siguro no magabayan mas magabayan po yung ating mga bata mag-aaral at hindi na po matulad dito sa mga namaril. Because pag sinasabi mo nga na you teach the right values, grade school pa lang, di ba? Kasi kung ituro mo pa lang ngayon sa may high school na,
2: meron na yan eh.
0: Medyo matigas na yung ulo. Hindi mo na mababago. Although, meron naman din sigurong iba na nagbabago pa din. But just the same, no? Yung kung saan nga po nagsisimula yung pagturo ng tamang asal. Sinabi nga po ni ASEC,
2: sa bahay.
0: E paano kung yung environment ng bata ay conducive to violence? Baka may nakikita siya, may nananakit sa bahay. Or baka yung mga pinapanood nila ay puro mga karahasan. Nilalaro nilang games, puro karahasan. Posibleng sa bahay pa lang, dapat aware na rin siguro kung ano ang tamang paghubog doon sa bata. E paano kung ang paghubog doon sa bata ay hango doon sa kung ano din yung kinasanayan ng matatanda? Sabi ng matanda, patayin kita. Sabi ng matanda, gago ka, patayin mo yon. Di natuto siya sa mali.
2: It's a cycle.
0: Diba?
2: Oo, nagiging cycle siya.
0: Kung sinabi kong patayin mo siya, matuto. Diba? Yun ang naging magandang ehemplo na sabi ko, patayin mo.
2: Baka nga ayoko naman magsalita.
0: Paano kung doon pala sila pumapanik, diba? Na ganun pag-iisip.
2: Hindi natin alam. Pero yun nga kasi, dito po natin masasabi how big the roles of our leaders are. Kahit sabihin natin na napapanood lang natin sa television yan, you are idolized by the people. You are looked up by the people.
0: That term is correct. Idolized.
2: Diba? Totoo naman talaga. Idolized kayo. At kayo na rin po ang nagsasabi, diba?
0: Ini-idolo nyo.
2: You are given a high regard. No, parang mas mataas kayo sa mga ordinaryong populasyon dahil nga kayo ay inihalal. Tingin ng mga tao, meron kayong kakayanan na mamuno. Sana nagmumula rin po sa inyo, yung makikita nating maganda.
0: Para pamarisan kayo sa tamang ano.
2: And, alam mo, ayaw natin paraan mag-point ng blame or anything. Yeah. Pero talagang nakita natin yung pagbabago nung panahon na yun.
0: Yeah.
2: Nakita talaga natin yung pagbabago sa mga tao, lalo na po sa matatanda nung panahon na yon. Dahil kung kaya palang gawin yun, lahat na naging
0: ganun. Kumbaga,
2: nawala
0: lahat ng mga inhibition.
2: Yes.
0: Kumbaga, bigay laya na lang sa kung ano pala yung tinatago nilang tunay na anyo nila.
2: Nung may hiya pa tayo nung una na magsalita ng ganito, may leeway na tayo because someone in high power does this.
0: At ni-normalize niya, di ba?
2: At tinawanan na parang it's...
0: Pinalakpakan pa.
2: Na parang it's okay lang pala eh. Pwede naman palang
0: ganun. Ganun ho ba ang gusto nating maging ehemplo para sa mga bata? Siguro naman po, hindi. Unless kayo nga po, iniidolin yung ganun klaseng estilo ng katawa o personalidad, isipin na nga po natin siguro, saan ho ba tayo papunta as a country, as a nation? Kasi, gusto ba nating pala sabihin ng mga tao ng mga Pilipino, bastos. Ang Pilipino, walang galang sa ibang tao. Ang Pilipino, maikli ang pasensya, konting makanti mo lang, papatayin ka na or, aatakihin ka na.
2: Mm-mm.
0: Hopefully, hindi naman ho sana ganun. Because maybe, no? We already told ourselves na ganito ba ang Pilipino na ipinagmamalaki ba natin sa buong mundo. Sana nga po ay ibalik naman po natin sa tama ang mga asal ng mga tao at matuto pa rin po tayo na sumunod sa batas, gumalang sa iba, respetuhin natin ang isa't isa at huwag po tayong laging sa karahasan na aasa para ito ang solusyon sa mga away o problema. No? 6:03 na po ng gabi, mga kapamilya. Meron pa po tayong isa pang guest na nakapila po sa ating programa. Ang pag-uusapan naman po natin ay yung pagbaban, pansamantala ba ito o permanent na? Doon sa isang game na Gore Box pala ang tawag doon. I've never heard of this game.
2: Parang Roblox yan, partner.
0: Yeah.
2: Yung
0: Gore Box,
2: yan.
0: Nilaro daw ito ng dalawang mga binatilyo na namaril sa San Jose National High School. Kaya ngayon, pinatitigil po na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. So yung mismo pong happy nito, si Undersecretary Aboy Paraiso, makakapiling po natin sa programa. Ano? Pabalik po kami ni Partner Rick, kasi ilang sandali po lamang dito pa rin po sa issue. Spotted! Spotted! Spotted!
3: Issue Spotted sa DZMM.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
5: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
6: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
6: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
7: Alaga pa lang po ako nang nagra-radyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Mahalaga po kasi
1: DCMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
0: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted.
3: Six o six na po ng gabi, mga kapamilya. Kayo nakatutok pa rin po sa Issues Spotted with Kakan and Turing Tony Velasquez.
4: At Rika Laza po yung nakasama. Ay, kasama po ngayon. Eto na tayo, Mike. Ito na ba ang ating susunod mga kausap
3: partner? Kailangan lang daw ayusin yung kanyang camera.
4: Sige, go natin yan. Yung
3: kanyang camera. Oh, kailangan nating maayos yung kanyang zoom
4: camera. Because the next topic is something we really have to talk about.
3: It's something close to your gaming heart.
4: Yes, the gamer in me is not...
3: So, ako pauubaya ko sa iyo ito because I cannot relate to the gamer.
4: Hindi naman because of this specific game partner.
3: Pero have you played this game?
4: Not this game. I know of this but not played it.
3: Kasi ako, sa totoo lang mga kapamilya, the last game I played was Super Mario.
4: Layo!
3: Super Mario.
4: Matatapos na lang 2 hours yun.
3: Yeah, Super Mario. Na-rescue ko din si Princess eventually. And, alam mo, itong magiging guest natin. Taga-DICT ito, pero mahina yung internet niya.
4: Ano ba? Asa? Yusek? Yusek?
3: Taga-DICT, pero mahina po internet.
4: Baka nasa bahay. Yeah. Baka nasa bahay. Hindi siya sa sarili niyang ano to.
3: Aba, sa bahay niya ba? Wala ba siyang fiber?
4: Kasi syempre, demand the best
3: bang,
4: from
3: ano? 200 Mbps ang inyong linya.
4: Ano la, di premium.
3: Sige, babalikan na lang po natin dahil mukhang nahihirapan po tayo kumuha ng zoom signal sa ating pong guest. So pasok po na natin ang ila po sa ulat na ating mga radyo patrolalalala! Kahit hindi ko alam kung ano i-re-report. Ayan naman pala, meron naman palang lead-in. Binubulaga ako ng Mission Control. Pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi pa pala matatapos ngayong araw. So, ang balitang opirmado sigurado mula sa Senado at ni Radio Patrol, Robert Mano. Kayong Robert!
5: Sa nilinaw ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi sila ang dahilan ng delay ng pre-trial conference dahil sa kakulangan ng tauhan. Ayon kay defense spokesperson attorney Michael Poa, hindi nila isinasantabi ang posisyon ng House Prosecution Panel na posibleng marabo matapos ngayong linggo ang pre-trial conference dahil aminado silang libo-libo ang mga dokumento na kailangan markahan. Sinabi ni Poa na problema nila ay iisang table lang ang ibinigay ng marking station gayong nasa 4,000 ang documentary evidence na kailangang mamarkahan. Para mapabilisan niya ang pagmamarka ng mga exhibits, inanunsyo kanina ng Clerk of Court matapos ang ginawang konsultasyon sa prosekusyon at depensa na magiging 2 na ang table para sa marking ng evidence. Samantala, idinagdag naman ni Attorney Mark Binlua ng defense team na ang private prosecutors talaga ang kulang sa mga tauhan para sa marking ng evidence. Sinabi ni Binlua na hindi naman nagbabantay buong araw sa pre-trial conference ang mga public prosecutors din. Bagay na sinagot naman ni Representative Terry Redon na nagsabing 3 araw na siyang nagbabantay sa pre-trial conference.
6: Actually, I was there personally and the opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked a certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luis Roito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. No? So they just appear in the morning and then they leave and then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim and we are saying now that we are not undermanned and we are complying with all the directives by the impeachment court.
7: Precisely, in terms of this.
8: Pero kailangan natin maglinaw. It is not a manpower question. Firstly, it is a volume question sa dami ho ng mga kailangan pong pahinang pirmahan ng tutlong pong mga partido. Defense, prosecution, at ng Senate Clerk of Court. Pangalawa, ayun pong mismo mga Clerk of Court, sinasabi din ho nila na limited din po yung mga tao nila sa bagay po na ito. So, it was never a question of a lack of prosecutors, whether public or private prosecutors participating in the marking itself. No, so hindi ko alam kung saan hinugot nung defense panel yung pong bagay po na yun.
5: Bukas, alas 9 naman ang umaga, muling itutuloy ang pre-trial conference. Yan ang palitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano.
4: Non-Partisan Citizens Monitoring Network, nabantay Senado, ipinaliwanag sa mga barangay ang usapin ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hati ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve? Ay, naputong. Alang linya natin kay
3: Sabi
4: Steve.
3: Sabi nga sa Voltes 5.
4: Oo.
3: Steve!
4: Steve!
3: See ya. Big boy! Big bird! Little John!
4: Jamie!
3: Steve
4: yung isa doon. Natin, oh.
3: Ayan. Mga ugong, saka nakakasuhan ng mga sundalo, si Defense Secretary Gibo Teodoro, ipinagbibili-balikat. Ano yung ipinagbibili-balikat?
4: Ako ba yan nag-type niyan? Parang ako nag-type niyan.
3: Can you now buy some kind of balikat? Ipinagkikibit-balikat at tinawag na joke ng AFP. Narito ang balita ko, pinamahal siguro ako na Radio Patrol. Marlene Pajaros, Marlene!
7: Tony at Rica, ipinagkibit-balikat yan.
3: Yun.
4: Ipinagbibili-balikat.
3: Iba yun. Ha? You should buy the balikat. Okay, go ahead.
7: Mali.
3: Go ahead, Marlene.
7: Isang nakakatawang joke para sa Armed Forces of the Philippines, among ugong na balak umanong kasuhan ng ilang military general si National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ito ang tugon ng AFP matapos ipahayag ni Attorney Russell Milafor na bukod sa kanyang inihaing perjury at falsification complaint hinggil sa dating Maltese passport ni Secretary Teodoro, may iba pa raw na general ang nagbabalak na magkasurin laban sa kalihim. Bagay na kapapinabulaan na naman ni ina AFP spokesperson Colonel Francel Margaras Padilla at Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Gate ni Trinidad, walang umiiral na tensyon sa pagitan ng militar at ng Secretary Teodoro. Habang sinabi naman ni Colonel Padilla na hindi papatulan ng hukbong sanatahan ang mga walang basihan at hindi beripikadong aligasyon na layunin lamang na kaladkarin ang pangalan ng institusyon sa mga usaping may personal na motibo. Pinigyan din ni Trinidad na hindi kailangan ng loyalty check ng buong hanay ng AFP. Samantala, tiniyak naman ng AFP na suportado pa rin ito si Defense Secretary Teodoro at nanatiling nakatuon ang kanilang mandato sa pangalaga sa seguridad at kapayapaan ng buong bansa. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat sa balikat ni Marlene Padiernos. Grabe, oh.
4: Ito si, balikan natin ang report ni Steve tungkol dito nga sa Non-Partisan Citizen Monitoring Network na bantay Senado. Ipinagpaliwanag nga po ang usapin ng impeachment proceedings sa mga tao. Narito ang balitang hatid ni Steve Raz. Steve!
9: Rica, Tony, nagsagawa nga ng public forum ang Bantay Senado sa Maynila na dinaluhan ng mga barangay leader at estudyante para mabigyan sila ng malinaw at tamang impormasyon hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Dr. Gary Ador Dionisio, Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde at co-convener ng Bantay Senado, mahalaga magkaroon ng isang pag-unawa ang publiko sa mga naganap na proseso sa kahulugan ng kasalukuyang yugto ng impeachment at sa mga susunod na maaaring mangyari para masagot ng tama ang mga katanungan ng mamamayan. Tiniyak din ng grupo na bukas sa lahat ang forum at wala itong kinikiling ang panig sa politika.
10: Itong Bantay Senado ay nandito para bantayan ang buong proseso. So we're open to all political callers, all political affiliation, dahil ang gusto talaga namin ang desisyon ng mangyayari ay para sa kapakanan ng bawat isa.
9: Target ng grupo na ikutin ang iba't-ibang barangay sa Metro Manila at upang lalawigan para higit pang maipaliwanag sa publiko ang impeachment proceedings. Iginit din ng Bantay Senado na nakabatay ang talakayan sa mga provisyon ng konstitusyon at sa wastong proseso sa halip na sa mga pampulitikang interpretasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
4: Maraming salamat, Steve Raz.
3: At salamat po sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Mga pamilya, magbibigay daan lamang po tayo muna sa ilang po mga mahalagang mensahe. At kung may oras pa, babalikan po natin yung dapat nating guest, si CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso sa ilang sandali po lamang.
2: Issue spotted.
11: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
3: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
11: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
3: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
11: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
12: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
11: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
13: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Talakayang hitik sa isyu ng bayan. Issue spotted.
14: Beijing CICC Director Aboy Paraiso. Beijing ASEC Aboy Paraiso. Please, ay ASEC tuloy, na-demote po siya.
4: Yusek nga si ASEC.
3: Sorry po.
4: Yusek hindi ASEC.
3: Kaya pala ayaw mag-zoom.
4: Namamalito tayo.
3: Yes. Anyway, so we're trying to contact po yung head po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, si Undersecretary Aboy Paraiso, para po malaman din natin ano po itong temporary ban dun sa game na Gorebox.
4: Yeah.
3: Dahil nga po, ito daw yung nilalaro nung dalawang binatilyo na namaril dun sa San Jose National High School kahapon. And as a dinosaur, I have no idea what Gorebox looks like. Dahil nga po Super Mario na yung huli kong nalaro.
4: Maganda pa nga yung graphics sa Super Mario.
3: And when you think about it, Super Mario is super violent to turtles and flying turtles.
4: And
3: what else? And fish.
4: And Venus flytraps.
3: And yes, and the snapping Venus flytraps. Wala po akong... it's just disguised as some
4: as
3: a fairy tale, pero violent si Super Mario. I don't know.
4: Oo.
3: Sa panahon pong ito kasi, ang dami ng mga video games partner yeah. no, na dine-develop with very realistic pa yung graphics.
4: Yes.
3: And somehow, nahuhumaling po yung mga bata. But unfortunately, yung theme ng ibang games tend to be violent. Derong use of weapons. Mm-hmm. Merong, of course, yung blood na tumatalsik pa.
4: Hindi mo talaga yun ma-deny that there really are really, really graphic images. Yeah, hindi lang videos talaga.
3: Yes, yes.
4: Na that would depict scenes na hindi naman talaga pwede for
3: tanungin
4: the
3: na natin ang ating guest because bago siya tawagin.
14: Beijing Undersecretary Aboy Paraiso.
4: Yusek.
14: Tama na yung ating title. Beijing Undersecretary Aboy Paraiso, please report to the issues spotted.
3: Yusek! Are you already there, Yusek? Are you Zaya Zim? Are you there?
15: Magandang gabi po. Maraming salamat sa pag-imbita ho sa akin ulit sa inyong programa.
3: Opo. Asensya na, we're running out of time. So very quickly,
15: yes po.
3: Paano po pa may implement itong ban sa Gorebox? Is there some kind of, anong tawag dito? Yung way to block kids from accessing this game?
15: So right now, Sir Tony, no, parang inaaral na namin ngayon yung URL address. So even if the game is downloaded, kapag-download na kayo ng game, there would be no way for you to play the game, especially its online functions. So kailangan nyo mag-login, hindi na kayo makakapag-login dahil ibablock na namin yung URL niya. So this is a more precise and more efficient way of blocking unwanted and harmful contents in the internet. Para even if you download na, alam ba, na-download na nila, nalalaro nila before. Ngayon, pag nag-login sila, hindi na sila dapat makapasok.
3: Aside from Gorebox, Yusek, meron pa ho ba kayo ibang tinatarget na ipahinto mo na yung access ng mga games?
15: Well, right now we're reviewing, pero Sir Tony, it's a hard balance between yung right to privacy, right to one's expression, right to one's freedom of choices, as opposed to online, you're protecting our citizenry. So talaga ang ginagamit namin, it's a fine line that if it deals with ito na yung mga offline harms na tinatawag natin, Sir Tony, no? when your games translate into real world tragedies, real world scenarios. Tapos syempre yan, dyan pa rin yung usay, exercise natin, child abuse, child predation, child pornography, online violence. So ito yung mga nagiging parang this is the line we're standing on, at saka dito kami titindig na pag ito nangyayari sa mga platforms nyo, no, pasensya na lang tayo, magbablock kami talaga, magbablock.
4: But then again, Yusek, no, meron tayong ano tawag doon, urge na the more you
3: repress it,
4: the more you repress it, the more you would seek for it somewhere else, diba? Go ahead.
15: No, tama naman, no. Ang talagang kailangan dito, hindi lang yung government side of it, hindi lang kami enforcing our laws, enforcing our regulations. This should be a whole of society approach talaga. So nananawagan din tayo sa mga magulang natin na bantayan ng mga anak nila, at kung tingin nila po napapahamak na yung mga anak nila, kami ho, i-open na namin yung hotline 1326 namin, at we are really going to coordinate with the DSWD at saka yung Child Welfare Center ng DSWD, na talagang pag tumawag kayo, may intervention kagad, whether it's counseling, whether it's, you know, telling the parents what they should also do. Ito yung mga interventions na pwede natin gawin, apart from really strictly heavily regulating this, whether it's social media platforms, gaming platforms, and other harmful content in the internet.
3: Partner, tanungin na natin si Yusek. Total, temporary ban lang naman ito, ano? Kailan ho kayo makakapag-desisyon kung ililift nyo yung ban o hindi?
15: Sir Tony, so like what we did with the roadblocks, we told them that we would ban them. Ito kasi, iba yung situation, may talaga nangyari, and we would, you know, like to prevent anything from happening again because of this particular platform. Para sagutin ho ng diretsahan yung tanong nyo, Sir Tony, pag kami ho, pinapatawag namin, pag hindi talaga sila nag-respond, hindi namin ililift yung ban na yan. And the only way we would lift this blocking is if they comply and sufficiently show us that they have enough protections, child safety protections, age verification, at saka yung mga online safety nila are in place. Other than that, to overcome this tragedy, hindi ho malilift yung ban.
3: Yusek? Tayo lang ba ang nagpatupad ng temporary ban, or may ibang bansa na rin na nag-ban sa Gorebox?
15: So with Gorebox, parang wala pa ako naririnig, Sir Tony, no? Pero with other gaming platforms, nakita na natin binan siya sa ibang mga bansa, no? So we're trying to be, you know, mindful na may mga magagandang na idudulot to sa ating mga kabataan, encouraging creativity. At the same time, we really have to have, you know, ang paramount sa amin is really yung child protection natin, ano, pag ito na yung mga nangyayari, nagkakaroon na ng not only predation, but itong mga mind conditioning na to, itong grooming na tinatawag. So whether it's sexual grooming or in this particular case, nakita na natin. Alam ko na pag-usapan na ho natin to, Ma'am Lika, Sir Tony, before pa na ito yung piniprevent natin eh. Uh-oh. Tapos kaya sabi nila sa atin, masyado tayo strict to, ban kayo ng ban. Ito na, nangyari na. Di ba parang, di ba, it's hard to thread that line, but you know, somebody has to do it. And sabi ko nga, magalit na ako sino magalit, but you know, this has to be done.
3: Sige, Yusak, kailangan na daw namin magbabay dahil nakaabang na daw ang mga puwersa ng TV Patrol. So, imbis na
15: pasensya na ho kayo, alam, Sir Tony.
3: Okay lang. We understand. Pero sa halip sana na Gorbox, lunchbox na lang, no? Ang i-prepare na para sa mga anak nyo. Yusek, thank you so much.
4: Thank you, Sir.
15: Thank you,
4: Sir. Thank you again soon.
3: Salamat. Ay, kami po ni Partner Rica, ay kailangan na rin po magbabay dahil nakaabang na nga po ang buong puwersa ng TV Patrols. Until tomorrow po, mga kapamilya, ingat po kayo. Bye-bye.
4: Ingat!
2: Issue spotted. Issue spotted. Spotted.
16: Ako po si Efren Cabay. Sotoy po ng DSMM. Matagal na po. Parokyala po kami pamilyang DSMM. Tuwing umaga po at hapon. Lalo-lalo pag si Ma'am Doris Bigornia ang nagpapalita. Tuwan-tuwa po. Napakasaya. Lagi po kami nanonood, nakikinig sa DSM, nakakuha po kami ng kumpirmado at siguradong balita sa araw-araw. The 40th anniversary, DSM, una sa balita at una sa public service.

0: Nung nandito ako sa school, parang kinakalimutan ko na yung mga problema.
1: Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, patupad niya yung pangarap niya.
0: Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang.
2: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pamamaril sa loob ng eskwalahan sa Tacloban City, pinagplanuhan umano ng mga minor de edad na sospek batay sa paunang investigasyon ng mga pulis. Lumalabas din na wala umanong partikular na taong target ang mga salarin.
4: Kailangan ka ba mamatay para magsugadili? No, hindi akong karuyang.
3: Hostisya at pananagutan, panawagan ng magulang ng isa sa mga nasawing estudyante sa pamamaril sa Tacloban. Beach Resort sa Dipaculao, Aurora, kung saan nalunod ang mga atleta ng Ateneo na sina Rene Paterponia Divine Adili, binalikan ng CIDG. Nagbideo na Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin, humarap sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Isang araw bago yatid sa kanyang huling hantungan, burol ni Rene Clert Paterponia dinagsa sa Talakugon, Agusan del Sur. Isang senator judge nais natuldukan na ang usapin kung ilang bang senador ang kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Paihi modus, vistado sa Navotas, 2 milyong pisong halaga ng diesel na samsam. At unang episode ng Sigabo, tinutukan, Coco Martin, binasag ang sariling record.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa pamaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban City. Umakyat na sa 20 ang bilang na mga sugatan sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Samantala, ipinataw ang temporary ban sa isang online game para matukoy ang posibleng impluensya nito sa mga suspek sa pamamaril. Live mula sa Tacloban City ng Paw Patrol, Francis Orsio. Francis, anong latest sa investigasyon?
2: Alvin, pinag-isipan at pinagplanuhan. Yan ang ilan sa mga impormasyong lumalabas sa investigasyon ng pamamaril ng 2 menor de edad dito sa loob mismo ng San Jose National High School sa Tacloban City. At tadagdag ng mga otoridad, hindi umanong dumaan sa mismong gate ng paaralan ang 2 suspect, kundi umakyat sila sa bakod para makatawid at makapunta dito sa loob mismo ng eskwela. Tahimik naman na nagkaklase noong Lunes ng umaga si Glenn, isang grade 10 TLE teacher sa San Jose National High School. Sabi niya, bigla siyang nakarinig ng magkakasunod na putok na binaliwala niya noong una. Nang silipin ang labas ng silid-aralan, nabahala nang makita mismo ang menor de edad na sospek na may hawak na baril.
3: Nung dumaan na yung gunman na yun, yung bata na yun, nang nakita niya ako na nakatayo, pinutukan niya agad ako. Nang dumapaan ako, pumasok pa rin yung bata. Tapos sabay, nag-iwan ng isang putok. Doon nadadali yung isang bata. Natamaan lang po sa kamay.
2: Sabihin doon sa amin sa... Mabilis namang nakatakas sa eskwelahan ng grade 8 na anak ni Susana. Ayon sa kanyang anak, hindi rin nila sineryoso ang mga unang alingaw-ngaw ng putok. Pero nang magsunod-sunod na ito, agad tumakbo ang anak at umakyat sa bakod palabas ng eskwelahan. Nakaligtas ang kanyang anak, pero ang grade 9 student na pamangkin ni Susana, tinamaan ng bala ng baril sa paa at nasa ospital hanggang ngayon.
4: Bawat ambulance na lumabas, tinitingnan ko. Kasi ang inakala ko, andun yung anak ko, isa sa natamaan doon. So hanggang nakita ko yung isang pamangkin ko, dito sa paa, dito, may tama sa paa.
2: Nasaksihan naman ng school vendor na si Janice ang naging gulo sa eskwelahan.
5: Biglang may nagsilabasan ng mga bato. Eh, mga isang section lang muna. Mm-hmm. Tapos biglang pinabuksan yung gate ng guard, tapos nagputukan na. Ganun. Okay. Tapos nakita na namin daming lumalabas na may mga dugo ang mga bata.
2: Tatlong estudyante ang nasawi sa pamamaril habang sa huling update ng Police Regional Office 8, umakyat na sa 20 ang sugatan at ang ilan sa kanila ay nasa ospital pa. 15 sa mga ito ang tinamaan ng bala at 5 ang nasaktan habang nagtatakbuhan. Bumisita si Education Secretary Sari Anggara ngayong Martes sa eskwelahan para sa debriefing ng mga guro.

0: di pati sa pangangalaga ng magulang.
1: Kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos marami wala ring magulang. Ang sabi sa akin, yung isa sa mga shooters, parang yung father nasa ibang probinsya, nagtatrabaho.
0: Aminado ang ahensya na kailangan magkaroon ng reforma at pagnilayan kung paano mapapangalagaan ang mental health ng mga bata. Samantala, temporarily banned o hindi mo na magagamit ang online game na Gorbox ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ito'y matapos lumabas sa paunang investigasyon na isa sa dalawang sospek ay madalas maglaro ng Gorbox, kung saan hinahayaan ang players na gumamit ng iba-ibang baril at sandata at may matitinding eksena ng karahasan. Ayon sa CICC, ang temporary ban ay para matukoy kung may impluwensya ang laro sa nangyaring pamamaril. Paglilinaw naman ng pulisya, kahit menor de edad ang dalawang sospek, hindi pa rin sila makakatakas sa batas.
2: Under RA 9344 or the Juvenile Justice and Welfare Act, yung 14 years old na CACL is exempted from criminal liability. Ang civil liability is with the parents. Kahit exempted po siya, still turned over ang kanyang custody with the CSWDO para sa appropriate na intervention sa kanya. And for the 15 years old above na CACL, yung referral po natin with the CSWDO is for the determination of discernment.
3: Sa ngalan po ng...
0: Iniimbestigahan din ng pulisya kung paano napunta sa kamay ng isa sa mga suspect ang service firearm na naka-issue sa isang pulis. Nag-imbestiga na rin ang National Police Commission para tutukuyin kung may pananagutang administratibo ang naturang pulis na tiyahin ng isa sa mga bata. Inatasan naman ng PNP ang lahat ng unit nito na makipag-ugnayan sa mga lokal na tanggapan ng DepEd para sa agarang pagsusuri ng mga security protocol sa mga paaralan. Susuriin din ng DepEd kung may naging pagkukulang sa mga pamamahala ng paaralan habang pinag-aaralan kung dadagdagan ang pondo para sa mga kagamitang pangseguridad tulad ng metal detectors at body scanners. Samantala, iginiit ni House Speaker Faustino Bojidi na dapat palakasin ang kaligtasan ng mga paaralan at handaan niya ang kamarang suportahan ang mga panukala ukol rito. Ipinaalala naman ni Senate President Win Gatchalian ang kahalagahan ng pagpapatupad ng Parent Effectiveness Service o PES program para mapalakas ang kaalaman at kakayahan ng mga magulang sa paggabay at pagprotekta sa kanilang mga anak. Sa Hulyo 1 naman, muli namang bubuksan ni Senator Risa Ontiveros ang investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na sa sentro naman sa pamamaril sa Tacloban. Ayon kay Ontiveros, ito'y para alamin ang papel ng online platforms sa paggalat ng mararahas na ideya at sa paggamit ng kabataan sa karahasan at ilegal na aktibidad. Ayon naman sa Malacanang, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyang ipagbawal ang mga mararahas na online games sa Pilipinas.
4: Maganda pong mungkahi yan at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala.
0: Nananawagan naman si Vice President Sara Duterte na pamahalaan na protektahan ang mga mag-aaral mula sa mga tinatawag niyang radikal na impluwensya na maaaring galing sa labas ng paaralan, sa online platforms o sa ilang individual. Anya, dapat rin silang maprotektahan mula sa pang-aabuso, kapabayaan at karahasan sa loob ng mga institusyong dapat nangangalaga sa kanila. Alvin, mananatiling sarado ang San Jose National High School hanggang Biyernes habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ipatutupad din ang alternative delivery mode ng klase para doon sa mga biktima ng pamamaril. At sila muna ay hindi papapasukin sa eskwela dahil nga doon sa naidulot na trauma sa kanila. Inaasahan ding tataas ang police visibility sa mga eskwelahan dito sa Tacloban kasunod nga na nangyaring pamamaril kahapon ng Lunes. Alvin.
5: Francis, nagpakita na ba ang magulang ng dalawang sospek at may paliwanag kung bakit ganon ang naging aksyon ng kanilang anak?
0: Alvin, wala pa tayong nakukuhang impormasyon kung ano na yung posisyon ng mga magulang dito nga sa nangyaring pamamaril ng kanilang mga anak. Nasa kamay pa yan ng mga investigador dito sa kaso ngang kasalukuyang iniimbestigahan ng mga pulisya. Dahil ngayon, ang alam pa lang natin ay yung baril nga na nakuha nila ay yung isa mula sa tiyahin na pulis nung

0: isang menor de edad at isa naman ay mula doon sa private security agency. Pero yung tugon ng mga magulang dito sa insidente ay patuloy pa nating inaalam dahil hanggang ngayon hindi pa rin sila humaharap sa media. Alvin.
1: Maraming salamat, Francis Orsho. Nagsagawa naman ng crime scene reconstruction ng mga otoridad sa Dibakulaw, Aurora, kung saan ginanap ang team building activity ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team. Ayon sa CIDG, layunin itong malaman ang bawat detalye at aspeto ng pagkamatay ng mga manlalarong si Narine Baterbonia at Divine Adili ng Paw Patrol Jesse Cruzat.
2: Umaga pala ngayong Martes, sinimula na ng mga otoridad ang crime scene reconstruction sa beach resort sa Dipakulaw, Aurora, kung saan ginanap ang team building activity ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team at nasawi si Narine Baterbonia at Divine Adili. Katuwang dito ng Criminal Investigation and Detection Group, ang PNP Forensic Group, Aurora Police Provincial Office, Police Regional Office 3 at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Dipakulaw. Ipinagbawal ng mga otoridad ang media coverage habang gumugulong ang investigasyon. Ayon sa CIDG, layunin ng crime scene reconstruction na matukoy ang eksaktong kondisyon ng dagat nung malunod ang dalawang atleta.
3: Kabilang rin sa isinagawang crime scene reconstruction ay ang pagsukat kung gaano kalayo natangay ng alon sina Baterbonia at Adili. Ganon din upang masukat kung gaano naman kalalim yung tubig nung maganap ang insidente.
2: Tinukoy rin ng mga otoridad kung saan eksaktong naroon ang mga biktima at kung saan sila huling nakita sa pamamagitan ng pagtutugma ng mga kuha ng CCTV footage at mga pahayag ng mga manlalaro, coach at iba pang testigo. Sa isang pahayag, tiniyak ni CIDG Director Police Major General Robert Murico sa publiko na walang detalyeng palalagpasin ang mga investigador at masusing susuriin ang mga ebidensya, datos at salaysay ng mga testigo. Mas pinaigting naman ng Philippine Coast Guard ang pagpapatrolya sa mga baybayin sa Aurora. Pero nilinaw ng PCG na malaki ang papel ng mga resort owner para maiwasan ang mga aksidente sa dagat.
4: Kailangan talaga merong mga lifeguard swimmers yung ating mga resort owners. Kasama naman yan supposedly, no, pagbibigyan tayo ng permit to operate.
2: Samantala, sumipot na ngayong Martes sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang nagbitiw na Ateneo Men's Basketball Coach na si Tab Baldwin para magbigay ng salaysay. Pero tikom ang bibig niya sa mga tanong ng media.
5: We sympathize, of course, with the families of Rene and Divine. Now, we come before this office in the spirit of full cooperation, in full compliance with the subpoena, and in order to shed light on the incidents of June 8, 2026.
6: Nag-appear na sila doon sa CIDG, no? So any statements na binigay nila sa CIDG at yung ibibigay sa amin, we will compare it with the statement with CIDG. We intend to finish sana yung investigation by this week, actually.
2: Hawak na ng NBI ang autopsy result ni Adili at Baterbonia, pero hindi dinetalye ang nilalaman nito. Samantala, sa isang memorandum, inanyayahan ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Babiyap ang buong komunidad ng pamantasan na makibahagi sa 40 araw na pagluluksa para sa pagpanaw ni Baterbonia at Adili na nagsimula noong June 8. Ipinag-utos din ang pag-half-mast ng bandila ng universidad, araw-araw na pagmimisa sa college chapel at ang paglalagay ng itim na tela sa mga bakod ng campus bilang tanda ng pagluluksa para sa dalawang atleta. Inuwi na ngayong Martes ang labi ni Adili sa Nigeria. Bukas naman nakatakdang ilibing si Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
7: Dagsa ang mga tao sa huling araw ng burol ni Ateneo de Davao basketball player Rene Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur. At live nagpapatrol mula Talacogon, nandun si Ernel Tokmo. Ernel, kamusta ang sitwasyon ngayon?
8: Karen, punong-puno ng tao ang Talacogon Gym sa huling gabi ng burol ni Rene Clert Baterbonia. At kasalukuyang nga idinadaos ang misa dito. Pero walang humpay ang pagdating ng mga tao dito na nais masilayan sa huling pagkakataon si Bobet. At may mga kilalang personalidad din ang bumisita rito at nakiramay sa pamilya.
9: Bumuhos ang pakikiramay sa huling lamay para sa pumanaw na basketbolistang si Rene Clert Baterbonya ngayong Martes. Mas dama ang lungkot sa Talacogon Gymnasium dahil bukas na ihahatid sa Himlayan ang labi ni Bobet. Maging ang ilang kilalang personalidad, gaya ng aktres na si Sofia Andres at PBA player na si Scotty Thompson, ay nakidalamhati sa mga taga-Talacogon.
10: Sayang kayo ng bata. Sakit kayo sa lughan yun, ma'am.
9: Labis ang panghihinayang ng dating coach ni Bobet sa kanyang sinapit. Bilib siya sa pagiging lider ni Bobet sa kanyang basketball team noon sa Talacogon. Anya, nasayang lang ang mga pangarap at potensyal ni Bobet dahil sa nangyaring trahedya. Tila naging tourist spot na rin ang bahay ni na Bobet sa Barangay San Nicolas. Sina Chloe Alaba at kanyang mga kasama, bumiyahe pa ng 5 oras mula Medina Misamis Oriental para mapuntahan at makapagpa-picture sa bahay.
11: The house is part of his life and we were so happy that we were able to see this, the situation, the house, and ganun nga, we maintain the respect towards their family, especially the house kasi nandyan lahat yung memory niya.
12: So ganun kalaki ang influence ni Bobet sa mga young people, not so young and even old people. He was really admired for his humbleness, for his being a good son, for his simplicity, and for his superb performance sa mga laro.
9: Puspusa naman ang paghahanda sa bagong sementeryo ng bayan kung saan ihimlay ang labi ni Bobet. Tinatapos ang pagsisemento sa nicho at inaayos ang pagkordon sa pwesto ng bleachers. Tinitiyak din ang lokal na pamahalaan na mabibigyan ng panahong makapagluksa ng maayos ang pamilya ni Baterbonya sa araw ng libing.
13: May designated area sila dito para yung family talaga yung ma-center sa event na to or sa sitwasyon na to. Kasi if we can see now, yung flow o yung dami ng tao, parang magkakaproblema tayo kung wala talaga sa walang designated area.
9: Karen, hanggang mamayang alas 12 ng madaling araw ang public viewing dito sa Talacogon Gym. At pagkatapos niyan ay magiging eksklusibo na lamang sa pamilya ang burol para makapagluksa sila ng pribado. Bukas naman ng umaga ay ihahatid na sa kanyang huling himlayan ang itinuturing na hometown sports hero ng Agusan del Sur. Karen?
7: Maraming salamat, Ernel Tokmo. Sa ibang balita naman, maaari nang makakuha ng libreng gamot ang mga nangangailangan na may hawak na guarantee letter mula DSWD. Ayon sa DSWD, pwedeng gamitin ang guarantee letter sa mga piling botika sa buong bansa. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
14: Pumila si Marilyn sa DSWD na sa ospital kasi ang kanyang apo at pwede nang makalabas pero kapos siya sa pambayad. Kaya hihingi siya ng guarantee letter sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program.
15: Mahirap yung sir eh, pala na pagkapos ka, kailangan mo na pambayad, mapipilitan ka talaga lumapit.
14: Masaya rin siya sa anunsyo ng Department of Social Welfare and Development na tatanggapin na rin ang guarantee letter para sa mga piling botika sa bansa. Ibig sabihin, maaari nang makakuha ng libreng gamot ang publiko na may hawak na guarantee letter mula DSWD basta't may dalaring reseta mula sa doktor.
16: Nationwide, yung mga kliyente natin pwede pumunta sa DSWD para mabigyan namin ng guarantee letter pag may pangangailangan silang gamot.
14: Pero paano ba makakuha ng guarantee letter para sa mga butika? Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, simple lang ang requirements.
16: Walang referral, walang endorsement na kailangan. All they have to do is magpunta sa aming agapan, dalang isang valid ID, plus yung reseta ba yan or yung doctor's instruction.
14: Kakausapin ka muna ng social worker at maaring mabigyan agad ng guarantee letter na ayon sa DSWD ay good as cash na.
17: Pagbigay mo kasi na cash, posibleng hindi niya bilhin lahat ng gamot eh, na nandun sa kanyang reseta. Pero ito, para matiyak na gumaling, ma-consume niya lahat, yung gamot na rinseta sa kanya, mag-issue tayo ng guarantee letter para hindi niya naisip kung magkano babayaran niya.
14: Dagdag ng DSWD, lahat pwedeng mag-apply, mahirap man o middle class, at kahit anong gamot pwede, basta nasa reseta ng doktor. Hanapin lang anya ang signage sa mga butika na tumatanggap ng guarantee letter. May ilang malalaking drugstores at butika na ang kapartner ng DSWD. At kinakausap na rin ng DSWD ang iba pang drugstores para mapasama sa programa ng kagawaran. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
18: Mahigit 2 milyong pisong halaga ng diesel ang nakumpiska ng mga otoridad mula sa grupong sangkot umano sa paihi scheme o ang ilegal na pagpuslit ng langis sa Nabota City. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
19: Huli sa akto ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, NCR, ang 10 individual habang nagpupuslit ng langis sa tagong bahagi ng ilog sa Barangay Tanzados, Nabota City, Lunes ng gabi. Ayon kay CIDG NCR Chief John Giyagi, nasa 28,000 liters o halos 2.5 million pesos na halaga ng diesel ang nasamsam sa paihi scheme. Kabilang sa naaresto ang nagpakilalang kinatawan ng may-ari ng nasamsam na diesel.
20: Sinubukan tayong suhulan isang tao rito kanina, 200,000, kapalit na hindi namin sila kasuhan o release itong sasakyan na ito. And again, hindi naman po pwedeng mangyari yon. Trabaho lang po tayo.
21: Iusap kami. Sana, ganun sana, tawan lang po. Presentative lang po.
19: Nakumpiska rin sa operasyon ang oil tanker at 2 bangka na ginagamit sa paihi. Kaya aabot sa 12 million pesos ang halaga ng confiscated assets sa operasyon ayon sa CIDG. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, may pulis at taga-gobyerno umano na nagbibigay ng proteksyon sa grupo.
20: We have names initially, but we have to investigate kung totoo nga na sila yung nandito kanina. Kabaro ba namin, o barangay official ba, or private individual ba? We will look into it.
22: Maliit itong ilog eh. So kung malaki yung pinagkukunan nila, hindi makakapasok yan dito. So sila yung tagadala dito, sila naman nagsasalin dito. Sino talaga yung lahat ng involved dito, malaman natin.
19: Ayon sa Nabotas LGU, bunga ang operasyon ng sumbong ng concerned citizen dahil sa pinsalang idunodulot sa ilog ng illegal na gawain. Sa ngayon ay inihahanda na ng pulisya ang kaukulang mga kaso laban sa mga suspect, kabilang na ang economic sabotage at paglabag sa Oil Pilferage Act.
23: Saan lang po kami magdala dito sa ilog ng diesel.
19: Babala ng pulisya sa publiko na ibebenta na lang ng 150 pesos ang kada balde ng diesel na mula sa paihi. May halo na itong tubig, kaya makasisira ng makina at sasakyan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
18: Gretchen, ano ang bagong aabangan sa mga sinehan sa bansa?
24: At hindi matapos maglibot sa ilang prestiyosong film festivals sa iba-ibang panig ng mundo, mapapanood na rin sa bansa ang internationally acclaimed Australian-Filipino film na First Light. Samantala, mas pinalawak pa ang content lineup ng streaming platform na iWant, na lalo pang pinalakas dahil sa bagong collab nito. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
25: Matapos umani ng pagkilala sa iba't ibang international film festivals, nasa Pilipinas na ang First Light na pinagbibidahan ng veteran actress na si Ruby Ruiz. Ayon kay Ruby, na gumaganap bilang Sister Yolanda sa pelikula, matagal na nilang hinihintay na may palabas ito sa bansa matapos ang matagumpay na pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng mundo.
26: I'm so happy, so proud that finally the film First Light na nag-tour to several festivals around the world ay nandito na ngayon, mapapanood na ng Filipino audience.
25: Para kay Ruby, maraming Pilipino ang makaka-relate sa kanyang karakter.
26: Tungkol po ito sa awakening ng isang madre who para sa akin maihahalin tulad sa isang ordinaryong Pilipino. Hindi siya gaanong katalino pero nakakaramdam siya, nakikita niya ang mali at tama.
25: Mapapanood ang First Light sa ilang piling sinihan sa bansa. Mas malawak na rin ang abot ng I Want Originals gaya ng Misbehave at ang bagong seryeng Nurse to Death. Kasama rin sa lumalawak na content lineup ang mga vertical at micro drama series tulad ng Chambermaid's Daughter at Twist of Fate.
0: We're so happy kasi syempre mas marami ng Pilipino yung may access sa The Chambermaid's Daughter and marami rin sumusuporta sa amin.
1: And that goes for Misbehave as well. I'm really excited for more Filipinos to be able to watch the shows that we make dito sa collaboration ng Dito and I Want.
25: Mas mapapadali na ang panonood ng mga paboritong kapamilya shows dahil sa bagong collab ng I Want.
2: Well, alam naman natin na ang ABS-CBN at ang I Want, siguro yung sa pinakamalaking library, no, ng mga Filipino classics, it's really the right partner to bring yung content plus kami yung connectivity. Malakas sa partnership siya.
3: You know, this landmark partnership between I Want and Dito is really part of the quest, no, to make sure that our favorite Kapamilya shows are as accessible to as many Filipinos as possible. At hindi lang accessible, kundi libre.
25: Kabilang sa mga mapapanood sa I Want ang mga ABS-CBN series tulad ng pinakabagong Sigabo, Blood vs. Duty, The Alibi, It's Showtime at iba pang Kapamilya shows. Kanina, hindi nagpahuli ang Madlang People sa I Want Dito Dance Challenge. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
4: Sa pagbabalik ng TV Patrol, problema ng bullying at iba pang mental health problems, paano nga ba dapat tubunan? Paano kalang ibaba ang edad para sa criminal responsibility muling nabuhay? At bagyong Francisco humina na bilang typhoon. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
6: BCMN, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita kagad yung mga tao. Sa ibang balita kagad.
27: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
28: Hey! Kilalang ba kung sino ko?
27: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
28: Magdasal ka na!
29: Tatapusin na kita, demonyo ka.
27: Ang suwabing bigotilyo.
30: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
31: Wala naman akong boyfriend din.
30: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
27: Malinis trumabaho.
28: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
27: Walang aksyong di atata.
28: Ano?
27: Lahat ay magmamarka.
28: Sige! Nabukal mo!
30: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
28: Huwag niyo ko nga, ngunit magkakamatay tayo.
27: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carrillo. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
32: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
27: May kasama kang makikinig sa'yo.
32: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
33: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
27: Ako to, si Chang Ami.
32: Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako to, si Chang Ami.
27: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
5: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado, at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
7: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
8: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
9: Ibahin mo ko!
7: Maaksyong tapatan!
9: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
10: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
7: Maaksyong barilan!
11: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
12: Nagdadalamhati ang mga magulang ng mga estudyanteng nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Giit pa nila, dapat managot ang mga sangkot kahit sila pa ay menor de edad. Nagpapatrol, Francis Orsio.
13: Sinariwa ni Erbea ang kabayanihan ng kanyang panganay na anak na si Chris Lorenz. Isa siya sa mga estudyanteng nasawi sa insidente ng pamamaril sa San Jose National High School, Tacloban City nitong Lunes.
14: Nakita niyo naman po kung paano siya nakapagbuwis ng buhay para sa nakakarami. Simula bata, mabait, lalo na sa mga kaibigan. Lalo na po, yun nga, kahit na wala nang matirang pagkain para sa kanya, bibigay niya sa mga kaibigan niya, sa mga kaklase niya para wala lang magutom. Kahit po pamasahe, wala nang matira sa kanya, maglalakad siya, bibigay niya sa mga kaibigan niya talaga.
13: Kasama si Chris sa grupo ng mga estudyanteng nagtago sa loob ng kanilang classroom habang umaalingaw-ngaw ang putok ng baril. Tinangka niyang sarahan ng pinto pero dito na siya tinamaan ng bala. Nang malaman ni Erbea na nagkakaputukan, dali-dali siyang pumunta sa eskwelahan.
14: Kahapon sir, sabi ko sa kanya, pag baba niya ng sasakyan, inatid na sabi ko, kuya, uwi ng maaga. Pero hindi ko sinabing matulog siya forever sir. Yung nararamdaman, masakit po na hindi mo maintindihan, hindi mo ma-express.
13: Labis din ang pighati ni Jenilyn na namatayan ng babaeng grade 10 student na anak dahil din sa tama ng bala sa katawan.
14: Kailangan pa bang mamatay yung anak ko para lang may ganito? No, this is not what I want for my child. Lasi, kailangan ka ba mamatay para magsugadili? No, maybe ni akong karuyag.
13: Dahil sa sinapit ng mga anak, desididong magsasampa ang mga magulang ng kaso sa mga natukoy na salarin at magulang nila. Ipinanawagan ni Erbea ang pagbaba ng criminal liability sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Law.
14: Pero kayo po magulang, meron din po kayong pananagutan. Kasi unang-una, hindi sila makakahawak ng barel, hindi sila makakaano. Kung hindi nyo po sila tinuruan, kung hindi nyo po ipinaalam sa kanila kung paano yung paggamit, hindi dahilan na menor de edad yung mga anak nyo para sa ustisya. Kung hindi yung anak nyo yung magbabayad, dapat kayo yung magbayad para sa mga anak ninyo.
13: Una nang sinabi ng Police Regional Office 8 ng Leyte na iimbestigahan nila kung paano napunta sa kamay ng mga suspect ang service firearm na naka-issue sa isang police at ang isa pa mula naman sa isang private security agency. Pero nilinaw na ng pulisya na kahit menor de edad na ang dalawang salarin na nasa edad 14 at 15 anyos, ay hindi pa rin anila makakatakas sa batas ang mga sangkot, pati na ang kanilang mga magulang. Yan din ang siniguro ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
15: May mga provision naman yung batas dyan. Tulad ng sinabi ko, pagka ikaw ay 15 pataas, pero sa bababa ng 18 years old, hindi na i-extinguish yung criminal liability kapag ka may discernment. So hayaan natin yung korte na i-determine yan. Pero pagdating mo rin dun sa isang biktima, isang suspect na 14-year-old, ito turn over pa rin ang custody sa local social welfare at later on sa bahay pag-asa ng pamahalaan. The important thing na tatandaan natin dito, either way, aalis sila sa community, ilalagay sila sa bahay pag-asa.
13: Samantala, binisita na rin ni Education Secretary Sani Anggara ang pamilya ng dalawa sa tatlong nasawi sa pamamaril. Nagbigay na ng paunang tulong ang DepEd sa mga pamilya ng mga biktima at nagsasagawa na ng psychological first aid para sa mga estudyante, guro at mga magulang. Pinaghahandaan na rin ng kagawaran ang distance learning para sa mga mag-aaral na hindi pa handa na makabalik sa klase dahil sa matinding trauma. Francis Orsho, ABS-CBN News.
12: At makakasama po natin ngayong gabi si Christopher Fabian, ang ama ni Chris Lawrence Fabian na isa sa mga estudyanteng nasawi sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ginoong Fabian, una po sa lahat, nakikiramay po kami dito sa ABS-CBN sa pagkamatay po ng inyong anak.
0: Salamat po.
12: Ginoong Fabian, maraming nagsasabi na isa pong bayani ang inyong anak dahil sinagip po niya ang kanyang mga kaeskwela. Ilarawan po ninyo sa amin itong si Chris Lawrence.
0: Napaka-babait na bata na yan. Kahit anong gusto, ano na ang mga kaibigan niya, pinibigay niya. Kahit na maubos yung baon niya, bibigay niya kahit maglakad na lang sa pag-uwi. Basta makuha niya yung mga kaibigan niya.
12: Narinig niyo po yung kwento na kumbaga sinubukan niyang sagipin ang kanyang mga kaklase. Nung narinig niyo po yun, ano ang naging reaksyon po ninyong mag-asawa?
0: Sa akin po, oo nga po, hero siya. Pinagmamalaki namin siya, pero yung pagka-hero niya, nasa naman po siya. Ayan po, nakahiga po siya. Yung proud naman po kami sa ginawa niya.
12: Naintindihan ko po, pero sa kabila po nito, kumbaga, wala po ang anak ninyo ngayon, hindi niyo siya kasama. Paano po pinoproseso ng opo pamilya po ninyo ang buong pangyayaring ito?
0: Napakasakit po. Napakasakit, sobra po. Hindi ko po alam kung anong dapat kong gawin, pero napasakit talaga po.
12: Mm-mm. Nakipag-ugnayan na po ba sa inyo ang paaralan, ang lokal na pamahalaan? Ano pong tulong ang kanila pong inalok po sa pamilya po ninyo, sir?
0: Actually, wala pa po. Kasi siguro blanco pa po sila.
12: Mm-mm. So hanggang ngayon
0: sa,
12: po?
0: Sa trade po.
12: Oo. Pero ang lokal na pamahalaan po ba o ang paaralan, kinausap po ba ang pamilya ninyo? Did they reach out?
0: Opo, meron na pong nag-usap sa amin po. Meron na pong marami pong gustong tumulong po. Pero pinakagusto namin po talaga justice.
12: Oo.
0: Yun po ang gusto namin, justice.
12: Binanggit po ninyo ang hustisya. Natuklasan nga po, no, na kumbaga ang edad ng mga salarin ay posible pong makagaan sa kanilang parusa bilang juveniles, bilang menor de edad. Ano po ang plano ninyo dito, sir?
0: Kung sinasabi nga nila na mga bata pa sila, pero paano naman yung paano sila natuto sa pamaril kung hindi sila tinuruan?
12: Oo. Yung mga magulang ng mga salarin, Ginoong Fabian, matanong ko lang, no, nagpapakita ba sila sa komunidad po ninyo? Kinakausap po ba nila ang mga magulang tulad po ninyo, sir?
0: Actually, wala pa nang pumunta.
12: Wala. Oo, wala pa po, no. Okay. Siguro
0: wala
12: ang
0: pa. Pero gusto namin managot din yung mga magulang na yan kasi sila yung nagturo na magbaril.
12: Okay, sinabi...
0: Kasi di naman, ano yun, yung binang biro yung baril na yun eh.
12: So ang nais po ninyo managot ang mga magulang, gusto nyo ba ay kasuhan para makulong ang mga magulang, sir?
0: Gusto po. Kung hindi mapanagot yung mga bata, yung magulang na lang.
12: Okay. Siguro ang huli ko na lang po, no, napakatindi po ng trahedyang ito. Ano po ang nais niyong maalala ng mga kaklase po ni Chris, ng mga ng sambayan ng Pilipino na nanunood ngayon sa kanyang buhay at kanyang pagkatao?
0: Siguro po yung ginawa na po niyang viral na po yun, na hero po siya. Naging hero po siya, nga proud na proud kami na nagawa niya po yun. Pero masakit pa rin na nawala po siya sa amin. Hindi niya po kami inisip na maraming nagmamahal sa kanya, naghihintay sa bahay. Napakasakit talaga. Wala na yung panganay yung anak ko. Siyentin, nakita niyo naman po siguro kung sino ang kamukha niya. Ako naman, ako po yung pinaka, ano kamukha niya, parang pinagbiyak na bunga po.
12: Alam niyo, bilang isang magulang din po, Ginoong Fabian, hindi ko po maisip ang sakit na pinagdaraanan nyo ngayon. Sa totoo lang, ang buong pagmamahal po, pakikiramay ng ABS-CBN po sa inyo at sa iba pang mga biktima. Mag-ingat po kayo, sir. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong. Maraming salamat po, Ginoong Christopher Fabian, at muli ang aming pakikiramay po.
0: Salamat po.
1: Muling nabuhay po ang panukalang ibaba ang edad para sa criminal responsibility mula 15 taon sa 10 taong gulang. Ito ay matapos ang insidenteng pamamaril ng dalawang menor de edad sa Tacloban City. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
2: Matapos ang pamamaril ng mga menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City, naging pagkakataon ito para kay Senador Robin Hood Padilla na igiit ang panukalang babaan ang minimum age of criminal responsibility. Para kay Padilla, ang minimum age sa mga tinatawag na children in conflict with the law ay dapat babaan sa 10 taong gulang. Sa ilalim kasi ng umiiral na Amended Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang nasa edad 15 pababa ay walang criminal liability.
3: Nasa mukha na natin eh. At alam ninyo, hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na.
16: Anong edad dapat?
3: 10. Dapat doon.
17: Senang husto, hindi.
2: Pero paglilinaw na may akda ng batas na si Senador Francis Pangilinan at ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Tricia Oco, hindi naman basta pinakakawalan ang mga menor de edad at mawawala na sila ng pananagutan. Sa ilalim pa rin ng batas, ang mga nasa edad 15 pababa ay ibabalik sa kanilang mga magulang pero isa sa ilalim sila sa intervention program ng social worker. O kaya naman ay dadalhin sa bahay pag-asa para doon mas mamonitor ng lokal na pamahalaan, mga non-government organization o ng Department of Social Welfare and Development. Sa naturang batas din, ang batang edad 15 hanggang 18 ay wala ring criminal liability, maliban na lang kung may sapat siyang pang-unawa o alam niya ang kanyang ginagawa. Ang isang menor de edad na namaril sa Tacloban ay nasa edad 14 ayon sa pulisya, habang ang isa ay 15 taong gulang.
17: Itong dalawang na involved sa kaso na ito ay hindi dapat pinapakawalan. Hindi totoong walang pananagutan. Maari pa nga na matanggalan ng kalayaan.
18: Mga bata, makinig kayo. Hindi totoo yun na pag meron kayong ginawang kasalanan, pakakawalan lang kayo dahil meron tayong proseso sa batas.
1: Hindi din mag-
2: para sa NGO na Save the Children, wala sa edad ang solusyon para maiwasan ang mga children in conflict with the law. May iwasan umano ang insidente ng pagpatay tulad ng tamang paggabay sa mga bata.
19: And then there's the issue of mental health concerns also that our children are facing. Marami dun sa mga batang nakakasalumuhan namin in the communities where we are saying that they are anxious, they have mental health concerns. Good
2: afternoon. Pero ayon sa Philippine National Police, maaaring oras na para amyendahan ang batas at babaan ang edad ng criminal responsibility.
20: The PNP is supporting the lowering the age of criminal responsibility po. We are thinking 12 years old po.
2: Ayon naman sa palasyo, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga panukala.
21: Depende po yan kasi kung ano po makikita na version ng Pangulo at kung ito naman ay magiging mas makakabuti sa ating mga kabataan at sa pagpapatupad ng ating batas ay sasang-ayunan naman po ng Pangulo yan.
2: Para naman sa Department of Justice, tinitingnan na ang insidente sa Tacloban ay hindi lang simpleng kaso ng pambubuli.
22: Pwede maraming nangyari, di ba? Children are very impressionable. Right? What they see online, they could be easily radicalized by. right? An example perhaps may be the Columbine shooting in the States, di ba? You could be radicalized by that.
2: Gate ng DOJ, hayaan na muna ng publiko na gumulong ang investigasyon, lalo na at marami pang kailangang tiyakin tulad ng eksaktong edad ng mga menor de edad na sangkot. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
4: Iniimbestigahan na ng PNP ang kumakalat na screenshots ng usapan ng dalawang menor de edad na suspect sa pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City, kung saan sinasabing balak lang manakot ng mga binatilyo. Ayaw pang magkomento ng mga pulis dito at sinabing biniberipika pa nila ang impormasyon. Pero giniit nilang ang isa sa mga suspect ay naimpluwensyahan ng mga marahas na online comment. Kabilang din anyang naturang suspect sa isang grupo na posibleng nag-udyok sa kanya para gawin ang krimen.
20: Ito pong mga content na ito, we're still verifying and we will provide you with the complete details upon full verification po. Hindi pa po natin makapag-comment dito dahil hindi pa po natin fully verified.
12: Susunod, pangindigay ng tulong pinansyal sa libu-libong residenteng apektado ng malakas na lindol sa Mindanao, nagsimula na. At ang kwento sa likod ng mga piraso ng buto sa kuweba ng Peña Blanca, Cagayan na alamin. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
16: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake kami na balita. EZMM, Radyo Patrol sa Istwenta. Una sa balita, una sa family service.
23: Isa lang araw ng Linggo para sa mga hari.
24: Ako nang pahala dyan.
23: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Abot kaya.
24: Talaga?
25: Talaga ho?
23: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
26: Manatili po kayong nakikinig.
27: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
28: Nagbibigay ng iba't ibang information.
27: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
29: Pag walang knowledge, walang power.
27: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Dele Radio.
1: Hindi ako susuko!
0: Digasin.
2: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
0: Habulin!
3: Ang lakas-lakas ng apil mo.
4: Bulaklak para sa'yo.
0: Hindi ka sasantuhin.
5: Si Manoy! Bumuga na kaboy!
0: Talagang ang bumangga.
6: Kita!
7: Sagasaan ang dapat sagasaan. Matas ang pinaiiral ko rito.
0: Sinong sina dito?
7: Ako!
8: Palakpak ang muna din ang magiting na lalaki!
0: Sine siga sa sine mo. Hari ka rito!
9: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.

0: iyakan? Check.
1: Sorry po.
0: Ha? Tawanan? Check. Kilig? Check.
2: Good boy ka na ba?
3: Good boy na po.
2: Sigurado ka?
3: Opo.
0: Pang-pamilya? Check na check.
4: Yes!
0: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
5: Ang December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha to. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
6: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
7: Sa likod ng bawat
8: aabot po sa 500 pamilya sa Tondo, Maynila ang nakatanggap ng tig 10 kilong bigas sa programang mula sa puso para sa pamilya ni First Lady Liza Araneta Marcos. Naging prioridad sa pamamahagi ng libreng bigas ang mga senior citizen, persons with disability, indigents at mga single parents. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
9: Maagang napuno ng mga residente ng Barangay 72 sa unang distrito ng lungsod ng Maynila ang covered court na ito sa Tondo nitong Martes ng umaga.
10: Palakpakan po natin ang ating unang ginang.
9: Ito ang ikalawang araw ng pamamahagi ng libreng bigas sa pangunguna ni unang ginang Liza Araneta Marcos. Ang programa naglalayong maitawid ang pangangailangan sa pagkain ng mga mahihirap na pamilya sa gitna na rin ng nagtataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Si Jennifer, kakarampot lang ang kinikita sa pagtulong sa mga gawain sa daycare center ng kanilang barangay. Pero sa susunod na ilang araw, hindi na muna niya iintindihin ang gastos ng pamilya para sa pambili nila ng bigas.
11: Yung sa ulam na lang po problema namin, bibili po. Malaking ano po, kabawasan sa budget sa pagkain.
9: Sa 150 pesos kasi nakita sa isang araw, pagkain ang prioridad niyang paglaanan ng budget na pinagkakasya sa tatlong miyembro ng pamilya. Kanina, isa siya sa may 500 matyagang pumila para sa libreng bigas.
12: Bilang isang ina, mahalaga sa atin yung may pagkain sa table. Even if we cannot eradicate poverty, at least we hope that this little thing will help you in the days to come.
9: Senior citizen, indigent, single parent, at mga person with disability, gaya ni Jennifer na dating stroke patient, ang unang binigyan ng libreng bigas. Bahagi ng pondo para sa programa ay mula sa Local Government Support Fund at Office of the President.
13: I'm very grateful in Manila through utilization of LGSF properly by the President. Kita nyo naman, napapakinabangan ang taong bayan. And we're looking forward for those projects in Manila and all over the country.
9: Una nang binisita ng unang ginang ang mga residente ng Barangay Doña Imelda sa Quezon City noong Lunes. Hanggang Biyernes, mag-iikot sa iba-ibang lugar sa Metro Manila ang Rice Distribution Initiative na ito para mamahagi ng tulong sa iba pang residente. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
14: Umarangkada na ang pamimigay ng tulong pinansyal sa libu-libong residente na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Personal ding binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga lugar na matinding naapektuhan ng pagyanig. Nagpapatrol, Chat and Sagay.
15: Mula Jansan Airport, lumipad ang helicopter ng Philippine Air Force papunta sa Balut Island sa Davao Occidental. Isa ang isla sa mga matinding napuruhan ng tumama ang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo a 8. Hindi pa rin nakukumpuni ang marami sa mga bahay at ari-ari ang nasira ng pagyanig. Ngayong Martes, tumanggap na ng cash assistance ang mahigit 7,000 na wala ng tirahan sa isla. Bukod sa cash na pampaayos sa kanilang bahay, mabibigyan din ng medical assistance ang ilan sa mga residente. Kabilang dito ang anak ni Monira Chiquito na nabagsakan ng debris noong lumindol.
1: Yung linog, nasagasaan siya ng haligi namin. May pisa siya dito. Tapos ngayon, may dati siyang sakit.
16: Kasi na masimulan ng maayos para matapos rin agad itong mga payout na to. Ang layunin natin is makabalik sila to some sense of normalcy.
15: Sunod na pinuntahan ng DSWD ang Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Mahigit 20,000 pamilya ang binigyan ng ₱5,000 para sa partially damaged houses at ₱10,000 naman sa totally damaged. Habang papunta naman sa Sarangani ang Air Force Chopper, kitang-kita mula sa itaas ang ilan sa mga gumuhong lupa at ang coastal uplift sa bayan ng Glan. Bumuhos ang ulan pero hindi ito inalintana ng mga benepisyaryo na matyagang pumila para makakuha ng ayuda.
17: Ayon sa DSWD, hindi dito nagtatapos ang paminigay ng cash assistance sa lahat ng mga nabiktima ng lindol noong June 8, 2026 sa buong Soccsergen maging sa Davao Occidental.
15: Tiniyak ng kagawaran na magtutuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal hanggang sa Hulyo. Sa kabuuan, mayroong 139,000 na pamilya ang apektado at makatatanggap ng payout na pinondohan ng halos 800 milyong piso ng pamahalaan. Chat Ansagay, ABS-CBN News, General Santos City.
18: Alamin na po natin ang update sa Bagyong Francisco mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may kasunod pa ba si Francisco?
19: Alam mo Alvin, may inasahan pa yung potensyal na isang bagyo kasunod ng Bagyong Francisco na naging super typhoon kagabi pero huminarang din bilang malakas pa rin na typhoon kaninang umaga. Taglay ngayon ng Bagyong Francisco ang hangin na 175 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot pa rin hanggang 215 kilometers per hour. Kumikilos po ngayon ang bagyo pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Kita natin sa ating satellite animation, humahampas ang kaulapan ng bagyo sa laking bahagi ng Luzon. Nagdala po yan ng mga pag-ulan. Dahan-dahan pang hihina ang bagyo habang lumiliko sa may silangan ng extreme northern Luzon at bagamat mananatili po ang bagyo sa typhoon category hanggang makalabas po ito ng PAR sa Webes ng gabi o Biyernes na ng madaling araw. Nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 dyan sa Batanes at northeastern Cagayan. Kinabibilangan po yan ng Eastern Babuyan Islands at ng mga bayan ng Gonzaga at Santa Ana. Samantala, yung kanina namagit kong bagyo, lumakas pa at naging tropical storm na. Yan po ay nabuo sa labas ng PAR at ito ay may international name na Higos. Ito ay halos 2,500 kilometers silangan na ating bansa at wala pang epekto sa panahon sa Pilipinas. Hihilahin po ng Bagyong Francisco ang habagat patungo sa Luzon habang ito ay paakyat at inasan po yung mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Posible yung mga pagbaha at paguho ng lupa lalo kapag manalakas ang ulan. Kaya kapamilya, mag-ingat, magplano, maghanda at makinig po sa inyong local disaster officials. Patuloy namang kikilos pahilagang kanluran yung Bagyong Higos. Ito ay pwedeng sumilip o dumikit lamang sa northeastern corner ng PAR. Kung sakaling ito po ay makapasok ng PAR, tatawagin po ito sa local name na Gardo. Ito ay pwedeng malusaw din sa araw ng Biyernes. Manatili po nakaantabay sa updates ukol sa mga nabanggit na bagyo at sa habagat. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, June 24 sa Mindanao, may mga pag-ulan po sa umaga sa may Basilan, Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur at sa may Lanao del Norte. May mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ibang bahagi ng Mindanao sa tanghali at hapon, lalo sa may Bukidnon at Agusan del Sur at sa gabi, may aasan pa mga pag-ulan sa ilang lugar sa Caraga, Soccsergen at Zamboanga Peninsula. Sa Visayas, malalakas po ang ulan sa umaga dito sa may Guimaras at Panay Island at uulan din sa ilang lugar dito sa Negros at Central at Eastern Visayas sa tanghali at hapon. May aasahan pang ulan sa may bahagi ng Leyte sa hapon at pagsapit ng gabi, malaking bahagi na po ng Visayas ang walang ulan liban sa may southwestern portion ng Negros Occidental. Sa Palawan, aasahan din po ang kalat-kalat na mga pag-ulan dahil sa habagat at mas maulan bandang hapon sa maraming lugar sa probinsya. Pwedeng tumagal yung mga pag-ulan sa northern Palawan hanggang oras ng hapunan. Sa Luzon, madaling araw po hanggang umaga, maulan dito sa may bahagi ng Mindoro at niyahasan ding mga pag-ulan bago magtanghali dito sa may Ilocos Region. Tanghali hanggang hapon naman maulan sa may Central Luzon at sa Pangasinan. At pagsapit po ng gabi, malaking bahagi ng Luzon ang walang ulan liban dito sa may southern part ng Mindoro. Tayo naman sa Metro Manila, mataas po ang tsansa ng ulan sa umaga na pwedeng tumuloy hanggang tanghali. Makulimlim po buong araw at pwedeng umulan muli pagsapit ng gabi. Kaya ihanda ang inyong mga payong. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
18: Sa isang kuweba sa Peña Blanca, Cagayan, may natagpo ang mga piraso ng buto. Ayon sa mga eksperto, maring pag-aari ito ng mga sinaunang uri ng tao. Ito ang pasilip sa pinakabagong kwentong tatalakayin ni Harleen Delgado sa Philippine's Strangest Mysteries.
20: May mga misteryong nawawala sa paglipas ng panahon. Meron namang naghihintay lang na mahuhay. Sa isang kuweba sa Pilipinas, may nadiskubreng mga ngipin at buto na sa unang tingin, aakalain mong ordinaryong fossil lang. Pero magpapabago pala sa kasaysayan at pag-unawa natin sa evolusyon ng tao sa kasalukuyan.
21: It was dug in 2007, published in 2010. Ito yung original Kaloman, the MT3. First published 67,000.
20: Taong 2019 nang iprinisenta sa publiko yung mga buto sa kuweba ng Kalaw. Tinawag itong Homo luzonensis. Pero naisip niyo ba kung paano nakarating ng Luzon ng Homo luzonensis? Balikan natin ang pagkakadiskubre sa itinuturong bagong species ng tao na natagpuan dito sa Pilipinas. Ito ang Philippine Strangest Mysteries.
18: Sabay-sabay po nating alamin ang kwento kung paano nakarating sa bansa ang sinasabing sinaunang tao, ang Homo luzonensis o Kalyawman, sa Philippines' Strangest Mysteries. Mamaya na po yan, 8 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel.
8: Susunod, ICC judge nagbabala sa mga abogado ng magkabilang panig sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At Coco Martin, binasag ang sariling record sa unang episode ng Sigabo. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
22: Ang tunay na matapang, hindi gumagapang.
23: Tatapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
24: Walang masyadong madrama, pang-action lang tayo eh.
22: Hindi kinakalawang.
23: Ibang klase ka pare, intindi mo.
25: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
22: Hindi mo malilim lang.
26: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usga to.
22: Ilabas ang mga matatapang.
25: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
22: Dito sa Sine Matapang.
27: Kung talagang matapang ka, mag one-on-one tayo.
22: Sa sini mo, hari ka rito!
28: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
29: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
30: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
31: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
32: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
31: Ang naninindigan para sa katotohanan.
33: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
31: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres.

0: malungkot pag hindi kita kasama.
1: Lupit naman nyo.
2: Sa sili mo, hari ang saya. Hari ka rito. Wala kayong gagawin kundi mag-relax, uminom. Wow! Ang sakit sa lalamunan!
3: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagkinig.
4: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
5: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
6: Sana nasanay ako dyan!
5: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
7: Hello to Marian!
8: Hello, Lola!
9: Cute na!
5: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka!
10: Habang patuloy ang imbestigasyon sa mga insidente ng mga karahasan sa ilang eskwelahan, muling nababaling ang atensyon ng publiko sa problema ng bullying at iba pang mental health problems. Paano nga ba dapat ito tugunan, lalo na sa loob ng tahanan? Nagpapatrol, Rafael Bosano.
11: Sa loob ng 2 linggo, hindi bababa sa 3 ang insidente ng karahasan na nangyari sa mga eskwelahan. Kaya ang ilang paaralan, pinaigting na ang seguridad. Gaya sa Batasan Hills National High School, sa entrance pa lang ng eskwelahan, tinitignan na ang mga bag ng mga bata para masigurong walang lamang ipinagbabawal na mga bagay.
12: Sabi namin, mas paigtingin pa yung paggamit ng metal detector. Kasi kahit pa paano, nakakatulong yun na deterrent na yun. Na makita lang nila na mayroong medyo aware na kagad yung bata. Tapos, ang values education naman namin, ongoing yung kanilang ng bullying sa klase.
11: Nananatili ngang malaki ang problema ng bullying sa mga paaralan at nakababahala ang datos dito. Sa tala ng Program for International Student Assessment o PISA noong 2019, 6 sa bawat 10 Pilipino mag-aaral ang nagsabing nakaranas sila ng bullying, ang pinakamataas sa lahat ng mga bansang kasama sa pag-aaral. Makaraan ng 3 taon, halos kalahati pa rin ng mga mag-aaral sa Pilipinas ang nagsabing nakaranas sila ng paulit-ulit na bullying. Kaya ang Batasan Hills National High School nagpaskil na ng mga QR codes sa iba-ibang bahagi ng eskwelahan para sa mga estudyanteng nakakaranas ng bullying na nangangailangan ng tulong. Pagtitiyak ng paaralan, hindi nag-iisa ang mga bata at handa silang makinig. Bukod sa paaralan, higit na makatutulong sa mga batang sangkot sa bullying ang sarili nilang pamilya. Ayon sa isang child and adolescent psychiatrist, sa tahanan dapat pinakadama ng isang bata ang kumpiyansa at seguridad. At ang unang hakbang tungo rito ay maayos na komunikasyon ng mga magulang at kanilang mga anak, sila man ang bully o ang nabubully.
13: We have to connect first before we correct them. Listen to them first. Instead of asking what is wrong with this child, maybe we can start asking what happened to this child. Why is he or she hurting other people through words to physical aggression? A child who displays aggressive behavior towards himself, towards the family, and towards other children, they are also suffering.
11: Dagdag ni Dr. Abari, dapat ding maintindihan na dahil sa pandemya at lockdown, naantala ang emotional development ng mga bata. Kaya nagiging hamon ang sabay-sabay na pagbuhos ng matinding emosyon. At kahit may mga batas na at hakbang ang mga paaralan para matugunan ng bullying, para sa mga eksperto, mahalaga na maintindihan muna ito.
13: Kasi kung alam po ng mga estudyante at alam din po ng mga magulang, then they can do something about this. Reporting and how to respond to bullying, it should be part of the orientation. For students, how to speak up, how to refuse to join in and report the behavior to a teacher, guidance counselor.

0: or school administrator.
1: Binigyan din nila na hindi dapat binabalewala ang mga reklamo ng pambubuli at agad itong nabibigyan ng aksyon. Dahil sa huli, ang mga paaralan ay dapat manatiling lugar ng pagkatuto, hindi ng takot. Para sa mga nakakaranas ng pagsubok sa mental health, maaaring dumulog sa NCMH Crisis Hotline 1553 at sa 0917-899-8727 para makahingi ng tulong sa eksperto. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
2: Sa ibang balita naman, gusto ng isang senator judge na tuldukan na ang usapin kung ilang senador ang nararapat na bumoto para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Pero kahit di pa nag-uumpisa ang mismong paglilitis, issue na sa pagitan ng prosecution at depensa ang pagmamarka ng ebidensya. Nagpapatrol, RG Cruz.
3: Dumagdag si Senator Amy Marcos sa mga senador na naniniwalang 16 ang bilang ng senador na kailangan bumoto para makonvict, matanggal sa pwesto at maban sa gobyerno si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ito'y matapos ang hirit ng ilan na pwede itong bawasan dahil posibleng wala sa paglilitis sila Senador Bato de la Rosa at Jingoy Estrada.
4: Wag na nag-iimbento ng 22, 23, baka 20 pa. Ay nako, tigilan yan. Eto na nga, binaluktot na nga lahat ng batas, babaluktotin pa rin ang konstitusyon. Kung may benda law, mas malala ito. Benda konstitusyon. Stop it.
5: Kung magbago man po ito, then we will abide by the changes in the voting threshold. But as far as the prosecution is concerned, we are certain of the level of evidence that we have that we will reach 16 votes.
3: Ganito naman ang eksena sa closed-door pre-trial conference. Sa mga mesang okupado ng mga kinatawan ng Senate Secretary, Prosecution at Depensa, minamarkahan ang mga tig-apat na libong ebidensya na magkabilang panig.
6: Right now, there are four teams who are facilitating the marking of exhibits. Magkakaroon ng comparison of document before marking, one for the prosecution and next for the defense.
7: At ibig pong sabihin nun, ay kinukumpara din namin ang original sa photocopy, yung mga ganung bagay. So, hindi lang po simple yung pagmamarka.
3: Paliwanag pa nila may mga dokumentong kapwa ebidensya ng prosecution at depensa, pero hiwalay talaga ang marking.
5: So, ibig sabihin, for the same set of evidence, we have to do it twice.
7: A very concrete example nga this morning is nagkaroon ng discrepancy yung document namin sa document nila kahit na iisa lang. No, yung sa itsura, iisa lang yung dokumento, but when you turn the page, nagkulang ng isang page yung sa kanila.
3: Tingin na magkabilang panig, tatagal pa ng ilang araw ang markahan ng ebidensya.
8: Unang-una, we are contemplating on adding more teams and additional dates.
7: Hindi namin dinidiscount yung possibility, pero sa ngayon, pinipilit naman talaga natin na mapabilis at matapos, no, ma-expedited proseso.
3: Nais naman ng prosekusyon ipaliwanag ng depensa mga isinumite nilang ebidensya at testigo.
5: Ito pong listahan po ng mga witnesses sa documents ay essentially nagmumula sa House Justice Proceedings na kine-question ho nila from the very beginning. Hindi ba? Nakakatawa yun eh. Hindi ba? Kumbaga, it should come from, the defense should come from independent witness lists and evidence list.
9: It is the prerogative of either the defense or the prosecution to choose the witnesses and the pieces of documents that they will, or pieces of evidence that they will be presenting. So really, I don't see the issue in that.
3: Tiwala naman na magkabilang panig na hindi naaantala ang proseso sa kabila ng matagal na markahan ng ebidensya. RG Cruz, ABS-CBN News.
10: Nagbabala ang ICC judge sa mga abogado na magkabilang panig sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pagrespeto sa korte at pagbibigay ng panayam sa media. Gate po ng West, nagdudulot umano ng fake news ang mga panayam. Nagpapatrol, Jofel Tesorio.
11: Tumagal lang ng 20 minuto ang ikalawang status conference kaugnay ng kasong crimes against humanity na kinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pero malaman ang mga pahayag ni ICC Judge Joanna Corner ng Trial Chamber 3 sa mga abogado na magkabilang panig. Babala niya, hindi media ang lugar ng paglilitis kundi ang korte.
12: The appropriate forum for counsel to raise matters is in the courtroom. trials are not conducted by the court of public opinion, but by this court during the course of the proceedings.
11: Get the corner, umaani ng atensyon hindi lang sa mainstream media, kundi sa social media, ang mga binitawang interview ni dating defense counsel Nicholas Coffman na nakapagdulot din ng pagkalat ng fake news.
12: That's not, of course, only mainstream media, but as is common these days, social media. And additionally, appears to have provoked suppliers of what is undoubtedly fake news.
11: Sabi pa ni Judge Corner, nagbigay na sila ng paalala kay Coffman na respetuhin ang korte noong pang Oktubre 2025.
12: On the 3rd of October of last year, the pretrial chamber issued a reminder to him to remember that he had a professional duty to be respectful and courteous to the chamber. Regrettably, that reminder had no effect.
11: Pero Abril nitong taon, sinabi ni Coroner, nagbigay ng dalawang panayam si Coffman na tumutuligsa sa desisyon ng pretrial chamber. Nagbabala rin si Coroner sa media na nagko-cover na hindi dapat iulat ang mga pinag-uusapan sa private sessions. Sa status conference, tinalakay ang deadline ng pagsumitin ng obserbasyon sa report ng medical experts kaugnay ng kalusugan ni Duterte. Hiniling naman ng prosekusyon na isumite isang linggo mula sa August 31 deadline ang observation. Pinag-usapan din kung paano ang protocol sa paghawak ng confidential information at ang bilang ng pahina ng trial brief ng prosecution na aabot sa 160 pages. Jofel Tesorio, ABS-CBN News, The Hague, The Netherlands.
10: Maagang nag-exit si Pinay tennis ace Alex Ayala sa women's singles sa Bad Homburg Open sa Germany. Tinalo siya ni world number 26 Elise Mertens ng Belgium sa opening round. Lumabang si Ayala 3-1 sa opening set, pero kinuha ng Belgian ang sumunod na limang games at sa second set, umabante si Mertens 5-2 gamit ang malalakas at matutulis na serve. Dalawang match points ang nasave ni Ayala sa kanyang serve para bahagyang dumikit 5-3. Pero tuluyan ang tinapos ni Mertens ang laban sa sumunod na game. Ang final score, 6-3 at 6-3. Ito na ang ikatlong sunod na panalo ni Mertens laban sa Pinay.
13: Elise is a very experienced player, very veteran also, and I've played her a couple times before and also have encountered so many challenges. I'm proud of how I fought, I'm proud of what I did, and I'm proud of how I showed up.
10: Sa kabila ng pagkatalo, hindi pa tapos ang kampanya ni Ayala sa torneo. Maglalaro pa siya sa doubles draw sa Miyerkules, katambal ang dating Grand Slam champion at tennis legend na si Venus Williams.
13: Siyempre, excited na excited. Hindi araw-araw na makakasama ko si Venus sa court, no? Kaya bigay todo talaga.
14: Susunod! Coco Martin pinatunayang wala pa rin kupas pagdating sa aksyon. Yan! At iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
15: Walang kalma-kalma!
16: Lahat ng tao! Huwag ka tayo!
15: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
17: Itawan mo ko!
18: Pagtatanggol ko kayo.
15: Bumibuelo ka pa lang. Kamao na nila ang sasalubong sa'yo.
18: Pasensya ka na. Mas mabilis ako eh.
19: Yeah! Giling mo! Giling! Pinabili po kami!
20: Ayun oh!
15: Sine Kamao! Sa sine mo, Hari Garito!
21: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM.
22: Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka. Huwag mong tanongin kung mahirap, tanongin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
0: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
17: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
20: Akala ko magbibigyan mo sa crush mo yan.
23: Boy, kilig.
24: Sakay.
25: Cute ka pala, no?
23: Boy, kinikilig.
26: Ganda ko, no?
23: Sobra.
20: Yakapin mo! Ganon!
23: Totoo ba ang nadarama?
25: I love you!
20: Sorry, I don't love you!
27: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
23: Shucks, ito ba yung pag-ibig na?
20: I love you, I love you, I love you, I love you!
28: I love your braso.
23: Ayan o, sobre. Sine Kibig.
27: Saturday and Sunday.
23: Dito sa sine mo. Hari ka rito.
27: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
29: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
14: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
30: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako!
31: Ubusan ito ng lahat.
32: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
30: Mabagsik at walang sinasakto.
31: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
30: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
33: Sa akin ka ba rin babagsak?
31: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo. Nandito na ang matandang dagang nintay. Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
32: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
25: Saan?
32: Sa puso mo.
30: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
27: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
34: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: Walang kupa sa aksyon si Coco Martin. Yan ang kanyang pinatunayan sa pagbabalik sa telebisyon. Binasag niya ang kanyang sariling record sa dami ng mga tumutok sa Buena Manong episode ng Sigabo. Nagpapatrol MJ Felipe.
1: Bago ang world premiere ng Sigabo nitong Lunes ng gabi, dumalo muna sina Coco Martin, Julia Montes, kanilang co-stars, at buong produksyon sa isang Thanksgiving Mass. Pagkatapos, diretso sila sa watch party kung saan kasama nilang nanood ang ilang kapamilya employees, ABS-CBN executives, at partner executives mula sa ALLTV, A2Z at TV5.
2: Pinapakita natin na ito, tulong-tulong ang industriya. Para bumalik muli ang sulita.
1: Unang sultada pa lang, bak-baka na agad ang binigay ni Coco. Mahigit 15 minutong makapigil-hiningang action scenes ang pang-Bueno Mano ni Coco sa mga nakamiss sa kanya ng husto. Mala-pelikula ang mga kuha ng kamera, kulay, texture at iba pa. Wala nang bitawan habang kinukwento ang buhay ni Gabo mula sa kulungan hanggang sa makalaya. Nasilip na rin ang karakter ni Julia Montes na si Samantha Jacinto na agad sumabak sa kapanapanabik na car chase scene. Matapos ang drama at aksyon, pinakilig naman ni Coco at Julia ang mga manonood. Matapos ang isang oras na pilot episode, palakpakan sa loob ng studio. Lahat kinakamayan at chinichear si Coco sa tagumpay at ganda ng unang episode.
2: Nakakahinga na kahit konti, pero syempre everyday pa rin kinakabahan. Pero kumpiyansa ako. Kasi hindi lang maganda yung pilot, hindi lang maganda yung first day eh. Sinisigurado namin lahat ng episode. Lalo na tomorrow, Tuesday, iba naman. Makikita nyo yung dynamics ng family, yung comedy, yung community, yung bawat character. Sobra akong proud.
1: Pinatunayan ni Coco na wala pa rin siyang kupas pagdating sa aksyon. At pinamalas din niya na hindi pa rin nawawala ang magic niya pagdating sa pagpapakilig.
3: Maski na naman ako kinilig. Actually, nahihirapan ako nung simula kasi syempre ang hirap pala kapag kayo na yung magkatrabaho sa ganong aspeto ng eksena. Tapos ang daming nanonood.
2: Kaya every time natutuwa sila, na-excite sila, nagagalit sila, nag-cheer sila, ang sarap sa pakiramdam sobra.
1: Marami ring tumutok sa Sigabo sa kani-kanilang tahanan na pansamantalang napahinto sa gawaing bahay para panoorin ang pagbabalik ni Coco sa primetime.
4: Ayan na, bubuga na. E paano mo, Gabo?
1: At sa pilot episode ng Sigabo, na-break ni Coco ang sarili niyang record. Mula sa mahigit 340,000 peak concurrent viewers ng FPJ's Batang Quiapo sa Kapamilya Online Live sa YouTube, umangat sa mahigit 404,000 ang online concurrent viewers o yung sabay-sabay na nanonood sa Kapamilya Online Live. Hindi pa kasama rito ang ratings sa free TV at cable channels. Labis ang pasasalamat ni Coco at iniimbitahan ng lahat na manood ng Sigabo gabi-gabi pagkatapos ng TV Patrol sa ALLTV 2, A2Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa iWant. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: Bilisan na natin.
6: At para... yan ang mga... Oh, congratulations, Sigabo. Okay, congratulations. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
5: Ayaw naming nabibitin kayo.
6: Yeah.
5: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang programa sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa ALLTV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang alas 8.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SWAT Report. Spot Report. Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report.
0: Magandang magandang gabi mga kaservisyo at kapamilya. Ay, alas 8 na po. Ibig sabihin,
2: Spot Report
0: na po kung saan ang bawat kaso may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat mong malaman.
0: Bawat kaso po ay aming tututukan. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Ay, lahat po ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman po, Jeff Caparaz. Ito po ang
0: Spot Report!
2: Spot Report! Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Hoy partner, our wish is their command. Ito na nga partner, June 23, 2026 na po mga kasibisyon kapamilya, araw po ng Martes. Ay, kamusta na ho kayo? Aba, araw pala ng Martes partner, pero ang pakaramdam ko'y parang pa-Webes na kanina.
1: Happy weekend ka na agad.
0: Oo, sobrang dami partner nang nangyayari. Sobrang dami ng istorya mula pa kahapon na nalunisan tayong lahat. Ang dahil pa natin tinututukan na bukas hump day pa lang. Pero kapit pa po mga kasubisyon kapamilya, dahil bukod po sa napakaraming istorya, ang sahod malayo pa.
1: Sabi nga nila, partner, parang napakahaba ng June.
0: Napakahaba.
1: May mga nakausap tayo sa labas, syempre. Sinasabi nila, parang ang haba ho ng June, ano? O para nung Mayo.
0: Correct. Anong factors? Bakit pakaram natin
1: daming
0: mahaba
1: nangyari,
0: ang
1: partner,
0: June?
1: Opening of classes pa lamang. Nilindol yung ating mga kababayan sa Jensen. Marami pang mga nakakagulat. Parang linggo-linggo, mayroon tayong pinagdadaan ng emotional stress.
0: Totoo yan, partner.
1: Tulad nung kahapon, partner, kahit di natin kaanak yung mga biktima dyan sa Tacloban, di ba? Lahat tayo apektado. Kasi this is new to us sa Pilipinas. Di ba kahit si Secretary Gatchal yan, nagulat. Lahat ng nakakausap natin.
0: Dahil nga, since this is new to us, lahat tayo nagulantang po doon sa insidente na yun. Dahil noon, partner, sa ibang bansa natin nababalitaan yung mga shooting sa mga eskwelahan ng mga estudyante rin, yung mga salarin doon sa insidente. Ngayon ho, dalawang estudyante. At ito na naman, partner, ang tinuturo na naman isa sa mga posible naka-impluensya at dahilan, isa na naman hong online game. Di ba, partner, hindi naman itong online game ito, hindi naman to first time na sinasabing nakaka-impluensya doon sa mga kabataan. Tanda mo, partner, nung sa Laguna, sa Calabarzon, di ba, may report before na may plotted school bombing, school attack, na ang itinuturo rin po na itinuturo rin na dahilan at nakaka-impluensya, syempre, yung kanilang paglaro ng violent online games.
1: Kaya, partner, ako'y humahanga doon sa mga bata na se-separate nila yung laro sa realidad. Di ba? Yung mga bata na ganyan, partner, kahit na mga edad siyam, sampu, alam nila na itong reality, ito ay laro lang. Di ba? So respect sa mga batang yon, ay pinalaki ho kayo ng tama ng inyong mga magulang.
0: Tama yung partner. O kaya nga may tinatawag na screen time partner
1: Screen time. Alas 8 na. Marlene! Alas 8 na.
0: Sige na nga, gagawa na ako.
1: Mata mo!
0: Sige na nga, matutulog na ako.
1: Mata mo! Ano pinaglalaro mo dyan? tulog na, alas 8 na.
0: Tama. At pag may screen time, dapat yung mga bata po na nakikinig sa atin, eh makinig kayo sa inyong mga magulang. Dahil parents sa inyo yan.
1: Okay, mami. Pag ikay nahuling na sa... Nagtatago kami, mga batang
0: gano'n. Nakakumot.
1: Eh, maliwanag yung screen part niya.
0: Wala kang takas.
1: Ano sinasabi ko na matulog ka?
0: Labas ka, diba? Di ang ending, i-confiscate pa yung gadget mo. Diba? Ang layo na natin
1: Mababawasan.
0: Eh, naku po, yan pong pinag-usapan natin maya-maya lamang ikabilang hudo sa ating tatalakayin.
1: Ay, pala.
0: Sa isa sa ating mga makakapanayam ngayong gabi mula sa Philippine National Police. At meron pa tayong ibang mga kaso tututukan ngayong gabi. But of course, bago ang lahat, abay, pasadahan muna natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
2: SWAT Report. Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa SWAT Report. SWAT Report.
1: Sa unang bugso ng balitaan, mga kapamilya, tumagal lang ng 20 minuto ang ikalawang status conference sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Tulad ng inaasahan, hindi dumalo ang dating Pangulong na una nang lumagda ng waiver para hindi sumipot sa ikalawang status conference. Pinangunahan ni ICC Trial Chamber 3, Presiding Judge Joanna Corner, ang status conference kasama sina Judge Nicholas Gilu at Judge Kibong Paek. Sa status conference, tinalakay ang deadline sa pagsusumite ng obserbasyon sa report ng medical experts kaugnay ng kalusugan ng 81 taong gulang na si Duterte. Hiniling din ng prosecution isumite isang linggo mula sa August 31, deadline ang observation. Pinag-uusapan din kung paano ang protocol sa paghawak ng confidential information, gayon din ang bilang ng pahina ng trial brief ng prosekusyon na aabot sa 160 pahina. Nagbabala naman si Judge Corner sa defense at prosecution team, gayon din sa victims counsel, hinggil sa pagpapaunlak ng interview sa media. Partikular na binanggit ni Corner ang panayam sa media ng dating lead counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman matapos pagtibayin ng ICC ang jurisdiction sa kaso ni Duterte na tinawag ng hukom na inappropriate.
3: We see no reason why counsel should feel it necessary to make any comment to the media. The appropriate forum for counsel to raise matters is in the courtroom. Trials are not conducted by the court of public opinion.
0: Samantala, sa kabilang banda naman, may paalala rin si Corner sa media kaugnay ng pag-abrita ng mga proseso ng ICC.
3: This case has attracted, not surprisingly, a substantial amount of media interest, the Philippines in particular. And additionally, appears to have provoked suppliers of what is undoubtedly fake news. The first thing we wish to emphasize is the need for the media to report to the public accurately and fairly what is said in court to avoid speculation.
1: Itinakda sa July 14 ng susunod na status conference. Nauna nang inanunsyo sa unang status conference na sisimulan sa November 30 ang paglilitis sa dating Pangulo.
2: Report.
0: Samantala, hindi naman inakala ng ina ng isa sa tatlong nasa wing estudyante na magagawa ng isa sa minor de edad na children in conflict with the law ang pamaril sa San Jose National High School kahapon. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Erbea Fabian, nanay ng nasa wing si Chris Lawrence Fabian, na mabait at miyembro ng Boy Scout of the Philippines ang isa sa mga estudyanteng namaril. Kaklase rin anya ito ng kanyang anak noong nakaraang taon, kaya hindi lubos akalaing magagawa ang pamamaril. Si Chris ang grade 10 student sa video na estudyanteng nagpapasok na kaklase sa classroom at nagsara ng pinto. Pero tinamaan ng bala sa balikat. Nanawagan naman si Erbea na dapat managot ang dalawang estudyante. Pero kung hindi man, makukulong dahil minor de edad, dapat magulang nila ang managot sa batas. Sinabi naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalia na personal niyang bibisitahin ang mga sugatan at nasalong estudyante bukas. Inatasan na rin ng regional office na sagutin ang gastusin sa ospital at pagpapalibing sa mga biktima at tiniyak na tututukan ang psychosocial intervention ng mga apektado.
1: Isinailalim sa temporary ban ngayong araw ang gaming application na Gorbox. Sinabi ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Undersecretary Renato Paraiso na pansamantalang binlock ang Gorbox bilang pag-iingat habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban. Hindi aniya maaring baliwalain ang posibleng impluwensa ng mga online platform sa pamamaril at makatutulong ang pansamantalang pagbabawal para matukoy kung may papel ang laro sa mga ikinilos ng mga estudyante. Ang Gorbox ay isang laro kung saan maaring gumamit ang mga user ng iba't ibang armas para gumawa ng malawakang destruction o pagkawasak.
0: Ano ang partner kanina nung ni-research ko yung Gorbox na ano ba itsura niyan? Abay, partner, meron doon sa laro, may bahagi ng laro na itatest ka kung gaano ka accurate mang headshot. Eh, isipin ko mga bata po ang naglalaro niyan at may mga laro pa dyan na partner, talagang totodasin mo o tatapusin mo yung kalaban mo ng malapitan. At may mga blood effects pa, partner, talagang sumasalamin sa parang katunay na buhay ng mga sitwasyon. Talagang napakadelikado ng ganitong mga laro.
2: Spot Report!
0: Samantala, sa ibang balita naman, humarap sa National Bureau of Investigation ang nagbitiw na head coach ng Ateneo Blue Eagles sa Tab Baldwin kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng manlalarong si Rene Baterbonia at Divine Adili sa kasagsagan niya ng team building activity sa Dipocolao Aurora noong June 8. Hindi na nagpaunlak pa ng panayam sa media si Baldwin na dumiretso sa Homicide Division pagdating sa NBI kaninang pasado alauna 40 ng hapon. Kinumpirma naman ng NBI na natapos na ang autopsy report sa mga labi ni na Baterbonia at Adili na naipadala na rin sa kanilang pamilya. Inaasahan ding matatapos na ngayon at Linggo ang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang manlalaro dahil sa pagharap sa NBI ni Baldwin na ikukumpara ang testimonya sa pagharap sa PNPCADG noong Biyernes.
1: Sa ibang balita, aabot sa 1.7 billion pesos na halaga ng puslit na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa pantalan sa Maynila. Galing Cebu ang kontrabando sa unang idineklarang consumer goods. Nang buksan ang ilan sa 23 container van, tumambad ang kahong-kahong sigarilyong gawa sa Dubai at China na walang tax stamp at walang health hazard label sa kaha. Nakaalis na ang barkong nagbagsak ng produkto habang nagbabacktracking na rin sa isa pang nakapuslit na container van. Sisirain ng otoridad ang mga kontrabando para hindi na mapakinabangan. Dali lang yung itrace ng partner ko.
2: Spot Report! Spot Report!
0: Inanunsyo naman ang Department of Social Welfare and Development na tatanggapin sa piling mga drugstore o butika sa buong bansa ang guarantee letters para makakuha ng libreng gamot ang publiko, lalo na ang mga nangangailangan. Ayon sa DSWD, simple lang ang requirements basta't may dala kang isang valid ID at reseta mula sa doktor. Lahat ay pwedeng mag-apply, mahirap man o middle class. At kahit anong gamot, pwede basta nasa reseta ng doktor. Hanapin lang aniya ang signage sa mga butika na tumatanggap ng guarantee letter at may ilang malalaking drugstore din at butika na ang kapartner ng DSWD. Kinakausap na rin ng DSWD ang ibang drugstores para mapasama sa programa ng kagawaran.

0: ng dagdag pang mga balita mula sa labas ng ating himpilan. Hatid ng ating mga Radyo Patrol.
1: Catholic Educational Association of the Philippines nananawagan ng agarang aksyon matapos ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila. Hatid po ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, take it away.
2: Jeff Marlene, nanawagan ng Catholic Education Association of the Philippines o CEAP na agarang reforma upang maibalik ang kaligtasan at kapayapaan sa mga paaralan matapos sa mga naganap na pananaksak at pamamaril. Ayon sa CEAP, nakababahala ang paglala ng mga insidente ng karahasan, nagsisimula sa pambubuli at alitan ng mag-aaral. Nanawagan ng CEAP sa pamahalaan, Department of Education, Commission on Higher Education at iba pang sektor na paigtingin ang reformang nakatuon hindi lamang sa academic learning, kundi pati sa paghubog sa pagkatao, pag-uugali, emotional at social responsibility ng mga kabataan. Hinikayat din ng samahan ng mga magulang at komunidad na maging mapagmatsyag at tumulong sa paglilinang ng paggalang, pagmamalasakit at maayos na pakikipag-ugnayan ng mga kabataan. Kasabay nito, nakiramay ang CEAP sa mga pamilya ng mga nasawi at nananalangin para sa paghilom ng mga nasugatan at apektadong komunidad. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Bert, may nakausap ka ba sa CEAP?
2: So far, binigay lang sa atin ay itong statement nila. Kasi itong CEAP ay ito'y samahan ng mga Catholic schools sa Pilipinas.
1: Hindi kasi kaya ko lang natanong, Bert, kasi baka sakaling may natanong siya, partner, halimbawa, di ba? Mm. Kasi parang kahit papano, siyempre after, yung aftermath nung nangyari, di ba? Parang kahit papano, we all saw this coming, di ba? Kasi ngayon, technology.
3: Correct.
1: Hindi ba? Ayun lang, kung nakausap ko lang sa CEAP, di ba? Kung ano yung mga proactive measures, hindi ba? Kung baga parang dapat maiwasan natin na may mangyari pang ganito ulit, bago natin sabihin na may reforma, may tayo re-repasuhin, hindi ba? Kung baga paano sana na-prevent, di ba?
2: Ayun lang. Pero yun nga, ang sabi nga ng CEAP is, aside dun sa academic na magturo din ng values education, paigtingin yung pagtuturo ng values education, pati yung pagtutok sa mental health at emotional ng mga bata.
1: Yun
2: ang kanilang
3: So yun sa pinaka-importante rin. At isa yun sa naging tinitignang dahilan kung bakit nga nangyari yung trahedya dyan sa Tacloban City.
1: Kung baga siyempre, habang nawala na yung fog of war dun sa nangyari, kumakalma na, parang medyo nare-realize. But parang hindi natin na-prevent ito.
3: Correct. Diba?
1: Anyway,
2: or may kakulangan ba?
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
0: Samantala, sunod naman sa isang warehouse sa Quezon City, umakit na sa ikalawang alarma. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
1: Ay, nakita natin, partner, ayun fire truck. May mga fire truck dyan. Saan kaya ito sa Quezon City?
3: Oo, partner. Kailangan natin alam. Jom, andyan ka na ba, Jom?
1: May naka-police line na, partner. Tapos, ano ba ito? Ano, kasalukuyan pa ba ito?
3: Nandun ata sa area si Jom Garner. Babalikan natin ulit yung report ni Radyo Patrol, Jom Garner. Pero, partner, bago tayo dumako doon sa report ni Jom Garner, patungkol nga dito sa sunog dyan sa bahaga ng Quezon City. Balikan ko lang yung report ni Bert Dizon. Ito na pala. Nandiyan na pala sa kabilang linya si Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
4: Mark at Jeff, 6 na oras na ang pinagsusumikapan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na apulahin ang sunog sa isang 4 na palapag na warehouse dito sa Dagos Street, Barangay Manresa, Quezon City. Itinasa sa ikalawang alarma ang sunog na nagsimula kanina pang dakong alas 2 ng hapon. Ayon sa BFP, nahihirapan silang apulahin ang apoy dahil tiis ang daan, lina puno ng mga panindang parte ng sasakyan. Wala naman naiulat na namatay o nasugatan sa nagpapatuloy na sunog. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
3: Jom, sa mga oras ito, ano yung initial na itinuturong sanhi?
1: Dahilan,
3: Do
1: hindi pa official, ano yung tinutumbo?
4: Nagpapatuloy pa yung investigasyon ng BFP patungkol sa pinagmulan ng sunog at ayaw pa nilang pangunahan yung kanilang investigasyon dahil hindi pa nga idinedeklarang fire out. Pero nakausap natin yung mga residente na nasa residential area din kasi itong warehouse na to, at ang isa sa mga itinuturuan nilang dahilan ay electrical fault wiring. Yeah. Pero siyempre, patuloy pa rin ang investigasyon ng BFP at yung official na result ng investigation ng BFP, yung ating kukunin. Maya-maya, malalaman natin.
3: Okay, with that, maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30. Alerto sa bagyo! Sa bagyo!
3: Samantala, kumuha naman tayo ng update sa lagay ng panahon mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Nasa linya na po si Ms. Lian Loreto. Good evening po, Lian. Marlene po, Jeff's Spot Report.
6: Good evening po, Ma'am Marlene, Sir Jeff, sa lahat ng ating maticus. Bye-bye. Update po muna tayo dito sa binabantayan nating bagyo. Itong si Bagyong Francisco, kaninang alas 4, ay huling namataan sa lang 330 kilometers silangan ng Kalayan, Cagayan. Typhoon po ito at may lakas ng hangin na abot sa 175 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 215 kilometers per hour. Sa kasalukuyan po, kumikilos po ito pa-northwestward, may kabagalan. 10 kilometers per hour po ang kanyang pagkilos at inaasahan nga po natin, no, maaring mapanatili niya ang kanyang lakas habang nagre-recurve po o kumikilos pahilaga patungo sa may Ryukyu Island sa may southern Japan. Inaasahan po natin possible lumabas ng ating PAR pagsapit po ng Thursday evening o Friday morning. Ngunit sa ngayon may nakataas pa rin po na wind signal number 1 sa may Batanes, northeastern portion ng Cagayan, kabilang ang eastern portion ng Babuyan Islands. Aside po dyan, ay inaasahan din po natin, no, yung matataas na mga pag-alon, kaya't meron din po tayong gale warning sa northern and eastern seaboards ng northern Luzon. At aside po dito sa mga lugar na ito, maaari din po makaranas ng maulap na panahon, mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagidlat ang nalalaming bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Tarlac, maging sa Maynueva, Ecija. And meron din po tayong binabantayan na bagyo naman na nasa labas pa ng ating area of responsibility, Tropical Storm Hikos, at ito po ay nasa layong 2,490 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Sa ngayon, no, ay hindi natin nirurule out yung possibility na pumasok po ito sa ating PAR. Ngunit aside po dyan, para naman po sa ating mga kababayan na nasa may southern Luzon, Visayas, and Mindanao, apektado naman po tayo ng habagat. So expect po natin, meron din po tayong mga maulap na panahon, kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog, at pagkidlat. Madalas din po yung mga thunderstorm activities natin, kaya always po i-check ang ating panahon.gov.ph website para po sa ating mga advisories ukol sa mga thunderstorms. At yan naman po ang latest mula dito sa PAGASA. Lian Loreto, magandang gabi.
3: Maraming salamat po, Ms. Lian Loreto, mula sa PAGASA Weather Forecasting Center.
5: Spot Report! DZMM, numero uno sa aksyon! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Oh, partner, ano yung sinasabi mo? Balikan yung report.
3: Ayun na nga, partner. Yung concert ko lang, partner, doon sa report din ni Radyo Patrol Bertizon. Ang punto ko, sa ngayon ay nagsisimula na nga maghigpit yung mga paaralan, partner.
1: Okay.
3: Oo, diba? Kagaya doon sa batasan, I understand, naghigpit na sila. Okay. Isa-isa na check yung mga bag. Pero nakakalungkot lang isipin, partner, na ngayon lang inimplementa o mas naghigpit sa security sa mga paaralan. Okay. Ngayong may sunod, magkakasunod na nangyari. Mm-hmm. What if may plano kaya ang DepEd, partner, na budgetan yung mga public school na bigyan ng mga kahit yung metal detector lang, no, para ma-assure na yung walang dalang ipinagbabawal na gamit
1: kuryente
3: ng mga
1: estudyante. Kuryente yan, partner. Hindi natin alam magkano konsumo sa kuryente niya.
3: Yun nga. Yung mga metal detector. At the same time, partner, pwede rin i-require yung mga private school na gumamit na nakapareho. Though kahit hindi naman na yung scanner na pinapadaan talaga.
1: Sa dami ng partner, nasasabihin sa'yo. Sa dami niyan. Madaling sabihin, sinasabi nila. Madali yung sabihin . Pero halimbawa, tiyan mo yan, partner, nakalusot, di ba? Doon sa mataas na bakod nakalusotan, sinasabi, di ba?
3: Ang sabi, hindi, dumaan sila sa
1: isa sa bakod,
3: official entrance and exit, pero magkahiwalay.
1: Magkahiwalay
3: sila ng oras ng pagpasok doon sa lugar.
1: Tsaka yung mga, yun yan, mga lagusan, partner, di ba? Kasi may mga eskwelahan na minsan, hindi naman ho lahat, pero may mga daanan yun, mga secret,
3: yes,
1: mga binabungkal
3: mga,
1: na.
3: Mga snake road, gano'n. Yung mga snake road na
1: dapat
3: inuus mga
1: school. Pero it's part of, again, domino effect nga yan eh. Siyempre, sasabihin din naman ng teacher, hindi na ho namin na, ng principal, hindi na ho namin na iikot, sa dami rin naman ho kasi ng...
3: pero bahagi kasi yun, part niya ng kanilang responsibilidad.
1: Na,
3: we understand na marami silang trabaho, siguro, pero bahagi yun ng responsibilidad ng school authorities.
1: Pwede mo siguro sabihin na kung mga isang taon, nakaligtas sa'yo, pero siguro yung napakatagal na taon, tapos nakalusot siguro yung halimbawa. Yeah, hindi gumagana ng ilaw, kung matagal nang hindi gumagana yan, ay nasa iyo na siguro yun, di ba?
3: Ay, naku. Ano mo, pili ko, napakalaking dagok nito ngayon sa DepEd at the same time, malaki yung kailangan nilang gawin para matugunan, hindi na maulit pa yung ganito mga insidente, partner. Dahil hindi ho magandang isipin na mga bata na mga minor de edad na ho'y nadadawit sa ganito mga klaseng krimen na nangyayari pa mismo sa loob ng mga paaralan.
1: Oh, ito pala, partner. Mm. Ito yung timeline pala ito ni Colonel ko. 7:30, si Alias Nash, yung 14 anyos, ay dumating doon sa eskwelahan. Umaten pa pala ng flag racing, ano?
3: Yes.
1: Tapos pumunta siya sa comfort room. Tapos inintay niya yung si Alias Rod, yung 15 anyos. Tapos siyempre, tapos na flag racing, alas 8, magkasama na yung dalawa doon sa comfort room. Tapos alas 9, umalis ng comfort room yung dalawa at nag-ikot-ikot doon sa school sa premises lugar. Pala. Ganun pala nangyari. At 9:20, doon na nga ho nagsimula ang pamamaril. At 9:22, dumating ang mga polis doon sa eskwelahan. O 9:30, makalipas lang ang 8 minuto, nasubdue na si Alias Rod. Ito hong 15 anyos. At 9:35, na-secure na yung area at nadala ho sa ospital yung mga biktima. Tapos 10:45 hanggang 3:15, dumating na ho yung SOCO doon sa lugar. At 11 a.m., si Nash ay was taken into custody ng isang civilian partner. At
3: kasi,
1: nandun yung Glock 17 pistol.
3: Kasi understand, parang nagtago pa itong si Elias Nash doon sa isang community malapit doon, sa residential area.
1: Grabe.
3: Malapit doon sa paaralan. Yan ho yung isa natin sa mga itatanong din sa Philippine National Police dahil makakausap natin si PNP Acting Public Information Office Chief Colonel Allen Rayco. Maya-maya lamang ho dito sa Spot Report. Pero bago ang lahat, sa oras na 8:27, magabalik po kami, makalipas sa ilang mga paalala.
7: Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiernos, handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot Report!
8: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
9: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
8: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
10: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
11: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
10: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
12: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
13: Happy 40th anniversary, DZMM, una sa balita, una sa public service.
5: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: ang bawat detalye. Mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report! Spot Report!
1: Imedya ng gabi, nagkabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: At ako naman po, Jeff Caparas, mga kapamilya. Mm-hmm.
1: Sa mga oras na po ito, ay kagaya po na naipangako namin kanina, makausap natin sa kabilang linya si Police Colonel Alan Rayco, ang Officer in Charge ng Public Information Office ng Philippine National Police. Good evening po, Colonel Marlene po at Jeff sa Spot Report.
2: Nang gabi, Colonel.
3: Magandang gabi po, Sir Jeff at Ma'am Marlene. Pangalan po ng Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. Pumabati po ang Philippine National Police sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa inyo ngayon ng isang magandang gabi.
1: First and foremost, Colonel, ay maraming salamat po sa inyong oras at napaunlakan niyo po kami na makapanayam kayo dito sa aming programa. Pero hihingi po kami ng update. Kamusta na ho ba ang investigasyon doon sa nangyaring shooting incident sa isang paaralan po sa Tacloban City, Colonel?
3: Yun po ay tuloy-tuloy po ang pag-iimbestiga natin at ang mga bago pong nalaman nga natin, yung resulta ng investigasyon ay napag-alaman po natin na yung araw po pala na yon, maaga pong dumating itong si alias Nash, yung pong 14 years old. Dumating po siya ng 7:30 dun sa eskwelahan at nag-attend pa po ng flag raising ceremony. Saka po siya nag-standby o nagtago dun sa isang comfort room ng school kung saan siya ay sinamahan ng 8 o'clock naman ni alias Rod. At nung mga alas 9 po ay lumabas sila ng CR, nag-ikot-ikot pa dun sa vicinity. Saka po nila ginawa nga yung nagawa nila nung 9:20 po.
1: Colonel, nabanggit nyo nag-ikot-ikot pa yung dalawa bago nila ginawa yung kanilang shooting. Ano ba to? Ano ho ang lumalabas sa investigation? Mayroon ba talaga silang specific target bago po nila ginawa yung random shooting po doon sa lugar?
3: Ito po ay hindi po natin makonclude pa fully na kung talagang meron po silang targeted. Ang lumalabas po ngayon ay dalawang room po ang pinaputukan nila.
4: Oo.
3: At yung iba ay nagtakbuhan, hindi na po natin alam, meron parang hinabol, so hindi po natin alam kung talagang targeted or kung sino po ang una nilang makita. Walang harabas po nagpaputok, lalo na po yung 14-year-old.
4: Opo.
3: Now, isa pa po ay natapos na po yung paraffin examination sa dalawa at pareho po silang nag-positive for gunpowder nitrate.
2: Colonel ko, na-establish to ho ba kung paano ho nakuha nung yung may tita na police? Paano ho nakuha yung baril nung police?
3: Iniimbestigahan pa po yan.
2: Oo,
3: hopefully we will have by tomorrow kung ano po ang resulta ng investigasyon kung paano po nato sa kamay nitong dalawa yung pong baril na galing sa isang kulisuman at yung isa po naman na nakaano sa ating nasa isang rather naka-register sa isang security agency po.
2: Opo, kasi natanong ko lang, Colonel, kasi di ba nabanggit nyo na dapat ituring nyo na parang spouse mo yung baril, hindi ba? Kumbaga kaya lang ho, para sa mga nakikinigong mga gun owners natin, what if ho tinago naman sa safe deposit box ni policewoman pero ipinaalam niya naman yung pin doon sa yung code doon sa kanyang pamangkin wala din, hindi ba, Colonel?
3: Yun po malalaman natin in the next few days most probably.
2: Opo.
3: Pag ano na po at fully nag-submit naman po yung ating policewoman to a thorough investigation as to how ito pong kanyang pamangkin was able to take hold nung kanyang firearm po.
2: Okay, Colonel, for future reference lang ho, paano ho ba ang proper gun storage po or gun safety ho para ho dun sa mga gun owners ho natin, lalo na ho yung mga nagsisimula pa lang ho na mag-possess ho ng mga baril, Colonel ko?
3: Salamat, sir. Kasi may mga fears, di ba, na
2: opo,
3: ito pong nangyari na to ay copycat dun po sa nangyari sa ibang bansa, specifically sa United States, sa US po. So ito naman kasi mas mabilis talaga ang access nila sa firearms sa US, di ba?
2: Totoo po yan.
3: Ito po sa atin ay medyo mas mahirap. Mahigpit po talaga tayo. So ito yung lalo nga nakakalungkot na ito kasi mga registered firearms po ito eh.
2: Precisely.
3: Kumbaga legal na pagmamayari. So sa ating pong mga gun gun owners, let's be responsible enough. Ang pinakamaganda po dito, pinakamaganda, kagaya po ng sinabi niyo, Sir Jeff, kanina, ay meron po silang vault, di ba?
2: Yan.
3: Kasi if you can afford, siguro, to buy guns or to have guns as a home defense or self-defense tool or weapon, ay baka kaya rin po natin kahit hindi yung kamahalan na vault. Totoo. In the absence of a vault, ay siguro yung tagupong area na merong susian man lang, this at the minimum na paglalagyan po ng ating barrel. Hindi po natin dapat i-store ito sa

0: because ormai siguro na logically baka naman nung tinuturo ang pumutok nung auntie yung buong kanyang pamangkin ay gusto niya maging responsible gun owner in the future.
1: Oo.
0: Yung bata, di ba? Ang nakakalungkot po dito ay naging kabaliktaran na gamit po ito sa isang krimen.
2: Pero Colonel, sorry partner. Pero Colonel, pwede ba 'yun? Naturuan yung minor de edad na gumamit ng barrel. Allowed po ba 'yun sa batas natin?
0: At meron naman po, 'di ba, meron tayong mga competitive shooting. Yeah. Pero of course, ito lahat ay ano mo, according sa batas po. Mm-hmm. Meron po tayong, sabi nga, hindi naman pwedeng pahiram-hiram actually ng firearm. Hindi po ito transferable na porque may lisensyado, anak ko 'yun or pamangkin ko ay pwede nang pahiramin. We will have to go through the legal process na yung license to own and possess firearm. Mm-hmm. Di ba, meron naman po tayong nakikita ng mga kabataan na nagsisipag-compete pa sa mga shooting competitions. Pero they have to go through the process. They have to have registered firearms in their own names.
2: Pero Colonel, yung trip ko lang turuan yung pamangkin ko, yung anak ko, nang walang kaukulang dokumento, pwede ho ba yon? Or kailangan talaga may pagdadaanan sa seminar?
0: Kailangan po may dokumento, kagaya po sinabi natin, ma'am. Ito po ay hindi kasi cellphone na, di ba? At the risk of sounding repetitive, hindi po talaga pinapahiram ang isang barrel.
1: Tsaka i-add ko lang,
0: kasi di ba sabi nga po nila, ang barrel, tatlo lang po ang purpose kaya ginawa ang barrel para makapatay, makapatay at makapatay. So it's a very dangerous pagka nasa maling kamay po.
1: Yun nga, tsaka add ko lang Colonel dun sa isang safety measures. May nakausap ako dati na gun enthusiast, Colonel. Ang sinasabi niya, kapag i-store mo yung barrel mo, dapat magkahiwalay ang mismong barrel tsaka yung mga bala. Hindi dapat
0: yun na po yun. Hindi makatabi. Kaya nga hindi po natin may yes, tama po. Napakaganda pong napakatama pong advice yun. Kaya nga po sinabi ko, it should not be loaded. If kung kaya nga po, magkahiwalay pa na malayo. That's the very reason pag yung mga, kahit yung mga license, shooters, kung tawagin, pag pupunta po sa kanila sa pag tinatransport po nila yung firearm nila to go to your shooting competition, magkahiwalay po. Wala pong naka-insert na magazine, wala pong at nakahiwalay po yung bala sa mismong baril.
1: Mm-hmm. Colonel, moving forward, ano ang guidance ho ni Chief sa mga RD, pababa ho sa PD,
2: yes,
1: pababa sa COPs, yung mga eskwelahan na nasa AOR nyo, ganito ang gawin, kausapin nyo mga principal. So far ho ba may guidance na ho ang Chief?
0: Meron po. Alinsunod na rin. Alam naman po natin na nagbigay na rin ng sa kautusan ng ating mahal na Pangulo, Presidente na po mismo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., as well as our SILG po, Secretary John Vic Rimulya, agad pong ipinag-utos ng ating Chief PNP ang pakikipag-coordinate po, mas stronger coordination with yung ating pong mga for unang-una po, comprehensive review of the existing security protocols and safety measures na ini-implement po sa ating mga schools. Siguro po, mayroong room for improvement talaga since nangyari na ito. Nakikita po natin that there can be room for improvement. Kaya nga po ang inaano natin dito ay there should be a review para po ma-identify natin yung gaps o yung weaknesses sa ating mga at maano po natin ng karampantang intervention.
2: Oo. Pero Colonel, kanina may mga interviews po yung mga magulang nung ilan doon sa mga biktimang nasawi dito sa insidenteng ito. At sinasabi nila na gusto nilang mapanagot itong mga bata, itong mga CICL natin, o di kaya yung mga magulang. Doon po muna ako sa mga CICL. Paano ho ba ang magiging treatment nito sa dalawang CICL na naaresto natin since heinous crime po na may tuturing itong kanilang nagawa dyan sa Tacloban?
0: Yun nga po. Ito ang malinaw naman po sa batas na yung 15 years old and below ay exempt from criminal liability. But it doesn't mean na papakawalan po sila or ibibigay po sila. In cases like this, yung sinabi niya nga po, yung mabibigat na mga kaso, like murder, ay sila po ay mandatorily na kailangan i-commit sa isang facility run by the DSWD, kagaya po ng bahay pangarap, bahay pag-asa rather, at yung mga iba pong facility na mga ngalaga sa mga CICL.
2: How about, Colonel, yung mga magulang? Ano yung mga pwedeng maging liability nila? Bukod po doon sa mga may-ari ng barel, ano yung pwedeng maging liability nitong mga guardian o magulang nitong dalawang CICL?

0: UCL.
1: Siyempre, titignan po natin yung kasama po yan sa lalabas. Once the investigation has been completed, we will give you all the details at kung ano po ang may makita man tayong liability or negligence on the part ng mga guardians or ng parents po.
2: Mm-hmm. Colonel, isa sa mga bagong lumutang ngayong araw po na tila tinuturo naging impluensya doon sa dalawang CICL natin, eh yung online game po na Gorebox. I understand sinuspende na po or binlock na po ito sa ngayon para magbigay daan doon sa investigation. Pero doon po ba sa larong iyon, sir, ano ho ang naimbestigahan ng PNP? May mga nakakausap din po ba sila ng mga individuals outside the country na posible ding talagang nakausap nila at naka-impluensya sa kanila para gawin itong krimen na ito?
1: As of now, we're still verifying all these details.
2: Mm-hmm.
1: And again, kailangan po not to preempt yung ongoing investigation and active investigation natin. Oh. It would be unfair both to those all involved parties kung magko-conclude na po tayo even before makomplete po ang investigation natin. But suffice it to say na there are very strong indicators na yung actions po na ginawa nitong dalawa ay heavily influenced by online content.
2: Oo, actually, kaya ko natanong, Colonel, kasi doon sa mga kumakalat din po na photos sa social media, yung suot po ng 14-year-old na CICL na may mga letters o logo na KMFDM, na kung i-research po natin, ang meaning po nito in English ay no pity for the majority, na kaparehong mga damit na isinuot din po nung mga previous sa shooters din po sa ibang mga bansa na namaral din po sa mga paaralan. So yun po yung ano ho ang nakikita natin dito. Meron ba tong parang influencer, foreign influencer dito sa incidenteng ito, na imbestigahan na ho ba itong t-shirt niya, na may connection po ba talaga to doon sa kanyang ginong pamarel?
1: Kasama po na sa tinitingnan nga po natin yan. Unang-una, it could be a coincidence, pero medyo mababa po ang chance diba, na coincidence ito. So we're looking into it if ever na ito po ay isang part ng pagiging copycat na ma-liin po nating babantayan, na sana po ay with all the interventions that we've been introducing, of course, in cooperation and coordination with all concerned agencies, the SWD and DepEd, most obviously ay hindi na po maulit ang ganitong mga pangyayari.
3: Okay.
1: Titignan po natin lahat yan and all of this will come out sa final result po ng investigation natin.
3: Oh, tsaka Colonel, sa akin naman ho, panghuli na lamang, ano, kung halimbawa ho man, sabihin na natin na sila nga ay nabully, siguro kailangan ho mas maging aware sila doon sa batas, yung anti-bullying.
2: Yes.
3: Mapaliwanagan sila ng mga magulang nila na ito ang kailangan mong gawin. Halimbawa, may kaklase ka na binubully ka, sabihan mo muna ng no.
2: Oh,
3: sabihin mo, no! Ayoko nang ginagawa mo, ha? Pangalawa, kapag kainulit niya, nandyan si teacher.
2: Yan.
3: Ngayon, pag walang ginawa si teacher, sabihin mo sa magulang mo, at si magulang mo naman ang mag-a-address doon sa principal. Wala kayong ginagawa. Irereklamo ko kayo sa DepEd, hindi ba?
2: Yeah, at saka I understand, Colonel, no, 'di ba may mga police assistance desk tayo malapit sa mga paaralan. Pwede rin namang isumbong yung mga ganyang cases, mga bullying sa mga pads?
1: Pwede po. Pwede po talaga. Meron po tayong batas ng umiiral against bullying. But having said that, ay alam naman po natin no amount of bullying will justify yung kanila pong ginawa.
3: Precisely. Precisely. Diba?
1: Wala po talaga makakapag-justify dito. Pero kung yun man ay totoo, kagaya po ng sinabi ko sa mga nauna pong
3: presscon,
1: pag-usap natin sa mga presscon, ay ito po ay claim nila. This is not verified. We are not confirming nor denying or na sinasabi natin hindi sila nabully. Ito po ay claim nila. So on and so forth, meron pong lumalabas na keso inaasar sila. But again, no amount will justify. Di
3: po
1: ba? Kagaya po na, meron po silang mga options na dapat gawin, na dapat po muna nyo lang, bago po itong, lalo na, hindi pa pala, hindi pwede, kahit ano po, maubos muna nila yung options. Hindi po ito katanggap-tanggap na action na ginawa. Kahit po sila ay nabully talaga.
3: Kayong parang binanggit ko nga, Colonel, di ba? No. Sabihin mo sa classmate mo, no, ayoko yung ginagawa mo. Tapos isumbong mo.
1: Tama po, sir. Tama po.
3: Teacher, pag walang inaction si teacher, sabihin mo sa nanay mo, sa tatay mo, nay, tay, sinabi ko na sa teacher, binubully ako ni classmate A. Walang ginawa. Si magulang naman, dapat may gawin. Pag walang ginawa, eh baka maramdaman naman ng anak mo na hindi yata ako mahal ni nanay. Ha. Walang ginawa, walang pakialam sa akin. Ganun ang step nun. Maubusan ka muna.
1: Siguro.
3: Diba?
1: Yes. Karagdagan po dito ay meron po tayong ano at minsan nasasabi kasi na yung pagbabantay po natin sa bullying ay sa papel lamang.
3: Yeah.
1: So siguro mas dapat mas maging active rin tayo.
3: Mm.
1: Again, ha, sinasabi ko po, no amount of bullying, di ba? Nasabi na po natin yan. Pero it doesn't mean na hindi na po natin kailangan i-address. Kung meron po nangyayari talaga sana, mas maging active tayo na to stop itong mga bullying na ito.
3: Oh, tsaka Colonel, maidagdag ko lang, syempre yung mga magulang na nakikinig sa atin na may mga anak yan. Yung mga nananahimik ko, may nakikita na kayo na binubuli.
2: Kayo na
3: tapos hindi ka pa nagsasalita, halimbawa katabi mo yung binubuli, tapos wala kang ginagawa. Ay same amount of guilt din yun, di ba, Colonel? Kasi nakita mo na eh. Kung hindi makapagsalita yung kaklase mo, ikaw na sana ang magsabi sa teacher, di ba? I-direkta mong ganun.
1: Siguro, siguro masasabi natin na magiging party ka doon. Kaya lang, hindi po ba? Dapat talaga makapag-ano tayo ng...
3: Ma-explain, oo. Kumbaga sa mga bata.
1: Kumbaga, di ba, kung hindi ka kasama sa solution, can be that you are a part of the problem, di ba?
3: Yeah.
1: Pero hindi po natin, of course, we are not putting blame on anybody.
3: Correct.
1: Ito po ay mas maging aware po sana tayo, mas maging mas mapagbatsyag tayo at tumulong sa mga lalo na itong mga nabubuli na tao.
3: Ayun.
2: Eh, Colonel Alan Rico, maraming salamat po sa inyong oras at maraming sana kami tanong pero medyo maubos na tayo. Pero maraming thank you po sa inyo pong oras dito po sa aming programa.
3: Maraming salamat po.
2: Ingat po kayo palagi.
3: Maraming salamat po sa suporta.
1: Yes sir, maraming salamat po sa inyo at magandang gabi po. Yes ma'am.
0: DTZMM Numero uno sa aksyon.
2: Oh, yun ha. Eh, may mga ganyan pong mga insidente kagaya po na nabanggit mo, partner, kung may mga magulang nakakapansin ng pagbabago sa behavior, kaya na po ang mag-first move, mga musta at the same time. Pero ano pa man, bullying man o kung ano man ang dahilan, wala hong makakapag-justify ng kaparehong krimen na pananakit.
3: Saka,
2: pananakit man lang, partner, wala hong makaka-justify kahit anumang dahilan, hindi po tama. Huwag mag-settle sa ganun.
3: Sabihin mo kagad, ubusin mo muna yung option. Yun ang sabi nga ni Colonel, di ba? Ubusin mo muna yung option. At saka, di ba? Kailangan ganun eh. No amount of bullying ang sinabi nga ni Colonel para ma-justify ito. Kasi pwede nga two sides of the coin ho, yan eh. Pwede mong sabihin easy escape nila yon. Pwede naman tunay, hindi mo maintindihan, di ba? Pero sabi nga po, eh lagi rin na yung pinapaalala ho rito pag may mga ganyan nung sensitibong kaso. Eh kung kayo ho'y may nakikipaglaban ho sa depression o kaya mga suicidal thoughts, eh pwede ho kayong kumontak sa NCMH sa National Center for Mental Health. Meron ho silang crisis hotline o landline 1553 o yung mobile numbers po nila 0917-899-8727 at 0919-057-1553.
2: Or pwede rin po kayong tumawag sa hotline ng Philippine National Police na 911.
3: Yeah.
2: May makakausap rin po kayong mga eksperto dyan. Pwede nyo mapaglabasan na inyong mga saloobin. Sa oras po na 8:49, ay teka lang, magabalik po ang spot report. Makalipos silang mga paalala.
0: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
5: Happy 40th anniversary, DZMM family. Una sa balita, una sa public service.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
6: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
7: Alamin po natin ano ang balita
6: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
8: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
6: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
7: Pati pala yung issue ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
6: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
8: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansinan na tayo, no? Hello.
6: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.

0: 40th anniversary to DZMM, una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ang oras, alas 8.52 ng gabi.
1: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report!
2: Ay, 8.52 na gabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol, Marlene Padierno.
3: At ako pa rin po si Jeff Caparaz ng ABS-CBN News.
2: Ay, sa mga resuporta, makausap natin sa kabilang linya si Colonel John Giyagi, ang head po ng CADG-NCR, dahil meron pong 10 na aresto dahil po sa illegal na paihi na nagkakahalaga ng 12 million pesos dyan na naman sa Navotas partner.
3: Tindi na na. 12 million.
2: 12,000 lang. Ayan na. Sige, Colonel John Giyagi, magandang gabi po. Ako po si Marlene at Jeff po sa Spot Report.
4: Magandang gabi sa inyo, Jeff at Marlene, at sa inyo mga taga-subaybay, taga-pakinig.
3: Good evening po, Colonel.
2: Colonel, pakikwento nga ho sa amin, paano ninyo na tiklo itong 10 individual na aresto dahil sa illegal na paihi? Diyan na naman sa Navotas?
4: Opo, sa Pansados ito, sa Navotas City. Ano? Ito ay inireport kay Chief PNP at tayo naman ay inutusan ng ating Chief PNP to conduct the operation dahil nga allegedly yung kagaya ng interview kagabi doon sa taga MDR mo ng Navotas is may mga protector sa suspected nila sa local police, so hindi nila idinaan doon sa mga local police. Instead tinap nila ang CIDG at agad-agad tayo na nagsagawa ng operation na ikinahuli nitong naaktuhan natin kasi nag-bypass pa tayo doon eh. Nakita natin na yung tanker doon tsaka yung dalawang motorized bangka, no? Mm-hmm. At sinubukan nating bumili. Pwede palang bumili doon na mismo. Mm-hmm. So nakabili tayo doon at agad-agad kinasa natin yung operation na yun. Nakumbiska natin yung mga ini-smuggle nila na mga diesel doon sa dalawang bangka papunta doon sa tanker at kung saan sana pupunta sa mga consumer nila. At ang sabi is 4 days dire-diretso nang ginagawa ito doon.
3: Colonel, ano hong rango ng alleged na local police?
2: Yeah, yung protector.
4: Meron ayaw ko munang ng mga PNCOs ang mga ito. At iniimbestigahan natin dahil hindi naman natin naaktuhan na nandun mismo. So we will be looking into it. We have the names. We already submitted it to our chief PNP kung ano ang magiging siyempre ang ano niya talaga is iimbestigahan at kung talagang mapatunayan na sila ay protector ng mga ganitong klase ng gawain ay tsak masisibak na naman ng ito at makakasuhan.
2: Pero Colonel, alam mo, this is alarming ha, the fact na yung mga officials, yung local officials po dyan sa Navotas, dumiretso kay Chief PNP para isumbong dahil nga may mga protector doon sa illegal na paihi dyan sa lugar nila. Nakaka-alarma ho ito kung ganun.
4: Information lang naman nila yon. Mm-hmm. So ayaw nila na baka nga naman pagka ibinigay nila hindi mahuli yung nagpapaihi. So, idinaan na sa atin. So, but validation is ongoing, investigation is going on para naman mabigyan natin ng kasagutan yung katanungan nila na mayroon bang protector o wala.
3: Oo, tsaka ang nakikita ko nga dito, partner, syempre sa mga nakikinig nating mga kababayan, Colonel, di ba? Kung halimbawa kayo ay may nakikita sa lugar ninyo na umano ay involve ang local police ninyo, meron ho kayong takbuhan. Yeah. Kumbaga, hindi ho yun ang end of the line na porke yung local police nyo ay nakikita nyong involve at abusado. Mm-mm. Hindi ho yan ang, wag ho kayo wawala ng pag-asa. Meron hong, kung kayo nasa probinsya, may PPO, may regional police, yan ang aksyon, hindi ba, Colonel? Ano?
4: Yes, kung dito naman sa NCR, andito naman tayo, lagi naman tayong sumasama sa operasyon, tayo nga naglilid lagi kapag ka ganun. Oh. Andito naman tayo.
2: Lagi Colonel, na nakita sa investigation, gano'ng nakatagal yung operasyon na itong 10 paihin na ito?
4: Ang sinasabi doon ng taga-MDRR mo kagabi is ang report sa kanila ng mga concerned citizen ng mga ito is 4 na araw ng diretso na dumadaong yung, yung mga bangka doon at pumupunta doon yung tanker na ito.
2: Natukoy na sir kung sinong mastermind kasama ba doon sa na-aresto?
4: Wala doon sa na-aresto. Actually, bis sinusuhulan pa nga tayo kagabi, ano?
3: Dagdag kaso yun. Dagdag kaso yun.
4: Oo, talaga may hinuli namin kagabi, so right there, and then hinuli ko. 200,000 yung inaalok sa atin kagabi. So andun naman, may pictures tayo doon, may report sa inyo doon.
3: Oo.
4: Yung 200,000 na...
3: Dagdag pa.
4: Sinusukol sa atin para lang hindi grabe. Para pakawalan namin yung tanker.
3: Grabe.
4: Kasi hindi naman po tayo ganun eh.
2: Oh, matitigas ang mukha pa.
3: Grabe pang iinsulto naman itong mga ito. Grabe.
2: Ang makapal ng mukha. Makakala na lang madadala ang si Colonel Giyagi dahil meron sila umano'y protector.
3: Sana talagang makuha na yan, Colonel, sa investigasyon nunin niya.
4: Yeah, tuloy-tuloy naman po tayo. At yun nga, ang panawagin din natin, andyan naman po ang mga hotlines natin o di kaya andyan din naman yung numbers natin. Pwede silang dumiretso sa amin kung may mga gusto silang isumbong na mas sa tingin nila ay yung CIDG ang mas makakaresolba, makakahuli, makakasawata ng krimen na ito.
2: Ayun. With that, maraming salamat
3: po
2: sa inyo, oras. Colonel John Giyagi, ang head po ng CIDG NCR. Thank you so much, Colonel. Ingat po kayo palagi.
3: Thank you, Colonel. Good night.
4: Thank you.
1: DTT-CMM.
3: Hi, partner. Ihabol ko itong si bagong pangalan, si Cherish Apari.
2: Aba?
3: I watching while nasa isang mall sa South.
2: Wow.
3: My weekday nights aren't complete unless I tune in to Spot Report.
2: Huh?
3: Always fun to spend the night with Sir Jeff and the ever...
2: Buti mo binasa yung
3: Miss Marlene.
2: Wait lang po, para po sa mga nakikinig, nahiya po siyang basahin yung Mr. Handsome.
3: Ano lang yan, yung
2: bakit ilap. Naman cool lang. thank you so much po, Miss Jerry.
3: Yeah, si Belen Ledesma, partner. Mabilisan lang, wala tayong oras. Si Erica Raulio, si Farah Robles, si Sergeant Putik, of course. Si Mercy G, si Louie Pasco, si Pocholo Pocho, at si Mercy G, partner. Si
2: of partner. Course, partner, batiin natin ang aking nanay, tatay, Marilyn, o nila pa, Jerros Junior. Thank you so much po. Ingat po kayo lagi. I love you. 8:59, nakalipos na naman ay sa oras at itala kayo dito sa Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol, Marilyn Padiernos.
3: At ako naman po, Jeff Caparas.
2: Susunod na ang programang Alam na Dis, kasama sino pa ba?
3: Hinga.
2: At...
3: Mama Jaiho, ingat kayo, mabilis, sama kayo naroon. Bye-bye.
2: Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang alas 9.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatkabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalalalampasin at hindi magpapahulili. Ako po ang inyong ever lovable, Papa Awapas.
1: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba. Ako po, si Jaiho.
0: And you know the drill. Sabay po kayo. Alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.
2: Alam na this sa DZMM.
3: Showbiz!
2: Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang bitis!
3: Alam na this!
4: Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: At unahin na po kagad natin ang paghagod ng mga ulo ng mga balitang showbiz sa pinakainantambayanan at pinakabinantayan. Unahin na natin dyan, Madam Tussauds Wax figure ni Catherine Bernardo malapit ng isa publiko.
2: Alam na this!
0: At Beanie Vice Ganda at iba pang kabilang sa partial list of winners sa 17th Star Awards for Music, kilalanin pa!
2: Alam na this! Peace!
1: Samantala, mga kapamilya, Coco Martin nagkuwento tungkol sa traumang kanyang nakuha mula pagkabata.
2: Alam na this!
1: Jugsugweta at asawa may bagong milestone at kung ano nga iyon ating alamin.
2: Alam na this!
0: At idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan na malitang showbiz na pinakabinantayan sa unang showbiz chika, malapit nang i-unveil o ilantad ang Madame Tussauds Wax Museum figure ni kapamilya actress Catherine Bernardo. Sa anunsyo ng Madame Tussauds Hong Kong, isa sa publiko ang wax figure ng actress sa July 9 sa Makati City. Ayon kay Catherine, timeless. Timeless ang napili niyang look para sa wax figure. Ang actress ang pinakabagong Filipino star na magkakaroon ng wax figure na unang natanggap ni na Pia Wurtzbach, Manny Pacquiao, Catriona Gray, Lea Salonga at Anne Curtis.
2: Alam na this!
1: Meron siyang ayan papaawel yung... meron kang chance na manalo, nagbigay ng parang pa-premyo para magko-comment ka lang down below. Pero hulaan mo kung saang pelikula ni Catherine yung linya na ma, pagmahal, ma, ganon, sipa, ganyan.
0: Tapos humulaan. Kailangan sasagutin mo yun.
1: Yes. Ano, hulaan ko nga agad-agad yun. Siyempre, sa hello, love, goodbye.
0: Yes.
1: I-comment na ng mga fans ni Catherine.
0: Para makatulong.
1: Para at least may chance silang manalo.
0: Yes.
1: Ng, parang ano ba yung premyo dyan ata? May meet and greet ba? May going to Hong Kong bang ganon? O basta, basahin nyo po sa official account. Ayan.
0: Ang ganda ni Catherine. No?
1: Ayan yung matalino. Masipag. Pero higit sa lahat, mapagmahal.
0: Yeah.
1: Ayan.
0: Gusto ko yung skin niya. Paano ba yan? Ang ganda-ganda ni Catherine, no? Grabe.
1: Correct.
0: Parang ano pa, ano na rin, yung glass skin, yun.
1: Mukha na siyang hindi, wax.
0: O, hindi naman. Ito naman.
1: Ay, hindi.
0: Ano, wala pa. Abangan pa natin yan, yung pagiging wax.
1: Ayun na nga.
0: O, ayun na nga.
1: Speaking of mga wax-wax, di ba? Inalis yung kay Miss Pops.
0: Oo.
1: Fernandez.
0: Nung una talaga, ang dami kasing nag-react talaga. Malayo talaga yung sinasabi ng mga tao.
1: Hindi ka-face.
0: Oo,
1: tsaka
0: ganun.
1: Tsaka kay Maui Taylor din nakita ko, hindi naman ka-face.
0: Yun na nga.
1: Tapos diba mga comment ng mga tao papawel, parang, hala, parang malapit na ilagay sa isang resort.
0: Mm-mm. Kasi pinapangalanan pa nga yung resort eh. Dahil doon nga nakikita yung mga...
1: Ganong itsura na
0: mga... May mga nag-comment yung mga puyat na animal character. Yung mga parang ganon, na mga Disney character, ganyan. Medyo masakit din sa mga fans. For example, ng mga artistang nabanggit. Lalo na kay Miss Pops Fernandez, yung mga nagtatagot sa kanya. Sabi naman nung artist na gumawa, talagang sana wag naman masyadong harsh yung pagkukomento kasi work of art pa rin daw yun. Nung mga pinaghirapan ng artist na gawin yun, may pagkakataon lang talagang hindi malapit yung itsura, ganun, yun. Kaya maraming nasaktan naman yun. Oo.
1: Pero bongga, di ba?
0: Oo, kasi parang...
1: kasi nag-trending.
0: Nag-trending, pinag-usapan. Tuloy yung mga tao pupunta doon.
1: Maalis yung ngiti sa ano ko. Alam mo, sabi ko nga sa programa, kagabi ba o nung Monday or baka nung Sunday, sabi ko nga sa programa ko, Papa Awad, di ko matandaan kung magkasama tayo na nasabi ko na parang sa totoo naman talaga.
0: Actually, Saturday yun nangyari. Doon
1: o tama, pinosas, Sunday ko siya na, ano, Sunday ko siya na ibalita, ganyan. Sabi ko, okay naman kasi syempre, di ba parang we are trying our best na maglagay ng ganong klaseng eksena na kung saan syempre galing tayo sa Madame Tussauds na, di ba papawin na nakita natin cafe talaga ni Catriona.
0: Alam mo talaga totoo? Yung mata, yung skin, yung bawal lang hawakan, yung iba na hawakan ng akbay, ganon, di ba?
1: Kapes, may Manny Pacquiao pa nga, di ba papa? Tapos yung mga international star na si Audrey Hepburn.
0: Yan.
1: Nung sa atin yung naglabas,
0: Michael sarang, Jackson.
1: Sabi yung, ano, yung expectations versus reality daw.
0: Totoo.
1: Na yung kinorder mo ganito, dumating sa'yo sa delivery.
0: Yung isang app na nag-deliver. Ang laki sa itsu, tapos biglang liit sa ano. Tapos maganda sa picture pagdating sa ano.
1: Yes, correct. Parang ang sa akin, okay, tama naman yung sinabi mo na, tsaka nung mga artists, na still it's a work of art, ganyan.
0: Pinaghirapan nila.
1: Pero kasi aminin naman natin, hindi pwedeng...
0: Lapit naman sana.
1: Oo, gets naman po, nirespeto po ang paggawa, yung mga... Pero syempre, aminin naman natin, 2026 na papaawal, di ba?
0: Correct.
1: Parang yung mga tao talaga nga, hindi mo na pwede silang bigyan ng baga-ika nga sa love na konteksto. Ano, word of, ano yan? Bare minimum.
0: Oo.
1: Diba? E kung kaya naman ng gawin, wag naman sanang parang, sige na, eto na lang eh, labas na natin ito. Parang gano'n.
0: Kaya nilabas naman yung latest photo ni Miss Pops Fernandez, ang ating concert queen. At nilapit talagang gano'n. Eto yung itsura niyan. Eto. Yeah. Although, sa pagkakaalam natin, inapprove ng mga artists concerned doon na, eto yung picture, ganyan. Pero, hindi yata sila na-inform na dapat i-approve muna nila yung itsura.
1: Yung gawa na.
0: Dapat makita muna nila.
1: Oo.
0: Si Miss Rufa Gutierrez nga, ano, positive naman yung pagka-post niya. Pero sabi niya, sana kamukha ko, ganon. Pero nagka-thank you siya na napasama doon.
1: Na may
0: kasi,
1: ganun siya,
0: na may ganon. Tapos syempre, meron namang article na lumabas na ano kaya ang pakiramdam ng mga artist na excited ka, ganyan. Tapos pupunta ka doon sa opening. Tapos may media, may mga ano. Tapos pagkakita, pagka-unveil, hindi mo nakita... Ay, may ganung ano, sound effects, ganyan.
1: Nakapatili ka, ano?
0: Kuanti, ikaw ba yan? Parang si Kuanti.
1: Maraya yun. Like,
0: Maraya ba? Ganun, siyempre magugulat ka. Oo, yun. Oo, yan. Thank you very much. Oh, ayan. Oh, sige. Anyway, move on na tayo.
1: Ay,
0: pero
1: oh,
0: sana,
1: uwi
0: na ba naman? Kahit siguro mga artista, di ba?
1: Yes. Hindi ba, di ba? Normal lang na baka sabihin ng mga tao pag masyado, like ako, parang I'm speaking in behalf dun sa mga tao talaga, sa mga audience na nakakita. Kasi ganun yung reaction nila sa social media. Aminin natin, nag-trending talaga. Ha?
0: Yes.
1: Super pinag-usapan talaga. Pero ito, another trending dahil inilabas na nga po.
0: Uy, tapos pinasok din.
1: Hindi. Inilabas
0: lang. Kasi humihinto ka eh.
1: Hindi kasi siya, diba? Dapat, hindi. Dapat kasi dapat inilabas na nga po ng PMPC Star Awards Incorporated ang partial list of winners para sa gaganaping 17 Star Awards for Music. Hahakot ng awards ang nation's girl group na Beanie dahil sila lamang sila nga lang po ang tatanggap ng Dance Recording of the Year Award at Song of the Year, pati na rin ang Album of the Year. Gayun din ang Group Artist of the Year, Music Video of the Year at Pop Album of the Year. Best Christmas Song naman si Unkabogable Phenomenal Superstar Vice Ganda para sa kantang Rainbow Christmas. Habang ang singer-songwriter na si Juan Carlos naman ang Male Acoustic Artist of the Year. Gaganapin po ang 17 Star Music Star Awards for Music sa June 2 sa June tapos na. Ano to? Saan to? Kailan to? Sa Green Hills sa San Juan City.
0: Ayun. Alam na
1: June 2 tapos na. Bakit yung gulat ko? Ha? June 2? Tapos na?
0: Tapos ang ganda pa ng pagkabasa mo. Gaka ng pin sa June. Hindi, meron yan. Meron yan, Chuck. I-google mo. Mukhang meron yan dyan. Hindi yan June 2, syempre. Syempre, gusto naman ng mga artist na tanggapin yun. Tsaka, hello, Beanie, oh. Baka magpe-perform pa sila dyan. Baka may special performance number sila dyan. Kaya, Chuck, yan, hindi yan June 2. PMPC, Kuya Mel Navarro, and everyone.
1: Kuya Roldan.
0: Kuya Roldan Castro, Frias Castro. Pasabi nga po kung kailang date yan. Sasabihin natin yan maya-maya. Okay, yon. Baka lang po nalito ang writer. Pero eto na, maigit 400,000 ang nanood ng pilot episode ng seryeng Sigabo sa Kapamilya Online Live sa YouTube. O yan na nga po, bago natin ituloy ito, June 25 po. O, Mama Jai, dali, yung dulo mo muna, sorry.
1: Para gaganap.
0: Yan. Ulit, dali pa. Nakakaisang linya pa lang ako, go.
1: Gaganapin ang 17 Star, ayun, mali.
0: Ayun na nga, oo.
1: Star Awards for Music, nakalagay, Star Music Awards for Music.
0: Oo.
1: Litong lito, yung gumawa nito. Gaganapin po ang Star Awards for Music sa June 25 sa Green Hills San Juan. Kasabay nung sa Peta Theater.
0: Correct.
1: Nung ano, gala night sa na invited Thursday tayo sa Thursday. Naku, yan, yes. Di ba nagpaalam na ako? Yun.
0: Yes. O yun na nga po. Basta June 25 po yun. Congratulations sa mga winners. Pero ito na nga po, gaya po na aking naibalita. Ang daming excited nito. Nabalita rin sa TV Patrol. Kasi isa ba kayo sa mahigit 400,000 na nanood ng pilot episode ng seryeng Sigabo sa Kapamilya Online Live sa YouTube. Nagdaos din nga ng watch party ang mga cast, empleyado at boss ng ABS-CBN para panoorin ang unang episode ng serye. Matapos ang watch party, sinabi ni Coco Martin na masaya siyang nagustuhan ng mga Pilipino ang bagong prime time series. Sa ngayon, 59 artistang kasama ng serye, pero nangako si Coco na marami pang celebrities ang magpapakita.
2: Alam na this!
0: Yay! Congratulations! Ano, 15 minutes daw na non-stop na puro action talaga pinakita. Wow. Pero sabi ni Coco, kaya lang 9:40 na check, natapos na yung second episode ngayon na Tuesday. Mas abangan kasi comedy-comedy dahil ipapakilala na yung community, yung pamilya niya, yung gano'n, yung mga komedyante naman dyan. Kung kahapon po ay puro action at nagpakilig din ha, dun yata nangyari na yung ano, pagpapakilig ni Julia Montes at ni Coco Martin. Tapos ngayon naman, comedy-comedy, saya-saya yan. Ay bukas malalaman natin kung nadagdagan pa lalo ang mga concurrent viewers.
1: At speaking of Coco Martin, yes, Papa Allen, ibinahagi naman nga po ng Kapamilya, actor at hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin ang kanyang pinagdaan ng childhood drama at kung paano siya nito hinubog. Unshaken with Gary V, Stories of Grit and Grace podcast, ibinahagi ni Coco kung gaano kahirap ang naranasan niyang pananakit mula sa kanyang pamilya. Sa kabila nga nito, hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang mga magulang at nangako sa sarili na magtataguyod siya ng magandang buhay para sa kanyang magiging future family. Hindi rin anya inakalang makakapasok siya sa entertainment industry bilang isang aktor. Kagabi nga ay muling nagbalik si Coco sa primetime television para sa teleseryeng Sigabo.
2: Alam na this!
1: Well, parang ano nga ngayon eh, dalawang mahal nating kaibigan, si Coco at si Ding Dong, ang talagang nag-uungusan sa ratings.
0: Yes.
1: Oo, yung kay Ding Dong, yung Master Cutter.
0: Yeah.
1: Samantalang kay Coco, itong first day ng Sigabo, June 22,
0: yes,
1: di ba? So talaga nakaka-happy kasi ramdam mo sa entertainment industry, nabuhay na buhay yung essence, at saka yung presensya rin ng mga manonood na kung saan parang magbabalik tanaw ka dun sa dati.
0: Oo.
1: Yung pag talagang sinabi mong prime time, alas 6, after yung kumain or kumakain pa lang kayo, lahat nakaupo sa sala, nanonood, walang hawak ng mga cellphone. So parang hearing yung mga kwento na 400,000 concurrent live viewers, parang yung pakiramdam na ay, ang nakakatuwa na mahal pa rin ng mga tao ang mga sering ino-offer natin, mapakapamilya man or mapakapuso man. At syempre alam mo na ano, nasubaybayan ko na rin yung ano, Secret of
0: in
1: Prague. Secret of Prague. Well, Secret
0: in Prague.
1: Yun. Yung kay Enrique Hill, yes, at saka kay Andrea
0: Brillantes.
1: Yes. Oo. Napapanood ko na siya, sabi ko, ang galing, in fairness, kaya 2026 na, no, yung sinasabi nila na ang tao ay lahat nasa social media na hindi po totoo.
0: Correct.
1: Marami pa rin po ang talagang tumututok sa mga likha ng mga iba't ibang produksyon.
0: Correct.
1: Sa paggawa ng teleserye.
0: Yung Secret in Prague, mag-guest dun si Matteo Godicelli.
1: Yes.
0: At sa ganun itsura niya dun, no. Pero dito na yung kinunan. Siyempre, ginawa nila ng production design.
1: Totoo.
0: Tapos ang maganda dyan, ito na yung kakaibang family bonding.
1: Yeah.
0: Dahil ang buong pamilya nakaharap sa TV, may time na kwentuhan.
1: Correct.
0: May mga pinakita nga na sabay-sabay kinilig dun sa bahay. Nung nag, ano na, nag mouth-to-mouth resuscitation kasi si
1: Julia
0: tsaka kay Coco Martin. Tapos talagang kilig. Alaga, ang sarap tingnan, di ba? Ayan, magandang family bonding. Magkakwentuhan nang libre kasi nanonood lagi sabay. At yung mga magulang, hindi na sasakit ulo nila. Asan ang kuya mo? Asan si Bunso? Baka akala na sa Cali or kung saan, sama-samang nanonood.
1: Pero ano no, magbigay tayo ng komento dito sa chika
0: na
1: sa ano yung naging trauma
0: childhood
1: niya.
0: Childhood trauma niya
1: sa pananakit na naranasan mula sa kanyang pamilya. Di ba may napanood ako sa interview, I don't know if that's with Miss Corina Sanchez Rojas. Yan. Parang may interview siya na isang police na ngayon ata. Nadaanan mo ba yun?
0: Alin yan?
1: Yung parang may chika na parang yung tropeyo o yung kanyang pag-graduate sa pagiging isang police.
0: Yes.
1: Parang pinapasalamatan niya yung tatay niya na binubugbog siya or nasasaktan siya.
0: Hindi. Pero parang ito yung nagbigay inspiration sa kanya?
1: Dahil na binubugbog, nasasaktan daw siya, ganyan. Parang sinasabi niya na kundi dahil doon sa mga ginawang ganun, hindi niya ma-achieve kung ano man yung meron siya ngayon. Tapos parang maraming mga netizens ang nagbigay komento papawal at sinabi nila na parang hindi daw dapat ina-normalize yung gano'n na sinasaktan or binubugbog, yung mga ganyan. Parang ako kasi, tama naman na hindi naman talaga dapat ina-normalize, di ba, Papa A? Pero parang para saan? Kasi iba kasi yung ani, yung way of pagdidisiplina before talaga. Like ako nakaranas din ako ng gano'n dati sa tatay ko. May mga palo ng sinturon, may palo ng hanger, yung mga ganyan. Yung pagdidisiplina talaga. And masasabi ko din naman talaga, Papa Awel, na totoo no, na kung hindi siguro ako yung para magiging prim and proper na may takot ako dun sa mga bagay-bagay na ginagawa. Tingnan mo nga naman, o diba? Kanina narinig ko sa balita, kailangan daw mas mapatibay ulit yung yung parenting style sa mga magulang kasi coming from the context of yung nangyaring insidente sa eskwelahan dun sa Tacloban. Di ba may mga ganyan?
0: Marami talagang POVs dyan.
1: Yes.
0: Pero syempre, ano yung mga eksperto pa rin sa child rearing, child development, education.
1: Child.
0: Yan yung ano sila eksperto para makapag-advise dyan. Iba-iba yung pag-handle ng situation. Kung noon talaga ay tataas lang ng sinturon o tataas lang ng takot na, hindi nga, pandidilatan lang eh.
1: Yes.
0: O kaya hindi nagsasalita, gaganon lang na tigil na.
1: Totoo.
0: Alam na kagad, disiplina na kagad.
1: Yes.
0: Yun ganun. Hindi umaabot sa pananakit.
1: Yes.
0: Mabuti kung ganun.
1: Yes.
0: Ganyan.
1: Oo.
0: Sa makabagong panahon, bawal na manakit. Ganun. Kasi syempre, merong rights of the child. Dapat irespeto din yun. At iba yung trauma na nadudulot sa bata paglaki. Dun na, gagamit po kami ng term na salitang bully, kasi pag nakaramdam ka daw, dalawa lang yung ways. Oo. Pwedeng gawin mo yan para manakit ka ng iba. Doon na tututumambuli yung iba. Ganyan. Pero doon sa pulis na sinabi mo, maswerte siya na ganun ang naging coping mechanism niya. Ganun yung pagkatanggap niya. Yung iba, pwedeng mangyari na magkaroon pa nga ng trauma na hindi na nakakapagsalita. O kaya ayaw nang lumabas ng bahay, matatakotin na. May ganung epekto.
1: So,
0: depende sa
1: pag-absorb.
0: Yes.
1: Ah,
0: at sa pagpapaunawa, ganun. Tsaka yung iba, sasabihin nga, mabuti na, ganun ang nangyari, ni-reverse niya. Kumbaga, turning trials into trials.
1: Parang same
0: ganun.
1: With Kuya Coco, di ba? Parang sinabi niya na sa kabila nga nito,
0: imbis
1: na magtanim siya ng sama ng loob, mas nagpursige siya ng bonggang-bong.
0: At nangakong magiging maganda ang kanyang pamilya.
1: Na-shock kasi ako nung, di ba pala, like ako, parang hinart ko talaga siya. Hinart ko siya kasi parang, in fairness, parang naisip ko na maganda yung pagkaka-cope up niya dun sa kanyang pinagdaan. Pero nakita ko yung mga sumunod na mga nag-share talaga.
0: Yes.
1: Sabi ko, iba rin yung kanilang pagkaka-intindi niya, parang, so proud ka pa na ginaganong ka ng tatay mo. So parang sabi ko, Ah, iba-iba talaga ng
0: take nila tungkol doon.
1: Ng point of view talaga.
0: Correct.
1: Sa pagbabalik po.
0: Wah! Ganun hindi, naman talaga.
1: Oh, pero,
0: makapanayam natin ng
1: mabuti na lang at ano, no, pinaliwanagan mo kay Papa Awel sa kabila ng sunod-sunod na pagkakawala ng kuryente, nandyan ka para magpaliwanag.
0: Wah! Ganun naman
1: talaga. Hindi.
0: Ikaw, the way na hinart mo yun, yung iba na hurt doon.
1: So, ah, hindi, kung may na-hurt, nilike
0: yung
1: siya.
0: Iba na heart niya
1: ako
0: yan.
1: Ako nilike ko, hindi ko hinart. Kasi yung hina-heart ko lang si Hi Love.
0: Ay, bahay na
1: lang. Ay,
0: kaya pala pismihin. So yun naman po, alam po namin, hindi. Meron din kayong sarili ninyong
1: yung
0: opinion
1: POV.
0: Tungkol po dyan. Pwede nyo pong i-share
1: and
0: sa social media, sa Facebook, sa YouTube natin.
1: Totoo. Mm-hmm. And that is, ano, one thing that I really love about having this kind of program, Papa Awel, di ba? Kasi parang atake, di ba? We share different POVs.
0: Correct.
1: At syempre yung sa generation mo.
0: Ganyan na naman. Bumalik na naman po ng panahon namin at panahon nyo ngayon na nag-meet sa gitna.
1: Yes,
0: di ba? Yun diba? Naman yun.
1: Totoo naman, tama naman talaga. Kasi syempre, hindi ko alam kung sa inyo ba dati may ganung eksena.
0: Mm-mm.
1: Sa panahon ko, may ganun ba? Mm-mm. Sa panahon naman ng mga mas nakababata pa sa akin, may ganun, di ba? So, ayan, dalawang ano talaga.
0: Correct.
1: Dalawang mukha ng pag-ibig ang inyong susubot.
0: Wow! Mukha na teleserye natin. At yung mga henerasyon naman natin noon, natututo din naman kami sa mga henerasyon ngayon. Kumbaga, we can sing your song, we can dance your music, ganon.
1: Yes.
0: We grow up together.
1: Ito.
0: Ganon naman yun. Kaya po, sa mga nanonood din po ngayon, sana ma-share nyo rin
1: ganun
0: yan.
1: Sabi,
0: ayon na masabi sa, basta po, manatili ang pagmamahal sa pamilya. Yun lang yun. Basta kulang ng pagmamahal sa pamilya, yun, hindi po mawawala yung dinaalis ng bahay, hindi hahanapin yung pagmamahal sa iba.
1: Totoo. Yun.
0: Dahil nasa bahay po lagi.
1: Because, hashtag, family is
0: love. And love is
1: forever.
0: Yes. Kapamilya forever.
1: Forever. Ayan. And so, I love my
0: family. Ayun naman po. Sa pagpapatuloy po na ating showbiz chika, dumalo naman po sa housewarming ng bagong bahay ng mag-asawang Jugs Sugweta at Andy Aguirre, ang iba pang host ng It's Showtime! Sa isang post, ibinahagi ni Jugs ang ilang mga larawan ng nasabi kong kasyon kung saan spotted si Vice Ganda, Teddy Corpus, Bong Navarro, Amy Perez, gayon din si ABS-CBN Executive Tita Cori Vidanes at iba pa. 2023, nang simula na mag-asawa ang pagtatayo ng kanilang new home sa Silang, Cavite.
2: Alam na this!
0: That's Jukes! Nakakatuwa naman! Blessing, blessing, blessing. Ayun naman, di ba? Sana po ituloy-tuloy po yan at maganda na may sariling tahanan talaga. At ano, para mas mag-grow ang family sa inyong tahanan. Pero eto,
1: ako magbabayad lang ako ng mga kailangan bayaran.
0: Mm-mm.
1: Yan talaga ang next kong goal talaga. Parang nag-aay na ako, Papa Awel.
0: Oo,
1: na tumingin na ako na, sabi ko nga, dati gusto ko talaga malaking yung pangarap kong balur talaga. Pero ngayon parang sabi ko, kahit at least 2 to 3 floors lang, basta meron yung dream ko na may swimming pool.
0: Yan.
1: Yung talaga yung dream ko may swimming pool, Papa Awel, na ako lang yung kasya.
0: Wah! Sana nag-gram ka na lang. Balde. Kasya ka sa...
1: Yung ganun-ganun yung ano, sabi ko, ay, settle ko lang yung mga dapat kong isettle. Tapos ito na, sisimulan ko na. Gusto ko ma-experience yung ganun yung...
0: Totoo.
1: Ano yung pala-pala?
0: Shovel. Yung mag-ano ka na, yung time capsule doon mo
1: yung ilalagay yung...
0: I-inaugurate na. Ganun-ganun.
1: Gusto ko ma-experience yun. So, sana Lord, yes.
0: Claim.
1: Claim
0: it. Claim it. Ayun naman po. At mararating mo yan. Okay.
1: May nag-chat, naka-amen sila sa mga topic natin kanina.
0: Ay, thank you po.
1: Yes. Salamat. Amen.
0: Thank you po.
1: Thank you po.
0: Salamat po, Chang Amy.
1: Hindi si Chang Amy.
0: Chang Amy, di ba yun?
1: Hindi si Chang Amy.
0: Sa mga nag-amen po. Thank you very much po.
1: Si Ja Piano.
0: Ayun, thank you, Ja.
1: At nakikinig sa atin si ano, Nurse Maa.
0: Ay, ayun.
1: Nurse Maa.
0: Alam na, Mamara.
1: Nurse Maa, nakikinig niya.
0: Oo, sige.
1: Sabi nga, kasi ang ginawa nila, background music nila.
0: Ayun.
1: Tayo, tuwing 9 to 10.
0: Music tayo?
1: Hindi, background na. Music to their ears.
0: Ayun. Yun na naman yun.
1: Doc Marlo.
0: Kaya na nga sabi ko, Mamara.
1: Nakikinig na.
0: Nakikinig talaga sila.
1: Totoo nakikinig.
0: Oo, di ba naman? So, eto naman po ituloy ang pakikinig ng ating balitang showbiz. Holly Hollywood! Holy Hollywood! I-dedicate natin to sa ating bagong staff na si Paolo, Paolo de Guzman. Welcome sa Alam na Din.
1: Welcome to the family, Paolo. Yes. Sana pa nag-picture ka dito, yes. Hindi sepia, ha?
0: Correct. At sana kahit hanggang bukas tumagal ka.
1: Kailangan mo yung mga pinibindot dyan.
0: Love, love. So, eto na nga po, nag-organisa ang Filipino-American singer-songwriter Olivia Rodrigo ng All Women Music Festival. Inanunsyo ng drop-dead hitmaker na maisa sa katuparan na ang nasabing festival kung sa lahat po ng proceeds ay mapupunta sa mga charities na naglulunsad ng mga programa para sa mga bata at mga babae. Kasama sa roster of performers ang drag-inspired singer na si Chappell Roan at multinational girl group na Cat's Eye. Gayun din sina Karen O, Sarah McLellan at Stevie Nicks. Gaganapin ang Daisy Chain Field sa Irvine, California sa August 29.
2: Alam na this!
0: Yun, congratulations. Mm-hmm. Diretso na natin dalang oras sa buong kapuluan, 9:27 na.
1: Nako, papaawal mga kapamilya, itinuturing naman po ngayon ang nag-iisang tagapagmana ng mahigit 1 bilyong pisong halaga ng mga ari-arian ng anak ng yumaong One Direction singer na si Liam Payne. Sa ulat, kinumpirma ng korte na ang anak ni Liam na si Bear ang tagapagmana ng $29 million na halaga ng ari-arian ng singer. Magagamit umano ni Bear ang pera kapag tumungtong na ito sa edad na 18. 2024 nang pumanaw ang One Direction member matapos na mahulog sa balcony ng isang hotel sa Buenos Aires.
0: And speaking of pumanaw, Mama Chai, ito pa isa pa po ang pumanaw. Sa edad naman na 94 ang American music executive at producer na si Clive Davis. Hindi na idinetalya ng kanyang pamilya ang dahilan ng pagkamatay ng music visionary at inalala na lang ang kanyang mga naiwang aral at legasya. Si Clive ay nagsilbi bilang chief executive ng RCA Music Group bago naging chief creative officer ng Sony Music Entertainment. Ilang beses din kinilala sa Grammy Awards si Clive na naging producer din nina Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Whitney Houston at iba pa. Condolences po sa mga pamilya ng mga yumaong celebrities.
1: Sa oras naman na 9:29, mga kapamilya, diretso naman tayo sa susunod nating balitang showbiz. Kahit na tayo po ay nasa Pilipinas, mga fanay tayo ng mga K-pop stars. Dahil eto naman, mapapanood na po sa July 7 ang South Korean series na South Korean dating series na Better Late Than Single. Sa trailer na ilabas ng streaming giant na Netflix, itinasilip ang ilang bagong participants at pagbabalik ng mga aktor at Cupid experts gaya nina So Eun-guk at Kang Hana, gayon din nina Lee Yoon-ji at singer na si Carr. Sa nasabing teleserye, sa ilalim sa makeovers ang mga umano'y lifelong singles o mga individual na walang dating or relationship experiences at sama-samang maninirahan sa isang bahay.
2: Alam na this!
1: Nung pandemic, isa sa talagang binge-watch ko, papaawel. Wow.
0: Wow,
1: binge-watch. Gen Z yung binge-watch. No?
0: Mga K-drama.
1: Yes. Bukod sa K-drama, di ba ito mga parang reality show, yes. Yung mga dating ganyan. Yes. Love Island. Sa Australia. Talagang parang, di ba dahil parang napanood mo na halos lahat.
0: Yes.
1: Tapos parang nung nadaanan ko siya, nandun, ganun din, nasa isang bahay, tapos hindi sila magkakakilala.
0: Anchan.
1: Tapos parang kung sino, kanino pinaka magmamatch, ganyan. Sino yung pinaka makakuha nung atensyon nila na ang ganda nito, ang pogi nito.
0: Correct. I'm sure may bet ka dun.
1: Meron. Oh, oh. Tapos pinagpa-follow ko sila before, ganyan. Oh, oh. Yung iba naman nagre-reply dati.
0: Ay, bangga.
1: Yes.
0: Kaka-reply.
1: Meron, may mga reply-reply sila. Kasi di ba siya, mga ano lang din sila, ordinary yung tao lang mga.
0: Oh, oh.
1: Tapos parang ang ending, after, naging celeb din sila dun, saka naging model din sila.
0: Oh, oh.
1: Parang sa PBB, di ba ganyan?
0: Correct. Oh, oh. Meron din mga batang mga nanood yan eh, tapos nagpa-follow-follow din sila. Pinagpa-follow-follow din sila ng mga.
1: Ay, iba yun. Mali.
0: Masyado pa kayong bata dyan.
1: Totoo.
0: So, eto na, puspusan naman na paganda ng P-pop boy group na Vision para sa kanilang major concert na Kalawakan The Evolution. Ayon sa miyembro nitong si Sam, naglalaan ng grupo ng mas mahabang oras para sa rehearsal sa training. Target ng grupo na i-level up ang makanamang performances para sa umano'y biggest milestone ng kanilang career. Gaganapin ang nasabing concert sa June 27 sa New Frontier Theater sa Quezon City.
2: Alam na this!
0: Congratulations! At syempre, ihabol mo na, Mama Jai, sino ba ang nagtapos na namang celebrity?
1: Syempre naman, ayan na, mga kapamilya, nagtapos na nga sa kursong Advertising Management sa De La Salle University si Misbehaved star Andy Abaya. Sa isang post, ibinahagi ng aktres ang magandang balita at inalalang ilang taong paghihirap, pagsasakripisyo at determinasyon para makapagtapos. Ayon nga kay Andy, higit pa sa academic achievement ang natanggap na diploma at inialay ito sa kanyang mga magulang. Unang sumikat at nakilalang aktres ng sumali sa Pinoy Big Brother Connect noong 2020 at kabilang ngayon sa cast ng Misbehaved at napasama rin before sa Love at First Bite at What Lies Beneath.
2: Alam na this!
1: Kasama ko yan sa ano, papaawin. Mm-hmm. Sa Iron Heart.
0: Wow!
1: Oo, Iron Heart with Richard Gutierrez and Sue Ramirez sa Cebu Community Taping, kasabay siya ay nag-i-school. And i-share ko lang, no, naging super close din kami niya ng bongga kasi marami sa kanya mga thesis nung first year pa lang, yung mga research paper niya dahil nga about sa advertising management. Kaya parang may kinalaman sa business, yung mga ganun, papawel. Yung ilan sa mga cafe ko na part owner ako, ganyan, business namin na mga partners ko, lagi rin siyang talagang Mama Jai help. Pwede bang ma-interview yung mga partners mo?
0: Kailangan niya yan.
1: Pwede bang ma-interview yung corporation ninyo para magamit namin sa mga research purposes. And finally, graduate ka na. So, congratulations. Yay! Talagang maitutuloy niya na ng bonggang-bongga ang kanyang pag-aartista din.
0: Correct.
1: Kasi noong time nga na sabay nag-aartista, nag-aaral, ayan, di ba? So, bongga.
0: Yes. Nako! Bongga rin naman ang mga guests natin na live natin makakasama dito sa studio. Dahil makakasama lang naman natin ang King of Retro Pop na si Jay Martin at ang Queen of Asia Novella theme songs naman ay live via Zoom na si Miss Faith Coneta para masabi na po natin na alam ko na
1: alam nyo na
0: alam na din.

0: how much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall, Solenad, Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall, Solenad, Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
3: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
4: Malaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
5: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: song Ever Laughable? Ever Laughable, Papa A, I will pass.
1: Kapiling ka bonding pa rin ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, Jai Ho.
0: At para mamaya ay dire-diretso na ating chikahan dahil alam ko excited ang mga kapamilya at kaservisyo natin worldwide na nanonood ngayon sa TFC, sa iWant at sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube at sa 3 million plus sa Facebook. Gandi naman po sa teleradyo, sa cable nationwide, sa TV at sa radyo sa Istrenta 630 kHz. Hello, hello po sa inyo. Nako, mga panahon ng retro-retro ay andito ang hari niya ng mga retro pop. Abangan po ninyo. Pero eto mga kapamilya, abangan po kasi magkikita-kita tayo sa July 18, Sabado, sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City para sa DZMM 40. Apat na po tayo.
1: Simula po alas 9 ng umaga hanggang 300 na katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa.
0: Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booth. Mayroong libreng merienda,
1: gupet,
0: payong legal,
1: aura reading,
0: at iba't ibang discounted items at freebies mula sa ating mga partners.
1: Naku, eto pa partner, may livelihood workshops din para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa ating mga kapamilya artists tulad nina Brian Chong,
0: Anne Rain,
1: Ian Manibale,
0: 1621,
1: at nariyan din ang Adja.
0: At pagpatak naman po ng alas 4 ng hapon na makipag-bonding sa paborito ninyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod dyan, may pagkakataon din makatanggap ng espesyal na regalo mula sa DZMM.
1: First come, first serve po mga kaservisyo, kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa DZMM 40, apat na po tayo.
0: At dapat pag nakipagsaya kayo ay yung masiglang ha, dahil
1: para sa mas masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Yes, maraming salamat po, gardenia, at sa lahat po ng mga ating mga sponsors. Eto na, naku, panahon namin to na hanggang ngayon naman ay namamayagpag pa rin. Timeless kung timeless, talagang balik ng balik ang mga retro. At meron pa ha, mula po sa kanyang matagumpay na concert tour sa Canada, aba, nagbabalik para naman sa reunion sa kanilang Ethereal Music Odyssey concert. Live dito po sa studio, please welcome ang nagbabalik din, King of Retro Pop, Jay Martin!
2: Hello!
3: Hello everybody! Hi. Magandang gabi po sa inyong lahat. At magandang gabi, Owl and Chayo.
1: Yes, nice magandang gabi. Nice to see you again po.
0: Grabe yung mga nakikinig sa radyo. Ang ganda ng boses. Talaga, ang laki.
3: No, just a couple of hours ago, medyo pangit talaga kasi nag-asthma attack ako.
0: Oh, change of ano ba?
3: Climate. I just arrived from Guam.
0: Oh.
3: And I have to, siguro mga two days na akong bedridden. Oh. I just have to get up kasi na-miss ko kayong dalawa.
0: Yes, miss ka rin naman namin. Excited kami sa iyong reunion at comeback concert. Nako.
3: Thank you
0: party,
3: so
0: party yata yan.
3: Yes, kasi it's gonna be on June 30. And I will be having very special guests na nasa kabilang linya ngayon.
0: At ako, ikaw kaya ang mag-introduce kasi naku, mas maaga pa siya sa atin na naghihintay na via Zoom.
3: Diba? Very professional. Correct. Ang nag-iisang queen of Asian novella songs.
0: Mm-mm.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Faith Cuneta.
0: Diba? Iba pag siya nag-introduce. Hi, Faith!
2: Hi, Papa Owl! How are you and DJ Jaiho? Thank you! Parang I'm so happy to be in your program.
0: Okay. Kami naririnig namin siya. You have to use an earphone. Oh. Yun, kailangan meron. Pwede pong makiram po ng headset si ano.
2: Ako ba?
0: Hindi, ikaw narinig ka namin kasi lumalabas yung audio mo talaga. Kunwari, sige, bumati ka ulit ha. I-off ko yung sakin para marinig ka nila. Yung bonggam-bongga okay. Kasi na-miss ng mga kapamilya natin worldwide. Napapanood ka sa TV ngayon, pati sa radio.
2: Natin.
0: Yes, in 3, 2, 1, go.
2: Hello, Papa Abra and DJ Jai. I'm so happy to be in your program tonight.
1: Diba? Hello po sa Queen of Asia Novella theme songs.
0: Oo, sandali.

0: Mahalaga po kasi DCMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
1: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this sa DZMM!
5: At nagbabalik pa rin po ang masayang kwentuhan kasama po ang Queen of Asia Novela theme songs via Zoom na si Miss Faith Cuneta at syempre ang King of Retro Pop na si Jay Martin dahil meron pong pa-concert. Nandito pa rin po ang Ever Lovable, Papa Awaw Pass.
6: At ang beshi ng bayan at ang Jocelyn ang kalsada, ka-partner niya sa pagkatap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ako po si Jai Ho.
5: Naku, nagsusumigaw na ng sample. Ang unahin natin ng Queen of Asia Novela theme song.
7: Yes.
5: Si Miss Faith. Nako, ang buong mundo at ang buong Pilipinas ay excited na marinig ka.
8: Yes.
5: Sample naman dyan. Kahit ano yung ba, highlight lang ng song.
8: Gusto mo bang kandahin natin yung walang kamatayang langit, kalupa ako?
5: Of course. Dahil dyan talaga tumatak ang Faith ko.
8: Oo, thank highlight. You. Sige. Simulan lang natin. Parang na natin patagalin ha. Jay Martin, kakantahin ko ba ito sa concert natin?
7: Oo.
8: Mag-guest lang ako eh. Kakantahin ko pa ba ito?
7: Sample due to insist naman. On public demand,
5: yes.
7: You have to.
5: Yes.
8: Sige. Okay, mag-chorus na tayo ah. In 3, 2, 1...

mula sa New Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: sa headline ngayon. Pamamaril ng dalawang minor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon, planado ayon sa Philippine National Police.
1: Impluwensya na online game, isa sa mga posibilidad na sinisilip ng pulisya sa insidente ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban.
0: Korte Suprema, hinimok na makialam at desisyonan ang threshold o kailangang boto kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Sandigan Bayan, ibinasura ang panibagong motion para i-dismiss ang kaso laban sa pitong akusado mula DPWH, Mimaropa.
0: Bagyong Francisco, posibleng unti-unti nang humina mamayang hapon.
1: At Vice Ganda at Nations Girl Group Bini, wagi sa Star Awards for Music.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez. At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, lumutang sa inisyal na investigasyon ng Philippine National Police na planado ang pamamaril ng dalawang estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. Sinabi sa DZMM ni PNP Acting Spokesperson Colonel Allen Reyco na hindi pa man nakapapasok sa loob ng gusali ay nagpaputok na ang mga sospek na edad 14 at 15 anyos na grade 9 students. 40 basyon ng bala at 2 magazine ang na-recover sa paaralan. Sa huling datos ng pulisya, umakyat pa sa 20 ang sugatan habang nananatili sa 3 ang nasawi. Tinanggal na sa pwesto at nasa restricted custody ang policewoman na tiyahin ng isa sa mga sospek at may-ari ng isang baril na ginamit sa krimen. Nakarehistro naman ang isa pang baril sa security agency sa Cebu City. Patuloy pang inaalam ang motibo sa krimen. Una lang lumutang na may kinalaman sa bullying ang insidente.
2: Ito po ay planado. Lumalabas sa initial investigation natin ay pagpasok pa lang nila. Hindi pa sila pumasok yung mismong mga building sa may bintana, nagpapaputok po sila. Ay naka-recover tayo ng as of now at least 2 magazines. So Definitely ay nag-reload pa po to. At ito nga po yung kamag-anak nung ating policewoman na naturuan nga. So marunong po talaga mag-reload pa.
1: Samantala, sinisilip ng pulisya ang posibilidad na naimpluwensyahan ng online game ang pamamaril ng dalawang estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
3: Rika, sapanayam sa Campo Crame, sinabi ni Police Regional Office 8 Director, Police Brigadier General Jason Capoy, na lumabas sa kanilang initial na investigasyon na may kaunting kaalaman sa paggamit ng baril ang 14-anyos na grade 9 student na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. Siya ang gumamit ng 9mm Glock na baril at pamangkin ang nang sinibak na policewoman na may ranggong Police Staff Sergeant sa PRO 8. Naniniwala rin ang pulisya na posibleng naimpluwensyahan ng bata ng online shooting game na Gore Box na nagpapakita ng matinding karahasan at gore effects sa mga manlalaro nito.
4: At one point in time, nadala kasi daw ito sa shooting range. Hindi naman siya ganun kagaling or kabiyasa, but alam niya paano i-manipulate yung pag-release ng magazine, pag-reload. As per ano ma'am, investigation po natin, Gore Box po, Gore Box. Just like the Roblox, may laro, may shooting din, mga ganung firearm.
3: Lumabas din sa forensic examination na 39 mula sa 40 basyo ng bala na na-recover sa crime scene ang nagmula sa 9mm Glock na baril. Sabi ni Brigadier General Capoy, isang buwan umanong pinagpanuhan ng 2 ang pag-atake mula pa noong May 1 na mistulang pinag-aralan pa ang batas. Batay kasi sa mga screenshot ng kanilang chat, batid ng 2 na hindi maaaring maikulong ang mga menor de edad. Samantala, nabatid rin sa investigasyon na ang .38 caliber na baril naman na ginamit ng 15 anyos sa suspek ay pagmamayari ng kanyang lolo na isang dating security guard. Sa ngayon, nasa kusodiyan na ng mga otoridad ang 2 na kasalukuyan pa rin iniimbestigahan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padierno.
0: Nagtungo si Education Secretary Sunny Angara sa San Jose National High School sa Tacloban City kasunod ng nangyaring pamamaril ng 2 estudyante na ikinasawi ng 3. Sinabi sa DZMM ni DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations Roger Masapol na Nakipagpulom ang kalihim sa mga guro, prinsipal at mga tauhan ng PNP bago bisitahin ang mga biktimang nasa ospital. Suspendido na anya ang klase sa paaralan hanggang Biyernes para bigyang daan ang psychological first aid ng mga guro at school personnel at mailatag ang mas mahigpit na seguridad sa paaralan. Nagpaabot na rin ng tulong pinansyal ang DepEd sa mga biktima habang pinag-aaralan na rin ang distance learning para sa mga estudyanteng matinding na trauma sa pangyayari.
5: Pinuntahan po namin bawat room doon sa ospital po, as in matindi po yung trauma. Pati po magulang, nang nalaman nilang taga-defense center, kami naiyak na yung bata. So ang tinitingnan namin, I'm sure itong mga batang to, kahit pa makalabas na silang ospital, parang ayaw pa nilang pumasok sa school. So ang gagawin po ng DepEd, mami, mag-device po kami ng mechanism for distance learning muna sa mga batang ito, na as in mataas po yung trauma level nung.
0: Dagdag ni ASEC Masapol, patuloy ang investigasyon kung may kapabayaan ng pamunuan ng eskwelahan sa pangyayari.
1: Natroma ang ilang estudyante at guro sa San Jose National High School sa Tacloban City matapos ang pamamaril ng dalawang estudyante kahapon. Kwento sa DZMM na isa sa mga rumisponde na si Kagawad Carlo Mabansag. Nakatanggap siya ng message sa kanyang page mula sa mga estudyanteng nangihingi ng tulong at ambulansya dahil sa umano'y pamamaril. Kaya agad anya siyang tumawag sa police station at Tacloban Command Center para magpadala ng pulis at ambulansya sa paaralan. Nang makarating sa paaralan, naabutan at narinig pa ni Kagawad Mabansag ang ilang beses na putok ng baril. Nadatna niya rin ang ilang estudyanteng sugatan na pilit binubuhat ng mga kapwa estudyante. Ang isa sa tatlong nasawing estudyante, anak-aniya ng isang barangay tanod, habang kapitbahay naman ito ang estudyanteng tinamaan ng isara ang pinto ng classroom. Dagdag pa ni Kagawad, hanggang ngayon, nagpapanik pa rin ang mga estudyante at guro at maging siya maski sa kaunting tunog lang.
6: Lala, kuya na, mababait na mga bata na nadamay lang. Na-warshock po talaga lahat eh. Ngayon po, pati yung mga teacher at mga estudyante is trauma. Gusto talaga ng hustisya ng mga magulang na namatayan.
0: May payo po ang isang counselor at registered psychologist sa mga magulang o guardian para bagabayan ang mga batang posibleng may pinagdaraanan o issue sa mental health. Sinabi sa DZMM ni Dr. Lillian Nanggi na importanteng maramdaman ng mga bata na pinakikinggan ang kanilang saloobin o pinagmumulan ng sama ng loob. Dapat din anyang maging mapagbatyag sa pagbabago sa mga behavior at habit ng bata. Gaya kung ang dating masiyahin ay biglang hindi na nakikisalamuha, sobrang haba matulog o kaya ay hindi na nakakatulog. Gayun din ang pagbabago sa gana sa pagkain. Dagdag ni Dr. Gui, dapat unti-unting kausapin ang bata, iparamdam na hindi siya nag-iisa at ipaunawa kung kailangan ng magpakonsulta sa eksperto.
7: Tandaan natin ang kabataan, ang umusa nag-i-influence sa kabataan, hindi magulang, kung hindi mga kaibigan, yun mga social media, yun ang dapat ingatan natin sa mga bata. Ang pag-iisip natin, kailangan din alagaan at hindi naman ibig sabihin pumunta ng professional, may diprensya ang pag-iisip. Tulong lang para ma-improve tayo.
0: Kasunod naman ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban kahapon, sinabi ni Dr. Gui na dapat magkaroon ng pagkakataon ng mga estudyante na iproseso ang nangyari sa pamamagitan ng paikipag-usap sa mga kapwa nakakita sa krimen.
7: Yung mga victims do a group, small group therapy, lahat kayo mag-usap kasi minsan pag natotrauma sila, hindi sila magsasalita. Nandiyan yung natatakot sila. They have to talk about it. Dapat na maintindihan natin, mailabas natin yung takot nila. At lalong-lalo na dapat ma-assure natin na safe sila.
0: Para po sa mga kapamilya nating mayroong pinagdaraan ng emotional o mental challenges, maaari pong tumawag sa mga numero ng National Mental Health Crisis o NCMH Hotline na 1553 o 1-800-1888-1553 para sa Luzon-wide toll-free landline. 0917-899-8727 para sa mga Globe at TM subscriber at 0919-057-1553 para sa mga Smart at Talk and Text subscribers.
1: Hinigpitan na ang seguridad sa ilang paaralan sa Metro Manila kasunod ng insidente ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Sa Rizal High School sa Pasig kung saan aabot sa 11,000 ang estudyante, nakapila na ang mga security guards sa gate ng paaralan at isa-isang sinusuri ang laman ng mga bag ng mga estudyante para makita kung may dalang ipinagbabawal na gamit tulad ng armas, patalim, vape at sigarilyo.
0: Nasa apat na po ang security guard sa paaralan habang may mga rumoron na rin pulis sa paligid nito.
8: Tuloy-tuloy naman na yung ating nare-render na police assistance since nung nag-open yung classes natin until now. Malaki yung ginagampanan ng ating mga magulang. Siyempre, yung unang-una, tinitingnan nila yung kaligtasan ng kanilang mga anak bago pumasok. Tingnan nila yung mga gamit nila.
1: Sa Ermita, Maynila, mag-aalas 6 kanina nang pumuesto ang ilang pulis Maynila sa labas ng Manuel Araulio High School para binabantayan ang mga papasok na estudyante. May nakapaskil din sa gate na babala kaugnay ng mga bawal na gamit sa loob ng eskwelahan. Sinabi ni Manila Police District Spokesperson Major Philip Ines na patuloy ang pagbabantay sa higit 200 eskwelahan sa Maynila, pribado man o pampubliko. Ikinapanatag naman ng ilang magulang ang mga nakaposting pulis sa labas ng paaralan.
9: Pabor na pabor po kasi mayroong security yung mga estudyante sa safety ng mga anak namin dahil dun po sa napabalita dun sa probinsya. Napakasakit sa magulang na mayroong balita na gano'n. Sana po sana hanggang matapos yung school year, hanggang mayroon po ganito.
0: Sa ibang balita, umarangkada na ang ikatlong pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Umaasa ang House Prosecution na matatapos ngayong araw ang pagmamarka ng ebidensya. Pero ayon sa depensa, posibleng abutin pa ito hanggang Huwebes. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Maro. Robert!
10: Jeffrey, naging orderly o maayos ang pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa nakalipas na 2 araw. Sa pagpunta naman ngayong araw dito sa Senado para sa ikatlong araw ng pre-trial conference, dumating ang magkabilang kampo na may mali-malita mga dokumento na ipinasok sa committee room na pinagdarausan naman ng pre-trial conference. Sabi ni Representative Gervil Ruistro na maayos ang 2 araw ng pre-trial conference kahapon at walang naging pagtatalo. Ngayong ikatlong araw, sinabi ni Ruistro na gusto na nila itong tapusin pero baka hindi kayanin dahil libo-libo ang mga dokumento ng magkabilang panig. Sinabi pa ni Ruistro na inadapt ng defense team ni VP Sara ang marami nilang dokumento sa prosekusyon at iminungkahi nila ang markings ng common exhibit dahil parehong dokumento lang ang gagamitin. Pero umayaw ang defense team dito kaya separate markings pa rin. Sabi naman ni Attorney Michael Powas, spokesperson ng defense team, malabo silang matapos sa pre-trial conference ngayong araw at maaari silang abutin ng hanggang Huwebes. Tinanggihan anya nila ang common markings sa exhibits dahil nagiging maingat lang sila sa mga dokumento at gusto nilang gumamit ng sarili nilang dokumento kahit kapareho lang nang nasa prosekusyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Maro, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Maro.
1: Inasuran ng Sandigan Bayan ang panibagong motion para i-dismiss ang kasong malversation laban sa 9 na akusado mula DPWH Mimaropa na kapwa akusado ni dating Congressman Zaldico kaugnay na manumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Balita mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
11: Rika, hindi kinatigan ng Sandigan Bayan 6th Division ang motion ng 7 sa 9 na akusado mula DPWH Mimaropa na layong ibasura ang kasong malversation laban sa kanila dahil sa kakulangan umano ng ebidensya. Nag-ugat ang kaso laban sa mga dating tauhan ng DPWH Mimaropa sa umano'y substandard na flood control project sa Bayan ng Nauhan, Oriental Mindoro. Sa inilabas na resolusyon ngayong umaga, sinabi ng Sandigan Bayan na walang basehan ang inihaing motion for reconsideration for the denial of leave to file demurrer of evidence ng kampo ng mga akusado. At dahil ngayong umaga lamang nailabas ang resolusyon, humingi ng 3 araw ang kampo ng mga akusado para muling humarap sa korte. Kaya ipinagpaliban ang pagpipresenta nila ng testigo na gagawin sana ngayong araw. Sasalang sana bilang testigo ng depensa ang isa sa mga akusadong si Engineer Dennis Abagon, ang dating hepe ng Quality Assurance Division ng DPWH Mimaropa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sinulong sa kamera ang panukalang layong panagutin ang sinumang mag-uudyok ng perjury o pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay. Balita muna sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Bam!
12: Jeff, inihain sa kamera ang House Bill 9851 na layong tukuyin at parusahan ng subornation bilang separate crime o hiwalay na krimen sa ilalim ng revised penal code. Ibig sabihin, paparusahan ng mga individual na sinasadyang manipulahin ang paglilitis dahil sa panunuhol o pamimilit sa ibang magbigay ng huwad na pahayag, under oath o habang nakapanumpa na magsabi ng totoo. Ayon kay Akbayan Party List Representative Shel Joknon na isa sa mga nagsusulong ng panukala, layo nito mapigilan ang pagmamanipula sa mga testigo at mapangalagaan ang integridad ng proseso at ng hustisya. Mas mataas na parusa naman ang ipapataw kung opisyal ng gobyerno ang lumabag, kasama ang absolute perpetual disqualification mula sa anumang posisyon sa gobyerno o ahensya. Gid pa ni Diokno, nagagana ang hustisya kung ang mga testigo ay malaya at totoo makakapagsalita. Kapag napapanagot naman ang mga nag-uudyok na magsinungaling ay maibabalik ang tiwala ng publiko sa mga institusyon at maprotektahan ang karapatan ng bawat Pilipino. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Thank you, Pamela Vasquez.
13: Hinimok ang Korte Suprema ang makialam at desisyonan ang threshold o kailangang boto para ma-convict o ma-acquit sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ng election lawyer na si Romulo Macalintal na magkaiba ang magiging tugon ng prosecution team at defense team sa threshold, kaya kailangang desisyonan na ng Korte Suprema bago pa ang paglilitis. Dapat din anyang tukuyin ang mataas na hukuman kung tuluyan ang hindi pwedeng maging huwes ang senador na pinatawan ng preventive suspension at ang senador na nagtatago. Dagdag pa ni Macalintal, hindi overreach o lagpas sa jurisdiction ng Korte Suprema dahil may question of law sa isyung ito.
0: At abangan ng headline ngayon sa Visayas.
14: Motorbangka ng mga dadalo sana sa kasal sa Lapu-Lapu City, lumubog.
13: At 400 pamilya apektado ng sunog sa Davao City. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon!
15: Headline Ngayon! Headline Ngayon! Ula! Panahon!
0: Oras po natin, 12:26. Humina na po ang bilang typhoon ng Bagyong Francisco habang kumikilos sa Philippine Sea. Huling namatay ng bagyo sa layong 380 kilometers sa silangan ng Apari sa Cagayan. Layang lakas ng hanging umaabot sa 175 kilometers per hour at pagbugsong 215 kilometers per hour. Nanatili ang signal number 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan, kasama ang eastern portion ng Babuyan Islands. Inaasahan naman lalo pang hihina ang bagyo bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Webes ng gabi o Biyernes ng umaga. Pero ingat pa rin mga kapamilya dahil hahatakin pa rin ng bagyo ang habagat na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguhod ng lupa sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao, habang localized thunderstorms ang makakaapekto sa Metro Manila at lalabing bahagi ng Luzon. Samantala, binabantayan din ng pag-asa ang isa pang bagyo na tatawaging Gardo sakaling pumasok ng PAR.
13: Samantala, nananatiling kanselado ang operasyon ng ilang pantalan dahil sa bagyong Francisco. Balita mara sa PCG at ni Radyo Patrol Steve Raz.
16: Riga, kanselado pa rin ang mga biyahe ng mga bangka at barko sa Batanes, Cagayan at Babuyan Islands dahil sa patuloy na epekto ng bagyong Francisco. Ayon sa Philippine Coast Guard, bagamat walang operasyon sa mga nasabing pantalan, wala namang nadatalang stranded na mga pasahero sa ngayon. Ayon kay Coast Guard spokesperson Commander Noemi Cayabyab, nakatutok ngayon ng PCG sa pakikipaugnayan sa mga local government unit para mas mabilis ang pagtugon sa mga lugar na mangangailangan ng suporta para sa evacuation. Kahapon, itinaas na sa heightened alert ang lahat ng operational units sa northeastern Luzon, kabila mga deployable response group na binubuo ng mga rescuer, medical personnel, floating assets at land mobility units. Puspusan din ang information dissemination campaign ng PCG para palalahanan ng mga mangingisdan na ipagpaliban muna ang pagpalaot. Ipinalala rin sa mga residente ang nakatira malapit sa baybayin na agad dumikas bago dumating ang malalakas na ulan at matataas na alon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz.
15: Headline sa Visayas at Mindanao.
13: Lumubog ang motorbangka na sinasakyan ng mga dadalo ng kasal sa isang isla sa Lapu-Lapu City. Balita mula sa Buhat ni Annie Perez. Annie.
14: Nailigtas ang siyam na pasahero na papunta sana sa isang kasal sa Panganan Island, Lapu-Lapu City sa Cebu. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasira ang makina na sinasakyang motorbangka. Nang hampasin ito ng malalaking alon, doon na sila natagpuan sa May Sulpa Island malapit sa Olango Island. Kaagad nagsagawa ng search and rescue operation kasama ang ibang mga ahensya bukod sa City Disaster and Risk Reduction Management Office. Naibalik na sa mainland Lapu-Lapu ang mga pasahero, kabilang ang isang senior citizen at tatlong menor de edad. Pero isinailalim muna sila sa medical check-up bago pinauwi. Wala namang naiulat na nasaktan. Patuloy na iniimbisigahan ang insidente habang hinihintay na magsampa ng marine protest ang kapitan ng bangka. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Nasa 400 pamilya na wala ng tirahan sa sunog sa Davao City. Balita mula sa Davao, hatid ni Herdel Tokmo. Herdel.
17: Nagising ang mga residente ng Sumiklab ang malaking sunog sa Kilometer 17 Muslim Village, Barangay Ilang, Davao City, bandang alas 2 kaninang madaling araw. Nagkumahog sa paghakot ang mga residente para isalba ang kanilang mga gamit. Mabilis na kumalat ang malaking apoy dahil halos dikit-dikit ang mga bahay na karamihan ay gawa sa light materials. Abot sa 120 bahay ang naabo sa sunog, habang 400 pamilya naman ang apektado. Inaalam pa sa ngayon ng Davao City Fire District ang sanhi ng sunog. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
1: Inilatag ni Pangulong Marcos Jr. ang ilang plano ng gobyerno para masolusyonan ang problema sa baha ng ilang lugar sa Cebu. Balita malaman na kanyang hati ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
18: Rica, pinaplano ng pamahalaan na magtayo ng 70 metrong dam sa itaas ng Mananga River bilang bahagi ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa Cebu. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos inspeksyonin ang rehabilitasyon ng Mananga River sa Barangay San Isidro, Tarisay City nitong Martes o nitong Lunes. Ayon sa Pangulo, kabilang ang Mananga River sa mga pangunahing pinagmumulan ng baha sa lalawigan kasama ng iba pang malalaking ilog sa Cebu. Bagamat bumutinaan niya ang kalagayan ng lugar matapos ang rehabilitasyon ng mga flood control structure, hindi pa tapos ang mga hakbang ng pamahalaan para maiwasang maulit ang matinding pagbaha. Kabilang sa mga isinagawang hakbang ang pagsasaayos ng flood control facilities, paglalagay ng bagong drainage system para mapabilis ang pag-agos ng tubig at relokasyon ng mga residente nakatira sa mga lugar na idineklarang no-build zone dahil sa panganib ng pagbaha. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, bahagi na ng National Expenditure Program o National Budget para sa 2027 ang planong dam project na inaasahang makatutulong para makontrol ang pagdalo ng tubig mula sa itaas ng ilog bago ito umabot sa mga komunidad na mababang bahagi ng lugar. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, TZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Naniniwala ang grupong kontra sa karahasan sa mga kababaihan na hindi sagot ang pagpapababa ng criminal age of criminal liability sa insidente ng pamaril sa paaralan sa Tacloban. Balita mula sa QC, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico.
19: Jeff at Rica, tahasang kinontra ng grupong ACTIVE o Action Against Violence and Exploitation ang kwestiyon ni Senator Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang criminal liability ng mga kabataan kasunod ng pamamaril sa isang mag-aaral sa isang paaralan sa Tacloban kahapon. Ayon kay Attorney Tim Sevilla, ang founder ng ACTIVE, hindi nakikita ang mas malawak na hamon sa sistemang panlipunan ng bansa patungkol sa usapin ng youth violence o karahasan sa mga kabataan. Knee-jerk reaction o pabigla-bigla lang aniya ang panawagang ibaba ang pananagutang kriminal ng mga kabataan na hindi magiging solusyon sa mga kaso tulad ng pamamaril ng 14 years old na mag-aaral sa Tacloban. Narito ang kanyang pahayag.
20: We need to look at this school shooting in Tacloban from a broader perspective. Yes, of course, the Juvenile Justice and Welfare Act needs to be fully implemented. Kung meron tayong non-violent positive discipline law, it will teach parents and it should not be on criminalization. It should be capacitating parents and teachers as well how to positively discipline.
19: Yan ang pahayag ni Attorney Tim Sevilla, ang founder ng Action Against Violence and Exploitation tungkol sa pagpabababa ng criminal liability ng kabataan. Giniit naman niya na may dapat na pananagutang kriminal ang mga magulang ng batang namaril sa Tacloban at dapat ding maharap sa kasong kriminal at administratibo ang paaralan dahil sa insidenteng humantong sa kasawian ng apat na mag-aaral. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
13: Mahigit isang bilyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo nasabat sa pantalan sa Maynila. Balita pala, Maynila, hatin ni Radyo Patrol. Trish Arindo, Trish.
2: Rika, aabot sa 1.7 billion pesos ang halaga ng nasabat na smuggled na sigarilyo ng Bureau of Customs, NBI at DIR sa pier sa Maynila. Binuksan ang ilan sa 23 container at doon tumambad ang kahon-kahong sigarilyo na gawa sa Dubai at China na unang inideklara bilang consumer goods. Walang tax stamp at ang ilan ay walang health hazard sa label sa kaha. Hindi na rin nakaalis ang barkong nagbaba ng mga produkto na bumiyahe mula Cebu at dumaong nitong Biyernes. Nagsasagawa naman ng backtracking ang otoridad sa isa pang container van na nakalusot habang sisirain ang mga puslit na sigarilyo para hindi na mapakinabangan. Kabilang sa mga kasong posibleng kakarapitin na mga sangkot ay paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at paglabag sa National Internal Revenue Code. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
13: Maraming salamat, Trisha Lindo.
0: Sumugod na ilang grupo sa harap ng korte sa Las Piñas para ipanawagan ng maayos na serbisyo ng prime water sa mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan. Balita mula sa Las Piñas, atin ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen?
21: Jeff, nagprotesta ang nasa 200 miyembro ng mga grupong CELDA at sentro sa Las Piñas para ihain ng kanilang mga reklamo laban sa prime water at panawagan ang mas maayos na serbisyo ng tubig para sa 100,000 residente ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa mga nagprotesta, nagtungo sila sa nakalistang tanggapan ng prime water sa Las Piñas para magsumite ng mga reklamo kaugnay ng madalas na pagkawala ng tubig at iba pang problema na sa serbisyo. Pero pagdating sa lugar, sabi umano ng tauhan ng gusali na ilang taon nang wala roon.
22: Pwede kasing daan.
21: Sumugod sa harap ng Regional Trial Court, Branch 253 sa Las Piñas kung saan kinwestiyon nila ang kaso na isinampan ng prime water laban sa lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte na nagsasagawa ng serbisyo ng tubig lang sa lungsod. Ayon kay Jonathan Chua, miyembro ng grupong CELDA, hindi dapat mabaliwala ang hinaing ng mga residente na matagal na nakararanas ng problema ng serbisyo ng tubig.
22: Pwede kasing daanin sa technical at legal na usapin po itong prime water, pero hindi po natin mapapasubalian yung katotohanan, yung kalbaryong taon-taon nang dinadanas ng mga mamayan ng San Jose.
23: Sir, sorry.
21: Wala pa namang pahayag ang prime water kaugnay ng protesta ng ilang grupo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
15: Showbuzz ngayon!
24: Showbuzz ngayon!
13: Ikinatuwa ng fans ni It's Showtime host Vice Ganda at ng Nation's Girl Group na Bini nang mapabilang sila sa early winners ng 17th Star Awards for Music. Nasungkit ng Bini ang Dance Recording of the Year para sa hit na Salamin Salamin. Habang nalo naman si Vice Ganda ng Best Christmas Song para sa Rainbow Christmas. Kabilang din sa mga nagwagi si Juan Carlos at Angela Ken, Shanty Dope at Sponge Cone. Nasahang madaragdagan pa ang mga parangal ng ilang artists kabilang ang Bini sa Awards Night sa June 28.
0: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernandez.
13: Ako po si Rica Lazo hanggang bukas sa
0: Headline ngayon sa DZMM Teleradyo.
15: Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradyo.
25: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
26: Victor, kung sakali bang isama ka ni Tita Karen mo papuntang Korea, sasama ka?
27: Maganda po ba dun?
26: Oo naman. Ibang bansa yun eh. May snow doon. Diba sabi mo gusto mo makakita ng snow? Malinis doon. Walang mga lamok at langaw. Hindi tulad dito sa lugar natin.
27: Sasama po ako. Pero gusto ko kasama ka. Kayo ni Lola.
26: Eh kung ikaw lang, Kasi hindi pwede kay Lola mo ang sobrang lamig.
27: Ay, hindi po. Yoko po.
25: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
3: Ang nakaraan, mabilis na umusad ang mga taon. Matiwasay na napalaki ng mag-inang Sonia at Melissa si Victor. Si Melissa ang itinuring na ina ng bata. In the course of 6 years, wala ni katiting na balita kay Karen mula sa Korea. Tuluyan na rin tumigil ng pag-aaral si Melissa at nag-focus ng pagtatrabaho sa ahensya. Doon niya nakilala ang masugid na manliligaw niyang si Paolo. Sa una'y hindi buo ang tiwala ni Melissa sa binata dahil hindi niya alam kung kaya nitong tanggapin ang anak-anaka niyang si Victor. Kaya nang oras na nakumpirma ni Melissa na buong pusong tinanggap ni Paolo ang bata, mabilis niyang sinagot ang binata. Sa huli, biglaan ang pagsubot ni Karen sa bahay nila. Mga kapamilya, pakinggan natin ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatan nating Toy Car dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Nang muli kong makita si Karen, para akong nakakita ng multo. Nanlamig ang buo kong pagkatao. Sa una nga'y parang panaginip lang ang lahat. Hindi ko maipagkakailang hindi tuwa ang naramdaman ko sa biglang pagsubot ni Karen, kundi nerbiyos, labis na tampo at matinding takot.

0: Melissa, ito. Sukate mo itong mga sapatos.
1: Mama Melissa, sino po siya?
2: Anak, siya ang tita Karen mo. Kamag-anak ko siya. Kiss mo siya, baby.
0: Ang sarap mo namang humalik, Victor. Ang laki-laki mo na. Alam mo ba nung huling kita ko sa'yo? Nung baby ka pa lang, sobrang liit mo noon. Ah, marami akong pasalubong para sa'yo na galing ng Korea. May stuffed toys, may Atari, Game & Watch. I'm sure magugustuhan mo lahat yun.
1: Talaga po? Yay! Thank you po, ah!
3: Melissa, dalhin mo muna sa kwarto si Victor. Ayokong marinig niya ang lahat ng pag-uusapan dito.
0: Alam ko po, masama ang loob niya sa akin, Tita Sonia.
3: Mabuti alam mo. Buhay ka pa pala. Pagkatapos ng ilang sulat, para kang bulang biglang nawala. Pero ganun pa man, nakita mo naman siguro. Nairaos namin ang pagpapalaki kay Victor, kahit na mahirap. Tapos ngayon, makalipas ang ilang taon, bigla kang susulpot dito na parang kabuti?
0: Tita, napakarami ko pong naging problema sa Korea. Kung iisa-isahin ko po sa inyo...
3: Problema? Bakit? Kami ba walang problema?
0: Tita, alam ng Diyos na ni minsan, hindi kayo nawala sa isip ko. Lalo na ang anak ko.
3: Yun naman pala eh. Alam mong wala kaming hiningi sa'yo na kahit na ano. Ang hiniling ko lang noon, ipaalam mo kung anong lagay mo doon. Kung buhay ka pa o ano. Pero hindi mo rin naibigay.
0: Patawarin niyo po ako. May tamang panahon po siguro para ikwento ko sa inyo lahat. Babalik na lang ulit ako sa linggo.

0: Mabutit na tsyempohan mong wala ang nanay, Karen. Huwag ka mag-alala, huhupa din yun. Bigyan mo lang siya ng ilang panahon pa. Tulog si Victor kapag ganitong hapon, pinapatulog namin siya.
1: Kumusta naman kayo?
0: Okay naman kami, kahit papano. May trabaho naman ako, nakakaraos.
1: Melissa, salamat sa lahat. Sorry sa lahat.
0: Hayaan mo na yun. Tapos na yun eh, ganun talaga eh. Ang mahalaga, okay si Victor. Okay kami. Ikaw.
1: Kahit paano, maginhawa ng buhay. Bumili kami ng bahay sa Makati. May kayang

0: Bicol, Christian Yosones, BZML. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. As Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
1: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
2: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
3: Hoy! Ay! Kilala mo ba kung sino ko?
2: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
3: Pagdasal ka na!
4: Tatapusin na kita, demonyo ka!
2: Ang suwabing bigotilyo.
5: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
6: Wala naman akong boyfriend eh.
5: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
2: Malinis trumabaho.
3: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
2: Walang aksyong di tatata.
3: Ano?
2: Lahat ay magmamarka.
3: Sige! Tumukan mo!
5: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
4: Huwag niyo ko nga, munis pagkakamatay tayo.
2: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
7: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
8: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
7: May kasama kang makikinig sa'yo.
8: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
9: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
7: Ako to, si Chang Ami.
8: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
0: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Tuloy ako.
2: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
10: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
3: Ibahin mo ko!
2: Maaksyong tapatan!
3: Papakita ko sa iyo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
11: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
2: Maaksyong barilan!
5: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
2: Punong-puno ng aksyon!
3: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
12: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
2: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, Ari Carito!
13: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
7: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
14: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
7: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonia alas 8 ng umaga.

0: tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan, alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos, alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Pinili po kayong nakikinig.
2: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
3: Nagbibigay ng iba't ibang information.
2: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
4: Pag walang knowledge, walang power.
2: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Charo kahit labag sa loob ko. Wala akong choice kundi ang pumayag sa tuwing kukunin ni Karen si Victor para mamasyal. Halos araw-araw, dinadala niya sa kung saan-saan si Victor. At araw-araw ding napupuno ng takot ang dimdim ko. Takot na baka isang araw, wala na akong madatnang Victor sa bahay namin.
1: Mama Melissa, tignan mo! Ang daming biniling laruan sa akin ni Tita Karen. May stuffed toy at saka tong airplane. May sobrang laking puzzle. Ang ganda!
2: Talaga, Victor? Nagustuhan mo?
1: Oo naman, Mama. Sobrang bait ni Tita Karen. Marami ba siyang pera? Kasi ang ganda ng kotse niya eh.
2: Nagtatrabaho siya sa Korea, kaya ganun. Victor, kung sakali ba na isama ka ni Tita Karen mo papuntang Korea, sasama ka?
1: Maganda po ba dun?
2: Oo naman. Ibang bansa yun eh. May snow dun. Diba ang sabi mo gusto mo makakita ng snow? Malinis dun. Walang mga lamok at langaw. Hindi tulad dito sa lugar natin.
1: Sasama po ako, pero gusto ko sasama ka. Kayo ni Lola.
2: Eh kung ikaw lang. Kasi hindi pwede kay Lola ang sobrang lamig.
1: Ay, hindi po. Ayoko.
2: Maganda sa Korea. Meron doon mga roller coaster. Ibibili ka niya ng maraming robots. Lahat ng gusto mo. Kaya niyang bilhin, anak.
1: Opo. Sasama ako!
2: Nagtatampo ka ba sa akin, Paolo?
3: Ha? Saan? Bakit naman?
2: Kasi ngayon ko lang pinagtapat sa iyo na hindi ko tunay na anak si Victor.
3: Melissa, huwag mong isipin yun. Ewan ko kung maniniwala ka sa akin, ha, pero kahit nung una pa lang, alam ko, hindi mo tunay na anak si Victor.
2: Ha? Paano mong nalaman?
3: Wala. Ewan ko. Nararamdaman ko.
2: Ay, sweetheart. Natatakot ako. Paolo, halos araw-araw nasa bahay si Karen. Lagi niya isinasama si Victor sa mga lakaran. Kung ano-anong binibili niya sa bata, binubulag niya sa material si Victor. Nararamdaman ko. Paolo, hindi niya lang kami madiretso ni nanay. Pero parang gusto niya nang bawiin sa amin si Victor.
3: Melissa, hindi naman kasi ganun kadali yun.
2: Kung mangyari yun, hindi ko kaya, Paolo. Si Victor ang sentro ng buhay ko.

0: pumayag na isama ni Karen si Victor nang wala akong pahintulot. Mahigpit kong binilin sa inyo. Huwag na huwag kayong papayag kung wala ako.
1: Anong ikinagagalit mo, Melissa? Eh, isasama niya lang daw at kakain sila sa labas. May masama ba doon?
0: Anong oras na? Gabi na! Eh, paano kung hindi niya naisoli sa atin si Victor?
1: Pwede ba naman yon, Melissa? Kahit papaano, kilala ko si Karen. Hindi niya magagawa yung mga ganong bagay.
0: Nay, matagal na nawala si Karen sa atin. Nag-iibang tao. At hindi niyo alam kung anong tumatakbo sa isip niya.
2: Ah, Melissa! Mama! Sayang wala ka! Nanood kami ng sine ni Tita Karen. Nakakatakot! Ang ganda! Tapos, kumain kami ng pizza. Sana nakasama ko!
0: Karen, hindi ko binabawalan na sumama sa'yo si Victor. Pero sa susunod naman, kung kukunin mo siya, eh sana naman ipaalam mo sa akin ng maayos. Respeto naman! Ako ang kinikilala niyang ina.
3: Wala akong nakikitang masama sa ginawa ko, Melissa. Unang-una, anak ko siya.
0: Pero ako ang kilala niyang ina.
3: Kung ganito palang magiging takbo ng usapan, ilagay natin sa legalidad ang lahat ng bagay. Matagal ko nang iniisip ang bagay na ito eh. Pero ngayon, muuna ang desisyon ko. Sa ayaw o sa gusto niyo, babawiin ko sa inyo si Victor.

0: Charo, kahit inaasahan ko na, pero tila bombang sumabog pa rin ang mga salita ni Karen tungkol sa pagbawi kay Victor. Napuno ng galit at hinanakit ang puso ko.
1: Hindi ba tama ako? Tama lahat ng hinala ko. Bumalik si Karen hindi para kamustahin lang si Victor, kundi balak niya talagang bawiin sa atin ang bata. Bakit kailangan niya kunin sa atin si Victor?
2: Melissa, anak, wala tayong magagawa. Siya ang lihiti mong ina ni Victor. May karapatan siya.
1: Maayos na tayo, Nay. At may sarili na siyang buhay sa Korea. Kung bakit ginugulo niya pa lahat ng mga bagay.
2: Anak, uulitin ko. Malinaw sa ating lahat na siya ang tunay na ina ni Victor. Noon pa kita sinabihan na huwag mong ibigay ang lahat sa bata dahil masasaktan ka lang.
1: 9 niya lang dinala sa sinapupunan niya si Victor. Ako, sa loob ng 6 na taon, araw at gabi, wala akong inisip kundi ang kapakanan ng bata. Sinong natataranta kapag inaapoy siya ng lagnat? Sinong umiiyak kapag may dinaramdam siyang sakit? Sinong gumigising sa madaling araw para lang ipagtimpla ng gata si Victor? Ako lahat yun, Nay! Ako! At pati sarili kong kinabukasan at pag-aaral, binaliwala ko. Mapalaki ko lang na maayos ang bata. Tapos ito lang.
2: Anak, ina rin ako. Kaya alam ko ang lahat ng bigat dyan sa dikit mo. Saksi ako kung paano mong ibinuhos ang lahat para kay Victor. Pero ano bang magiging habol mo? Niwala kayong malinaw na kasunduan.
1: Nay, kahit anong mangyari, hindi ako papayag na makuha ni Karen si Victor. Hindi!

ay laging puno ng sorpresa. Mga sorpresang sa iyo'y lubos na magpapasaya. Ngunit may mga sorpresang dudurog ng buo mong pagkatao. Sa pagkikitang muli ni Karen at Paolo, ano ang magiging hakbang ni Melissa ukol dito? Tuluyan na bang mawawasak ang lahat ng mga pinapangarap niya? Huwag kaliligta ang subaypayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito.

0: na magatang Toy Car dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
4: Ubusan ito ng lahat.
5: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
3: Mabagsik at walang sinasanto.
6: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
3: Kamahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
7: Sa akin ka pa rin babagsak!
8: Ako ang magsisilbing tinig sa lalungan mo.
9: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
10: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
11: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
12: Saan?
11: Sa puso mo.
3: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
13: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
1: Sa tulong ng tamang health information.
14: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
1: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
15: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
16: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
1: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
17: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
18: DZMM Radio Patrol sa I-Strenta. Una sa balita, una sa public service.
19: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
20: Boy, kiling.
21: Sakay.
22: Cute ka pala, no?
20: Uy, kinikilig.
22: Ganda ko, no?
19: Sobra.
23: Yakapin mo! Ganon!
20: Totoo ba ang nadarama?
22: I love you!
23: Sorry, I don't love you!
24: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
20: Oh, shucks! Ito ba yung pag-ibig na?
23: I love you! I love you! I love you! I love you!
24: I love... your braso.
20: Ayan o, sobre. Sine Kibig.
23: Saturday and Sunday.
20: Dito sa sine mo. Hari ka rito.
13: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
1: Bago pa man sumikat ang araw.
25: Kape.
26: Good morning!
1: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon.
27: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
28: At iba pa ba?

0: balita mula sa mga probinsya
1: sa Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Sa house,
2: retrabaho mo bilang Radyo Patrol reporter, inisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Minya Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Minya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo, Ninia Corpus. Isang magandang Tuesday morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 23, 2026. Aba, ang bilis ng panahon, malapit na pong matapos ang buwan na ito.
1: At hindi lang partner yung buwan na ito, ang first half ng 2026.
0: Oh my goodness. Isipin mo yun. Grabe. Halfway through Merry Christmas.
1: Oo. Diba? Dalawang buwan na lang, magka-countdown na lang tayo.
0: Diba?
1: Yeah, magbo-burn months na naman.
0: Oo. Siya nga po pala, ngayong umaga, ang kasama ko po ay si Jack Batallones. At si Migs Bustos po ay pabalik na. Kahayaan naman natin siyang makasama ang kanyang family.
1: Oo, maganda yan. Priority yan. Kailangan natin yan eh. Yung work-life balance nga, ika nga.
0: Oo, kaya sa susunod tayo naman ulit. Ganun eh.
1: Magbabawian tayong dalawa naman. Magsusumbatan tayo.
0: Kumusta ka, partner? Ano naman ang breakfast mo kanina?
1: As usual, tinapay kasi medyo nag... Na-diet tayo ng konti. Kaya
0: ipa-diet, diet ka.
1: Ako may once na lang ako kumakain sa isang araw ng kanin.
0: Ang daya mo, ha? Ang daya mo. Ako, hindi pa ako nakakakain. Pero may baon akong nilagang sabah. Nasa bag ko ngayon.
1: Ako, nagbaon din ako ngayon. Gumawa lang akong sandwich sa bahay.
0: Wow! Ano naman yung ginawa
1: pero,
0: mo?
1: Pero syempre, hindi naman ako magpapagam na nilagyan ko ng gulay yun. As in, nag-ano lang ako ng...
0: Ano naman yan? Baka naman cheese?
1: Egg. Wow. Saka luncheon meat na
0: Why not?
1: Nilagyan ko ng cheese.
0: Uy, masarap yan. Alam mo, yung egg sandwich, partner. Sa mga sandwich po, ha? Paborito ko yung egg sandwich. Yung the usual, yung may mayonnaise, may egg, diba? Tapos imamash mo.
1: Nung wala ka, partner. Ay, diba? Alam ko, nakikinig ka nun. Pinag-usapan na yung, yung mga nutritious na baon. Paano mo maingaan yung mga
0: mahirap yan. Challenging yan para sa mga magulang.
1: Dahil mga picky eaters.
0: Pag-uwi ng anak mo, tingnan mo yung baon. Kinain ba o hindi?
1: Parang minsan, hindi nga umabot sa kalahati na bawas eh.
0: Diba? Masama loob mo pag ganun. Or nakakapanlumo minsan, lalo na dun sa nag-prepare. Kasi pin-repare niya yun eh. Mm-mm. So isipin mo, saan ba ako nagkamali? Ano ba dapat ilalagay ko?
1: Pagbabaunin mo na lang siya ng pera para dun siya bibili at mainit.
0: Pinag-uusapan rin namin yan ng asawa ko. So debate sa amin yan. Kasi yung anak ko na mag-grade 3, for the first time, pwede na siyang bumili sa canteen. Kasi hanggang grade 2, hindi pwede.
1: Oo, baon talaga.
0: Oo. Sa grade 3, pwede na. So maraming bata ang excited. Mm-mm. Ang tawag sa kanila, hello money.
1: Ang problema lang dyan sa minsan hindi sila kakain dahil iniipon nila yung pera nila dahil may gusto silang bilhin. Yun lang ang problema sa dyan.
0: Yes. One is baka hindi sila bumili ng pagkain kasi meron silang gustong bilhin.
1: Yeah.
0: And two, malamang sa hindi, bibili sila ng hindi

0: nutritious na pagkain.
1: Doon
0: sa number two ako, medyo concerned. Kasi kahit bigyan mo siya ng pera ngayon, malamang bibili niya yung mga fried, french fries, fried chicken. Diba yung mga nilublob, sorry po sa salitang nilublob, sa mantika, para crispy.
1: Kasi syempre, bigyan mo ng pera, di mo na maasahan na bibili yan ng mga chop suey or pinakbet, di ba?
0: Dapat nga wala sa school yung mga french fries na yan, sa totoo lang. Pag-isipan nila. May batas ata na bawal na yan talaga. Pero pinalitan naman ng juice. Ang juice po, ang taas naman sa asukal.
1: Na sugar content.
0: Kaya talagang dapat i-review yung mga pinapakain sa eskwelahan. Para yung choices, wala kang choice kundi bumili ng healthy.
1: At minano naman ako ng myth nung last episode. Di ba naano natin pineapple juice na nagpapababa?
0: Na hindi nagpapababa.
1: Yung margarine, hindi naman daw talaga proven na nagpapatangkad. Tinanong ko yun talaga.
0: Ilalagay sa kanin nung bata tayo, di ba?
1: Para tumangkad.
0: Ang galing talaga nung advertising nila, no?
1: Di ba yun nung kagad eh? Pag nakita matangkad yung tao, ay, nung margarine na yon. Which is hindi naman.
0: Hindi. Ang nagpapatangkad, siguro well-balanced diet. And kanina narinig naman natin,
1: yung
0: stunted growth. At saka dapat talaga matandaan ng mga nanay na nag-uumpisa talaga habang nagbubuntis. So kung ikaw ay nanay na hindi ka kumain ng tama at malnourished ka or undernourished, yung anak mo, ipapanganak mo na ganun din.
1: Yeah,
0: at nag-umpisa na dun pa lang. So mahirap ng balikan yan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dapat yung mga nanay po na nagbubuntis, dapat talagang alagaan. Pakainin.
1: Tsaka partner, yun na nga, bilang magulang nga ay hindi lang naman yung health ang ano natin. Siyempre yung well-being na mismo sa mga eskwelahan, which is napaka-init na topic ngayon, di ba?
0: Opo. Alam mo, nakaka-trauma, no? Every time makita mo online yung mga usap-usapan. Pero ito po yung mga mahirap na usapan, mga hard conversations na minsan kailangan nating harapin.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na yung mga eskwelahan ngayon, mapapaisip na tayo, partner. Kumusta ba yung security? Diba?
1: Doon sa nangyari na yan, doon sa Tacloban, Hispano. Una, nakikiramay tayo, of course, sa
0: of
1: family.
0: Of course, opo.
1: Doon sa
0: grabe.
1: Bilang mga magulang din, I'm sure napaka-hirap.
0: Hindi mo alam paano ka magsusurvive sa ganitong klase ng trahedya. Nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng saksakan sa Cavite, nagkaroon ng shooting sa eskwelahan dyan sa Tacloban. First month of school, ang daming mga nangyari. So kailangan talagang matutukan, mapag-usapan para malaman po natin how to address.
1: What needs to be done para hindi maulit yung ganyan.
0: And how we can go back, isipin mo, magnilay-nilay ka, sana na-prevent yung ganitong sitwasyon. Papaano ba? Ano ba ang pwede natin gawin para in the future, wala na pong ganitong mangyari?
1: Okay,
0: so ang ating question of the day, I'm sure maraming sasagot nito, no? Ang question of the day po natin, lagi bang babad sa social media ang inyong anak? Ayan po ha, mag-viber po kayo sa 0919-278-3000 at mag-message po kayo sa amin sa aming Facebook. Live streaming po kami ngayon sa @DZMM Radio Patrol sa Istrenta. At live rin po tayo na napapanood sa PRTV Prime Media Channel 31. And of course, nasa YouTube po tayo. At syempre sa mga nakikinig, shout out sa mga aming loyal listeners sa 630 AM band. Lalo na po yung mga driver, di ba? Kasi di ba lagi sa atin nakikinig yan. Ingat po kayo sa biyahe. Ayan. So, partner, ngayong umaga, makakausap po natin si Miss M. Siya po ay isang psychologist at program manager ng Philippine Mental Health Association. So, Miss M, magandang umaga po sa inyo.
2: Hello, Miss Nina and Sir Jet. Magandang umaga po sa inyo. At sa lahat ng nanonood, nakikinig, mga nasa social media ng nanonood sa inyong programa ngayon.
0: Yung mga nasa social media. Yes. At least tayo yung pinapanood, hindi yung mga YouTube shorts na walang kwenta. Hindi naman lahat walang kwenta. Minsan okay naman. But anyway, Miss M, unang-una, ano po ang inyong naging reaksyon doon sa nangyaring balita kahapon na pamamalagay

0: dahil dyan po sa Tacloban.
1: Yes, Ms. Ninia, nakakalungkot talaga no, ang mga balita pag makikita natin yung mga nangyari kahapon. At even hindi lang kahapon, nung mga nakaraang linggo dahil sa insidente sa eskwelahan. So talagang nakakalungkot. Maaaring mag-alala talaga ang makakapanood din ito at makapag-isip kung ano ba yung nangyayari, bakit ba may mga ganitong pangyayari sa loob ng eskwelahan. So talagang nakakalungkot siya, Ms. Nina and Sir Jeff.
2: Yun nga, ma'am, pinag-usapan nga namin ni partner Nina na yes, nakikita natin sa ibang bansa. Minsan nga pag napapanood ko yung nangyari sa US, sabi ko buti yung sa Pilipinas is hindi walang ganyan, walang bihirang nangyari. Although meron nga ako dati partner and ma'am na kinover na isang ganyang instance sa Kawit, Cavite noong 2013. Yung random din, yung pinagbabaril niya yung kapitbahay.
0: Oo nga, grabe yun ha.
2: Walong tao ang nabaril niya isang buntes, pati yung dog na nakasalubong niya. At dalawa sila ang gumawa noon. Yung isa, meron siyang tiga-load ng baril niya.
0: Grabe. Tandem.
2: Oh, yung isa tiga-load lang naman. To siya yung, siya yung shooter. Yun lang yung nearest thing na nakita ko sa random. Pero ngayon nagulat nga ako na ito, much more ang worst talaga dahil nga sa eskwela. Oo, sa eskwelahan nangyari. Mm-hmm. Yun nga, pero ma'am, ang sinasabi dito is bullying daw yung naging ugat. Ano po reaction nyo dyan?
1: Regarding sa ganitong mga sitwasyon ano, at saka sa ganitong karahasan na pangyayari. Actually, Sir Jack and Ms. Nina, maraming factors ang maaaring panggalingan o pagmula nito. Kasama dito yung psychological factor. Mm-hmm. So, ito yung related sa kaisipan, damdamin, at behavior or action.
2: Mm-hmm.
1: Kasama din dito yung social na aspeto, yung relationships, ano, sino-sino ba ang mga kakonekta ng isang tao, ano-ano ba yung mga interaction na meron siya. So the social aspect, mm-hmm. And then the environmental, ano ba ang kanyang kapaligiran, kasama din dito yung estado sa buhay, ano ba yung mga exposed siya, saan ba siya exposed. So dito papasok yung posibleng iba't ibang karanasan na, mm-hmm. na meron ang isang taong nagiging marahas. Mm-hmm. Maaaring kagaya nito o kasama dito ang trauma o abuse.
2: Mm-hmm.
1: Maaaring ang family conflict, family neglect. Meron din ang peer pressure, yun yung ibang panggagalingan. Mm-hmm. Or bullying, ayan, mm-hmm. isa rin ito. Plus, hindi din natin maalis minsan yung substance abuse or paggamit ng ipinagbabawal na gamot.
2: Mm-hmm.
1: And then the socioeconomic stress, hindi din ito mawawala. Ano yung estado sa buhay, ano ba yung lagay niya sa society. And emosyon, kasama din dito yung pag-handle ng emosyon. May mga matitinding emosyon o galit na hindi kayang i-control.
2: Mm-hmm.
1: And sometimes it could also link to a mental health concern. So maraming posibleng panggalingan ito or pag-ugatan. Pero hindi natin ito agad matutukoy, Sir Jack and Ms. Ninia. Mm-hmm. At hindi natin siya pwedeng i-assume. Kasi hanggat hindi dumadaan sa masusing psychological evaluation or assessment, we cannot label or we cannot diagnose a person na ay ganito kasi o ito kasi yung dahilan.
2: Yeah.
1: So kailangan talagang dumaan ito sa masusing evaluation and assessment para malaman ano ba yung pinag-uugatan, ano ba yung pinanggagalingan. At simula doon para malaman ano ba yung gagawin, paano ba natin ito masusolusyonan.
0: Opo.
1: So doon papasok yung maaring iba't ibang factors na pinanggagalingan.
0: Opo.
1: Ito.
0: All right. So yes, marami talagang factors.
2: Uh-oh.
0: Ano, we of course agree maraming mga pangyayari sa paligid minsan,
2: yeah.
0: It's out of your control.
2: Mm-hmm.
0: But what can you control? For example, in this situation po, nakita natin yung isa sa mga namaril na bata ay kita mo naman makaasta partner, kala mo military, kala mo general.
2: Yeah, ibang klase nga.
0: Yung buhok niya.
2: Oo.
0: May mga pictures pa raw na naka-ano sila, di ba? Outfit.
2: Mm-hmm.
0: So, for me, well, ako, hindi man po ako expert at hindi ko sinasabing ito ang tama. Hindi lang to bullying eh.
2: Uh-oh.
0: It goes beyond bullying. Kasi ang daling mag-blame. It's easy to say, bullying, kaya
2: bullying,
0: yan nag-go. And of course, it's not an excuse kahit na bully ka, di ba? Imagine to do that, di ba? Na parang nangyayari lang sa mga gyera. So, at saka, yung factor po na planado,
2: mm-hmm.
0: premeditated po, ibang klase po, Miss M, parang pag ganyan, malamang meron niyang psychological, di ba, or mental health problem, Miss M.
1: Ayan ang magandang mapag-aralan po, kaya kailangan talagang masusing pagtuunan ng pansin yung evaluation. Kasi dahil maaaring ang mga tao maraming maisip, saan magaling, baka ito ay dahil dito, dahil dyan. Ang daming pwedeng maisip ng mga tao kung saan ito nanggaling.

0: ilalim. That's why it's very important na talagang dadaan ito sa psychological evaluation and assessment to know ano-ano yung mga posibleng pinanggalingan niya,
1: yeah.
0: Ano-ano yung mga posibleng pinagmula nito. And mm-hmm. then all the observations, all the behavior, and all the experiences na meron ng batang ito, yun ay mapapag-aralan, yun ay mapapagtingnan pagdating sa evaluation para mm-hmm. overall makita ano yung pinagmulan, no? Ano yung pinag-uugatan ng ganitong behavior or action.
2: Uh-huh. Pero isa pa sa mas importante rin sa akin, or kasing importante po, ibig bang sabihin, merong mga na-miss na warning signs po, no, na mga behavior sa mga batang ito days or weeks before the shooting. Ano po ba dapat ang dapat bantayan ng mga magulang at ng mga guro? Kasi itong bagay na to talaga,
1: di ba? At yung guidance counselor.
2: Yes, yes. Kasi nga may mga social media yan, may mga pictures. Imagine ko nakita mo na yon, na flag mo na. Hindi ho ba, Miss M?
0: Sa mga ganitong pagkakataon po, ano, napaka-importante yung observation ng magulang at observation sa eskwelahan. Nagkakaroon ba ng mga pagbabago sa kanyang pakikitungo or pakikisalamuha sa kanyang mga kaklase, sa kanyang guro, sa kanyang mga kaibigan? At bukod doon sa bahay, paano ba siya sa bahay? And tama po, napaka-importante yung social media kasi dito natin makikita ano ba yung pattern, no? Ano ba yung nakikita nating post ng ating mga anak? So actually, ang social media could also help kasi pag makita mo ang isang bata ay parang humihingi ng tulong. It is also a way para, okay, i-check ko nga yung anak ko. But at the same time, kung makikita na parang may kakaibang pattern na post itong anak ko. So doon pa lang, right, immediately, pwede na talagang mag-check-in ang mga magulang. At sa eskwelahan, pwede din silang mag-coordinate doon na parang napansin ko sa anak ko may ganitong mga post, may ganito ba siyang napapakitang ugali sa paaralan or sa eskwelahan. So it's really a collaboration and coordination po eh ng pamilya, ng komunidad at ng eskwelahan, ano? Napaka-importanting tingnan. At tama po kayo, kasama din yung social media because it could help, no? Makakatulong yan na tingnan ano pa yung theme, ano ba yung pattern ngayon ng anak ko sa kanyang mga posts.
1: And ma'am, di ba, ang ahirap kasi partner, di ba, pag nakita mo yung tao, I mean, makita mo masaya, pero minsan hindi mo talaga malalaman kung ano yung pinagdadaanan niya, di ba po ma'am?
0: Yes, yes, tama Sir Jack. At saka na-mention ko din po ano yung iba, nagpapa-express or nag-express sila na kailangan nila ng tulong. Doon din makikita sa social media eh. That's why yung family member, they will ask, para po merong tendency yung anak ko na hindi magandang gawin sa kanyang sarili. So doon din nakakagawa ng paraan immediately yung pamilya na okay, mukhang kailangan nating i-ask yung anak natin at baka kailangan niya ng mental health professional.
1: Yeah, baka may sinusuppress lang sa loob. Ako minsan yun sa anak ko, lagi ko tinatang, hey, pag may problema kayo, gusto ko mag-open up siya. I mean, hindi naman sa makikialam ako sa buhay niya, pero I mean, pag dumating yung time, sabihin ko, hey, pag may problema ka, pwede kang lumapit sa akin. Dahil mahirap yung ano eh, nakikitang hindi ka approachable, paano kung sinusuppress lang niya sa loob yung problema niya. Tama, ma'am?
0: Yes, yes, exactly, Sir Jet. Dapat talaga regular check-in yan sa mga magulang. Kumusta ba ang araw mo? Kumusta ba ang school? Kumusta ba ang mga kaklase mo? Kasi doon din sila pwedeng magsabi na meron silang hindi magandang nararanasan sa eskwelahan or meron silang magandang experiences sa eskwelahan.
2: Kaso, alam mo, partner, may problema ako dyan minsan eh. Kumusta ka na? Ano nangyari sa school? Lalo
1: na ako. Ako, tinatanong ko lagi yung anak ko. Kasi, ma'am, partner, di ba yung anak ko nag-work na? Lagi ko tinatanong, kamusta work? Well, sabi niya, well, pareho lang, ganun lang.
2: Diba? Ano
1: ko, baka good. Kasi okay. Ano sa office.
2: Isang tanong, isang sagot.
1: Oo, tipid so, na tipid. No?
2: Oo, tsaka ayaw nila yung kinoconfront silang ganun eh.
1: Or
2: feeling nila awkward rin yung sitwasyon. Ha, pag dramatic ka naman, you're so dramatic.
1: Yung ano, hindi diba? Ka naman masyadong nagiging intrusive or ano, pero papakita mo na open ka just in case na may problema.
2: Is there a way that can work sa mata po ng isang psychologist? Kasi ayaw nga nila ng confrontational, Miss M.
0: Actually, yung iba ang iniisip parang seryosong usapan, one-on-one agad.
2: Lalong ayaw.
0: Hindi ko po kailangan ganun agad-agad. Ano? Lalo na kung kayo ay tipo parang magkabarkada or magkaibigan ng anak mo, regular na kung paano mo siya kinakausap, kumusta yung school mo? Hindi siya yung parang kailangan magsiset up tayo. Hindi naman kailangan ganun agad na magsiset.

0: Set up tayo ng one-on-one, pag-usapan natin ng eskwelahan. Kung hindi naman ganun type yung iyong anak at mas nagsasalita kapag siya ay komportableng tinatanong mo lang ng casual conversation, that will do. Kasi mas na-appreciate din nila yun and assurance na, okay, sabi ni mommy or sabi ni daddy, magsabi lang ako kapag ready ako. So, walang pressure. Hindi din natin sila pipilitin na ano ba nangyari sa school? Ano bang dapat mong ginagawa sa school? So, hindi ganun kasi nandun yung parang threatening in a way. Lalo silang hindi magsasabi, lalo silang hindi mag-open up. So, be comfortable in asking. A casual conversation will do. It starts with that. Until mas maging komportable at mas mag-open up yung bata, mas maging, mas bukas sa kanyang loob, yung kanyang i-open up, then, it will follow eh. It will follow.
1: Opo.
0: So, yung magsasabi natin, Miss Nina, interject na nandyan tayo para sa kanila, napakalaking bagay noon para sa kanila. Yes. Kahit hindi sila nagre-react or hindi sila nagre-respond.
1: Okay. Pasensya na, last question. Pero ito ay para sa lahat, no? Sa mga nakapanood po or very bothered sa napanood po nila sa social media, kasi hindi lang naman parang na-convicus nga of social media, kumalat na po yung mga video noong pangyayari. So marami ako naririnig sa mga co-parents, sa mga kaibigan na nakaka-trauma. So paano po rin i-manage po ng taong bayan, ng public, itong mga ganitong klase ng impormasyon para naman hindi rin sila ma-traumatize?
0: Opo. Napaka-importante dito na kailangan meron din tayong boundary, ano? Kasi nakita na natin talaga yung detalye, maaaring napanood, nakita, nalaman na natin. At kung meron itong impact na kakaibang stress sa atin o pag-aalala or worry, might as well ilimitahan muna natin yung pag-alam sa detalye ng mga ito na impormasyon, lalo na yung general public. Kasi of course, hindi maiiwasan, maaaring mag-alala rin sila para sa kanilang mga anak sa eskwelahan, na kahit hindi ito yung eskwelahan na yon or kahit ibang eskwelahan, pwede silang mag-alala. So, importante po na medyo may limitation din at reassurance din sa kanilang mga anak na nandyan sila, no, para sa kanila. And of course, I think in terms of coordination sa school, yan, very important naman po talaga din yon, yung regular communication sa school, sa teachers, sa guidance offices, guidance counselor, it's also very important. But overall, in terms of the media exposure, baka kung medyo sobrang stressful sa inyo ito sa ngayon, mag-limit muna tayo, mag-step back muna tayo para dito, since baka ma-overwhelming kasi yung emotions ng mga makakapanood. No? Kahit hindi talaga sila yung directly na affected, pero maaaring makagkaroon dito ng impact.
1: Tama. Yun nga ang sabi nila, distress ka. So medyo mag-aano ka sa social media muna. Kasi kung masyado kang affected, di ba?
2: Actually, may
1: katulad
2: usapan.
1: Ko, ayoko na panoorin eh. Nung napanood ko isa, dalawang beses, hindi ko na kayang ulitin.
2: Mahirap. Kanina lang, nung nagdala ako ng laundry sa Miami, napadaan ako doon sa elementary school. Nakita ko, pinag-uusapan ng mga magulang sa labas. Lalo na yung mga pictures na lumalabas na kesyo kulto daw yung ano ng bata. Kasi nga, di ba milawad sa social media yung naka-shirt sila?
1: Yung t-shirt.
2: Yung kinokonnect talaga.
1: Oo, na connected sa mga iba. Yun, dapat tingnan din. Imagine, siguro kasi kung hindi mo alam, nakita mo yung anak mo naka-t-shirt ng ganun, magtaka ka na. Ba't ka naka-t-shirt ng ganyan, di ba? Anyway, ibang usap, mamaya kausapin natin yung mga, may mga guests pa naman po tayo na susunod, ano, mula sa mga PTA po, kasama natin mamaya, ano, at saka yung tungkol rin po sa safety ng schools. At, well, maraming salamat po, Ms. M. Noscal, ng Philippine Mental Health Association, for your time and for sharing your expertise po with us. Thank you, Ms. M.
2: Thank you, ma'am.
0: Maraming salamat po.
1: Magbabalik po ang nagseserbisyo, Nina Corpus, at kasama ko po ngayon si Jack Batalyones.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo, Nina Corpus, sa DZMM Radyo Patrol 630.
4: Tamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita?
3: maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtas

0: Ng presyo.
1: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
2: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadelic Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapawid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, Leo Pakapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: ang oras natin, 11:30 ng umaga.
1: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa TZMM.

0: Ngayon naman, makakasama po natin live dito po sa aming studio, walang iba kundi ang National PTA Association NCR Chair na si Sir Jasper Basmayor. Magandang umaga, Sir Jasper.
1: Yes, magandang umaga po sa lahat po ng taga inyong subaybay, Ma'am Nina, Sir Mix. Magandang
0: umaga. Si Jack po yung kasama ko, Sir.
1: Jack.
0: Konti na lang, no? Mas matangkad ka ng konti eh.
2: Hindi na magre-reklamo na, mayroon pang camera diba? Kang si Migs.
0: Mas bata sa atin si Migs eh.
2: Swerte na ako doon.
0: Oo, swerte tayo dyan, no? Okay, si kasama rin po natin ang National Movement for Safe Schools. At siya po ay isang certified campus safety and security manager na si Dr. Rally Abalon. Magandang umaga po sa inyo, sir.
3: Magandang umaga. We are so happy to be part of your program.
0: Yes, we are so happy and very timely po. It's my first time to interview you. Meron palang National Movement for Safe Schools.
3: Yes, ma'am.
0: Opo, ano po ito?
3: Ito po ay umbrella organization of so many who are going, ministering in different school. It so happened, yung Tacloban School na we are about to talk about, katabi na pinuntahan namin last year.
0: Katabi. So what do you mean?
3: We did training sa Leyte training? National High School.
0: Oh my. So, gosh, could it have been prevented? Well, I don't know, no? Parang when you think about it, parang ang daming sana. Pero mahirap po magsabi nun eh.
3: Opo.
0: At least ngayon, we can talk about moving forward. May I ask Sir Jasper po, yes, ang ating PTA National Parent Chair ng NCR. Ano po nag-reaction nyo when you heard this yesterday?
1: Siyempre po, unang-una kami po ay nakikiramay sa mga magulang na naulila po. Siyempre hindi po natin inaasahan ganun pangyayari. So kami po bilang mga magulang ay siyempre nag-aalala sa aming mga security ng ating mga anak.

0: Siyempre kasama ng mga magulang. At ang nais po nga namin, sana po ay magkaroon pa ng mas malawak na pagtutulungan. Mm-hmm. Shared responsibility po ang ating pong ang community mula po sa aming pong paaralan, sa ating pong mga magulang, sa ating pong barangay. At mismo pong mga LGU po ay sana po ay magkatulong-tulong para mm-hmm. po sa security po sa loob, lalong-lalo na sa labas ng ating paaralan. So kami po sa National PTA mm-hmm. ay talaga pong nagkakandak din po ng mga pa-seminar po para po sa mga parental mm-hmm. seminar. Mayroon po kaming tinatawag na sa anak ko, sagot ko sa aming pong lungsod mm-hmm. na dito po ay nakikipagpa-partnership po kami sa LGU through SDO ng Caloocan. And then doon po ay doon po ang mga nagtotalk po sa amin about mm-hmm. po doon sa health, yung city health po natin, sila mm-hmm. po ang nagtotalk about doon sa issue ng health issue, mga early pregnancy, and then yung syempre yung ating mental health. And then mm-hmm. po mayroon din po tayong sa about naman sa city drugs na ang ating abuse, so po, sila naman po ang nagko-conduct about po sa mga mm-hmm. sa pag ano ng mga drugs or yun po para maiwasan po ng mga bata. And then syempre yung ating city social welfare para din po sa karapatan ng mga bata. At syempre isa pa ang kailangan din po natin ay mga spiritual advisor para po naman sa spiritual empowerment ng mga magulang at syempre ng mga bata. So kami po mga magulang ay talagang gusto po namin na mas mapalawak pa, mas makatulong pa, responsibilidad po namin na talagang makisubaybay pa sa aming po mga mm-hmm. paaralan for monitoring po ng labas at loob po. Mm-hmm. So kami po ay talagang gusto po na tumulong. Mas malawak na ang kanila pong mga napupulot na iba-ibang mga informasyon.
1: Mm-hmm. And Doc Rally, anong tingin mo? What could have been done siguro para naiwasan sana yung nangyari?
2: Well, maraming pwedeng tignan na direction.
1: Uh-oh.
2: Pero right now, I think ang pinakamaganda tingnan, yeah, of course, it's a school problem.
1: Mm-hmm.
2: But right now, it is a societal problem. So number one para sa amin, sa National Movement for Safe Schools is the home. The first base dapat inaayos mm-hmm. yung bahay, yung tahanan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yung karaniwang problema ng mga paaralan, galing po sa tahanan
1: mm-hmm.
2: na ipapasa lamang. So pag in-address po natin ito, dapat hindi lamang po yung school,
0: yes.
2: Right? That's why meron tayong kasama sa PTA. But also, let us also tignan yung pinanggagalingan talaga ng mga bata.
1: Mm-hmm.
2: Kasi influence sila in so many ways. Yes, andyan po yung media, pero basically yung raising up, yung environment, ang laki pong contribution sa kanila eh.
1: Mm-hmm.
2: So sa ayon po sa National Movement for Safe Schools, we conduct training. We also produce materials. Kasi mm-hmm. para po sa amin, hindi lang sapat ang magkaroon ng seminar.
1: Mm-hmm.
2: Dapat ilagay sa kamay nila na mayroong paraan, matuto, magkaroon ng awareness.
1: Mm-hmm.
2: Kasi meron po kami ginagawang mga studies in different schools na pag nag-conduct po ng awareness seminar, 50% kaagad ng incidents ng, let's say, bullying,
1: mm-hmm.
2: bumababa ka agad. It's because of the awareness.
1: Mm-hmm. Yes.
2: So para po sa amin, maganda po yung mga bagay na inisyatiba,
1: mm-hmm.
2: pero tignan po natin na mas mahaba pa sigurong pag-address so that hopefully, God willing, wala na po sigurong maisusunod pang pangyayaring ganito.
3: Mm-hmm. Opo, yung ginawa nyo sa Leyte, no?
2: Yeah,
3: National
2: ma'am.
3: High School,
2: yes,
3: ano po yung mga tinuro nyo sa kanila?
2: In particular po, anti-bullying.
3: Ah, okay.
2: Kasi yun po yung hinihiling po ng school kasi medyo parang rampant as compared pa nga sa San Jose. Sa San Jose. Mm. Sa kailang marami.
3: Kasi, okay, unfortunately, yun nga, may mga namatay. Imagine. Pero actually, Jet, naalala mo last year, yung mga estudyante na nagsaksa, ano pa itong mga bata to? Nasa PN ba mga to?
2: I also go there.
3: Oh,
2: kasi
3: okay.
2: it's our some sort of advocacy ministry na nung karoon po ng ganung klase, we go to the school, some friends, teachers there, and we offer our help patungkol sa how to handle yung bullying kasi outside school na yun eh.
1: Mm-hmm.
2: Pero nonetheless, nagsimula po yung alitan, away sa loob.
1: Mm-hmm.
2: So lumabas sila doon sa nagkaroon ng parang some sort of encuentro na.
1: Mm-hmm.
2: So
3: So how do you address that kind of problem? I know it's a mahabang usapan ito, pero siguro in a nutshell, sa madaling sabi, paano po?
2: Kung sa school-based po ating gagawin, what we did in different school, let's say, Camp Aguinaldo High School, Juan Sumulong High School, mga Quezon City.
1: Mm-hmm.
2: So what we did is last year then, we have a drive, a saturation drive, lahat ng section, binigyan kami

0: ng 15 minutes to have an awareness from grade 7 hanggang sa pinakamataas na senior high. Mm-hmm. All of them receive the awareness, some sort of seminar. Maiksi lamang, pero it helps them to understand. Ano po nalaman nila? Basic rights of everyone. Na wala pong pwedeng manakit sa kahit sino man kasi equal rights ang bawat isa. Dapat alam ng mga bata. Ayan. Pangalawa, dapat alam ng bata kung siya ang biktima o bullied kasi meron po tinatawag na bullying triad. The bully, the bullied, and the bystander. Kung alam po natin yung tatlo pong iyon, alright, so we will be able to stop the bullying. Alright? So, sa awareness, pinag-uusapan po iyon. Kung ikaw ang bully, dapat alam mo i-handle yung mga inner tensions mo. Kung ikaw naman yung biktima, dapat alam mo rin kung paano i-handle. Kung ikaw ang nagiging biktima. And we do it in a small way. Ginamit namin ito. Tapos, kung sakasakaling ikaw ay bystander, dapat meron kang snake. Hindi pwedeng may sinasaktan na nanonood ka lang. May mga iba nga, Sir Jack, may ginagawa ng iba eh. Hindi na tumulong.
1: Nang
2: tumawa pa.
0: Sabi niya, hawakan mo sa tenga, patukan mo nga.
1: Iiyak na yan. The fact na tumatawa.
0: Iiyak na yan. So, nadagdagan pa lalo. Alright? Bystander. Kasi who knows, baka kapatid mo ang next na victim. Diba? So, what we are saying, in a seminar's awareness, it helps the student and even the person of the school to understand basic rights. Tapos, yung unang-unang gagawin ng isang biktima para hindi po kasi siya mabully ulit. If I may add, Sir Jack, Ma'am Nina, yung initial response po ng biktima sa bullying, yung initial response, halimbawa, nung siya ay mabully, umiyak siya. Ibig sabihin po, the following day, ibubully uli siya. Kasi your immediate response determine kung magpapatuloy yung bullying o hindi na. Kaya po, ang bata po umiyak, sigurado kinabukasan. Kasi parang sinasabi niya sa bully, yung sa kanyang luha, binabayaran niya, gawin mo sa akin to kasi kayang-kaya mo ako.
2: Parang may guest tayo that is stand up against bullies.
0: Yeah, that's one.
2: You have to show na hindi ka magpapabully.
1: Hindi ba yan?
2: Hindi ka mukhang, sorry to say, hindi ka mukhang kawawa, hindi ka iiyak, hindi ka parang, di ba, tatakbo na lang.
1: Kung di ako nagkamali, yung advocacy ni General Torre, di ba, nagkaroon pa siya ng parang
2: run against di ba?
1: Bullying na ano. Pero ito, ano din partner, di ba, I think tama may nabasa ko, yung sa UK, yung about sa paggamit ng social media, yung 16.
2: Diba, binan na nila?
1: Sir Jasper, ikaw, anong tingin mo doon? Should we follow
2: 16 and below. Or even in Australia, it's being done. I think Malaysia also.
3: Yung about po sa yung mga social
2: banning
3: media.
2: Banning social media.

0: Siyempre ang ating education minsan ay mas mabilis din po makapulot sa social media. So dapat ay marunong at tinuturo din ng mga magulang.
1: Problema kasi partner, pag binan, mas lalong magtatago eh.
2: Mm. Oh, lalong, may ganon, parang yung sa cellphones, talaga. Sa mga SIM card, diba? Na kala mo. O di, nagtagos, binili nila yung mga SIM card ng mga tao na ka-register. Diba? Pag may paraan, may paraan. Pero parang drugs rin po yan, di ba? Sinabi mong ban. Pwede ban. Ito, kahit na maglupasay ka dyan. So, with the total ban, I think meron naman po atang, hindi man siya total ban. No? Just ban from using social media like TikTok daw, and Instagram, and Facebook, I think. But you can research, you can still use it, di ba? Kumbaga,
3: restriction, ma'am, is a good one. And we do also dapat yung study ng certain social media na talagang abusive, talagang merong pattern na sinisira yung kaisipan ng mga bata, that we ban. Diba? No? Alam naman natin, medyo meron isang track record na nakakasira. I think we should ban those things. Yes. Social media.
2: Like yung Roblox.
1: Oh, di ba? Oh,
2: di ba may
1: brainwash?
2: May brainwash yung mga bata?
3: Saka yung momo something nung araw.
2: Wala pa nga yun Pero yung sa Roblox, na-intercept po yun ha. Hinuli yung mga bata, nakita yung mga homemade bombs. So iba pa yun. And it could happen also. Hindi lang bullying or whatever. Na brainwash sila.
1: Mahirap din kasi nakikita nila sa social media. Yun nga, sinasabi yung copycat, di ba?
3: Yeah.
2: Pwede rin. Yung nga po nakakatakot. Sir, so Doc Rally, ano pong pwedeng gawin ngayon ang National Movement for Safe Schools? Kasi kami mga magulang, like Sir Jasper, and lahat na magulang pinag-uusapan, parang syempre na napabahala po kami.
3: Yes, ma'am. That is the natural response po natin. Pero we don't stay there. So sa amin po sa National Movement for Safe Schools, hinihingaan po ako ng statement. Sabi ko, yeah, good statement is a very, very good. But we have to do something about it. Hindi pwedeng, of course, if it is a paper statement, it's just a paper or just a statement. So what we did, we have some advocates in different parts of the country. We started to talk about it and mobilize and do more beyond what we are already doing sa mga seminars namin. No? So ang dami ko kasing tawag sa akin.
2: Kasi po, isa lang that I want to point out, may pattern na siya sa social media. Yes. Nagpo-post na siya ng may mga selfie na may barrel, nakamilitary. I mean, kung nakita yon,
3: red flag.
2: Opo. Yes.
3: Saka yung sinusod na damit.
2: Itsura pa lang niya.
3: Yung damit kasi sinusod niya, copycat from another country.
2: Na namamaril. So, hindi alam siguro nung tita na yung, di ba, may picture sila.
1: Pero dapat kaya yung makikita yung mga post nung bata.
2: Sa DICT siguro may way na po. Sa DICT, baka merong silang makitang parang ititrace nila, aalisin muna. Di ba, kunyari, nakita nakamilitary, may hawak ng baril na bata. Dapat out,
3: yun? Automatic na yun.
2: Automatic, di ba?
3: Kasi naghahapta ng actualization yun
2: At saka pwede mo itrace. Kaninong social media to?
3: Yes.
2: Imagine tong 14 years old, may picture ng ganito.
3: Yes.
2: Diba? Yeah.
1: Mm-hmm.
2: So, kailangan yan ng medyo,
3: The start mo, ini-internalize nila muna Ini-internalize ng mga bata. Until the time they actualize it.
2: And this was planned.
3: Planned. Hindi basta-basta yan.
2: Tsaka random. Kaya yung madaling mag-blame na bullying, but random Wala naman silang target.
1: Tsaka kaka-start lang ng school year So, kailan? Naipon lang yung galit na yun within a few...
3: Pwede po compounded.
1: Nang galing pa ba yan from last
3: Pwede rin.
1: Kaka-start lang ng school
2: Opo. And isa ko pang tanong, dun sa gun ownership accountability, po ang inyong say dyan, Doc Rally?
3: Alam mo, ma'am, marami pong schools of thought dyan. Iba dapat daw magkaroon, iba dapat daw ay wala.
1: Mm-hmm.
3: Pero dapat meron tayong healthy understanding. Are Filipinos ready for that kind of privilege? Kasi privilege, pagkakaroon ng lisensya, privilege yan Are we ready for it? If we are ready, dapat nabigyan silang kaalaman that you are responsible. Parang nagutang mo yan.
1: Mm-hmm.
3: Kasi nasa iyo yan. Hindi mo pwedeng hayaan sa kung saan makukuha ng kung sino man. So what we are saying sa amin, sa National Movement for Safe Schools, may mga nakadikit po yan ng mga usapin.
1: Mm-hmm.
3: Hindi lang po ito isang usapin sa Tacloban.
1: Uh-oh.
3: Ito po ay marami pa mga bagay na dapat haharapin. As we engage with a larger picture, sana matouch base yung area po ng homes,
1: yes,
3: area po yung mga legalities na pagkakaroon po ng access ng mga bata sa baril, Diyos ko baril, di ba? How can we do that? No? So para po sa amin, we are already doing something in our organization, touching base sa local, sa grassroots. Mm-hmm.

0: mga kinakas po namin ay binabatol po namin sa grassroots sa probinsya.
1: Yes. Kaya nga po.
0: Yun po ang tulungan po namin.
2: Kaya. And okay, wala na rin tayong oras. Sayang. Very interesting.
1: Oo, ang daming pwedeng i-tackle pa sa topic na to.
2: As a final question na lang to both our guests, siguro po bilang mga magulang yes. rin and representing the PTA and also yung Safe Schools, ano po? Ano po kaya siguro ang dapat natin palitan ngayon sa ating mga kabahayan, sa school, sabi nyo nga home and school, para masigurado na sana hindi na ito mangyari uli, Sir Jasper.
3: So sa amin po, hinikayat po namin ng mga magulang na yun nga, sabi nga po natin, yung komunikasyon po nila sa kanila pong mga anak, mas tignan yung relasyon nilang dalawa ng mga parent and mga anak nila. Kung nasaan na ba ang kanilang anak, kung medyo napapalayo na, kailangan na sigurong kausapin. At kung hindi man, hingi ng tulong, nandiyan naman po sila at mga kamag-anak pa. So para po yung ating, siyempre, mga bata po talaga medyo sa dami na nang pumapasok na idea and then pag-aaral. Sana po kami, inihiling ko sa kapwa kong magulang na subaybayan, maigi ang kanilang mga anak sa pamamagitan nga ng mga social media na ginagamit. So, yun lang po. Para sa National PTA Philippines po, kami po ay nangihikayat sa mga magulang po ang ating pong mga anak ay ating pong tingnan.
2: Opo. And Doc Rally?
0: Sa amin po, sa National Movement for Safe Schools, una sa lahat po ay we are po sa safety ng paaralan at individual students. Kami po kasi ay nagtitraining, nagbigay ng materyales. Pero I realize, hindi po sa sapat. We need more people who understand. Alright, going to the schools basically. Kasi kung gagawin mo lamang na Facebook, magpo-post ka lamang, I think hindi po siya sapat. We have to go where really the issues are.
3: Yes.
2: On the ground. At sabi niyo nga very important and very eye-opener rin po eh. It starts at home.
0: Yes.
2: Sa bahay talaga nag-uumpisa. So, at responsibilidad po yan ng mga magulang or ng guardians po. So, naku, maraming salamat. Marami po kaming natutunan sa inyo. Sir Jasper Basmayor ng National Parent Teacher Association. Thank you, sir. And Doc Rally Abalon ng National Movement for Sickner. Punta-punta naman tayo sa teknolohiya pagdating sa mga bagay-bagay. Kasama natin mamaya ang DOST, PTRI, Philippine Textile Research Institute, sa pagbabalik po ng nagseserbisyo, Nina Corpus at Jack Batalyones.
4: Nagseserbisyo, Nina Corpus, kasama si Migs Bustos sa DZMM. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga,
6: Jesse Cruzat.
4: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: mga kapamilya at kaserbisyo. Panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
1: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
2: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
0: At masasayang usapan.
2: Choir ako dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train kay.
1: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
2: Leia.
0: Ng Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nagseserbisyo, Ninya Corpus, kasama si Migs Bustos. Sa DZMM.

0: Okay, so puntong ito, mga kasama naman natin, partner, malapit sa puso mo itong usapin na ito, si Dr. Julius Niano Jr., ang Director for ng DOST, Philippine Textile Research Institute. Magandang umaga, sir.
1: Magandang umaga po. Uh-oh. Magandang umaga. Nice to be back.
0: And kasama niya si Richmond Manzanares, tama po, sir? Head po ng Nonwoven Research and Development. Tama. Ng DOST, Philippine Textile Research Institute. Magandang umaga na sa pag-ano dito. Sure, una-una, partner, anong ano natin dito sa textile? Kahapon kasama diba, natin is yung...
2: Kasi kasama namin ang Habi Council. And then we were talking about Habi, which is woven. Ngayon naman, non-woven. Ano yun? May ganon. Tapos Stella, Sir Julius, what is non-woven? It's when hindi hinabi?
1: Yes, hindi siya hinabi. Yes. Opo, so technically yun? Kasi we have three types of fabrics. Construction. Yung knitted natin, yan po yung suot nyo. Yan yung knitted na fabric. Yeah. Yung t-shirt, polo shirt. Yun yung knits. And then we have the wovens. Yun yung perpendicular yung sinulin mo. The one you're wearing, the one I'm wearing. So, kwan po yan? Woven yan. But there's such a thing as non-woven. So, it's neither knitted nor woven. So, it's non-woven. And technically, this is a market na mas malaki po kahit pagsamahin mo yung knits and wovens combined. So, it's a huge market. Pero primarily for technical textiles. And these are actually materials na ginawa na hindi dumaan sa sinulid. Uh-huh. Walang sinulid na kailangan. So it's just the fibers and then directly you make it into yarns. Make it into fabrics. Uh-huh. Kaya siya mayroon na tayong two-dimensional fabric ngayon because technically these are just fibers interlocked. Kung alam niyo yung concept, how do I make it a layman? Uh-huh. Parang alam niyo yung concept ng dreadlock sa buhok. Parang ganun po.
2: Parang tinitirin glass?
1: Yes, entangled yung fibers. That's why
2: walang machine?
1: There's a machine, of course.
2: May machine. Sir Richmond, can you explain to us na kaya naming ma-picture kasi I'm sure complicated. Is it that complicated?
3: Very complicated po, no? For example po, kasi po ang mga non-wovens po natin ay hindi po dumaan sa stitching, sa weaving. So ito po ay binuo sa isang proseso, tinatawag na mechanical processes or thermal processes, kung saan po sa mechanical process ay tinutusok-tusok po si fabric po para po makabuo tayo ng isang planar na fabric. Ang tawag po dito ay needle punch. So yun po yung proseso para po makagawa po tayo ng ganitong fabric. On the other half po, yung mga thermal bonded po. Ito po yung mga dumadaan po sa mga may init na like sa oven po para po ma-cure yung isang pag-lay ng isang mga, for example, polymeric substances or materials. At magkakaroon naman po tayo ng mga ganitong melt-blown or spun lid na woven. So ito po ay ginagamit din po sa mga fruits or pagbalot po ng mga fruits para po hindi na po tayo gagamit ng pesticides. Babalutan na lang po natin ng mga prutas at mapoprotektahan po siya sa mga pesticides.
0: Anong materials ang commonly ginagamit?
3: Depende po sa applications. For example po, pag needle punch ng wovens po, nakikita po nating magandang material ay pwede pong mga natural textile fiber base and of course meron din po tayo mga polymeric base na materials na ginagamit.
1: Very wide, actually. Very wide yung material base niya.
2: May bag sa harap mo na napakaganda.
1: Actually, kailangan natin siya i-convert into something.
2: Para makarelate tayo. Matingin nga nung bag, Sir Julius, ano yan?
1: Kasi actually, ang gusto natin mangyari, di ba, applications. But, you know, the bags and accessories is just one facet. Ang malaking application talaga ng non-wovens natin ay sa kwan, industrial application. Filters. You know, the face mask is a non-woven material. Yung carpets natin is non-woven. The headliners of our cars are non-woven material. The filter in the aircon are non-woven. So, napaka-wide. Itong acoustic
2: one. Yes, may mga nakikita akong non-woven dito.
1: Yes, exactly.
2: Na-realize ko na. Nakita mo ng sample.
1: Napakalaki po nung market base. And in Southeast Asia, ito yung kaya natin pasukan because of the fiber materials that we have. So, sayang naman yung market.
2: Pag sinabi yung fiber material na meron tayo, ano yan? Galing sa plants?
1: Yes, also. Similarly, from plants.
2: Okay.
1: Pwedeng banana. Yeah, pwedeng banana. Saging, pwedeng pinya. Opo. So yung wovens natin, dumadaan kasi siya sa sinulid. So naging sinulid before siya maging tela. Ito, hindi na siya dadaan sa sinulid, tela siya agad.
2: So anong karaniwang plant o halaman ang ginagamit po ninyo?
1: Well, technically, ito po ay anything fibrous. So, yung ating abaca and banana and pineapple are already part of the discussion. Okay. Coco coir is also included.
2: Sandali lang po ha. DZMM Radio Patrol Flash. Meron tayong Flash Report.

0: Mula kay Radyo Patrol Nico Bagsik.
1: Mira at Jack, magkakasunod na truck ng bumbero ang dumadaan dito sa Sauyo Road dahil tinaas na sa pangatlong alarma ang sunog na tumutubok sa isang residential area sa bahagi ng Pantabangan Street, Barangay Sauyo, dito sa Novaliches, Quezon City. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Nico Bagsik.
2: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report.
0: Balikan po natin ang ating mga guests dito po sa Philippine Textile Research Institute. Okay, so sir, yung mga kanina tinatanong ko, anong halaman? Oh, and yung mga halaman yung na sinabi mo, doon din galing yung mga pinya, abaka, etc. Yes. Hindi ba kayo nagkakaroon conflict?
3: Gusto price, much cheaper ba?
4: Hindi po sila pare-pareho ng hindi sila pare-pareho ng market kasi na pinupuntahan. But mind you, the natural fibers, for example, yung kawayan, ano, napakaganda ng acoustic barrier properties niya and we were able to confirm that. So pwede siyang gamitin for internal ng mga sinehan, etc. So these are making all of these imported materials locally available. So import substitution yung pass sok muna natin. But prices will definitely, of course, equalize once you have the economies of scale. So, papunta rin tayo doon.
0: Pero at least, nandyan, alam, aware. At saka siguro naman yung mga kumpanyang may, anong tawag dyan, di ba? May care. Ating mga kababayan sa gawang atin, are willing sana po to spend kahit a little more.
3: Yeah.
0: To, di ba, para gamitin yung gawang Pilipino.
4: Yeah, which is nice kasi we are launching this one next week.
3: Okay.
4: And we have partnered with local companies. One of them is Sarao.
0: Ano yun, yung jeep?
4: Yes. Di ba?
0: Sarao.
4: So, titingnan natin paano siya, how it became innovative enough for Sarao to actually take a look of it. Mm-hmm. So, ayun po yung mga...
0: Saan lalagay doon sa jeep, sa taas?
4: Sa upholstery.
5: Sa upholstery.
4: Sa headliners.
0: Upholstery.
3: Aesthetic na.
0: Kabuti naman yung, alam mo yung Sarao, parang wala naman ako nakikita. May electric pa nga.
4: But you're launching na the electric vehicle. So, papunta tayo doon sa part na yun.
0: Mahal rin kasi. Pero yun nga if you care about our country, magbayad ka kahit mas mataas.
3: Oh, may konting premium lang talaga, di ba?
0: Oo, lalo na yung mga may kaya. Huwag na kayong masyadong tawag doon. May kaya ka na nga eh. Huwag mo na tawaran, di ba? Okay, siguro pang huling mensahe, Sir Doc Julius, about this Onward event. Sinong mga imbitado? How do we attend? How do we participate?
4: Well, itong Onward event po, this is the launch of our non-woven textile products. So, ito ipauna po dahil we'll also be launching the facility in Taguig very soon. It will be done at the at a mall dito sa Quezon City and it actually shows you how it can be used mula po sa agrikultura, sa loob ng bahay, even health, even wellness, hanggang anting marating, hanggang mobility. So, kitang-kita niyo po how these non-woven textiles are part actually of our day-to-day lives. Little did we know, parang ganun. Little did we know, kasama na pala natin yan. Hindi lang siya sinusuot. Nakikita rin natin yan sa ating struktura. So, I hope you could join us. It will be a public event. It's an open event and there'll be a two-day exhibit as well to show kung ano po yung length and latitude of what we could do with non-woven textiles.
3: Okay. Sige po, sir. Nako, again, thank you. We're looking forward na thank you sa pagbisita sa amin. Dami pa sana akong tanong pero wala na ito.
0: Ano? Yan pala yun. Yung mga pambalot ng sapatos at bag. Yan yun.
3: Yung parang felt.
0: Opo. Yes. Alright. Nako, salamat sa lahat ng nag-text. Sila Albert Mazangkay at sila Ben Francis Rances, Tita Dulce Juro, maraming salamat. Okay, ngayon po ay babatiin ko lang nasa New York, Iggy Bumagat at Albert Andrada. Hello, hello.
3: At si Miss Vange sa SSS Media Affairs, nakikinig sa ngayon.
0: Uy, Miss Vange, na-miss na namin ang SSS. Kailan ba babalik ang SSS? Dami natin tanong sa kanila.
3: Correct.
0: Ayan po, balik po kayo. Okay, maraming salamat sa ating mga guests, Sir Julius, Dr. Julius Leanya Jr. ng DOSCPTRI and of course si Richmond Manzanares ng non-woven R&D na head ng PTRI rin. Right. Thank you sa inyo.
3: Thank you, sir. Salamat po.
0: All right, partner.
3: See you later. See you later. Natin. Punong-puno tayo ngayong araw.
0: 5:30 po. Arangkada balita. Dito po sa 630 AM band.
3: See you later. Ingat po.
0: Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye.
3: Bye.

0: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Hello, Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!
2: Magandang Martes, Marites ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, solo for today lamang po. At may mahalaga pong tungkulin ang aking napakaganda partner Liza Aquino. Kaya po babati na po tayo kaagad sa lahat ng ating kapamilyang nakatutok sa Channel 26 sa Sky Cable. Sa lahat ng ating kapamilya naman worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, iWant, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio. At syempre kagaya ni Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate at Tita Lina ho, nakatutok din sila dito sa
0: DZMM. Numero uno sa aksyon.
2: At para hindi po maging solo si Attorney Noel Del Prado, samahan niyo po ako sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga tanong, mga pagbati at komento sa ating Televiber hotline 0919-278-3000. At pwede rin po kayong maging live caller. Agahan niyo po ang tawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
0: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello, Attorney!
1: Hello, Attorney!
2: Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Narinig nyo kanina sa balita yung mga krimen o krimen di umanong ginawa ng ating mga kabataan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon.
0: Usapang legal. Usapang batas. Usapang batas. Komplikado yan.
3: Komplikado yan.
0: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
2: Ngayon po, mainit po sa ating balita yung mga krimen o alleged na krimen na ginagawa ng mga kabataan. Kung kaya nga meron na namang nagpapanukala, ilang kongreso na po itong ipinapanukala, mabuti na lang hindi pa pumapasa, ipinapanukala na naman na ibaba yung tinatawag nating age of criminal responsibility. Ngayon, bakit ko po sinasabi na na naman at hindi dapat? Dahil naniniwala po tayo na ang problemang ito, yung tinatawag nating youth or juvenile offending o yung mga tinatawag nating children in conflict with the law, ay hindi lamang isang law enforcement problem. Kasi kung ito ay law enforcement problem, sige, mas tama, mas akma, papanagutin kung sino man yung gumawa, ikulong, patawa ng parusa, pagbayari ng danyos, pagbayari ng mga nagastos ng mga biktima at ang kanilang mga pamilya. Pero kapag pinag-uusapan po natin ang children in conflict with the law, ay hindi po ganun kasimple. Dahil kung tutuusin natin, aminin man natin o hindi, hindi ito, strictly speaking, na peace and order problem lamang. Merong aspeto para sa ating kaligtasan, sa ating kumbaga pakiramdam natin ng security, safety nating lahat dito sa ating lipunan. Pero kung tutuusin natin, kumbaga masyado namang simplistiko yung pagtingin sa mga krimen na ginagawa ng children in conflict with the law, na sila lamang ang mayroong pananagutan. Kung tutuusin, ayon sa ating konstitusyon, ang lahat ng kabataan, at ito po, walang distinction, whether yung bata na yan ay biktima, yung batang yan ay children in conflict with the law, o bata na nakasasaksi sa lahat nitong mga nangyayari sa lipunan, hindi lamang ng mga krimen, lagi pong inuutusan ng ating gobyerno.

Dahil laging may karapatan ang mga kabataan sa tinatawag nating special protection under our laws. Tama ba ang dinig ninyo? Opo, tama po. Kahit na children in conflict with the law, ang utos po ng ating konstitusyon, bigyan lahat ng bata without distinction nung tinatawag nating special protection of the law. Pero sabi natin, kahit na nung pinag-uusapan natin ito dati, parang masakit sa dibdib, masakit, mahirap tanggapin, mahirap maunawaan na gumawa ng krimen. Bakit sila bibigyan ng special na proteksyon, bibigyan ng mga serbisyo? Kasi kung tutuusin po, kapag sinuri natin lahat ng krimen na nangyayari, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, gaano kalaki po ba yung proportion o yung percentage ng mga krimen na ginagawa ng bata? So kung tutuusin, napakaliit po. Wala lang po si Attorney Noel Del Prado ng exact na mga datos, pero yan ay makukuha natin sa mga ahensya ng pamahalaan, sa Juvenile Justice and Welfare Council, or even sa Philippine National Police, yung ating mga index crimes, yung mga pagnanakaw, panluloob, pagsasnatch, yung mga physical injuries, whether serious physical injuries, slight or less grave, yan lahat ay, kumbaga, sumahin natin, kunin natin yung total. Napakaliit pa rin po. Kumbaga, kapag ikinumpara natin sa lahat-lahat ng krimen na ginagawa sa buong Pilipinas, na ginagawa ng mga adults, hindi lamang ng mga bata. So, bakit po tayo maglalagay ng isang batas na magpapakulong na naman sa mga bata? Bakit ko po sinasabi na naman? Kasi medyo maikli po yung ating memorya. Yan pong Juvenile Justice and Welfare Act, yung RA 9344. Relatively ay bago-bago. Wala pa po yung 50 years. At kung tutuusin natin, kagaya din ng mga bata, sa murang edad, syempre marami pang adjustments na ginagawa. Yung pinakamalaking objection naman dito, parang sinasabi, yung mga bata na yan, lalo na po yung napaka, kumbaga, kalat sa media at social media, itong nangyari kahapon, yung pamamaril ng isang 15 taon at isang 14 na taong gulang na estudyante, at napaka, kumbaga, napakalungkot, nakakapanghina na makita natin na yung inaasahan natin na ligtas na lugar, yung ating mga eskwelahan, parang ngayon nag-aalala yung mga magulang ipadala yung kanilang mga anak sa eskwelahan kasi hindi na ligtas. So dito po, kumbaga, nakahalo-halo natin yung takot, yung pangamba, yung galit, lalo na dun sa mga biktima at yung mga pamilya ng biktima. Pero kapag pinag-uusapan din po natin ito, halimbawa, hindi ilang araw lang, last week lang, kung di ako nagkakamali, pinag-usapan ulit natin yung bullying, hindi ba? So, dito, dahil sinasabi na baka yun yung nag-udyok o yun yung mitsa, kaya nangyari ito. So, kung tutuusin natin, hindi ito simpleng bagay, hindi lamang siya usapin, halimbawa, ng peace and order, security, hindi lamang sa ating komunidad, pati na sa ating pamahalaan. So, para maglapat tayo ng isang solusyon na walang, kumbaga, malinaw na koneksyon doon sa ating problema. So, kailangan natin tingnan, ano ba yung ugat ng problema? At kaya nga, napakahalaga yung papel ng ating mga psychologists, child psychologists in particular, maunawaan, magkaroon ng pag-aaral, hindi lamang itong mga recent na pamamaril at pananaksak, yung pananaksak yata, hindi ko nagkakamali, kanina lang, dyan sa Cavite, yung pamamaril kahapon sa Tacloban, nagbibigay sa atin ng impresyon na parang sobrang kalat. Pero tandaan natin, maghuhunos dili po muna tayo. Lagi natin sinasabi, huwag mag-alala, magtanong lang, manigurado, gaano ba kalaganap ang problema na ito? Gaano ba ka urgent yung pangangailangan ng bagong batas na tutugon sa ating
kung maituturing natin, societal problem.

problema ng ating lipunan sa mga minor de edad na nakagagawa ng krimen. Kung tutuusin natin, mayroon ng sagot sa ating batas. At kapag sinasabi nating batas, yan yung Juvenile Justice and Welfare Act o yung RA 9344 as amended by itong mas bagong susog dito, itong RA 10630. Pero yung pinakamaganda, pinaka-akma na tugon ng batas dito, ito, nababanggit na rin natin dito sa kaunting review lang tayo dito sa Hello Attorney. Ito po yung Intensive Juvenile Intervention and Support Center. Ang acronym niya po ay IJISC. Ulitin ko lang po ha. Intensive, parang intensive care unit sa ospital. Tama po kayo, parang ganun po ang layunin nito at ito yung function nito. Intensive Juvenile Intervention and Support Center. Saan po ito matatagpuan? Matatagpuan po ito sa lahat ng, or dapat matatagpuan po ito sa lahat ng bahay pag-asa. Ano po ba yung bahay pag-asa? Yan po yung Youth Rehabilitation Center. Stress ko lang po ha, pag bibigyan natin ng diin. Youth Rehabilitation Center na dapat ay mayroon ang bawat lokal na pamahalaan. So doon pa lamang po sa RA 9344, meron ng utos yung batas na magkaroon nitong tinatawag nating Intensive Juvenile Intervention and Support Center. Ito po ay kumbaga serbisyo within the center ng bahay pag-asa. At ito po ang sabi ng batas, ito ay specialized, highly structured facility and program embedded doon sa ating mga rehabilitation center. Particular doon sa mga dalawang uri ng mga kumbaga tinutugunan. Yung mga youth under 15 years old, okay, tandaan natin, youth under 15 years of age, at yung mga youth na nag-re-offend o yung tinatawag nating committing repeated offenses, yung mga pasaway, paulit-ulit, pabalik-balik sa ating mga rehabilitation center. Bakit po ito yung kumbaga dalawang tutok ng IJISC? Sapagkat dito po nakikita yung pangangailangan. Bakit ba sila paulit-ulit na tinatawag nating re-offending, paulit-ulit na nag-offend o nagiging children in conflict with the law? At ano ang nagtutulak halimbawa sa isang bata na below 15 years old para makakommit nitong mga heinous crimes o yung mga grabe, grave offenses like murder, like yung rape or even kidnapping? At ito po, karaniwan, ang imposable penalty po dito ay yung tinatawag nating reclusion perpetua or life imprisonment. So ito na po yung pinakamatataas. Para po sa mga nagsasabi or nag-object dito sa RA 9344 at lahat ng kanyang mga susog na batas or amyenda, sinasabi, bakit hindi ikukulong? Hindi po totoo yun. Sa katunayan, ito pong mga suspect or children in conflict with the law na nahuli kahapon ay nasa kustodiya ng pulis, pero hindi po sila mananatili sa kustodiya ng pulis dahil kumbaga ang tama pong disposition sa kanila ay mailagay dito sa intensive juvenile intervention at support center. Bakit po parang may special treatment? Opo, sapagkat yung kanilang nagawa ay out of the ordinary. Kung tutuusin, kahit na nga ito ay nagawa ng isang above 18 or ng isang adult, eh, kumbaga, kahindik-hindik pa rin po. Lalo na, kumbaga, lalo tayong nagugulat, lalo tayong nagagalit na ito ay kayang gawin ng isang minor de edad. Sa mga nagsasabi po na dapat ibaba yung age of criminal responsibility, may mahaba na po tayong kasaysayan dyan. Napatunayan na po natin na noong panahon na 9 years old ang age of criminal responsibility, opo, totoo po yan. At kailangan nyo lang pong tingnan

Yung mga lumang version ng ating revised penal code, nandyan po dati yan. Kapag sinasabi nating 9 to 12, yan na po yung katumbas ngayon ng ating 15 to 18. Bakit ko po sinasabi yun? Dati po kasi, pag ang bata ay below 9 years old, yan po yung age of absolute criminal irresponsibility. Ibig sabihin, hindi po siya pwedeng kasuhan ng kahit anong kasong kriminal. Ang katumbas na po niyan sa bagong batas, ito na po yung age of criminal responsibility, 15. Kaya kapag below 15, absolutely wala pong criminal responsibility. Pero hindi po ibig sabihin na wala ng responsibility, hindi na siya mapananagot. Malayo po yan sa katotohanan. Sapagkat ang katotohanan, papanagutin po siya ayon o nararapat sa kanyang age or yung age-appropriate intervention. Yan po yung mga tinatawag nating diversion programs, rehabilitation programs, at iba't iba pang intervention program, lalo na kung nakakommit ng heinous crimes. Ito nga yung intensive juvenile intervention and support center. Ano po yung nakapaloob dyan? Interdisciplinary, multidisciplinary po. Nandiyan na ang abogado, nandiyan na ang social worker, nandiyan na ang psychologist, nandiyan din po ang medical doctor. Inaalam po, nandiyan na rin po yung mga counselors, nandiyan din po yung mga peer counselors. Kasi minsan yung mga bata, na lalo na yung mga teenager, minsan kapag matanda yung kausap nila, parang hindi sila bukas, hindi sila nakikinig. Mas nakikinig sila doon sa kanilang kapwa bata, yung kaedad nila or mas matanda lang ng ilang taon sa kanila, na nauunawaan yung kanilang pinagdadaanan, hindi dinidismiss yung kanilang mga nararamdaman, yung kanilang nararanasang sakit, yung mga nakakatroma na kanilang mga pinagdadaanan. Kung minsan, higit na epektibo yung mga tinatawag nating peer counselor. Pero sa iba't ibang bata po, iba't iba rin ang kanilang pangangailangan, iba't iba rin yung pinakikinggan. Yung iba nakikinig doon sa kanilang mga religious counselor, yung pare, yung madre, yung kanilang pastor at iba pa. At yan, nandyan din po yan sa batas. Meron din po tayong mga NGO na nagbibigay ng libreng serbisyo sa counseling. At ito po ay iba't ibang uri. Merong mga may Bible study, merong mga kagaya nun, kausap nila, kapwa nila bata, group therapy session, may group intervention. Meron din po na tinatawag tayong family intervention, hindi lang yung bata, hindi lang yung child in conflict with the law, kasama sa pag-uusap yung kanilang nanay, tatay, lolo't lola, kung sino man yung nag-aalaga nung panahon na nagawa ang krimen. So kung tutuusin po, marami po tayong mga intervention na hindi matatawag na punitive. Kasi pag sinabi po nating punitive, ang knee-jerk reaction po lagi o yung parang pag nagkasala, parusahan, ikulong, dapat maunawaan niya, dapat matauhan siya na mali yung kanyang ginawa o mga ginagawa. Tama pong lahat yan. Pero tandaan po natin, ang mga bata, kagaya din natin matatanda, hindi po tayo pare-pareho ng tinatawag nating maturity. Hindi rin po tayo pare-pareho ng level ng ating intellectual capacity. At higit pa doon, hindi rin tayo pare-pareho ng emotional capability. Yung iba, mas madali nating makita, oo nga, nagkamali ako. Oo nga, nagkulang ako dito ng ingat, pag-iingat. Pero para po sa mga bata, lalo na yung mga, ayon sa pag-aaral ng mga psychologist, hindi nga 18 yung matatawag na age of full maturity. Yung ibang child psychologist na nag-aaral sa development or yung maturity ng ating brain or brain ng mga tao, sinasabi nila hanggang 21, hanggang beyond the age of 21, nagde-develop pa, nagmamature pa yung utak, yung kalooban ng isang tao. Kung kaya nga, hindi pwedeng one size fits all na solusyon. Hindi rin pwedeng lapatan ng

0: and order solution ang isang problema na malinaw na malinaw na multidimensional, multidisciplinary approach ang kailangan. At hindi pwedeng laging sigaw, hindi pwedeng laging corporal punishment, hindi pwedeng laging sa kulungan, sa presinto ka na magpaliwanag. Kaya po, sa ibang bansa, pinagbawal na rin, hindi lamang dito sa Pilipinas, yung pagkukulong ng bata sa murang edad. Bakit po? Dahil napatunayan. At ito rin, hindi lang kompleto yung datos sa Pilipinas, pero maraming pag-aaral, tignan natin dyan sa DSWD, na yung maagang pagkukulong sa mga bata ay hindi talaga nagtutuwid sa kanilang landas. Kabaligtaran po ang nangyayari. Ito yung nagtutulak sa kanila sa higit na mas marami, mas madalas na re-offending. At marami sa kanila, mas maagang nakulong, mas maagang na ingrain o napagtibay, tumigas yung kanilang kalooban. Wala na akong pag-asa. Hindi na ako magbabago. Kaya eto na, tatahakin ko na tong landas ng krimen. Tatahakin ko na tong landas. Kasi wala namang tumutulong sa akin. Wala naman akong suporta. Wala akong gagabay sa akin sa tamang landas. At yan po ay nagdulot ng maraming, kumbaga, matatawag nating from being juvenile delinquents, dati yan ang term sa PD603, talaga pong naging adult delinquents. Hindi na sila nag-mature kasi nga po walang tamang intervention na maituturing nating age appropriate. Sabagkat dati po, walang ibang solusyon kundi kulong. Ikulong yung 9-year-old, ikulong yung 10-year-old. So kung meron kayong katabing bata dyan, isipin nyo kung yung batang yan ay ikukulong. Anong tulong, anong aral, anong kinabukasan ang naghihintay sa kanya matapos siyang ikulong? So dahil 1:25 na po ng hapon, magbibigay daan lang po tayo sa ilang mahalagang paalala, pero magbabalik pa rin po. Tinitingnan ko po yung ating YouTube live, ang dami nang nakaabang. Sa hula ko pa, marami nang nagre-react at nagtatanong. Pero iniintay pa rin natin si partner Liza, baka bukas nandito na siya. Magbabalik pa rin po, maya-maya lang, ang Hello Attorney.
1: Hello Attorney sa DZMM.
2: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Serbisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
3: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
5: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang

0: signs at pwede rin makasira sa mga palay at bikes. Windsignal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa windsignal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, windsignal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
1: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
3: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
4: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
2: At masasayang usapan.
4: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
3: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
4: Leia?
3: De Guzman.
2: Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Nagbabalik po, solo for today po, Attorney Noel Del Prado. Tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, iimbestigahan na ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon.
6: Magandang hapon, Attorney. Imbestigahan na ng Senado sa July 1 ang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi. Pangungunahan ni Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senator Riz Ontiveros ang imbestigasyon sa susunod na Miyerkules kung saan kasama rin sa sisilipin o titingnan ang banta sa online radicalization sa mga kabataan. Nain kay Ontiveros, muling bubuksan ang pagdinig kung saan aalamin ng komite kung may papel ang mga online platforms para ma-brainwash at ma-radicalize sa mga kabataan para makagawa ng karahasan. Tinukoy ng senadora ang naunang imbestigasyon noong April 14 kung saan nabunyag na mga online platform ay gaming spaces ay nagagamit umano sa pag-groom, pagmanipula at pag-radicalize ng kaisipan ng mga kabataan sa karahasan. Titingnan naman babatas kung may sapat na ginawa ba ang lahat ng online platforms para hindi mapagsamantalahan ang mga kabataan. Giit ni Ontiveros kung ginagamit ang internet para mambiktima ang mga o biktimahin ang mga bata. Dapat lang na may managot at hindi puro kita lang ang inaatupag ng mga big tech company. Samantala, nanawagan naman si Senate Committee on Youth Chairman Senator Bongo na magkaroon ng review sa mga youth-related law, school safety rules at mental health interventions kasunod ng insidente ng pamamaril sa Tacloban. Nanawagan din siya sa mga ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng full investigation kung paano nakakuha at naipasok ang baril ng 2 Children in Conflict with the Law o CICL. Nagpaabot naman ang mga senador ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawing estudyante.

0: yan. Ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, Napolcom magkakasa ng moto proprio investigation laban sa policewoman na nagmamay-ari ng baril na ginamit sa Tacloban school shooting. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
2: Attorney magkasagawa ng moto proprio investigation ng National Police Commission laban sa babaeng pulis na nagmamay-ari ng 9mm Glock na baril na ginamit ng kanyang grade 9 na pamangkin sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte kahapon. Ayon kay Napolcom Vice Chairperson and Executive Officer Commissioner Rafael Calimisan, layo ng kanilang investigasyon na matukoy ang mga possible administrative liability na pulis na nagmamay-ari ng 9mm Glock na baril na ginamit ng kanyang grade 9 na pamangkin sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte kahapon. Ayon kay Napolcom Vice Chairperson and Executive Officer Commissioner Rafael Calimisan, layo ng kanilang investigasyon na matukoy ang mga possible administrative liability ng policewoman sa naturang malagim na insidente na ikinasawi ng tatlo at ikinasugat pa ng 20. Giit ni Kalinisan sa diyaman o kapabayaan ang dahilan ng pagkapagamit ng pulis sa kanyang service firearm sa kanyang pamangkin ay kinakailangan nitong magpaliwanag. Kapag napatunayan na may pananagutan, maaari siyang maharap sa mga kasong grave misconduct o grave neglect of duty na may katumbas na parusang suspension, demotion o tuluyang pagkakatanggal sa serbisyo. Sa ngayon, inatasan na niya si Napolcom Regional Director for Eastern Visayas, Risty Simay, na pabilisin ang investigasyon sa kaso kasabay ng pakikipag-ugnayan sa isinagawang hiwalay na investigasyon ng Philippine National Police. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. 5 dayuhan na aresto ng Bureau of Immigration sa hinihinalang online scam hub sa Paranaque City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Bureau of Immigration, hatid naman ni Radyo Patrol Steve Ra. Steve, magandang hapon.
3: Magandang hapon, attorney. Arestado ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang 5 dayuhan sa isang operasyon sa isang kondominium sa Paranaque City matapos i-raid ang isang hinihinalang online scam hub base sa intelligence report ng BI. Isinasagawa ang panloko sa nasabing lugar para sa mga love scam at cryptocurrency-related fraud activities. Kinilala ang mga naresto na sina ang Chinese national na Tang Shun, Malaysian national na si Chia Kong Yun at mga Burmese national na sina Kung Choi, Miu U at Kiao Tin Min. Batay sa investigasyon, nadiskubre mano na may paglabag sa Philippine Immigration Laws ang mga dayuhan. May unat din na ginagamit ang ilang condominium units para sa illegal na online operations at may mga manggagawang hindi pinapayagang makaalis sa lugar. Nasa kustudiya na ng BI ang 5 dayuhan para sa dokumentasyon habang hinihintay ang deportation at iba pang immigration proceedings. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Nagbabalik po ang umuubong Noel Del Prado. Pasensya na po. Akala ko nakasarado yung mic. Yan po ang mahirap pag wala ang aking partner. Wala nagbabawal sa akin. Partner Liza, alam ko nakikinig ka ngayon at nasa daan. Ingat-ingat. At ang dami rin bumabati sa'yo dito sa ating YouTube Live. Meron lang tayong natanggap na ilang mga tanong. Sa tingin ko, ito ay related. So, babasahin ko po lahat muna bago ko pag-uusapan. Sabi ni Sergeant Putik, question attorney Noel, totoo ba na kahit juvenile, pag na-prove na may discernment sila, pag commit ng crime, ay may criminal liability pa rin sila? Ang gandang tanong. Pero yes, okay? Si Zach naman, Zach Tolentino, sabi niya, attorney, question po, paano po after intervention program umayos ang bata? Ano po ang mangyayari dito since ang crime ay nakapatay sila? Okay, si Social Life Posting naman, related doon sa kanina, discernment, sabi niya, attorney, my question is, the incident looks like it's premeditated. At paano nagiging defense yung bullying ng mga bata pag napunta to sa korte? Si Marvin Riabad naman, ang tanong niya, applicable ba sa minor de edad yung nasa juvenile justice and GCT yung good conduct time allowance na ina-apply sa mga PDLs? Sasagutin po natin lahat yan. Pero sa buod po nitong lahat ng ito ay yung distinction doon sa tinatawag nating intent.

0: at yung tinatawag nating discernment. Kapag sinabi nating intent, yan yung kumbaga kilos ng kalooban, yung tulak, bakit mo nagawa, ano ang intention mo nung ginawa mo ito. At sa batas, yung intent, hindi mo kailangan bigkasin na gusto ko siyang patayin o gusto ko siyang nakawan. Yung intent, laging ini-infer. Kumbaga, intelligent guess, hinuhulaan doon sa ano yung napatutunayan na ginawa mo or overt acts. Halimbawa, meron kang hawak na baril, pinutok mo sa direksyon na merong pwede maging fatal. Yung intent to kill ay, kumbaga, makikita doon sa overt act ng pagpisil ng gatilo na nakatutok sa isang tao. Okay. Yung discernment, bagamat ito ay nanggagaling din sa pagproseso ng ating isipan at ito ay relevant sa mga children in conflict with the law, yan ay yung sinasabi ng Korte Suprema, yan yung kakayahan ng isang bata na timbangin yung tama ba o mali ba yung aking nagawa. At kasama doon yung consequences, yung bunga ng aking tama o maling ginawa. So makikita natin dito kasi may evident premeditation. Una-una, hindi natin pwede ang husgahan mula sa labas. Kasi una-una, hindi natin nakikita yung buong pangyayari. So para masabi, dahil kumbaga, hindi dahil may preparasyon, meron ng evident premeditation. Hindi ganun po yon. Ang ibig sabihin lamang po ng evident premeditation, mula doon sa unang udyok hanggang doon sa krimen, meron nangyaring deliberation sa isipan na nagkaroon siya ng na-resolve niya sa kanya, oo, gagawin ko to, at ginawa nga niya. Pero bago po natin ituloy ito, kasi maganda, pupuntahan ko yung isang galing mismo sa Korte Suprema na sa isang kaso ng CICL na nagdi-distinguish between intent and discernment. Pero sa ngayon, nasa linya na po natin si Candice. May tanong po siya tungkol sa condominium. Candice, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney.
1: Hi, good afternoon po.
0: First time or...
1: First time po. Okay. Thanks for the opportunity.
0: Go ahead, Miss Candice. Go ahead sa inyong katanungan.
1: Apo, question lang po regarding po dun sa case po namin with the condominium somewhere in Tagaytay. May concern po kami kasi hindi po namin siya nabayaran since pandemic. Pero hinuhulugan na namin siya since 2010. And then, nagbigay po sila ng notice regarding reschedule of payment dahil nga po pandemic. And then, ang sabi po dun sa notice nila na magpa-follow up pa sila is final na yung kanilang sinubmit sa amin na new payment scheme. And then, hindi na po nila ako binalikan. And then, nagpunta po ako nun sa BDO to follow up about it. Tapos, hindi na rin po nila ako binalikan. And then, after ilang years na, sabi po namin, puhulugan pa rin namin yung bahay. Tapos wala pa rin pong nagpa-follow up sa amin. Until one time, may tumawag na po since matagal na nga po. Ang sabi, pwede po namin kunin yung condo po pala, pero kailangan bayaran na namin in full. Ang tanong ko lang po, as of this time na 2026 na po, may right pa po ba kami or ano po yung chance na pwede pa po namin mabawi yung condominium?
0: Okay, kung tutusin.
1: Thank you po.
0: Paalala lang, Ms. Candice, or alias Candice, wag po tayo magbanggit ng mga kumpanya para bilang dagdag na pag-iingat. Pero yung sa tanong po ninyo, may tanong po ako. Unang-una, yung po bang bayad ninyo nakakalahati na ba, higit sa kalahati, malapit nang matapos, o wala pa sa kalahati?
1: Hindi ko pa po siya fully na-compute, pero... mga 15 years or 20 years po kasi yung kinuha naming payment.

0: in conditions. Ibig sabihin kasi, di ba, sinasabi nyo, pumalya kayo at karamihan naman sa atin pumalya nung pandemya dahil walang kita, walang negosyo, walang trabaho lahat. At mukhang naunawaan naman yun ng kumpanya kung kaya nga after the pandemic may alok sila na i-restructure natin yung mga hindi nyo nabayaran, may naipon kayong interest. At batay sa inyong sinasabi, hindi naman kayo nagkulang ng paalala, nasa na, ano na, ano yung next step. Hindi po ba sa kanila yung pagkukulang? Pero dito, Ms. Candice, yung bang inyong pagfa-follow up ay verbal ba o written? Meron ba tayong email, text, or anumang communication na magpapatunay na hindi kayo natulog sa inyong mga karapatan?
1: Opo, actually, since after pandemic, nagpunta po kami sa BDO na branch. Sorry po.
0: Okay lang, okay lang. Sige, go ahead.
1: Nagpunta pa po kami sa isang bank para po ano po yung concern namin. And then sinabi po nila na pumunta na lang sa isang branch sa Makati para po doon ayusin. Ngunit may tumawag po sa amin na third party, hindi po from banko, na yun nga po, na pinapayagan po kaming bilhin pero po kailangan full na po yung ano namin. Meron po akong email din aside from pagpunta sa banko na nagpa-follow up po ako sa kanila. Yun lang po. Ayun. Yung ano. Pero matagal na po yun, attorney, mga after pandemic pa po.
0: Ah, okay. Pero kumbaga ngayon kasi wala pang malinaw. Kasi kung tutuusin, yung meron bang na bago doon sa terms bukod doon sa kailangan nyo ng bayaran yung buo. So wala talaga dito talagang binigyan ba kayo ng deadline for the, kumbaga, sinasabi na yung balance, bayaran nyo na ng buo. May deadline po ba yun?
1: Wala po silang binigay na deadline. Tapos via tawag lang po. Wala po communication.
0: Okay. Po. So kung tutuusin ngayon, Ms. Candice, walang ibang pinaka-epektibong paraan kailangan ninyo maglinaw. Kasi kung tutuusin, ang kanila namang interest ay mabayaran sila. So kung tutuusin mo, kung dati nag-alok sila ng parang loan restructuring, ngayon makipag-usap kayo. Halimbawa, sinasabi nila, kailangan nyo ng bayaran ito. Ha? Ito yung principal na utang nyo pa. Baka pwede pa kayo mag-negotiate na hindi namin kaya yung buong yan. Baka pwede divided by installments natin. Pero dito kasi, para kayong nagre-renegotiate, parang bagong kontrata ang tawag dyan sa batas, novation. Papalitan nyo na yung dati ninyong kasunduan. At dapat, Ms. Candice, para sa inyong protection, para din sa protection ng real estate company, nakasulat lahat ng inyong mapagkakasunduan. Kung ilang buwan, kung papalitan na nila yung rate of interest, dahil kumbaga may matagal ng na natenga, hindi kayo nakabayad. So, yun ay maaari pa ninyong pag-usapan lahat. Kasi huwag kaagad na magsasampa tayo kaagad ng kaso. Kasi pag hindi, kumbaga, nasunod yung mga kasunduan na yan, tsaka tayo nagkakaroon ng, or pwede nating isipin yung mga legal na remedios. Sa ngayon, wala pa naman silang demand letter. O kaya wala pa silang sinasabi na kakanselahin na namin yung kontrata.
1: Opo, ngayon po nga po. Parang nakalimutan na po nila yung case namin. So hindi po namin alam kung binigay na po nila yung unit namin sa iba or pwede pa po namin bang kunin.
0: Oo, kailangan nyo talagang malaman. Kasi kung tutuusin, yung 9 out of 15 years, mas substantial yung nabayad nyo kaysa hindi nyo nabayaran, assuming na equal installments. Pero ganun pa man, kahit ano pa yung kumbaga ratio ng paid sa unpaid ninyo, mabuti pa rin na kwentas claras pa rin ang usapan. Makipag-usap po tayo at huwag tayong kumausap dun sa third party. Diretso po tayo doon sa main office ng real estate company or doon sa kanilang authorized na banko. Kasi yun lang po yung, kumbaga, anuman yung sabihin nila, ay yun ang inyong mapanghahawakan. Pero wag po kayong tumigil doon sa sasabihin nila. Kapag may sinabi sila, pwede po ba isulat natin yan, pirmahan natin, ipanotary natin, para din po sa, kumbaga, proteksyon ninyong dalawang partido. Ms. Candice?
1: Okay po. Mm-hmm. Okay po.
0: At kapag kung meron na kayong pag-uusap, tawag po ulit kayo dito para kung ano man ang, kumbaga, hindi katanggap-tanggap yung sasabihin nila, pwede natin kayong ma-advise. Pero sana, pag tumawag kayo, Ms.

0: Candice, kung meron kayong mga kagaya niyan, yung mga communications, pieces of communication, eh maipadala nyo, or even meron po ba kayong kopya ng original contract? Kasi doon, kumbaga sa ngayon, hindi nyo pa binabago yung original contract. So kung tutusin, eh medyo bound pa rin po tayo doon. Pero kung tutusin, meron na silang naunawaan naman nila. Hindi nyo naman gusto talaga itigil, kundi beyond everybody's control naman yung pandemic. Force majeure po yun. Mm-hmm.
1: Okay po. Sige po, tatawag po ako ulit para mag-follow up and mag-i-inquire din po ako kapag pinayagan po kaming kunin yung unit regarding naman po sa mga association dues na na-miss namin.
0: Miss Candice, huwag natin kalimutan lagi yung documentation. Kahit email lang yan, exchange, sa Viber, sa text, napakahalaga po yan para kumbaga maproteksyonan ang inyong interes. Okay po?
1: Maraming okay salamat po. Thank sa tawag. Thank you. Thank you, attorney.
0: Ayan. Maraming salamat, Miss alias Candice. Hindi niya sinabi kung taga saan siya, no? Okay. So, sa ngayon po, meron pa tayo ilang minuto. Hindi pa ako nakakabalik sa ating mga kasamahan dyan sa YouTube Live. Pero, magbibigay daan po tayo sa ilan pang natitirang mahalagang paalala. Magbabalik pa rin po, solo for today, Attorney Noel Del Prado. Magbabalik pa rin po ang Hello, Attorney.
2: Hello, Attorney. Sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
4: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
5: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
9: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
5: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Ito ang Radyo Patrol.

0: Pamela Vasquez, DZMM.
1: Pero sa house,
0: retrabaho ko bilang radio patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapa-implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipin.
2: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
3: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
4: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
5: Kakampi mo si Liza Aquino. Sagot yan ni Attorney Noel Del Prado.
6: Subukan po nating sagutin ang tanong ni Glenn ng Pasig tungkol sa affidavit. Glenn, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney. Glenn?
7: May tatanong lang po ako.
6: Go ahead po.
7: Sa affidavit.
6: Okay. Go ahead po.
7: Hello?
6: Go ahead po.
7: Kasi mayroon kasing lote yung lolo ko na apat na lote. Yung tatlo, mayroon ng petolo. Tapos yung isa, wala kang title. Ano kasi ng ano to, ng bar? Ito po ay napulipid na sa landang, kaya lang yung lolo ko na matay na. Ang inaasahan ko namin na ang inaano lang daw sa kanila na ipahalan daw sa anak ng lolo ko yung wala pang title. Ngayon na to niya, nag-decision ng bar na ipamala doon sa
6: Sir Glenn, medyo hindi po malinaw yung ating linya. Sir Glenn,
7: hello?
6: Konting pi. Ayan, okay po.
7: Hello?
6: Go ahead po. Yes, Sir Glenn. Sabi ninyo, may isang lupa na wala pang titulo. Pero ito ay galing sa Department of Agrarian Reform. Ibig sabihin, ito ay award under the Comprehensive Agrarian Reform. Pero karaniwan, kapag may award, may pangalan kung kanino na i-award. So ang sinasabi mo ba, nasa lolo mo pa rin nakapangalan yung award na yon pero wala pang titulo?
7: Wala pang titulo, pero napalitin mo pa rin sa may landa. Kaya lang nag-mediation ang handa na kung kanino daw ipapangalan sa silang magkapatid sa matatay ko. Ngayon, pinangalan niya doon sa may isang kapatid ng tatay ko. Nag-ano naman sila na pwede naman doon ipangalan. Kaya mayroong agreement na samantalang ipangalan sa kanya, pero pag-aapian pa nilang apat.
6: Naku, hindi ko po naintindihan yun.
7: Mayroong apidagit na pinanggalawa sila na hindi namin alam, pinatermahan doon sa tatay ko, na parang imuid na ng tatay ko ang kanyang rights na wala na siyang habulin kung ipapangalan sa kanya sa kapatid sa tatay ko.
6: Sir Glenn, kasi hindi po malinaw sa akin ano yung naging nature nitong sinasabi niyong mediation sa Department of Agrarian Reform. Kasi kung tutuusin po, sa batas po yung mga beneficiaries, hindi naman po yan basta parang raffle kung sino ang mabunot kanya. Karaniwan po, pinatutunayan na ang beneficiary ay qualified beneficiary under the law. So hindi ko maintindihan kung bakit magkakaroon ng paano nagiging legal yung kung sino ang napili ng inyong tatay, siya yung sa kanya ipapangalan. At hindi ko maintindihan kung bakit or paano magkakaroon yung tatay ninyo ng apat na award from Department of Agrarian Reform. Kasi sabi nyo, apat na, na lote, pero yung tatlo, may titulo yung isa. Hindi ko rin maintindihan bakit naiwan.
7: Sa lolo ko, pero yung isang lote, hindi pa nakapangalan doon sa lolo kasi yun nga, namatay na. Ang inaano lang daro, kung kanino daw yung pangalan doon sa apat na magkapatid.
6: So yung lolo ninyo talaga ang awardee. At kumbaga naging, kasi kung tutuusin, karaniwan po na nalilipat, kung tama po ang pagkakatanda ko sa batas, karaniwan kung sino yung anak na siya mismo ang nagtatanim, yung tailor, siya talaga dapat yung nararapat na mabigyan. Kasi tandaan po natin, ang layunin nitong Comprehensive Agrarian Reform, isa sa mga prinsipyo dyan ay yung lupa para sa nagbubungkal or land to the tiller. Yung mismong kumbaga itinuturing na qualified beneficiary ay dahil siya yung taong naging kasama o yung siya mismo yung nagtatanim nung panahon na ito ay pag-aari pa ng yung original owner.
7: Yan na po, attorney. Kasi nung namatay yung lolo ko, bali, tatay ko na ang pinanong ng lolo ko eh. Sila, parang siya na yung siya na magsaka doon nung matanda na hindi na kaya mag-ano.
6: Okay. Sir Glenn, kasi kulang na tayo sa oras, Sir Glenn. Buhay pa ba yung tatay mo?
7: Opo, buhay pa po.
6: Oh, so ibig sabihin, yung kanyang ginawang affidavit, kumbaga, pwede nyo pa siyang tanungin, ito ba ang intention ninyo? At tandaan po natin, dahil yan ay programa ng Department of Agrarian Reform, hindi naman po yan subject basta-basta sa agreement ng mga partido. Kung kaya nga kung yan ay pinapayagan ng Department of Agrarian Reform, ibig sabihin meron po yung legal na batayan. Hindi ko lang po alam ngayon dahil kulang po tayo sa detalye. So kung papayagan po yan ng Department of Agrarian Reform at yung tatay po ninyo na sinasabi ninyong nararapat, magwe-wave siya ng kanyang karapatan, wala naman pong illegal doon. Kasi habang buhay siya, malaya po siyang igiit ang kanyang karapatan. Hindi ko po alam kasi kung ano yung nakalaman doon sa affidavit. Para masabi ko po sa inyo na, Sir Glenn, kasi po kulang po tayo sa oras. 4 minutes na lang po. Baka pwede po ipadala niyo yung dokumento kung ilang pages po yan doon sa ating Televiber hotline. At kapag nabasa ko na po yan, pwede po bukas or sa Huwebes, tawag po kayo ulit para mapag-usapan po natin. Sige po. Pero ipadala niyo po muna yung dokumento. At yung kung kailangan ko rin po maunawaan, hindi lang po yung affidavit, ano yung mga patawag dyan, ano yung nature ng patawag sa DAR. Kunin din po natin yung detalye na yun. Kasi hindi ko po alam kung yan ay, kumbaga, sanction, doon lang nagkaroon ng mediation sa DAR, o yan talaga ay mandated ng...
7: Parang nagbuto-buto lang sila tatlo kasi ang...
6: So kumbaga kahit makita ko yung dokumento na yan, kahit sabihin ko walang illegal sa dokumento, hindi ko po matitiyak na yan ay papayagan o kakatigan ng DAR. Kasi tandaan po natin kung hindi pa yan nakapangalan at yung DAR ang final na magbibigay ng karapatan, ipapaalam nyo lahat sa DAR. Yan po, kailangan po muna mabasa yung order kasi baka po yung affidavit lang kulang po sa aking pag-aaral. Kasi sinabi ko sa inyong pwede nyo pangkapitan yung order na yan dahil nabasa ko, napag-aralan ko po. Kasi karaniwan sa order, hindi lamang po nakalagay dyan yung ano yung mga facts, kundi pati yung batas na pinagbabatayan ng order. Opo. So padala nyo po lahat yan muna at bago po tayo mag-usap ulit. Okay po ba, Sir Glenn?
7: Okay po. sandali pa.
6: Yan, maraming salamat, Sir Glenn. Dahil dalawang minuto na lang, hindi ko po kayo lahat mababati. Kasalanan po yan ni Attorney Noel Del Prado dahil wala po yung aking part.

0: partner line sa Aquino na magaling mag-manage ng oras. At syempre mahirap din po magbasa at kausapin yung ating mga callers ng sabayan. Kaya po, ang ginagawa ko po ngayon, si screenshot ko po lahat ng inyong mga comments at subukan po namin kayo muling batiin at kumbaga sagutin ang lahat ng naiiwan pa pong katanungan. So yan po, dahil dalawang minuto na lang, nais kong mabilisan na lang dahil hindi kami natapos kanina ni Sergeant Putik, Zach Tolentino, Social Life Posting Marvin Riabad. Sa mga bata po, ang CICL, ang reckoning, ano yung kumbaga edad? Dapat yung edad kung kailan nila na-commit yung krimen. Kung sila ay below 15 at wala ang... Kasi tinatanong dito yung sentensya. Meron po sila under the revised penal code privilege mitigating circumstance, so na 2 degrees lower kung sakali sila ay masisentensya. At kung sila ay 15 to 18, 1 degree lower sa imposable penalty na itinatakda ng batas. Pero hanggang dun muna po muli, tutuloy natin. Itatabi ko po itong inyong mga katanungan na pinadala sa YouTube at Televiber Hotline.
1: Hello, attorney! Sa DZMM! Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang tiyang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Good afternoon! Good afternoon!

Magandang afternoon, mga kapamilya, mga keserbisyo. Tayo po'y araw na ng Martes, June 23, 2026. At welcome po sa ako to, si Chang Ami. Isang oras na naman po tayong magsasama at magkukwentuhan. Ngayong hapon po na ito, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Maulan man, makulimlim o maaraw dyan sa lugar ninyo, ay ingat-ingat po ha. At nako, uso ang sakit, no? Marami ang inuubo at mga sinisipon. Kamusta po sa mga team bahay? Ano po ba ang merienda natin? Mga team radyo? Good afternoon po. At welcome sa programa ang handa pong makinig sa kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panguhusga. Ano man pong usapin sa buhay, sa trabaho, sa mental health, ay kayo ho ang bida sa ating kwentuhan everyday dito po sa Ako To, si Chang Ami. Dahil gusto ho namin, pare-pareho ho tayo magkaroon ng matatag na mga relasyon. Kaya kami po ay nakikinig at nagbibigay payo din kasama ang ating mga ekspertong psychologist, psychiatrist, pati na rin po ang life coach. Yes, dahil ngayon pong araw ng Tuesday, ay maya-maya po sa ating pong Ikwento Mo Kay Chang, ay mapapakinggan po natin ang kwento naman ng isang lalaking may problema sa relasyon sa kanyang mga magulang at pati na rin po sa kanyang sarili. So gagawan po natin ng paraan na siya ay matulungan sa sandaling oras na meron po tayo dito sa programa. Kaya bilang mga

at mga nanonood, eh syempre, all ears tayo sa ating pong kapamilyang magbibigay ng kwento mamaya. Ano, para tayo po ay makatulong kasi ang concern po niya ay una sa lahat, paano malalabanan yung trauma, yung takot at yung health anxiety na nararamdaman po niya sa ngayon. Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo dito po sa Ako To si Chang Ami. At yun pong ating mga... Ako, may nakita ko doon, nagme-merienda ng coffee at Spanish bread. Ay, si Kelly Sheila Vera, 6253. Magandang mainit na hapon, Chang Ami. Ayan na nga, gising na. Ay, si Mayora Sheila, ano ba ang ano? Ami, banana cue at karaoke. Paborito ko po yan. Alam mo, ang lakas makahappy ng karaoke. Kasi ang tagal ko pong hindi nakatikim yan. At si tanging si Franco Reyes lang. At sinong bumili ngayon? Ah, galing kay Attorney Noel. Ah, so ibang karyoka yan? Ah, dun din? Ay, oo. Oh, dito ba, alam nyo po, ang chismis eto. Dito daw pala sa Quezon City Hall. Sa paligid-ligid po dyan, ay may mahahanap kayong napakasarap na karyoka. Ay, napag-alaman ho namin na dyan pala masarap. Kaya si Attorney Noel ay bumili din. Ako, Attorney Noel, maraming salamat dahil nung last week, ang nag-introduce po sa amin ng masarap na karyoka na yan ay si Representative Franco Reyes. Iba talaga yan si Representative Franco. Ang lakas mo, boss. Ang sarap, kasama pa si Paul Bea nung sila'y galing dyan sa QC Hall, no? Sa munisipyo, ngani. Tapos doon sila nakakilala ng nagtitinda ng masarap na karyoka. Eh, nako, yung ating team online, gising na gising. Nandyan po sila, si Mommy Ligaya Ching Tan. Hello daw sa inyong lahat at sa Aminatics, aba, kay Remy Matthew Manu. Shout out daw sa mga mapapakinggan sa Remy United Radio. Aba, may ganun ha. Magandang hapon po. Si Lirio Cabalan, 9630. Magandang hapon. Shout out kay Darwin Cedillo Cabalan. Lirio Cedillo Cabalan. Ryota Takeshi Cabalan. O'Hara Rosario Cedillo Cabalan. Mga taga Barangay Katmon, Malabon City. Hello po sa inyong lahat. Ah. Thank you sa inyo pong suporta. Hello din kay Virgo Profogo. Shout out naman kay Donald Figueroa Bagawisa. At sa mga taga San Miguel, Bulacan. Ay, very soon daw siya ay mag-volunteer sa Red Cross. Naging first aider ako tuwing intramurals from 2017 to 2023. Ay, good job ka dyan, Donald. Hello din kay Mine Gale. Good afternoon. Mommy Tess Villamin, yes, happy Tuesday. Let's choose to be happy and positive kahit napakarami pong mga pangyayari ay makulimlim daw doon sa kanilang lugar. Ingat po. Tita Alicia Palomo, magandang afternoon also to you. Ganun din kay Elvi Vedua, karyoka at turmeric tea ang merienda ko, Chang Ami, dito sa Binangonan, Rizal. Uy, ang sarap naman. Tita Lina Ho, kape sa mainit na hapon. Oh yes, thank you Don sa aking masarap na kape. Nariyan na rin, syempre binabati natin si Nathan Galvez, 9798. Always, hindi nagbabago. Ay, si Chang Ami, salamat po. Nandito lang po ang Chang Ami nyo, always. And ano, thank you. Si Marvin Riabad, kape from North Caloocan. At hello din, magandang hapon kay Roberto Clemente. At kung kayo po ay may kwento na nais pong ibahagi at idulog at ilapit po sa ating mga ekspertong psychologist, psychiatrist at life coach, pwede po kayong mag-text or mag-viber sa 0919278300 at pwede rin po namin isadula ang inyo pong kwento sa aming drama tuwing araw ng Biyernes sa Chang Ami Presents na napapakinggan din po sa ating Spotify account. Hanapin nyo lamang po sa Spotify ang Chang Ami Presents. Nona Damian, magandang hapon. Ay, yes, Mommy Tess, thank you. Itong aking ipit, ibigay ng aking makeup artist na si

0: Rosita Colapo. O, di ba? Napakasipag niyan si Rosita Colapo. Magandang hapon, LV. O, yan, nabati na natin si LV Vidua. Sino pa ba? Naku, si Mami Tita Babes ng Pasig City. Always din niya nakatutok sa atin. Si Nona Damian. Tita Cory Alejandro. O, sino pa ba? Ha? Wala akong nakalimutan.
1: Sinchang Ami.
0: So, sa ating pong pagbabalik, o, time check muna tayo. Oras, mga kapamilya, 3:15 ng hapon.

0: Poncho Patron! Paano kala na naglalayong kilalanin ang nakasanayang pangalan ng mga transgender, intersex at non-binary Filipinos? Inihain po sa Kamara. Narito ang balitang kompirmado sigurado mula Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pa, magandang hapon!
1: Magandang hapon siyang Ami. Sa ilalim ng House Bill 9929 o Lived Identities Recognition Act na tinatawag ding Charmaine Bill, kikilalani ng batas ng pagkakakilanlan ng mga transgender at intersex sa pamamagitan ng simple at accessible na proseso kung saan maaari ng ihanay ang legal documents sa pagkataong nais nila. Kabilang dito ang pangalan at gender marker nang hindi na kailangan dumaan sa magastos at mahabang proseso sa korte. Ayon kay Akbayan Party Representative Percy Sendanya na isa sa mga nagsulong ng panukala, na kung sa trend online tungkol sa pangalan ng orange na ginawang o gawing Charmaine, ay kayang-kaya rin ito unawain at o unawain ang mga trans at intersex. Sa Claudine ng panukala, ang survivors ng gender-based violence at child abuse na nais magpalit ng pangalan para sa kanilang kaligtasan. Sa ilalim ng clerical error law, pwede magpalit ang pangalan ng individual kung nakasanayan o mas kilala sa publiko ang naturang pangalan ng petitioner. Yan ang balita kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: O bago lang tayo mag-break, naku, hello-hello sa ating mga kapamilya. Diyan naman sa Melbourne, Australia. Happy Tuesday, Irene Libre, si Tita Lina Honang, Plaridel, Bulacan, at si Don Paya, C2W. Pa-shoutout kami dito sa Santa Elena, Baras, Nabua, Kamsur. Hindi pa ako nakakarating dyan. Palagi po akong nakasubaybay sa programa ninyo. Maray na hapon po sa ngamin. Ay, maray na hapon. Josh Kyle Edip Official at si ALBB4. Magandang hapon. O, magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Sandali lamang.
3: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Manatili po kayong nakikinig.
5: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
6: Nagbibigay ng iba't ibang information.
5: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
7: Pag walang knowledge, walang power.
5: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
1: Taga Baleno, Masbate po ako.
0: High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
2: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Kayo po ay nakikinig sa Ako To si Chang Ami at trigger warning lang sa ating mga tagapakinig at yung mga nanonood po sa atin. Maselan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon, kaya kung kayo po ay may pinagdaraanan o mangangailangan po ng tulong, maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis Hotline na 0917-899-8727. Yan po ay para sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 naman po para po sa ating mga smart subscribers. At ngayong hapon nga po, sa ating Ikwento Mo kay Chang, ay makakausap po natin ang ating kapamilya na itatago na lamang po natin sa kanyang alias na si Lon. Hi Lon, magandang hapon. Si Chang Ami to, kamusta ka?
4: Hello po, magandang hapon po.
3: Si Lon ay 32 years old, tama?
4: Opo.
3: O single ka pa?
4: Single pa po, ma'am.
3: Ha? Single pa?
4: Single pa po.
3: Single. Okay. Ikaw ay pangalawa sa tatlong magkakapatid, tama?
4: Yes po.
3: Mm-mm. So, kasalukuyan ay ano itong pinagdaraanan mong problema, Lon?
4: Bali, ma'am, yung una kong problema is na sagot na rin naman po, ma'am. Yun naman po sa akin ay tungkol po sa ano ko, ma'am, sa mental health po.
3: Po, opo. So yung unang po ninyong problema ay kung okay lang pwede pong matanong, ano 'yon? Na nasolusyunan na.
4: Yung unang problema, bali ito yung po sa pamangkin ko, ma'am. Eh.
3: Okay.
4: Sa nanay ko po.
3: Mm-mm.
4: Bali,
3: meron kayong hindi pagkakaunawaan?
4: Opo, ma'am. Gawa lang pagka sa maliit na bagay po eh, na laging napapagalitan yung aking pong pamangkin, yung apo po niya.
3: Nang iyong mama, nang magulang mo, o nang kanyang nanay. Sino ang nagpapagalit po? Lola po o nanay niya?
4: Balin, ang lola po.
3: Ah, magkakasama po kayo sa isang bahay?
4: Apo, magkakasama po.
3: Ilan po yung pamangkin niyo?
4: Dalawa po
3: sila nakasama sa bahay. So,
4: apo,
3: ang nagagalit po ay ang lola. Bakit po?
4: Apo. Eh, hindi naman po talagang makulit yung pamangkin ko, yung bata.
3: Ilang taon po ba?
4: 7 years old na po.
3: Okay.
4: So, mga sa konting ano lang po, mambali, konting mga pagkakamali lang. May ano pong si nanay parang laging galit na
3: naku,
4: kahit mga simpleng bagay lang po, napapagalitan, inumura, gano'n. Kumbaga, pwede naman po siyang kausapin na kahit mahinahon lang, gano'n, sabihan.
3: Yun yung pinapakiusap mo sana kay mama mo.
4: Kaya minsan po nagtatalo kami kasi hindi po po gusto kasi yung gano'ng pagtrato sa bata.
3: Oo. Eh, kamusta ba si mama, Lon, nung ikaw ay lumalaki naman? Ikaw, bilang isang, nung ikaw ay bata pa, kamusta si mama?
4: Bali, ganun nga po, ma'am, yung nakikita ko, kaya nagagalit po ako kasi ganun din po ako pinalaki ng aking magulang.
3: So kaya, parang ayaw mong ulitin na ulit sa pamangkin.
4: Ayaw po, dahil kasi So, nag-impact po sa akin yung naranasan ko eh. Na parang nawalan ako ng self-confidence. Ayan. Nawalan ng kaibigan, unti-unting nahihiya, ganun po.
3: Alam mo ba, sa murang edad mo na yon kung bakit laging galit si mama?
4: Hindi ko alam ha. Hindi mo maintindihan. Kaya minsan naiisip ko bakit eh. Bakit laging galit yung magulang ko? Mm-mm. Tama ba na yung mahal ka ba talaga ng magulang mo? Pero hindi mo maiisip kasi hindi po kasi sa tama na yung ano eh, yung pagdidisiplina.
3: Oo, so pakiramdam mo, hindi na siya tama.
4: Opo, lumalagpas na po sa ano.
3: Mm-mm. Kaya kapag ganun ang nangyayari at nakikita mo na sa pamangkin mo, nasasaktan ka. Tama?
4: Opo. Ganun po. Parang na umuulit lang po yung parang nangyayari po sa akin nung mabataan ko.
3: Mm-mm. So parang merong naging nadulot na trauma. Tama ba ako, Lon? Nagka-trauma ka?
4: Bali, hindi ko naman po masabing trauma, pero yung po bang masasabi kong galit.
3: Nagka-trauma ka?
4: Bali, hindi ko naman po masabing trauma, pero yung po bang masasabi kong galit po na
3: namuo na galit
4: sa akin pag, kasi pag sa paghihigpit.
3: Oo. So, nabigyan ka ba ng pagkakataon na sabihin yon kay mama mo?
4: Bali, nung bata po, wala po akong, hindi ko po masasabi yun. Ngayon lang po, nang laki na ako.
3: Mm-mm. Kamusta yung reaksyon ni mama pag sinasabi mo yun?
4: Sinasabi po nila na hindi raw ganun ang kanilang pagtrato, yung pag-ano sa, kahit nararanasan ko naman po yun nung kabataan ko.
3: Mm-mm.
4: Kasi sa totoo lang po, wala naman akong kalaban-laban at eh, bata ako.
3: Mm-mm.
4: Kahit yung tatay ko po, kinakampihan pa yung nanay ko.
3: Mm-mm. Talagang ano eh, meron talagang naging kaguluhan tungkol saan kung ano ba talaga yung tama sa hindi. When it comes sa pagdidisiplina, hindi ba? Merong iba, okay. Sinasabi nila, okay yun, nadisiplina ako, walang naging epekto sa akin. Yung iba naman ay nasa sitwasyon mo, Lon, na sinasabi na hindi siya okay at merong naging epekto din sa akin, hindi ba? So, sa ngayon, ang concern mo ay sa mental health mo. Ano ba yung mga nararanasan mo para maipaliwanag natin sa ating psychiatrist? Sige, go ahead, Lon.
4: Ma'am, sa ngayon po, minsan kasi pag masyado po akong nervyoso po, parang madali na po akong nervyos yan, ganun.
3: Mm-mm.
4: Na konting sugat lang, konting sakit lang, parang kinakabahan agad ako na ganun po yung pakiramdam ko.
3: Mm-mm.
4: Tapos nang pagkaminsan po sa gabi, may nanginip po ako ng masama eh, nang hindi maganda.
3: Ah, nag-overthink ka.
4: Ay, doon naman po ba po, yung pong mga kunyari po, nasasaktan ako, ganun, medyo nag-overthink.
3: Opo.
4: Kasi po sa mga nakaranasan ko noon, katulad po nung kumain ako, nakain ko pala, sira na po. Hindi, yun po, naano po yung tiyan ko, nandisira siya po.
3: Meron ka ba ang mga naging traumatic experiences? Habang
4: opo.
3: Ikaw ay lumalaki, ano yun?
4: Bali yung nasa Maynila ho ako, bali. Ako po ay na-hold up. Nakuhanan ng cellphone. Na-scam po.
3: Mm-mm.
4: Tapos na, ano, na, yung pong napahiya sa, ano nung tao, sa labas. Ganun
3: sa
4: po.
3: Harap ng maraming tao. Opo. Pag nangyayari po yun, uminaalala kayo, ano po ba ang ginagawa nyo kadalasan?
4: Yung sa mga bagay pong yun, bali, tawag na ito. Nung na-hold up po ako, medyo nagkaroon po ako ng trauma dati.
3: Mm-hmm. Yes, medyo, oo, kahit sino naman. Ako rin, pinasukan din kami ng bahay dati, na trauma din po ako talaga.
4: Opo.
3: Mm-hmm.
4: So, yun nga ho, bali, Wala naman po akong ininom na gamot o ano, basta
3: opo.
4: Parang pagtagal-tagal po medyo nawawala na rin yung trauma, gano'n. No?
3: Yun nga po. Pero, talaga. Mm-mm. Sige po, meron pa po kayong nais na idagdag.
4: Ako, pagdating nga po nung mga itong ano na, may yun naman po mga para ako yung natatakot, lagi akong hinihimatay.
3: Ay, hinihimatay po kayo.
4: Nung kabataan ko po yun, na-experience ko na po kasi.
3: Oo.
4: Parang nervyoso po ako, ngayon, sobrang takot. Didilim na yung paningin ko hanggang sa, yun, mawawala na po akong ulira.
3: So, kayo po ba ay nakapagkonsulta na sa isang eksperto, sa isa pong psychiatrist? Ano po ang sabi sa inyo?
4: Apo ma'am, bali nagpa-check up po ako dito sa PGH. Na binigyan po ako ng reseta ng gamot, pero hindi ko po alam kung ano yung diagnose.
3: Ay, hindi po nasabi sa inyo?
4: Hindi pa ma'am, bali nangyari po kasi noon na mayroon pong parang testing po yun na parang 1 month na pag-inom, ibabalik po ako sa kanila kung mayroong pagbabago.
3: Hindi na po kayo bumalik.
4: Hindi po ho na today, wala na ho akong pambili ng gamot. At yun nga po, wala po akong trabaho na.
3: Ay, wala ho kayong trabaho sa ngayon?
4: Opo ma'am, bali, wala na rin po akong trabaho ngayon.
3: Dahil po? Dahil sa?
4: Ano ma'am, bali, hindi na po ako makahanap. Sa online po ako kasi nasa probinsya ako ma'am.
3: Opo. So hindi po kayo nakahanap ng trabaho na ngayon?
4: Opo.
3: Pero naghahanap po kayo?
4: Opo, marami na po beses. Naghahanap ako.
3: Ano po ba ang dati ninyong trabaho?
4: Sa fast food po ako ma'am. Opo.
3: Ah, nagtatrabaho po kayo sa isang fast food chain?
4: Opo.
3: Tapos nag-end na po yung kontrata ninyo doon.
4: Yun po, nung nag-apply ako, yun po, medyo nahirapan na po ako. Tapos, nung maano na yung renta ng bahay, tumataas po. Kasi mapili rin po akong umuwi. Dahil gawa nga po nung hindi ko na po makayanan yung pagbabayad.
3: Opo. Bumalik kayo dyan sa probinsya, sa bahay po ng mga magulang ninyo. Okay. Paano po ang naging reaksyon nila sa pagbabalik po ninyo?
4: Bali, sila din po kasi ang nagpano sa akin, nagpa-uwi na rin, gawa na nga po na. Sila din po kasi ay nahihingan ko rin po ng ng pangbahagi po dun sa pambayad. Yun po.
3: So sa ngayon, ang sitwasyon mo, Lon, ay wala kang trabaho pero naghahanap ka, pero nag-aalala ka din sa mga nararamdaman mo at yung kondisyon ng iyong mental health. Tama?
4: Opo.
3: Sige, tayo po pagkatapos po namin mapakinggan yung inyo pong mga concern, ay magbe-break lang po tayo at sa ating pagbabalik ay makakasama po natin ang ating Tuesday psychiatrist para gabayan at bigyan din ng tulong si Kuya Lon. Huwag po ninyong ibababa ang telepono, ha? Babalikan po namin kayo. Sa pagbabalik po natin, makakasama natin si Dr. Catherine Tan. Dito po sa Ako To, si Chang Ami. Pero teka muna, oras po natin. 3:33 ng hapon. Magbabalik po kami, sandali lamang.
5: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.

0: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
1: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
3: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
2: Ang naninindigan para sa katotohanan.
4: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
2: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
5: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
6: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio! Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
7: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
7: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
11: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
7: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
12: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DZMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
6: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
2: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa
13: Ronda Pasada, alas 5 ng umaga. Makipag-fan kunitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ami Peresa.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kwento mo kay Chang.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: May nakikinig, may nagmamahal.
1: Nagbabalik po ang Ako to, si Chang Ami. At kausap nga po natin sa linya ng telepono ang ating kapamilya na si Lon. At makakasama naman natin ngayon ang ating psychiatrist na si Dr. Catherine Tan. Doc Kat, magandang hapon. Happy Tuesday.
3: Hello, good afternoon, Chang Ami. Good afternoon, Lon. Good afternoon sa ating viewers and listeners. I realize DZMM pala is millennial. So happy anniversary.
1: Happy anniversary. Thank you. Happy anniversary to all of us. So, Lon, nabahagi mo yung iyong mga karanasan, yung iyong mga pinagdaanan. So parang may mga tanong po siya Dr. Kat. At nabanggit nga po niya na at this point, parang may alitan sa kanilang pamilya at madalas nga gusto na niyang umiwas. Tama ba, Lon?
4: Apo.
1: Mm-mm. At ang nakikita mong solusyon doon ay ang paglipat mo ng bahay. Tama ba?
4: Yes po, parang ganun po.
1: Mm-hmm. Kasi nakaranas din siya na hindi naman niya matatawag na trauma, Doc Kat, pero yun na nga, yung usual nating mga nanay na galit sa umaga, syempre hirap sa

0: Pamangkin
1: Sapo.
0: noon. So, ito na naman, generational trauma, paulit-ulit lang yung mga experience. Pero ano I also suspect, Lon, you pointed out your mom gets mad a lot. Now, what if she actually has a similar condition such as yours? Eh, kadalasan, napapasa din yan.
1: Like papasa, oo.
0: Yeah. And one of the symptoms actually is irritability.
1: Yeah. So, Lon, noong ikaw ba ay lumalaki, naabutan mo pa yung lola, yung nanay ni mama, na pag kinakausap siya ay ganun din, kagaya kung paano kakausapin?
2: Bali, ma'am, hindi po sila lumaki sa lola po eh. Nanay po.
1: Oo. Sa nanay ng mama mo, hindi siya doon lumaki.
2: Opo.
1: Saan siya, nung lumalaki siya, sinong kasama niya? Naikwento ba niya?
2: Ibang lola po yung kasama niya.
1: Ah, iba. Pero na-witness mo ba kung ganun din siya kausapin or itrato sa kung paanong paraan na ikaw ay tratuhin?
2: Hindi naman po.
1: Ah, magkaiba. Bali,
2: mabait naman po yung lola na kinalakihan
1: mo, yung nakita.
2: Po lang po sa kaalaman, ganun po.
1: Mm-hmm.
2: Pakikisalamuha, ganun.
1: Mm-mm.
2: Parang siguro po kasi pakarandang ko parang tingin nila tama yung ginagawa nila.
1: Mm-mm.
2: Pero gawin na parang sumusobra na po yung ano nila.
1: Mm-mm. Na ang hirap din ipaliwanag kasi
2: na lumalapas na po sila sa linya na disiplina po.
1: Yun ang sabi naman ni Sheila, yung ating viewer online, baka daw nasa menopause na rin si mama. Yun din, isa rin. Oo, i-consider mo rin yun. Oo.
2: Eh, hindi man bali kasi nung bata po ako eh. Ilang taon din.
1: Ilang taon lang siya noon?
2: 40, mga 39 lang po, ma'am.
1: Oo. So, yun ang mahirap talaga, Dr. Kat. Yun yung nakakalungkot na mahirap nang ituro sa ating mga minamahal na senior. Kasi nga, yun yung kinagawian nila na akala nila'y okay. Dr. Kat.
0: Yeah, I have to agree. And we actually have to remind din yung mga seniors din natin. Kasi ano ba yung importante para sa inyo? Yung ego ninyo or your relationship with your children? Kasi gusto ba nga ninyo na, yun nga, pinag-uusapan on live radio na like your son would like to move away from you because you're toxic. Diba? So, nakikita natin yung ginagawa natin is affecting yung pinaka-relationship ng family members ninyo.
1: Oo. Tapos ang nangyayari ngayon, Dr. Kat, sa mga online ay nagtataka yung iba bakit daw ang daming pamilya ngayon na hindi nagkakaroon ng relationship na in-expect nila na pag family, dapat close kayo, dapat bonded kayo. Pero hindi nila na-realize na may epekto kung bakit kayo ganun tratuhin kasi kung ano yung ginawang pagtatrato. Tama ba?
0: So, din, yung nakikita nga natin na, yun nga, iniisip porket family, you can do anything. Pero when we talk about do anything, it's abusive already to an extent. There's a statistic that came out pa nga na 57% of children grew up without a father. So it's like what's the family values there? Yung beliefs, yung paano yung pagtrato, and then yun nga, porket na yun, a lot of times people actually weaponize pa nga yung Bible eh, na porket honor your parents, they can do anything. Pero to the point that's already abusive. And then, people forget may katugtong yun. Ang sinasabi din sa Bible ay, parents, do not exasperate your children.
1: Oh. Ano so bang ibig sabihin nun, Dr. Kat?
0: I said, do not abuse the relationship of your children. Then you build that relationship. Hindi ba that's what families are? Mm-hmm. Na you want to build that loving relationship that you would like to understand and coexist with each other. You would like to respect each other. Pero kabaliktaran yung nangyari eh. Nagiging abuso eh. Na porket family, Now, you can do anything you want, pero to the destruction of the relationship,
1: yun
0: which is very, very unfortunate. Kabaliktaran ng family.
1: Yeah, kaya yun talaga yung sad reality, no? At dito nga sa kaso na ito ni Lon, ang nangyayari, tama ba ako, Lon, na parang nawawalan ka na ng motivation na maghanap ng trabaho dahil sa ganon? Yung sinasabihan ka ng cellphone, ka kasi ng cellphone, eh, hindi nila alam, kaya ka nasa cellphone, naghahanap ka ng trabaho, hindi ba?
2: Bali, hindi naman sa nawawalan ako ng motivation. Bali, tuloy-tuloy lang po ako na naghahanap po ng work para rin po sa akin. Kasi may gusto ko rin naman po akong bilhin, ganun po. Tsaka kung sakasakali nga po para makapag-start at makalipat nga po ng matitiran.
1: So, ang concern mo ngayon ay yung health mo at yung anxiety na nararamdaman niya, Dr. Kat. Mahirap din yung labanan sa araw-araw.
0: Yung sa description na. So, again, sa ating mga viewers and listeners, there was some information that was shared by sa researcher natin. And from the description of yung sa mga nararamdaman ni Lon, Lon, I wouldn't be surprised if you're actually experiencing symptoms of generalized anxiety disorder. So yung mga ganitong uring condition, so matindi nga yung anxiety, affecting how you view yourself, how you interact with others, and then affecting yung capacity nila to work or take care of yourself. So situations like this, we would probably recommend taking medications. I suspect, ha, yung sinabi nga ninyo that you saw a psychiatrist in PGH, kasi you mentioned na parang trial muna yung medication for a month.
1: 1 month daw.
0: Yeah, so possibly that could have been a antidepressant. So admittedly, the main medication for anxiety are antidepressants, pero they don't take effect right away. It can take about 4 to 6 to 8 weeks before we see yung full effect niya. So possibly, that was the medication that was started on kay Marlon.
1: Kaya talagang mahalaga na makabalik ka doon, Lon. So, kailangan natin i-set muna kung ano yung mga priorities mo, no? Kasi at this point, sabi mo nga, wala kang trabaho.
2: Opo, ma'am. Yan po. Pero pwede naman po siguro. Labo.
1: Sige, go ahead, Dr. Kat.
0: Yeah, I was gonna add. So, Lon, I am so glad you went back to your province.
1: Uh-oh.
0: Because actually, I'm a contractual psychiatrist for your province. We actually have a program at, I don't know what it stands for, OMPH.
1: Okay.
0: So it's led by Ma'am Binky Tria and yung psychologist natin si Ma'am Bea.
1: Okay, so pwede siyang lapitan ni Lon.
0: Yeah, and we have free medications, we have free consultations. So, dalawa kami psychiatrists, and we also have doctors who are trained in MH gap or mental health gap, yung program ng DOH, para may training yung mga doctors natin on the ground in terms of mental health. So that would be Dr. Liabe. Pero we have consults, we do online consults for your province.
1: Ah, yes. That's good news.
0: That's
1: maraming salamat,
0: Success,
1: Lon.
0: Yes.
1: So, Lon, ibig sabihin, hindi na natin po problemahin kung ikaw ba ay pupunta pa ng, tawag dito, ng PGH. Kasi nandiyan na mismo sa lugar ninyo, Lon.
2: Yeah. Opo, ma'am. Balita nung ko, ma'am, meron po ba si Minadok dito po sa lubang po, ma'am?
1: Oo, meron daw.
0: Sa ano, I don't know what it stands for, OMPH. Pero ito, how about through Paloma, I'll ask kay Ma'am Bea how you can get in touch with her para magpa-schedule.
1: Uh-oh.
0: Kasi we do everything online. Well, at least ako and yung kasama kong psychiatrist kasi we're not based in your province. So we do yung services namin online.
1: Oh, that's a good public service. Mm-hmm. Thank you, Dr. Kat. So, Lon, ayun, one problem solved. pwedeng makausap natin yung sinabing mga pangalan ni Dr. Kat na mga kasamahan niya na psychiatrist din at doktor dyan sa lugar ninyo. So, i-coconnect namin kayo doon para makapag-usap kayo at mailapit ka at makahingi tayo ng tulong para dito sa iyong mga concerns sa iyong mental health, ha? Na hindi mo na kailangan lumuwas dito sa Pilipinas tuloy, sa Maynila. Oo, sorry naman, naisip ko tuloy nasa Amerika ka. Oh, na-manifest ko yata, Lon. May bala ka bang magtrabaho abroad?
2: Hindi man, bali dito lang po.
1: Oo. Eh, talagang ano, yung isang public service na yan, yung paghahanap ng trabaho, eh, tatanungin natin sa ating executive producer na si Mayora Sheila kung papaano pwedeng matulungan ka na makahanap ka ng trabaho. Diyan ba sa lugar ninyo o gusto mo dito sa Maynila?
2: Di ma'am, dito na lang po siguro. Hindi ko, wala po kasi akong makukupahan doon ma.
1: Oo nga eh. Pero dyan, yung plano mo na gusto mong bumukod ng bahay, itutuloy mo pa ba yun?
2: Dali, medyo hindi pa ma'am. Pagka meron na lang po talaga akong alam na magagamit po.
1: Yeah. So sa ngayon, pansamantala, siguro magandang mapapanood mo kay Mama itong episode natin para din mas maunawaan niya yung pinagdaraanan mo siguro, no, Lon?
2: Kaya gusto ko rin po ma'am bumukod gawa ng, kasi yung bahay po eh wala rin kaayusan ma'am. Dito ako nagdilinis, ang problema ma'am, wala eh, balik na ba yung kalat.
1: Oo, eh kasi talagang ganun, may mga kasamang iba sa bahay eh, di ba, Dr. Kat?
0: May mga bata pa, ano?
1: Oo, yeah. May mga bata.
0: Pero ano, like I said nga, although ano, kailangan pag magpapakonsulta, ano, ready yung pasyente. Pero I was pointing out, I suspect your mom has anxiety too.
1: Oo, baka meron din siyang pinagdaanan in the past, Lon, na baka hindi na rin niya nabahagi sa iyo o naikwento, di ba? Kaya ganun din yung, kumbaga, may trauma din siguro si Mama, no? Kaya kailangan natin ng medyo mas mahaba-haba pang pangpasensya at pangunawa.
2: Hindi ko po alam. Wala po kasing nakukwento sa amin.
1: Oo. Wala siyang naikukwento. Kaya siguro
2: ang nakwento lang po ma'am sa akin na siya po ay nagtano sa lola po dun po sa pinsan po din nila na nagpunta po sa Manila sa Tondo po. Yun po yung mga nakukwento nila sa akin.
1: Pero yung iyong papa nandiyan pa, buhay pa, kasama niyo pa?
2: Bali na dyan po sa Maynila ma'am.
1: Ah, nagtatrabaho sa Maynila, magkalayo sila.
2: Ah, hindi ma'am, bali ano po, nag-ayos po nung ATM niya, ma'am.
1: Ano po?
2: Nag-ayos po nung ATM niya.
1: Parang mekaniko siya? Ano? Anong ATM?
2: ATM card, ma'am. ATM card po.
1: ATM card ni papa mo. Inaayos niya dito sa Maynila.
2: Opo, ma'am.
1: Oh, pero matagal na siyang umalis sa inyo? Paano?
2: Nung 1 week lang, ma'am, bali. Nung 1 linggo lang po.
1: Ah, 1 week pa lang. Okay, lumuwas siya para asikasuhin yon. Pero may trabaho naman si Papa?
2: Wala naman, bali sideline lang po.
1: Ah, sideline na lang din. Okay.
2: Kasi naman, ano na po siya, senior naman.
1: Okay, so sino ang gumagastos sa mga pang-araw-araw ninyong pangangailangan?
2: Bali, si Papa na lang din po mamang nag-work, gawa nga mga ano. Minsan pag wala, dito na lang, naghahanap na lang po kami mang dito sa probinsya.
1: Ano ba yung mga sideline na pwede mong pasukin?
2: Sideline, ma'am. Bali, naghahanap din ma'am ako dito sa ano. Wala naman po kasi akong mahanap gawa ng sa construction. Meron man problema, hindi ko po kaya yung sa construction.
1: So, saan ka ba magaling sa palagay mo, Lon?
2: Bali, ma'am, sa computer lang mama ang ano ko eh. Parang medyo alam ko po ma'am.
1: Nakapag-aral ka ba tungkol doon sa computer?
2: Meron ma'am. Bali, college po na...
1: Nag-graduate ka ng ano?
2: Graduate ma'am yung 4 years po.
1: Nang ano?
2: Sa IT ma'am, IT.
1: IT. Oh, naku eh, maraming ano dyan, pangangailangan, may demand yan. Di ba, Dr. Kat? Kaya talagang wag lang mawawala ng pag-asa, no, Lon?
2: Apo, ma'am.
0: Yeah. And it's very good then na you're seeking help sa atin. And

0: no? Ano, yung pala may advantage pala yung probinsya ninyo.
1: Oo.
0: Specifically probinsya ninyo.
1: Oo. At least at yung isang problema natin ay medyo na solve natin ngayong hapon, ano, Lon? Yung concern mo tungkol sa iyong mental health. So dito sa iyong trabaho ay gagawa natin ang paraan na matulungan ka dun sa iba pang public service program dito sa DZMM, ha? Ay tatawagan ka namin.
2: Apo, bali, saan po ba naman? Sa online din po, mamba?
1: Ay, hindi ko pa alam. Malalaman natin. Pero yung inyong pag-uusap ni Dr. Kat at nung kaibigan niyang doktor na i-refer sa'yo ay sa online din. So, off-air, pag-uusapan natin kung paano ka namin pwedeng matulungan, ha?
2: Hindi po, ma'am.
1: Oo, tsaka ikaw pala ay graduate ng college. So, ikaw ay... kumbaga, may chance, may laban tayo. No, Lon? Huwag ka lang mawawala ng pag-asa.
2: May problema rin ako, ma'am.
1: Ano?
2: Yung TOR ko, ma'am, hindi ko po nakukuha eh.
1: Yung inyo pong?
2: TOR po, tsaka yung diploma, ma'am.
1: Ah, yung diploma. Hindi nyo nakuha sa school. Bakit po?
2: Kasi ma'am, ang nangyari, ma'am, yung pong, nung graduate po kami, papel lang po yung binigay sa amin.
1: Ah, hindi mo nabalikan yung official na diploma. Bakit? May utang? May balance? Sa ano?
2: Hindi po man. Bali, lahat po kami. Ganun ang binigay sa amin.
1: Oh, ano bang school yan? Tayo yung mananawagan?
2: Sa ano, ma'am? Access computer po.
1: Ah, sa computer? O sige, kukunin na lamang namin yung detalye off-air para tayo ay malaman natin kung paano pwedeng makahingi ng tulong doon sa paaralan mo. Ha, Lon?
2: Apo, ma'am. Sige po.
1: Mm-mm. O meron ka pa bang question kay Dr. Kat?
2: Bali, yung ma'am, yung sa mga panaginip po ba? Karaman na rin po ba sa mga ano po ba? Kaya yun, ma'am?
0: Pwede pa rin din sa anxiety. Kasi ano eh, yung panaginip natin, it's more of yung sa subconscious natin eh. Mm. And then, you also mentioned that you would tend to experience sleep paralysis.
1: Oh, nahihimatay din daw siya.
0: Yeah, yung sleep paralysis, ito yung, kasi sa, specifically sa rapid eye movement stage ng sleep natin, yun yung stage na nagde-dream tayo. And when we dream, our body cannot move. Kasi kung hindi, we're gonna act on our dreams. But usually because of matinding stress, some cases we would wake up during REM stage. So, wide awake tayo, but our body is still in REM stage. So, hindi ka tayo makagalaw. So, people would think nga na you're being possessed. But it's actually because of stress. So, yung mga na-describe ni Marlo, ni Lon nga, it looks like it's more of yung symptoms natin of anxiety.
1: Anxiety.
0: That's why I am looking forward to explaining to you yung mga treatment options natin further.
1: Ayun. O, yun daw eh. Maaring, Lon, parte ng iyong mga nararamdaman at pinagdadaanan sa ngayon. So, may papaliwanag yan once na makapag-schedule na tayo ng session ninyo online doon sa kaibigan ni Dr. Kat na tutulong sa atin, na doktor din.
2: Okay po.
1: O yan, kahit papaano sa sandaling oras natin ay nakapagbigay tayo ng tulong sa ating kapamilya. Lon, salamat sa tiwala at good luck sa iyo, ha, at sa susunod pang journey ng iyong buhay. At off-air ay tatawagan ka namin, ha, para maipaliwanag sa iyo kung paano mo siya gagawin, itong mga dapat nating gawin, ha?
2: Ako, ma'am. Salamat po.
1: Maraming salamat din at mag-iingat ka. God bless you, Lon. And maraming salamat again, Dr. Kat, at sa iyong kaibigan in advance sa magiging tulong na ibibigay natin kay alias Lon. Thank you, Dr. Kat. Nakasmile ka na naman na maganda.
0: Well, Chan Ami, this is because of yung taxes natin. So, we would like to thank us taxpayers. And the government is using our taxes properly.
1: Yes, kaya maraming salamat. We'll see you again next Tuesday. Yan po si Dr. Catherine Tan, ang ating psychiatrist. Naku nakakatuwa na tayo naman po ay nakatulong na naman sa ating kapamilya ngayong hapon. O diba, Maple 630 Australia Garcia at si It's Lumi Official. O may mga ganun daw

0: Senaryo talaga, parang certificate with GWA lang muna ang ibibigay ng school habang hindi pa ready yung TOR. Pero within a month, pwede na makuha based sa experience ko dati. O baka lang hindi ninabalikan nga ni Lon. Pero at least ngayon, eh, mas may papaliwanag na natin sa kanya. At at least eh, nakatulong tayo sa loob ng isang oras. Maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa amin. Dito po sa ako to, si Chang Ami. See you tomorrow. Bye!
1: Mga good news, good news at bad news.
2: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM.
1: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Sandro Ochona. ATM!
2: ATM.
1: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: ATM. Anong take mo sa DZMM?
1: Magandang hapon! Kumusta kayo mga ka-ATM? Okay ka na? Ako po si Maan Makapagal at ang aking partner ngayong hapon.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Ako po si Winnie Delgado Jr.
1: Ay, mabigat pa rin sa pakiramdam.
2: Yung
1: nangyari ngang pamamaril dyan sa isang eskwelahan sa Jose National High School sa Tacloban City.
2: Oh.
1: At kanina nga ay bumisita si DepEd Secretary Sunny Angara doon para makiramay at magbigay tulong sa mga mag-aaral, mga guro. Lalo na sa sa trauma na naramdaman nila. Ay kailangan dagdagan, Kuyang, na mga guidance sa counselor, siguro mga psychiatrist din. Kasi sa dami, komunidad na yan di ba? Kahit mga magulang, may trauma din.
2: Pero habang tumatakbo yung pangyayari, matapos yung pamamaril na yun, may mga information na lumalabas na nakaka-surprise di ba? Na nakakagulat yung mga impormasyon lumalabas, di ba? Katulad nung may latest na lumalabas na pinagplanuhan pala.
1: Oo.
2: Hindi siya yung talagang kasi ano lumalabas mga nabuli daw di ba? Pero lumalabas na mukhang hindi ganoon
1: Oo.
2: Dahil may mga info na pinagplanuhan.
1: Mm-mm.
2: May una pang lumalabas, Mayo pa lang daw dapat meron
1: Oo. Pero kasi wala pang pasok noon. So ibig sabihin siguro mga magkakaklase ito, no?
2: Oo.
1: Sabi nga ay magkakaibigan. Oo. At nasa restrictive custody na rin, no? Yung pulis na may-ari nung sabi mo nga yung pistol, 9mm pistol na inisyo ng PNP sa kanyang tiyahin, no? At makakasuhan to dahil sa kapabayaan. Yung, sa kanyang baril.
2: Yung mga magulang, may mga lumalabas na po ngayon na wag na muna, ibanyo na totally. Yung isang gaming application.
1: Ah, yung Gorebox.
2: Gorebox.
1: Ano
2: daw yun Yan ay chaotic game. Meaning, pag ganong chaotic, expect mo na yung ganyang klase ng mga ng mga level. Nung games.
1: Oo, tsaka napag-alaman ng CICC na isa daw doon nga sa nasangkot sa pamamaril ay naglalaro daw nitong Gorebox.
2: Lulun daw sa larong yan.
1: Oo, na kumbaga violente, madugo, nagpapakita ng self-harm, yun nga yung pang mga pagbaril. Kumbaga,
2: yun daw isa pa yung sikat na sikat ngayon sa mga bata, yung Roblox. Meron din daw ganun yun.
1: Oo.
2: Pero may portion yun na parang paid level. Doon sa paid level, nadudun daw yung accessible.

0: Pulpa sa mga bata, even yung mga, eh kahit hindi mo bayaran, accessible pa rin naman yung ano.
1: Correct.
0: Yung ibang label nung ano.
1: Oo. At ang sinasabi pa, ay lumalabas din sa social media, yung suot daw na t-shirt.
0: Mm-hmm.
1: Ay, umano ha, kapareho daw ng Columbine School shooting.
0: Actually, may naglabas
1: Yung shooter sa US. May 1999 kasi ito nangyari. Dalawang shooter
0: may
1: sila.
0: May naglabas eh.
1: Oo.
0: Na same t-shirt yung suot-suot.
1: Na ang sinasabi nga, meron daw mga online spaces sa Pilipinas na nangihikayat ng karahasan, ng pasismo, ng neo-Nazism. Eh, alamin nga natin yan kay Police Major General Wilson Asueta, ang direktor po ng PNP Anti-Cybercrime Group.
0: Okay.
1: Oo. Sir, magandang hapon. Maan Makapagal at Willie Delgado Jr.
2: Yes, magandang hapon po kay Willie at kay Madam Maan. So, magandang hapon sa inyong mga taga-pakinig at taga-tagkilik ng inyong programa. So, well, nais ko pong ipaabot na dito ngayon sa digital environment natin, hindi lahat nababasa, nakikita at napapanood ng ating mga anak at nating lahat. Mm-hmm. Ay may mabuting epekto. Mm-hmm. So, proteksyonan natin ang ating mga anak laban sa cyber-enabled abuse
1: mm-hmm.
2: at nihilistic violence extremism influence. So, kailangan natin na aksyonan ito at dahil ito ay magdudulot ng actual violence.
0: Mm-hmm. All right.
1: So,
2: ang ating ECG po ay proactive po tayo rito, so mm-hmm. kailangan nating i-monitor at of course, ipaabot sa ating mga kababayan na maging aktibo po tayo, lalo-lalo ang mga ating mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak through online activities, especially yung mga kanilang mga search history kasi ito mga virtual gaming platform at iba't ibang website na andyan sa internet ay kailangan natin mabigyan pansin.
0: Major, magsisimula pa lang tayo ng interview. Nagpa-parting words ka na yata. Pero parang pamilyar sa akin si Major.
1: Oo nga. Nakakasama tayo niyan sa mga operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group. Eh sir, eto nga, may sinasabi kasi, lagarap din daw sa diskusyon ngayon, no? At seryosong minomonitor ng PNP at ang mga research groups so, no, sa ibang bansa. Yung pag-usbong ng mga grupo na gumagamit ng internet para i-radicalize ang mga kabataan. Pumasok na ba itong grupong ito sa Pilipinas, sir?
2: Well, alam niyo po, itong mga websites nila, available po ito ngayon dito sa atin sa Pilipinas. Makikita niyo po ito pag nagbukas kayo ng internet. So, marami dyan na mga website na merong mga violent contents at nagpo-promote mga radicalizations, merong mga nihilistic violence extremism at ito ay kailangan natin tingnan kasi they are engaged sa mga promotion of these iba't ibang idealism, itong mga self-help, self-harm, suicide, mm-hmm. promoting school shooting, mass shooting,
1: mm-hmm.
2: at nakakatakot ito pati yung mga contents pertaining to mga violence ay andyan po. So kailangan natin bantayan po ang ating mga kabataan kasi meron nga dyan, sinasabi ko, yung self-harm, yung mga suicide content. So kailangan natin mamonitor. Andyan po yun, hindi po yun nakatago. Available po yan sa internet. You can just search sa ating mga websites.
0: Major, hindi ho ba pwede yung gaya ng mga experiences sa ibang mga bansa?
1: Mm-hmm.
0: Kasi na-observe ko yung sa ibang mga bansa eh. Basta may kinalaman sa violence, sa lahat ng mga hindi pwede sa mga bata, automatic, kahit na ikay matanda, ikaw ang nag-click nun, nagpunta ka sa site na yun, may automatic agad magma-block sa screen mo
1: mm-hmm.
0: ng computer. Hindi ho ba pwedeng magawa natin yun, yung ganong klase ng ano?
1: Ang problema kasi, di ba, Major General, tago at privado yung chat room. Tsaka pinapasok nila nga yung mga online gaming.
0: Oo.
1: Sa mga messages noon, doon na.
0: Okay.
1: Pwede silang i-impluwensyahan na lumipat ng ibang site. Yun na yung sinasabi mo. Kaso tago to eh. Tama ba, Major General?
2: Yes.
1: Sir?
2: Totoo po yan. So,

0: kailangan natin sa ating mga kabataan ay mayroon tayong parental control and guidance. So kailangan natin bantayan ang ating mga anak sa time nila sa pag-ano ng online screening session nila. So, well, sana magkaroon tayo ng mga system na through nationwide approach na mga system na mga prevent ang mga ganyan na na sistema. So kailangan natin ng regulations for that, especially sa NTC para sila naman ang nagko-control ng network dito sa ating bansa.
1: Tsaka yung so, DICT, di ba? Tsaka yung DICT general, di ba?
0: NTC para mamonitor din nila at ma-regulate nila maigi ang iba't ibang ating mga service provider na itong mga ano natin, telcos.
1: Kasi let's face it, hindi naman from time to time nababantayan yung mga bata ng mga magulang, di ba?
0: Yes. So kailangan natin ng mga policy proposal at mga batas para ma-regulate itong mga platform na ito na alam naman natin sila ay hindi dito sa atin na jurisdiction.
2: Oo, pakwento natin kay Major General Azueta, itong kamakailan ay nasawata nila or nailigtas nila itong 21 minors na under the influence of NVE. Ito ba yung nihilist na violent extremism, no? Na mga talagang sinasabi dito, wala nang halagang buhay ng tao. Uh-huh. Hinihimok yung mga kabataan na mag-plan ng paghahasik ng kaguluhan. 21 minors ito from Calabarzon. Tama ba, sir?
0: Well, actually, 21 operations, but we have 19 rescued minors na ginawa natin sa ating area. Mm-hmm. Not only in Calabarzon but also in to include some areas in Metro Manila. So ito po ay na-rescue natin sa tulong ng ating mga social worker sa locality and barangay. Then of course, yung local police kasama rin natin. So it was a product of shared operation and of course product of intel operations with the support also ng ating mga intel communities, local and foreign counterparts.
2: Pati FBI ay tumulong, di ba, sir?
0: Yes, po. Nailatag na rin natin at naibigay na rin natin sa ating social worker at of course yung kaakibat nito, yung tulong ng kanilang mga magulang. So, nagkaroon na ng mga interventions. So, we were able to prevent serious outcome ng kung dala ng itong influence sa online.
1: Opo. Hindi lang pala problema sa insurgency ang kinakaharap natin ngayon, especially do sa mga kabataan. Kasi, di ba, do sa issue ng insurgency, may mga nare-recruit na mga kabataan pati pala dito sa mga ganitong klase ng problema natin sa mga online may mga kabataan na rin na-involve.
2: Tsaka ang masaklap ina-idolize nila lalo yung mga Columbine shooters, yung mga nangyayaring mass shooting sa US, 'di ba? Sa pamamagitan ng pagsuot ng mga t-shirt na yan ay parang statement sa
1: ang
2: kanila.
1: Ang isa pa malaking problema natin ngayon na general.
2: Mm-mm.
1: Yung mga lumalabas ngayon parang totoo na sa computer.
2: Mm-hmm.
1: Di ba?
2: Mm-hmm.
1: Parang nanonood ka ng realistic na na presentation na makikita sa mga internet . Gaano kalaki yung impluwensya ng ganitong mga development sa especially sa internet general?
0: Well, alam naman natin na ang mga virtual gaming at mga iba't ibang websites ay hindi naman lahat ay mayroong ganun na mga violent sa activities. But ngayon nakikita natin na mayroong impact ito sa behavioral or attitude ng isang kabataan. So yung nakikita natin dito, yung nag-idolize. Yung iba naman ay because of meron na tayo ngayon ng modern indoctrination or mindseting ng mga kabataan through yung palagi kang nanonood, nagbabasa ng mga contents na iba't ibang violence propagations.
2: Mm-hmm.
0: And of course to include

0: ditong mga mayroong radicalization. So, well, of course, itong ngayon na tinatawag natin na NVA, yung nihilistic values extremism, ito talaga po ay concern na rin globally. So napapag-usapan na po ito kasi ito ay may epekto talaga kasi nagpo-propagate na o glorification ng murder, glorification of mass shooting. So kailangan ma-address natin ito. So para within the country, dapat ma- proactive po tayo lahat dito.
1: Sir, halimbawa isa akong magulang, no? Ano yung mga sinyales, mga indicators na kumbaga ay mukhang yung anak ay nai-influensya na ng ganito? Kasi alam naman natin yung henerasyon ngayon. Eh, di ba mga nagkukulong yan sa kwarto? Hindi na yan makwento. Kumbaga ay nagsasarili na, di ba? So, di ba, yes. Ngayon nga, ang hirap na nilang pakibagayan. So, ano yung mga indicator na dapat tignan ng mga magulang?
0: Well, lagi natin tandaan na yung pag-iwas sa pamilya at sa kaibigan, madalas mag-isa at labis na paggamit ng cellphone. So of course, ito ay focus na lang sa larong virtuality real games niya yan or playing ng mga games na involving talaga sa violence. So madalas na nagpapahayag ng mga kawalan ng saysay sa buhay o nagnanais mamatay or nagiging agresibo ito, mm-hmm. o nananakit, o mm-hmm. sinasaktan niya ang sarili niya. So, makikita mo kumisan, sila ay mayroong mga sugat sa kamay. So, dapat makita ito. Pero yung malaki talaga, yung pagbabago ng ugali. So, lalo-lalo na nagpo-post ng mga mapanganib o marahas ng mga content sa kanilang mm-hmm. mga messaging apps o kanyang mga social media page. So mm-hmm. kaya kailangan natin na tandaan na huwag ito ipabahala ang kanilang mga sinyales.
2: Mm-hmm. May factor ba ito dun sa mga introvert? General?
0: Yes,
2: may factor ba, may factor ba ito dun sa mga yung may mga tao kasi na kampante na silang solo eh.
1: Oo, nais mag-isay kumbaga.
2: Ayaw nila na may ano.
1: Makipaghalubilo.
2: Kaya nilang matapos ang maghapon.
1: Oo, nang walang kausap.
2: Yes, di ba?
0: Oo, totoo 'yun.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya kailangan natin ng behavioral study also. So, wala pa tayong mga ganun na research. So, kailangan natin na itingnan natin ang mga ganitong mga pangyayari lalo-lalo na sa loob ng bahay. So alam mo, maraming mga na-rescued namin, ang karamihan ay from broken family. So kumisan ito ay isang factor yung may domestic problem ang kanilang bahay. So that's one. And of course, some are also victim of mga cyberbullying or bullied students. So may effect ito. Sometimes yung kanilang mental states ay really they are very prone. So kasi may mga tao talaga makikita mo na mapag-isa o mayroong mga taong talagang loner. So they are calling for attention, for love. Yan, mga taong pwedeng maging victims dito.
2: General, napakalaking problema ho nito ngayon, no? Kaya bang i-cover ng PNP ACG yung ganitong kalaking problema?
1: Saka yung challenge na tago kasi ito, Diba?
0: Well, masasabi ko nga this is an everyone's concern. So this is a will of the nation approach. Okay. So lahat po tayo ay may role dito. So lalo-lalo na po ang ating mga kabataan, ang ating mga magulang,
2: yes.
0: ang mga magulang. So, they need to be proactive. So, kailangan natin parental guidance, control, monitoring. So, kaya ang kasabihan nga natin, so, kailangan pamilyang may malasakit at ang ating pamayanang namamatyag.
1: Mm-hmm.
0: So, komunidad na aktibo. So ito ang kailangan natin.
1: Sir, kasi 'di ba sa sikolohiyan ng Pinoy, 'di ba masyado malapit ang pamilya natin, close-knit. Marami rin, mapakaibigan din tayo. Lahat ng problema natin, na ikukwento natin, no? Kumbaga meron tayong outlet, di ba? So para nakakabahala na, hindi, at isa pa, hindi lone wolf lang ito, no? Kumbaga, ang sabi ay mga grupo-grupo. So ibig sabihin, ito lang ang sinisisi nyo, yung mga ganitong panghihikayat online.

0: itong nangyayari nga violence sa mga eskwelahan?
1: Hindi po natin sila sinisisi, but ang kailangan natin, maging proactive po tayo. So, ang kailangan ay tulong-tulong po tayo rito. So, ang ating PNP ACG sa direktema ng aming chief PNP, so na maging proactive. So, meron kaming PNP ACG Cybercrime Prevention and Cyber Safety Campaign. So, ang mga programa nito ay awareness and educations. So, meron tayong Partnership and Alliance Program, meron tayong Information and Media Program, and of course, to include itong ating Organization and Mobilization Program and Intervention and Rehabilitation Program related sa ating mga cybercrime awareness and to ensure yung digital safety.
0: Wait lang, medyo general, time check lang po tayo. Ang oras, 52 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.

0: Panghuli na lang, Police Mayor General Wilson Asueta. Sir, ano po yung pwedeng pagsumbungan, lalo ng ating mga magulang, kapag nakakita na sila, partner, no, ng sintomas, ng mga indikasyon na posibleng pasok na, no, sa impluensya ng mga grupong ito?
1: Well, meron tayong PNP-ECG hotlines. Mm-hmm. So, ibibigay namin sa iyo. So, ipa-plus yan. Then, meron tayong Facebook page. So, mm-hmm. I hope may plus. Ipo-forward sa iyo ng ating contact person. Nandiyan na pala. So, yan. Mm-hmm. Yan naka-plus na. Then, of course, ipapaabot namin na kami ay meron kaming cyber awareness and education program na focus on youth and community. Meron kaming cyber awareness and educational program focus on students. So, ito ay elementary and high school and college. And meron din kaming cyber pro kids program sa mga elementary at sa kanilang mga magulang. So, ang ating mga ECG personnel in partnership sa iba't ibang schools. So, nagpupunta po sila para sa cyber awareness. So, discussing different cyber crime tips, prevention, and of course, itong mga modus operandi and itong latest ano natin, yung hygiene, cyber hygiene and prevention maging biktima ng mga online exploitations. So then, ito na ang bago, itong awareness on nihilistic violence extremism. Then, of course, so dito sa partnership natin at meron na tayo sa mga school na ino-organize na cyber warriors to help us also. And of course, para ang ating mga estudyante ay kaya nilang sila mismo ay magtulungan maging warriors to spearhead sa cyber educations.
0: All right, maraming salamat Police Major General Wilson Asueta, ang direktor po ng PNP Anti-Cybercrime Group. Thank you, sir.
2: Thank you, General. Thank you.
1: Okay, welcome, Willie and Man.
2: All right, si Sirpa.
0: Ayan. Okay, eh, kuya, ngayon, kung merong...
2: Itatanong ko pa sana sa kanya.
0: Ano?
2: Gano'n nakalaki yung problema
0: mm-mm.
2: na nakakarating sa kanila, sumbong-sumbong ng mga magulang, di ba? Na ganitong, related sa ganitong klase ng ano?
0: Actually,
2: na pinag-uusapan.
0: Buong mundo na raw ay nakatutok dyan sa pag-monitor sa mga grupong ito. Kasi hindi lang problema ng Pilipinas, US nga muna yung nauna dyan eh, di ba?
2: Okay.
0: Dahil sa mga campus, school campus shootings, dyan nagsimula din yan. So parang nagkaroon ng cult following, naging in-idolize na itong mga shooter na to. At gagayahin,
2: pala,
0: gusto nilang gayahin sa mga bansa.
2: Kung magkakaroon pala ng ganyang klase ng mga problema, eh hindi lang insurgency sa ano, recruitment sa mga kabataan sa, yung mga insurgents ang nagiging problema natin ngayon.
0: Correct.
2: Even yung ganitong klase ng larangan o ganitong tawag dito, ganitong mundo, no? May mga nare-recruit na parang kabataan din sa ganyan.
0: Ayan. Eh ito, maiba tayo, Kuyang. Kung merong pre-trial conference, no? sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, I think ongoing na ngayon dahil 4 o'clock daw ng

0: Hapon sa Pilipinas, ongoing naman yung status conference dyan sa ICC, sa International Criminal Court, sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pareho ba to ng pre-trial na pinag-uusapan, mga technical din, ano, mga schedules, sino yung mga testigong kukunin? Alamin natin yan, Kuyang. Si Attorney Christina Conti, ICC Assistant to Counsel. Makausap natin via Zoom. Good afternoon, Attorney.
1: Good afternoon.
0: Maan Makapagal at Willie Delgado Jr.
1: Hi, Maan. Hi, Willie. Sakto, katatapos lang.
2: Balitaan nyo kami, Attorney.
0: So ito ba yung parang status conference, yung pre-trial din, conference?
1: parang ganon. Tama na kung objectives, kung ano ang mangyayari dapat, or ano yung objective nung activity, pareho din malaman kung paano mas efficient na makapagpapatuloy yung hearing. Ganon din itong status conference. Nga lang, this status conference is one of several. Yun yatang sa sa impeachment ni Sara, medyo tatlo yun, di ba? Tatlong araw nilang sinet. Tapos, kumpara ha, medyo mas substantial yung sa impeachment ni Sara. Dito kasi, medyo pasimula pa lang, tsaka small details, I would say, ang pinag-usapan kanina.
0: So, pangalawa na to, di ba?
1: Pangalawa na. Kaya, mas maikli yung agenda, sa totoo. Kaya nga, sabi ko, aba, para ang kinalabasan yata, 1, 2, 3, okay na, 1, 2, 3.
0: Oo. Kaya para sabi kasi ko, ha, tapos na? Eh, bakit sa atin, isang buong araw?
1: konti lang kasi yung nasa agenda dahil may iba pang mga bagay na naka-prioritize, including, unahin ko na, may naka-pending na request for medical examination na maaari mo ring tingnan na fitness to stand trial challenge.
2: Okay.
1: Kasi nakakubli na medical examination. Sabi, pwede po bang magpa-medical exam? Kasi karapatan naman yun ng akusado. Pero kaya nagpapa-medical dahil may duda doon sa fitness to stand trial. At ito yung dati na kasing natanong nung December. Nakaabang tayong lahat dyan. December tapos January pinagpasyahan. Yung system ngayon, ito na talaga yung trial. Kaya, sige, fitness to stand trial. Noon kasi, fitness to stand pre-trial.
0: Oo.
1: Ano man, inulit lang na may deadline ang mga experts, ang independent panel of experts na magbigay ng kanilang medical opinion. Ito pa rin yung dati.
0: Okay. Attorney Christina Conti, saglit lang, bigyan natin ng pagkilala ang ating himpilan.
3: ATM. Anong take mo sa DZMM?
4: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapakinig.
3: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
5: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
3: Ang naninindigan para sa katotohanan.
6: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
3: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
7: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
8: Umakyat po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa

0: This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
2: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
1: May kasama kang makikinig sa'yo.
2: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
3: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
1: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigonia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: MM!
8: Ito pa rin ang ATM. Anong take mo? Kasama pa rin natin sa Attorney Christina Conti, ang ICC Assistant to Counsel. Good afternoon ulit, Attorney Conti.
9: Ayan, unmute ko pala. Ayan na.
8: Ayan. Ayan, kanina ang sabi nyo ay titignan pa rin kung fit to stand trial naman ngayon si Pangulong Rodrigo Duterte.
9: Opo, dating may ganung order na. Nung nakaraan pa yun na status hearing, sabi, sige, tuloy na natin yung medical exam. Ngayon, nagtatakda kanina ng panahon kung kailan magsasubmit ng views o kaya observations patungkol doon sa naging report or magiging report ng mga experts. So, yan yung inaabangan lang. Kaya, sa totoo, chill lang yung mga tao ngayon at kanina nga yung dulo, nag-set ng ilan pang schedule bago yung November 30. Pero talagang katulad ng impeachment ni Sara, kasado na November 30 ang trial ni Rodrigo Duterte.
10: Attorney, yung bang unang medical exam niya, tama ba? Ano ba yun? Lumilipas ba yun? May effectivity ba yun?

0: hindi ko masasabi kung depende sa kumbaga pagkakasulat yun eh. Pwedeng sabihin mo kasi na this is a permanent situation. Pero sa ICC, every 120 days, nire-review yung pangkalahatang sirkumstansya. So, sa totoo, hindi naman sumusunod kaagad-agad o simple yung trial or pre-trial chamber or yung trial chamber dun sa sasabihin ng doktor. Kasi ang sasabihin ng doktor, kaya niyang magbilang. Naaalala niya saan siya pinanganak. Kumbaga ganon. Pero pag sinabing fit to stand trial, pang judges yun.
1: Okay.
0: Hindi po siya parang isa-certify ng medical expert.
1: Yes.
0: Mas ang sasabihin niya, ito ang kaya niyang gawin, in my opinion, ganito.
1: Mm.
0: Pero yung desisyon na fit to stand trial, sa judges tayo makikinig. So in short, hindi po kayo pupunta sa isang doktor at sasabihin, Dok, i-certify mo nga akong fit to stand trial.
2: Mm.
0: Iba po yung sa atin kasi fit to return to work.
1: Yes, yes.
0: Doktor yan. Pero yung fit to stand trial, yung ultimate decision, mas doon sa judges.
1: Ah, so ang nag-a-assess nun, huwes, depende dun sa report na binigay ng ng mga medical na yun tumingin.
0: Opo, mas guided by the assessment of the medical experts, independent medical experts take note.
1: Okay.
0: Kaya siguro parang iba nalilito na, sabi ng doktor, ganito. Kaya lang, at tama naman yun, pwedeng magkakaiba sila ng sasabihin.
1: Mm-hmm.
0: Pwedeng may iba-ibang opinion. Pero ultimo, sa totoo, tinanong naman sila, anong tingin nyo, fit to stand trial ba? Based on these instructions.
1: Okay.
0: So, nagbigay. At essentially, alam nyo, tatlo lang yun, yung fit to stand trial. Kaya pwede po nating isipin kung tayo rin, ha? Una, naiintindihan mo ba kung ano yung ikinaso?
1: Mm-hmm.
0: Okay. Pangalawa, makaka-comment ka ba dun sa sinabi sa paratang sa'yo? May kaso ka daw. Huh? Kung ganun lang, hindi yun naiintindihan. Pero kung, hindi akong gumawa niyan. Diba?
1: Okay.
0: Kung may mako-comment ka. And then pangatlo, kung makakapagbigay ka ng instruction sa abogado mo.
1: So parang halimbawa ay nagpatay-mali siya lang. Pwede ba maging ano 'yon? Maging base din ng ng judge?
0: At dyan papasok yung mga medical expert.
1: Yun.
0: Kasi may ginawa silang psychological and even physical tests.
1: Mm.
0: So, kumbaga, sa intindi ko, meron silang paraan para malaman kung sabi natin nagpapatay mali siya o nagpapanggap isang tao.
2: Mm-mm.
0: So, sa psychological tests na yon, malalaman kung, kumbaga, okay ba yung utak mo, takbo ng utak mo?
2: Mm-hmm.
0: Yung physical or physiological tests, merong bang para sa, kumbaga, sa section ng brain mo na tungkol sa memory, parang ganon.
1: Pero simula nung undergo ng examination si dating Pangulong Duterte, may changes ba hanggang ngayon?
0: Sa nababasa natin, sabi po ng defense, ito pa yung dating abogado, sabi ng defense, and parang nadadapa-dapa. Doon nagsimula yun eh.
1: Okay.
0: Na sabi nila na nadadapa-dapa, kaya baka may naiba. Sa punto naman namin, ito, without the proper information, sa punto namin, kung yun lang naman pala na nadadapa-dapa, kailangan masubstantiate yun ng, kumbaga mas... ako na, nadapa din ako eh. Parang ganun. Makorrelate doon sa mismong tanong. Kaya ba niyang isipin kung ano ang charges sa kanya? Kaya ba niyang sagutin yung charges? Kaya niya bang magbigay ng instruction sa abogado?
2: Mm-hmm.
1: Meron namang kaso na mahina lang ang tuhod pero matalas pa rin ang utak.
2: Correct.
0: Correct. At saka, sabi nga po,

0: ni Duterte.
1: Okay.
0: Kaya sabi ko, aba, edi pwede ito, two points ito, either kinakabahan talaga sila or talagang yun yung protocols nila na para factual, madaling ma-fact check yung mga sabi-sabi sa labas.
1: You can claim,
0: ito ang video. Tapos ang huli ko pong alam, dito sa monitoring, sabi ng registry na patungkol doon sa detention, in the last 30 days, I think that report was as of last month or April, in the last 30 days, there have been no recorded falls. So hindi naman siya nadadapa-dapa in recent.
2: So parang pwedeng mind conditioning to, Attorney Conti. Kasi diba, kailan ba natin huling nasilayan yung dating Pangulo? I think
0: March 14, 2025.
2: So para kung isipin mo, bakit hindi nila ma-produce ngayon? Kasi diba, pwedeng umatend sa status conference. Pero we need naman. So parang isipin mo, ay, baka mahina na siya. Diba? Kaya hindi siya uma-attend.
0: Hindi kami, ayaw namin ganung mag-conclude na mahina na. Kasi, kumbaga
2: yung strategy
0: niya, ayaw niya lang. Wala po siyang medical, kumbaga excuse slip, wala po siyang medical na sinasubmit eh. Pirma niya lang na hindi ako a-attend ngayon, ganun lang.
1: Although sa status conference yata, hindi naman obligado yata, di ba?
2: Hindi.
0: Hindi pa po, hindi pa naman.
1: So, meron pa siyang ano ngayon, meron pa siyang tawag dito, may mga pagkakataon pang mag-waive ng kanyang appearance.
2: Attorney Conti, tanong ko lang, kasi 'di ba may mga testigo na ang sabi, wag niyo kami kumbaga itago yung identity dahil sa takot na rin. Napag-usapan na ba sa status conference yung kung kailan magkakaroon ng private session, kung sa atin sa Senado ay ano 'yan? Executive session. Ganun.
0: Meron na kanina nga na table yung parang ang trato natin sa confidential information. Sabi nila, same as before lang. Kaya parang bahagya lang yung naintindihan. Ano yun? Yung same as before, meron po silang protocols. Ang i-review ko pa nga rin yun eh. So protocols on confidential information, pero ibig sabihin lang po nun, kapag markado na confidential, katulad nung warrant of arrest ni Bato de la Rosa, nung una, kapag sinabing confidential, huwag pong ipabahagi sa publiko. Only if a document has been marked for public sharing, can it be shared with the public. Ganun lang po.
1: Simple
0: lang siya sa totoo, pero yun nga, ang hirap nito kapag, alam nyo naman, sa totoo, chismoso ang Pilipino. Kailangan makauna.
1: Huwag na natin sabihin muna, di ba? I-text mo na lang sa amin. I-text mo na lang sa amin, attorney, pagkatapos yung interview natin.
2: Hindi, tsaka yung kung sino na raw yung may warrant of arrest, bulong mo nga, attorney.
0: Ay, nako, wala rin po akong alam. Privately or publicly. Pero ito, actually, media ang pinagtutukuyan nun. Kasi ang media na present doon, kanina naman parang walang private session, pero nung nakaraan, may private session, parang tumigil yung live stream natin. Ang media, live nilang naririnig. Walang putol-putol. Ni-remind lang ulit yung media, kapag may narinig kayo in private session, huwag pong ibahagi sa publiko.
2: Meron ng kasunduan.
1: Even private session ba, naririnig din ng may access din ng media?
0: Depende ha, pero nung nandoon kami, sinasara yung screen, kaya wala.
1: Okay. Ultimo audio, wala maririnig.
0: Ultimo audio, ay sasara yung kurtina.
1: Okay.
0: Pero ang problema kasi minsan sa ganyan, true, pwedeng mag-signal na, ito na, magpa-private session tayo. Pero paano yung mga pagkakataon na nauna na, nabulalas na, nadulas na, kumbaga, nasabi na, tapos, teka, huwag mo sabihin, katulad nung isa sa sessions nung February, may parang ganung moment kung napansin nyo. Sabi nung isang party, wag na nating bulat-latin pa, pero sabi ng isang party, blah, blah, blah, blah, blah. Tapos, medyo makikilala mo yung witness. Kumpreno yung kabila. Sabi, teka, sinasabi mo na, Your Honor, I call for private session.
2: Sige.
0: Nagsara na ng kurtina.
2: So,
0: may ibang moments na kailangan talagang bantayan.
2: Okay. Maraming salamat, Attorney Christina Conti, ICC Assistant to Counsel.
1: Attorney, thank you.
0: Salamat, ingat.
2: Ang oras, 11:00.

0: sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
2: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
3: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
4: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
5: Pili po kayong nakikinig.
6: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
7: Nagbibigay ng iba't ibang information.
6: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
8: Pag walang knowledge, walang power.
6: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahim Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, pangabad. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: BCM yun, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
1: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Sa tulong ng tamang health information.
3: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
4: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
6: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Nagbabalik pa rin ang ATM.
8: Anong take mo?
7: O yan, tawagin na natin.
8: Nasa linya po natin si Attorney Benjamin Tolosa, ang legal spokesperson ng House Prosecution Panel. Attorney Tolosa, magandang hapon po sa inyo.
7: Good afternoon, sir. Attorney.
8: Alright, wala pa?
7: Oo.
8: Okay, inaayos pa. Kasi maganda malaman natin, ang House Prosecution Panel ay humihiling na extension
7: kasi
8: sa pre-trial conference.
7: Third day na ngayon, di ba?
8: Pangatlong araw ngayon.
7: So, hindi pa kaya?
8: Dapat matatapos yan bukas.
7: Mm.
8: Mukhang hindi kakayanin dahil kahapon, sabi ni Secretary Bantog ng Senate, yung Article 1 pa lang, 4,000 na yung minamarkahan nila.
7: Oh, voluminous.
8: Voluminous sa documents. Actually, mag-ano na yon, combine na yon.
7: Okay.
8: Ng prosecution at saka ng defense.
7: Oo.
8: Pero mukhang mas nauna pang markahan yung ikalawang article. Kumpara doon sa unang article na minamarkahan.
7: Ang hirit parang hanggang Thursday daw sa Webes.
8: Yun yung nakakalendar.
7: Kung
8: kakayanin. Oo. Sa dami nga ng mga dokumento, mukhang hindi kakayanin. Kaya mukhang humihiling sila hanggang Sabado.
7: Sabado.
8: Hanggang Sabado.
7: Sabig sabihin, hindi na next week.
8: Next week,
7: ay talagang tatapusin
8: Sabado,
7: hanggang weekend.
8: Para matapos.
7: Yan, kasama na natin via Zoom, Attorney Benjamin Tolosa, ang legal spokesperson ng House Prosecution Team. Magandang hapon, sir.
8: Attorney.
9: Magandang hapon ho, sir, ma'am, and magandang hapon ho sa latro na ating mga tagapakinig.
8: Opo, I understand they humihingi na extension ang prosecution na para doon sa pre-trial conference.
9: Oo, no, ang layunin ho lang natin dyan, masigurado natin na matapos ho natin yung marking of evidence dito ho sa pre-trial stage dahil makakatulong naman ho yan sa pagpapabilis ng trial itself. Pero sinusubukan pa rin naman ho natin no, na matapos na sa lalong madaling panahon yung marking. For example, ho, no, by tomorrow kaya ho nagpapasalamat din ho kami sa secretariat team ho ng impeachment court. No, nag-allocate ho sila ng mas madami pa hong manpower no, para mapabilis po ho yung marking. For instance, mag-assign na ho sila ng 5 marking teams para ho dun sa pagmamark ng mga ebidensya para sa confidential transactions, no? And then yung dun sa 2 marking teams para ho dun sa unexplained wealth.
8: Attorney, ang sabi nung prosecution, mirror image ng mga ebidensya ng prosecution yung ginagamit o yung most likely gamitin ng defense panel. Kung magkaganon, hindi ba pwedeng ano yan? Tawag dito, consolidation mark yung gawin.
10: Mm-hmm.
8: Since pareho naman ang ebidensya gagamitin, pwede ba yung ano, i-consolidate na lang yung pagmamarka?
9: Tama ho yan. Madami ho sa mga ebidensya ho namin no, na pinapamarkahan ay naka-lista din ho sa pre-trial brief nila yan as their evidence. No? Kaya these are called as common exhibits. And tama ho sinabi nyo, normally kapag ho may common exhibits, isang dokumento lang ho ang mamarkahan ng dalawang partido para mas mabilis. Ano?
8: Yes.
9: Pero ang nangyayari, ang insistence of the defense, nagkakaroon pa ho ng separate marking no sa dalawang dokumento namin na pero this pertains actually to the same document, just different copies. Ano.
8: Mm-hmm.
9: So, isa ho yan dun sa mga bagay na release namin dun sa submission ho namin kahapon na we're requesting na i-direct ho no, ng impeachment clerk na para ma-expedite, isa na lang ho. Siya naman ho, normal na proseso.
8: Ano po yung ano, nakapag-contribute ng medyo tumatagal dun sa, kasi I understand eh.
10: Anong articles?
8: Yung articles dun, alin dun?
9: Yung article 1 talaga. Confidential
8: funds.
9: Explained wealth. Dahil madami ho talaga ng dokumentong involved dyan.
10: Eh, naging mainit din ba yung diskusyon? Pwede ba sabihin pagtatalo?
9: Hindi naman ho. Normal naman ho minsan. Of course, nagkakaroon ho ng konting disagreement. No?
10: Mm-hmm.
9: For example, dun sa usapin ho ng dapat bang isang kopya na lang ang markahin ng dalawa or magkaiba pa bang kopya-kopya ang mamarkahin. Pero normal naman ho yan, nothing out of the ordinary.
8: Na-anticipate nyo ho ba yan na sa markings pa lang mukhang abutin tayo ng siyam-siyam?
9: Yes, that is why ho during the pre-trial conference, no, sinigurado ho namin na makapag-start na ho ng marking as soon as possible. No?
8: Mm.
9: Kadahil alam ho namin magtatagal dito. Tulad ho nung nasabi namin dun sa previous na press briefings, no, for example, ang una hong pag-uusapan pa lang dapat yung dun sa proposed stipulation. So kung hindi ho ang nangyari ay linagay na lang in writing ang comments ho namin dun sa proposed stipulations na magkabila, eh baka mas malayo pa ho tayo ngayon sa marking. Baka kakasimula lang ho ngayon.
8: So
10: ang ibig bang sabihin, yeah, attorney, ay nilatag mo na ba lahat ng baraha dito? Wala ka nang itatagong alas? So wala nang mga surprise sa witness?
9: Yan ho dapat ang intention ng pre-trial. No? Dahil ang trust ho ng rules natin ngayon, ang gusto ho not to conduct trial by ambush na tinatawag ho. No?
8: Mm.
9: So dapat ho, para pagdating sa trial, it will not be conducted by maneuverings and surprises. No? Dapat lay your cards on the table, no? As early as the pre-trial stage. Kaya lang ho, no? Unang-una, no, dumarating ho dito dun sa usapin na kahapon, nag-file ho kami ng submission asking the impeachment court to direct the respondent or to comply with the directive under the rules, no? Na dapat ho both parties, paglinista nila lahat ng ebidensya at witness, kailangan ilahad na din ho doon ano ho yung summary ng magiging testimony ng witness. Hindi ho pwedeng pangalan lang at general purpose lang, no? Which is ang nakalagay ho nila is to disprove all of the allegations in the articles of impeachment, no? Dahil kung ganyan ho ba general yan, sabi nga nyo ho, dapat lay your cards on the table na ano ho, hindi ho yun ma-achieve yung purpose na yun. No? So hindi makikita ng impeachment court ngayon, at this stage, kailangan ba talagang witness na to? Kailangan ba talaga ebidensya? Relevant bang sasabihin niya? Hindi ba paulit-ulit lang ho ito mga to? Ano? And if I could just one more thing about that subject, although as a rule dapat lahat ng ebidensya nyo no i-identify na ho natin at this stage at mamarkahan na ho yan ano kung ano ang hindi na identify or na mark hindi na pwedeng ma-present during trial pero may exemption naman ho yan no if it could be justified why those documents or witnesses were not reasonably available during pre-trial conference pwede pa rin ho yung payagan na i-present yung evidence during trial.
8: Kanino pong rules yung walang surprise witness dapat?
9: Impeachment ho, no, na since in-adopt naman din ho dyan.
8: Oh, kasi kung hindi ako nagkakamali, attorney, nung time ni dating Pangulong Joseph Estrada, umubra yung surprise witness eh, di ba? Yung babae, yung si ano pangalan ng babae, yung sa bangko, yung clerk ng, yung manager ng bangko. Hindi ba pwede yung ganun?
9: Tama ho. So, kaya ho, like Kim said, general rule ho is dapat ilatag nyo ho ang ebidensya no at this point. Pero subject to certain exemptions naman ho yan. Uh-huh. Basta kailangan lang ho ma-justify sa impeachment court kung bakit hindi nyo pa nailista no itong witness na to, itong ebidensya na to during pre-trial.
8: So as a general rule, walang surprise witness pero merong reservation.
9: Tama ho yun, no? May reservation, pero hindi naman ho pwedeng general reservation lang. Kailangan at the end of the day, you should justify. Yeah, no? So, bakit hindi nyo yan na ilatag during pre-trial conference? Bakit ngayon mo lang yan ipipresent during trial?
10: Sa tansya nyo, sir, Webes, tapos na? O abutin pa ng Sabado?
9: Well, sa ngayon ho, no? Nag-set ho ng schedule for pre-marking conference hanggang Sabado. So pinipilit hong matapos ng mas maga, pero kung hindi ho matapos until Thursday, at least hanggang Saturday, tatrabaho tayo dyan para matapos.
8: Pero kayo naman, wala kayong surprise witness?
9: Well, we don't really want to call them surprise witnesses, no. More of reserved witness, no. Kasi may mga ibang witnesses, hindi pa ho natin alam kung, for example, masisecure ho natin yung attendance nila.
10: Mm-hmm. Baka umatras. Pwede pa ba yun?
9: Minsan din ho kasi meron naman dyan mga hostile witnesses. Mm-hmm. No? Dahil, for example, nagtrabaho ho sa opisina ng respondent.
8: Yes.
9: So, basta mahalaga ho dito, bago namin ipresenta yan, kailangan ho inform naman namin yung impeachment court and the other party about the identity of those witnesses.
8: Okay, kasi baka mamaya may bigla magbago isip eh. Habang nasa nagtatrabaho before, nung nagkaroon na ng hearing, na bago isip, gusto na tumistigo. Yung mga ganun ba? Anyway.
9: Possibly din naman po yan.
10: Alright. Maraming salamat, Attorney Benjamin Tolosa, spokesperson ng House Prosecution Team.
9: Maraming salamat din. Maraming salamat sa pagkakataon.
8: Alright, thank you.
10: Ayan, teka lang. Maraming salamat sa panonood, paikinig. Beth Gray, Nona Damian, at Eliazar Isidro. Susunod na sa radio at digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Nina Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
8: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel, at sa DZMM Facebook Page.
10: Bukas ulit!
8: Bye-bye!
2: ATM, anong take mo sa ng inyong hapon? Bawal ang ghosting! Lahat! Kabanggi! Kasama si Tony Velasquez!

0: umpisa pa lang natin, partner. Minamadali na tayo na ating mission control.
1: Ayan ang maganda.
0: Dahil yung palang ating makakausap, kailangan sumakay na ng aeroplano, hindi maiiwan siya. So, ready na ba yung ating pong guest? Ha? Kayong nagmamadali, tapos mamadali. Hindi pala kayo ready, wala pala kayo.
1: Pinasok na nga.
0: Wala pala kayo.
1: Pero nga, ate, papasok na.
0: Hindi, mga kapamilya, meron po kasi tayo mga kapanayam. Official po siya ng DepEd. Kasama ata ho siya dun sa nag-inspect dun sa San Jose National High School. Mm-hmm. Dun sa may Tacloban kung saan nga po nangyari yung malagim na pamamaril, no?
1: Mm-hmm.
0: Nung dalawang binatilyo na nakapatay ng tatlo katao at nakasugat pa ng 15 iba pa.
1: Mm-hmm.
0: 20 daw ang bilang, sabi ng PNP, pero yung 15 lang dun ang gun-related injuries.
1: Mm-hmm.
0: Yung 5 iba pa, yun yung tipong inatake ng panic, nasugatan dahil natapilok sa kakatakbo. So, all in all, 20 yung injured. Pero 15 po yung talagang nagtamo ng sugat dahil sila po ay tinamaan mismo nung pamamaril nung dalawang binatilyo. Kausap dapat po natin, nasa linya po natin telepono, si Assistant Secretary Roger Masapol ng Department of Education. ASEC, magandang hapon. Tony Enrica po ito sa DZMM Teleradio.
2: Hi, Tony Enrica. Magandang hapon.
1: Opo. Hi, ASEC. Thank you.
0: Kasama nga ho ba kayo ni DepEd Secretary Angara sa pagpunta dyan sa San Jose National High School?
2: Kahapon pa po kami. Humabol lang sa SEC kaninang umaga.
0: Kahapon pa po. Nauna po kayo.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
2: Nauna po kami.
0: So, kung kayo po ay nagpauna na dyan, sino-sino na po yung mga nakausap po ninyo bago dumating si SEC Angara?
2: Nakausap na po namin yung mga magulang ng mga bata. Pati yung mga bata po nakausap na namin. Inisa-isa po namin puntahan sa mga ospital.
0: Opo.
2: Nakausap na din namin yung principal at mga teachers. Pati Opo. Po yung PNP po nakausap na namin.
0: Yung regional PNP po. Opo.
2: Opo.
0: ASEC, ano po yung pake po ninyo na makausap din yung mga binanggit nyo

0: pong mga personalidad, no?
1: Bali po, ang gusto lang po ni Secretary Angara, ipadama yung solidarity ng DepEd sa mga biktima. Kasi po, hindi po namin inaasahan na may ganitong mangyayari. Kaya po, sabi niya sa amin, immediately pumunta kayo doon. Sabi ko, matuwa lang kami ng damit para makapunta doon. So,
0: opo.
1: Yun po, pagkababa namin ng aeroplano, alas 5 na kami dumating, diretso na po kami ng ospital.
0: Ah, okay.
1: At doon po namin nakausap at nakita yung kalunos-lunos na sitwasyon ng mga bata. As in, mga bata pa talaga, dinanas na yung mga tama ng bala.
0: Opo. Mm-hmm. Pati principal no? Sabi nung nakausap po niya yung school principal?
1: Yes po, yes po.
0: Ano pong sabi po sa inyo?
1: Actually po, Tony Enrica, nung kanina may conference kami with Secretary, hindi po makapagsalita si Principal, as in iyak ng iyak po. So hanggang kanina po, pag alis namin, hindi pa po talaga siya makausap. Medyo po trauma po talaga yung ni Principal. Hindi pa po siya makapagbigay ng salaysay. Pag mag-attempt siya magsalita, talagang umahagulhol na po sa iyak. Kaya binigyan namin muna siya ng panahon para matanggap at malampasan itong pangyayari.
2: Mm-hmm. Asek, nagkaroon po ba kayo ng pagkakataon na makausap din yung dalawang bata na dahilan po ng lahat ng ito?
0: Uh-huh.
1: Ay, wala po. Kasi nasa kustudiya po siya ng PNP.
2: Sinabi po ba ng PNP na bibigyan nila kayo ng pagkakataon na makausap sila eventually?
1: Siguro po pag na-transfer na sila sa MSWD. Kasi po, di ba, mga minor de edad ito. Siguro pagkatapos ng ma-process ng PNP, ang mga bata at makuna ng mga salaysay at maitanong na dapat na maitanong ay baka may turnover na sa MSWD. Saka po siguro pwede na rin yung makausap ng mga taga-DepEd.
2: Mm-hmm. Sir,
1: ngayon po wala pa po kami pagkakataon na makausap.
2: Opo. Sir, ngayon po nakausap niyo po lahat ng mga estudyante na nagkaroon po ng injuries doon, ang mga guro at mga magulang. Ano po ang susunod na hakbang ng gagawin ng DepEd tungkol po dito?
1: Kahapon po, kausap namin yung mga magulang at mga estudyante. Sa part po ng estudyante, I think yung sunod na kakaharapin ng DepEd is paano yung learning continuity nila, kasi halos po lahat ng nakausap namin ng mga bata, yung pong 12 na nasa hospital pa po ay halos sabi nila, pare-parehas ayaw na nilang bumalik dun sa school. So ngayon, ang naisip namin sa aming sa curriculum group is maghahanda po kami ng mga different distance modalities po muna sa mga kabataan. Siguro mataas pa yung emosyon, kaya ganun po nasabi nila. Pero bukas po, magkakaroon po ng mga psychosocial sessions po ang ating mga guidance counselors. Una sa mga estudyante, especially po yung naka-witness ng pangyayari, at yung mga teacher po, magsasagawa po ng psychological first aid po yung ating mga counselors po.
2: Mm-hmm.
1: Katulong po natin dito ang mga kasama natin sa DOH, BSWD, saka UP Tacloban. Magbibigay po sila ng libreng services po sa DepEd ng ganito.
0: Asek, pasensya na, matanong ko lang ako, ilang minuto pa ba ang pwede nyo ilaan para sa amin? Baka kasi iiwan ka ng aeroplano eh.
1: Sige lang po.
0: Okay,
1: siguro mga 15 minutes.
0: Sige, tatawagin ka namin kapag yung boarding na po. Paging Asek, okay. Roger Masapol. Okay. Sige, Asek. Medyo matanong ko din lang. Sabi niyo po, medyo traumatized pa yung mga bata. Ang narinig ko kanina, and you can confirm, parang until Friday po, ay hindi po muna pinapapasok yung mga bata dun sa San Jose National High School?
1: Tama po yan, Tony. May diniklarang suspended yung klase sa noon sa school. At saka yung dalawa pang karatig na school niya, sinuspende rin ng klase until Friday.
0: Okay.
1: Yung sa buong Tacloban po, suspended until today, pero bukas mayroon ang pasok.
0: Okay, so except for the San Jose National High School and yung dalawang katabing school, wala pong pasok, pero Friday, balik po sila.
1: Hindi po, hanggang Friday po.
0: Hanggang Friday suspended. So Monday, balik po
1: Monday
0: sila.
1: Monday na po.
0: But, yung sinasabi nyo nga po, for the students na nakaranas nitong trauma, maaaring sila po ay bigyan na lang ng pagkakataon na distance learning muna.
1: Bali po, dalawa po ang lumalabas na wishes nitong mga bata. Number one is yun nga, mag-distance learning. Pangalawa, gusto kong gusto nilang mag-transfer sa ibang school or even sa private school. tutulungan po namin sila sa mga

0: requirement.
1: I see.
0: At ang iba po, ang iba po diyan, gusto rin mo nang magano mag homeschooling kung mayroong available homeschooling. Kaya yun po, kung ano po yung saan sila komportable habang sila ay nagre-recover, ibibigay po ng tulong ng DepEd.
1: Can I ask ASEC also, no, because you're talking about yung pagbigay ng kalinga para sa mga mag-aaral, yung faculty po, dahil si principal traumatized yung faculty, ano po ang binibigay niyong tulong sa kanila?
0: Kanina po, nag-orient na po yung aming mga counselors. Yung mga available po kanina, prenosis na po sila. Ibig sabihin po, nagbigay na ng initial na psychosocial intervention. Pero kanina po, nung nag-usap kami with SEC, saka yung mga PNP and yung mga teachers nandun din, nandun din po si Mayor, ano, Mayor Alfred, saka yung Vice Mayor. At nakiusap po si Mayor na maging matatag yung mga teacher at ngayon sila kailangan ng mga estudyante para lang maka-recover ka agad yung mga estudyante. Pero alam po namin na mayroon din dinadalang anxiety yung mga teacher.
1: Yes.
0: Kaya bibigyan din po namin sila ng psychosocial intervention.
1: Pero wala ho ba ang mga lumapit sa inyo mga guro na sinasabing mas gustuhin na nga nila na sila na mismo ay mag-distance learning na rin muna habang hindi pa sila nakaka-recover?
0: Ay wala naman pong ganoon. Parang mas ano nila na mabigyan muna ng atensyon yung mga biktima.
2: ASEC, kung mamarapatin nyo lang po, no, baka pwede po kayong mag-share sa amin ng ilang mga sinabi ng mga
1: bata.
2: Kasi may mga lumalabas po na reports na kaya raw po ito nangyari dahil nabully daw po itong dalawang estudyanteng na Maril. Is there any truth po doon sa sinasabi na ito?
0: Lumabas din po ito, Ma'am Rica, sa social media, pero hindi pa po namin ma-establish yun. Kasi base po, kinausap namin yung kanyang advisor kanina, parang wala namang nakitaan na ganun yung sitwasyon na nabully din yung mga, parang naghihiganti lang siya. Parang ang hirap pong i-establish pa sa ngayon po yung ganong klaseng scenario.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: So basta po, ang nangyari is lumalabas nga na itong dalawang ito ay yung isa grade 10, yung isa grade 9. So, ibig sabihin, magka-class sila sila nung grade 8, pero yung isa parang hindi na-promote noong kaya nagkahiwalay sila ng grade. Yung isa grade 10, yung isa grade 9. Pero nagka-class sila nung grade 8.
2: Nakitaan na daw po ba sila ng any alarming behavior ng mga guro nila noon?
0: Ang sabi ng mga guro, wala naman daw. Kasi itong ang isa, itong medyo malaki yung grade 9, voiced out po ito at tumutulong pa sa guardhouse para ayusin yung yung palabas sa pagpasok. In normal condition.
2: So yung pong nangyari, yung ginawa po nila, out of their behavior talaga yun, ASEC?
0: Based po sa initial report po na nakuha namin, Tony and then Rica, kasi parang nakuha namin yung convo nitong dalawa to, conversation sa social media.
1: Uh-huh.
0: Parang pinagplanuhan po talaga nila ng isang linggo itong pangyayari na to. So premeditated, lumalabas po allegedly na premeditated po yung pangyayari.
1: Premeditated, meaning to say, binanggit
0: po doon sa... Pinagplanuhan po.
1: Pero meaning to say, doon sa convo, pinag-usapan ba nila yung dahilan kung bakit nila pinlanong gawin ito?
0: Yun ang hindi lumabas. Pero sinasabi nila na doon sa conversation, although hindi ko masiguro kung yung bang conversation po talaga ay galing sa kanila, pero kumalat na po yung social media na ginamit pa nga nila yung batas na sabi daw nung isa na makulong tayo dyan. Yung sa juvenile justice law, di po ba? Sabi nung isa, hindi kasi minor pa tayo. So parang ganun po yung conversation na nakuha ng mga operatiba ng ating nag-imbitsiga nating PNP.
1: Opo. And after po ng itong pangyayaring ito, ay parang may panawagan nga daw na kailangan daw bantayan or mamonitor na ngayon kung ano-anong mga sites ang pinupuntahan ng mga batang mag-aaral. Pero ASEC, how realistic is that proposal? Nagagawa po ba yan? At sino ang may responsibilidad na i-monitor yung social media use or activities ng mga bata?
0: Tingin ko po, kung mababalitaan niyo, di po ba sa ibang bansa, binan na po talaga ang social media sa mga bata age below 16.
1: Yes, yes.
0: Ang pinakahuli po yung UK.
1: Uh-huh.
0: So tingin ko po, dapat

0: nagsisimula yan sa bahay, sa magulang. And then sa DepEd naman po, yes, tama kayo, parang mahirap kung dapat nandito yung DICT, sila po yung mag-i-implement kung sakali man na iban yung social media sa kanila. Pero sa part po na DepEd, wala po kaming kakayahan na iban yan unless talaga pagtutulungan ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Pero ako po personally, pabor po ako dyan na medyo limitahan yung access ng mga bata sa unnecessary site po.
1: Oo. Even yung mga games na nilalaro nila online, di ho ba?
0: Opo, alam mo, ang popular nga sa atin ngayon, yung Roblox, di po ba?
1: Opo, oo. At saka ngayon,
0: pero,
1: yung Gorbox, pinangalanan na rin daw na nilalaro daw itong dalawang bata. Oo. So, ako para lang sa akin, kung meron pong ipatutupad nga na social media restrictions, ay dapat makita kung how effective it will also be sa pag-iwas nga po sa mga kabataan na ma-impluensyahan nga po, no, ng mga ganyan mga violent mga ano. Anyway, so Asik,
0: ang sa akin lang, Tony, ang ibig ko lang sabihin is that dapat hindi siya, kumbaga, hindi in silos yung ano, yung intervention, like pag nagbawal tayo ng ano, ng access sa social media, dapat may kasunod din, halimbawa yung LGU natin magdadagdag ng ano, nagdadagdag ng security personnel, kaya DepEd mag-increase ng budget para makapag-hire ng mga
1: guards,
0: guidance counselor. So holistic po dapat yung approach.
1: Tama naman po. And masasabi niyo rin ho ba, Asik, no, na in the values formation ng mga bata, meron pa rin ho bang pagkukulang sa curriculum ng ating mga public schools sa pagtuturo ng tamang asal sa mga bata?
0: Parang ang tingin ko kasi, Tony, kasi ako naging teacher din ako noon nung ako ay bagong graduate sa college, so naging teacher din ako. Nagturo din ako ng values education.
1: Opo.
0: Tingin ko yung values education po, yung GMRC, magsimula dapat yan sa early grades po eh. Kasi sa pag nag-high school na parang permanent na, parang hirap po ng baguhin. Pero tama po, kailangan mayroon tayong intervention sa curriculum. Nandun naman po sa curriculum yung value formation, good manners and right conduct. Pero tingin ko po na outshine ng ano, influence ng social media po.
1: Yes.
0: Mas malakas po yung influence ng social media.
1: Yes. I agree with you on that. Kami dalawa ni partner, yun nga po pinag-uusapan namin kahapon. You can teach good manners and right conduct or GMRC, pero yung mismong implementation ng tinuturo, hindi mo rin maasahan na
2: napapractice ba?
1: Yes, kasi kumot na pinag-aralan mo sa isang school setting ay gagawin mo yon sa personal na buhay mo, Asik.
0: Opo. Kasi dapat magsimula po yan, Tony, Enrique, sa bahay po.
1: Yes.
0: Talaga,
1: yeah.
0: Ang problema ngayon kasi ang mga magulang natin, hindi naman sa nagbabato ako ng sisi, pero madalas po kasi pag busy talaga ang mga magulang, hindi na rin nasusundan kung ano na yung mga behavior ng mga bata, lalo na nung panahon natin kapag may PTA, very active yung mga magulang ko pupunta sa school. Ngayon po parang yung mga pamangkin na lang pinapapunta sa school para kunin yung kanilang
1: parang
0: mga guardian. At hindi na sila na-update ng teacher kung ano yung mga behavioral red flags doon sa kanilang mga anak. Kaya yun, sa mga magulang, baka kailangan ding suriin natin yung ating papalaki o yung kung paano natin sila ginagabayan sa habang nagaan.
1: Yes, kasi nga kahapon, ang pagtalakay po namin ni partner Rica, no, ay hindi lang naman ito pong sa San Jose National High School yung unang insidente na karasan, pero meron pang mga nauna, yung saksakan nga po sa Cavite, di ho ba? It happened the first week of the school opening.
2: At dalawang separate cases yon.
1: So parang ang nakikita po ngayon, ano, na kahit sabihin na isolated incidents lang ito, sabi ng PNP, isolated. Pero baka po meron siyang kumbaga senyales, no, na talagang humihina na yung moral fiber ng mga kabataan at hindi na maaaring idaan lamang sa GMRC na pagtuturo para maituwid yung landas nila.
0: Parang gusto kong mag-agree sa iyo, Tony Enrica, para kasi yun nga, nawalan tayo ng control sa kanila because of, you know, itong technology na nga.
1: Yeah.
0: So,
1: yeah.
0: Baka

0: kailangan talaga, yung sabi ko kanina, na holistic yung approach, na yeah, hindi lang isang aspeto yung ating i-address, kundi yung buo.
1: Mm-hmm. Asik, this would take a healing as a whole nation, eh, no? Para magsimula tayo ulit na turuan dahan-dahan. Hindi lang yung mga bata, kasi pati matatanda, nakikita natin, may ganito na tayong violent tendencies.
2: Violent, yes.
1: No? Hindi na siya...
0: Yung isa pa, Tony, ma-share ko lang, no, mm-hmm, kung okay lang.
2: Mm-hmm.
0: Yung mga teacher kasi natin ngayon, di ba, minsan yung teacher na rin nabubuli na rin ng mga estudyante,
2: oh,
0: no?
2: Po, oh.
0: Sila na rin yung binubuli ng mga estudyante.
2: Sinasaktan, no?
0: May yung attitude ng mga teacher, yung iba, imba sa kanila, medyo, bayaan mo na nga lang, baka ma-social media pa ako, kaya mm-hmm, baka masaktan pa ako, sige mm-hmm na lang, kaya paalam sila sa buhay na. So, may mga ganun ang attitude yung ibang mangilang-ilang teacher natin, pero nakabahala po yung ganung
1: mm-hmm
0: yung, pero siyempre gusto rin protektahan ng teacher yung sarili niya.
2: Opo,
0: kasi iba na po talaga yung ano yung mm-hmm ugali ng mga kabataan.
2: Parang naalala ko tuloy yung isang report natin I think last week yun, mm-hmm, partner. Yung teacher hindi niya pinautang yung estudyante niya na umuutang.
1: Oh.
2: Sinaksak siya
1: ng estudyante.
2: Yes.
1: Dahil lang hindi nabigyan
2: din siya nagpautang. Tama ba?
0: Baka po yung ano, Tony, baka ito yung pinainom ng muriatic acid.
2: Iba pa yun.
0: Oh,
2: kaya nga po, parang nagpa-flashback sa akin lahat ng mga school-related violent incidents sa ASIC, eh, no?
0: Ang dami na.
2: Opo. So, after po ng visit po ni DepEd Secretary Sunny Angara dyan sa San Jose National High School, meron po ba siyang mga iniwan na instructions dun sa mga school regional officials?
0: Opo. Unang instruction niya, kasi nung ikinento ng mga teacher na paano nakapasok yung baril, is dahil may guard naman, tatlo ang guard doon,
2: yeah,
0: pero 1,600 kasi yung estudyante, paano nakapasok yung ano. May random check naman sila sa bag, pero yeah, dumaan po yung estudyante doon sa likod. Kasi mababa yung fence,
2: yeah,
0: kayang talunin.
2: Mm.
0: Kaya instruction ni sir, i-improve natin yung fencing, itaasa natin para hindi na, that's number. Ano lang yun, kumbaga administrative lang yan,
2: yeah,
0: konting pondo.
2: Oo.
0: Pero in the long term, nagpapasalamat kami kay General Narvaez na may instructions sa kapulisan na i-increase yung visibility ng mga pulis sa mga eskwelahan natin dito sa Pilipinas. Which mm-hmm tingin ko, ano po yan,
2: uh-huh,
0: talagang deterrent po yan, eh. So mas okay, maganda po talaga na mangyari po yun, magkaroon ng police visibility sa mga school natin.
1: Mm-hmm. Asik, gusto ko lang din po malaman, no, throughout the years po, ano po yung mga ginagawa nating pagtulong at paggabay para doon sa ating mga guidance counselors na tinatawag po natin. Nakita po ba talaga nating may effect sila doon sa school community? Kasi nung ako po ay lumalaki, para ay nag-aaral, parang sa totoo lang, Asik, parang di ko naman naramdaman ang purpose ng guidance counselor ko, kundi pupuntahan ko lang para pag-submitan ko ng slip kapag nalilate ako o nag-absent, eh. Ano po ba, meron po ba tayong ganitong formative foundations?
0: Mayroon po, kasi noon po, kasi pag sinabing guidance counselor, parang unity po, na-guidance ka na naman, siguro pasaway ka.
1: Mm.
0: So ngayon po, ang ginawa po ng DepEd, nag-request po kami ng maraming items ng guidance counselor sa DBM. At ngayon pong taon, mag-hire po kami ng 10,000 guidance counselor sa buong Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: At ito ay i-deploy natin. May epekto po siya, kasi iba na po yung approach ngayon, ano, Ma'am Rica. Mm-hmm. Dahil siyempre susundan natin kung ano yung generation ngayon, kung paano i-deliver yung intervention, medyo may pag-agency na rin.
1: Mm.
0: So kaya po, tinitrain po natin ng maayos, tapos in-encourage natin yung mga schools natin, mga colleges, na mag-offer ng guidance and counseling courses, kasi malaki po yung supply ano natin, kakulangan po ng supply ng licensed guidance counselor. So kahit magbigay naman ng budget ang DBM, kung wala namang supply, wala rin po. So kaya po, unti-unti po natin pinuponan yung kakulangan. Sinasana po natin ang sweldo ng mga guidance counselor. Dati po, salary grade 11 lang sila. Ngayon po, sa bago nating mga items na i-create, salary grade 16 na po sila. So, medyo attractive na po yan sa mga guidance counselor.
1: Mm-hmm. Nakakagawa po ba tayo ng environment conducive to learning and care para sa mga estudyante natin, ASIC, kung napakarami na po mga estudyante sa isang klase?
0: Well, pag-challenge po talaga yan ng data, no, na dapat medyo ideal yung ano, yung class size. Ang ideal po natin ngayon dapat yung kinder dapat 25 lang, yung kinder together dapat maximum of 30, yung grade 4 to grade 12 dapat 40 lang siya. Pero dahil po sa kakulangan ng solid alaran at ngayon naman ay tinutuban na natin, medyo po nag-shifting po yung mga klase natin. Yung iba kahit may shifting, malaki pa rin o maabot pa rin ng lumalagpas pa rin ng 50. So, mahirap po. Ako naging teacher, mahirap pong i-manage po ang malaking bilang ng mag-aaral sa isang klase.
2: Opo. Ay, ma-share ko lang kayo, Asek. Alam ko din po yung mga pinagdaraanan ninyo noon dahil yung mismong misis ko ay matagal na panahon din po naging teacher. At yung mismong nanay ko, naging teacher din po siya. Pero nung panahon ng nanay ko, iba pa yung environment noon. Mas simple pa ang buhay noon dito sa Pilipinas. Nung teacher yung nanay ko. Anyway, so Asek, matanong ko lang, no, and partner. How important is it para po sa mga mag-aaral, lalo na dyan sa Tacloban, no, na madiscuss with the students kung ano po yung nangyari dyan sa San Jose National High School. Kumbaga, instead of shielding them from the truth, dapat maipamulat sa kanila na ganito ang ginawa ng dalawang bambag-aaral, ganito yung naging epekto, at bakit sila posibleng ganun ang kilos. Dapat po ba talakayin with the students?
0: Tingin ko po, kailangan po siyang talakayan para maunawaan, pero kailangan po eksperto po yung gagawa niyan.
2: Like who?
0: Ititrain po na yung mga guidance counselors po natin, saka yung ating mga learner rights and protection officers natin, pwede po, magbibigay po kami ng session sa kanila kung paano i-introduce yung ganong klaseng topic sa mga estudyante.
2: Ang feeling ko kasi, Sir Roger, no, dahil parang short of calling for a general assembly of the school, no, para i-address din yung kanilang fears at saka concerns, marinig din sila. Like for example, yung sabi nga nyo po, yung mga nasugatan, yun po yung mga nakausap nyo. But what about the rest of the student population? What are they feeling now and what are they thinking about this incident? Baka mamaya, and I'm not saying this could be true, baka mamaya iba dyan, pabor pala sa nangyari, sabihin nila, ang galing naman ng dalawa na yon. Di ba?
0: Parang ano, baka naman hindi naman ganun yung ano. Pero kailangan din po talaga ng ano, ng psychosocial intervention ng mga bata, especially yung mga direktang nakasaksi nung ano.
2: Opo.
0: Alam mo yung sa Cavite. Ako rin ang pumunta doon nung pangyayari, ako rin yung pumunta doon sa Cavite.
2: Opo.
0: Sa Bitel Academy. So mas kakaawa, akala ko sa US lang ang mayroong school shooting, mayroon na rin pala dito sa atin.
2: Tsaka yung stabbing sa Japan, ganun din eh. School yung mga stabbing kasi walang baril.
0: Tingin ko kailangan din namin ng tulong na Tony ng mga ng ating media, no, sa papalaganap ng mga programa ng DepEd tungkol dito.
2: Ako, I would think na it's probably helpful, no, for the schools to gather the students at kausapin sila na, are you aware na may ganitong nangyari? Why do you think this happened? Para makita din natin yung ano ba perspektiba nila sa mga violent incidents na ginagawa ng katulad nilang kabataan, Asek.
0: Share ko lang, Tony, doon sa Cavite, kinabukasan noon, pumasok na yung mga bata na kaklase ng mga sinaksak ng babae.
2: Kaklase,
0: tapos nagtawa na ng ano, ng psychosocial intervention.
2: Oo.
0: Nakita po namin masaya na yung bata after nung ano, after nung intervention ng ating mga psychologist. So kailangan po tatagang i-process lang. Sorry, Tony, parang nagtatawag na kami.
1: But thank you for your time, Asek. Salamat po.
2: Paging Asek Roger Masapo. Final boarding call, Asek Roger.
1: Hindi makalipad.
2: Maraming salamat, Asek. Takbo, Asek! Takbo!
0: Thank you po.
2: Assistant Secretary, the running Assistant Secretary Roger Masapol, no, ng DepEd Governance and Operations.
1: Napakahirap nito, partner.
2: Sa akin, very enlightening po itong mga pinamahagi, no, ni Asek Roger, dahil nakikita natin kung ano yung mga hakbang din na ginagawa ng ating school or DepEd officials para nga po makamag-process and move on din yung mga nasaktan dito sa pamamaril sa San Jose National High School. At kung ano din yung pangmalawakan na pwede rin gawin ng DepEd para siguro no, magabayan, mas magabayan po yung ating mga bata mag-aaral at hindi na po matulad dito sa mga namaril. Because, you know, pag sinasabi mo nga na you teach the right values, grade school pa lang, di ba? Kasi kung ituro mo pa lang ngayon sa may high school na,
1: mayroon na yan eh.
2: Medyo matigas na, matigas na yung ulo. Hindi mo na mababago. Although, mayroon naman din sigurong iba na nagbabago pa din. But just the same, no? Yung kung saan nga po nagsisimula yung pagturo ng tamang asal. Sinabi nga po ni Asek,
1: sa bahay.
2: Eh paano kung yung environment ng bata ay conducive to violence? Baka may nakikita siya, may nananakit sa bahay. Or baka yung mga pinapanood nila ay puro mga karahasan. Nilalaro nilang games, puro karahasan. Posibleng sa bahay pa lang, eh dapat aware na rin siguro kung ano ang tamang paghubog do sa bata. Eh paano kung ang paghubog do sa bata ay hango dun sa kung ano din yung kinasanayan ng matatanda?
1: Eh
2: sabi ng matanda, patayin kita. Sabi ng matanda, gagawa ka, patayin mo yon. Ay di natuto siya sa mali.
1: It's a cycle.
2: Diba?
1: Oo, nagiging cycle siya.
2: Eh kung sinabi kong patayin mo siya, natuto. Oh, di ba? Eh, yun ang naging magandang ehemplo na sabi ko, patayin mo.
1: Ako, ayoko naman magsalita.
2: Paano kung doon pala sila pumapanik, di ba? Na ganun pag-iisip.
1: Hindi natin alam. Pero yun nga kasi, dito po natin masasabi how big the roles of our leaders are. Kahit sabihin natin na napapanood lang natin sa television yan, you are idolized by the people. You are looked up by the people.
2: The term is correct. Idolized.
1: Diba? Totoo naman talaga. Idolized kayo. At kayo na rin po ang nagsasabi, di ba?
2: Ni-idolo niyo.
1: You are given a high regard. No, parang mas mataas kayo sa mga ordinaryong populasyon dahil nga kayo ay inihalal. Tingin ng mga tao, meron kayong kakayanan na mamuno. Sana nagmumula rin po sa inyo yung makikita nating maganda.
2: Para pamarisan kayo sa tamang.
1: Alam mo, ayaw natin paraan. Mag-point ng blame or anything. Yeah. Pero talagang nakita natin yung pagbabago nung panahon na yun.
2: Yeah.
1: Nakita talaga natin yung pagbabago sa mga tao, lalo na po sa matatanda nung panahon na yun. Dahil kung kaya palang gawin yun, lahat na naging ganun.
2: Kumbaga, nawala lahat ng mga inhibition.
1: Yes.
2: Kumbaga, bigay laya na lang sa kung ano pala yung tinatago nilang tunay na anyo nila.
1: Nung may hiya pa tayo nung una na magsalita ng ganito, may leeway na tayo because someone in high power does this.
2: At ni-normalize niya, di ba?
1: At tinawanan na parang it's...
2: Pinalakpakan pa.
1: Na parang it's okay lang pala eh. Pwede naman palang
2: ganun. So, ganun ho ba ang gusto nating maging ehemplo para sa mga bata? Siguro naman po, hindi. Unless kayo nga po, ini-idolin yung ganun klaseng estilo ng katawa o personalidad, isipin na nga po natin siguro, saan ho ba tayo papunta as a country, as a nation? Kasi gusto ba natin pala sabihin ng mga tao, ng mga Pilipino, bastos. Ang Pilipino, walang galang sa ibang tao. Ang Pilipino, maikli ang pasensya, konting makanti mo lang, papatayin ka na, or, di ba, aatakihin ka na. Hopefully, hindi naman ho sana ganun. Because maybe, no? We already told ourselves na ganito ba ang Pilipino na ipinagmamalaki ba natin sa buong mundo. Sana nga po ay ibalik naman po natin sa tama ang mga asal ng mga tao at matuto pa rin po tayo na sumunod sa batas, gumalang sa iba, respetuhin natin ang isa't isa at huwag po tayong laging sa karahasan na aasa para ito ang solusyon sa mga away o problema. No? 6:03 na po ng gabi, mga kapamilya. Meron pa po tayong isa pang guest na nakapila po sa ating programa. Ang pag-uusapan naman po natin ay yung pagbaban, pansamantala ba ito or permanent na? Doon sa isang game na Gore Box pala ang tawag doon. I've never heard of this game.
1: Parang Roblox yan, partner.
2: Yeah.
1: Yung
2: Gore Box, nilaro daw ito ng dalawang mga binatilyo na namaril sa San Jose National High School. Kaya ngayon, pinatitigil po na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. So yung mismo pong happy nito, si Undersecretary Aboy Paraiso, makakapiling po natin sa programa. Ano? Babalik po kami ni Partner Rick sa ilang sandali po lamang. Dito pa rin po sa issue. Spotted! Spotted! Spotted!
3: Issue Spotted sa DZMM. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Sa house,
3: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipin.
5: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maaasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
11: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM, Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa family service.
5: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kayang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted.
2: Six o six na po ng gabi mga pamilya. Kayo nakatutok pa rin sa Issue Spotted with Kakanin Turing Tony Velasquez.
1: At Rika Lazo po yung nakasama. Ay, kasama po ngayon. Eto na tayo, Mike. Ito na ba ang ating susunod mga kausap partner?
2: Kailangan lang daw ayusin yung kanyang camera.
1: Sige, go natin yan.
2: Yung camera. Oh. Kailangan natin maayos yung kanyang zoom.
1: Because the next topic is something we really have to talk about.
2: It's something close to your gaming
1: yes,
2: heart.
1: Yes, the gamer in me is not...
2: So, ako
1: pauubaya
2: ko sa iyo ito because I cannot relate to the gamer.
1: Hindi naman because of this specific game partner.
2: Pero have you played this game?
1: Not this game. I know of this but not played it.
2: Kasi ako, sa totoo lang mga kapamilya, the last game I played was Super Mario.
1: Laya!
2: Super Mario.
1: Patatapos ko na lang 2 hours yun.
2: Yeah.

0: era il report. Ai, andiamo un po' la merda, andiamo un po' la lead in Binubula Gavon Mission Control. Pre-trial conference, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ah, hindi pa pala matatapos ngayong araw. So, ang balitang opinumado sigurado mula sa Senado at ini Radio Patrol, Robert Mano. Kayong Robert!
1: So, initially daw ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi sila ang dahilan ng delay ng pre-trial conference dahil sa kakulangan ng tauhan. Ayon kay defense spokesperson attorney Michael Poa, hindi nila isinasantabi ang posisyon ng House Prosecution Panel na posibleng malabo matapos ngayong Linggo ang pre-trial conference dahil aminado silang libo-libo ang mga dokumento na kailangan markahan. Sinabi ni Poa na problema nila ay iisang table lang ang ibinigay ng marking station gayong nasa 4,000 ang documentary evidence na kailangang mamarkahan. Para mapabilisan niya ang pagmamarka ng mga exhibits, inanunsyo kanina ng Clerk of Court matapos ang ginawang konsultasyon sa prosecution at depensa na magiging dalawa na ang table para sa marking ng evidence. Samantala, itinagdag naman ni Attorney Mark Binlua ng defense team na ang private prosecutors talaga ang kulang sa mga tauhan para sa marking ng evidence. Sinabi ni Binlua na hindi naman nagbabantay buong araw sa pre-trial conference ang mga public prosecutors din. Bagay na sinagot naman ni Representative Terry Redon na nagsabing tatlong araw na siyang nagbabantay sa pre-trial conference.
2: Actually, I was there personally, and the opposite is true. The opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked a certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro, hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luis Loito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. No? So they just appear in the morning, and then they leave, and then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim, and we are saying now that we are not undermanned and we are complying with all the directives by the impeachment court.
3: Precisely, in terms of this.
4: Pero kailangan natin maglinaw. It is not a manpower question. Firstly, it is a volume question. Sa dami po ng mga kailangan pong pahinang pirmahan ng 30 mga partido. Defense, prosecution, at ng Senate Clerk of Court. Pangalawa, ayun pong mismo nga Clerk of Court, sinasabi din nila na limited din po yung mga tao nila sa bagay po na ito. So, it was never a question of a lack of prosecutors, whether public or private prosecutors participating in the marking itself. No? So, hindi ko alam kung saan hinugot nung defense panel yung pong bagay po na ito.
1: Bukas, alas 9 naman ang umaga, muling itutuloy ang pre-trial conference. Yan ang palitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
5: Non-Partisan Citizens Monitoring Network, nabantay Senado, ipinaliwanag sa mga barangay ang usapin ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hati ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve? Ay, naputo. Alang linya natin kay
0: sabi
5: Steve.
0: Sabi nga siya, Voltes 5. Steve!
5: Steve!
0: See ya.
6: Big boy! Big bird!
5: Little John!
7: Jamie!
0: Steve,
5: yung edad natin, oh.
0: Ayan. Mga ugong, saka nakakasuha ng mga sundalo, si Defense Secretary Gibo Teodoro, ipinagbibili-balikat. Ano yung ipinagbibili-balikat?
5: Ako ba yan nag-type niyan? Parang ako nag-type niyan.
0: Can you now buy some kind of balikat? Ipinagkikibit-balikat at tinawag na joke ng AFP. Narito ang balita ko, pinapalang sigurado at tinaradyo patrol, Marlene Pajaros. Marlene!
8: Tony
0: Atreka,
8: ipinagkibit-balikat yan.
0: Yung
5: ipinagbibili-balikat.
0: Kasi ipinagbibili-balikat. Iba yun, ha? You should buy the balikat. Okay, go ahead.
8: Mali.
0: Go ahead, Marlene.
8: Isang nakakatawang joke para sa Armed Forces of the Philippines, among ugong na balak umanong kasuhan ng ilang military general si National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ito ang tugon ng AFP matapos ipahayag ni Attorney Russell Milafor na bukod sa kanyang inihaing perjury at falsification complaint hinggil sa dating Maltese passport ni Secretary Teodoro, may iba pa raw na general ang nagbabalak na magkasurin laban sa kalihim. Bagay na kapapanabulaan na naman ni ina AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla at Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Gate ni Trinidad, walang umiiral at

0: natin show ano, sa pagitan ng militar at ng Sekretary Teodoro. Habang sinabi naman ni Colonel Padilla na hindi papatulan ng hukbong sanatahan ang mga walang basihan at hindi beripikadong aligasyon na layunin lamang na kaladkarin ang pangalan ng institusyon sa mga usaping may personal na motibo. Pinigyan din ni Trinidad na hindi kailangan ng loyalty check ng buong hanay ng AFP. Samantala, tiniyak naman ng AFP na suportado pa rin ito si Defense Secretary Teodoro at nanatiling nakatuon ang kanilang mandato sa pangalaga sa seguridad at kapayapaan ng buong bansa. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat sa balikat ni Marlene Padiernos. Grabe, oh.
2: Ito, si balikan natin ang report ni Steve tungkol dito nga sa Nonpartisan Citizen Monitoring Network na Bantay Senado. Ipinagpaliwanag nga po ang usapin ng impeachment proceedings sa mga tao. Narito ang balitang hatid ni Steve Raz. Steve!
3: Rika, Tony, nagsagawa nga ng public forum ang Bantay Senado sa Maynila na diniluhan ng mga barangay leader at estudyante para mabigyan sila ng malinaw at tamang impormasyon hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Dr. Gary Ador Junicio, Dean ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde at co-convener ng Bantay Senado, mahalaga magkaroon ng isang pag-unawa ang publiko sa mga naganap na proseso sa kahulugan ng kasalukuyang yugto ng impeachment at sa mga susunod na maaaring mangyari para masagot ng tama ang mga katanungan ng mamamayan. Tinyakpin ng grupo na bukas sa lahat ang forum at wala itong pinipiniang panig sa politika.
4: Itong Bantay Senado ay nandito para bantayan ang buong proseso. So we're open to all political colors, to all political affiliation dahil ang gusto ko namin ang desisyon ng mangyayari ay para sa kapakanan ng bawat isa.
3: Target ng grupo na ikutin ang madumang barangay sa Metro Manila at upang lalawigan para higit pang maipaliwanag sa publiko ang impeachment proceedings. Iginit din ng Bantay Senado na nakabatay ang talakayan sa mga provisyon ng konstitusyon at sa wastong proseso sa halip na sa mga pampulitikang interpretasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz.
1: At salamat po sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol. Sa istretta!
1: Mga pamilya, magbibigay daan lamang po tayo muna sa ilang po mga mahalagang mensahe. At kung may oras pa, babalikan po natin yung dapat nating guest, si CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso sa ilang sandali po lamang.
5: Issue spotted.
6: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
7: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin, isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
5: Bago pa man sumikat ang araw,
8: Kape!
9: Good morning!
5: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
10: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
5: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
5: na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
12: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
13: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
11: At masasayang usapan.
13: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train kay...
12: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
13: Leia...
12: De Guzman.
5: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos,
8: DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagkinig.
9: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
5: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted.
14: Beijing CICC Director Aboy Paraiso, Beijing ASEC Aboy Paraiso, please, ay ASEC tuloy, na-demote po siya.
2: Yusek nga si ASEC.
15: Sorry po.
2: Yusek hindi ASEC.
15: Kaya pala ayaw mag-zoom.
2: Namamalito tayo.
15: Yes.
2: Anyway,
15: so we're trying to contact po yung head po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, si Undersecretary Aboy Paraiso, para po malaman din natin ano po itong temporary ban dun sa game na Gorebox.
2: Yeah.
15: Dahil nga po, ito daw yung nilalaro nung dalawang binatilyo na namaril dun sa San Jose National High School kahapon. And as a dinosaur, I have no idea what Gorebox looks like. Dahil nga po Super Mario na yung huli kong nalaro.
2: Maganda pa nga yung graphics sa Super Mario.
15: And when you think about it, Super Mario is super violent to turtles and flying turtles.
2: And
15: what else? And fish.
2: And Venus flytraps.
15: And yes, and the snapping Venus flytraps. Wala po akong... it's just disguised as some...
2: May seahorse.
15: As a fairy tale, pero violent si Super Mario. I don't know.
2: Uh-oh.
15: Sa panahon pong ito kasi, ang dami ng mga video games partner na dine-develop with very realistic pa yung graphics.
2: Yes.
15: And somehow, nahuhumaling po yung mga bata. But unfortunately, yung theme ng ibang games tend to be violent. Merong use of weapons.
2: Mm-hmm.
15: Merong, of course, yung blood na tumatalsik pa.
2: Mm-hmm. Di mo talaga yun ma-deny that there really are really graphic images.
15: Yeah,
2: videos talaga.
15: Yes.
2: That would depict scenes na hindi naman talaga pwede for
15: tanungin
2: the
15: natin ang ating guest because bago siya tawagin...
14: Beijing Undersecretary Aboy Paraiso.
2: Yusek. Oh.
14: Tama na yung ating title. Uh-oh. Beijing Undersecretary Aboy Paraiso, please report to the issue spotted.
15: Yusek! Are you already there, Yusek? Are you Zaya Zim? Are you there?
16: Magandang gabi po. Maraming salamat po sa pag-ibita ko sa akin ulit sa inyong programa.
15: Opo.
2: Yusek.
15: Sensya na, we're running out of time. So very quickly,
16: yes po.
15: Paano po ba may implement itong ban sa Gorebox? Is there some kind of, anong tawag dito? Yung way to block kids from accessing this game?
16: So right now, Sir Tony, no, parang inaaral na namin ngayon yung URL address. So even if the game is downloaded, nakapag-download na kayo ng game, there would be no way for you to play the game, especially its online functions. So kailangan nyo mag-login, hindi na kayo makakapag-login dahil ibablock na namin yung URL niya. So this is a more precise and more efficient way of blocking unwanted and harmful contents in the internet.
15: Uh-huh.
16: Para even if you download na, alam ba, na-download na nila, nalalaro nila before. Ngayon, pag nag-login sila, hindi na sila dapat makapag-login.
15: Aside from Gorebox, Yusek, meron pa ho ba kayo ibang tinatarget na ipahinto mo na yung access ng mga games?
16: Well, right now we're reviewing, pero Sir Tony, it's a hard balance between yung right to privacy, right to one's expression, right to one's freedom of choices, as opposed to online, you're protecting our citizenry. So talaga ang ginagamit namin, it's a fine line that if it deals with ito na yung mga offline harms na tinatawag natin, Sir Tony, na when your games translate into real world tragedies, real world scenarios.
15: Uh-huh.
16: Tapos, syempre yan, dyan pa rin yung USAIC, si Sayon natin, child abuse, child predation, child pornography. online violence. So ito yung mga nagiging parang this is the line we're standing on at saka dito kami titindig na pag ito nangyayari doon sa mga platforms nyo, no, pasensya na lang tayo, magbablock kami talaga na magbablock.
2: But then again, Yusek, no, meron tayong ano tawag doon, urge na the more you
1: repress it,
2: the more you repress it, the more you would seek for it somewhere else, di ba? Go ahead.
16: No, tama naman, no. Ang talagang kailangan dito hindi lang yung government side of it, hindi lang kami enforcing our laws, enforcing our regulations. This should be a whole of society approach talaga. So nananawagan din po tayo sa mga magulang natin na bantayan ang mga anak nila. At kung tingin nila po napapahamak na yung mga anak nila, kami ho, i-open na namin yung hotline 1326 namin. At we are really going to coordinate with the DSWD at saka yung Child Welfare Center ng DSWD na talagang pag tumawag kayo may intervention kagad, whether it's counseling, whether it's, you know, telling the parents what they should also do. Ito yung mga interventions na pwede natin gawin apart from really strictly heavily regulating this whether it's social media platforms, gaming platforms, and other harmful content in the internet.
1: Partner, tanongin na natin si Yusek. Total temporary ban lang naman ito, ano? Kailan ho kayo makakapag-desisyon kung ililift niyo yung ban o hindi?
16: Sir Tony, so like what we did with the roadblocks, we told them that we would ban them. Ito kasi iba yung situation, may talaga nangyari, and we would, you know, like to prevent anything from happening again because of this particular platform. Para sagutin ho ng diretsahan yung tanong nyo, Sir Tony, pag kami ho, pinapatawag namin, pag hindi talaga sila nag-respond, hindi namin ililift yung ban na yan. And the only way we would lift this blocking is if they comply and sufficiently show us that they have enough protections, child safety protections, age verification, at saka yung mga online safety nila are in place. Other than that, overcome this tragedy, hindi ho malilift yung ban.
1: Yusek? Tayo lang ba ang nagpatupad ng temporary ban or may ibang bansa na rin na nag-ban sa Gorbox?
16: So with Gorbox, parang wala pa ako naririnig, Sir Tony, no? Pero with other gaming platforms, nakita na natin binan siya sa ibang mga bansa, no? So we're trying to be, you know, mindful na may mga magagandang na idudulot to sa ating mga kabataan, encouraging creativity. At the same time, we really have to have, you know, ang paramount sa amin is really yung child protection natin, ano, pag ito na yung mga nangyayari, nagkakaroon na ng not only predation, but itong mga mind conditioning na to, itong grooming na tinatawag. So whether it's sexual grooming or in this particular case, nakita na natin, alam ko na pag-usapan na ho natin to, Ma'am Lika, Sir Tony, before pa na ito yung piniprevent natin . Tapos kaya sabi nila sa atin, masyado tayo stricto, ban kayo ng ban. Ito na, nangyari na. Diba? Parang, diba? It's hard to thread that line, but you know, somebody has to do it. And sabi ko nga, magalit na ako sino magalit, but you know, this has to be done.
1: Sige, Yusek, kailangan na daw namin magbabay dahil nakaabang na daw ang mga puwersa ng TV Patrol. So, imbis na...
16: Pasensya na ako kayo, Sir Tony.
1: Okay lang. We understand. Pero sa halip sana na Gorbox, lunchbox na lang, no? Ang i-prepare para sa mga anak nyo. Yusek, thank you so much.
2: Thank you, Yusek.
16: Thank you
2: again, Sue.
1: Salamat. Kami po ni Partner Rica, kailangan na rin po magbabay dahil nakaabang na nga po ang buong puwersa ng TV Patrols. Until tomorrow po, mga kapamilya, ingat po kayo. Bye-bye.
17: Issue spotted.
18: Apat na pung taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, eksakto alas 4 ng madaling araw.
17: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Bermano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Miyerkules, June 24, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Dalawang sospek sa pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City, positibo sa pulbura. Mga magulang ng tatlong namatay, desididong panagutin ang mga minor de edad na sospek. Pangulo Marcos Jr. at PNP, bukas sa panukalang ibaba ang age of criminal liability. Pagpapababa sa age of criminal liability, ipinapaubayan ng DOJ sa mga mambabatas. Crime scene reconstruction isinagawa ng CIDG sa Beach Resort kung saan namatay ang dalawang player ng Ateneo Blue Eagles, Ateneo de Manila University, pinagpapaliwanag ng CHED. Bagyong Francisco humina at mabagal na kumikilos, isa pang bagyo, binabantayan ang pag-asa sa labas ng PAR. Sa lalawigan, mahigit 500 baboy patay sa outbreak ng African swine fever sa isang bayan sa Negros Occidental. At sa balitang sports, Miami Heat, nakuha umano si two-time NBA MVP Giannis Antetokounmpo sa trade na Milwaukee Bucks. Magandang morning, kamamilya. Kompleto pong dalawang pogi ngayong kalagitnaan ng linggo, ngayong Miyerkules. Ako po si Radyo Patrol, Steve Raz.
1: Good morning!
0: Magandang madaling araw mga kapamilya. Ako naman po si Radyo Patrol, Robert Mano.
1: Good morning!
0: 4:03 na madaling araw. Huwag po tayo ng update kaugnay ng bagyo.
2: Alerto sa bagyo! Sa bagyo!
0: Update po tayo sa Bagyong Francisco. Humina ang bagyo bilang typhoon at mabagal na kumikilos sa dagat malapit sa extreme northern Luzon. Taglay ng bagyo, ang lakas ng hangin naaabot sa 165 kilometers per hour at pagbugso na 205 kilometers per hour. Ang sentro ng bagyo ay huling namataan sa layo 320 kilometers sa silangan ng Kalayan, Cagayan. Posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Francisco bukas po yan ng gabi o sa Biyernes na madaling araw. Malalakasin ng bagyo ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa Luzon. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Samantala, lumakas at naging tropical storm ang bagyo sa labas ng PAR na binigyan ng international name na Higos. Walang epekto sa bansa ang nasabing bagyo.
3: DZMM!
0: Sinimulan na ng DSWD ang pamumudmod ng 5,000 piso financial assistance sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Gagawin din ang ayuda sa pagsasaayos sa mga nasirang bahay at iba pang pangangailangan ng mga nilindol. Mahigit 100,000 pamilya ang makatatanggap ng ayuda na pinaglaanan ng kagawaran ng halos 800 milyong pisong pondo. Tiniyak ng DSWD na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng financial assistance hanggang sa susunod na buwan. Halos 80 ang namatay sa malakas na lindol noong June 8 na nakaapekto sa mahigit 1 milyong residente. Umabot sa mahigit 1.4 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura.
3: DZMM!
0: Nagpositibo sa gunpowder nitrate o pulbura ang dalawang Children in Conflict with Law o CICL na sangkot sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City sa Leyte. Tatlong estudyante ang namatay sa insidente habang umabot na sa mahigit 20 ang sugatan. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Ray Koh na natuklas ang maagang dumating at dumalo sa flag ceremony ang 14 na taong gulang na Children in Conflict with Law o CICL. O Children in Conflict with the Law o CICL. Lumabas din po sa imbestigasyon na nagtago muna sa banyo ng paaralan ng 14 taong gulang na CICL bago sinamahan ng 15 taong gulang na CICL at namaril sa loob ng paaralan. Naon nang iginit ng Eastern Visayas Police na planado ang pamamaril ng dalawang estudyante na sinasabing noong Mayo pa pinagplanuhan. Desidido ang mga kaanak ng mga namatay na kasuha ng mga minor de edad na sospek sa pamamaril at kanilang mga magulang. Dapat anilang mapanagot sa batas ang mga sospek kahit minor de edad ang mga ito. Samantala, posibleng masibak sa serbisyo at maharap sa kaso ang policewoman na tiyahin ng isa sa mga sospek at may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril sa paaralan. Sinabi ni Ko na hindi lusot sa pananagutan ang policewoman na sinasabing nawala ang service firearm na 9mm Glock na baril. Ayon sa PNP, voluntary na rin nagpasailalim sa imbestigasyon ang naturang pulis. Inimbisigan pa rin kung paano nakuha ng suspect ang baril ng tsahing pulis pero lumalabas sa imbisigasyong tinuruan na umano ng responsable o tinuruan na umano ng responsible gun ownership ang minor de edad na namaril. Sisimulan ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Senator Rizal Tovero sa July 1 ang imbisigasyon sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Nagsasagawa na rin ng motu proprio investigation ang Commission on Human Rights sa nasabing trahedya.
3: Basta AM, DZMM!
1: Pinag-aaralan ng Department of Education ang distance learning para sa mga estudyante na karanas ng trauma matapos ang pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City sa Leyte. Sinabi ni Education Assistant Secretary Roger Masapol na prioridad na kagawaran bigyan ng psychosocial sessions ang ilang estudyante sinasabing ayaw nang bumalik sa paaralan dahil sa nasabing insidente. Niliyak din ang DepEd na tutulungan ng mga estudyanteng hihilinging mailipat sa ibang paaralan habang tuloy-tuloy ang psychosocial intervention sa mga apektado rin guro. Makatatanggap ng 150,000 pesos na financial assistance mula sa Malacanang ang mga naulila na mga namatay sa pamaril sa Tacloban City.
3: Basta DZMM!
0: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang ibaba ang age of criminal liability sa bansa. Ito'y kasunod ng nangyaring pamamaril ng dalawang minor de edad sa paaralan sa Tacloban City na ikinamatay ng tatlong estudyante. Binuhay din ni Senator Robin Padilla ang panukalang ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability matapos ang naturang insidente. Ayon kay Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro, wala pang edad na tinatalakay at pag-aaralan ng Pangulo ang mga panukala na ihahain sa Kongreso. Suportado naman ng Philippine National Police o PNP ang panukalang ibaba sa 12 taong gulang mula sa kasalukuyang 15 taong gulang ang age of criminal liability sa Pilipinas. Linaw naman ng PNP na susuriin ng mabuti ang pananagutan ng mga kabataan na nasangkot o lumalabag sa batas at hindi agad papatawan ng parusa. Panukalang ibaba ang age of criminal liability, ipapaubayan ng Department of Justice sa mga mambabatas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
4: Bukas ang Department of Justice na magbigay na legal opinion kung sakaling mang amyendahan ng batas na layong ibaba ang criminal liability sa mga minor de edad. Sinabi ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, nasa Kongreso pa rin ang desisyon at mandato na alamin kung may pagkukulang o wala sa batas. Nilinaw ni Martinez na kahit na minor de edad ang sangkot sa insidente ng pamamaril sa Tacloban City ay may pananagutan pa rin ng mga ito. Sa ngayon, hawak na ng law enforcement agencies ang investigasyon at handa ang DOJ na suriin kung sapat ang bigat na mga ebidensya para sa pagsasampa ng kasong kriminal. Sinisilip na rin ng DOJ ang posibilidad na may kinalaman sa violent extremism ang insidente at hindi lamang simpleng kaso ng bullying. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Bert Dizon.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
1: Sa Negros Occidental, sugatan ang grade 9 student matapos saksakin ng grade 10 student sa San Carlos City. Nagtabo ng saksak sa kanang bahagi ng tiyan ang biktima na nagpapagaling sa pag-abutan habang naaresto naman ang sospek. Lumabas sa paunang investigasyon ng personal na alitan ang ugat ng pananaksak.
3: Basta DZMM!
0: Sa ibang balita naman, former Ateneo coach Todd Baldwin humarap na sa NBI kaugnay sa imbisigasyon sa pag-asawi ni Ateneo student athlete Rene Batarbonya at Divine Adili. Nagbabalik Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
4: Humarap na si former Ateneo coach Todd Baldwin sa NBI Homicide Division kahapon upang magbigay linaw sa isinagawang team building activity sa Dipacolaw Aurora noong June 8 na ikinasawi ni Rene Batarbonya at Divine Adili. Ayon kay Attorney Daniel Darwin, legal counsel ni Baldwin, tiniyak nila ang kanilang buong kooperasyon sa ginagawang investigasyon ng NBI. Nagpaabot din ng simpatya ang kampo ni Baldwin sa pamilya ni Batarbonya at Adili. Natili pa rin tikom si Coach Tab Baldwin pero baka sa mukha nito ang kalungkutan ng humarap kahapon. Samantala, Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, natapos at naipadala na sa pamilya ni Butter Bonya at Adili ang autopsy report. Inaasahan naman ng NBI na matatapos na ngayong Linggo ang investigasyon matapos humarap si Baldwin sa NBI. Dagdag pa ni Matibag na pagkukumparahin ang testimonya ni Baldwin sa NBI sa una nitong testimonya na ibinigay sa CIDG. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Oras natin, 12 minuto makalipas ang ikapat ng madaling araw.
0: Samantala, nagsagawa ng crime scene reconstruction ng PNP CIDG sa Dipakulaw, Aurora bilang bahagi po yan ng investigasyon sa pagkamatay nina Butter Bonya at Adili. Kasama sa crime scene reconstruction ang pagtukoy sa lagay ng dagat noong mangyari ang insidente. Gumamit din ang mga otoridad ng iba't ibang gadgets tulad ng sound navigation and ranging o sonar device para masukat ang topografiya ng dagat at lalim ng tubig. Tutukuyin din ang lugar kung saan nakita ang mga biktima sa pamamagitan ng pagbangga sa mga video ng CCTV sa lugar at testimonya ng mga testigo at iba pang individual.
3: Basta AM, DZMM!
1: Samantala, ililibing po ngayong araw ang namatay na Ateneo Blue Eagles player na si Rene Butter Bonya sa Talacogon, Agusan del Sur. Alas 12 ng ating gabi nang tinapos ang public viewing sa labi ni Butter Bonya at eksklusibo sa pamilya ang burol. Tinatapos na ang nicho na paglalagakan kay Butter Bonya sa sementeryo sa Talacogon. Tiniyak na lokal na pamahalaan na magiging maayos ang libing ni Butter Bonya at bibigyan ng pagkakataon ang pamilya na makapagluksa. Samantala, pinagpapaliwanag ng Commission on Higher Education ng Ateneo de Manila University sa kabiguan nitong isumite ang mga record at impormasyon na may kaugnayan sa pagkamatay ni Butter Bonya at Divine Adili. Naglabas ng show cause order ang CHED at inatasan ng Ateneo na sumagot sa loob ng 10 araw.
3: Basta DZMM!
0: Alas 4:14 na po ng madaling araw, binalaan ng mga maestrado ng International Criminal Court o ICC ang mga prosecutor at abogado ni dating Pangulong Duterte sa pagbibigay ng pahayag sa media kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ng dating leader sa ICC. Sa ikalawang status conference, pinagsabihan ni ICC Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Kerner ang mga abogado ng depensa at prosecution panel na maging magalang at irespeto ang ICC. Pinag-iingat din sila sa pagbibigay ng pahayag sa media, lalo na't interesado ang publiko sa kasong kinakaharap ni Duterte. Tinukoy ni Kerner ang pahayag ng dating abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman noong Abril na nagkukomento tungkol sa desisyon ng ICC pre-trial chamber. Itinanggi ni Kaufman na nilabag niya ang ethical rulings ng ICC at naniniwala ito at dapat anyang payagan ang mga abogado na ilantad ng katotohanan. Itinakda sa Hulyo ang ikatlong status conference ng kaso ni Duterte sa International Criminal Court.
3: Basta AM, DZMM!
1: Muling nagharap ang House Prosecutors at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng pre-trial conference kahapon. Ipinagpatuloy ang pagmamarka sa libo-libong ebidensya ng mga taga-usig at mga abogado ng Vice Presidente. Pinagpapaliwanag ng House Prosecutors and Defense Team na o sa isinumiting listahan ng mga testigo at ebidensya. Tiwala ang magkabilang panig na hindi maantala ang impeachment process sa kabila na mabagal na pagmamarka ng mga ebidensya. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Pagpapalawig ng pre-trial conference hanggang weekend, hihilingin ng House Prosecution Panel. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
5: Nais ng House Prosecution Panel na palawigin ang pre-trial conference hanggang Sabado dahil sa dami o kapal na mga dokumentong kailangang markahan. Sa press conference, sinabi ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na nakipag-ugnayan ng prosecution kay Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantog Jr. para sa kung ano pang mga hakbang ang maaaring gawin para mapabilis ang naturang proseso. Kabilang dito ang pagdoble sa teams para sa marking of exhibits sa 8 at pagdagdag ng ilang araw, partikularang Biyernes at Sabado, dahil hanggang Webes lang ang tanggapan ng Senado. Sa ngayon, apat na teams ang nag-aasikaso para sa pagmamarka sa exhibits, kabilang ang mga ebidensya at iba pang dokumento hinggil sa Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Ayon pa kay Congresswoman Luistro, sa confidential funds pa lang ay nasa 1,900 exhibits ang isa sa ilalim sa marking para sa DepEd, habang higit 2,000 naman para sa Office of the Vice President. Sa kabila nito, nananatiling on track ang kanilang hanay na sa July 6 masisimulan ang trial proper dahil ang pre-trial order ay inilalabas 10 araw pagkatapos ng pre-trial conference. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AMMM.
1: Sinita ng Malacanang ang irregularidad sa accomplishment report na inilabas ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na pinuna ng Commission on Audit ang programa ng OVP na magnegosyo. Today na pinondohan ng mahigit 3 milyong piso. Wala niyang feasibility studies at walang evaluation at written agreement mula sa DTI at Philippine Deposit Insurance Corporation ang naturang programa. Sinidera ni Castro ang iba pang proyekto ng OVP na anya'y hindi maayos ang implementasyon. Tadtad din umano ng mga irregularidad ang ilang proyekto ni VP Duterte noong kalihim pa ito ng Department of Education.
3: Basta AM, DZMM!
1: Oras natin, alas 4:18, ibinasura ng Sandigan Bayan 6th Division ang musyon ng mga dating DPWH official na naaharap sa kaso malversation kaugnay ng 289 million pesos na maanumalyang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Akusado rin sa kaso ang wanted na si dating Congressman Zaldi Co at mga opisyal ng Sunwest Corporation. Base sa desisyon ng Anti-Graft Court, ibinasura ang motion for reconsideration ng mga akusado sa naunang pagbasura ng Sandigan Bayan sa inihaing demurrer of evidence noong Hunyo 1 dahil sa kawalan ng sapat na merito. Rehash ang anila ang mga argumento ng mga dating DPWH official sa kanilang inihaing motion. Sisimulan ng Sandigan Bayan sa June 30 ang paglilitis sa kasong malversation laban kay Co at iba pang akusado.
3: Basta AM, DZMM! DZMM, numero uno sa aksyon!
1: 4:19 ng madaling araw, good morning!
6: Tara, negosyo ta!
1: Ta! Parang ano eh, parang tara. Negosyo tayo, parang negosyo ta. Negosyo ta day pala yun. 4:19, paliwanag yun.
6: Para maintindihan ng mga kababayan.
1: Good morning sa mga nakikinig po ha sa East 30, Radyo Patrol sa East 30, at syempre nanonood sa DZMM Teleradyo. Good morning. May kaligitnaan na po ng linggo ngayon. Baka tama rin pa kayo pumasok.
6: Ay, wag naman. Sayang ang araw. Wala tayo susweldo eh. Pag hindi tayo pumasok.
1: Pagka Thursday naman, Friday, di pahinga ulit po tayo. Weekend. Pahinga pala sa weekend. Then balik
6: kala ko sa Thursday, bukas pahinga na eh.
1: Hindi. Kain lang ng kayod para may pabili tayo ng...
6: Tama. Mag-ipon na tayo. Mid-year na ha. Pagmulat natin ulit yan, December na ulit.
1: Bermans na naman.
6: Nag-greet na tayo ng Merry Christmas.
1: Grabe, napakabilis ang panahon ha. 4:20 na po ng madaling araw. Good morning! Mga gusto mo pa shoutout dyan, magpabate. Siyempre, pag narinig po ninyo yan, ibig sabihin, mag-text ka na. Mag-message ka sa aming Viber number na.
6: 0919-278-3000.
1: Mamaya, babatiin po namin kayo, ha? Everyday po yan, everyday. 4:21, abangan po sa aming pagbabalik. Criminology student na umawat sa nagwawalang kapitbahay, patay sa pananaksak sa Bacolod. Yan at iba pa mga balita. Siyempre, sa muling pagbabalik, lalo na sa mga lalawigan ha, sa pagbabalik ng Radyo Patrol, Balita Alas 4. Kape.
7: pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Happy 40th anniversary, DZMM! Siyempre, una sa balita, una sa public service.
8: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
9: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
8: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
11: Alamin po natin ano ang balita
10: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
12: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
10: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
11: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
10: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
12: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
10: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising, Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Robert Mano sa Radyo Patrol Balita alas 4.
14: Good morning!
1: 424! Balikan po natin ang headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Dalawang suspect sa pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City, positibo sa pulbura. Mga magulang na tatlong namatay, desididong pamanaguti ng mga minor de edad na suspect.
15: Pangulo Marcos Jr. at PNP bukas sa panukalang ibaba ang age of criminal liability. Pagpapababa sa age of criminal liability, pinauubayan ng DOJ sa mga mambabatas.
1: Crime scene reconstruction isinagawa ng CIDG sa Beach Resort. Kung saan namatay ang dalawang player ng Ateneo Blue Eagles, Ateneo de Manila University, pinagpapaliwanag ng CHED.
15: Bagyo Francisco humina at mabagal na kumikilos. Isa pang bagyo binabantayan ng pag-asa sa labas ng par.
1: Kaugnay tayo na lagay ng panahon, kuha po tayo ng update.
7: Ulat. Panahon.
1: Makakausap po natin si Ma'am Chanel Dumiguez, ang pag-asa weather forecaster. Ma'am Chanel, good morning. Stephen Roberts.
16: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating update sa bagyong si Francisco. Typhoon category pa rin naman po ito at ito'y huling namataan sa 275 kilometers east ng Basco, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 155 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 190 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northward sa bilis na 10 kilometers per hour. Dahil po dito, meron pa rin po tayong tropical cyclone wind signal dito po sa main Batanes at Cagayan kasama na po, eastern section po ng Cagayan kasama na rin po ang Babuyan Island. Samantala, meron po tayong bagyong minomonitor sa labas ng ating park. Tropical storm category na po ito na may international name na Higos. Inaasahan po natin papasok po ito ng ating park by Thursday, pero dadaptis lang po ito dito sa corner ng ating Philippine Area of Responsibility. Once na pumasok, papangalanan po natin itong Gardo. Ito'y huling na mataan sa lang 2,285 kilometers east ng southeastern Luzon. Hindi naman po natin nakikita na ito'y magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pero ngayon po, inaasahan po natin yung southwest monsoon na hinihilan nito ni Francisco ay magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
15: Maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez. Muna po yan sa Pag-asa.
14: TTZMM Numero Uno sa Aksyon.
15: Partner, kalusugan pa lang ako.
14: Ulat, kalusugan. Ulat, kalusugan.

0: O, ito na, sa ating ulat kalusugan, makinig po kayo sa mga laging high blood.
1: Ay, nako.
0: Imainit ang ulo.
1: Kilala, marami yung kilala.
0: Nako, marami nagpapa-high blood sa akin, ha, sinasabi ko sa inyo. Nang away.
1: Chill lang, chill.
0: Sa ating pong ulat kalusugan, maaaring makatulong ang watermelon juice. Alam mo ito, partner?
1: Paborito ko yung partner.
0: Ano ba to?
1: Watermelon juice.
0: Ano nga ito? Ano yung tsura nito?
1: Pula.
0: Ah, tama. Sa pagpapanatili ng maayos na blood pressure dahil po sa taglay nitong L-citrulline, potassium at antioxidant tulad ng lycopene.
1: Mm-hmm.
0: Ayon po sa mga eksperto, ang L-citrulline sa pakwan ay nakatutulong sa pagpapaluwag ng mga ugat habang ang potassium naman ay tumutulong sa pagbabalanse ng sobrang sodium sa katawan na maaaring makaapekto sa blood pressure. Aba, bukod dito, nakatutulong din ang pakwan sa pagpapanatili ng sapat na tubig sa ating pong katawan dahil sa mataas ang water content nito. Paalala ng mga eksperto, hindi ito kapalit ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at gamot na inirereseta ng doktor. Kasi mamaya eh, may mga reseta na kayo ng doktor na gamot. Tapos, ay, i-stop ko to, magpapakwan na lang ako.
1: Ay, hindi
0: po.
1: Yun.
0: Pantulong lang po ang pakwan, pantulong din ha. Kaya, yan po ang ating ulat kalusugan on a Wednesday morning. Pakistress ko yung pakwan.
1: Kuya Fred, alam ko may pakwan yung daladala lagi.

0: Good morning sa ating kamamilyang magbubukid. Good morning sa ating kamamilyang mangingisda. Good morning Kuyang JR Reyes. Good morning Team Pogi. Good morning sa ating pong agribalita. Baka natulong ang BT Cotton para sa magbuhay sa cotton at garment industry sa bansa. Sisimulan sa 2027 ang pagtatanim ng BT Cotton matapos bigyan ng go signal ng gobyerno ang pagpaparami nito. Ayon kay UP Professor Abraham Manalo, bumagsak ang cotton industry ng bansa dahil sa pamamesta ng bollworm na sumisira sa mga tanim na bulak. Hindi pa niya nasisimulan ang pagtatanim ng genetically modified na BT cotton dahil nag-a-acclimatize pa ito sa tropical climate ng ating bansa. Noong 2023, naglabas ang Bureau of Plant Industry ng biosafety permit para sa commercial propagation ng BT cotton na na-develop naman ng Philippine Fiber Industry Development Authority na may palaban o panlaban sa mga peste. Muli, good morning sa ating kapamilyang magbubukid. Good morning. At syempre sa ating kapamilyang mangisda. Kaka, maya paabak. Good morning. Maupay na aga sangkay. Yan pong ating agribalita on a Wednesday morning.
1: DTZMM numero uno sa aksyon.
0: 4:30. Transaraan na po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
1: Masada Probinsya. Probinsya.
0: Unahin po natin dyan sa Tarlac. Kinasuan na ng rape with homicide ang 15-anyos na suspect sa pagpatay sa 6 na taong gulang na batang babae sa Victoria, Tarlac. Ayon sa pulisya, sinundo umano ng suspect ang bata sa paaralan para ihatid sa pamilyan kung saan nagtatrabaho mga magulang nito, pero dinala umano niya ito sa isang sakahan sa barangay San Nicolas kung saan naganap ang panggagasa at pagpatay. Nauna nang sinabi ng pulisya na inamin umano ng suspect ang krimen at nasa kustudiya na ng DSWD ang suspect habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon.
2: DZMM!
3: Patay na ba ng 19 na taong gulang na criminal insurance matapos saksakin ng lasing na kapitbahay sa bayan ng Pontevedra sa Negros Occidental? Inaawat ng biktima ang nagwawalang sospek na armado na patanim pero nagalit at sinaksak siya sa kilikili. Sugatan din ang isang kamag-anak ng sospek na sinaksak din habang umaawat. Naaresto ang sospek at naharap sa reklamong homicide.
0: Ipinatutupad ang pagbusisi sa bag ng mga estudyante sa Antique National School bilang dagdag na seguridad matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City sa Leyte. Ayon sa principal ng paaralan, layunin nitong matiyak na walang baril o anumang delikadong bagay makakapasok sa loob ng paaralan. Meron umanong mahigit 6,000 estudyante ang paaralan mula grade 7 hanggang 12. Dadagdagan din ng Antique Provincial Police Office ang presensya ng mga pulis sa mga paaralan at magsasagawa ng random patrols at mga talakayan. Kontra po yan bullying at pagbabalatili ng kapayapaan.
3: Nawala ng malay ang 14-anyos na grade 9 student matapos umanong suntukin gamit ang brass knuckles habang naghihintay ng masasakyan sa Santa Barbara, Iloilo. Ano ba nangyayari sa mga batang ito?
0: Grabe, ano?
3: Ayon sa polisya, nagtamo ng sugat sa labi at ulo ang biktima si alias Nonoy at agad dinala sa ospital ng mga bystanders. Naaresto naman ang 17-anyos na suspek na umano'y gumanti para sa kaibigan nitong sinasabing binuli ng biktima. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad.
0: Sa Cotabato naman, patay ang 10 taong gulang na batang lalaki sa pagsabog sa bayan ng Arakan. Naliligo sa creek ang biktima kasamang 2 iba pa nang biglang sumabog ang unexploded ordnance na uri ng pampasabog ng militar na hindi gumana o sumabog. Agad na responde ang mga tauhan ng 72nd Infantry Battalion na nagpapatrolya sa lugar para isugod sa ospital ang mga biktima kung saan idireklarang dead on arrival ang 10 taong gulang na bata. Papatuloy ang post-blast examination sa insidente habang nagpapagaling pa sa ospital ang 2 kasama ng namatay na bata.
3: Sa Cotabato pa rin, patay ang 59 na taong gulang na babae matapos saksakin ng kanyang 36 na taong gulang na anak sa kanilang bahay sa barangay Kilagasan sa bayan ng Kabakan. Ayon sa pulisya, narinig gumano ng mga kamag-anak ang pagtatalo ng mag-ina bago ang insidente. Natagpuan lamang ang biktima na may mga saksak sa mukha, leeg at balikat. Agad responde ang mga otoridad at na-recover sa lugar ang mga patalim at drug paraphernalia. Na-aresto naman sa hot pursuit operation ang suspek na pinaniniwala ang nasa impluwensya ng illegal na droga. Nakakulog na siya sa kustodiya ng pulisya.
0: Alas 4.34 sa Nueva Vizcaya naman, obispo at mga anti-mining advocate kinasuhan kaugnay ng pagtutol sa pagmimina.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Nueva Vizcaya, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
2: Kinasuhan ang obispo ng Bayumbong na si Bishop Jose Elmer Mangalinaw at ilang environmental advocate kaugnay ng kanilang pagtutol sa isang mining exploration project sa Cebu, Nueva Vizcaya. Isinampa ang kasong forcible entry sa Municipal Trial Court ng Cebu ng isang kinatawan ng Bugkalot Ilongot Indigenous People's Consultative Council. Kaugnay ito nang umano'y pagpapanatili ng isang barikada sa loob ng ancestral domain ng mga Bugkalot Ilongot bilang pagtutol sa isinasagawang mining exploration. Kasama sa mga respondent sina Father Christian Dumangeng, environmental advocate na si Florentino Dainos, anim pang individual at iba pang hindi pinangalan ng personalidad. Humiling ang nagreklamo ng temporary restraining order o TRO sa korte. Gayunman, hindi muna pinagbigyan ng hukuman ang kahilingan para sa TRO at sa halip ay itinakda ang pagdinig sa aplikasyon para sa writ of preliminary injunction. Samantala, iginiit ng abogado ng mga respondent na isaumanong strategic lawsuit against public participation ang isinampang kaso na naglalayong takutin at hadlangan ang mga nagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
3: Dalawa naman ang patay kabilang isang college student matapos magbarilan ang dalawang pamilya sa Barangay Patot sa bayan ng Pahabudin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Rito o away pamilya ang pinalala ng hiwalayan ng mag-asawa. Ang tinitingnan motibo sa krimen ay sa pulisya binabawi umano ng lalaki ang dalawang hektaryang lupain na ibinigay bilang dowry nung ikasal sa dating misis. Nagpakalat na ng mga pulis at Joint Peace and Security Team upang maiwasan ang panibagong karahasan habang nagpapatuloy ang investigasyon.
0: Vice Alcalde ng Bourbon, Cebu, sinampa ng mga kasong katiwalian sa Ombudsman.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito balitang kumpirmado sigurado mula Cebu, hatid ni Annie Perez Zani.
4: Nag-ugat ang dalawang kaso ng graft laban kay Vice Mayor Noel Dotilio sa umano'y hindi autorisadong paglabas ng anniversary bonus para sa mga empleyado ng munisipyo noong 2019 at sa pag-renew ng kontrata sa serbisyo ng kanyang asawa noong 2024 noong siya pa ang nakaupo bilang municipal mayor. Ibinasura naman ng ombudsman ang motion for reconsideration ni Dotilio at Municipal Budget Officer Teresita Cabajo matapos makitaan ng sapat na batayan ng mga reklamo laban sa kanila. Sa unang reklamo, sinabing na ilabas ang 570,000 anniversary bonus para sa mga empleyado ng bayan kahit walang appropriation mula sa sanggunian bayan. Pero giit ng kampo ni Dotilios, isa lamang itong procedural lapse at mabuti ang hangarin ng hakbang. Sa ikalawang kaso, sinabi ng ombudsman na hindi humingi si Dotilios ng paunang paintulot mula sa sanggunian bayan bago i-renew ang contract of service ng kanyang asawa na si Dr. Corazon Dotilios bilang Municipal Health Officer noong 2024. Ayon sa desisyon, nagpakita si Dotilios ng manifest partiality o evident bad faith dahil sa pag-aproba ng kontrata ng walang malinaw na legal na batayan. Nagrekomenda rin ang korte ng 90,000 pesos na piyansa sa bawat kaso habang nagpapatuloy ang mga paglilitis. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
3: Dalawang high-value drug suspect timbog sa Camarines Sur.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
3: Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Camarines Sur, hatid ni Vince Villar. Vince!
5: Unang naaresto ng PDEA at PNP sa bypass operation ng isang lalaking high-value individual sa barangay San Nicolas, Iriga City, Lunes ng gabi. Sa ulat ng Police Regional Office 5, kinilala ito sa alias na Ed, 37 anyos, may asawa, isang magsasaka mula sa Buhi, Camarines-Sur. Nagbenta ang suspect sa mga otoridad ng halagang 500 pesos na ininalang shabu, pero nang mahuli, nakuha pa sa kanya ang malaking nut-tied transparent plastic sachet na naglalaman rin ang ininalang shabu. May bigat itong 50.03 grams at standard value na 340,204 pesos. Kinaumagahan, naaresto naman sa kaparehong operasyon ang isang alias Lando, 26 anyos, sa barangay Concepcion Grande, Nagas City. Nakuha rin sa kanya ang limang sachets ng ininalang shabu na tumitimbang ng 55 gramo at may halagang 374,000 pesos. Sa ginawang verifikasyon sa Crime Information Reporting and Analysis System, napag-alaman na dalawang beses nang nahuli sa pagbebenta ng ilegal na droga ang suspect noong 2021 at 2023. Kapwa na sa kustudiya na ngayon ng mga otoridad ang mga suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
3: Maraming salamat, Vince Villar!
0: Sa Negros Occidental naman, mahigit 500 baboy namatay sa outbreak ng African Swine Fever sa bayampuyan ng San Enrique.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado wala sa Negros Occidental, at hindi Romeo Subaldo Romeo.
6: Kinumpirma ni Mayor Gilson Tobillara ng bayan ng San Enrique sa Negros Occidental na may kaso na ng African Swine Fever sa kanilang lugar base sa mga isinagawang laboratory test. 500 baboy na ang napaulat na namatay sa bayan kung saan marami ang backyard hog raisers. Nagsagawa na ang lokal na pamahalaan ng border control para mapangalagaan ang mga natitirang baboy. Inanunsyo ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson na karamihan sa mga baboy na nagpositibo sa ASF ay mula sa Southern Negros Occidental. Ayon pa sa Gobernador, nasa 1% ng hog population sa probinsya ang apektado ngayon ng ASF. Nananawagan siya sa mga taga-Negros na nag-aalaga ng baboy na kung may namatay na mga alaga ay agad itong ipalibing at gumamit ng disinfectant. Pinayuhan din niya ang mga hog raisers na ibenta na agad ang alagang hayop na maayos pa ang kalagayan. Maliban sa tubo, isang malaki

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer.
0: Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: oras po natin, 4:45, tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radyo Patrol, balita alas 4. Hindi muna malalaro ang online video game na Gorbox sa Pilipinas. Kasunod ito ng imbisigasyon sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City sa Leyte, kung saan regular umanong naglalaro ng Gorbox ang 14 taong gulang na children in conflict with the law. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ibablock ng URL address ng online video game kung saan gumagamit ang mga naglalaro ng iba't ibang armas para sa malawakang distraction o pagkawasak. Hindi rin umano maaaring baliwalain ang posibleng impluwensya ng online video game sa insidente, kaya makatutulong ang pansamantalang ban para matukoy kung may naging papel ng Gorbox sa ikinilos sa mga sangkot sa pamaril. Narindigan naman ng CICC na hindi babawiin ang ipinataw na temporary ban sa Gorbox kung hindi makipaugnayan ang pamuna ng online video game. Samantala, isinusulong ng Philippine National Police Anti-Crime Group ang pag-regulate sa mga website na nagpo-promote ng karahasan. Sinabi ni PNP ACG Director Police Major General Wilson Asueta na available sa Pilipinas ang mga website na nagsusulong ng violent extremism. Isinusulong ng PNP ang pagmamonitor ng National Telecommunications Commission sa mga service provider at telco na humahawak sa mga website na maaaring ma-access ng publiko. Inimok din ng PNP ang mga magulang na bantayan ng screen time ng mga anak.
1: Umano'y pananakit ng training instructor sa mga graduating trainee ng Philippine Army, iniimbestigahan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, at hindi Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene.
2: Iniimbestigahan ngayon ng pamunuan ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army ang insidente na umano'y pananakit ng isang training instructor sa ilang graduating trainee nito sa Camp Kapinpin sa Tanay, Rizal. Kasunod ito ng mga ulat ng umano'y pambubugbog ng naturang instructor sa mga trainee sa kasagsagan ng isang activity. Sa panayam ng DZMM kay 2nd Infantry Division spokesperson Colonel Michael Aquino, tumanggi muna magbigay ng detalye hinggil sa insidente, pero iginit niya na hindi kukonsentihin ng kanilang hanay ang ganitong uri ng maling gawain sa kanilang mga tauhan. Sa ngayon, nakaseparate na ang naturang instructor para magbigay daan sa investigasyon. Sakaling mapatunayang nagkaroon ng pag-

0: Lamag. Posible siyang maharap sa kaukulang kaparusahan tulad na lamang ng pagkakasibak sa serbisyo. Ngayong araw nakatakda sana ang graduation ng natura mga trainee pero malaki ang posibilidad na ma-delay at hindi makatungtong sa entablado ang mga ito para magbigay daan pa rin sa naturang investigasyon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol.
2: Marlene Padiernos.
3: Mahigit 300 residente o nasa 100 pamilya na sunugan sa barangay sa Uyo sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula Quezon City, Radyo Patrol, Jom Garner Jom. Jom!
4: Base sa inisyal na tala ng barangay sa Uyo sa Quezon City, aabot sa 327 individual o hindi bababa sa 100 pamilya ang naapektuhan ng sunog na umabot sa ikatlong alarma. Ayon kay Barangay sa Uyo Captain Noel Vitug, pansamantalang magsisilbing evacuation center ng mga residenteng nasunugan ang Villarosa Multipurpose Hall at Nia Village na covered court. Sinasabing naiwang sinaing ang ugat ng sunog pero nagpapatuloy pa sa investigasyon ang Bureau of Fire Protection para malaman kung ano ang totoong pinagmulan ng sunog at kung magkano ang halaga ng pinsala. Wala namang namatay sa sunog pero isang asong Pinoy o aspin ang hindi maswerteng nakaligtas sa sunog. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner!
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
3: Samantala, nasunog naman ang abandonadong bodega sa Baysa kahapon ng umaga. Tumagal ang halos 30 minuto ang sunog bago napula ng mga responding bumbero. Inaalam pa ng mga arson investigator ang sanhi ng sunog.
1: Sa Navotas naman, arestado ang 10 individual na isinasangkot sa paihi scheme o illegal na pagbebenta ng petrolyo sa barangay Tanzados. Dinampot sa bypass operation sa tagumbahagi ng Ilog ang mga sospek kung saan nakumpiskan tinatayang 28,000 litro ng petrolyong nagkakahalaga ng 2.5 million pesos. Nasamsam din sa operasyon ang dalawang bangka at oil tanker na ginagamit sa paihi. Ayon sa PNPCIDG, tinangka rin umanong suhulan ang mga pulis ng 200,000 pesos ng isa sa mga sospek na nagpakilalang representative ng may-ari ng petrolyo. Iniimbestiga na pinagmulan ng petrolyong ibinebenta sa halagang 150 pesos kada balde. Gayun din ang kawanin ng gobyerno at pulis na protektor umano ng mga suspect na umaming ginawa ang illegal aktibidad dahil sa kahirapan.
3: Arestado ang 5 dayuhan sa raid ng Bureau of Immigration sa hinihinalang online scam hub sa condominium complex sa Paradñaque. Kabilang dito ang 3 Burmese, isang Chinese at isang Malaysian na sinasabing sangkot sa illegal na operasyon ng love scam. Inimbisigan na rin ang ulat na hindi pinapayagang lumabas ng kondo ang ilang isinasangkot sa illegal na aktibidad. Gayon din ang ulat na ginagamit ding scam hub ang iba pang unit sa Gusali. Nakaraktang dalhin sa holding facility ng Bureau of Immigration ang mga suspect na nakaraktaring ipatapon sa kani-kanilang bansa.
1: Abiso sa mga motorista, ilang kalsada sa Maynila ang isasara sa trapiko para sa pagdiriwang ng 455th founding anniversary ng lungsod at State of the City address ni Manila Mayor Isko Moreno ngayong araw. Simula mamayang alas 12 ng tanghali, sarado sa trapiko ang South Drive mula Rojas Boulevard hanggang Independence Road. Gayun din ang Katigbak Drive mula Rojas Boulevard hanggang Independence Road. Itatalaga naman bilang parking areas ang loob ng Hotel H2O Parking Area, Rojas Boulevard, isang linya ng TM Calaw Avenue mula Rojas Boulevard hanggang Maria Orosa Street, Maria Orosa Street mula P. Burgos Avenue hanggang TM Calaw Avenue at Bonifacio Drive. Pinapayuhan ng mga motorista na humanap ng alternatibong ruta at umiwas muna sa mga nabanggit na kalsada. Ayon din sa Maynila, partner.
6: Walang
1: at may Wata-Wata Festival sa San Juan. At ang mga taga-barangay San Juan, happy fiesta po sa inyo.
6: Eh, basa-basa po tayo dyan mamaya ha. Pero huwag naman yung sobra. Yung
1: at kapag mga papasok naman po at nakiusap naman, wag naman po.
6: Lalo na may mga dalang gadget partner, yung mga laptop.
1: Huwag yun ang babarilin at didilaan.
6: Baka mag-viral na naman kayo at ipatawag.
3: Inanunsyo ng Light Rail Transit Authority o LRTA na magpapatupad ng pinaikling operasyon ng LRT Line 2 sa July 25, 2026. Ayon sa LRTA, ito ay upang bigyang daan ng

0: pagkukumpuni at pagpapalit ng rigid frog nose sa mainline track sa pagitan ng V-MAPA at J. Ruiz Stations. Ang huling biyahe mula Recto Station ay alas 8 na ng gabi hanggang 7:30 naman ng gabi ang huling biyahe mula Antipolo Station. Layunin ng hapang na mawanatili ang kaligtasan at mas maasa operasyon ng tren. Nakipaugnayan din ng LRTA sa ilang ahensya para maglaan ang karagdagang transportasyon para sa mga pasahero.
1: Sugat na naman ang 27 anyos na lalaki matapos mabaril sa Puwetan sa barangay 121 sa Tondo, Maynila. Ayon sa barangay, posibleng accidental firing ang nangyari taliwas sa unang pahayag ng biktima na binaril siya ng isang lalaki habang bumibili ng sigarilyo. Nakuha na ng CCTV ang biktima na tinutulungang pasakay ng tricycle habang ang itinuturong suspect ay tumulong din sa kanya. Wala namang nakuhang baril ang mga otoridad at patuloy ang investigasyon ng Manila Police District. Hindi rin matukoy ang kinaroroonan ng biktima matapos sumaro itong umalis sa ospital.
2: Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
0: Balita po muna sa labas ng bansa, sinuspinde ng American sanctions sa langis na mula sa Iran. Matapos umanong pumayag ang Iranian government na muling papasukin sa kanilang bansa mga nuclear inspector ng United Nations. Sinabi ni U.S. Vice President J.D. Vance na magandang resulta ng inisyal na usapin. Uusapan nila ng mga Iranian official para makabuo ng final peace agreement. Aminado ang Iranian Foreign Ministry na natalakay ang issue ng nuclear program ng Iran sa negosasyon sa Switzerland. Inanunsyo naman ni U.S. President Donald Trump ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Samantala, 15 ang patay matapos masunog ang isang gusali sa Lucknow, India. Natrap sa nasunog na gusali ang mga empleyado at trainee. Iniimbestigahan ng Indian authorities ang sanhi ng sunog.
2: Showbiz! Balita! Balita!
1: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika every morning, Jessica Luna. Jessica,
3: anong latest?
4: Gandang umaga, kapamilya! Malapit na ang ilantad ang Madame Tussauds wax figure ni kapamilya actress Catherine Bernardo. Sa anunsyo ng Madame Tussauds Hong Kong, isa sa publiko ang wax figure ng actress sa July 9 sa Makati City. Ayon kay Catherine, timeless ang napili niyang look para sa nasabing wax figure. Ang actress ang pinakabagong Filipino star na magkakaroon ng wax figure na unang natanggap ni Pia Wurtzbach, Manny Pacquiao, Catriona Gray, Lea Salonga at Ann Curtis. Samantala, ito pa nga. Nakapagtala ng mahigit 400,000 concurrent viewers ang pilot episode ng Coco Martin Sigabo sa Kapamilya Online Live. Noong Lunes, sabay-sabay na napanood ng publiko ang unang episode ng serye na napuno ng aksyon, drama, comedy at romance. Nagkaroon pa nga ng watch party ang mga empleyado ng ABS-CBN, cast ng serye kasama mga partner executives at kapamilya bosses. Bukod sa 59 na artist na nasa serye, nangako si Coco na marami pang artist ang matutunghayan sa mga susunod na episodes nito. Mapapanood ang Sigabo tuwing alas 8 ng gabi sa AllTV2, A2Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at iWant. Para sa kumpirmado siguradong update sa mundo ng showbiz, Jessica Luna, DZMM.
1: Thank you, Jessica!
2: Sports Balita!
0: Sa ating sports balita, two-time NBA MVP Giannis Antetokounmpo nakuha umano. May umano pa, hindi pa sure ito. Nang Miami Heat sa trade sa Milwaukee Bucks.
1: Sinasabi, narinig ko rin kahapon yan, pinag-uusapan. Oo, sa Senado.
0: Ano yan, partner? Nakagugulat dahil talagang Bucks talaga siya. No? Yung mga kapatid niya rin sa Bucks.
1: Talaga.
0: Tapos ililipat mo. Pera-pera kasi rin yan. Yan, ating pang sports balita. Ihati natin Big Bang ng DZMM, isang sports analyst po, si Alfred
1: Dunn. Baka yan ang lumipat ha.
0: Huwag naman. Alfred, go!
5: Good morning!
6: Good morning, Robert and Steve, para sa ating Balitang Sports. Nagkasundo na umano ang Miami Heat at Milwaukee Bucks sa isang blockbuster trade.

0: Pinamigay ng box si two-time NBA MVP Giannis Antetokounmpo at Bobby Portis. Kapalit si Tyler Hero. Tatlo pang player at tatlong first-round picks. Una nang umugong ang balitang ipapamigay ng box si Antetokounmpo sa Boston Celtics. Kapalit ni Jaylen Brown at ilang draft picks. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Thank you! Yan po si Alfred Dalde live.
2: Salamat, Alfred!
1: Sa studio.
2: Partner, batiin ko lang to ha. Sapagkat nanonood sa atin ngayon si Professor Gabby Lopez.
1: Ay.
2: Kung dati nasa Ateneo o kaya nasa PLM or PUP siya.
1: Ngayon,
2: alam mo kung saan siya nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Sabi niya, good AM. Watching kayo ni Steve from Washington, D.C. while checking online final submissions. O, diba?
1: Ingat po,
2: Professor
1: ingat.
2: Gabby Lopez, maraming salamat. Mag-iingat po kayo dyan, ha? Si Sir George Calvello na pa-chill-chill dyan sa ibang bansa. Pinababati niya yung kanilang family dentist ng happy birthday!
1: Happy birthday!
2: To Dr. Jonas Anunuevo ng Makati City. Happy birthday po. Sir Tix Pakapak, magandang umaga. Tita Fez Antia, magandang umaga po. Tita Villanueva, Tita Amanda Reyes, Madam Norma Guevara, magandang umaga po sa inyo. Bakit happy birthday?
1: Good morning, pa.
2: Good morning, partner. Ito lang. Batiin lang natin. Lagi din daw nakikinig sa atin
1: okay,
2: to eh.
1: Go.
2: Mga taga Baliwag, Bulacan, Public Market, Wet Section. Nakabantay morning, daw ha. Sila sa atin ha. Ang mga pabati na ito nila, Tito Alvin at Tita Fe, magpayo si Oli de la Cruz, Reya de la Cruz Santiago, Leo Santiago, at syempre, kina Richie Pangilinan, Jesse Estrada, at Jenny Lintag. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood every day.
1: Thank you. Happy birthday kay Nanay Linda Raz at syempre, Ate
2: Nanay
1: Lois.
2: Linda.
1: Kahapon nga, nakalimutan ko.
2: Nanay Linda!
1: Happy birthday! At syempre sa aking pinsan, Ate Titet Lois. Raz, Claire, Raz, happy birthday, Tita Lina Ho. Ay, good morning, Tita Lina Ho. Tita Nora Damian. Sir Zossi Bugasmin, good morning.
2: Opago!
1: Romeo Valderrama, good morning. Opano, alasigo na po na madaling araw. Susunod na ang pasada balita. Sama si Daddy Johnson, Manabat at
2: Christian, your source, Yosores, bye.
1: Happy birthday.
2: Siba na, siba.

Radio Patrol Palmita. Steve Raz, Robert Manosa. Radio Patrol Balita a las 4. Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZM Radio Patrol 630. Basta AM, MM.

Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Kada Balita.
1: Isang maulang Miyerkules po na umaga mga kapamilya. Bangon! Gising na ho kayo muli. June 24, 2020.

0: 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang 6:02. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
1: Gising, bangon, Pilipinas, magunat-unat. Meron pong pasok ngayong Miyerkules. Ako po si Christian Yusores.
0: Sa mga mainit na balita ngayon.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Pasada Balita.
0: PNP naniniwalang pinagplanuhan ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Pangulong Bongbong Marcos, bukas na ipagbawal ang mararahas na online game sa bansa.
1: Ched, pinagpapaliwanag ang Ateneo sa pagkamatay ng dalawang manlalaro. Imbestigasyon ng NBI, target na tapusin ngayong Linggo.
0: Bagyong Francisco, humina habang kumikilos palabas ng bansa. Isa pang bagyo, posibleng pumasok naman ang par bukas.
1: Testigo, pinatotohanan ang pagpapadala ng kahong pinaniniwalaang naglalaman ng pera sa ilang dating opisyal kaugnay ng flood control projects.
0: Sa atin namang Pasada probinsya, motorcycle rider patay matapos mahulog sa bangin sa Benguet. Muli maganda-maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin po sa ating mga kapamilya abroad, saan mang panig kayo ng mundo nanonood. Ano man ang inyong ginagawa, maganda umaga, magandang tanghal at magandang gabi. Ako po si Johnson Malabat.
1: Ako naman si Christian Yusores.
0: Sa detalye na ating mga balita.
2: Pasada Balita! DZMM Numero 1 sa aksyon!
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon, bahagyang humina ng bagyong Francisco habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 320 kilometers sa silangan ng Calayan sa Cagayan. Taglay, ang lakas ng hangin umaabot ng 165 kilometers per hour at pagbugsong 205 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan. Kasama na po ang Babuyan Islands. Hindi inaasang magla-landfall ang bagyong Francisco na posibleng lumabas ng par bukas o di naman kaya sa Biyernes. Posible namang pumasok ng par ang isa pang bagyo bukas ng gabi at tatawaging Gardo. Pero lalabas din agad ng parang bagyo at hindi inaasang makakaapekto sa Pilipinas.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin nga natin ang update mula po mismo sa Pag-asa na sa linya natin, Tito Azar Aurelio. Tito Azar, magandang morning!
3: Morning!
4: Ay lagay ng panahon, ang Batanes at Babuyan Islands ay patuloy na makakaranas ng maulan na panahon at may kasamang malalakas na hangin dulot ng bagyong Francisco. Sa buong Luzon, kasama Metro Manila, ay asahan na maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Dulot ng southwest monsoon na habagat at ang indirect effect ng bagyong Francisco. Bahagyang maulap hanggang sa maulat mga kalangitan na may mga isolated mga pag-ulan or thunderstorm. Ibig sabihin na maganda ang panahon sa Visayas at sa Mindanao. Pero may mga localized thunderstorm na magbibigay ng pag-ulan, lalo-lalo na sa hapon o sa gabi. At dahil sa bagyong Francisco, nagtaas tayo ng gariwanin, ibig sabihin may naasahang matataas ang alon sa northern at eastern seaboard ng Northern Luzon. Yan ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
0: Thank you. Maraming salamat, Tito Alzar Aurelio!
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: Sa iba pang balita, sa oras na 5:07, halos 100 barangay sa Hilagang Luzon ang posibleng maapektuhan ng pananalasa ng bagyong Francisco. Binabantayan ang 29 na barangay sa Cagayan at 66 na barangay sa Batanes dahil sa posibilidad ng pagbaha at landslide. Hinikayat ang mga residenteng naninirahan sa mga lugar na lantad sa baha at paghuhon ng lupa na maging alerto sa posibleng paglikas. Inihanda na rin ng DSWD ang mahigit 100,000 family food packs para sa mga maaapektuhang residente. Nauna nang sinuspende ang pagbiyahe ng mga sasakyang pandagat sa Cagayan at Batanes bilang paghahanda sa bagyong Francisco.
0: Sa iba mga balita at sa oras nating 5:07, naniniwala ang Philippine National Police na planado ang pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. 3 estudyante ang namatay habang 20 ang nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School. Ayon po sa PNP,

0: Nakatakdang sumailalim sa regular na paglilitis ang 15-anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sakaling mapatunayang may kakayahang unawain ang pagkakaiba ng tama at ng mali. Mananatili naman sa DSWD ang 14-anyos na sangkot din sa pamamaril. Sa imbestigasyon ng Eastern Visayas Police, nagsimulang pagplanuhan ng pamamaril noon pang Abril o Mayo at pinag-aralan din ng dalawang salarin ang batas kaugnay ng Juvenile Justice and Welfare Act. Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Ray Co na nagpositibo sa gunpowder nitrate ang mga namaril na estudyante. Tinanggal na sa puwesto at nasa ilalim naman ng restrictive custody ang hindi pa pinangapangalan ng policewoman na Chahi na isa sa mga estudyanteng namaril at may-ari ng isang baril na ginamit sa krimen. Nakarehistro naman na isa pang baril sa security agency sa Cebu City. Sa ngayon, pinag-aaralan ng Department of Education ang pagpapatupad ng distance learning sa mga estudyanteng nakaranas ng trauma. Prioridad ding bigyan ng psychosocial session ang mga estudyanteng ayaw nang bumalik sa paaralan dahil sa nangyari. Nakatakda namang imbestigahan ng Senado ang pamamaril sa Tacloban City sa July 1.
1: Pansamantalang ipinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang online video game na Gorebox. Sinasabing regular na naglalaro ng Gorebox ang 14-anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Tacloban City kung saan gumagamit ng iba't ibang armas para gumawa ng karahasan. Sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na mananatili ang temporary ban sakaling hindi makipag-ugnayan ang pamunuan ng Gorebox. Bukas naman si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mga marahas na online game sa bansa. Ayon sa Malacanang, bukas din ang Pangulong pag-aralan ang mga panukalang layong pagbawalan ang mga minor de edad na magkaroon ng access sa social media sakaling isulong ng Kongreso. Nauna nang nagpatupad ng social media ban para sa mga minor de edad sa Australia, United Kingdom at Indonesia.
0: Pabor ang Philippine National Police sa panukalang ibaba ang age of criminal liability sa bansa mula sa kasalukuyang 15-anyos, suportado ng PNP na ibaba sa 12-anyos ang edad ng criminal liability. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas din si Pangulong Bongbong Marcos sa mga panukalang layong amyendahan ng batas at ibaba ang edad ng criminal liability sa bansa. Matatandaan na isinulong ni Senador Robin Hood Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability. Pero nilino po ng may akda ng batas na si Senador Francis Pangilinan na illegal kung pakakawalan ng mga minor de edad na may pananagutan sa batas at maaari ring mapanagot ang mga magulang kapag napatunayang nagpabaya. Nanawagan naman na ilang mambabatas na magpatupad ng polisiya sa school safety at paigtingin ang pagpapatupad sa mga batas para maiwasan ang bullying sa mga paaralan.
1: Sa ibang balita, nagpalabas ang Commission on Higher Education o CHED ng show cause order laban sa Ateneo de Manila University. Layo nitong magpagpaliwanagin ang universidad sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng basketball team. June 8, namatay sina Rene Baterbonia at Nigerian si Divine Adili matapos malunod sa team building activity sa Dipacolao Aurora. Matapos matanggap ang show cause order, may 10 araw ang Ateneo na magpaliwanag. Kahapon, nagsagawa ang PNP ng crime scene reconstruction sa Aurora para malaman ang detalye sa pagkamatay ng mga biktima. Pero pinagbawalan ng media sa pag-cover sa crime scene reconstruction habang gumugulong ang investigasyon. Pumarap naman sa NBI ang nag-resign na si Coach Tab Baldwin para magbigay ng salaysay. Pero tikom ang bibig sa mga tanong ng media. Target ng NBI na tapusin ngayong linggo ang investigasyon sa insidente. Ngayong umaga, nakatakdang ilibing ang labi ni Baterbonia sa Agusan del Sur.
0: Iniimbestigahan na ng Philippine Army ang sinasabing pisikal na pang-aabuso sa trainees sa Camp Kapinpin sa Tanay, Rizal. Kasunod ito ng paglutang ng trainee kung saan inakusahan ng pananakit ng instructor na may ranggong staff sergeant dahil sa kabiguan ng mga trainees na makumpleto ang kanilang formation. Sinasabing nakainom ang instructor ng tadyakan ang 10 trainee kabilang ng ilang nagtamo ng injury sa tadyang at sa tagiliran. Ang mga trainee ay bahagi ng National Guard Program na pumalit sa CAFGO structure sa Southern Tagalog. Tiniyak po naman ng Philippine Army na tuloy ang graduation ceremony.

0: ngayong araw sa kabila ng gumugulong na imbestigasyon. Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang tensyon sa pagitan ng mga sundalo at ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Iginiit ng AFP na walang general ang susuporta sa reklamo laban kay Teodoro dahil sa sinasabing pag-aari ng Maltese passport. Nanindigan ng militar na walang basihan ang mga akusasyon at iginiit na nananatili ang katapatan ng mga sundalo sa saligang batas. Matatanda ang nagsampa ang abogadong si Russell Miraflor ng reklamo laban sa kalihim dahil sa sinasabing pamimeke ng dokumento. Pinatotohanan ng dating driver ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara ang pagpapadala ng kahong-kahong pinaniniwala ang naglalaman ng pera sa ilang dating kongresista at opisyal ng pamahalaan. Kasunod po ito ng pagtestigo ni Edric San Diego sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong malversation laban kina dating Senador Bong Revilla at ilang dating opisyal ng DPWH Bulacan. Ayon kay San Diego, nagpadala siya ng mga kahon kina dating Caloocan Congresswoman Mitch Cahayon Uy, sa puganting si dating Congressman Zaldi Co at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Naniniwala din si San Diego na pera ang laman ng mga kahon matapos marinig ang usapan ni na Alcantara at DPWH Project Engineer Carlo Rivera hinggil sa milyong-milyong piso mula sa infrastructure projects. Nagtugma naman ang pahayag ni San Diego sa testimonya ni Alcantara na ipinadala ang pera kay Bernardo sa hotel sa Rojas Boulevard. Kabilang si San Diego sa tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys, kasama na si Alcantara. Nauna nang itinanggi ni Cahayon Uy ang akusasyon habang patuloy na tinutugis ang nagtatagong si Zaldi Co.
1: Inihain sa kamera ang panukalang layong pagbawalan ang political dynasty at contractor sa party list system. Sa panukala ni House Speaker Faustino D., pagbabawalang maging kinatawan o nominee ng party list ang mga personalidad na may second degree of consanguinity sa sinumang nakaupong senador o kongresista. Layon din ang panukalang idiskwalipika ang halal na opisyal na may kontrata sa pamahalaan o negosyo 5 taon bago ang halalan. O obligahin din ang mga party list organization na sertipikahang hindi sila konektado sa kilalang political dynasty at individual na may beneficial interest sa kontrata sa pamahalaan. Kasama sa panukalang New Party List System Act ang sa mga prioridad sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, pero hindi sinertipikahang urgent ni Pangulo Marcos Jr.
0: Ay, wala muna maglilipat ng channel, hawalang BBTU. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 na umaga. Sa mga nasa biyahe na po dyan, ingat po kayo ha, medyo maulan, medyo maambon. Oras muna natin, paring Elmo Lozeo, ingat!
1: 5:16 ng umaga.
2: TTZMM, numero 1 sa aksyon. Papasada na ang Pasada Balita!
3: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
5: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol Size 30. Una sa balita, una sa public service.
3: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad Nuvali, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
6: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service!
7: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung

0: Nag-deteriorate yung sight ng mata ko. Tsaka, siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DCMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DCMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipon. Happy 40th anniversary sa DCMM!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada, balita, balita. TTZMM, número uno sa aksyon. Pasada, balita.
1: Balik tayo sa mga balita. Oras po natin, 5:19. Humiling ang prosecution team ng Kamara sa Senate Impeachment Court ng karagdagang araw pa para sa pre-trial conference. Mula sa original na schedule na June 18 hanggang June 25, hiniling ng prosecution na payagang magpatuloy ang proseso hanggang sa Sabado para matapos ang pagmamarka ng mga ebidensya. Hiniling ding magdagdag ng teams para mapabilis ang pagmamarka sa libu-libong dokumento. Hindi pa tapos ang pagmamarka ng ebidensya, partikular na sa 4,000 dokumento sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa maanomalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Pinagpapaliwanag din ng prosecution ng defense team sa isinumiting ebidensya at testigo sa paglilitis ni VP Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, galing ang mga ebidensya ng depensa sa kinwestiyong pagdinig ng House Justice Committee. Pero, depensa ng abogado ni VP Sara na si Michael Poa, malaya naman ang defense team na pumili ng ipipresentang ebidensya at testigo. Tiwala naman ang magkabilang panig na hindi maantala impeachment trial na magsisimula sa July 6.
2: Nagbabala ang ICC Trial Chamber hinggil sa pagbibigay ng panayam sa media ng mga abogado sa lahat ng panig sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi dumalo ang dating Pangulo sa ikalawang status conference kung saan sinabi ni Trial Chamber Judge Joanna Corner na ginagawa ang paglilitis sa korte at hindi sa media. Sinasabing nagdulot ng pagkalat ng fake news o maling impormasyon ang dalawang panayam ng dating abogado ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman hinggil sa desisyon ng ICC Trial Chamber. Noong nakaraang taon, nagbigay ang ICC ng paalala kay Kaufman sa pagbibigay ng pahayag pero misto lang walang epekto. Bukod dito, nagbabala rin si Corner sa mga media at iginiit na hindi dapat ibalita ang mga tinalakay sa private session. Nakatakda ang susunod na status conference sa July 14.
1: Isinuko ng puganting si Senador Ronald Bato de la Rosa ang 6 baril sa Philippine National Police. Kasunod dito ng pagkansila sa rehistro at lisensya ng mga baril ni de la Rosa. Ayon sa PNP, isinuko ng legal representative ni de la Rosa ang mga baril sa bahay sa Cavite. June 11, una isinuko ang 20 baril ng senador sa bahay naman sa Davao City. Mahigit sa 100 baril ang nakarehistro sa pangalan ni de la Rosa na may arrestwaran mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
2: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng 9 oras ang yellow alert simula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bunsod ito ng forced outage ng 24 na planta habang 14 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Nauna ng inamin ng NGCP na tatagal pa hanggang Agosto bago bumalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente. Sa ngayon, tumaas na ang singil sa kuryente ng maraming private utility at electric cooperative sa Visayas bunsod ng serya ng yellow alert o pagdipis ng reserbang kuryente.
1: Sa iba pa mga balita sa oras nating 5:22 ay mga mamang tsuper. Alam niyo ba, tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, 25 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 85 centavos naman sa gasolina at 30 centavos sa kerosene. Bunso dito ng muling pagsasara ng

0: sa Strait of Hormuz dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. Sa ngayon, sinuspindi na ng Amerika sa loob ng 60 ang sanksyon sa Iran sa gitna ng kasunduan para sa pagtatapos ng giyera.
1: Maaari nang makakuha ng libreng gamot sa pamamagitan ng guarantee letter mula sa DSWD. Kailangan lang magpresenta ng valid ID at reseta ng doktor sa mga tanggapan ng kagawaran. Kakausapin ng social worker ang aplikante bago makakuha ng guarantee letter para sa libreng gamot sa piling butika sa bansa. Nakikipag-ugnay na rin ang DSWD sa iba pang drugstore para mapasama sa programa.
0: 5:23 na po ng tanghali. Sa oras nating yan, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita Probinsya. Pasada Balita.
0: Sa ating Pasada Probinsya, patay ang lalaking motorcycle rider matapos mahulog sa bangin sa Tuba, Benguet. Patungusan ng La Union ang biktima ng dumiretso sa gilid ng kinukumpuning kalsada at mahulog sa bangin sa kahabaan ng Cannon Road. Bagamat nakasuot ng helmet, nagtamo pa rin ang matinding pinsala sa ulo ang rider matapos tumama sa malaking bato.
1: Sa Isabela, patay din ang isang motorcycle rider matapos bumangga sa isa pang motorsiklo sa bayan ng San Mateo. Sinasabing lumipat sa kabilang linya ng kalsada ang motorsiklo ng biktima, kaya nasalpok ang kasalubong na rider sa barangay Marasat Grande. Dead on arrival sa ospital ang biktima, habang sugatan din ang nakamangga ang rider.
0: Samantala sa Masbate, dating broadcaster sugatan sa pamamaril. Balita mula sa Masbate, hatid ni Vince Villar.
3: Nasukatan ng tama ng bala sa kaliwagita ang isang dating broadcaster matapos itong tambangan ng riding in tandem sa Barangay Sentro, Masbate City maghahating gabi noong Lunes, Hunyo 22. Ayon sa ulat ng Police Regional Office 5, kinilala ang biktima sa alias na Junior, 47 anyos, isang laborer pero dati umunong broadcaster ng DYME. Lumabas sa investigasyon na pauwi na ito mula sa trabaho ng pagbabarili ng mga suspect. Kagad namang naisugod sa ospital ang biktima at nilapatan ng lunas. Patuloy pa ang hot pursuit operation sa mga suspect at pag-alam sa motibo ng krimen. Kaugnay nito, kagad ding ipinag-utos ng Masbate Police Provincial Office ang heightened alert status kung saan inatasan ang lahat ng police units na paigtingin ang intelligence monitoring, dragnet at pursuit operations, pati na rin pangangalap ng mga CCTV footages upang mapadali ang pagresolba sa kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM! Vince Villar!
0: Thank you, Vince!
1: Sa Zamboanga del Norte, arestado ang isang barangay chairman sa by-bust operation sa bayan ng Sibutad. Dinampot ang suspect na kapitan ng barangay Marapong matapos magbenta ng shabu sa pulis na nagpanggap na bayer. Nakuha sa suspect ang 5 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 35,000 piso at itinago sa pakete ng sigarilyo.
0: Sa Camarines Sur, 2 ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon laban sa ilegal na droga. Unang dinampot ang lalaking high-value target sa Iriga City matapos mahulihan ng mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu sa barangay San Nicolas. Sa Naga City, natimbog naman na isa pang suspect na nakuhanan ng 5 sachet ng shabu. Natuklas ang 2 beses nang naaresto ang suspect dahil din sa pagbebenta ng ilegal na droga.
1: Sa Negros Occidental, mahigit 500 baboy ang napaulat na namatay dahil sa African swine sa bayan ng San Enrique. Nagsagawa na ng Border Patrol ang lokal na pamahalaan para mapangalagaan ang mga natitirang baboy sa bayan. Pinayuhan din ang mga hog raisers na ibenta na ang mga alagang baboy na maayos pa ang kalagayan, kabilang ang backyard hog raising sa malaking industriya sa Negros Provinces.
0: 5:27, tanghali na bangon-bangon sa mga may maagang pasok po dyan at sa oras nating yan, alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo patrol! Programa para sa maliliit na negosyo inilunsad sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod.
4: Good morning, Johnson, Christian, Tagumpay. Ang inilunsad na Small Business Roadshow sa Bayan ng Dinalupihan sa Bataan ng Department of Trade and Industry kasama ang lokal na pamahalaan. sa nasa

0: tabing business roadshow, naging tampok ang mga makabuluhang estratehiya sa negosyo na inilatag para sa publiko sa pagbabahagi ng mga negosyo center, business counselors at mga trade and industry specialists. Ayon kay 3rd District Chief of Staff Rolly Rojas, bahagi ito ng pagsusulong ng provincial government at 3rd Congressional District ng mga programang pinansyal para sa pag-unlad ng mga micro, small and medium enterprises. Inisyatiba ng DTI na itulay ang mga negosyante sa mga madaling access na puhunan upang matulungan ang mga ito na mapalago ang kanilang negosyo at makalikha ng maraming trabaho at makapag-ambag sa paglago ng lokal na ekonomiya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Tata Rod!
2: Metro Pasada!
1: Sa atin namang Metro Pasada, dalawa timbog sa illegal na droga sa Quezon City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legaspi.
3: Johnson, arestado sa magkahiwalay na operasyon sa Quezon City ang dalawang lalaking nagmamay-ari ng armas na walang mga kaukulang dokumento. Unang naaresto sa bahagi ng Tirad Pass sa Barangay Santo Domingo ang suspect na kinilala sa alias na John, 34 anyos. Isinuplong siya ng isang concerned citizen sa mga otoridad matapos umanong mag-amok sa lugar habang bitbit ang sumpak na isang improvised na baril. Nang rumesponde ang mga otoridad, nahuli pa siya sa aktong bitbit ang baril na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Timbog naman sa bahagi ng Dakila Street, Barangay Bataasan Hills, si alias Paulo, 25 anyos matapos magwala habang ibinabandera ang isang improvised shotgun na kargado ng mga bala. Natuklasan dati ng nakasuhan ng suspect ng frustrated homicide taong 2023. Naharap ang dalawang suspect sa patong-patong na mga reklamo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
1: Thank you, Zeus! Babae arestado sa by-bus operation sa Muntinlupa City. Balita mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Good morning, Rowen.
4: Good morning, Christian at Johnson. Kinilala ng Southern Police District ang suspect na si alias Jane na dinampo sa ikinasang by-bus operation ng District Drug Enforcement Unit katuwang ang Muntinlupa City Police Substation 1. Dinampo ang suspect matapos magbenta ng ilegal na droga sa pulis na nagpanggap na buyer sa parking lot ng fast food restaurant sa Barangay Tunasan, Muntinlupa City. Nasamsam sa kanya mahigit 200 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 1.7 million pesos. By-bus money at cellphone na ginagamit umano sa ilegal na transaksyon. Nakakulong na ang suspect na naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto. Mga vintage na bala na recover naman sa tanggapan ng kaap sa Pasay City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Tricia Lindo. Tricia!
5: Good morning, Johnson at Christian. Nasa 23 vintage na 50 caliber na bala ang nahukay ng PNP Aviation Security Group sa loob ng compound ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa Pasay City. Hinihinalang mga unexploded ordnance o yung mga explosive gaya ng artillery cell, bomba o granada na hindi sumabog ang mga na-recover sa lugar. May sukat na 3 pulgada o higit pang mga bala at ayon sa otoridad ay wala naman itong bantas operasyon sa paliparan matapos isa ilalim sa pagsusuri. Samantala sa lagay ng panahon, Christian at Johnson, tumilit na ang naranasang pag-ulan kanina dito sa Quezon City at maski nang makalagpas na tayo sa Welcome Rotonda papuntang Espanya Boulevard ay wala nang pagbuhos ng ulan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you, Trisha, at maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
6: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, balita.
1: Ay maganda umaga po muli ha sa ating mga suking nasa biyahe na ngayon. Medyo maambon, madalas ang kalsada mag-iingat. Meron lamang po naman tayo ngayong 23 million live viewers ang

0: Sa YouTube, magandang morning po sa inyo, ha?
1: Good morning po. Happy, happy Wednesday. Uy, dyan sa mga taga-lungsod ng Maynila, holiday ngayon eh, dahil araw ng Maynila.
0: Ah, ganun ba? Di walang pasok pala mga taga-Maynila, ano?
1: Correct. Kaya pagbati po sa mga Manilenyo, araw po ng Maynila ngayong June 24.
0: Ay, batiin natin ang mga nasa YouTube po ngayon. Si Darwin Cabala, nagmamagandang morning na rin. Pinababati ang mga taga-Barangay Katmon dyan sa Malabon. Magandang morning, mga taga-Malabon.
1: Good morning. Pagbati rin sa aking tatay na maagaraw nanonood ngayon dyan sa Imus, Cavite. Tatay Junior Sores, good morning pa.
0: Ay, magandang morning. Si Julius Bangalando mula naman sa Camarines North, Caloocan. Present na rin pati si Elbe Benitez. Magandang morning daw, Tatarod Izon, sabi ni Elbe Benitez.
1: Good morning po. Binabati rin natin ang mga taga-Lipa, Batangas, kila Melissa Malabana ng Lipa at si Jonathan Dimaano. Get well soon.
0: Si Marlo Sanchez, magandang morning.
1: At pagbati rin siyempre sa mga nasa abroad, sila Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California at si TJ David ng Queens, New York. Good morning!
0: Si Maria Dulce Orate, nagmamagandang morning na rin. Pati na rin sa ating mga kapamilyang nasa iba-ibang platform ng DZMM. Sa X, magandang umaga.
1: Good morning kay Ma'am Elsie Balion Florentine at kay Ma'am Maria Dulce Orate, kay Sir Zosimo Gasmin, kay Professor Gabby Lopez. Magandang umaga po sa inyo.
0: Ay, maganda umaga rin sa mga nakakakilala po sa lumilingon sa tawag na Grace Napone. Ate Grace, happy, happy, happy birthday. Pinababati ka ni Kuya Noel Napone. Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: At syempre, magandang morning din kay Nanay Diding. Nanay Diding, magandang umaga.
1: Good morning. Pagbati rin kay Dr. Alex Tinsuan ng Pateros. Good morning. Thank you.
0: At sa oras po nating 5:34...
2: Kakaibang balita.
0: Ah, naghahanap ba kayo ng mapapasyal ang medyo malapit-lapit?
1: San yan?
0: Eto na. Muling sumilip kasi ang krus ng lumang simbahan ni San Andres Apostol. Ito po'y sa Nueva Ecija. O, malapit lang, ha? Kasunod po ito ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Pantabangan Dam dahil sa matinding init ng panahon. Dahil dito dumarami po ang turista na dumadayo sa lugar para makita ang lumang bayan na lumilitaw lamang sa ilalim ng tubig kapag bumaba yung tubig, tsaka lang makikita.
1: Okay.
0: Noon po kasing dekada 70, itinayo ang dam sa lumang bayan ng Pantabangan sa Nueva Ecija. Pero sa paglipas ng panahon, lumulubog yan dahil sa lalim ng tubig. Pero dahil mainit po ngayon, ayan, nakita na ulit ang...
1: Oo nga, no? Prehistory.
0: Diyan kami dati nakatir eh.
1: Nalaga?
0: Ay, hindi naman.
1: Sa tabi mismo
0: sa Nueva Ecija kami, pero hindi naman dyan. Ay, mga taga-area po dyan ng Pantabangan, magandang umaga po sa inyo, ha?
1: Morning!
0: At dyan eh, kahit papaani, syempre, dagdag nakita rin sa mga taga dyan sa Pantabangan. Mentrans dumadami ang dumarayong turista, eh mga small na businesses dyan, eh kahit papaani, makikinabang din naman.
1: Okay.
0: Ay, ingat po kayo, ha. Saan man kayo mamamasyal ngayong medyo maulan-ulan at tag-ulan na nga naman, ingat po sa biyahe. Yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Miyerkules ng umaga.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
0: Ang mamaya makikipagkwentuhan tayo at makikibalita tayo sa ating mga kababayan dyan sa Batanes. At maging sa Cagayan, mga lugar po na talagang malimit dinadaanan ng bagyo. Pagamat syempre ang sabi ho ng Pag-asa, mukhang wala namang masyadong matinding epekto ang bagyong Francisco.
1: Oo, kasi nasa loob pa kasi ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Ibig sabihin po, maaaring may mga lugar pa rin maapektuhan kahit hindi po ito maglandfall. Kaya mamaya ay maikibalita tayo sa Cagayan at Batanes, ano, kung ano po ang pinakahuling sitwasyon at kung ano po ang mga paghandang ginagawa pa nila kaugnay po ng bagyong Francisco.
0: Ah, kaya tutok lang po kayo, ha. Magbe-break lang ho kami sandali. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 na umaga. Sa mga taga Batanes, maganda umaga at pati mga taga Cagayan, oras muna natin.
1: 5:37.
0: Tanghali na.
2: DZMM numero 1 sa aksyon. Papasada na ang Pasada Balita.
1: Happy
4: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals on June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.

0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
1: Gas, Abelga!
2: Jesse Cruzat!
0: Sa Suko sa DCMM. Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
4: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
5: Alamin po natin ano ang balita
4: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
6: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
4: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
7: Pati pala yung isyo ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
4: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
6: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. Hello.
4: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores. Balita. DZMM. Numero 1 sa aksyon.
9: Kumustahin nga natin ang ating mga kapamilya dyan po sa Batanes na ang sabi ho ng pag-asa ay nasa signal number 1 pa rin. Nasa linya ho natin ang head ng PDRRMO ng Batanes, si Sir Dan S. Dicol. Sir Dan, magandang morning Johnson and Christian sa DZMM. Good morning po.
10: Magandang umaga po, sir.
11: Yes, magandang umaga po si Johnson and Sir Christian. Bagamat medyo masama ang panahon dito, pero maganda pa rin ho sa umaga na to. Good morning po.
9: Malakas ba ulan or ambon na lang?
11: Kanina pong madaling araw, medyo malakas ang ulan, pero sa ngayon medyo humupan ng konti. At naiwan pa rin na medyo mahangin pa rin ho sa atin. Naramdaman natin yung ikanga parang gilid ng bagyong ito, Bagyong Francisco.
10: Opo, pero ito pong naranasan nyo kaninang madaling araw na malakas na pag-ulan. Ito po ba ay ngayong araw lang po o maging kahapon po may mga naramdaman na rin po kayong paramdam ng bagyo?
11: Kahapon ay medyo mahangin lang po, pero kaninang madaling araw lang tayo nakaranas ng ulan na akala namin ni walang ulan, pero meron naman po ngayong umaga naranasan at hanggang ngayon ay medyo manakanaka pa ang ulan ngayon.
9: Opo, sa ngayon ho ba ay nagkaroon na kayo ng mga evacuees? May mga inilikas na ho ba?
11: Sa ngayon po, wala pa po. No reported na evacuee at inintay pa naman ibang report, pero so far wala pa po.
9: Sa bagay, ang sabi yata ng pag-asay, mukhang palabas na naman ang FAR by Friday, pero Miyerkules pa lang ngayon. So ibig sabihin, maghanda pa rin ho kayo sa mga susunod na araw hanggang sa Biyernes.
10: Dalawang araw pa.
11: Yes po, kasi preparation pa naman namin ng celebration ng Batanes Day, pero ito po na antala dahil dito sa ating panahon na kailangan din natin ng ulan, pero siyempre na antala yung

0: natin. So far naman po ay naka-ready naman po lahat, even yung ating mga family food packs ay naka-preposition na rin po sa mga munisipyo. So medyo inaayos na lang po kung ano pa po yung mga kakailanganin bang iba bukod doon.
1: Opo, ilan po yung supply natin sa ngayon noong family food packs? Hindi nyo naman po nakikita yung pangangailangan na mamigay anytime soon.
0: Sa ngayon ay sapat pa po para sa mga bawat munisipyo. Anytime they can, kasi naka-preposition na po sa mga munisipyo. At meron pa rin hong natitira dito sa provincial warehouse na kung kinakailangan pan-augment namin, meron pa po dito. Sapat pa naman po.
2: Kailan ho ika nyo ang Batanes Day? Sa Sabado, tama ba?
0: Sa Friday po, 26 po.
2: Oh, ano hong mga paghahanda dapat ang nakaschedule in case na medyo masama pa rin ang panahon? Meron na hubang contingency plan kung matutuloy ang mga activities or hindi?
0: So far naman po, base din sa forecast ng tuloy naman po, ngayon lang po medyo naantala dahil ang opening po ng aming agro-fair ay bukas. So medyo gumaganda na rin ang panahon bukas. Tapos yung pinaka Batanes Day celebration is a Friday. Then after that, sports fest na po, tuloy-tuloy. So ngayon ang naantala lang po sa ngayong araw na to ay yung food procession namin sa ating Novena Mass ay medyo hindi po muna pinalabas ang mga tao kanina madaling araw dahil malakas pa po ang ulan at ang hangin.
1: Opo. Meron po bang pasok ngayon sa Batanes, Sir Dan, sa mga paaralan pati po sa mga government offices?
0: So far naman po ang mga yung kindergarten sa elementary ay wala po, pero sa ibang mga sa high school ay patuloy naman po dahil wala po pong anunsyo ng cancellation dahil sa ngayon ay medyo ulan na lang po ng konti. So tuloy naman po ang pasok.
2: Opo. Pagka ho ba ganitong panahon, Sir Dan, ay maraming turista ngayon sa Batanes? Peak season ba? Hindi.
0: Hindi naman siya peak season, pero dahil may Batanes Day, minsan marami pong turista pumupunta rito. So sa ngayon na canceled na po ang flight sa araw na ito. Supposedly meron tayong tatlong flights ng PAL pero cancelado pa po mula kahapon na inanunsyo. So medyo mahihirapan ang ating mga turista at the same time mga kababayan natin na gustong lumuwas o papunta rito sa atin.
2: Opo, yung for today na flights lang ang canceled, yung bukas eh hindi pa natin alam.
0: Yes po, hindi pa po in-announce kung okay pa ang bukas pero ngayong araw na tatlong flights ay wala po, canceled na po. So tomorrow, kung maganda pa rin ang panahon, kaya lang inaasahan natin na maghahabagat. So malamang na baka hindi rin makakalapag yan kung habagat ang malakas na hangin dito dahil yun po ay medyo hirap din po ang eroplano po dating sa habagat.
2: Oh, di ba meron dyan sa inyo mga parte ng Batanes, sa inyo ho ba yun, yung merong malalaking alon na kahit normal ang panahon, yung walang masamang lagay ng panahon, malalakas ang alon, edi lalo kung may bagyo?
0: Yes po, lalo na po yung biyahe po ng ating mga bangka papunta din sa dalawang isla ay pansamantala pong walang biyahe ngayon mula pa kahapon. So nung Martes pala, mula po ng Martes ay no sale na po ang ating mga bangka papunta doon. So medyo naantala na rin po ang ating mga kababayan na gustong pumunta rito sa ating Batanes Day celebration.
2: Alright. Sir Dan, baka may mensahe na lamang po kayo sa inyo mga kababayan dyan sa Batanes at syempre sa mga turistang dapat ay nakaschedule ng pagbisita sa inyo dyan para sa inyong kapistahan sa Biyernes.
0: Yes po. Para sa ating mga nakikinig na ating mga kababayan at ating mga gustong pumunta dito sa Batanes, konting pasensya lang po dahil ngayon lang tayo nagkaroon ng ulan dito. At the same time, may bagyo so hindi natin mapipigilan. Bagamat patuloy din po ang pagmamonitor natin, patuloy din po ang pagantabay nyo para makita ninyo kung ano yung mga anunsyo natin. At the same time, dagdagan natin ng dasal at pag-iingat dahil yun din po ang ating prioridad na maging safe tayo. Kahit na gusto natin mag-celebrate, maging safe tayong lahat. So, magandang umaga po.
2: Sir Dan, ilan ang regular flights si Kamo dyan sa kada araw kung walang bagyo o sama ng panahon?
0: Yung PAL po, may regular po na 2 flights a day. Nagkakaroon lang ho ng 3 flights or 4 flights pagka marami po talagang pasahero.
1: Opo. Pahabol na lang sa akin, last Sir Dan, ang supply ng kuryente. Kamusta? Kasi nabanggit mo, medyo mahangin. May mga nagtumbahan bang poste?
0: So far, wala pa naman po. May reported lang po na brownout sa ibang areas dito sa isla. Pero patuloy-tuloy pa naman po ang kuryente natin dito sa Basco.
1: Opo. At naibalik na po yung supply

0: doon sa mga nagka-brown out?
1: Minamonito pa namin pero wala pang feedback. Pero sa ngayon ay ano lang naman po, dahil siguro meron lang temporary shutdown lang po.
0: Mm-hmm. Sir, okay, dan po pa lang ba ang regular flights na meron dyan? How about Cebu Pacific?
1: Wala po. Yun pa lang po ang buibiyahe dito. Kaya paano, maganda-handa po ang gustong umuwi, bumiyahe, dahil talaga napakamahal po ng ticket dito sa Batangas.
0: Limited. Ano, magkano bang plane ticket ngayon dyan? Gustong pumunta ni ano ni Christian eh.
1: Ay, pwede po. Pero yung maganda lang po ang bulsa niyo, dahil ang ticket sa PAL ay umaabot din ng halos 15,000 sa isang ay, one way.
2: Ah, sige po. Maghahanda ko na yung bulsa ko. Kinakapa ko.
0: One way lang yun?
1: Eh. Yes po. Kasi medyo parang tinatawag nilang mercy flights or mga ganun po ang tawag nila dito. Kaya mahal po.
2: Limited
1: so,
2: nga eh.
1: Limited po talaga, lalo ng mga turista yung talagang kakayanin talaga. Bukod pa dun sa gasto mo rito, eh, pamasahe pa lang, eh, babalikan is 30,000 na.
0: Mario Joseph. Eh, di ba dati may SkyJet din dyan sa inyo?
2: Oo, yung mas exclusive ata.
1: Yes po. Gusto sana namin magkaroon ng Cebu Pacific or SkyJet noon. Pero wala na rin po, umalis na rin po dito. Wala na pong franchise. So, yan na lang po ang nabiyahe dito ngayon. Pero naman pong galing sa Tuguegaro, pero maliit lang na niroplano. So, pero pag ganitong may konting ano, signal number one or an automatic cancel na, dahil mas maliliit pong aeroplano.
0: Alright. Sir Dan, maraming salamat. Regards mo kami kay Father Zenki Manabat at happy fiesta.
1: Thank you very much po. Abang kakarating po. Maraming
0: thank you,
1: salamat
0: thank you.
1: Po.
0: Good thank morning. You po. Sir Dan S. Dicuo, lang head po ng PDRRMO ng Batanes. Bagamat syempre sanay na rin ho yung mga taga Batanes na sila ho'y dinadaanan talaga ng bagyo. Eh, pero mag-iingat pa rin ho kayo ta kung ika nga ay safety naman ang malalagay sa alanganan kahit may kapiestahan sa Sabado na lang siguro kung mas maganda na panahon.
2: Baka pwede naman ipagpaliban sa mas okay ng panahon yung wala na pong pag-ulan at malakas na hangin.
0: Eh tingnan mo, ang plane ticket pala sa Pabatanes eh 15,000
2: kaya
0: one way pa lang.
2: Kaya ako napakakapasa bulsa ko eh. Kahit 15 pesos wala
0: kaya
2: eh.
0: Kung minsan eh, ang sabi ho nila eh, minsan eh, mas mura pang pumunta sa ibang bansa, halimbawa sa Hong Kong or Macau o kaya sa Singapore. Kung ikukumpara sa mga biyahe ng patungo ng Batanes na talagang napakamahal dahil limited ang
2: sana ano, magkaroon ng effort ang private sector tsaka gobyerno bilang binubus naman natin ang local tourism. Eh, diba? Kung kaya ng mga foreigner na magbakasyon sa atin, dapat tayo rin kaya natin magbakasyon sa sariling bansa.
0: Pero sabi ng ilang mga nakakwentuhan namin from Batanes, actually ayaw din nila ng sobrang daming turista dahil gusto nila i-preserve yung, kumbaga, yung pagiging simple ng pamumuhay
2: unique
0: sa Batanes.
2: So,
0: at teka, sa oras po nating 5:50 mula Batanes, lipad naman tayo ng Cagayan. Kumusta kayang ating mga kababayan doon sa banta pa rin ng bagyong si Francisco? Si Sir Welly Rapsing, nasa linya na po natin. Sir, maganda umaga po ulit. Johnson and Christian sa DZMM, magandang morning mga taga Cagayan.
2: Welcome back, sir.
3: Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga subaybay po.
0: Opo, may signal ba ng bagyo sa inyo ngayon?
3: Under signal number one ng province po ng Cagayan, kahapon pa. And medyo makulimlim ang kalangitan po natin ngayon.
0: Opo, pareho pala kayo ng Batanes na nasa signal number one. So sa inyo ba malakas ang ulan?
3: Wala pong pag-uulan tayong naranasan mula kahapon nung nailagay tayo sa signal number one. Pagamat nakaramdam tayo bandang alas 4 kahapon ng malalakas na hangin, around 40 to 50 kilometers per hour na hangin. Pero bigla naman siyang tumigil din, around 5 p.m.
0: So wala ho kayong mga evacuees pa rin gaya sa Batanes?
3: Wala po, wala po. So far, after ng pre-disaster risk assessment ng OCC, itinaas na nila ng blue alert ang status natin at naka Bravo Emergency Response Protocol tayo. Ibig sabihin po, paghahanda ng mga personnel at asset at mga preparation measures ng mga barangay units po natin.
2: Opo, ang sabi po kanina sa Batanes, may ilang areas daw po na nakaranas ng brownout. Diyan po ba sa atin sa Cagayan, Sir Rowelli?
3: Wala naman so far sinubmit na reports pa. On power interruption yung local electric cooperatives natin.
2: Opo. Nang nakaraan po nag-usap tayo, yung sinabi po ninyo mga northern areas, na mga coastal areas po yung pinaka tinututukan natin sa paghahanda dahil maaaring dun po dumaan o dumaplis po yung bagyo. Kamusta na po doon sa mga areas na yon, sir?
3: Well, so far, wala pa tayong nare-receive na reports from them of any interruptions sa any power line or any lifelines. At yung naranasan natin kahapon na malalakas na hangin ay hindi rin naman nila naramdaman doon sa Santa Ana, Gonzaga, mga eastern portion ng province.
0: So kumbaga parang maituturing natin na kahit papaano normal pa rin naman ang situation sa inyo. May pasok ba sa eskwela?
3: Yes po. May pasok pa rin po. Wala pa pong suspension ng classes.
0: Ang mga evacuation centers po ninyo, in case na wag naman kailanganin na mag-evacuate sa mga susunod na araw dahil sa bagyo, naka-ready na rin ho ba?
3: Yes po. Hanggang barangay level po, naka-ready po yung mga evacuation center.
0: Sa inyo ho ba, eskwelahan pa rin ang ginagamit ng mga evacuation center o merong mga designated talagang pwedeng lipatan pansamantala ng mga evacuees?
3: We have refrained using schools na, sir, since nung mga mega flood pa natin noong 2020. So, pinapagamit po natin yung mga multipurpose halls ng barangay and municipal gymnasiums.
0: Ay lahat ba ng barangay mayroong ganun?
3: Yes po.
2: Ayun, very good. At least may option agad na pupuntahan yung mga lilikas kung kailangan at hindi makakaabala doon sa mga may pasok na estudyante, no sir?
3: Yes po. Mula 2016 sa panahon pa ng former governor natin, nagbibigay tayo every year ng 500,000 sa mga barangay every year. Nagagamit nila yon sa pagpapatayo ng kanilang mga multipurpose halls at sa pag-ayos ng kanilang mga barangay roads.
2: Pero sa ngayon po ba naman, Sir Rowelli, kasi nabanggit niyo na may mga na-experience na kayong pag-ulan at hangin. Sa ngayon naman po, wala naman pong indikasyon na maaaring maulan dyan? Makulimlim po ba? Maulap?
3: Maulap po. Medyo makulimlim yung panahon ngayon.
0: Sa inyo ba, Sir Rowelli, ang malapit-lapit? Sa inyo ba ang Magatdam?
3: Isabela.
0: Oh. Sa inyo, meron ho bang mga dam na nagsusupply ng tubig or wala naman?
3: Yan lang po. Yung Magat Dam lang po.
0: Anong sabi ho sa inyo ng Pag-asa? Bagamat medyo tag-ulan na, ang level ba ng tubig sa dam na nagsusupply ng tubig sa inyo, okay pa rin?
3: Yes, sir. But so far, wala pa namang announcement of any opening ng Magat Dam for any spill. Talagang naghihintay tayo ng pag-uulan dahil sa dinanas natin pagtaas ng temperatura dito sa probinsya ng Cagayan. Talagang dry na dry yung ating mga kalupaan po.
0: So kahit tag-ulan at may bagyo, nakakaranas pa rin kayo ng matataas na heat index?
3: Yes po. In fact, umaabot pa rin ng 45 degrees ang pagtaas ng temperatura dito po sa atin.
0: Ay, kumusta ho ang mga sakahan na ating mga kababayan dyan sa inyo?
3: Malaki ang, in fact, under state of calamity po ang province sa March, sir. Dahil dun sa double shock na naranasan ito sa pagtaas sa issue ng Strait of Hormuz, pagtaas ng presyo ng fertilizers at produktong petrolyo. At itong build-up po ng El Nino, kaya nilagay natin sa state of calamity yung province.
0: Ibig sabihin bumababa, apektado ang ani na inyong mga kababayan sa Cagayan.
3: Yes po, batay po sa projection ng Office of the Provincial Agriculturist, 105,000 hectares affected, projected for 6 months, reported by our local municipal agriculturist.
0: Palay po ito, no? Tanim na palay at mais ba sa inyo?
3: Palay, mais at high value crops po.
0: How about ng livestock?
3: That's also included, sir. Including yung fisheries po natin. Kasi dahil sa pagtaas ng produktong petrolyo, 30% po kasi ng farming cost na pupunta doon sa produktong petrolyo. At nung tumaas yung petroleum natin dahil doon sa Strait of Hormuz na issue, eh, half of our fisher folks ay hindi na nakakalayad. Kalahati na lang ang naglalayad dahil doon.
0: Alright. Sir Rueli, dyan po muna ha. Magandang balita ho, kahit papano, wala naman palang matinding epekto sa inyo ang Bagyong Francisco. Pero alam ho natin, hindi naman itong huling bagyo ngayong taon. Mahaba-haba pa ang 2026 at mag-iingat po kayo palagi.
2: Thank you, sir. Ingat po.
3: Maraming salamat po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay po.
0: Thank you. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat at maganda umaga sa ating mga kapamilya dyan sa Cagayan. Si Ginoong Rueli Rapsing, ang kanila pong head ng PDRRMO.
4: Pasada balita!
2: So far may nararamdamang ulan at hangin pero hindi naman para totally mag-cancel na ng mga klase at saka pasok sa mga opisina.
0: Oh, kung totoo yung kanilang yun sa Cagayan na meron ng kumbagay sistema na hindi puwersahang kinakailangan gamitin ng mga eskwelahan bilang evacuation center, it'd be very good. Ibig sabihin, minsan kasi ang mga pamunuan ng eskwelahan ay umaalma rin every time na meron evacuees dahil sabi ho nila, pati sa konsumo sa kuryente, tataas. Eh hindi naman nang magbabayad na yung mga evacuees, ang magbabayad na yung pamunuan ng eskwelahan. Kumbaga, nadadagdagan yung gastos nila every time na meron po silang napakarami evacuees sa mahabang linggo or sa mahabang buwan.
2: At saka ano yan, minsan kahit natapos na yung kalamidad, di ba? Tapos na ang bagyo, tapos na yung mga baha. May iba kasing pamilyang dun pa rin nagsistay eh.
0: Oo,
2: hindi pa rin pinipiling umuwi sa mga bahay nila. So paano ang pasok ng mga estudyante, na apektuhan naman din kapag ganun.
0: Ay mabuti nang mabuti kung may mga ganun po na bawat barangay eh, merong mga multipurpose hall o kaya covered court na po pwedeng lipatan ng mga evacuees pansamantala nang hindi ho nagagamit yung mga public schools para hindi rin maantala yung pasok ng mga bata sa eskwela.
2: Oo, di ba mayroon ng batas na pinirmahan last year na kailangan ng o magtatayo na ng mismong evacuation center sa bawat lugar para hindi na ginagamit yung mga paaralan na paglilikasan ng mga residente kapag may mga any type of calamity, may merong specific na facility para sa kanila.
0: Eh may budget ba?
2: Sabi may budget, so dapat unti-unting nagagawa na yan o nararamdaman na yan kasi lalo pat papalapit na nga nagsimula na ang panahon ng tag-ulan, sunod-sunod na naman po ang mga bagyo, dapat kahit papaano merong pupuntahang specific ang mga residente kapag kailangan lumikas.
0: Basta mag-iingat po kayo ha mga kapamilya, san mang panig ho kayo ng Pilipinas, naroroon sa mga probinsyang talagang suki ho daanan ng mga bagyo, mag-iingat po kayo palagi. At makikibalita po kami sa inyo from time to time ha. Sana ho'y ganyan lang palagi na medyo maganda panahon. Walang malakas na hangin, walang malakas na ulan, pero hindi tayo sigurado sa mga susunod na araw o linggo kapag may pumasok na mga panibagong bagyo.
2: At huwag natin mamaliitin yung mga sinasabing wala pang ulan, wala pang bagyo, kahit mataas na yung signal number na naka-assign sa inyong lugar, kasi dibali na rin pong nakapaghanda ng doble o triple at least. Walang magiging damages kung sakaling dumaan talaga yung bagyo.
0: Ingat-ingat. Muli maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at isang minutong kwentuhan. Walang maglilipat ng channel, walang BBT. Susunod na ang Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Wednesday pa lang ho ngayon, pero pagka Wednesday, ibig sabihin po'y malapit-lapit na ang weekend. Konting tumbling na lang, konting
2: mga
0: tiis na lang.
2: Mga tumbling na lang.
0: Nga, sa mga medyo binubulungan ng katamaran dahil malakas ang ulan at mas masarap matulog.
2: Ay, sarap.
0: Pero hindi pwede.
2: Hindi pwede.
0: Ayan, yun na. Parating si Judith, hindi naman po pwedeng pigilan niya at sabihin niyo, hindi, umulan eh.
2: Tsaka di naman kayo bayad kahit absent.
0: Oo nga. O papano, babay na ho muna ha. Muli maraming salamat. Bukas po ulit, ako po si Johnson Manabat.
2: Ako naman po si Christian Yosores.
0: Bye! See you again bukas. Susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico na hindi po naghagdan ngayon.
2: Bye!
0: Bye!
4: Pasada Balita! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada!
5: Pasada!
4: Balita! Balita!

0: Gising Pilipinas!
1: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
2: dapat mong malaman.
1: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
0: Gising! Gising Pilipinas!
3: Good morning! Good morning!
4: Bukaw na mo! Bugtaw na! Bango na! It's a Wednesday! Let's go! Arriba-arriba, Mr. Gising! Reporting in the morning, narito na po mga may init na balita ngayong Huwebes. Huwebes na ba ngayon? Miyerkules wala. Archie Lagman, gising na, bangon na. Nagulat ako, akala ko Thursday na eh. Ay, Wednesday pa lang Lagman. Narito na po mga may init na balita ngayong Miyerkules sa Gising Pilipinas. Madali. Naniniwala po ang Philippine National Police na planado ang pamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Tatlong estudyante ang namatay habang 20 nasugatan sa pamaril sa San Jose National High School. Ayon sa PNP, nakatakdang sumailalim sa regular na paglilitis ang 15-anyos na estudyanteng sangkot sa pamaril sakaling mapatunayang may kakayahang unawain ang pagkakaiba ng tama at mali. Mananatili naman sa DSWD ang 14-anyos na sangkot din sa pamaril. Desididong magsampa ng kaso ang pamilya ng mga biktima kabilang na si Christopher Fabian, nama ng estudyanteng si Chris Lawrence na nagtangka pang isarang pinto ng classroom pero tinamaan ng bala. Sa investigasyon ng Eastern Visayas Police, nagsimulang pagplanuhan ang pamaril noon pang Abril o Mayo. At pinag-aralan din ang dalawang salarin ng batas kaugnay sa Juvenile Justice and Welfare Act. Hala! Sinabi po ni PNP spokesperson Colonel Alan Ray Co na nagpositibo sa gunpowder nitrate ang mga namaril na estudyante. Tinanggal na sa pwesto at nasa ilalim ng restrictive custody ang hindi pa pinapangalan ng police woman na tiyahin ng isa sa mga estudyanteng namaril at may-ari ng isang baril na ginamit sa krimen. Nakarehistro naman ang isa pang baril sa security agency sa Cebu City. Pinag-aaralan na ng Department of Education ang pagpapanupad ng distance learning sa mga estudyanteng nakaranas ng trauma. Prioridad ding bigyan ng psychosocial session ang mga estudyanteng ayaw nang bumalik sa paaralan dahil sa insidente. 5 minuto makalipas sa 6 ng umaga. Pansamantala, ipinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang online video game na Gorebox. Sinasabing regular na naglalaro ng Gorebox ang 14-anyos na estudyanteng sangkot sa pamaril sa Tacloban City kung saan gumagamit ng iba't ibang armas para gumawa ng karahasan. Sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na mananatili ang temporary ban sakaling hindi makipag-ugnayan ang pamunuan ng Gorebox. Bukas naman, si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mga marahas na online game sa bansa. Pero chinek ko kagabi kami, i-check mo yung Gorebox, nagana pa rin eh. I-check mo, na-access pa rin yung Gorebox. I think ang susi po, hindi yung Gorebox mismo, eh, hindi po tayo papansinin. Sa Amerika yan eh, dapat ang susi mo dyan, yung telco. Ang kausapin mo yung Smart, Globe, Sky, yung mga lahat ng internet service provider. Kasi hindi po tayo papansinin na US-based company na yan. Bukas naman si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mga marahas na online game sa bansa. Pakicheck mo nga kung ngayon na-access pa, Bea. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas din ang Pangulong pag-aralan ang mga panukalang layong pagbawalan ang mga minor de edad na magkaroon ng access sa social media sakaling isulong ng Kongreso. Noon na nagpatupad ng social media ban para sa mga minor de edad sa Australia, United Kingdom at Indonesia. Samantala, pabor ang Philippine National Police sa panukalang ibaba ang age of criminal liability sa bansa. Mula sa kasalukuyang 15-anyos, suportado ng PNP na ibaba sa 12-anyos ang edad ng criminal liability. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Cleo Castro, bukas din si Pangulong Marcos sa mga panukalang layong amyendahan ng batas at ibaba ang edad ng criminal liability sa bansa. Matatanda ang isinulong ni Senador Robin Padilla na ibaba sa GIS 10 taong gulang ang age of criminal liability. Pero nilinaw ng mayakda ng batas na si Senator Francis Pangilinan na iligal kung pakakawalan ang mga minor de edad na may pananagutan sa batas at mariring mapanagot ang magulang kapag napatunayang nagpabaya. Nanawagan naman ang ilang mambabatas na magpatupad ng pulisiya sa school safety at paigdingin ang pagpapatupad sa mga naturang batas para maiwasan ang bullying sa paaralan. Nakatakdang imbisigahan ng Senado ang pamaril sa Tacloban City sa July 1. Samantala, pihit po tayo lagay ng panahon. Patuloy ang paghina ng Bagyong Francisco habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 275 kilometers sa silangan ng Basco sa Batanes. Taglay lakas na hangyong maabot ng 155 km per hora at pagbugsong 190 km per hora. Nakatas pa rin ang signal number 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan kasama po ang Babuyan Islands. Inaasa ang maglalandfall ang Bagyong Francisco na posibleng lumabas na ng Pilipinas bukas o sa Biyernes. Posible namang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang isa pang bagyo bukas ng gabi at tatawagin naman po itong Gardo. Pero lalabas din agad ng Pilipinas ang bagyo at hindi inaasahang makaapekto sa panahon sa bansa. Samantala, muling isinailalim sa yellow alert ng Visayas Grid kahapon. Tumagal ng 9 na oras na naman ang yellow alert simula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bunsod pa ito ng forced outage sa 24 na planta habang 14 naman ang tumatakbo sa rated capacity o kulang ang produksyon. Nauna ng inamin ng NGCP na tatagal pa hanggang Agosto bago bumalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente. Sa ngayon po tumatas po ang singil sa kuryente ng maraming private utility at electric cooperative sa Visayas, bunsod ng serye ng yellow alert at pagnipis ng reserbang kuryente. Asa Android meron, Camille? Ano tong iPhone? Android ba to? Meron, nag-check ako kagabi, meron pa eh. Ngayon wala na. O sa Android, yung mga Samsung ba yan? Meron pa. O yun pang isa. Yung nakukontrol, ano po? Tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market sa unang araw po ng kalakalan. Sa world market, mga 25 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 85 centavos naman sa gasolina at 30 centavos sa kerosene. Puso dito ng muling pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. Sa ngayon, sinuspindi na ng Amerika sa loob ng 60 araw ang sanction sa Iran sa gitna po ng kasunduan para sa pagtatapos ng giyera. Kaya inaasahang maibsan po yan, baka yung ibang produkto dyan ay pababa na sa second day. First day pa lamang po yan, ano po? Ngayon, third day na, pero wala, kasi simula pala ng araw, magkakaroon po tayo ng update niyan within the day, ano po? Inihain sa kamera ang panukalang layong alisin ang expiration ng prepaid load. Sa panukala ni mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, pagbabawalan ang lahat ng telecommunications company na magpatupad ng expiration period sa prepaid load dahil binayaran na ito ng consumers. Nakabase ang panukala ni De Lima sa panukalang Prepaid Load Forever Act ni Senate President Sherwin Gadzalian para pagbawalan ang mga telco na magtakda ng expiration sa prepaid load. Sa ngayon, valid lang sa loob na isang taon ang lahat ng prepaid load kahit magkano ang halaga. Samantala, maaari na makakuha ng libreng gamot sa pamamagitan ng guarantee letter mula sa DSWD. Kailangan lang pong magpresenta ng valid ID at reseta ng doktor sa mga tanggapan ng kagawaran. Kakausapin ng social worker ang aplikante bago makakuha ng guarantee letter para sa libreng gamot sa piling butika sa bansa. Ano kayong mga butika yon? Dapat yung malalaki. Maikipag-ugnayan na rin ang DSWD sa iba pang drugstore para mapasama naman sa programa. Alas 6:12, inihain sa kamera ang panukalang layong pagbawalan ng mga political dynasty at contractor sa party list system. Sa panukala ni House Speaker Faustino D., pagbabawalang maging nominee o party list representative ang mga personalidad na may second degree of consanguinity sa sinumang nakaupong senador o kongresista. Layon din ang panukalang idiskwalipika ang halal na opisyal na may kontrata sa pamahalaan o negosyo 5 taon bago ang halalan. O obligahin din ng mga party list organization na sertipikahang hindi sila konektado sa kilalang political dynasty at individual na may beneficial interest sa kontrata sa pamahalaan. Kasama ang panukalang New Party List System Act sa mga prioridad na legislative o sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, pero hindi sinertipikahang urgent ni Pangulong Marcos. standby Radyo Patrol, balitang impeachment muna tayo. Humiling ang prosecution team ng Kamara sa Senate Impeachment Court ng karagdagang araw para sa pre-trial conference. Mula sa original na schedule na June 18 hanggang June 25, hiniling ng House Prosecution Team sa Clerk of Court na payagang magpatuloy ang proseso hanggang sa Sabado. Hala, ganun karaming dokumento. Sabado po para matapos ang pagmamarka ng mga ebidensya. Hiniling ding magdagdag ng teams para mapabilis ang pagmamarka sa libu-libong dokumento. Hindi pa po tapos ang pagmamarka ng ebidensya, partikular sa 4,000 dokumento sa unang Article of Impeachment na may kaugnayan sa manumalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nais naman ang prosekusyon ay paliwanag ng depensa ang isinumiting ebidensya at testigo sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, galing ang mga ebidensya ng depensa sa kinikwestiyong pagdinig ng House Justice Committee. Para depensa ng abogado ni VP Sara na si Michael Poa, ay malaya ang defense team na pumili ng mga ipipresentang ebidensya at testigo. Iwala naman ang magkabilang panig na hindi maantala ang impeachment trial na magsisimula sa July 6. Punta na po natin yung ating mga Radyo Patrol sa oras na alas 6:14. Aba, talaga nga naman ha, ngayong araw yung Wata Wata Festival dyan sa San Juan. Hindi ba yung Maynila holiday din ngayon? Ah, ano ba ngayon, 24? Alam ko holiday din eh, fiesta din dyan sa Maynila. Ano pa? As a matter of fact, si Yorme merong State of the City Address. Oh, parang mamaya sa Quirinia, nakita ko yung invite ni Bambi Purisima eh. Pero puntahan muna natin yung Wata Wata dyan po sa San Juan City. Oh, maliligo ka na ba, Sus?
5: Alvin, nakaligo na tayo kanina pero handa tayong maligo ulit dahil dito sa San Juan City ay handang-handa na nga ang mga residente at ang lokal na pamahalaan para sa pagdiriwang ng Wata Wata Festival o yung Basahan Festival. Ngayong araw yan, Miyerkules, June 24. Itong Wata Wata Festival ay ipinagdiriwang para magbigay pugay sa patron saint ng lungsod na si Saint John the Baptist. Ngayong araw, sisimulan ang pagdiriwang ng kapistahan sa isang misa sa Archdiocesan Shrine of Saint John the Baptist na susundan ng Santong Tao Float Parade. Ganap na alas 7 naman mamaya, magsisimula na ang basaan. Dito tayo, Alvin, sa San Juan City Hall. Nasa harap lamang nito yung pinaglabanan street na isa sa mga itinalagang basaan zone o ang itinalagang basaan zone ngayong taon. Ibig sabihin, dito lamang pwede magbasaan yung mga residente ng San Juan, di gaya ng mga nagdaang taon kung saan pwede itong gawin sa buong lungsod. Nakapwesto na ang entablado kung saan gaganapin ang programa, kung saan mamaya naman ay magkakaroon ng libreng concert, tampok ang iba't ibang personalidad. Ayon sa Eastern Police District, nagpakalat sila na nga abot sa 480 personnel para magtiyak sa kaligtasan ng mga makikisaya sa Wata Wata Festival ngayong araw. Alvin,
4: di ba, dito sa di ba, Zeus, di ba nagsasayang tayo ng tubig? That's what, di ba, kinukulang yung tubig, pababa yung level ka mo ng tubig sa Angat Dam, tapos gagamitin pa natin sa basaan.
5: Alvin, tradisyon na nga ito no, dito sa lungsod ng San Juan para nga magbigay pugay doon sa kanilang patron saint na si Saint John the Baptist. Patungkol doon sa estado no, ng tubig, mamaya lamang ay magpupunta rito si San Juan City Mayor Francis Zamora. Pwede natin siyang kausapin tungkol dyan. Pero yun nga, no, ang mga nakalatag na aktibidad ngayon dito sa San Juan ngayong araw, pagdiriwang ng Wata Wata Festival. Alvin.
4: Dapat doon nakatapless ka.
5: Alvin, nagdala nga tayo ng kapote para hindi naman mabasa yung magandang uniforme ng DZMM eh. Para, pero nagbawang tayo ng shampoo at conditioner. Mamaya makikisay tayo sa mga makikipagbasaan dito ng mga residente ng San Juan.
4: Naalala ko lang, nung may water crisis, I think 2 years ago, 3 years ago, kinansel yan eh, yung wata-wata na yan eh. Eh kasi nga po, isaya nga naman sa tubig. Ba't mo ipang ano, magbabasaan kayo kung nanganganib na magkaroon ng water shortage, although wala pa namang ganong deklarasyon, pero ibig ko na sabihin sa inyo yung tubig, kaya lang, fiesta kasi yan, ano?
5: Tama ka dyan, Alvin, yun nga, no? Nakagawian na ito at nakasanayan dito sa San Juan City. Ito talaga, isa sa mga pinaka-inaabangan dito ng mga residente at maging ng mga nasa Karatiga lungsod na dito rin nagtutungo para makisaya sa mga aktibidad ngayong araw.
4: So dalawa pala yung holiday. Holiday yung San Juan, holiday din yung Manila.
5: Kung ganoon na nga, Alvin, kasi merong inanunsyo rin na Manila Day doon sa lungsod niya ng Maynila ngayong araw.
4: Tama, tama. Sige, maraming maraming salamat, Zuz Legaspi. Maganda-maganda umaga muna sa ating mga suki, kagaya ni Boss Ted Guam. At gano'n, oy Ted, holiday sa inyo dyan, ha? Fiesta. Pag ganyan ba kami, fiesta din? Pag, ano man tawag dun sa Maynila? Araw ng Maynila, hindi yan related sa religion, di ba? So ano yan, ano tawag mo dyan? Foundation Day. Maganda-maganda umaga din kay Grace San Mateo at ganun din kay Paulo Balde ng Virac Catanduanes. At gising na rin ang paborito ko na namimiss ko na at mukhang napakahirap hagilapin na si Sherry Ann Torres. Uy, Torres, ang balita ko, Sherry Ann, na promote ka. Wala bang pa-lunch ito? Yayain natin si Robert at si Doris. Mag-lunch out nga tayo. Ha? Maganda-maganda umaga sa iyo, Sherry Ann Torres. Teka muna, nagre-request daw sa atin yung avid fans natin sa Venice, sa Italy. Rolando at Estralita Kagimbal at Lovely Cabiles. Ayan, thank you, Sherry Ann. Na-miss na kita. Mag-lunch out na tayo. Sabi mo kay Bigonia na i-schedule, ha? Trisha Lindo, go!
6: Good morning, Alvin. Bago pa mag-alas 6, sarado na sa mga motorista yung paligid ng Quirino Grandstand, particular yung Katigbak Drive, Independence Road at South Road, kaugnay ng isasagawang State of the City Address. At pagdiriwang ng araw ng Maynila ngayong araw, may mga barikada traffic cone nang nakapwesto sa Katigbak Drive at South Road. Yung ilang bikers at nagja-jogging na nadadaan dito, hindi na rin pinapapasok papuntang grandstand. Doon sa bahagi mismo ng Independence Road, Alvin, sakop na ng setup yung kalsada kung saan may nakatayo ng stage. May arko na rin at mga puan na gagamitin sa seremonya mamayang hapon. Magsisilbing parking space naman para sa mga dadalo sa selebrasyon, yung gilid ng Rojas Boulevard, Bonifacio Drive at Calau Avenue. Samantala sa lagay ng trapiko, Alvin, ngayong umaga sa lungsod, marahil dahil walang ang pasok, ay maluwag yung kalsada sa pangkalahatan. Gaya dito sa Rojas Boulevard, para sa mga papunta man ng Tondo, Maynila o sa Pasay City. Kung mula Quezon City, welcome Rotonda. Tuloy-tuloy lang yung usad ng mga sakyang papunta sa Espanya Boulevard hanggang Quezon Boulevard sa Quiapo. Ilang minuto lamang rin ang biyahe mula Padre Burgos Avenue, Rutang Taft Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
4: Trisha, sa Maynila ba may basaan din?
6: Dito, Alvin, yung in celebration din kasi ng kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, yung isasagawa lang ngayong araw ay walang basaan. More on na talagang religious or church activities, meron lamang banal na bisa at saka misa mayor. Nung mga nakarang araw bilang pagkahandangan sa Paris Fiesta activity na yan, meron lang mga naging visitation yung patron na yan, pero basaan, Alvin, walang ganyang kasing singlaking activity gaya sa May San Juan.
4: San Juan, oh. So nataon lang, Trish, na ang founding day ng Maynila, yung araw ng Maynila, nataon lang na San Juan de Bautista Day din? O yung araw ng Maynila ay tumutukoy lang yan sa fiesta, church fiesta ng Maynila?
6: Yung sa founding, nagkataon lamang din, Alvin, no, yung kasi 455th yung founding anniversary ng sa Maynila ngayon. Bukod dun sa church activities na sinasabi ko, in celebration naman doon din sa may pagdiriwang ng araw ng Maynila, meron ding separate activities na gagawin. Gaya mamaya sa may Raja Sulaiman Park sa Malate, magkakaroon din ng ring-slaying ceremony.
4: Ito, may soka din si Yorme, di ba? Sa Quirino?
6: Tama, oo. Tama, again, 4 p.m. pa yan, pero as of this time, actually, dun sila kita natin advisory, sinasabi 12, nun pa isasara itong kalsada, pero ganito kaaga, 6 a.m. o bago pa mag 6 a.m. ay sarado na rin yung paligid ng grandstand.
4: Very good. Thank you, maraming salamat si Trisha Lindo. So, hindi po kailangan mag-swimsuit ha, ni Trisha Lindo. Ha? Wala pa. Walang basan dyan sa Maynila. Si Rowan Cueto naman, punta natin yung baklaran. Go, Rowan!
7: Good morning, Alvin. Sa karaming baboy, nasa 370 pesos kada kilo ang kasing sige at pork chop. Ang lempo naman ay nagkakahalaga ng 400 pesos kada kilo, habang 300 pesos kada kilo ang patat rib. Para sa manok, mabibili ito sa halagang 220 pesos kada kilo. Sa isda, nasa 240 hanggang 260 pesos kada kilo ang bangus. Ang tilapia naman ay 150 pesos kada kilo, habang ang galumbong ay naglalaro sa 200 hanggang 240 pesos kada kilo. Sa mga gulay at rekado, nasa 100 pesos kada kilo ang kamatis, 120 pesos kada kilo naman ang sibuyas, at 200 pesos kada kilo ang bawang. Mabibili naman ang talong sa 120 pesos kada kilo, karot sa 150 pesos kada kilo, patatas sa 180 pesos kada kilo at tambalaya sa 150 pesos kada kilo. Ang sitaw naman ay nasa 20 pesos kada tali, habang 10 pesos kada tali naman ang kangkong. Ayon kay Ate Lorena, isang nagtitinda ng gulay sa Baclaran Public Market na tumangging humarap sa kamera, nakadepende ang kanilang kuha o puhunan ang presyo ng mga gulay, anya. Sa Divisoria nila kinukuha ang karamihan ng kanilang paninda, kaya kapag mataas ang presyo sa bagsakan, napipilitan din sila magtaas ng presyo upang hindi malugi. Samantala, Alvin, maaliwalas ang lagay ng panahon dito sa Baclaran ngayong umaga. Bagamat may makulimlim ang ilang bahagi ng kalangitan, wala namang nararanas ang pag-ulan at nananatiling maayos ang kondisyon ng panahon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
4: Thank you, maraming salamat, Roy Cueto. Magandang umaga sa inyo, Dr. Mario Festin. Ganun din kay Paulo Baden ng Virac Catanduanes at kay Mark Hernandez. O sabi niya, happy hump day at early yan, sabay po sila. O nga po eh, good morning din kay Attorney Joseph Pamitan na pinapabati ng happy birthday si Jason Tarog ng Dagupan City. Isunod po natin si Arnel Ozaita, may buhawi sa Quezon. Go, Nel!
8: Yes, good morning, Alvin. Napinsala ang ilang kabahayan, katigyes at mga bangka nang manalasa ang buhawi sa Barangay Libo, St. Panta, Quezon. Ayon sa mga residente, dako alas 6:20 ng gabi, bigla na lamang namuo ang maitim na umiikot na hangin mula sa dagat bago ito mabilis na umahon sa baybayin at nanalasa sa komunidad. Nagtakbuhan at nagkubli ang mga residente at mga nagpipiknik sa lugar dahil sa takot na tamaan ng buhawi. Ilang bangka rin ang naiulat na inangat at inihagis ng malakas na hangin, habang dalawang malalaking puno ang nabuwal at humarang sa kalsada. Agad na ipinagutos ng Infanta LGU ang assessment sa mga naapektuhang lugar upang makapag-abot ng agarang tulong sa mga residente. Wala naman na italang nasaktan o nasawi sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
4: Maraming maraming salamat, Arnel Ozaita. Isunod natin si Manong Rod Izon from Bataan. Manong Rod, good morning, Manong Rod.
9: Good morning, Alvin. Nagkaloob ang Bataan Provincial Government na 12 brand new electric vehicles para sa operasyon ng Bataan Police Provincial Office. Bahagi ito ng pagnanais ng provincial government na mapalakas ang patrol operations at police response sa buong lalawigan. Ang karagdagang 12 bagong sasakyan ay higit na makatutulong sa pagmintina ng peace and order at public safety ng Bataan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Ison, DZMM.
4: Thank you! Maraming salamat, Radyo Patrol! Thank you, Manong Rod!
10: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Batiin muna natin itong si Alfred Esilan at si Rex Hinlo. At itong si, nasan ba ito? Ayun, si Magdalena. Tanggada ng pangalan, Magdalena! Hindi, Magdalena. De Fiesta Dandoy. O, pakibati naman po kami sa Toronto, Canada. Ay, lagi kami nanonood sa inyo ni Doris. Naswerte ka, dahil biglang nag-appear yung message mo habang palipat ako ng ano. Ang swerte mo naman. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Canada.
11: Good
4: at
11: morning.
4: Si Quill din. Hindi lang ako sure kung related yung feast day ni St. John the Baptist sa araw ng Maynila. Nagkataon nga lang daw po, ano, Quill. At si Lolit Campanero naman, nakalulungkot yung nangyari sa schools. Opo, mamaya may kakausapin tayong eksperto. Kahit ako po'y nalilito dun sa age of, ang tawag mo doon, discernment. Age of criminal liability. Maya-maya magagap lang tayo. Yun, criminal liability. Ano po? Kung ang solusyon ba dito ay dapat ibaba ang age of criminal liability. Kasi sa ibang bansa po, ang focus nila talaga is rehabilitative. Ibig sabihin, hindi punitive. Ano? Makukulong. Pero ang focus nila ay dapat ma-rehabilitate yung isang minor de edad na lumabag sa batas o nakagawa ng karumal-dumal na krimen. Pero siyempre, hindi mo yan pwede sabihin sa ama o sa magulang o sa ina o sa mga kamag-anak nang namatay. Hindi, siyempre, ang mataas pa po yung emosyon at ang gusto nilang pumakuha yung hustisya. So napakahirap po sabihin na, hindi ma'am, sir, kailangan i-rehabilitate natin yung suspect kasi may halaga din yung kanyang buhay na hindi siya lalong mapariwara Oh, mahirap po sabihin, ano po, dahil siyempre, eh, hindi mo kamag-anak yung pinatay. Eh. Pagka mag-anak mo yung pinatay, eh, siyempre, manggagalaiti ka rin. Ano po, sa ating pagbabalik, si Attorney Arnel Magcalas, isang litigation lawyer, a child advocate, at dating volunteer po ng Bantay Bata 163, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy Wednesday na!
3: Good morning!
10: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
12: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
11: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
13: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
11: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
14: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
11: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
15: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
11: How much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. On June 26, 2026 at the Ayala Mall Solenad New Valley, Santa Rosa, Laguna. For details, visit www.tourism.gov.ph.
16: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: boses na gigising sa umaga.
1: Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
2: Good morning.
3: Magandang umaga kay Grace ng BDO. Sabi niya ang ganda ng OOTD. Ano ibig sabihin ng OOTD nga, Camille? Ha? Outfit of the... Aba, ganda ng kulay, Camille. Maganda ba? Oo nga eh. Oo nga, pogi-pogi ako rito. Ah. Pati yung cap ko. Ah. Sabi niya, saan lakad? Eh, wala akong lakad. Magtatrabaho tayo. Yeah. Papagupit pa nga ako kayo, no eh. Edwin! Gising na, Edwin! Sunugurin ko lang si Edwin dyan sa kabila. Oh. Edwin, tama na yan. Ah. Magpapagupit ako sa iyo maya-maya. Ah. Eh, teka muna, nandyan na po sa ating linya. Nandala po no, si Attorney Arnel Magcalas. Isa po itong litigation lawyer at child advocate at dating volunteer po ng Bantay Bata 163. Dito po tayo makinig ano po sa may mga alam sa batas. Hindi po yung sa kung sino-sino lang po na mali-maling impormasyon ang binibigay. Ano po? Attorney, magandang umaga po sa inyo.
2: Good morning!
4: Good morning, Alvin. Good morning to your listeners
3: Opo.
4: And viewers.
3: Opo, ito maglilinaw lang po tayo ng mga puntos kasi sabi ng police, eh parang may chat pala, no? Na parang pinlano nung dalawang bata yung sa Tacloban City po na parang sinasabi nila hindi naman tayo makukulong under the law. Una muna, tama po ba hindi makukulong yung 14 o 15 anyos pag nakagawa po sila ng krimen?
4: Oo, hindi talaga kulong yan kasi ang principle ng batas natin ngayon na existing, hindi punitive, welfare system tayo eh. As much as possible, actually always ha, ang bata, hindi kinukulong. CICL nga tawag sa kanila eh.
3: Ang ibig sabihin ng CICL ay child in conflict
4: in
3: with the law.
4: In conflict with law.
3: Opo, correct. Opo, opo. So tama po ang kanilang pag-iisip. Kasi yun ang inisip po nila when they planned, allegedly, nung pinlano nila yung shooting, kasali po yan sa konsiderasyon na hindi naman sila makukulong. So tama po ang kanilang pag-iisip na ganun.
4: Kasi ang idea nila ng kulong, yung isasama sila sa ilalagay sa bilibid, isasama sila sa mga hardened criminals. Yun ang idea nila. Hindi nila alam, hindi nga sila kulong doon. Pero they will still be deprived of their usual liberty.
3: Mm-hmm. Dahil sila po
4: sila
3: ay...
4: No.
3: Apo, dahil sila po ay i-custody din ng DSWD.
4: Ng local DSWD.
3: Opo.
4: Hindi sila, they cannot walk away freely simply because tulad niyan, 15 and 14, akala nila totally exempt na sila. Pero hindi sila pwedeng makalabas.
3: O, yun po ang maling pag-iisip na kapag nakagawa ng krimen ang isang 14 o 15 anyos, ay wala po siyang liability o wala siyang consequences. Meron, may consequences. Hindi yung obra na namaril siya, bukas makalawa, nakalabas lang siya, nagmumoling siya. Hindi ganun.
4: Yes, of course. Oh. Ginawa sila, lalo na dyan sa pagkakataon na yan, ang liwaliwanag from the information na lumalabas, premeditated ito. I will not preempt the findings of the prosecution. Base lang tayo sa kwento muna.
3: Opo, opo.
4: Upon these assumptions, magkukwalify ang kaso nila sa murder if they will be charged according to the existing laws. If they were adults, murder yan.
3: The murder because pa rin po ba kahit murder pa rin po kahit 14 o 15 yung akusado?
4: The elements of the crime of murder are all present. Nadyan, qualifying, may aggravate. Lahat present. So it's murder academically. Now the question is, will they be charged formally in the fiscal's office and eventually in court? Hindi. Kasi nga, of their minority, 15 and below, exempt from criminal liability agad.
3: Apo.
4: Pero, hindi sila, they cannot walk away free as a free man simply because of that, for those reasons. Kasi i-co-confine sila sa doon sa ating mga system, bahay, yung may bahay dyan na
3: i-co-confine. Bypass-asa.
4: Bypass-asa, correct. Oo, kasi tayo, welfare system tayo eh. Ang principle ng batas natin when it comes to minor children now is not punitive. It has become restorative.
3: or ano, rehabilitative. Gusto nating i-rehabilitate yung mga nag-violate ng batas.
4: Oh, ang pananaw ng batas natin ngayon, biktima sila ng environment. So kinakailangan nilang matulungan, ma-rehabilitate because their lack of possession of full responsibility. They do not know what is right and what is wrong. Yun yung discernment.
3: Opo, but put yourself in the shoes of the victim's family. Siyempre, mahirap pong paliwanagan yung nanay o tatay kung ang anak mo ay pinatay.
4: Exactly. Kaya dapat ang paliwanag dyan sa mga magulang ng biktima, huwag kayong mag-alala. Dadanas pa rin ang proseso yung mga offenders na yan. Yun nga lang, huwag niyong asahan na katulad sila ng normal process na ang pagkaing criminal ay 18 years or ano, major age. Kasi okay, minor offenders.
3: Po.
4: Hindi ganun. Pero huwag silang mag-alala, hindi makakalaya yan. Hindi
3: Opo.
4: Makakalabas pa rin yan.
3: So hindi po pala, attorney, na parang, di ba, 14 ngayon, yung isa 15, ano po, aantayin na tumuntong ng 18, saka siya i-hear o ililitisin as an adult. Hindi ganun.
4: Hindi, exempt yan eh. From criminal liability, pumapasok lang yung sinasabi mo na yan ikong ang offender eh above 15 with discernment.
3: Adi yung isang suspect kasi 15, may git 15 na po siya. Eh. So ganun po mangyayari sa kanya.
4: Ah, may git 15 na ba siya?
3: Opo, yung isa po 14, yung isa more than 15.
4: More than 15. Okay. Ano siya? Titingnan ko may discernment. This will qualify the crime of whether he needs to undergo yung proseso ng being accused in a criminal case. Na halimbawa man, assuming ha, ayoko ulit pangunahan ng prosecutorial service natin, assuming na prove nila o nakita there is a probable cause na by the overt acts, kasi ang kwento ng isang witness, teacher ba yun? Nakita niya kada kwartong dinadaanan, pinapaputukan. Tapos na makita siya, pinaputukan siya. Then na magtago siya, pinaputukan ulit. So, by the number of victims, makikita mo, by their overt acts, it seems na they should know that it is right and it is wrong.
3: Opo.
4: Or it is wrong what they did per se. So, dadaan yung more than 50 na yan dun sa proseso, alamin kung may discernment. Kung walang discernment, except muli. Kung may discernment siya, then he has to undergo this. Ipapasok siya sa intensive juvenile intervention support center sa bahasa where he will undergo mandatory intensive rehabilitation.
3: So ang solusyon po ba sa problema ay ang pagpapababa ng age of criminal liability kagaya ng gustong mangyari ni Senator Robin Padilla, o hindi may batas, umuubra ang batas, ang baguhin natin, ang improve natin ay yung sistema?
4: Alam mo Alvin, this is my view. Ano kasi ako, practitioner ako, and as a practitioner, realistic tayo eh, no? Pag tumingin ka sa paligid natin, do you think a child that is 10 years old na nakababad sa kanyang cellphone, laptop, nakikipag-argue na sila sa matanda lang. Ano na, matatalino na bata ngayon, yung discernment, ay parang tingin ko, they already know what is right and what is wrong. So, hindi nga yung lowering, actually we can simply go back to the provisions of the revised penal code. Kasi sa revised penal code, ang exempt lang, 9 years old and below. Nung pumasok yung juvenile law na yan, na bago, itinaas, naging 15 years. Look at the difference. Eh, a child of 12, nakita mo naman, may mga nangyayari na ng rape, ang offender is 12 years old, 13 years old. You see? So, dapat let us lower or go back to the revised penal code provision. 9 years old lang dapat ang exempt.
3: Ah, mas mababa pa po yung sa inyo kasi yung kay Senator Robin 10, yung sa PNP ang gusto naman 12. So yung sa inyo, ibalik sa dati na 9.
4: Na-revised penal code, 9 years old.
3: Wow.
4: That is a very yung realistic provision of law. yung sa revised penal code natin. Na-amend nga eh, ng, dahil of this new law that is existing now.
3: Kaya lang po, pag ganyan po, edi yung minor, baka wala na po siya dyansang magbago o mag-rehabilitate kung ikukulong na po siya sa pagkahaba-habang panahon.
4: Hindi naman. Mag-undergo sila. Then pag ipasok natin yung revised penal code, 9 years,
3: etc. Opo.
4: Ipasok mo yung how do you call that? Hybrid. Ipasok mo yan yung existing welfare code natin, juvenile, kung saan dadaanan ng diversion, intervention, rehabilitation. Kasi nung araw, wala yung mga diversion eh. No, walang rehabilitation program lang ganyan. Ngayon, meron na. Ang diversion nga pala, ibig sabihin, dinadivert natin, iniiwas natin yung bata na dumaan sa judicial system. Kaya divert. Then, magkakaroon intervention, pasok ang state, pasok ang family, no? Pasok ang local social services, lahat para community-based yung magiging ano sa kanila, yung attention na ibibigay.
3: So para lang malinaw, as a litigation lawyer, Attorney Arnel, ang position mo ay kailangan na nating baguhin ang current na batas natin at bumalik tayo sa dati o basta babaan natin yung age of criminal liability.
4: Yes, yung age of criminal, yung exemption. Eh, hindi na realistic yung 15. Ang taas niyan. 15, 15. Mataas yan masyado. Ibaba natin. It should not be 15. It should not

0: kriminal yan pagdating ng adulthood niya, pag nagkamali din tayo sa diskarte sa kanya, kung mga tuluyan siya mahuhulog sa akumunoy ng kriminalidad, attorney.
1: Oo. Yung binasira mo sa ibang bansa, hindi lang ganito na rin tayo ngayon. Hindi na tayo punitive. Hindi na tayo adult-centric sa batas natin. Ano na tayo? Rehabilitative, restorative justice tayo, system. Yan okay. Na nangyayari sa atin. And along with that, yun nga nangyayari.
0: Opo.
1: If you will observe, nagagamit yung bata.
0: Tama.
1: Sa pag-increment. Tapos, yun na nga. Hindi sila pwede kasing ikulong together with adult offenders. And mind you, ito baka mahalagang malaman ng mga tao to. Halimbawa, yung nag-commit ng offense, below 18, then inabot na siya, nag-18 na siya.
0: Opo.
1: Ano ha? Ikukulong na ba siya? Pag 18 kasi majority age natin, 18. Ikukulong na ba siya? Ah, hindi. Kasi ang tinitingnan ng batas, the time of the commission, anong age niya. So pag 18 na siya, hindi pa rin siya ikukulong. Doon pa rin siya mananatili pa rin siya sa bahay pag-asa. Kung saan, titingnan na ngayon siya ng social court. Kasi mandatory sa court na yun na nag-try ng offense. Mandatory na utusan niya yung social worker niya i-check kung ano na ang kondisyon ng bata, kung na-rehabilitate. Now, kung lumabas yung bata, na-restore, na-rehabilitated na, pwede nang i-introduce mo back in the normal society, i-dismiss ng court yung case, and then yung case niya, yung lahat ng records, iipunin yan, itatago, lalagyan, sealed yan.
0: Opo. Attorney,
1: ganda malaman niya kasi baka akala nila pagdating ng 18, kulong na yan, hindi pa rin.
0: Opo. Attorney, thank you.
1: 21, obligated to check kung nung siya below 21 ay na-rehabilitate.
0: Tama. Attorney, thank you for your insights. Tatawag kami from time to time. Mabuhay po kayo. Thank you po.
1: Mabuhay ang iyong programa.
0: Salamat
1: po. Good morning, everybody.
0: Good morning, si Attorney Arnel Magcalas. Isang litigation lawyer, a child advocate po at dating volunteer ng Bantay Bata 163. With what happened, I think dapat buksan din yung debate, ano? So that we can come up, ano ba ang the best? May punto din po kasi siya, ano po? May punto din po ang mga nag-advocate na hindi ang hindi batas ang problema. Kung hindi yung sistema, hindi gandahan natin yung sistema na talagang marirehabilitate o di kaya hindi naman po madidehado yung pamilya po ng nabiktima. Eh kasi sabihin mo yan sa pamilya ng pinatay, ikaw man yung anak mo'y pinatay, manggagalaiti ka siyempre na ganun-ganun na lang ba yun? Wala man lang siyang criminal liability dahil siya ay minor at pinlano pa, kahit pinlano pa niya, ganun-ganun na lang. So unfair din po sa mga namatayan. Kaya kailangan po pag-usapan buong bansa, pati si Presidente naman willing ikamo, di ba? Na pag-usapan, di maigi po yan. Ano po? Sa ating pagbabalik, Senate President Sherwin Gatchalian sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
2: Good morning!
3: Gising Pilipinas!
2: Good morning!
3: Kasama si Alvin El Chico!
4: Gising Pilipinas!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita.
3: Nagbabalita.
5: Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
7: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
6: May kasama kang makikita.

0: Nig sa'yo.
1: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
2: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
1: Magandang umaga kay Senate President Sherwin Gatchalian. Hi sir, magandang umaga po.
2: Good morning!
3: Good morning, Alvin. Magandang umaga sa iyo.
1: Opo, ako po ay sumasakit yung dibdib ko sa nangyari dun sa Tacloban City. Senator, ano po, inilalagay ko yung sarili ko sa tatay at sa magulang. Hawawa po. Ano po, I understand yung Senado po ay mag-iimbestiga. What do you intend to achieve sa inyong investigasyon, Senator?
3: Una-una, Alvin, ako ay nakikiramay doon sa pamilya ng mga nasuwi. Nalaman ko na apat na yata ang, based on the news report, apat na ang nasuwi at maraming nasugatan.
1: Opo.
3: At ito ay nakakagulat na nangyari ito sa ating bansa dahil una-una, ang mga batang Pilipino ay hindi namang violente. Hindi naman sila ganito. At alam naman natin, ang mga bata, mag-aaral na Pilipino ay kalmado, mabait, at friendly. Pero sa aking natatandaan, parang first time nangyari ito sa ating bansa. Kaya nakikita ko mayroon talagang nag-i-influensya ng hindi maganda sa ating mga mag-aaral dahil hindi ito first time. Mayroon rin nangyari sa Cavite, may nangyari na sa ibang lugar.
1: Opo.
3: Na mga kaharasan na na talagang hindi nating inaakala mangyari sa ating bansa.
1: What is your position, Mr. Senate President? Kayo po ba ay pabor na ibaba din yung age of criminal liability from 15 ngayon, ibaba sa 12 halimbawa or G's? Or gusto nung isang kausap namin kanina, 9?
3: Alvin, ang aking pananaw dito ay una ko nang ina-advocacy. At ito yung pag-ban ng social media sa mga 16 years old and below. Kasama na dito yung mga violent na games na pwedeng salihan ng mga bata. Base sa mga news reports at base na rin sa pag-aaral ng kapulisan at binanda rin ngayon ng cybersecurity CICC, yung cybersecurity agency natin, na itong mga social media games, lalo na yung mga napaka-violente, ay nakaka-impluensya sa mga bata. At ako personally, tingin ko ito ang isa sa mga dahilan kung bakit yung mga mababait nating bata ay nagiging violente dahil na-impluensya sila. At dahil itong mga games na ito, Alvin, ano ito eh? Parang social media ito, pwede ka mag-interact sa mga ibang bata sa buong mundo.
1: Opo.
3: So hindi lang kalaro mo, mga taga-barangay mo, taga-komunidad mo, pwede mong kalaro mga bata sa ibang lugar. Hindi, ang problema nga, hindi mo alam kung bata o hindi bata eh. May mga mabasa ako yung mga ganitong games, pwede mga matatanda rin kalaro mo na nagpapanggap na bata. So ito yung isang, sa akin, no, isa sa mga nakikita kong sanhi bakit nagkaganito. At isa sa mga tinutulak natin ay i-ban din mga ganitong applications at social media sa mga 16 years old and below.
1: Alinawin natin, ang gusto mo mangyari ay may social media ban, Mr. SP, sa 16 years old and below o selected lang na mga app and games na sobrang violente?
3: Basta may social media component. No, dahil itong game na ito, may social media component siya. Eh. So pwede ka maglaro, pwede ka rin magkaroon ng kaibigan, pwede ka rin mag-share ng mga stories mo kagaya ng ibang social media. Pero yung laro, yung game component, napaka-violente. Kanina nag-research ko sa internet, itong games pala na ito, pwede tinuturuan ng bata magsigarilyo, tinuturuan ng bata uminom ng alak, pati nga drugs tinuturuan.
1: My goodness.
3: At pwede kang pumatay doon sa games. So, kala mo games, pwede kang pumatay. At sa mga bata katulad nitong mga gumawa nitong krimen na 14, 15 years old, na batang-bata pa, nakaka-impluwensya sa kanila. So, ang aking bill na i-final, actually final ko na ito, ay to ban social media for 16 years old and below, kasama na dito yung mga violent games.
1: Po. But are you supportive dun sa panukala naman ni Senator Robin Hood Padilla na ibaba ang age of criminal liability?
3: Ako personal, Alvin, hindi ako sang-ayon dahil sa Valenzuela mayroon kaming bahay pag-asa. At base sa aming mga karanasan sa Valenzuela, isa kami sa nagpatayo ng, numayor ako, no? Pinatayo ko yung bahay pag-asa At maganda yung aming naging resulta doon. Yung mga bata, yung CICL, Children in Conflict with the Law, pag binigyan ng tamang edukasyon, tamang gabay, at even spiritual guidance, eh nare-reforma sila at bumabalik sila sa lipunan na kapakinabang at nakakatulong sa ating komunidad. So kung mayroon mang ilang mga bata na talaga nawawala sa landas, mas marami naman yung nare-reforma at nababalik natin ng maayos sa ating lipunan. Kaya nakikita ko ang importante dito yung ma-implement ng mabuti yung ating yung batas, no? Yung pagbibigay ng reforma sa mga bata.
1: Pero paano naman po ang hustisyang hinihingi ng pamilya naman ng pinatay?
3: Let me just clarify, itong mga gumawa nito, sila ay mapapasok sa bahay pag-asa. Hindi sila makakawala, no? Hindi sila makakawala. So ipapasok sila sa bahay pag-asa at doon ay bibigyan ng mga intervention programs. Ngayon, pag hindi pa sila talagang na-reforma, pwede na silang makulong. No? Dahil yan yung nasa batas natin. So ang importante dito, yung una, yung reform para mabago sila. Dahil mga bata rin to eh. Nakakalungkot nga, ang babata eh. Ako nagulat ako sa edad nung gumawa nito. Kailangan siya ma-reforma. Pero kung hindi talaga siya ma-reforma at tuloy-tuloy yung kanyang ganyang asal, ay makukulong siya.
1: Opo. So sa July 1, isa po ito sa mapag-uusapan, Senator Sherwin, siguro inevitably, matatouch nyo rin po yung sa age of criminal liability.
3: Correct.
1: At at the same time yung sa inyo, yung proposal ninyo sa social media, ano po? Sabay-sabay na pong tatalakayin yun dun.
3: Tama. So titignan natin yung ano ba yung nag-influensya sa ating mga bata. At hindi lang tayo yung bansa na nag-ban ng social media. Yung pinaka-latest ngayon sa UK, no, kaka-ban lang nila. So, marami ng pag-aaral na napakalaki ng impluensya, negatibong impluensya sa bata ang social media. At lalo na itong mga violent games. Kasi itong violent games is a form of social media. Maraming social media, eh, no? Hindi lang namang Facebook, napakadami. At itong violent games is a form of social media na makikita natin napakasama ang impluensya sa mga bata.
1: Hindi ho ba dapat ang kinukontrol ni rerendahan natin ay yung mga telco, ano po? Kasi kagaya yung mga app-based, based in America yan eh. So, dedidmahin lang tayo ng taga-America. Ang susi mo ngayon is yung telco, naharangin nila yan, na wala kang access dapat.
3: Actually, kung magiging ganap na batas na itong proposal na ito, ang gobyerno naman natin may kapangyarihan na iban. No? In fact, ngayon nakaband na siya. Yung cybercrime agency natin ay binan siya temporarily. Pero kailangan of course ng legal basis para tuloy-tuloy ng pagbawalan yan. At nakita ko yan eh. Nakita ko yung mga... To be honest about it, nakita ko sa pamangkin ko pag naglaro sila, parang wala nang silang dalawa na nag-uusap eh. At nakakatakot dito, hindi natin alam sino namang kalaro nila. Kaya nagiging ano ito eh, nagiging daan sa mga masasama para magkaroon ng impluensya sa ating mga kabataan.
1: Teka muna, Mr. Senate President, ha? May time check lang po ako. May dalawang tanong pa po ako at si Doris Bigonia po nandito na eh. Mangungulit po ito. Pero wait lang. 6:58! May opinion kasi, pihit na po ako, may opinion kasi si Senator Robin Hood Padilla na kayo daw dapat ang presiding officer sa impeachment at hindi po ang kung sino man na mahalal po ng grupo.
3: Pag-uusapan yan, sa ngayon ako naman ang presiding officer under the rules. Very clear naman yan sa under the rules. Pero dadating ang panahon na pag-uusapan rin.
1: Apo. Eh pero... paano yun kung ang solution i-divide din yung Senate noon pag ganun ng ano kumbaga majority wins din
3: not necessarily pag-uusapan yan Alvin no
1: so ng

0: minorya.
1: Tingnan natin kung anong ng lahat, hindi lang ng mayorya o minorya, ng lahat, pag-uusapan ng lahat.
0: Ay, kaya lang hindi nga po napunta din yung iba, no po, like the likes of former Senate President Alan Peter Cayetano, ay hindi naman po siya, last time hindi po siya pumunta. Nagparamdam na po ba sa inyo, Mr. SP?
1: Hindi, darating ang panahon, Alvin.
0: So ayaw talaga sabihin ni Senate President ano eh parang yan
2: na natin. Hindi kaya makakadelay pa rin yon?
0: Hindi kasi majority naman sila nandun eh. Kasi some of the senators na nasa kabilang side umattend naman ang hearing last time, Mr. Senate President, di ba?
1: Yes, oo, andun naman.
0: Okay. Eh ngayon, yung pre-trial, mukhang nadidelay po nang humihingi po yung prosecution na hanggang Sabado na na-extension, Mr. Senate President. Hindi po kaya madidelay yung simula ng impeachment trial?
1: Ang daming dokumento, no?
0: Kaya nga.
1: Ang brief sa akin ng clerk of court ay almost 4,000
0: yes.
1: documents each side, no?
0: Yes.
1: Dahil sa prosecution, talagang bawat acknowledgement voucher, bawat... kontrata, bawat alam naman natin yung kanilang articles, kompleto sa document yung kanilang gustong ipresenta o kinumpleto na yung dokumentong ipapresenta. So isa-isa yung minamark. Mm-hmm. So titignan natin yung takbo. Nabalitaan ko lang sa news na mayroon silang mga statement na gustong humingi ng extension. But we're taking this day by day.
0: Yeah.
1: Araw-araw tinitingnan namin yung takbo ng pre-trial.
0: Pero kung hindi man po makapagsimula ng July 6, may okay naman ng ibang dates. Ibig sabihin okay lang naman ma-delay ng konti ang pagsisimula ng impeachment trial para sa inyo.
1: Maganda kasi itong pre-trial papaiksiin yung trial proper. Unlike doon sa corona case na hindi sila nagkaroon ng pre-trial. Kung matatandaan natin, during the corona, on the day sila nagmamark or on the during the morning sila nagmamark, ito nakamark na. So pagsalang ng trial proper, tuloy-tuloy na ito. In fact, yung pre-trial order will be the roadmap. Nakasaad na dito yung, let's say, yung kung meron man stipulations, isasaad na nila doon. Sigurado ako, nandoon na yung mga ebidensya, nandoon na rin yung mga testigo. At sabi ko nga, as much as possible, maglagay na rin ng araw para alam rin ng mga senator judges kung sino isasalang araw-araw. So we're taking it day by day. Of course, nakita naman natin na araw-araw nila inilalabas yung kanilang ebidensya at dokumento. So malalaman natin yan in the next few days.
0: Opo. So okay lang naman po para sa inyo na ma-delay yung start kasi nakalatag naman na mas mabilis na yung usad dahil sa pre-trial.
1: Mas maganda. Itong pre-trial, mahalaga ito dahil in-organize niya yung trial proper itself.
0: No? Tama.
1: So, in other words, i-exe yung trial proper. Now, as to when, kami ngayon ay nakafocus pa rin doon sa July 6 na umpisa ng impeachment.
0: Okay. Mr. Senate President, maraming salamat po.
1: Maraming salamat.
0: Good luck po sa trabaho ninyo. Go, go, go lang. Ha? Thank you po.
1: Thank you.
0: Mabuhay ka. Mr. Senate President, nituloy ako sa night partner. Ano? Mr. Senate President, Sherwin Gatchalian.
2: Mr. President.
0: O, mataas yan, ha? Paalam mo ba sa anong tawag mo doon?
2: Succession.
0: Succession? Pangatlo ata ang Senate President.
2: Ah, ganyan ba?
0: Oo, Senate President. Ay, President.
2: Vice
0: President siya na susunod. Biglang umangat si Sherwin sa succession.
2: Oh. Kailangan pala tayong sumipsip dyan.
0: Easy. Hindi mabait naman sa atin yan. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
3: Gising Pilipinas Energy Energy! Good morning! Gising! Gising! Pilipinas! Patas!
4: Balanse!
3: Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Radyo Patrol Balita alas 7!
0: Bagyong Francisco humina habang kumikilos palabas ng bansa pero isa pang bagyong tatawaging Gardo. Posibleng papasok o pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas.
2: DNP naniniwalang pinagplanuhan ang pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Distance learning sa mga estudyante nakaranas ng trauma at ayaw nang pumasok, pinag-aaralan.
0: Grade 9 student sugatan matapos saksakin ng grade 10 student sa labas ng eskwelahan sa Negros Occidental.
2: Online video game na Gore Box, pansamantalang ipinagbawal sa bansa. Pangulong Marcos, bukas ding ipagbawal ang mararahas na online game.
0: Commission on Higher Education, pinagpapaliwanag ang Ateneo sa pagkamatay ng dalawang manlalaro. Imbestigasyon ng NBI, target na tapusin ngayon Linggo.
2: Sinasabing pisikal na pang-aabuso sa National Guard trainee sa Camp Kapimpin, iniimbestigahan ng Philippine Navy.
0: Panukalang layong alisin ang expiration sa mga prepaid load inihain sa kamera.
2: Sa showbiz spotlight, Jose Marichan, inaming hindi siya nakatatanggap ng royalty sa mga isinulat na kanta.
0: Bakit? Yeah. Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Miyerkules, June 24, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: Detalye. Lagay muna ng panahon, patuloy ang paghina ng Bagyong Francisco habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa layong 275 kilometers sa silangan ng Pasco, Batanes. Taglay lakas ng hangin umaabot ng 155 kilometro per ora at pagbugsong 190 kilometro per ora. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Hindi inaasahang magla-landfall ang Bagyong Francisco na posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas o sa Biyernes. Posible namang pumasok ng Pilipinas ang isa pang bagyo bukas ng gabi at tatawagin namang Gardo. Pero lalabas din agad ng Pilipinas ang bagyo at hindi inaasahang makaapekto sa bansa.
2: Halos 100 barangay sa Hilagang Luzon ang posibleng maapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Francisco. Hinikayat ang mga residenteng naninirahan sa mga lugar na lantad sa baha at pagguho ng lupa na maging alerto sa posibleng paglikas. Sa Batanes, sinabi ni PDRRMO Head Dam S. Dicol na nakararanas na ng pag-ulan at malakas na hangin pero wala pang inililikas na residente. Cancel na ang mga biyahe ng barko at eroplano habang naantala rin ang paghahanda para sa araw ng Batanes sa Biyernes.
4: Konting pasensya lang po dahil ngayon lang tayo nagkaroon ng ulan dito. At the same time, may bagyo, so hindi natin mapipigilan. Bagamat patuloy din po ang pagmamonitor natin, patuloy din po ang pagantabay nyo para makita ninyo kung ano yung mga anunsyo natin. At the same time, dagdagan natin ng dasal at pag-iingat.
2: Inihanda na rin ng DSWD ang mahigit 100,000 family food packs para sa mga maaapektuhang residente.
0: 7 minuto makalipas ay 7 ng umaga, muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Tumagal ng 9 oras ang yellow alert simula launa ng hapon hanggang 10 ng gabi. Punso dito ng forced outage ng 24 na planta habang 14 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Doon na lang inamin ng NGCP na tatagal pa hanggang Agosto bago bumalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente. Sa ngayon, tumas ng singil sa kuryente na maraming private utility at electric cooperative sa Visayas bunsod ng serye ng yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente.
2: Tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, 25 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 85 centavos sa gasolina at 30 centavos sa kerosene. Bunso dito ng muling pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. Sa ngayon, sinuspindi na ng Amerika sa loob ng 60 araw ang sanction sa langis ng Iran sa gitna ng kasunduan para sa pagtatapos ng gyera.
0: 9 minuto makalipas ang 7 ng umaga, naniniwala ang Philippine National Police na planado ang pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. 3 estudyante ang namatay habang 20 nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School. Ayon sa PNP, nakatakdang sumailalim sa regular na paglilitis ang 15-anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sakaling mapatunayang may kakayahang unawain ang pagkakaiba ng tama at mali. Mananatili naman si DSWD ang 14-anyos na responsable rin sa pamamaril. Desidido namang magsampan ng kaso ang

0: Pamilya ng mga biktima kabilang na si Christopher Fabian, nama ng estudyanteng si Chris Lawrence na nagtangka pang isara ang pinto ng classroom pero tinamaan ng bala.
1: Hero po siya, nga proud na proud kami na nagawa niya po yun. Pero masakit pa rin na nawala po siya sa amin. Napakasakit talaga. Wala na yung panganay ginanak ko.
0: Sa imbestigasyon ng Eastern Visayas Police, nagsimulang pagplanuhan ang pamamaril noon pang Abrilo-Mayo at pinag-aralan din ng dalawang salarin ang batas kaugnay ng Juvenile Justice and Welfare Act. Nagpositibo sa gunpowder nitrate ang mga namaril na estudyante habang tinanggal na sa pwesto ang hindi pa pinapangalan ng police woman na tsahin ng isa sa salarin at may-ari po na isang baril na ginamit sa krimen. Pinag-aralan ng Department of Education ang pagpapatupad ng distance learning sa mga estudyanteng nakaranas ng trauma. Sinabi ni Education Assistant Secretary Roger Masapul na prioridad ding bigyan ng psychosocial session ang mga estudyanteng ayaw nang bumalik sa paaralan dahil sa insidente.
2: Siguro mataas pa yung emosyon, kaya ganun po nasabi nila. Kung ano po yung saan sila komportable, habang sila ay nag-recover, ibibigay po ng tulong ng DepEd. Alam po namin na mayroon ding dinadalang anxiety yung mga teacher. Mas ano nila na mabigyan muna ng atensyon yung mga biktima.
0: Nakatakda namang imbestigahan ng Senado ang pamamaril sa Tacloban City sa July 1.
3: Ang mga batang Pilipino ay hindi namang violente. Hindi naman sila ganito. At alam naman natin, ang mga bata mag-aaral na Pilipino ay kalmado, mabait, at friendly. Pero sa aking natatandaan, parang first time nangyari ito sa ating bansa. Kaya nakikita ko mayroon talagang nag-i-influence ng hindi maganda sa ating mga mag-aaral dahil hindi ito first time. Mayroon rin nangyari sa Cavite, may nangyari na sa ibang lugar.
0: Si Senate President Sherwin Gajalian.
4: Pansamantalang ipinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang online video game na Gorebox. Sinasabing regular na naglalaro ng Gorebox ang 14-anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Tacloban City kung saan gumagamit ng iba't ibang armas para gumawa ng karahasan. Sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na mananatili ang temporary ban sakaling hindi makipag-ugnayan ang pamunuan ng Gorebox.
5: Kasi sabi nila sa atin, masyado tayong stricto, ban kayo ng ban. Ito na, nangyari na. It's hard to thread that line, but you know, somebody has to do it. The only way we would lift this blocking is if they comply and sufficiently show us that they have enough protections, child safety protections, age verification, at saka yung mga online safety nila are in place.
4: Bukas naman si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mga marahas na online games sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas din ang Pangulong pag-aralan ang mga panukalang layong pagbawalan ang mga menor de edad na magkaroon ng access sa social media sakaling isulong ng Kongreso.
6: After na pag-usapan po yan na na-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na ma-ban sa Pilipinas. So,
4: nauna nang nagpatupad ng social media ban para sa mga menor de edad sa Australia, United Kingdom at Indonesia.
0: 13 minuto makalipas ay 7 ng umaga, sugatan ang grade 9 student matapos saksakin ng grade 10 student sa San Carlos City sa Negros Occidental. Nangyaring pananaksak sa labas ng Julio Ledesma National High School sa Teachers Village sa Barangay 2. Isinugod sa ospital ang 17-anyos na biktima nagtamo ng saksak sa tiyan. Sinasabing nagsumbong pang biktima sa class advisor na may nagbabanta sa kanya kaya naibisuhang huwag umalis ng paralan. Hindi sumunod ang biktima kaya nasaksak ng kapwa estudyante sa labas ng campus. Nahuli ng estudyante na naksak at pinaniniwala ang nag-ugat ng aksidente o insidente sa matagal ng alitan. Kumilos na rin ang Schools Division Office ng San Carlos para tiyakin ang kaligtasan ng mga guro at estudyante.
4: Sukatan ang 14 anyos na grade 9 student matapos suntukin ng brass knuckle.

0: ng kapwa estudyante sa Iloilo. Tumatawid ang biktima nang biglang suntukin ang suspect mula sa likod. Nagtamo ng sugat sa bibig at ulo ang biktimang bumagsak sa kalsada habang tumakas naman ang 17 years old na suspect. Sa paghaharap sa barangay, umamin ang suspect na inutusan siya ng isa pang estudyante para suntukin ang biktima dahil sa sinasabing pambubuli. Wala pang pahayag ang paaralan at Schools Division ng Iloilo hinggil sa insidente.
1: Alas 7:15, pabor ang Philippine National Police sa panukalang ibaba ang age of criminal liability sa bansa. Mula sa kasalukuyang 15 anyos, suportado ng BNP'ng ibaba sa 12 anyos ang edad ng criminal liability. Ang Gipalas Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas din si Pangulong Marcos sa mga panukalang layong amyanahan ng batas at ibaba ang edad ng criminal liability sa bansa. Matatanda ang isinulong ni Senator Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability. Pero nilinaw na may akda ng batas na si Senator Francis Pangilinan na iligal kung pakakawala ng mga minor de edad na may pananagutan sa batas at mariring mapanagot ang magulang kapag napatunayang nagpabaya.
2: Nasa mukha na natin eh. At alam ninyo, hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na.
3: Anong edad dapat?
2: 10. Dapat doon.
4: Depende po yan kasi kung ano po makikita na version ng Pangulo at kung ito naman ay magiging mas makakabuti sa ating mga kabataan at sa pagpapatupad ng ating batas ay sasang-ayuna naman po ng Pangulo yan.
1: Para sa litigation lawyer at child advocate na si Attorney Arnel Magcalas, dapat ibalik ang dating nakasaad sa revised penal code na mga batang 9 years old pababa lang ang exempted sa criminal liability.
5: Matatalino na bata ngayon, yung discernment, ay parang tingin ko, they already know what is right and what is wrong. We can simply go back to the provisions of the revised penal code, ng example lang, 9 years old and below. That is yung realistic provision of law.
1: Nananawagan naman ang ilang mambabatas na magpatupad ng pulisiya sa school safety at paigdingin ang pagpapatupad sa mga batas para maiwasan ang bullying sa paralan.
0: Nagpalabas ang Commission on Higher Education ng show cause order laban sa Ateneo de Manila University. Layo nitong pagpaliwanagin ang universidad sa pagkamatay ng 2 manlalaro ng basketball team. June 8, namatay sina Rene Baterbonya at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Matapos matanggap ang show cause order, may 10 araw ang Ateneo na magpaliwanag. Kahapon, nagsagawa ang PNP ng crime scene reconstruction sa Aurora para malaman ang detalye sa pagkamatay ng mga biktima. Pero pinagbawalan ng media sa pag-cover sa crime scene reconstruction habang gumugulong ang investigasyon. Humarap naman sa NBI ang nag-resign na si Coach Tab Baldwin para magbigay ng salaysay. Pero tikim ang bibig sa mga tanong ng media. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na target tapusin ngayong linggo ang investigasyon sa insidente.
6: Nag-appear na sila doon sa CIDG, no? So any statements na binigay nila sa CIDG at yung ibibigay sa amin, we will compare it with the statement with CIDG. We intend to finish sana yung investigation by this week, actually.
0: Ngayong umaga, nakatakdang ilibing ang labi ni Baterbonya sa Agusan del Sur.
1: 7:18, inimbisigahan ng Philippine Army ang sinasabing pisikal na pang-abuso sa mga trainees sa Camp Kapinpin sa Tanay, Rizal. Kasunod ito ng paglutang ng trainee kung saan inakusahan ng pananakit ang instructor na may ranggong staff sergeant dahil sa kabiguan ng mga trainees na makumpleto ang formation. Sinasabi na kainom ang instructor nang tadyakan ang 10 trainee kabilang na ang ilang nagtamo ng injury sa tadyang at tagiliran. Ang mga trainee ay bahagi ng National Guard program na pumalit sa CAFGU structure sa Southern Tagalog. Tiniyak naman ng Philippine Army na tuloy ang graduation ceremony ngayong araw sa kabila ng investigasyon.
0: Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang tensyon sa pagitan ng mga sundalo at ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Iginit ng AFP na walang general ang susuporta sa reklamo laban kay Teodoro dahil sa sinasabing pag-aari ng Maltese passport. Nanindigan ang militar na walang basihan ang reklamo at mananatili ang katapatan ng mga sundalo sa saligang batas.
1: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
0: Mamadali, 7:19 na po.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang
7: mga kapamilya at kaserbisyo. Panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
8: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
3: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maaasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
11: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
11: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko

0: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Maaari nang makakuha ng libreng gamot sa pamamagitan ng guarantee letter mula sa DSWD. Kailangan lang magpresenta ng valid ID at reseta ng doktor sa mga tanggapan ng kagawaran. Kakausapin ng social worker ang aplikante para makakuha ng guarantee letter para sa libreng gamot sa mga piling butika sa bansa. Naikipag-ugnay na rin ang DSWD sa iba pang drugstore para mapasama sa programa.
1: Pag binigay mo kasi na cash, posibleng hindi niya bilhin lahat ng gamot na nandun sa kanyang reseta. Pero ito, para matiyak na gumaling, ma-consume niya lahat yung gamot na reseta sa kanya, mag-issue tayo ng guarantee letter para hindi niya naisip kung magaling mabayaran niya.
0: Si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Inihain sa kamera ang panukalang layong alisin ang expiration ng prepaid load. Sa panukala ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, pagbabawalan ang lahat ng telecommunications company na magpatupad ng expiration period sa prepaid load dahil binayaran na ito ng consumers. Nakabase ang panukala ni De Lima sa panukalang Prepaid Load Forever Act ni Senate President Sherwin Gatchalian para pagbawalan ang mga telco na magtakda ng expiration sa prepaid load. Sa ngayon, valid lang sa loob ng isang taon ang lahat ng prepaid load kahit magkano ang halaga.
0: Alas 7.24, inihain din sa kamera ang panukalang layong pag-

0: Bawalan ng political dynasty at contractor sa party list system. Sa panukala ni House Speaker Faustino D., pagbabawalang maging kinatawan o nominee ng party list sa mga personalidad na may second degree of consanguinity sa sinumang nakaupong senador o kongresista. Layon din ang panukalang idiskwalipika ang halal na opisyal na may kontrata sa pamahalaan o negosyo 5 taon bago ang halalan. Obligahin din ng mga party list organization na sertipikahang hindi sila konektado sa kilalang political dynasty at individual na may beneficial interest sa kontrata sa pamahalaan, kasama ang panukalang New Party List System Act sa mga prioridad sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, pero hindi sinertipikahang urgent ni Bangulong Marcos.
1: Umiling ang prosecution team ng kamaraan sa Senate Impeachment Court ng karagdagang araw para sa pre-trial conference. Mula sa original na schedule na June 18 hanggang June 25, hiniling ng prosekusyon na payagang magpatuloy ang proseso hanggang sa Sabado para matapos ang pagmamarka ng mga ebidensya. Hiniling ding magdagdag ng teams para mapabilis ang pagmamarka sa libu-libong dokumento. Hindi pa tapos ang pagmamarka ng ebidensya, partikular sa 4,000 dokumento sa unang Article of Impeachment na may kaugnayan sa maanumalyang paggasto ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Pinagpapaliwanag din ng prosekusyon ang defense team sa isinumiting ebidensya at testigo sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, galing ang mga ebidensya ng depensa sa kinukwestiyong pagdinig ng House Justice Committee. Pero depensa ng abogado ni VP Sara na si Michael Poa, malaya ang defense team na pumili ng ipipresentang ebidensya at testigo. Tiwala naman ang magkabilang panig na hindi maaantala ang impeachment trial na magsisimula sa July 6.
0: Alas 7:26, nagbabala ang ICC Trial Chamber hinggil sa pagbibigay ng panayam sa media ng mga abogado sa lahat ng panig sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi dumalo ang dating Pangulo sa ikalawang status conference kung saan sinabi ni Trial Chamber Judge Joanna Corner na ginagawa ang paglilitis sa korte at hindi sa media. Sinasabing nagdulot ng pagkalat ng fake news o maling impormasyon ang dalawang panayam ng dating abogado ni dating Pangulong Duterte si Attorney Nicholas Kaufman hinggil sa desisyon ng ICC Trial Chamber. Noong nakarang taon, nagbigay ang ICC ng paalala kay Kaufman sa pagbibigay ng pahayag pero mistulang walang epekto. Bukod dito, nagbabala rin si Corner sa mga media at iginiit na hindi dapat ibalita ang mga tinalakay sa private session. Nakatagda ang susunod na status conference sa July 14.
1: Isinuko ng puganting si Senador Ronald De La Rosa ang 6 baril sa Philippine National Police. Kasunod dito ng pagkansela sa rehistro at lisensya ng mga baril ni De La Rosa. Ayon sa PNP, isinuko ng legal representative ni De La Rosa ang mga baril sa bahay sa Cavite. June 11, unang isinuko ang 20 baril ng senador sa bahay sa Davao City. Mahigit 100 baril ang nakarehistro sa pangalan ni De La Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
0: Alas 7:28 sa Malabon City, arestado ang lalaking nahulihan ng hindi lisensyadong baril sa Barangay San Agustin. Pinaglalaroan ng suspect ang baril habang nahikipaginuman sa bar nang biglang pumutok kaya tinamaan ng bala sa kamay at binti. Rumispundi ang mga pulis at natuklasang walang lisensya ang baril ng lasing na suspect. Nagpapagaling pa sa ospital ang suspect na maharap sa patong-patong na kaso.
1: Sa Quezon City, arestado ang 19-anyos na lalaking ang loob sa butika sa barangay Talipapa. Nakunan pa ng CCTV habang mistulang nag-Spiderman ang suspect nang sirain ang bubong para makapasok ng butika. Tinangay ng suspect ang 100,000 pisong kita ng butika at isang cellphone. Natunton sa kabilang barangay ang suspect na natuklasang dati na ring nakulong dahil sa illegal na droga, pagnanakaw at pagsusugal.
0: At ganun yung mga item natin, wala kulang na sa elemento. Diba anong tinuturo sa atin dati? What, when, where, who? Eh, nasaan yung who niyan? Walang pangalan. Parang yung binasa ko na isa kanina, Archie, wala ding pangalan. Ano?

0: Oo nga. Oh. Eto 19, pero so hindi na ito.
1: Ano nga ang pangalan?
0: Tinan-tinan ko nga po kung ito po ay menor de edad.
1: Ayun kasi nga. Hindi na raw pwedeng pangalanan yung suspect. Hindi, hindi totoo yan. Ang report lang naman na may ginawang krimen at dadaan sa paglilitis.
0: Hindi na nga nilagay ni Archie dahil kung ilalagay magiging katawa-tawa ang balita. Oh. Dahil ang pangalan pala nito ay Spider-Man.
1: Alamin naman natin na late is a showbiz spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel!
2: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating showbiz spotlight. Dismayado ang OPM legend na si Jose Marichan dahil wala siyang natatanggap na royalty para sa mga isinulat na kanta. Sinabi ni Jose Marichan na frustrated siya para sa mga batang songwriter, lalo na kung walang matatanggap na royalty. Sa kabila nito, masaya pa rin ang OPM legend na makitang nagiging parte ng buhay ng mga Pilipino ang kanyang musika. Masaya rin si Jose Marichan na makasamang magtanghal sa stage ang mga young at fresh talent sa industriya. Kabilang dito sina Mariel Montaliano at JM De La Serna na mga kasama sa concert ng OPM legend sa Pasay City sa July 11. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Doris.
1: So ano daw dahilan? Ba't wala siyang royalty? Anong explanation?
2: So far, wala pang nabigay na explanation. Pero kasi di ba pag may royalty ang kanta mo, nababayaran ka every time na piniplay yung original music mo. So yun, actually marami Alvin sa industry ang ganun. Oh. I think hindi pa napag-uusapan or napag-uusapan man dito sa music industry natin, hindi pa siya naisa sa katuparan. Maraming ganyan actually.
1: Walang kumukuha ng royalty. Akala ko lang kasi may ibang kumukuha. Kasi usually si Jose Marichan siyang nagko-compose.
2: Pero actually nakagulat nga na yun nga yung sinabi niya. Na dismayado siya. Mismo siya, OPM legend to, Alvin Doris.
1: Wala ka namang papel dun sa kanta niya?
0: Oy, meron na.
1: Ano? Anong papel mo?
0: Ako yung chuchuwariwap.
1: It's not as if kailangan ni Mr. Jose Marichan, bilyonaryo yan eh. Doon tayo sa tama, sa liga. Ano bang legalidad?
2: Kasi pinaglalaban niya dun yung mga young artists, no? Yeah. Yung mga batang gumagawa ng kanta ngayon. Kaya nga. Wala silang royalty.
1: Dapat maayos yan.
0: Let's sing. Thank you.
1: May royalty. Magbabayad ka. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Ako po si Doris Bigoy.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
3: Gising Pilipinas
1: Energy on a Wednesday.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petchay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pangkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
7: Source ng impormasyon.

0: television ay ang BCNN Radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng BCNN. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang BCNN. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia! Gising Pilipinas!
2: Oy, birthday pala ni Ma'am Juliet De Jesus, partner. Kilala mo ba yung Juliet De Jesus?
3: Ay, kilalang kilala ko yan. At oh, ang una kong pagkakakilala sa kanya ay galante. At yaman din lang.
2: Nagpapa-breakfast ba ang Juliet De Jesus?
3: Masusubukan natin ngayon dahil birthday niya, ang pagkakaalam ko ay nasa 42 years old si Juliet.
2: Hindi ba 41 lang?
3: Hindi.
2: Happy birthday, Juliet. Niloloko ka lang namin, ha? Happy birthday. Suki tsaka, natin yan, partner. Nanunod sa atin
3: yan. Napaka-accessible sa atin yan. At,
2: napakabait.
3: Napakabait.
2: At galante ka mo, di ba?
3: Napakagalante. At kaya nga ang hihingin ko na pang-birthday niya ay isang boost.
2: Humingi ng boost. Hindi ka masyadong demanding.
3: Ay, hindi naman. Tsaka hindi ako, may konting hiya pa ako.
2: Boost lang naman. O, may kasalanan tayo kay Pau at Jens. Hindi natin pinatinangapi. Pau, sorry ha. Akala ko talaga nabati kita. Kaya hindi mo na natin nabang. Pau at Jenza, happy birthday. O, belated na pa niya.
3: Yan talaga. Hindi ako nagkakamali. Nasa 32. Kasi hindi natin nabati.
2: Yung vital statistics ba ito?
3: Ang vital niya. Ay, naku. Pwede rin. 36.
2: Yung bewang.
3: 36. 21.
2: Talagang kurbada. Kurbada kong kurbada.
3: Anong sinabi ni Karil?
2: Happy birthday, Bao.
3: Happy birthday.
2: Tawag mo na si Lorraine muna, partner. Ano na yan?
3: Ayan, marangkada pa. Masagasaan nyo si Lorraine. Ang ating online diva, nandiyan po siya sa Mega Q Mart sa Cubao para sa ating Jeep ZMM Lorraine.
4: Good morning, morning, hello mga kapamilya! Ako po si Lorraine Galvez, ang kanyang online show diva. Nasa radyo na rin, sumichika. At ngayong Miyerkules ng umaga nga, Kuya Alvin at Ate Doris, ay sumakay tayo sa Jeep ZMM upang bisitahin ang ating mga kapamilya dito sa...
5: Good morning!
2: Ala-ala nangyari. Walang lapit-lapit mo na, Lorraine. Nasa Mega Q-Mart ka lang. Pangit ng signal. Ay, nako.
3: Pihet.
2: Pihet ng konti. Ang lapit lang yan, partner.
3: Ilang tumbling lang yan.
2: Ulitin mga take two, Lorraine. Go.
4: Intro natin, sayang. Ayan, Kuya Alvin and Ate Doris. Kumustahin natin ang ating vendor. Hello po, ma'am.
6: Hello, good morning.
4: Ano po binibenta po ninyo?
6: Papayang hilaw.
4: Papayang hilaw? Gano'n na po kayo katagal na nagbibenta ng papayang hilaw?
6: Since 1995
4: pa. Dito na po kayo talaga. Grabe, magkano na po ang papayang hilaw ninyo?
6: Ngayon po ay 60 ang kilo nung po. Tapos po yung binalatan, 70 ang kilo.
4: Ayan, ipakita natin para sa ating mga kapamilya, 70 ang kilo ang binalatan. Ito po ba yung mga ginagamit na ano sa mga empanada ngayon?
6: Opo. Empanada, pang-atsyara.
4: Pang-atsyara. So ngayon, kamusta naman ang benta ninyo ngayong Miyerkules ng umaga?
6: Wala po kami.
4: Wala pa. Naku, wala pa masyado. Pero
6: mas marami.
4: Ayan, mo naman yung ating mga kapamilya na mag-order sa'yo kapag gusto nila ng papaya.
6: Hello, good morning po. Pili po kayo na aming papaya. Pang-atsyara. Wala siyang pangalan, pero Lizelle Store po.
4: Lizelle Store. Dito lang po yan sa...
6: Mega Q Mart.
4: Vegetable section. May stall number po ba? Dito lang po sa may dulo. 7-2. Ayan, mga kapamilya. Kung gusto niyo po ng papaya, dito po kayo kay Ate Lizelle.
6: Yes.
4: At si Lizelle, dahil wala pa kayo masyadong orders ngayon, nilagay mo ba ang pangalan mo sa ating mahiwagang fish food?
6: Yes.
4: Gusto mo ba pangalan mo ang mabunot natin?
6: Yes.
4: Kaya nagtutulakin sa inyo po ba? Gusto niyo po ba pangalan ninyo ang mabunot ko?
6: Yes. Ayan.

0: na. Punta tayo doon. Kasi po gusto ko pong hanapin yung magandang signal, Kuya Alvin natin, Zoris. Eto na po, manalaman na po natin kung sino ang makakakuha ng ating punting regalo mula sa DZMM. Ang pangalan ng aking nabunot ay si... Congratulations po kay... Belen Rosito! Isisigaw ko lang po mga kapamilya, pasensya na po. Belen Rosito! Belen Rosito! Nandito po ba? Belen Rosito! Ayan na po kayo. Hello po, Ma'am Belen! Ma'am Belen, congratulations kayo po ang nabunot ko. Pati naman po kayo sa ating mga kapamilya.
1: At kapamilya!
0: Yan! At dahil kayo po ang nabunot ko, pagkapinsinin nyo ang... Ito na ang DZMM shirt.
1: Thank you.
0: Of course, para umuna ka po sa balita, Transistor Radio mula sa DZMM. At 1,000 bahid. At yan, ay para fresh na fresh ka, meron ka rin protect freshness every day. Ayan. Saan niyo po gagamitin ng 1,000? Yes, ang Catholicos po. Saan niyo po gagamitin ng 1,500?
1: Marami.
0: Marami. Pang may merienda niyo pa mamaya.
1: Kanjali ba?
0: Ah, pang merienda. Ayan. Naku, baka may mga gusto po kayong batiin.
1: Ay, kababayan. Kakuya po.
0: Ano po gusto niyo sabihin kay... Ate, sige, puto muna tayo.
1: Sorry lang.
0: Ano po gusto niyo sabihin kay Kuya Alvin and Ate Doris ng DZMM?
1: Ano po, thank you po. Good morning po sa kapamilya.
0: Ayan, maraming salamat at congratulations po. Yes po. Yes po, Kuya Alvin and Ate Doris.
2: Hindi, sabi ko good morning.
3: Good morning. Lorraine, pakitanong nga si nanay.
4: Ay, wala na yung nanay po.
3: Lorraine.
0: Yes po.
3: Oo, pakitanong si Nay, saan kami magkikita para mag-almusal? Kasi meron na siyang... May pera na siya eh.
0: Oo nga po, saan po ba rin kayo magkikita para sa almusal, sabi ni Ate Doris?
1: Matiga na lang po sa tabi.
0: Diyan na lang po sa tabi. Ako, maraming masarap na almusal dyan dito. Thank you so much, Ate Belen. Congratulations. At syempre, dahil may protect siya, meron din tayong mga binunot kanina para makakuha rin ng protect. Eto na, congratulations din po kay... Tasio Radan, at of course, ito po ang inyong protect. Congratulations po. At ito pa, para kay Rechi Espuna. Congrats! Ipakita po natin ang ating mga protect. Ayan na po, ayan. Maraming salamat sa protect. Pakita po natin, nanay. Ayan, protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. At syempre, afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Maraming salamat sa Protect Antibacterial Soap. Everyday freshness. Naku, pasalamat na po natin ng Protect. Thank you po.
5: Maraming salamat po.
0: Ayan, kayo po. Thank you po.
1: Thank you po.
0: Ayan, maraming salamat sa Protect. Again, antibacterial soap, everyday freshness. Para dito sa Mega Q-Mart, balik na po dyan sa studio.
2: Thank you. Maraming salamat, Lorraine Galvez. Partner, nagpaparigal sa iyo si Henrik Val Oliva. Yung pumunta dito from Finland.
3: Uy. Hello.
2: Sabi niya, regards to Tita Cory. Esta, Tita Doris, si naka-yellow ka.
3: Easy.
2: Jerry Diaz, good morning. Go.
3: Uy, tingnan mo.
2: Alin?
3: Isi.
2: Hindi ginaya din pala, no? Si Deo Geronimo, gising na rin, at si Vianna Villanosa at si Ann Bustamante Calomarde. O yan, partner, ha? Binati ko na.
3: Sabihin natin na si Louis Basco ay gising na rin at tapos na ang pangalawang almusal niya.
2: Ang takaw. Pangalawang almusal na pala.
3: Pangalawa na.
2: Diba, natuloy mo lang.
3: Si Sarina Centeno, sana po ay kasama sa no expiry bill ang prepaid data.
2: Okay.
3: Most families ay may wifi na sa bahay. Gusto ko lang po i-track ang anak ko. Pero ang data load na 99 pesos ay 7 days lang. Expired na. Pero palang expiry yun, partner.
2: Dapat wala.
3: So yun ang sinusulong ni Dalima.
2: Yes,
3: wala na dapat.
2: Yes. Mm.

0: Ko ito pagugupitan.
1: Edwin,
2: easy.
1: Alam mo na kung anong gagawin mong gupit. Gusto daw niya 7. Alam mo yun? Yung 7.
0: Oo, naalala ko yun, yung kabataan ko, partner. Jenna Peña Randa. Magandang umaga sa iyo. Mga bagong pangalan yan, partner. Si Yoj DL. Uh-huh. Just want to share my thoughts. So ironic that the senator advocating to lower the age of CICL is the same senator who aided the escape of his fellow senator. Mukhang may pinariringgan
1: ka. May hugot.
0: Roberto Parfan.
1: Shade.
0: Happy 40th birthday, Bobby Parfan ng Batangas City.
1: Governor. Si Master Amadeo, sabi niya sa Amerika, bata pa lang kahit pasilit, kinukulong na. Naalala ko yung nangyari kay George Stinney Jr. Hindi ko alam yung kaso
0: ngayon.
1: Hindi ko
0: rin maalala yung kaso. Mm-hmm. Oh. Eh, ganun talaga.
1: Iba naman
0: magkaiba.
1: Din yung kanilang ano.
0: Magkaiba part niya.
1: Magkaiba.
0: Maritoni Angara Rogers. Lagi po kitang inabangan, watching always from Anjo, Japan. Okay, thank you, maraming salamat.
1: So this ka, okay. Ohayo gozaimasu.
0: Sige ba na, isa pa, kung kaya mo.
1: Ay, sino ba ito? Si, nawala to. Si Quill, happy Wednesday daw sa atin.
0: Okay. Meron pa?
1: Meron pa, kaya lang mahahaba eh.
0: Tulad nino?
1: Pinapahirapan ako ni Ruben Ricofort.
0: Ano sabi?
1: Sabi niya eh, pakilinaw po nitong news kaninang umaga na Japan visa daw.
0: Ah, yung tumaas, binasa natin yun eh.
1: Kapon, diniskusyon namin yan. Oh. Absent ka kahapon na.
0: Oo, pero i-google mo lang, nandyan yan pa yun. Tumaas. O, yun tumaas na yun. Na doble. O, may git doble.
1: Doble.
0: Eh, ganun talaga. Diba?
1: Wala naman tayong control doon. Kung nga sinabi nila, itataas nila, itataas nila.
0: Oo, nasa sa'yo. Kung ayaw mo pumunta, di wag.
1: Oo, ngayon, kung paldo si Alvin, umutang ka, diba?
0: Well, may visa pa ako.
1: buti ka pa.
0: Magandang umaga sa iyo, Attorney Mel Milencio Santa Maria, dating din po ng Far Eastern University Institute of Law. Attorney Mel, good morning po.
1: Good morning.
3: Magandang umaga sa inyo, Alvin Doris, at sa inyo mga tagapakinig, tagapanood, mabuhay kayong lahat.
0: So ito, parte pa rin po ito ng ating Impeachment 101 Education,
1: no?
0: Partner. Mm. And nandiyan si Attorney Mel. Ano po? Parang ano ba ito? Parang nagbabadya ba na maaantala ang simula ng impeachment trial? Dahil humingi na naman po ng extension yung prosecution dun sa pre-trial. Ano, hanggang Sabado daw kung pwede. Do you see a delay in the timetable, Attorney Mel?
1: Eh, Wednesday pa lang.
0: Eh, hanggang Sabado ang hinihingi nila.
3: Mag-o-overtime sila, baka naman tayo umabot, no? Kung mag-o-overtime sila, siguro sasabihin nila, sige, hanggang alas 10, alas 11 ng gabi. Sapagkat nga, napakadaming mga dokumentong mamarkahan. Sa pre-trial kasi, dapat ilatag mo na ang iyong mga documentary evidence at ilista mo na ang iyong mga saksi. At yung sa documentary evidence pa lang, nahandyan yung mga notice of disallowance. Hindi lang yun, may mga transcript pa nung hearings ng Committee on Good Government and Public Accountability, at saka nahandyan pa yung mga affidavit. So napakadami talaga, voluminous, ika nga, no? Napaka-voluminous, kaya hindi kakayanin niya ng kalahating araw. Pero palagay ko, kung mag-o-overtime sila, kung sisipagin sila, let's say hanggang alas 11, alas 12 ng gabi, baka nga umabot tayo sa Sabado o kahit na Linggo. Pero kung hindi nila gagawin yan, maaring tama ka. Baka maaring mag-request sila na ipaantala yung July 6 opening ng trial. No? Kasi tandaan natin, nahandyan pa ang parte ng depensa para maghain at magpalista ng kanilang mga testigo.
0: But does it matter, Attorney Mel, kung halimbawa from July 6 naging July 13? Halimbawa lang, I'm not saying na ilimumove, ano? Does it matter kung mamumove na isang Linggo o hindi din naman siguro? Kasi masabi nga ni Senate President Gatchalian, mapapabilis ang proseso because of the markings that is being
1: kumbaga
0: done right
1: na
0: now.
1: Na.
3: Kasi halimbawa, kung hindi minarka yan, halimbawa ganito, nasa paglilitis na tayo at naghahain ka ng testimonya ni, let's say, ni Madriaga o ng mga dokumento, basta't natapos na sa Madriaga, magmamanifestasyon ka. Sasabihin mo, Your Honor, itong 75-60 page na salaysay ni Madriaga, aking gustong ipamarkang exhibit A, at itong paragraph na paragraph 75 na ini-emphasize niya yung kanyang punto, exhibit A-1, at itong paragraph na katapusan niya, exhibit A-2, pati na po yung signature niya, exhibit, kita na, humahaba, di ba? Humahaba.
1: Opo.
3: Pero kung namarkahan na ngayon, Sasabihin lang doon sa hearing, Your Honor, itong

0: itong salaysay ni Madreaga markado na po noong June 22, 2026. Tapos na.
1: Okay. Pero
0: So
1: at apo.
0: talagang napapaikli talaga
1: Alright.
0: basta't minarkahan ngayon.
1: Attorney, ano po ba 'yan? Parang touch move kapag sinabi ng defense o ng prosecution, ito ang aming listahan ng mga documentary evidence, tapos yung mga witnesses namin, yan na yun, hindi ka pwedeng magbawas o hindi ka pwedeng mag magdagdag.
0: Doris, isang magiging usapin yan, ano? Sapagkat nga, ang alituntunin talaga, lahat ng mga saksi mo, lista mo na, para mo sa kabilang panig. Lahat ng mga documentary evidence mo, ilatag mo na, markahan mo na, pakita mo sa kabilang panig. At kung ang hindi mo mapakita at malista ngayon, eh hindi na pwedeng ilantad o i-present sa paglilitis. Ganyan talaga ang pakay ng pretrial. Pero doon sa katapusan ng sagot ng depensa, yung answer ng defense sa mga last two pages nila, ang sinabi nila, eh magre-reserve pa sila ng mga pagkakataon para ihain ang ilang pang mga ebidensya. So, gumawa sila ng reservation sa mismong dokumento nila, sa answer nila, no? At ito rin kabila, syempre kung magre-reserve kayo, eh, hindi namin makikita yan. Eh, syempre, siguro magre-reserve na rin para naman sa rebuttal. Kasi ano yan eh, sa trial, presentasyon ng plaintiff, ng plaintiff nag-uusig, presentasyon ng depensa, at yung pangatlo, tinatawag na rebuttal, yung pagpapasinungaling naman doon sa pinresenta ng depensa, at may pang-apat pa, sir, rebuttal ang tawag doon. So talaga medyo hahaba to. Because of that reservation made by the defense doon sa kanilang answer, eh malamang, makaiyan ang pagtalunan pa dito sa mga sumusunod na araw.
2: May nabasa ako, Attorney Mel, na parang, hindi ko malala ngayon kung sa newspaper ba, yung parang pwede daw yung surprise witness or surprise evidence as long as ma-inform yung both camps 3 days before its presentation. Tama ba yon?
0: Well, ang nakalagay sa kalituntunin nila, kung hindi mo mapresenta, hindi na pwedeng ipalabas sa paglilitis, maliban na lang sa mga napakamaselang na witnesses na talagang may panganib sa kanilang buhay. So pwede mong itago muna yon, pero siyempre medyo bibigyan mo ng description rin ng kanilang mga iahaing salaysay. So medyo baka inaccurate yon, pero nga, titignan natin kung anong pagkakasunduan sa pretrial. Sapagkat sa pretrial, pwede mo naman kasing baguhin ang mga alituntunin kung talagang hinihingi ng pagkakataon. Kaya nga tayo nagpe-pretrial, eh sapagkat diyan ang adjustment. Iyan ang adjustment period para pagdating ng hearing, eh predictable na lahat. No? Dito, yan, pag-uusapan pa rin yan. Marahil kung ilang sinasabi ng ibang mga panig.
1: Attorney, pagka po nagtuloy-tuloy na, pwede po bang ma-issuehan ng hold departure order si Vice President Sara habang meron ng trial, o hindi rin pwede? Pero meron siyang karapatan na hindi umattend doon sa kanyang trial, at hindi rin pwedeng bumiyahe. Ganun po ba yon?
0: Unang-una, doon sa tinatawag na arraignment, yung sasabihin, ikaw ba ay nagkasala o hindi, inaamin mo ba ito o hindi, normal na talagang dapat ang magsalita niyan o yung presensya ng inuusig na handoon. At kung hindi siya magsasalita, ang abogado niya magsasabi, please enter a plea of not guilty. Ganun yan. Pero sa unang arraignment, dapat na handoon siya. Pangalawa, sa mga susunod na mga paghihiring iyon, pwede niya nang i-waive ang kanyang presence at magmamanifest lang siya sa husgado para malaman na hindi siya makakarating at ini-waive niya yon, no? So iyan ang mga alituntunin sa presence of na mga witnesses. Ano pa ba, Doris, yung unang huling tanong mo? Hold departure kasi ang ating ang liberty to travel. Ang karapatang maglayag, ang kalayaang maglayag ng isang Pilipino ay pinoprotektahan ng konstitusyon. Ibig sabihin, ilang napakataas na batas natin at ang sinasabi, maipipigilan lang yan kung merong panganib sa public health, public security at national interest ng korte. So baka marahil pumasok ang regional trial court, mag-a-apply lang naman sapagkat sasabihin nilang may impeachment hearing at para hindi muna makaalis. O marahil itatakda ngayon ng dalawang panig ngayon na may ganyang alituntunin sa maaari pa nilang balangkas o baguhin sa kanilang impeachment rules. Pero general rule, ang korte lang ang makapagsasabi na hindi ka pwedeng maglayag.
2: Pero hindi siguro, Attorney Mel, kasi ang pinaka-penalty ng impeachment, hindi naman kulong eh. Ang pinaka-penalty naman, hindi ba ipagtatanggal lang sa posisyon, sa pwesto?
0: Magandang punto yan, Alvin. Tama. Ang dalawang penalty lang dito, tanggalin sa pwesto at hindi ka na makatatakbo bilang isang public servant o public official habang buhay mo. So talagang, at isa pa, no, sui generis nga to. At hindi talaga ito criminal case. Ito ay nasa gitna ng criminal case at civil case na doon sa gitna. Kaya nga ang ebidensya rin dito, hindi proof beyond reasonable doubt, substantial evidence lang. Kaya diyan sa mga rasong ganyan, talagang baka nga umiral ang tinataguyod ng ating konstitusyon na sinasabi na ikaw ay may karapatan maglayag at mapipigil ka lang kung may panganib sa national interest, public safety, at public health. At baka kung wala naman, kasi bumabalik naman siya, maaaring hindi nga ibigay yun eh. Pero dapat pumunta sila sa korte, iyan ang general rule.
2: O, balikan ko yung sabi mo sa arraignment. Ano? So may ganyan din pala. No? Akala ko para sa ordinary criminal court na parang, what is your plea? Guilty or not? May ganun, di ba? So sa impeachment, may ganyan ding proseso, Torni.
0: Sapagkat nga, kung titignan mo yung mga hinaing mga angal, yung apat na articles of impeachment, kung tutuusin mo talaga, Doris Alvin, kung tutuusin mo, halos mga criminal action eh, di ba? Yung malversation, bribery, grave threats, sedition, di ba? Halos kung titignan mo, yun rin ang nasa revised penal code, no? Yung mga yung sa SALN, kasi sinasabi rin sa ating Graft and Corrupt Practices Act. Kaya tama rin kasi at sabi pa di ang mga alituntunin sa rules of court will apply in a supletory character. So ibig sabihin bagamat meron silang mga alituntunin sa impeachment nila, yung ginagamit ng korte sa rules of court na hindi nila nakikita sa kanilang mismong alituntunin ay pwedeng hiramin at kunin. At kung ganyan nga ang nature ng kaso, baka nga talaga sa tingin ko magkakaroon niya ng pag-aari niyan.
2: So hindi ka pa sure kung mangyayari nga yun, attorney. Kasi pag nangyari po yun, hindi ba dapat ang magsasalita ng guilty or not guilty yung akusado, hindi yung abogado.
1: Oo.
2: Yung akusado, pwede at kung wala siya, hindi yung presiding judge. Kasi usually sa RTC
1: correct.
2: O sa korte, ginagawa ng judge yun. Di ba siya nag-i-enter ng plea attorney?
0: So, hindi magsalita. Kasi karapatan ng mga sapagkat meron siyang magpapalagay na siya ay inosente hanggat mapakita ang guilty siya. There is a presumption of innocence. Kasama doon, yung karapatan mong huwag magsalita. Pero nakaligay ito ha, nakaligay sa alituntunin ng rules of court na maaaring gamitin sa impeachment trial na kung hindi nagsasalita at kung hindi nagpipli, yung inuusig, either ang korte ang magsasabi o i-enter mo yan, not guilty. O kaya yung abogado, pwede nang sabihin ka agad-agad, Your Honor, okay na, alam niya na, she was informed of the nature of the crime or the articles against her. She please, not guilty. Pwedeng ganun yan.
2: So yung lawyer niya, pwede mag-enter ng plea in her behalf?
1: Mm-hmm.
0: Basta nandun siya.
2: Basta nandun
1: siya.
2: Nandun siya,
0: kasi nandun siya kasi importante talaga sa isang arraignment na nandun yung taong inuusig. Hindi pwedeng, Your Honor, absent yung ano eh. Absent yung inuusig for and on her behalf. Ito ang kanyang ano. Mukhang mali yun sapagkat ang lahat ng mga inaakusa may karapatan personally na mabasa at mahainan siya at malaman niya kung ano ang mga akusasyon sa kanya.
2: Napartaka mo na, as a matter of procedure, para lang sure, Attorney Mel, no? As a matter of procedure, mangyayari po yan, yung may arraignment din sa impeachment trial, kagaya nung nangyayari sa ibang korte?